0: product, epektibo, garantisado, kag another quality products ng Life Extension Philippines.
1: Mga garadyuman, tandaan nyo lang sa matag-adlaw nga tanan, hindi ka mo magkalipat sa mga suki naton, inom na kamo or kadto na kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Nga, tidira kayo mapacheck up, why ka bayad? Why bayad ang check up? Ang doktor, hindi nyo mapaghabalun, ay dok, hindi ka mo magpabayad, hindi, malmahal yung mag-doktor subok, sabi nyo. Abi yung mag-doktor subo nga, pos? Hindi. Pero tika budlay-budlay mag-doktor. So, okay lang na yung manukot. Bahal ang doktor kay budlay. Giman mag-doktor. Pero sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, why to ya bayad ang aton siling check-up? Kung pabayaron ka mo sa doktor sa check-up, kanto mo ni sa akon, padala at pakitain nyo kung sa inyong resibo. Kay, i-kwanta ka mo, i-refanta ka mo. Gani sa mga suki naton, kanto na sa aton sinimabian ng mga butika, and kanto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, malapit sa inyong mga lugar. Aras sila sa Banwas Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ng Barangayol, sa Tabacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ng Uton, kay Subo man sa Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Gimalas.
2: Tatak RMN.
1: Punto las 8 sa ato naman nga balita sa Hinampang.
2: RMN News Sports.
1: Nakuha ni AJ Obiana ang iya pinakauna nga 2026 outdoor season title sa Poznan, Poland. Naangkon sa Filipino Paul Volter ang gold medal sa outdoor event sa Sislo Cebulski Memorial. Na-clear niya ang 5.72 meters. Ginkulabo siya sa 0.6 meters sa gudmalapawan kuntani. Ang iyang season na best nga 5.78 meters nga na-clear niya sa Staff Indoor 2026 sa Berlin.
0: Balita sa Hinampang, gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, pinakabag o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag BCO, kayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, mag- Baraka ina slenement mo na. Yo.
0: Good morning, boss Tito Eric.
1: Boss Tito. Boss. Boss. Sa mga suki naton mga karadyuman, subong aga kundi payday. Hindi ka mo magkabalaka sa mga suki naton mga karadyuman. Bakal na ngadaan ka mo. Sang non-slenement oil, ibuta mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka papakututong salmo kay may nemtre extract, ikatatlo. May balanyos ka na, may kolon ka pa, pambansang balanyos sa mga Ilonggo, wala na sa iban, non-slenement oil.
2: RMN News Entertainment.
0: Sa showbiz, natala na nga magpatigayon sa duha ka adlaw nga show sa Pilipinas si John Legend subong atuig. Hiwata ng concert sa Rockwell Center Makati sa September 3 kag 4. Mahimo mabakal sa tickets ang mga fans upisa sa July 5. Ang award-winning singer nga si John Legend, kilala sa iya mga kantabo sa idol lakip ng Ordinary People kag All of Me.
1: Ay, siya nakanta ka din?
0: All of You. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections.
1: Mayo pa na sana pagwa. Ang akong konserto daw ay na-chance. Lubong ko na lang uro sa limot.
0: Hold. Naka-hold.
1: Hugon kita
0: Balan
1: sa mga...
0: Balan mo, basta idula sang, wala sang period di.
1: Ang kandilay ko, ang kandilay ko yung nakanta. Yak damo-damo, gito sa request mo. Puli ko gapon, asang Sunday sa Concepcion, nasigla ko itong mags mo, mga... Nag-abot ko to sa Banwa, mga alas 7, mga alas 10, sari na ko si Lilo. Yeah. Dasig lang ko to.
0: Mm-hmm.
1: Puro ang mga masugata, ako gambal, gito si Busay Dulo, si Busay Dulo, siya may album na, siyang kandilay. Ang kandilay, gito, mags.
0: Grabe.
1: Do ka nami, kantahon.
0: Nakahold lang, anay na.
1: Nakahold lang, ah. Eh, tatsimpo, ah. Kantahon ko gitan eh. Sa mga tambalamati naton subong aga, Radyo Man Max, tamyawa ng imo mga kasimanwa.
0: Mayadayon nga aga sa mga kasimanwa ko rin sa Premier Distrito. Inday magi dya ang inyo kasimanwa. Nagpalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dya ang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy. Naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, Magpahid sa NENS Liniment Oil kay misangkap ini nga neem tree extract kay epektibo gid nga mosquito repellent. Ang NENS Liniment Oil, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation kag aprobado sa FDA.
1: Magkaradyo man sa mga tao para mati naton sa mga aga, hindi ka mo magkalipat sa mga suki naton kung kape ang ginapangita ninyo. Ari ng kape nga may vitamin D3, pinakaunang nga kape nga may vitamin D3, may rishi mushroom extract, mangoes and fruit extract. Gani sa mga suki naton, inom na kita sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix, amo ining kape nga may vitamin D3 na mitnamit, hamot-hamot, and very healthy. Gani tandaan ninyo, magkaradyo man, ganto na sa butika, bakal na sa Vita D Plus Coffee Mix. Dahil sumuman, hindi ka mo magkalipat mga karadyuman kung gusto nyo gamit pangumakad to na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing General Services Incorporated. Kay nga silang exclusive distributor sa Kubota Philippines sa Biloga Panay Island. Kung dira ka magkadto, the best ang aton sinimabian makuha ng mga equipment. Kay nga pagbakal mo dito minimum 3,000 may hatag sa imo nga coupon. Inang coupon nga ina ihulog mo sa Tambiulo sa December 5. Bunuto natin ina ang grand prize natin, Kubota Tractor, 1 million ang bilhin. Abi, itudlo nyo sa akon nga may amuna nga paraffol? Why na? Dili sa Iloilo sila lang. Gani ba yan, basta gamit panguma, pati sa inyo sila nga mga abuno, sa mga seeds ninyo, gadto na sa Iloilo New Agri mga karadyuma. Kay Ma'am Susan Arilio, Ma'am Susan, mayong aga. Hapit ko na guro kay Ma'am Susan, mangayo ko sang seeds ang... Kwanla. Hindi mangayo, mabakal ko sang seeds na bala magsang... Kita mo ng mga... Ginatanom nila to sa Ina Farm. Ang nagbinagmik ang mga bula. Gusto ko magtanom sang sunflower sa balay, lima lang kabilog. Pwede, gamay malang akon balay mo. Ma'am Susan, pwede ka ayo da sunflower, lima lang niya kabilog akon. Pwede ang balay ko, gamay, isa ka dupa man. Isa, lima lang niya kabilog, sunflower akon. Salamat gid sa pag-upon ninyo ha, diri sa aton sininga pagpangalagad. Minsahe mo sa aton makasiman wala juman mags.
0: Sa aton mga kauturan adlaw-adlaw na ang Ali Paluto and Sugba sang Paluto Seafood Grill and Restaurant diri sa may Biton Haro kag Pasig City gani agada ng inyong abugos ka pamilya and friends and enjoy ang manamit na pagkaon sa Ali Paluto and Sugba sang Paluto Seafood Grill and Restaurant diri sa may Biton Haro and Pasig City.
1: Salamat gid sa pag-upon ninyo kay Paribebot sang Bebot in Minas sa labahan pare koy kamusta sa Canada. Good morning sa mga suki naton kadto lang kamo sa Bebot in Minas sa labahan dira sila sa may Coastal Road sa Bituon sa kay Tuto Hector Espinosa sa Santatis Manukan. Kasi ibang paginaton nga mga suki nga nagubon kay pare Nick pinyasali sa Nice Food House pare Nick. Maayong aga kay Maninay Wilar Maninay kay Maninoy dira kay Maninay Sir good morning kay Dr. Neth Padodok get well soon. Kasi taranta nga mga suki nga way kumatamyo ginatamyo ko kumusta mayong aga. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
5: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
6: Basta sigbanat sa abat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
10: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
11: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
12: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
13: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
14: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
15: Ahoy! Kidney Care Time!
16: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
18: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Magkano kilo ng karne?
24: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
25: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
26: Sarap magkasama.
27: Mmm, tofu sisig?
28: Ha? With mayo?
27: Pwede sa ulam yan?
29: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
30: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
31: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang sparas, matawa, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
32: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
33: Iberry for a clear and healthy eyesight.
34: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
33: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
35: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plus Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
36: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
37: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
36: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
37: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
36: Helps stop cavities even before they start. Bucky with Red Fresh.

0: Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangdong kumbaka bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras alas 8.13 sa aga.
4: Sumasaludo.
6: May I have your attention please?
4: Buong buo.
6: May I have your attention please?
4: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
6: May I have your attention, please?
4: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Atak RMN.
5: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
7: Ari kita ang sadlaw ng Martes sa June 30, 2026.
5: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guazo.
7: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
4: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
5: Subong adlaw, sweldo. Matanan ng mga nag-auyat sang kwarta, subong. Sa mga employees naton, kinanglan may ma-save ka mo para sa pamilya. May pangbayad sa utang. Kag siyempre, no, ang aton nga mga galastuhan, kinanglan nga matamato na nato.
7: Nahagod niyo guro anay ang mga ano nyo, mga balayran sa kuryente, balayran sa tubig, balayran sa tsanggi.
5: Yes.
7: Kag mo ginaunahan nyo ginaunahan.
5: Kinanglan nun sa aton kabataan, kag di kinanglan makapang-grocery gid kamo, para nga may supply ang pamilya. Sa sulod naman sa duha ka semana, antes magabot naman ang masunod nga sweldo.
4: Tatak RMN.
5: Maulan-ulan gawa ang panahon alin kagabi, kagasta kainas ang kagahon, ang butas na subong.
7: Kaina daw wala nagawa Radyo Manuvi, subong. Pero kagapon niya, kuso gid ang ulan. No?
5: Yes.
7: Mga lapit guro, isa ka oras ang ulan kagapon. Basta mag-ulan-ulan kita, may mga part na kita sa sudad nga. Ang drainage bala, pigaw. Naga-tundo ang tubig, pero madasig man mag-subside.
5: Basta gani nag-ulan, makita ko dahil bala nga nag-awas-awas ang tubig. Isa na ko. Daw nagambalgi ko yung kanugun sa tubig. Sa munang kinanglan, kung may bulo budget ka mo, mag-paubra balay, o kung may balay ka na pilakadlaw, planuhan nyo gid ang rainwater harvesting.
7: Nami isina, Radyo Manuvi, kung nabudgetan mo na maayo, and part balay sa construction sa balay mo, ibutang mo ang imong sulodlan sa tubig, underground. Kung ako yan, i-underground ko siya.
5: Dalom sa sambalay mo?
7: Dalom sa sambalay, or kung dalom sa loan mo, dabala, kung may gamay ka nga loan, dira mo saya ibutang, para nga, kung gamay mo lang ang space ang imo balay, kundi daw hindi balay iagutok.
5: So, dawala lang siya ka-exist.
7: Dawala siya ka-exist.
5: Kaya arasa sa dalom.
7: Arasa sa dalom.
5: Pero may supply ka gidiyang imo. So, tani, kung magrasyan kita, may sulusubra naman
7: sulusubra,
5: sa
7: tani.
5: Pilakadlaw. Amo naman ang ginaplano ta pero, kay kanugon sang tubig busay dol
7: sa gobyerno bala Radyo Manuvi kay may pundo yang gobyerno part sang inyo nga pagpaobra sang gym or mga multipurpose center ninyo dapat ara sa plano nga may ara siya sang rainwater harvesting nga ibutang mo dito or dapat sa idalom sa ukon bisan diin man da dapat nakabutang na siya para nga hindi tapag-uyangan ang tubig ulan.
5: So part na ni sang ginatawag naton nga green architecture. Gina-encourage sa isang gobyerno nga green architecture. Kaya ang green associated with nature. No, anything that is natural. No, ti kun may nadala sa design mo ang solar power mo, dalo na siya sa pag-ubra sang architect as tang wiring, kundi ni pangdasok ang mga tubo, kung magpa-solar ka. Kung harbison mo naman ang tubig ulan, i-integrate siya sa design sang balay as tang pagguro sang tubo, pagkunin ang storage facility mo. So, dayon ang huyop sang hangin, abi. Sang una, kung tama gid kasirado, this time medyo may part nga abri, kag natural ang huyop sang hangin. So mga green architecture concepts ina. So muna, no, sa tanan nga mga gusto pa nga magpa-renovate sa ilang balay or magpaobra sa ilang nga mga balay. And mind you, kung mayara ka sang environment friendly nga mga facilities into green architecture and design sang balay mo. Busa idol, may mga LGU subong nga naga-encourage sina. Kag nagahatag sila sang tax incentives, yeah, especially sa real property tax.
7: Kung sa RPT mo, buta mo lang da Radyo Manubigaan ka 10-20% abi nga diskwento sa RPT mo, di ka dako na sina in every year. Amo na na yung imo nga makuha nga diskwento sa pagbayad mo sa imo propiedad.
5: Sa mga balay bala nga wala sang tubi, nga hindi bala masulod sang Metro Pacific, kag sang South Balibago, kag kuna naman din nga mga water distribution utility ta. Boss Idol, kung may ara sila gin budget abi sa ilayang tangke, gin pahungod gin nila, Boss Idol, supply lang guro imo sang tubig, hindi hamak. Anyway, sa mga kabataan bala, pigado tuod ang ginikanan nyo, pero subti nyo bala ang tangke sang tubig. Kaya kung makabakal ka mabisang tatlo lang kabilog, mambal ka guro, ang konsumo mo sa isa kabulan, secure na. Sa isa lang kapag ulan, parehos ang ulan kagabi.
7: Isa duha ka ulan lang Radyo Manuvi. Sus, why na gaalawas na na, tilang taon nyo bala pila masave nyo nga tubig.
5: Eh, may tab ako to kapon. Tiyang tab ko,
7: 15 minutes guro, puno
5: na. Ang, kwan lang gani, ang kulo kamalig lang namon gani, natulo ha.
7: Sa kamalig lang ha?
5: Oo. Gaalalawas ha.
7: Kita mo.
5: Pero kadalantaw ko, galain buot ko. Siling ko nga ang why ko ni mapadako ang akon nga tangke.
7: Kung may tangke.
5: Galing problema naman, kung punon ko man ang ogsaran ko sa tangke, anong gwan? Damo ka tubi to, pero hindi ka naman kaulag.
7: Amo na gani, siling ko, dapat ko nagapaubra, kamu iyang away pa kapaubra, malaga plano pa lang sa balay ninyo. Butang na kadaan ka mo sang plano, nga may ara sang component sa
5: dalom.
7: Sa dalom. Kaya tiway sa yaga occupy sang space mo. Tikaling kung gamay man lang ang imo lugar, subong, like subong Radyo Manuvi. Ang akon ka gamay man sa lugar, kung mabutang ako sang tangke, tiway na kami iyalibut-libutan.
5: Kaya wala mo ma-design, aras dalom.
7: Kaya way man yung ma-design mo.
5: Na, pero nang istorya ako sa amigo tang architect, siling ko art. Halimbawa, may pilakadlo, may kulukwarta ko. Balko, pwede mo ako maubrahan sang rainwater harvesting facility. Siling ko, anong ideal? Siling niya, ti gamay mo lang ma-store mo kun sa tangki kagid. Sa babaw. Niya ka, kuan pa, ka sabad sa space.
7: Sabad din.
5: Ti siling niya, sa ground kita, bako din nga parte, be. Itudlo niya. Siling niya, pwede diyo. Siling ko damo na, ay sus, niya kirtik damo eh. Niya dalumon ta pa.
7: Ang dalumon mo, abe.
5: Niya dalumon ta pa, gid. Para dako, tiyambal ko, paano ta na mapasaka ang tubig?
7: Ay, muturon mo siya
5: eh. Siling niya, may ara na iya sang ibutang, kwan eh, ng mga pasilidad niya.
7: Opo,
5: yun. Nga pag-click mo, sang gripo mo,
7: masaka siya?
5: Masaka lang sa iya.
7: Or pwede lang, ni Radyo Manuvi, baklan mo jetmatic, ah.
5: Oo,
7: ah. Bumbahon mo lang daw. Importante, may tubig ka na sa dalong.
5: Eh, kompleto na ko, Busa Idol. May bubon ako.
7: Okay,
5: kumausar subong.
7: Pwede mo na yung bubon mo to.
5: Eh, pabutangan ko lang yung bumba, guro. Jetmatic,
7: jetmatic lang. Jetmatic.
5: Lakadlaw ko may blue budget, ha. Ma-rainwater, ta, para pag-retire ta, Busa Idol. Why kita sang gastuhan, no, sang aton gamay nga pension, kay kompleto na. Kung nakasular ka, di karon may kulukwarta ka pa.
7: May sular ka.
5: Di, may ka na balayran sa kurinte.
7: May ka man balayran sa tubig. Ang tubig mo, may balayran ka, gaming lang.
5: O, gan-gan ka pa. Bisang bata mo, sang allowance, kung may ubra na sa plakadlaw. Dito, tawhay mo life, Busa Idol.
7: Amo na.
5: Mga pick-upin na lang kita sa match, kang magtinapungulay. Kita mo interview ni Marge Avis na nagtapungulay. Mami-copy ito sa match, ako init ulo, tinapungulay tayo. Pinapungulay sa nga Nobo Saidon.
7: Siguro sang mga sinugiranay. Nga ti kung nag-edad na kita. Ang ato naman lang niya. Ang ato na lang bilin sa kung nag-edad kita Radyo Manuvi, sugid naman lang mo. Pero gusto ko na nga, pero sabi, retire na kita, no? Dayon pagkaaga dito kita sa kapihan. Dayon upod kita pamahaw. Pagka uluod to, tipuli na kita. No? Pagkahapon naman, may mga kunano da, may istorya naman, libot-libot. Doy pagka dayo walk-walk naman, no? Kung gusto mo da nga ang iban dati, may mga malam yang kun hapon niya ti naga one battle pa kaga duro istorya amo na yung gusto ko nga life
5: right makaamo kita sina nga like boss idol kun sa subo nga bakod pa kita gin plastar ta na kagin planuhan
7: dapat no? Maplanuhan
5: enjoy ta lang life as a retirees pila ka adlaw kun wala kita sang financial struggle
7: ang mga kita nyo
5: struggle ka financially
7: hindi mo gid
5: ka kapaminsar mga pindi ka kapaminsar maga walking sa esplanade
7: kasi ang ginapaminsar mo ibakal mo kay ka kalanon kapin pa kun alang-alang ka tigulang ka na amo na nga subong sa mga kabata mga parents kay imol kita i-invest naton sa kabataan ta kaysa pinakaadlaw kun maayo ang invest ang pagdakuta sa ila nakaeskwela sa nakatrabaho sila
5: yes.
7: Puro pitkan kita nila na
5: kag ko may kwarta kag iya subong di mo magisagad ka waldas eh kinanglan maya save kagid kay para sa future
8: Tatak RMN
5: yari nakalinyata nga mga balita subong adlaw standby ang aton nga RMN newsroom kung tabing update, may ara kuno subong sang gamay malang rally, gatos yeah. Malang kay gaulan, pero INC link nga rally. Okay. Iglesia ni Cristo. No? Kontraman korupsyon. Pero daway pagid sang klaro, di kay ang simbahan sang iglesia, way paman sang official statement. Pero damo sa nagambal nga this is already in anticipation sa pag-aristo sa kay Senador Rodante Marcoleta nga isa ka miyembro sa Iglesia ni Cristo. Pero ang kaso ni Marcoleta, plunder. As defined by law, ang plunder, corruption ina involving not less than 50 million pesos.
7: Sobra 50 million plunder ka?
5: Ti ang statement of fact lang anay. Si Marcoleta bilang isa ka kandidato senador, parehas ang iban man nga nagkadalagan, ginapadeclare ni sila sang ila sosi.
7: Yeah.
5: After election. Statement of contributions and expenditures.
7: Yeah, yeah.
5: Meaning, pila na baton mo nga donasyon, pila man ang gingasto mo last election. Karon si Marcoleta, wala niya niya madeclare sa iya sosi. Pero sa salin niya, nakita na may nadeclare siya nga dako nga kwarta. Tikaron, may disparity. Why nagmatch? Tikaron, kung wala nagmatch, ang sunod nga pamangkot sina, di nahalin ang kwarta. Di isa napikuta si Linya. May donasyon ako nga na-receive last election. Total mga 75 million.
7: Yeah.
5: Ang 30 million sina, halin sa kayong congressman, Michael Defensor. Okay, si Mike Defensor nga controversial man subong. Ang 25 million, halin kay Joseph Espirito. Kagang 20 million, halin kay Aristotle Viray. Kung sanay sino man na sila, basta nag-donate.
7: Nag-donate sila, may kwarta. Okay. Pero 75 all in all.
5: 75 ang total, ti 30 plus 20 plus 25, 75 bid man. Oo. Grabe no, gina-donate lang yan, no?
7: Grabe ka, pang-donate lang kamo itong 30 million, no?
5: Grabe man nga mga kwarta. Ti karon gin-donate ina kay Senador Marcoleta. Pag-donate sa iya, tingin question sa, tisiling niya, gin-donate nila si mo, ay mo gin-declare sa sose mo. Tingin sila niya kay why pa man kuya, why pa man campaign period at the time.
7: Yeah.
5: Medyo may gamay nga gray area kung interpretation sang layo, no?
7: Tika iti wala pa man to siya nag-kampanya.
5: Yes.
7: Kaya mo man ang aging buta, waya man naging gamit sa kampanya niya, tiwa yung butang.
5: Yes. So, karon gin-pailan sa kaso sang ombudsman. Ambal ni Secretary Rimulya kahapon, I mean ni Ombudsman Rimulya, sila niya, sano ko nung adlaw magwa?
7: This week.
5: Ti, kabalo naman ka mo, once nga magwa ang endorsement sang kaso sa Sandigan Bayan.
7: Eh, may warrant na.
5: 1 to 2 days lang yan, may warrant
7: na. May warrant na yan, Radyo Manuvi.
5: Amo na natabo kay Senador Jinggoy Estrada, pagwa subong adlaw, next day, ara ng warrant.
7: Yeah.
5: Amo man ang kayanay Senador Bong Revilla. Ti-expecta ron ta, base ko na riston si Marcoleta.
7: Within this week.
5: No? Yes.
7: Within
5: although this week. Si Marcoleta gasiling, niyang kaso ko nga na, hingabot ng ina kay oposisyon ako. Well, base man.
7: Base man.
5: No? Pero dyan ay ka. ano ining kaso mo, ginhimo-himo lang gid ni o kun may kamatuoran man?
7: Sa Jumanovi, nagambal sina siya eh.
5: Oh.
7: Nga nga nabalaan ina, because gin-question ina sang media during press conference.
5: Mm.
7: Di daw na-trigger siguro Radyo Manuvi nga gina-question siya. So, gin-explain niya. Nga sila niya inang kwarta nga na, gin-donate niya sa akon, wala pa eleksyon. Di gin-pamangkot sa tihuga ni Y pa eleksyon, pero congressman ka sang time nga na.
5: Public official ka gyapon.
7: Public official kay Y mo na gin-gamit sa eleksyon. Butang tapabi, ginatag mo na, ginatag sa imo. Dapat tani, naka-stipulate na sa imo nga sosi. Niya Y ko man na gin-butang, kay una bis, sang gin-hatag ina sa akon, gin-donate ina sa akon, wala pa man kuga padalagan, Y pa man campaign period. Galing ang hambal naman sa iban, ti gin-donate sa imo, balaan mo gani nga public official ka, nga agin baton mo ina kay tantamaw ti na Radyo Manuvi
5: sa graft.
7: Sa graft and corruption.
5: Kay may laye kita nga bisan anong regalo, monetary or not, no? Kinanglan hindi mo na pagbatunon.
7: Di ba kung Disyembre gabal lang
5: baton ka lang ya kag ina-allowed sa nga aton laye sa Omnibus Election Code or Fair Election Law. Pwede ka lang kabaton kondonasyon sa kampanya.
7: Yeah. Kagihay, ibutang muna. Ibutang muna sa
5: mo.
7: Imo sose.
5: Tiyaway niya ma-declare.
7: Kaya niya ma-declare.
5: Plus, at the time, kuway gali kampanya, tinga nga may donasyon niya si imo, kuway kampanya.
7: Kung ginatagi na sa iya, Radyo Manuvi, kag hindi man siya nga daan before sa pagpadalagi niya senador, hindi siya public official, siguro ba si wala kita sang duro nga pamangkot gid. Pero ti isang time nga na bisan hindi ka pa senador wa ka pagadbadalagan, galing kay congressman ka eh. In party list representative ka.
5: Ti way kita kabalo pa.
7: So, siya na konta, siya na galin, no? Siya na nagalin.
5: In fairness sa Iglesia ni Cristo, wala sang official statement talin sa ila nga mawilga sila.
7: Ti ko magwilga sila iya para sa corruption.
5: Na sila anti-corruption, okay na.
7: Okay na.
5: Okay, good, pero good. Kung i-target mo lang yang hindi ka gusto dakon si Martuleta.
7: Lain na iya.
5: It is no longer fair.
7: Hindi na iya.
5: Kaya karon gali iya kung may kaso ang bisan sinong membro ninyo.
7: Yeah, kung ganda.
5: Hindi na iya gali pwede ka-implement layang gobyerno ta.
7: Wrong na iya.
5: Pero let us be fair. Why sila nagambal sa nga mo sina? So lang taon ta, no? Lang taon ta. Pero the fact nga gin-announce ni Secretary o ni Ombudsman Rimulya, hindi ayan kontrolado na nilang sitwasyon. Natansar na nila ang pros and cons.
7: Tansado nila.
5: Sa pag-aristo sa kay Rimulya.
9: Tatak RMN.
5: Alright, standby. Ma... Pakita kita subong i-replay ta ng interview ni Radyaman Marjorie Miani. Mark palang tawag kami ano, isang tapungulay.
7: Tapungulay, no? Ba? Why ko balan, why ko balan kagapon mo?
5: May isa ka babae nga timambal mo gid nga ang haba ng hair. Ang haba ng hair, ma-associate mo ni Blavos Idol sa gandang-ganda mo
7: ganda,
5: naman,
7: ganda.
5: Te. No?
7: Gandang-ganda mo eh.
5: Sobrang ganda mo naman, te. Kamak mo imo ya.
7: Awayan
5: halin
7: ka.
5: Sa kapis, nagkadto di siya sa ililo. Ang laki, taga ni Grossman ang isa. Kinadtuan niya di si Lilo, matapungulay lang sila sa ngalan, no? Ng pag-ibig. Kung ikaw ang babae, kung kay isa, kung ang standard mo, di kung paano kay pakigbato sa isa kalalaki, amo niya abi ang imong love language, no? Affirmation. Kaya makmo, grabe ang affirmation, matapungulay ang para sa imo, no?
7: Grabe, no?
5: Di, nagkanto, gidi.
7: Layo ay pa na nagasto, yes. Gidra, Jumanovi.
5: Pero kinanglan matunaan nyo mayad ang ginambal niya sa interview in its entirety. Kay sa puno, ginasagad niya ginambal kay Radyaman Marjorie. Ngayon dito yung bayi, ginawayan naman. May mga daan kami ligutan nun. Ginpasikto sa ni Marge sa punta. E si Marge kisa, may pagkamarites man eh.
7: Balang naman na si Radyaman Marge.
5: Oo. Pero believe ko, kuha niya. No? Kwaya. Siya lang niya nakakuha sini.
7: Kuha, kuha.
5: So mo na yung Marge ang standards ng journalism na ginapangita ta. No? Ini nga pagwa sa video muna na. Mga budlay kita yang interviewon gid sila. Believe ko kay
7: nakuha igid, nakuha igid ni Radyaman.
5: Believe ko kay Radyaman B subo. Radyaman B
7: as in
5: burnak. Bilig ko te sa puntagin pasikto sa ni Marge. Sige ano giginawa yan nyo ako? Sige nga, sige ma'am, yambal ko na lang sa imo. Sige nga ang bayigin man. Ah. Pero nyo way kami yan na ang laki nga ni nagambal, sige nga, nag-ubra ko may bago nga Facebook account. Pero sige nga, di ba may ara na sa feature ang Facebook nga ga-suggest friends. Kasi niya isa na siya saging suggest ang baye. Kasi napindot ko guro. Niya pro ay man ko nag-message.
7: Si ba si?
5: Pero sila niya, siya ang nag-message. Ti siguro kay kilala haiman mo.
7: Di una daw sila kilala na eh.
5: Te, kagupot na nila sang una. Sobra mo. Karon, namangkot si Radyoman Marcia. Sila ti niya nga gin-suggest Francis Simon. Niya gina-search mo guro. Niya hindi mama. Niya hindi bladaan kung nga number gin-gamit ko man. Pag-open ko sang bagong account. Ti sila niya kung anong nabutang to sa daan mong number. I-suggest na Simon. Sakto man.
7: Nagsad ang ginabala suggest so siya ang una nga nag request ang friends.
5: Oo, oh, napindot niya kuno.
7: Na mag okay.
5: Napindot niya kuno. Mm-hmm. Bao grabe ka man sa kaduro ka pirinduto na mo gito.
7: Ikikilala na man Radyo Manugim.
5: Ano kaya patuloka ako mo sa idol?
7: Oo.
5: Saka na mo sa pirinduton? Oo. Oh. Tita, nai, kumaga muna, kumatsag mo, ilinanas ang gamori, untat ka na lang. Kaya ginawayan na nag-list ang una. Tisigi man to reply niya sa baye. Kaya nag-message ko noong una ang baye. Why, ganin man ba lang kung baye to nag-message?
7: Si base ang laki. Ang laki man.
5: Ah, sang uli, siguro, base nagdalom ng satanay. Nagambal ng laki. Ano, sakan mo nag-message siya? Hasta nga naggang katanay. Titandog bugal, halin sa kapis, kumadtugin, matapungulay lang.
7: Matapungulay, git? Dinda na nga interview ni dinda na interview ni Radyo Manubi na kasapatos so kun
5: amo nang ginapaligban ko March sino di sa duha kay do parehas man ni tsura
7: do pareho ni tsura pero pareho man kadako
5: pero ambal sang isa ni sila niya titapos naman to ah no pero nami sa interview na nami sa at 25 years old grabe ang maturity niya sa interview na ibo sa idol matian tabla no kay ipakita ta na no nakita niyo nang sumbaganay. So ang isa sa mga involved sa sumbaganay ari na feeling ko amon isang brown short mark. Mamukaan mo.
7: Amon isang in-interview ta daw sa kwan man niya.
5: Amon na siya.
7: Amon
5: na
7: siya.
5: Amon na siya. Amon na siya, no? Sa aton sa probinsya. Amon na siyang brown short. Ang naka-black nga brown and short.
7: Tingala ko ang comments nila da ginahambalan. Ginambalan na sa comments bala nga sila niya si si Marge na lang bala ang nubya.
5: Oo, do sila nila niya do may spark out.
7: Gasabat man to si Radyo Man Marge sa dalong nga sila niya. May bana ko.
5: May mga damo, may bana na nasa. Kasi anong guha karon ni Marge, sabi kon bisan laga pa sa ka mag-unay sila sini. Mambal nga ang gugma nga nabalay sa tapungulay.
7: May amo gimana bi Radyo Manubi mo kakatabo gimana nga may isa ka babayi damo babayi di ba sa classroom subong mas damo babayi kontra sa lalaki pero kwan gidya kun gagugma ka gimana abi iya may mga time nga bisan may gapanag-iya na sina ikwan mo pag gidya mo ano mo gidya ipakita mo pag gidya pahigugma
5: hala aring breaking news so
10: DYRI breaking news.
5: Si Troy mismo ang kontra luwasan interview ni Marge.
7: Ari day.
5: Ari sumungya sa studio sa Arimen.
10: DYRI.
7: Kastara ni Presta Bay pasudlan.
5: Di abi pasudlan niyo di si Troy kay Estreyanta.
7: Sudlan
5: di
7: si Troy.
5: May nag-message sa akin di nga kagabi. Daw gina-claim niya man ka Troy. Sili niya ginaimukaan ko niya sa page niyo ang gatapungulay. Niya hindi na siyang Troy nga sang una sa muna eh, kay niya doon matandaan ko gitsa, lo kilala ko gitsa. Alright, so saan ba? Bawa himan gitman man galing eh.
7: Himan
5: kag may purma eh, oh. Matipuno,
7: din,
5: mataas.
7: Din kada, Troy, ang din kada. Nakasapatos.
5: Sir, mabukod.
7: Bukuhun galing ni si Troy.
5: Tingala ko man nga matinapong ulay. Gigi, mga lagko, gimang galing. Lalaking-lalaki, gido.
7: Lalaki, ginigali, ya? Pila height mo, Troy? 5'7". Lalaki.
5: 5'7". May tatu pa, oh.
7: Tatu pa.
5: Mistison pa.
7: Puti nga tao, ni. Pila na edad mo?
5: 27. Sige, standby lang, ha. Reset ganit, di-mark ang aton.
7: Oy, standby ka mo, ha. Ari, subong live.
5: Grabe. Lagi man niya ako na remain magdala, kaya ginakantuan mo.
7: Pero, may, gusto yaman magsabat.
5: Masabat sa, agtaligin pangita man sa, galing kay Yawan, tag, ginapasunod lang, ha.
7: Yeah.
5: No? Tinalabot tong isa, subong iyan naman ni Chimpo nga magsabat. Yeah. Sige, standby, ha, sa aton nga pag-pangalagad.
10: Tatak, RMN.
5: Kaga, siyempre, karon istoryahan taman ang tunga sa milyon nga balor to sang marijuana leaves nakuha no sang mga pulis naman sa isa kang anti-drug operation Nagapay mo yung ning druga sa aton di?
10: Tatak R
7: and naka-schedule kita kontani kay Ma'am Aulin Yusin ang yeah, aton sining provincial tourism officer yeah, Radumanovi.
5: Business na sila.
7: Gapamangkot man kita.
5: Muna hindi mo sagad kaaway si Ma'am Aw nga kay inay.
7: Away, way kita gapamangaway kay Ma'am.
5: Pagusan niya dayon mo gidya sulusunggod. Way lang nakakita ang tao sang chat mo.
7: Oy, kita ya nagapabalo kita nga kinanglan nato ng ilang mga pagpahayag kay silang eksperto diri. Yeah, yeah. Ti tani subong galing kay may katuan si Ma'am Aw. Sini ko ma'am reset naton tomorrow.
5: Papatawayan o papatawayan nato. Tourism officer tas probinsya.
7: Yeah.
5: Nakasabat na.
7: Nakasabat. Masabat siya.
5: Ti patag nila ano yeah. Bala ang natabo ni sa Sikugon Island.
7: Utan diri.
5: So standby.
10: Tatak RMN.
5: Kini nga bayan mo sa idol.
7: Magaradyuman sa mata palamati naton bag-usan taran pamati antang isa sa manakainom sang Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
12: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension
13: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
12: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenas, Iloilo.
13: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
12: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Alright, salamat gid sa aton nga Life Extension na Vitamin D3.
10: Tatak RMN.
5: Sige, sa aton nga mga tagpalamati, ang isa sa mga involved sa sumbaganay na nag-trending subong sa social media, ari subong sa studio sang RMN. Si Troy, ang isa na interview na naton kagabi. Pero for context, para nga isa na lang kaagi, dali lang gid Troy, ipabati tabla ining na-interview ni Radyoman Marge. Anong alam niya si Troy? Franco, okay. Si Franco, galing alam niya na, no? 25 years old, magulang ka ni siya by 2 years, no? Sige, pabati na mo nanay si Franco. Ipakita na yung mark ang sumbaganay, liwat. Para lang for context.
7: Yeah.
5: Ining naka-brown nga shorts, kag-black nga shirt, amo ni siya si Franco. Amo ning i-play na mong dugidugay.
7: Yeah.
5: Then, ining naka...
7: Naka-sapatos siya.
5: Naka-white shoes.
7: Mm-hmm.
5: Tapos ang t-shirt mo, Troy, ano na, blue?
7: No, gray.
5: Gray?
7: Gray.

0: buruk.
1: Kantun mah.
0: Kantun.
1: Besi. Kantun talaga karon. Kamu ni sa styling ko sa idol lah. Kung hindi niya ako naman sarang, kanto niya lang. Pero dako ka tao ni si
0: Tony. Doon ka gamay man sa imo sa video. Kada ko kalay sa personal eh.
1: Hindi, madako matipo no. Ka-gym oh, burn
0: eh. Ka-gym.
1: Sige lang, eh, hasta karoon ang diet niya man kuton. Taki nung mayo lawas niya. Kuton na saan nung inakaon niya. Sige. Pero for context lang ha.
0: Uh-oh.
1: Ari ang interview ni Marge sa sining kontra niya. Okay. Matianta siya kay... Daw chicks gi kunong ginawayan nila ni. Nataon ta karon kun chicks gi manabi. Sige.
2: Mga karadyo may na subong upod natong si Sir Franco, isa sa mga masahista nga nag-viral bangod sang pagtinapungulay sa sagwa diri sa may Bulilaw Mandoriao. Bali sir, pwede mo may istorya sa amon. Ano gid ang matuod nga natabo nga naglabot sa punto nga nagtinapungulay ka mga duwa?
3: Ay that time tabi ma'am, ano nang bago lang ko to tapos gym.
2: Mm.
3: Tapos gapanyaga ko. Ibago ako nga Facebook, siguro na na-add ko guro yung amiga.
2: Mm.
3: Tapos na confirm ko amiga. Ti wala mang usang anong intention bla.
2: Hindi sila nga hungod mo obrahan sang Facebook kag stock.
3: Hindi.
2: Okay.
3: Kag ano kag kag ang problema sila ya una chat kay wala mo ko nag-chat sa babae mo.
2: Mm. Gin-add tapos, mo lang.
3: O, hindi kayo, di ba mag-ubra ka bago nga Facebook?
2: Mega suggest.
3: Guro na pindot ko. Tapos, hindi uman sala nga gi-accept mo sa mabaye.
2: Pero ang account niya to, imo gitutsura ang nabutang
3: ko. Oo, bago ko to. Kay ang una kong account na suspended, abi.
2: Oo.
3: Tapos, ang lain lang to kay una sila message, tapos, doga pamahog na. Tapos,
2: anong message kiluna?
3: Nga, dosuya ko no, sa iyang, bago, ay mong kumaginay mo sa amiga mo, lang mong kumagin-chat.
2: Hmm.
3: Hasta nga duga nagambal lang sa nga hindi ta kada pag anan sa balik-balik unta kada sa spa. Pero ang amon niya nga to diya nga ingawayan hindi na yan tungod sa wide dog kumbaga
2: mo lang tong trigger
3: kumbaga dudugay na kami na yung ano nga sa lagting-lagting ka istorya bala hasta nga dudito lang gurog yung umpisan nag dito kami nagpagwa sang kalain nga mong namang nga buot.
2: Pero klaruhon ta ha, kay ti, di ba kung bagoy mo Facebook, ang isuggest mo na sa imo is kung sino mo yung ginasearch or what mo. Ano, Facebook lang yan, nagsuggest nga si, ano yung first name sa girl? First name lang? Or hayo niya?
3: Hindi lang ko mga gano'n, ma'am. Okay,
2: butang ta si Pamela. Bale mo nabiging suggest, tapos in-add mo lang. Okay. Di, tapos, paano nga naglabot sa punta? Anong nagsabtanay ka mo?
3: Saan
2: nubyo yan na?
3: Oo, nagsabtanay kami nga duwa. Pero ang ano gidya, dugay na ginamon niya nga
2: oo, nga duwa. Oo, na-establish mga dugay na. Pero namin ko sang before na tabu ang pagtukapanay, anong inistoryahan niya nga duwa? Nga naglabot sa point niya nagkitaay ka mo sa dalom.
3: Kaya nagambal sa nga ulaton niya ko sa dalom.
2: Kaya
3: nagambal man ko, ari ko di ka panyaga, naari man ko di ka ulat. Hindi ko magpahuga, bala. Ito sa ano ko abi kay dugay naman ang katangkad sa sapon as nang doon nagano sa ulo ko nga katulan ko na lang ni para matapos na lang ang katangkad sa sapon.
2: Ano gi reply mo nga nahabal nga ari kadi nakabot nga hulaton mo sa?
3: Oh, pero nagsaka na ko as nang naguntat na sa chat nagamit ko saya number nga iban kay nagtawag sa akon nga panaog na rin ako sa dalom.
2: Naging totoo niya.
3: Oo.
2: Why ka mag-expect?
3: Why as nang nanaog ko na nandigarilyo ko. Gidugara sa dito gid nagumpisa mo.
2: Paano? Nag-istorya pa ka mo? Wala na?
3: Wala na. Kay una na sa tapungol mo.
2: May video man nga daan to. Kaya yung video to nga lalaki sa tupad nyo is, why ito ka balo nga matapungulay ka mo? Or may nag-inform nga matapungulay? That's why nga nag-inform.
3: Wala. Kay una, nakita ko na sa nga kapadulong. Sabi ko, gani ma-istorya pa sa ati. Magkita ko nga.
2: Inumol yung sugatay, ah?
3: Nagtapungol na. Samay lang nakaduko ko nga dito na to din nga nagbato
2: ko. Nagkawan mo. Magsumbag, isubang tumuko ka.
3: Nga mo to din nga dito na nag-umpisang ano. Pero klaruhan ko lang ang away to naman dito ito tungod sa babae ang
2: na-trigger lang
3: din niya. Ang away naman niya dugay na niya sa istorya.
2: Oo. Di ba ano kamo na resolve di mga ego mo?
3: Wala man ko ego gid kay ano man ang ano ko lang pilas ko dito karos dito yo.
2: Pagidto gi sumbag man to. Naigo sang kukuya.
3: Naigo guro sang kukuya kay ang sumbag ya bi pa gano sa kay inumol sa mga gano pero magtupa si mo haplak. Ano bang ego
2: sa akin? Wala mo ini hamras ko umunan sa. E din ego mo sa iya?
3: Wala lang ko balo, makita man to sa video kung dinigo ko siya.
2: Pero may nanonigo pa ba ya to?
3: Doon nakita ko to nga, doon nagdugo man to ba ya?
2: ko. Siya to, nagtimpala ko siya to.

0: ay kung pilak siya to?
1: Hindi man. Ah, siya tong una-una to nga na ano to. Siya to na una.
0: Di pa ano ko mo do yun na arigluhan ay kido after sa tuto ka dasig lang siyang kon.
1: Okay. Nag ano man kami mo istorya na kami nga ambal ya okay. Okay na na Meg. Nagpagwalay.
0: Siya mo naghambal okay na.
1: Hindi nag istorya na kami nga ambal ko okay na namin nagpagwalay ta sang kalain nga buot am nagamo na sa nagkamusta na ikabili nga duwa.
0: Oo.
1: Ti ako ya wala man ko ya ambal nga dumot wala. Nga kon duging ano ko lang
0: o
1: kay duga ano ginsabi mo ligat nang katangka niya sa akon
0: pero ang
1: ambal nga dumot wala ko dumot siya
0: ano git ka dalo namin yung bati-bati party sa ano na ako sa amo na ang bayi before
1: ang hindi man basta may istorya lang nga ano dati tugay na mo kaso wala ko lang ging patulan nga sang una gambal man sa nga kantuan ta kada sa Espanyo wala ta kada tiga sa wala lang uga reply wala nang uga no
0: pero ano gid ang pinakadalom pwede mo man kan sila gudan gid hindi ako na kag hangkatang katon kundo wala lang
1: sa ano gimana sa totoo gimana ano dugay naman to sa
0: oo dugay
1: sa,
0: naman
1: pwede wala gora mga 2024
0: ano
1: sa babaye gid man kayang migay na be isang una
0: miga mo
1: hindi
0: okay
1: do mo lang sa Facebook ad man mo lang
0: Though friend, ano na, hindi mo siya naka-MU?
1: Hindi.
0: Pero sino unang sa inyo kilala sa babae nga na? Ikaw or siya?
1: Ako.
0: Tapos, naging sila?
1: Oo. Pero wala ko yung balang magaw kaya sa babae kay may ano naman ko, inubyaman ko.
0: Pero ang bayi na nga sa 2024, kasi subungan mo managyapon.
1: Oo.
0: Pero klaruhan ta, wala ka mukha ginang daw situationship ka daw.
1: Wala.
0: Okay ka mo or MU?
1: Wala ko.
0: Nga doon lang mo't ginang buot sa imo?
1: Wala lang ko kabalo. Kamula na wala ko kabalo. Kaya di ba, miskan friend mo pa na yung babae, kung wala ka man yung may ginachat na or ano, da, ya, okay mala na, ya?
0: Wala mo siya ginachat ang bayi?
1: Wala. Wala ko siya. Tapos that time, sabi, bago ito ako ng Facebook, kag wala man ko kabalo nga na-accept na ko babae, kay nag-game ko mo.
0: Kaya mo na ganyan pa, mga sir nga kadamo, pwede isuggest sa pila ka million nga gagamit sa Facebook siya, ginang isuggest.
1: Kaya nga ako nabi number, isa lang abi te ang kung anong friend mo to sang una duha mo na blang gagwa
0: la ano niya pero sa pagkadamo siya ang gin-click mo nga as ada sa friend
1: una abi gwa mo sa lima
0: oo pero anong mensahe na lang uliyog mo ipalabot are you sure nga wala to galain bote sa imo ang isumbag mo
1: di sa iya na naya guro ma'am kaya kuya okay na mga way na mga gadumot isiya na muna kung dumot sa ano
0: pero wala akong plan na mag-meet like sa barangay or ano para ma-settle pa
1: mo. Di kung matubang sa barangay willing mo matubang, mangayo mo ko pasinsa.
0: Ano gani ang ngalan niya na first name lang? Kilala si
1: Troy.
0: Troy. Mga pila edad ni Troy gani?
1: Amo mga miguro.
0: Mga pila ka subong sir?
1: 25.
0: May mensahe ka subong kay Troy kasi miga niya para nga ma-stop na ini once and for all. Anong luyab mo ipalabot sa ila?
1: Ah wala kuya, mensahe sa miga niya kay Troy lang.
0: Kay Troy okay. Ano yung mga kay Troy?
1: Ang Meg, kung makita mo ano yung video na yun ng ano, ang kita ilan ta sa barangay para matapos sa blank tanan nga isyo, kahit doon kalawa ay naging nagalap ta itong video, para maklaro taman blato mga pangalan. Mula na, kahit doon kauluya, nagyad ay gilabot na sa itong mga pamilya. Kag ano, hanggang pa ngayon, magugali pa sinsa sa kapitan di sa barangay, sa iskandal nga gingimo namon ka kontra ko, kag sa mayor ta di sa Iloilo, mula naman bal ko, kag sa mga official di nga, diri sa Bulilaw, di pa ngayon, gid ko pasinsa sa inyo nga nimo na mong di nga gamo sa inyo barangay. Muna na.
0: Okay, see.
2: Sige, so mo to si Franco. No, ti ang other side sang story, ari subong sa studio sa nga remen. Si Mr. 50%. Iti yan yung 50% sang facts sa istorya nga ni. So ari subong sa aton nga studio, nagkantugid sa di, si Troy. Tawa niya bilang purma ni Troy.
3: Susari imo.
2: Sang una, si Busa Idol, 10 years ago, amo ning itsura.
3: Muna itsura.
2: Sang iya nga hinablos.
3: After 10 years.
2: After 10 years. Amo nga hapon.
3: Ang itsura sa hinablos.
2: Ang itsura sa hinablos, ya. Amo na. Amo na ni Subong. Amo na ni Subong.
3: Ah, sa mga, okay. Kanamudamo, Troy, sang nag-message nga. Di na si Troy.
2: Ari na si Troy.
3: So, lantawan niyo Subong sa Facebook na muna. Ari na si Troy.
2: Live si Troy, oh. Timay live na si Troy. Timay pulupurma bata si Troy, no? Troy, mayong aga. Ay, palapit ang microphone. Imo.
4: Morning, ma'am. Sir, kag sa Tananda.
2: Okay. Pila na edad mo tanan ni Troy?
5: 27, sir.
2: 27. Taga-diin ka, gid?
5: Taga-sagayo.
2: sa taga Negros ka gitman.
5: Old sagay.
2: Ining imong kontra ni si Franco taga diini.
5: Do nabatian ko do taga Banatin asa mo.
2: Okay, pero sa nabala na mo do sa kapis ni Salin basi dito sa Cobra.
5: Ba siguro, basi okay. May pamilya lang.
2: Sige, nagsumbaganay ka muna antes ta magkadto karon sa motibo. Mm-hmm. Ano kay do bayi ko nung ginawayan nyo? Hindi. So sa gani gambal man sa una-una sila niya do hindi man. Suya-suya ay kuno no? Mm-hmm. Tikaro istorya mo na. Kung anong suya ay. Oh. Pero sa uli, nagabot sa punta, do, babae naman kuno. Okay? So, klaro hon, tinianay, Troy, pag sumbaganay, paano ka mo naglabot itong nagkaduto siya ka nagtapungulay kong duwa?
5: Bali, may nagatawag na sa konser nga number lang. Gusto magpabok na babae ang tingog.
2: Okay.
5: Tapos, wala ko nag-expect na naghambal sa nga o ang tropa mo nga si Franco gusto magkipagpabala sa imo.
2: Mm.
5: Nakibot lang ko kay gali, wala ko nag-expect sang iya side nga nagachatan na mo ko. May imo bala mag-chat ko sa imo kay tanan nga account block ta ka. Tanan ko nga account na halos tanan ginasunod suspended mo. Ang akong doko nami kung nagkadto ka mo sa akong kagapon o kagabi, gusto ko mangayo ebidensya sa iya nga nagchatay kami duwa. Mm. O nagmahambal sa nag-call ko kuno sa iya.
2: Oo.
5: Pero ni isa ka call, wala ko nag-call sa iya.
2: Kaya ginambal niya ang ginangkat mo sa kuno magkadto. Pagkaitsindi ko gani, ikaw na to nag-reply sa chat sang bayi.
5: Hindi. Paano ako mag-reply?
2: So, ang natabo, galing, may nanawag sa imong bayi, client.
5: Client.
2: Permigiman na may katawag sa inyo.
5: Ito halos tanan nga mga client namon, may mga babae ginamo. Halos tanan na mga mahandol na mong kalabanan ng gapahandol sa mga sasamon. Kapwa lang po na mong mga therapist.
2: Okay.
5: Natural man na nagos sa mga therapist nga kung tamang kakapit kag-stress, gusto magpa-relax man po.
2: Mapamassage man. Oh, kabayad man sila sa inyo.
5: Kabayad man sa mga tip man.
2: So may nanawag si mga bayi, tapos?
5: Bali, amo na nagtimbre sa akong nga, amo na, gusto mong ipag-support sa imo si Franco, amo na.
2: Te.
5: Dugay na kami na, sir, nga, kwanser mo, dugay na kami na, doon may lain na ibala buot bala.
2: Te, anong ginsabat mo?
5: Halin pa na saan sa bakulod, sir, amo na.
2: Sige, dali lang. Anong ginsabat mo pagambal niya nga makik-support si Franco?
5: Wala ko nagisapak, sir. Wala ko nagisapak.
2: Why ka reaksyon?
5: Oo, wala ko reaksyon. Nagrikta kami sa Dungon Bay, mabasket kami. Amo to, nakapurma ko pang basketball.
2: Amo tong pagsumbaganay, nakapurma
5: wala ko basketball. Wala ko na, lisensya sa ako mga upod na makadto ko dito okay. Na trouble ako ng gatuan. Nakibot sila gani at pagbalik ko pamalas na ako. Amo to, uwi na damo gamo mo. Di nagamba sa arin ako sa guwa. Di gagkatanay na kami sa text mo. Gagkatanay kami sa text number lang. Gikuha ko yan number sa ang market sa market na namon sa Iloilo sir. Sa marketplace na sa Iloilo. Bali, dira ko sa gikontak. Gitextan ko sa. Bukuti, ano gawin daw? Anong problema? Nati, sige, sports lang ta. Wala lang ta ng dalanay gamit. Ambalya. Okay ah.
2: Kantuan mo ito nga nagkantuto siya.
5: Pero ang istoryahan na yung ginsinan namon, sir, pagwaay lang ni sang lain sa buot.
2: Tapungulay lang.
5: Tapungulay lang. Arang sports lang gid
2: yan. Dinay ka. Klaruhan ta ni Troy. Gin-ignore mo siya sa panghangkat niya pagi sa baye.
5: Oo.
2: Pero paano nga nagteksanay naman ka mo sang ulihi?
5: Bali, nagtawag ang babae sa akin, nga mo nati, gahulap si Franco sa dalom kay makipag-sport sa imo para matapos ng isyo.
2: Okay.
5: Nag-respetar bilang lalaki mo po, sir, though taya man po ang pagkalalaki ko, gikanto ako, sir, eh. Buhay na damo, gamo, pagkakuan.
2: Bumbanay na yun. Sige, sino to yung nag-video sa inyo? Kilala niyo to?
5: Pupunta to, sir, sa spa. Tapos,
2: Line Manila, Nobran.
5: Hindi, isa lang sila ginobran, sir.
2: Sa diin?
5: Dira sa basta sa spa lang sir.
2: Dira man o sa kape.
5: Sa dira lang sa
3: Iloilo. Iloilo.
2: Ang inyo ang natabuan to, dalom to sa inyo manobrahan.
5: Hindi, hindi.
2: Sa diin to ya?
5: Baling, dira ko sa una gaubra.
3: Nagbalik ka lang to?
5: Hindi, nagkadtogi ko to. Kaya tungod, ang tawag ba lang hanggatanay na?
2: Tabuay.
5: Oo, okay. Dira lang kami nagtabo.
2: Okay.
5: Pero why na ko daya gaubra sa amo nang
2: pero spa? Sa diin na kamo nagangkatanay sa text na.
5: Sa text lang.
2: So sang pagambal sang bayi to do naginit ulo mo.
5: Oo,
2: tapos, ipangita mo number niya text mo sa.
5: Amogote din ka na. Nagambal sa te ano kanto na digi na pa kami sa dalom.
2: But
5: sini man kami amo ko may upod sa. Amo ko wala apinay amo ko sa iya wala lang apinay.
2: Okay.
5: Hambal to sige. Unang sparring lang ta. Wala karanang wala ko nang baladayan dalangay kargada.
2: So amo na tong nakita sa video. Okay, pero istoryahe kami. Ano gid ang hidwaan yun nga duwa? Nga siya kahapon gambal man sa nga do dugay na ni kuno. Ikaw subong gambal ka man dugay na ni abi. Istoryahe kami kay ako ni impression do kahaba ng hergit sang bayi niya.
5: Are.
2: Awayan yo gid ni sa.
5: Are, sir.
2: Okay.
5: Ang bayi sir. Bali, wala kami kabalo nga therapist sa sauna. Hmm. Tapos, iyan na siya na nakaunahan dol sa babae, kliyente niya. Hmm. Pagkasunod, akong libok, dira sa spa namon.
2: Sa isa pa na ulubrahan nyo?
5: Sa isa pa namon ulubrahan.
2: Sa isa pa namon ni Franco sa una mo?
5: Oo. Oh, oh.
2: Okay.
5: Tapos, te anong tanan sir kay mas nakasahuguro ang babae sa akong handol, mga pressure na akon, mga amos na kung paano ko magkwag. Kaya ako mandang Katrin sa concert mo, sa spa namon sa una, kung once nga may mga...
2: So, ikaw, baling team captain kung sa basketball?
5: Bali, hindi, kay tanong kami sir, ginapang testing kami na before kami da pasudlon. Kay before bala kami magkwag kay para mahabol na may in situ ka, mga amos na... para hindi mahuyan sa wala
2: di feedback. In situ ka?
5: Oh sir. Wala feedback sa kwan sir, sa gaspuling po sir, in situ kay Ma'am Agor.
2: Okay. Tisda?
5: Tisda.
2: Okay.
5: Amun na sir, pagka kwan, ang plastada gising asang istorya sir, siya nag-unahan doon sa babae ng client namon, ikaduwa sa akon. Why na nagbalik sa iya? Tapos, gina-issuehan niya kami. Tapos, may ara, mga batian ko sa mga upod ko, nga kung kwan ko no, si Troy. Pwede ko namit lang nga agi. Amusin na. Ti, do ko lawa ibra sa kwan naman do gusto yaay kami. Tapos may gisint na sa una sa picture ang client namon sa iya nga do ga gamo ko sino do ka pakyo bla amo nang halinan mo. Na amo nang halinan. Tapos pagka kwan naglain niya buot amo to nag abot sa point nga ato ko sa bakulod siya sa Iloilo ginangkat ako tapungulay gusto yan sports kung parang balaan ko no
2: okay.
5: Hamo ko sige hulat ako da pagbalik na kon wala na sa nagduty-duty
2: ah okay
5: wala sa nagduty-duty pero gipabayan na to namon kay wala na sa nagduty mo wala na kita nay pagkadsulod na mo na kita nay nagsapak sa una sa akon ti na kipagbati mapug ko eh kay kabalong ka kwartang ginapangita namon sa Iloilo mo hindi kay gamo
2: okay. Ah okay hasta wala sa muli na naghalin na sa galiya.
5: Bali, ako ang nagalin, sir.
2: Ah, nagsailo ka?
5: Nagsailo ko. Kanas...
2: Siya yato patog Japon?
5: Oo. Pero, una na sa nag-resign, sir, bali, why na sa nagbalik dira. Paghalin akon, paghalin akon, before sa nagbalik, nakibot ang,
2: Nagbalik man siya.
5: Ara na si Franco gali. Ah.
2: Okay.
5: Kaya wala na kumuha.
2: Pero sa uli, naghalin man siya?
5: Wala, ara to sa Japon.
2: Ara, ikaw gali ang why na
5: da? Ako lang ang nagalin niya, sir, kaya mas... Mayo ang offer sa amon ta.
2: Dire man sa city na sa gisailuan mo.
5: Oo, may stay in kami,
2: okay.
5: May amusin na.
2: Oh, okay.
5: Mas mayo ang offer sa amon.
2: Sige, diyan ay ka. Damo kay ga request Troy, gusto ginila ko na makita ang pagkagwapo. Pwede mo maukas ang
5: Pwede
2: mo maukas? Okay. sige kay ate do Kuryo Koreano.
3: Kuryo Koreano gali ni.
2: Do si kwan galing dating, mo si Jungkook gali ni. Nga la ko may ginawayan. Okay, okay. Sige, ti ang ginawayan yun ni gali. Customer, ining bayan eh, nubya mo na, hindi?
5: Hindi, hindi, sir. Pwede na nubya niya, sir, sa Iloilo, sir. Kaya nga akong di pangita, sir, obra lang niya, sir mo.
2: May ikaw ang ginbalita nga may asawa sa Negros?
5: Oo, ako na. Ako na
2: may asawa ka?
5: Kalipin lang, sir.
2: Why ka mo makasal?
5: Wala, wala.
2: May bata mo, wala?
5: May mga bata kami.
2: Pilak-pilog bata mo?
5: Apat.
2: Tinabantugan kaya subong
5: na magkirida
2: na kundi sa krida mo
5: amo na gani lain-lain kayo sir
2: hindi na tuod
5: gusto ko hindi ginatuod sir
2: ti kalabot na to sa nanay sang bata
5: tanan sir ka labot
2: gyud sir ambal nila
5: lain gyud kayo eh do do nang hinaw amo nang sa side ko gipinsar ko nga nang hinaw ang isa nga amo man na duwa gusto kasi isa pa wala man na di involved nga babae dapat kaya amo man gusto ang tungod sa chismis-chismis namon sa una, kag hininakit namon sa buot sa una, ipautos namon.
2: Kaya nanugid, abis ni, ang mga tao man sa ginobrahan nyo.
5: Arin
2: na po. Kaya gina-assume nila, nga gaaway ka muna sa bayan nga ni, actually siya ginman ginawayan nyo, as customer.
5: Customer.
2: Hindi iya as kalilason nyo.
5: Miga ko nga, tapos mahamba sa nga, may miga ko kuno.
2: Sige,
5: ang,
2: sige, sige.
5: Ang panawagan ko lang, sir, sa mga content creator sa mga ga-post-post, liog lang, hindi nyo pagamiton ang tawag nga kahuyaanan sang tao para magdamo followers nyo kag magsikat ka mo. Kay kalaw ay man sa side namon mo, kamo, gapangalipay ka mo, kami, gaantos kami sa uwan. Oo, tod, hinimuan ni namon tod ya sa amon kabuhi na desisyon na ni namon. Pero nag, sa ulihin na ginulsol mo kami sa amon sa
2: lamo nga. Kauluya na ya?
5: Kauluya sa kabilugan, hindi lang sa bilog ng pamilya, bilog nga makakita kag makabalita sa amon sila. Sitwasyon.
2: So, amo ni gali ang ginalinan. So, customer nyo ni ang bayi.
5: Customer, kag ang mga chismis-chismis.
2: Nagkapagasunggod siya sa imo, kay ang customer niya, ikaw na ang paborito.
5: Oh, why na katilaw pandol sa iya.
2: Pero anong ara sa imo nga daw ikaw na yun
5: sir,
2: na?
5: Wala lang takabalo. Pressure lang oro, sir, ha? Sequence kag pressure sang massager.
2: Okay, klaro. Ang tangin nyo, yes, pahulsam niya. Why niya sa mga pros, iba may mga wala, extra sir. Service?
5: Bawal na sir eh.
2: Bawal? Bawal na. Kasi mga professional ka mo, test accredited ka, di ba?
5: Bawal ginanya sir.
2: Okay. So, customer lang to. Pero ang buying, ano eh, aware sa subong, nga ginawayan nyo sa istorya, sa gibaan?
5: Aware ginanya sir eh.
2: Kano ang ambal niya?
5: Wala man lang eh, wala na ako balita mo.
2: Okay.
5: Kay dugay na kami na uwi naga uwi na saga pa batyag na nakibot na ugay may tawag na sa ako no.
2: Pila edad sang bayi ani?
5: Wala lang ko idea.
2: Kamukha mo man magulang ni sa inyo.
5: Hindi, mas magulang uya sir.
2: Ha mas bata pag ining bayi?
5: Oo, mas bata pag ina.
3: Pero di nang babae subong ang ari.
5: Wala lang ko idea.
2: Okay. So may tsura siya. Do may rason man ginaway man ng mga laki.
5: Hindi man guro sir, kay kung tawag nga itsura, damo gid may itsura ya sir mo.
2: Madamo pagwapa sa iya nga mga customer nyo.
5: Damo pa. Damo
2: okay, pa. Pero ano nga, ready nga daw naglaing gid buhot niya? Amo lang ni siyang customer nga iya sang una nga nagsailo, or may iban man?
5: Damo, basta sir, nakibot ganit ko sir, kayo damo ko may nahandol ng mga babae sir mo.
2: Nagasailo-sailo man?
5: Oo, damo na nahandol ng mga babae, mga kapwa lang po damo ng mga tirapis.
2: Oo.
5: Amo na, sa naligad, tungod sa mga isyo-isyo, nag-stop ko nga mag-handle babae, ibiskan ang owner sang ginipang pang-ubrahan ko, kabalo na, once nga may babae na, why na ko ga-handle, gina-refer ko sa mga babae man po. Kaya hindi ko gusto lang issue sa raw. Tapos, gina-handle sa iban kong mga upod.
2: Tinga nga, nag-give up ka na nga i-handle ang mga babae. Kaya do ikaw, permi ang ginapangita. Dahil ka pang-imo ng mga upod mo, doon mo na.
5: Ambot lang sir, wala nang idea sir kay
2: so ining si Franco base amo ning issue niya sa imo nga ti iya na nagsailo sa imo.
5: Suya sir
2: amo tapos why nagid nagbalik bla? Amo nang isuhan niya kang agi kadto pakalain bali. Oh,
5: pakalain sa labi na sa mga client kong mahandol pud na kon bala sir na mga gay, mga lalaki. Gambal nga oy may gichismis diri sa imo nga amo kasi nako no ti okay lang sa akon gambal ko ga gasulod sa mindset na ako niya sir taas Japon kabalo ko ang mindset ko damo iya iwakal ang client para magubaan ka para ang sa isa bala mahambal nga nang mas mayo gali na ang therapist nga mo do pasakay nga ginatawag bil sir pasakayan nila ang therapist para makuha kag para maklose nila amo na.
2: Okay, so do kwa kunang point ano do isa-isa ini nga
3: isa-isa.
2: Di siguro sa purma mo.
3: Diba si damo ka kliyente?
2: Pangita sa mga chika babes kay sa mga agi. Ti do ga isa sila. Kay ti ga pa ang ila ga sa ilo pa. So do mo na asta nga sang uli isuan kanila hindi kumuda kay agi malang.
3: Pero pro siguro do hon taning why gid ni ang babae o hindi ang babae rason.
5: Hindi years daw ang babae sir biskan pamangutom mo na sir hindi babae.
2: Fairness sa babae. Yeah. Why ni siya sa relasyon sa imo?
5: Wala.
2: Why na sa relasyon kay Franco?
5: Wala.
2: Pero may idea ka kung naluyag ni si Franco siya?
5: Wala lang ko idea, sir.
2: Pero ano matsag mo?
5: Ambot lang. Wala lang ko idea kaya hindi ko kapiyot feelings sa sana mo.
2: Hey, pero I mean, masense mo man na mo.
5: Oo.
2: Kaya ano ang kahisa niya sa imo din nga part? Nahisa siya ngang gwapa, nagsailo sa imo, or nahisa siya kay ang kliyente, ang customer, nagkadto sa imo?
5: Ba siguro sir ang kwang sir wala sa mga client bala sa mga kwan ang sa akon bala do malay ko ba si insecure sa akon nga mo sina kay ginachismis nila nga ti sa una sang bagwanong da sir bali do nagclose kami na mo nakibot sila guro nga baguhanon pa lang uda sa spa nila una na sa spa ko una na sa spa sang akon ginbalhinanda siya na dang karaan
2: okay
5: nakibot sila guro nga do super close kami bala sang tag-iya.
2: Okay.
5: Amo na close as in super close gi kami sa tag-iya dala sang okay. Spa.
2: Okay. Ti sinong gwapo sa inyo ni Franco?
5: Ti mas gwapo sa guro sir. Gwapo sa sir, cute lang ko.
2: Okay. So sinong taas inyo nga duwan eh?
5: Taas
2: sir.
5: 5'7"
2: ka.
5: 5'7 plus.
3: Ti ang bala to ko gina sa interview nga ang sumbag mo kuno do ano
2: do, no, plus ang sumbag mo kuno
3: do plus lang
2: do plus do inumol kuno pero pagtupa do plus ma lang so do may gina do gatindog gid sa gyapon nga may man gi man kasi mo na bla
5: ang mambal ko lang ti kung hapaw magid ang sumbag ko ti batsag-batsaga lang ah.
2: So abi ko mambal kada video speaks for itself no ti daw na igo mo gi man to sa sumbagana eh. Di mo sana igo sa madumduman mo
5: sa nawong giguro sa
2: igo siya. Ay, nagpa. Ito ang imo din igo mo. Kasi lang niya sa interview, nagdugo ko ng baba mo.
5: Sir, ang akong niya baba, sir, pagbasket ni Namon niya.
2: Ah, okay.
5: Pagbasket ni Namon, ang kwan, dugay niya sir mo, Arjo.
2: Ah, okay.
5: Dugay niya na kwan.
2: Si lang niya, dugo ko ng baba mo eh, pag sumbag niya eh.
5: makita mo sa interview sa video, okay. Sir, nga wala ko naigo sa nawong, sir, mo.
2: Okay, sige. Anyway, tinabatian ang side mo. Kalasuhan ka mo sa PNP, alarming scandal. Anong reaction mo sini?
5: Maangayo lang kami, pasensya sa mayor din namon sa Iloilo. Mm. Kag sa GR Gabiado namon nga Barangay Bulilaw, mm-hmm. Manduriaw. Mm. Sa kapitan da gali sa Bulilaw, pasensya gid sa amo na himo.
2: Okay.
5: Nadala lang kami sa emosyon na mga ginatawag sa mga kagawad si, kag barangay official.
2: Ang muno si Franco nga willing sa kuno nga magstorya na ikmo sa barangay para matapos na ni kun kinanglan pa. Oo. Kaysa kuno ay manya dumot si imo.
5: O, wala wala man pagudumot sir.
2: Okay na to pag sumbaganay na po tuwa sa tanan.
5: Nagkumusta na naan ka sir eh. Na okay na. Nag-okay na kami mo.
2: Okay.
3: Ano abi kon may istorya kamo diliwat sa amon magtubangon din si Franco.
2: Dili sa remain bio.
5: Pwede, pwede.
2: Last
5: pwede.
2: Round na lang.
3: Last round na ba? Last round na ba?
2: Last round ba? White gloves.
3: Hindi, para nga matapos na. Matapos na kami, mapatunga kami sa inyo.
5: Para matapos na ang issue, wala sir. Amo lang ginangako niya para
3: matapos ang Franco. Mars,
2: Mars, tawag niya si Franco, Mars. Iset karon sa Udto,
3: karon sa Udto.
2: Live sila sa Udto, be.
3: Oo, karon sa Udto.
2: Mga program ta, kay mayo na saksi ang pumuluyo. Para tapos na kamo yung duha. Okay?
3: Ta, para tapos na, para tapos na.
2: After sinadalon kamo to sa PNP.
3: Para, kung pa. Pero at I think kung nagapangayo man lang kamo iya sa mga pasinsya, willing man kamo, why man gig kamo dito sang nahalitan nga iban.
2: Ilam lang lawas.
3: Ilam man lang lawas. Medyo hindi
5: gid man kami may gin abusar sa may mga kinigilidalan mo. Amo lang naguro ando. Naka...
2: Pero kinasahi maning inyo ya ko ano inyo Troy no matapong ulay gig mga duha tapos pungulay okay na ko
3: okay
2: no
3: okay
2: na lang man sang age amo nang istorya na isang tuong mga laki
3: totoo na
2: nga pagtapos sa pungulay
5: kun kun siya sir mo ang before ko tapos namon kwan sports namon tapos namon sparring mangkot ko sa mo te kamusta ang pirsa sang age
2: te ano sabat niya
5: wala way sa unang chat hasta nagkwan ang iya hambal yon. Puta pre, wae kita na minsar sa ginhimo tabala nga kahuyanan.
2: Kahuyanan.
5: Kamu te pre. Amo na gani pre before ka before ta mag desisyon sa pila ka sa sunod. Pinsaron ta gid danay.
2: Ole, so na sa inyo.
5: Eh ulit nang pagi
2: desol. Tawab lang makita na pila ka adlaw sa
5: tapos,
2: kabataan.
5: Tapos nagchatay ari may mga tigsanay kami di sir eh. Kambal sa tapos lain pa kay babae pang inungdan amo sina. Babae pa kuno ang
2: oh, muna sa lain.
3: Babae na sone.
5: Amo ko lain lain
2: lifetime, man na, lifetime sir. Na ang inyo nga video, ara na na sa social media. Di makita na pila ka adlaw sa kabataan nyo, mambal nag-away kamo sa bayi. Klaway. Tiyo, kailan ako ng bahay na dayunan nyo, tiyo, man?
5: Ang caption na ang nagpabulay din na, sir.
2: Amo na, tika, amo na kumambal.
5: Hindi, sir, maitani, kung ang gi-interview, si Franco mismo ang gi-interview before na nagwa ang caption sang nag-viral.
2: Oo, tiyo, wala.
5: Hindi daan si Franco ang ang gi-interview mo.
2: Okay.
5: Lain nga tao, ti, kabalo ka. Muna. Tawag ng content ng gintawag para
2: mag-curious
5: pagit ang ibang nga tao.
2: So, dira na nagasulod ang role sang mainstream media, prosamon. Nga maklaro nga ang matuod amo ni pero kung mga vloggers da karon ay monetize lang kamo da pistahan lang kamo pero ako lang ni wild ko lang nga imagination ni Troy mag-message mi sa imo si Franco nga pre total way naman tadong tanay nga duha do na release ako man pre do pag bagay man tayong duha pwede kita na lang ano Troy ano reaction mo Troy? Ano?
5: Daw kanisil lagi guro?
3: Lalaki ah. Lalaki si Troy.
2: Grabe. Hindi ko makita. Hindi makita. Why isang nga gay sa ilang
3: yeah, hindi ko makita ang...
2: Kung nga gay, man yata anong difference.
3: Kaya anong difference ako?
2: Why man lain? Why man lain sa gay? No? Sawa ko gani gambal niya kung mag-agi bata tas niya kung laki niya why man kaso?
3: Si, ano gani?
2: Libre tanan? Oo, normal na yan. So, ti unfair man ni karon sa inyo tuod nga muna nagawa. So, binaklaro nyo, why kamo yung nag-away sa bayi? Bayi nga naluyagan nyo.
3: Yeah.
2: Kundi, bayi nga customer nga isa-isa. Hindi iya tungod sa gugma.
3: At tuloy isa-isa nga ni, gagakatabo na. Dagaling kayo gagadugangan, bla.
2: Dayo
3: may, may sunod pa na da nga chismis. Ginadugang-dugangan. Gagatrigger ang tao.
5: Hindi na sa tutod lang, hindi na malikawan sa tawag nga batasan asang Pinoy sir mo.
2: Isa.
5: Diba? Ang kwarta buhinan, ang istorya, dugangan, mga muna ba? Hindi tayo na mabasol
2: siya. Ano tawag sang nanay sang kabataan mo si mo pagkita niya? Ano ang bal niya?
3: Ilalain siya.
2: Ano ang bal niya?
5: Daw gusto nila nga mabatian gid bilang side na ako. Ang mag-uhulatan niyo yung side ko, ginahulat ko yung ang nag-interview sang sa piyak sa kontra ko. Kaya kalaw ay manakaroon. Amo na, nagkanto ko din, wala pa nag-open.
2: Wala ka na kaulat, nagkanto ko na.
5: Wala ko natulog
2: siya. Kaya katuan ka tani, subong aga.
5: Kapisar lang ko. Amo ko, kalaw ay manakayong parte sa babae ang among awayan. Kung sa bagay, kung sa babae lang, sir. Hindi pa sa kwan, damo kami yung client nga babae, kaya wala kami yung tawag na gabinastos dira sa spa. Ayaw. Kaya amon focus, sir, maka-income, makabuhi sa pamilya, amon ang ginamon. Maka-recover okay. Sa kapag doon ba?
2: Sige. No? Ti, pero ang diet mo, Troy, ano? Stricto kas diet, why man? Atletik lang. Ga-gym.
5: Bawi kami sa kaon.
2: Ang mga upod mo, atlet, ga-kwan man, ga...
5: Ga-gym kami sa... Oh.
2: So, kinang lang dyan. Require ka mo nga may do, medyo may mga tsura mga kamoy, no?
5: Oh.
2: Part mo na sang kwan mo?
5: Physical and hygiene, pinaportante sa.
3: Hygiene. Kaya ti, kwan gaman eh. Maskulado. Okay. Ti, kung hindi ka na kong pigaw ka na, paano ka na, bikarong ka masahi, mayo, kung...
2: Ti, huwag na nga, persado ka.
5: Importante ma-maintain ni mo ang pressure, brasero.
2: Ti, sinong gwapo? Ikaw, as Franco?
5: Guwapo sa sir, akyat na ko sir. Okay.
2: Sino guwapo? Si Franco kung si Busa Idol?
5: Ah, si Busa Idol.
3: Thank you, ah.
2: Okay.
3: Thank you,
2: good, thank you. Sige, ate, anything more nga gusto mo pa ihambal, Troy?
5: Amo lang na ang mahambal ko sa amon aton diri mayor sa Iloilo. Pasensya, good. Tani, mapasensya nyo kami sa nahimo namon nga skandal, alarming skandal. Kag sa kapitan, kag mga barangay official sa Bulilaw. Tani, pasinsan nyo kami nga ga-panumpa ko nga hindi na ginamaluwat. Maluwat. Biskan ano pa guro nga pilit sa akon, ako na mismo ang malikaw. Para lang sa ubra ko balaw. Kay palangga kong ubra ko, sir mo.
2: Sige, okay Troy. Thank you, Troy. Bida. Good morning.
5: Thank you, thank you. Good morning.
6: Tatak RML.
3: Kita na lang yung mabatian nilang imo nga sabat na. Mabatian na nila. So, at least klaro na Radyo Manuvi.
2: May isa ka mo karoon ka balita nga mabasa. May hindi babae ang ginawayan.
3: Yeah, hindi babae ang ginawayan. Ang klaro mo talaga din.
2: Kung ginawayan man ang babae as customer,
3: yeah,
2: nga nagsailo sa iya. Hindi bangod kay nubya niya.
3: May nubya.
2: Okay. Sige, ate, sa kay Franco to, okay naman ko. Kung okay ka, kung okay naman siya. Oh, ti, kung iset ka mo sa barangay kay sang pulis, willing man ka mong duha. Ti, ka-text sanay naman ka mo.
5: Oo, ka-text sanay kami siya ni Franco sa kagapon.
2: Tiko di ba kamo nagsumbagan? Ay, dira pa kamo nag-reconnect, no?
5: Hindi, pagkatapos sumbagan namo, sa automatic, okay kami doon niya.
2: Ah, okay. Miguhay na kamo.
3: Ngayon kami dasang number mo, ha? Hindi, ngayon kami kay iset na tunto si, ano?
2: Si Franco.
3: Para tapos na niya.
2: Oo.
3: Oh. Tapusun ta na. Tapos ng issue.
2: Yeah. Anyway, ito yung alarm and scandal.
3: Gamay-gamay man na.
2: Gamay mo lang na. Pwede ma-provision. Para kamong priso.
3: Huwag na.
2: No, okay, pangayuhan nyo lang pasinsa. Basta iluwayin mga pulis inyo kay piskal, tapuso naman lang sa piskal. Kaya sa piskal, ya, huwag isang agrabyado sila kay patas mo.
3: Patas.
2: So baganay, ito yung piskal, mag-Jason, mambahan mo lang
3: ng piskal. Wala na,
2: huwag na. Okay na ka mo, pirmanay lang mo, huwag na ni. Laban, damo na matabo sa inyo. Huwag na kamukaso.
3: Huwag kamukaso, ah.
2: Oo. Sige, Troy.
3: Sige, Troy. Thank you.
2: Sino gwapo? Ikaw ko si Busa Idol?
3: Thank you.
2: Sa mga mo lang ako, makapuro ka sa ilog. Sige.
3: Bilin mo number mo, ha?
2: Bilin lang ang number mo. In fairness sa mga kabataan nga eh. Mga marespeto, bla. Sinya, kapangabuhi lang kami, ha? Galing kaya mo nabi, kay ang ambal sa mga upod nila to.
3: Damo nabi.
2: Bayi ginawa yan. Bayi gidman. Pero sila niya, hindi sa gugma.
3: Yeah.
2: Sa customer.
3: Tama na.
2: No? Kay ang isa, nagsailo sa isa, medyo nagsunggod gurong isa. Tingin ni Suan niya, hindi gurong baton sa isa, bla.
3: Eh, ang isyo mo nang balito, Gina, ang sugid abi Radyo Manuvi, may subra mo.
2: Teka, pin pa kung bayi. Magambal, bayi ang ginawa yan, tomatik dahil ma-associate mo sa gugma.
3: Kita mo sila niya, way sa katulog. Niya, bilog nga gabi, way ko katulog, kay masaka di siya. Diri sa masabat sa ato Radyo Manuvi, kay diri man ato na interview to si Franco. Sila niya tiguro gusto sa asawa niya mabalaan. Ano gid biya balang sabat mo?
2: Kagti kahulat ko no si Franco to si Troy kahapon pa.
3: Yeah.
2: So masabat gid. So meaning masabat gid sila galiya. Masabat sila. Galing ti Wailan sam tultulan ko din nabi. One at a time ah. Ti mayo gid no? Sige.
6: Tatak RMN.
2: Pagbalik ta Busa Idol. Anong naka...
3: Kuwanto to si Toto Flo, guro.
2: Si Radyo Man Flo. Grabe, naglingtao subong sa, kuano, sa Ermita, Manila. damo na. Aba. No? So do pakita pwersa gid
3: diba si man eh.
2: Mga supporter nila. Ni Senador Marcolita.
3: Why na yan problema ra Jumanovi ka pakita ko pwersa para sa korupsyon. Ulop da na kita da. Pero kung i-single out mo nga si ka nagsuporta ka pa para nga hindi madakop si Marcolita. Medyo layo na. Layo
2: yes. Layo. Palanta for Marcolita ini, pero ti ang pinakamabakal da nga mentiondihan kamo kontra korupsyon. Pero may mga placards tong iban nga gaapin gid kay Marcolita. Bakit si Marcolita? Tigro gusto nilang balon nga may dako pa ginadi. Sige, ini nga bahin bo sa idol.
3: Magaradyuman sa mga tabalamati naton subong aga, hindi ka mo magkalipat mainom kita sang aton sining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Istorya naman naton ang isa naman mabiyan ka topiko para sa mga tabalamati naton magaradyuman nga makabulig sa inyo. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule maayo ini kay isa ini ka oxygen capsule nga makabulig para sa aton mga kasimanwa kay ang Dr. Pinoy mabiyan. Amo ini ang isa ka squalene nga makabulig kun ikaw ang may mga appendicitis. Ang appendix nagaobra sa special antibodies nga nagaaway sa bacteria ka viruses. Nagabulig wa ni sa atong tinay ug manasig nga makarecover sa mga infeksyon. Appendicitis naman amo ang pampalang hubag sa appendix. Nagahabog kini tuga sa bacteria ka infections dala sa aton ginakaon kag aktibidad nga ginahimo. Kun ang appendix malupok sa sulod sa lawas, ini makahilo kag may chance nga magdangat sa kamatayon. Gani sa mga tagpalamati naton bakal nakita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Tatak RMN
2: Last 9:16.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanan, ginakaya.
4: Mayo na lang, may bag-ong nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
5: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
4: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
7: I have Lagnat, and I have Sipon. Pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung may arak ang problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
10: Nag-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
14: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
0: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mmm, tofu sisig?
17: Huh? With mayo?
16: Pwede sa ulam yan?
15: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
18: Bakit right with ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
21: Ako, Glissi Carla, taga-Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun ay IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagbur ko sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
22: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
23: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
27: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcorp.ph.
28: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling!
2: gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Heavy duty katin no, sakad na pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Tatak RMN.
2: Oras las 9:25. Health News, Radio Man Joel Franco.
3: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwaan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagot nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
4: Mas manubo ang risgo nga makadevelop sang sakit sa kurason ng mga tao nga wala nagkakaon sang karne. Inibangod nakita sa pagtuon nga ang mga vegetarian diet dagay sa fiber, vitamins, iban pang mga nutrients. Resulta, mas manubo ang calories kag fats nga makaon naton kung prutas sa kutanon ang unod sa atong diet. Bisan ang pagbuhin lang sa kadamuon sang kaon sang karne, may protective effects ini sa atong nga lawas. Sa pagtuon ang mga jutay ang kaon sang karne, mas manubo ang risgo ng mapatay gikan sa diabetes, heart disease, o kung stroke.
5: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak R RMN.
2: Yari naman ang Loves Ko si Mother Earth, Radyo Man, Joylyn Paraonda.
6: Ang Loves Ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pang palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
7: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ng aton dunang manggad, pinaagi sa pagkuha lang sang picture sa wildlife, imbes nga tandugon o kung disturbuhon pa sila. Kung makakita kita sa mga pispis, alibangbang kag iban pa nga wildlife, mas maayo nga kuhaan ng naton inisang laragway, imbes nga tandugon pa. Ang tuman nga pagpalapit, pagsunod sa mga sapat o kung pagtandog sa ila, makatugas ang stress, makadisturbo sa ila nga pagkaon, kag makapwersa man sa ila nga iabandonar ang ila mga ilistaran. Gani, paagi sa pag-obserbar lang sang wildlife halin sa malayo nga distansya, makabuli kita sa kasapatan nga maghulag sang natural o konsang ila na andan, kag maprotehiran man ang sensitibo nga balanse sa ila ecosystems. Tandaan nga ang best wildlife photo, amo ang ginkuha nga may respeto. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Loves Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylyn Tamayo para Onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
8: Mga Karadyo Man, sa mga tabalamati naton, sa mga suki naton subong aaga, siguro mainom kita gura na isang aton suling nga kape. Ginagabugnaw na ni Radyo Man, ubi mo.
2: Alright, sa aton nga mga tabalamati, kape henyo. Tiyam mo ning kape sa mga henyo. Kung henyo ka, sa patag sang pagpangabuhi, regardless kung ano man ang imo profesyon, amo ning kape nga para sa imo, 14-in-1 herbal coffee. Laklak, busa idol.
9: Oh, be.
2: Grabe. Yung mga tseng yung mga tigawsin mo. No? Alas 9:29, no? May pumubos kape mo.
8: Kaya na natin nakakuan mo, ga binantay tadi blas sa kay Troy. Di, sige man nga pinamati ita.
2: May tatang mong pangape.
8: Nalipatan ta magpangape.
2: Balang ko na na kay vlog mo to.
8: Kaya mo na nga subong, ang aton sa nga imnon. Isa na lang, ha?
2: Okay, ang kuan bla.
8: Doon naga, doon naga green, green bala Radzumanovi, ang herbs sa galutaw.
2: Mukha therapeutic, no? Do, do kuan gid, nature gid.
8: Be, last nga higo pa.
2: Kamo man, magkapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee. Ang patamis niya, safe ka muli kay Stevia. Kag ang pananam niya, ang creamer niya, non-dairy. So wala sang kolesterol. So bakal na sa inyo suki ng mga butika. Or kung gusto nyo, diri ka mo sa may Mary Mart Mall. Dira sa Tabok lang sa Sarabi Optical. Pangitaan nyo, gamay lang na nga pwesto. Ah. Shop at Zamara. Arada ang kape henyo.
1: Tatak RMN.
8: Ang aton nga vitamin C, Mighty C, alkaline, dekalidad, and effective nga vitamin C. Manami ni para sa aton siningasipon ubo hila na trangkaso pneumonia. Kung may mga allergies kita para sa aton sinimabian nga mga nagapilas da nga daw hindi mag-ayo ang mata naton nga daw permila nagakisap-kirap-kirap, kinanglan naton sa vitamin C. Gani ang aton siningi imnon, masaligan, alkaline, hindi magsulab ang aton siningi sulok-sulok, mainom kita sang Mighty C. And ginapabalo man natin sa inyo mga karadyuman, ang ato sa nga food supplement, mainom kita sa klinika D3 Bio, amo ini ang food supplement kay mayara sa virgin coconut oil. Nagapugong sa mga bacteria ka viruses nga masulod sa aton lawas. Ginapungga niya man mga karadyuman nga magdamo ang aton good cholesterol or ang bad cholesterol. Ginapadamo niyang good, ginasili niya ang bad. And mayara sa sang medium chain triglycerides nga nagabulig naman pa-fit, pa-relax ang aton sa nga lawas. Gani, sa mga tagpalamati nato, inom na kita sa klinika D3 Bio.
1: Tatak RMN.
2: Yari si Rajuman Flo Navarrete. Tunga naman sa milyon nga balor sang marijuana leaf. O, may shabu na, may marijuana pa.
8: Kaya mga marijuana, kuno Rajuman Uvi, kung mga estudyante pa lang, marijuana pa lang,
2: gamay-gamay
8: pa lang ano yung budget, may bulo barato, kung daw ang ilang pamatsyag daw hindi na sa ila ka batsyag sila sa marijuana, dira na, masaka na sila, ma-level up na sila sa Cebu.
2: Radyoman Flo Navarrete.
1: TYRI Radyoman Report.
10: Radyoman na Regan na takpan na siyang Police Drug Enforcement Unit o kung PDU ang 27 anyos na lalaki. No? Kasunod sa sining gintapigayon na drug by bust operation, no, sa may gitatigayon sa may barangay apolista Sara Iloilo kagabi. Ang subject diri gininago kay alias Anog sa barangay Aldiger sa Nasambit Mangyabanwa. Sa din recover sa iya ang 426,000 pesos nga naya sang or naya nga marijuana, no, para jaman o vera jaman regan. Sunod kay Police Major Dadie Dilima, ang head sang PDU Team 3 nga nagabugat sang 355 grams nga marijuana ang ila na recover kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Gindugang pa sang opisyal nga ti ang source sang subject amo si alias Kyle Kyle Bitita nga subject man sang otoridad, no. Tigintayan pa sini ni Dilima na una nila ginattempt ang ining subject, no, nga padadakpon kuntani sang June 24 sa Sulay Basya Festival sa Sara. Pero tiwain niya nag-sipot or huwain nagpakikita sa mga otoridad o magkiti naglain niya sa mga pamasyad, no? Radyaman Ovi, Radyaman Regan. Ngari si Police Major Dadji Dilima ang iya sini nga pagkapahaya.
11: Kandak sa anti-drug by bust operation ang aton nga Provincial Drug Enforcement Unit Team 3, no? Kaupod sa Sara Municipal Police Station ang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency 6, upod sa Regional Intelligence Unit 6 ng RSOG, kag ang aton nga Provincial Intelligence Unit, kag ang second IPMFC diri sa may Banwa sang Sara. Kung sa diin ang aton subject mo siya si alias Alog, no? Si alias Alog nakatigayon kita nga maka-transaction sini sa iyan sang isa ka or rather sang balon chismel pesos nga suspected dried marijuana leaves, no. So nakatigayon kita nga maka-transaction sang duha ka silyado nga dalagko nga suspected nga marijuana. Kag na-recover pagit sini sa iya position ang 10 grams kag isa ka elongated pagid nga naputo sa papel kag isa ka heat seal transparent plastic sachet nga suspected shabu. So may kabugasan ini tanan nga presyo nga 426,000 pesos. Iya sini nga source sa banwa sang istansya na sa kay alias Kyle Bitita. Unsa din ining Kyle Bitita? Target man ini sang Provincial Drug Enforcement Unit Team 3. And gin attempt nato ini si alias Alog sang tinalikdan nga festival, no, sang Banwa sang Sara. However, wala ini matigayon considering wala ini siya magpakikita sini sa aton bangod nag-allege ini siya sa atong confidential asset na malain sining pamatyag. Pagabi, natigayon mga around 9:15 diri sa may barangay Apolohista, Sara, Iloilo. ginapatigayo niya ini but antisina no sa pagpatigayo niya tulod ng gibman ini siya sang illegal nga droga. That is why prior to this we have conducted several test by no? We conducted two series of test by bago natong yung kasaining operations considering man sang information sa gina-release sa ato sa ating kontanit sa last na-alarma kita asang na-receive nato ang information bangod na ang main target kids ang ila sining merkado amo ang aton nga Northern Illinois State University there is may banwa asang Sara no so that is why medyo na kibot kita bangod na iskilahan sini ang main target sang merkado sini ni alias Alog that is why gin nag-take action ang Provincial Drug Enforcement Unit para at least madakop gila yun ining sa arestado sa buong gabi. Sa Big Blows.
10: Radyo Manobi, Radyo Man Region, no? Si Police, ang pagpahayag ni Police Major Dilima. No? So, nalarmagin sila ang PDU Pink 3. Iti ang iya sining, ang target sa nila sining market, no? Sa illegal na droga. Dira sa may Northern Iloilo Polytechnic State University upon MISO, no?
2: Grabe, no? Mga estudyante yung iya, Flo?
10: Oo, pinayagad niya. 27. Titi, target nyo nga sa kabataan nito eh.
8: Iya muna. Ang kabataan na muna ang makabakal sa bulubarato mo? Kabataan ang gina-target niya. Mas grabe pag ni Rajuman Flo?
10: Correct yun na Rajuman na Reagan, no? So, tikaroon.
2: Kamining, damo man adik na estudyante eh.
8: Tiyo eh.
10: Sa wife sa madakpan, posible, may
2: kapatid siya. Mag-stock sa sanga muna kadamo, meaning nga muna kadamo, customer na.
8: Damo na, mapaubos na. Maubos na, kaya muna, ti ang mabaligyaan niya to karon, kaya may circle of friends man ina, pag baligyaan ito, mambalti, dariyo, makuha tariyo, mabaka naman tariyo, tiya muna ang ginakonsumo niya, guro muna nabaligyaan niya mga estudyante, ti mas lala ni Radyo Manovi. Kaya mga estudyante, natunduan ta gani isang maayo. Ginatuluan tani sila para mangin maayo ang Pilipinas sa pinagkadlaw. Ti karon kon bata pa sila, ginpahigop mo na sang marijuana, kagdayon mag-level up na sa Cebu, ti wala na. Wala na puturo mga kabataan ngayon na, Radyo Man Flo.
10: Yes, correct yan, Radyo Man Reagan. No? So, congratulations sa PDU Team 3 sa pagmamuno ni Police Major Dadji Dilima. Amo ni madulo natong information kasama mo sa DYRI RNN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RNN
12: Tatak RMN.
2: Congratulations sa mga informant, no? Yeah. Congratulations sa mga pulista kag siyempre sa commander. Major Dadji Dilima. Waya untat si Major Dilima pero waya sang reklamo siya.
8: Waya may gareklamo. Waya may gambal nga planted.
2: Tinakop man. Tikon amo ni kahipid, maprosecute mo mayad, mapakonvict mo, kag mapapriso mo. So kabay pa nga pag-abot sa BGMP, sakto ang inyong rehabilitation da, para nga ma-realisar nila bla kabudlay magsagad ko obra krimen, para pagwa nila, hindi na sila magliliwat. So kung maliwat pa sila, dakpo na maliwat eh. Part na yan sa ngato niyang pangabudlayan, ang kriminal gapaminsar ma obra krimen. Ang hindi kriminal gapaminsar man niya nga paano madakpan ang kriminal. Amo na dapat ang attitude ta sa mga muning kaso. Pero bantayan yun eh, I think ang presidente sa NISO, bago ila presidente mo.
8: Oh, bago no?
2: Dapat i-evaluate mo mayad ang inyong mga estudyante da. Kaya kung mag-amuning report nga ang ginasupplyan,
8: mga estudyante.
2: So hindi naman nami, minimum mga adik ka mga estudyante.
8: Kung sa Sara, sa ga-operate Radyo Manovi, muda mo iskulahan sa Sara mo.
2: Oo.
8: Magluwas sa NISO da, may... ang Ahoy malapit man sa Sara, ang Concepcion San Dionisio. Bauti Limiri, kuayagid ang iyang baligyaan kadamo-damo ti ko mga college students ang imo sining mangin ang imo ginabaligyaan. Ti kadamo-damo gid sa mga college students dira.
2: Yes, kagdugay na ni. Galing kay subon lang na nabuyagyag kay nadakpan na sa.
8: Kay may intel na nga nagwa, nga guro may nadakpan to sa pihak, nanugid rinamon gin kwa. Dayon ini subong ang hambal niya gin kwa yaman kuno nga may another ginakuan pagit siya.
2: Latun-laton na. Isunod naman na sila yung operate.
12: Tatak RMN.
2: Las 9:39.
8: Mga karadyuman, sa mga tabalamati naton, mainom kita sa Super Fiber. Amo ini ang food supplement nga dapat nato sa limang abiyan nga inom kun kita mga 3 to 4 days na hindi kita gyapon makapamuhin. Kung mamuhin man kita katigas ang atong silinga pagbuna, may constipation kita. So hindi pwede nga amo na pirmi ang status ng atong silinga bowel movement. Dapat, why kita gapamirisa?

0: kung gagamit na itong product?
1: Kuhan ko, ma'am, ko itong non-herbal capsule. Kuhan, lagi, ma'am, ko itong natugkan. Bukol sa akong totoy nga, dako-dako, good siya.
0: Giyon sa ni mo pag-inom?
1: Three times a day na ko siya, ma'am.
0: I see, ano okay.
1: Ano to, three times a day ko siya ginom. Ang product sa non-herbal capsule. May blessing gid man na sa Ginoo kay amo gid man tong makaisak ng toto sa tubig karon ma'am ako
0: sa tubig
1: ni hanak sa gid ang hubag sa akong dope mo gid man siyang nakaayon
0: okay.
1: Amen amen gid ma'am God
2: bless you
1: sa product.
2: Mapalit ang tanang produkto sa nan sa bisan asang butika sa inyong mga lugar.
3: Cebuano te itindihan to man gyapon.
4: Labote sa aton sa Iliwilo.
3: Cebuano hindi man mabudlay gid insindihon
4: an. Nan Super Plus sa capsule kag ti Paris na lang dayon wa. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. So, oh, wow. Oh. Eh, basi bala ko sa lingko. Basi may igo, takong blao. Okay na to, ma'am. Bal na tugli, no? Sige. Okay lang to, Mark. Report lang.
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakaka-apekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na...
4: Man, tiyan mo nang imbukada niya, pero te siyempre, may kapsula, may ara pagid sang kape. Panami hasta prostata kag paglabing-labing. Intimacy sa mag-asawa at sa mga mag-partner. Mega Man Gold Coffee Mix. By the way, napirmahan na ni Mayor Raisa Trenas ang Freedom of Information Ordinance. So kung napirmahan na, publication na lang. After sina, internal rules and regulations, implementing rules and regulations, then... pwede na ma-implementar.
3: Para si Gunta na guro, actually, Radyo Manuvi ang IRR. Bago pa man napirmahan na ni Mayor, draft na nila. Then, ang pagpatigayon sang publication, but pila na? Mga 15 days na?
4: After signing.
3: Ara na.
4: So, may request kita ng mga dokumento. Yeah. Pwede na ito mapangayo. May mga exception man, pero... more or less tanan open.
3: Ako ka pati ang pangayoon ta nga why man niya conflict sa security. Why man niya conflict sa iban pa nga mga issues Radyo Manuvi. Kapati ako iya nga ihatag ina. Kay ti may ordinansa na kita kun hindi ka karon magpati sina. Ti anong pulos ang ordinansa nga na?
4: Pero maabot ta yan ang simpo nga kun i-request ano kadamo ang Jabair. Di sanday sinuni sila may mahatag ayan.
3: Ti hindi ko ina masabat subong.
4: Pero samtang hindi mo pa na masabat, tingin na komenta ang mga nag-author sining ordinansa.
3: Yeah, na-comment na ito na.
4: No? Ang co-author, Konsihal Jose Marie de Liliana.
3: Yeah.
4: Ang principal author, Konsihal Shin Marie Mabilob.
3: Congratulations!
4: Congratulations sa ordinansa ngayon.
3: Mayong ordinansa, Radyo Manuvi.
4: Mayogid, no? Pero bamangkot, anay. Sa kay Konsihala Shin Marie Mabilog, kay ikaw ang author sini, ma'am, di na ang dokumento mo, sangin gamit mo ang salakyan sang syudad, Pagiti Mall, sang adlaw nga Domingo, sang Mayo 24.
3: Ma'am,
4: kaya hasta subong, may kamagatag, ti ikaw ang principal author sini, kung i-apply mo gali sa lawas mo,
3: hindi gali po hindi.
4: Oh.
3: Ti subong Radyo Manuvi sa nagligad, gina-question ka namon. Pero subong ko kay pirmado na ni Mayor, then i-publish ini, and after some publications, isa na sa kaganap nga kasuguan sa syudad. Dire ka guro, mag-uot ka gid guro sa amon ni ma'am. Kay ini mo pwede pag ihambal. Ihambal mo sa amon nga ihatag mo lang sa proper forum or proper venue. Subong iya, pag na-approve na kagara tapos na ang pagpapublikar sina Radyo Manuvi, masulat kami sa imo. Kay pangayoon na namon kag hindi mo pagihambal sa amon nga hindi mo na pagitao. Kay violation na.
4: Violation sang imo man ordinansa sa pasar.
3: Ilang taon naton kun ano ang penalty Radyo Manuvi sang inyo ordinansa. Pero ma'am bilang principal author, ay mahuya ka.
4: Kadako sang imo responsibility diri.
3: Konsihal ka sa syudad.
4: In fact subong pa lang gani kahuluya nang ginahimo mo.
3: Subong ya kahuluya na ning ginobra mo sin.
4: Oo.
3: Ay goodness. Kadugay-dugay.
4: Councilor.
3: Bago. Nga asang ginatawo.

0: nasa sa kalibutan, may counselor na yung birth certificate niya.
1: Tignan-address mo sa Subunga City Council.
0: Di, mas magulang ako iya sa iya. Tihang palong ko sa Sien Marie Mabilog, kaya mo gaya manangalan niya, mahuya ka, ma'am. Kay imo ini-ordinansa, karon kay i-apply ini sa imo, hindi ka magtaos ang ahaw nga trip ticket.
1: Di ba siya may mga rason niya sa mga?
0: Anong irason mo?
1: Abogado niya lang kung
0: anong klase pang rason na sa abogado mo? Nga mga inabogado kita, nga istorya kami kaso de. Ang ginastorya natin, mag-transparency.
1: Balong ka karoon ni Uncle, dahil isa, alam na yun, may bulong sa
0: isa. Pag isa-isa, nyo karoon ni Uncle, nyo karoon, magat, dan ka mo karoon ay.
1: Pag-iinit nung ganyo, mga ko. Oh, si... Balong ka na karoon ni Uncle nga, karoon ng tao. Isa, alam na, tandaan mo, sinway na bulong sa isa.
0: Ay, ang abi mo, ano, Jed, ang bulong sa isa? Ang bulong sa isa?
1: Anong bulong sa isa?
0: Hindi ka may isa.
1: Ang mugit. Paalam sa imo to duan. Di ako wala na, anong bulong sa isa?
0: Hindi ka may isa.
1: Ang mugit.
0: Di, isubong pirmado na ni Yorme.
1: Teo.
0: Mulat na taong tara, Jumanovi. Another 15 days.
1: Oh,
0: pang-marites ka to. Ma'am, Councilor Sin, mahulat kami another 15 days.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag hindi pagid magwa ang imong trip ticket, panami agid maayong trip ticket mo. Kay gusto ko gid makita inang trip ticket mo. Kay ga huru-huro tong kilala namon nga accountant. Malantaw kami sa trip ticket mo.
1: Ang taon tagay, scrutinized.
0: Scrutinized ta. Kay ti ihabal mo, ay kasala, ikaw nagambal eh.
1: Okay.
2: Tatak, RMN.
1: Dito ay nagkikita, Simpo Busaydol.
0: Basi kung alang-alang ka mo, hindi ka mo malang-alang karon pagpuli nyo sa balay, inong ka mo migaman.
1: Tapos, okay.
0: Basi kung naka-simpo bla ka mo bago magtulog.
1: Malamig-lamig.
0: Kuha malang eh, ulayon naman sa pagtulog.
1: Gani man.
0: Migaman ah.
1: Kuha man kami miginambal, ulayon man.
0: Ulayon man ang magtulog.
1: Gani man.
2: Tatak, RMN.
1: Sige ah. Di salamat gid sa inyo pag-upod kag pagpamati. Radyo Man, Novi Guaso.
0: Radyo Man, Regan Arlos.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocort. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kasi. Oras, tatak, alas 9.50.
2: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm Fab Con. Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
7: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
10: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
8: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, ng mga suking butika.
11: Tok, tok, tok! Lecho Manok Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok. Tok tok tok, Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tataak RMN.
12: Ahoy! Kinikilir time!
13: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Power Nutrimix, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalo, panalo ka!
1: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigila yun, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Maayo ang lawas ng bata mo.
9: Sus, masakit naman ino.
8: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
13: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Oras, tatak, impunto alas 10.
7: This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12.
13: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
15: Community. Community Health Alarm. Kaupudi Papa G.
16: Nods. Urban Capsule.
17: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man ng harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner, practice kagidya sa good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
16: NANS Herbal Capsule!
17: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, bangod din sa kombinasyon sa 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
16: NANS Herbal Capsule!
17: Yara lang sa mga butika.
16: Megamon! Herbal Capsule!
17: Tutoy! Tutoy! Ahay! Bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat ang mapunder na ginatugtog sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan inaasang nag-kilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman!
16: Megaman! Herbal Capsule!
17: Yes, partner! Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang ganas, stamina, resistensya, kag-imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Honigotwi, tungkat-ali, kag-ginse nga amo ang nag-boost sa imo libido. Nag-enhance pa sa stamina, nag-improve sa erectile function. Paagi sa pagpadamo sa testosterone, nag-promote sa nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sa stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies. Agod nga magsuporta sa imo overall sexual health and potency.
16: Megaman Herbal Capsule.
17: 30 minutos lang, partner.
16: Yara na ang panating. Megaman Herbal Capsule.
17: Mabagal sa mabutika.
16: Nuns Lemon Oil.
17: Hala, kariski, siga pa. Is isa patudo hasta magdalapat-ad ang panit mo. Partner ang pangaris case mo nga ina, sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangaris case mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa ng lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton. Nons, liniment oil. Yan eh, para mapatahaw ang palangatol sa katiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa Nons liniment oil. Marilive kag diya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang Nons liniment oil, hindi na gid ka makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent. Nons liniment oil. Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadagat kag migraine. Bangod sang iya advanced formula. Nons liniment oil. Mabakal sa mga butika. Nons corn coffee. Partner, nga amo kasi na pagbasa sang imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. Hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee partner. Nans Corn Coffee. Oo partner, kay ang Nans Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nans Corn Coffee caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagkanerbiyoso mo. Nans Corn Coffee. Ang nami pagid sang Nans Corn Coffee partner kay ginaparbo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Nans Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika. Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Mega Man Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Mega Man Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
18: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: At malina habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kabankalan City.
21: Anong ginabatsyag mo before pa maikaw nag-inom sa DTX 500?
20: Ang left ko balang mata, inang minagasakdol, kag-domi-jumi nang ano na, hindi na ko kakitat. Nagpakal ko dahil sa DTX, inang tulo abilog, isa ka stabason, sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-duwa ka kapsol, yung pagkaubos ko sir, may alibyo gate, subong gimintinans ko, nag-itser ka namin, nag-itsa ako nga mata.
19: DTX 500!
22: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon, ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod pa siya na karoon ng diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
23: So good lang, Sir JP, ang pagdako sa Tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang ignakaon. Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Ganto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinunod yung dako dyan. May tani kong naka-ano, DTX 500. Diyan paano mabuligyan ang metabolismo?
22: Correct.
23: Ang problema, way pagid gakaunutan. Way gakaunutan, way gakaunutas. Tapos, way pagainom DTX 500 by TCD. Dako yan eh.
22: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kangay sa heart disease, kag heart attack.
23: Kung ako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, gioxidize na. Mga rason nga ga problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, Dani, kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, man-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdam mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
19: DTX 500!
24: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times bala na. Yan mo naging 2 times to. So, 136 na lang ang sugar ko.
19: DTX 500!
22: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risks kung dako ang buyon. Kaagaysang high blood pressure, tag-stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
23: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi, magsigi kaon na mo tamis. Likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pankreas. Post. Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sa insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress imo pankreas, igubay. Here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Eh. Sige yun, pag itkaon sa tamis, kagabusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pankreas ang insulin. So, maulat ka, nga mabankrap imo pankreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang nakakuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pankreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, kawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa selula sang pankreas, ang mga cells na kontrolahon din, Sir DP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
22: Gusto.
23: Kung maumpawan pa.
22: Oo.
23: Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ng imo pankreas, balik normal. Tapos, makaproduce na na sa nagkakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress, ng katabo na free radicals nga mong kapag-guba sa pankreas, man-neutralize niya, Sir GP.
19: DTX 500!
0: Imo pangalan na, partner.
1: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
0: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
1: 470.
0: Saan-saan ka nagsugot inom na DTX 500?
1: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at
0: isa. Ilan na lang imo nga blood sugar sang last mo na pa-check?
1: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahamal mo sa ilo?
1: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
19: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
10: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bakit RiteMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
25: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
26: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
27: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
28: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
29: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
30: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
31: Yaa, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-luoy?
30: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
32: Ga-entra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
31: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibod siya, gogo?
30: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu mag-ikay paliho kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
32: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyende ka! Ha? Hala?
30: Mang!
33: Ay, di mo ginayalin ang gugmayaling. Akamakin ang lahat, masunod ka lamang.
34: Ano ka
33: diba?
34: Na?
33: Oo, sometimes.
34: Diba? Love conquers all.
33: Oo.
34: Kamu na galing once.
33: Pero galing kiti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
34: Gani man.
33: Tanugon.
34: Ang mga ginakaralan gusto nila yung ang ilang bata. Mangin good balang future.
30: Kung ako, mahambalon. Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini,
5: kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kuna ko, Mahambanon! RMNDYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City. Sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kuna ko, Mahambanon!
29: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Char, Fab, Car, pamong kumakablum, tanggal amoy kulor sa bango ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kipot mo kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, birthday. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaral. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredyente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
13: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
15: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ngilaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tsyansa na ikaw atakihon sa korason tungod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
17: Dr. Pinoy's 1 capsule
16: may omega 3 fatty acids. Ngilaga bulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
17: Dr. Pinoy's 1 capsule. Masalika, sagto pa.
18: Alas, Jess, this is Ais.
29: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
4: sa Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
4: Asal rikang
3: epektibo.
4: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
3: Yung may D3.
4: Magabuti ka.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
4: Mabaka. Sa mga butika.
3: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
3: Yung may D3.
9: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, opdan nato ng RNN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente na pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RNN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RNN Freedom Run. Happy 20th anniversary RNN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RNN.
11: Number 1.
12: Mayong adlaw sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ari naman kita ubdanay naman kita sa aton nga isa naman ka edisyon sa aton ning programa kun ako pahambalon kag si sino naman ayhan kasi sino naman sulat sino naman may problema pero di naman may problema mo. Pero sige lang kay advice mga kami ni Delilah. Ari na ang problema naman nga taga naman sang advice ni Delilah ang sulat nga ipadala ni Tiray. Tiray, birada na.
13: Maayong adlaw lang sa tanan. Ako si Tiray, 45 anyos, may bana kag kabataan. Tawhay na taning pangabuhi namon kay kadalag ko na sa kabataan namon. O galing ang problema ko ang mga in-laws ko kag ang bana ko. Basta gani pamilya niya ang maghuder sa iya, hindi gina siya bala makapangindi iya. Agud mahang panyo na sang lubos ang akong sulat, ari ay suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
14: Ami, ari ka man. Nagpamahaw ka na?
13: Oo, niyong. Kwani, birthday sang tiya ta. Si Chekun Sing bala?
14: Ay, ugali! Oo, birthday agali, boss, no?
13: Oo. Amo na nga nagkagtuwa ko diri sa imo. Kung anong irigalo ta sa iya, eh.
14: Ay, ay, ay, ma'am.
13: Ah, Ami, pwede man na siguro nga wala ta sa regalo sa iya, ah. Ano? Ay, ah, hindi ya pwede nang kabalo ka nga siya na yung tiya namo nang nagbakalsad to sa mga projects namon sa eskwilahan, ah. Amo na nga dako, ginakabalas la namon sa iya. Ami?
14: Ate, wala problema. Maluto, tatatlo ka po tayo, boss, eh.
13: Tatlo, Ged? Hindi pwede isa? Pwede man nga mabaka na lang talatsyon nga gamay nung nag-singko mil taan.
14: Ate, pitikit, pitikit!
13: Ay, hindi ko na yan magpagwasa. Amo na yan kadakong kwarta sa regalo, ya. Sobra, naging na yan hulyo, ya.
14: Na? Teray!

0: Ay, si tatay gindala ko noon nila sa ospital kaya nasakitan siyang san.
1: Ano ging kaon niya, how?
0: Naslakbalo. Nagurunot na wan. Magkanto ko to, anay. Dulungan ko to si tatay sa kwarta.
1: Naman?
0: Bang! Tiray. Amay ko na bala. Hindi ko na yung matalikdan.
1: Para man ang mga utod mo. Sila naman eh. Kaysa nagligat kita mo to nagastos sa yasan admit siya.
0: Hindi ka rin pag-isiping amay ko, ha? Kaya nagapangita ko kwarta para sa pamilya to. Mm-hmm. Para sa ilang akong kinahanglan nila, may ihiyata ko sila. Oh!
1: Ano? Julio?

0: Sa din si Papa, ma?
1: Sa din pa? Konti ato sa ilan ni Lola kag Lolo nyo.
2: Maapas na tunong!
1: Kagmano ka mo to?
0: Ay, mamasyal lang sa ilan, ma.
1: Hindi na. Pagpaymunong ka mo, ha? Magasto naman ka mo sa inugplite nyo.
2: Ma, ato man to si Papa. Upo na ka na ng puli.
1: Lugay, gani ka mo, ha? Pagtulolo ka mo, siguro may muta. Baka mga kuhaon. Hindi kay masunod ka mo sa amay niyo nga galastuhan ng permi na kasunod sa ulo.
2: Ma! Ma!

0: D3Pi Health News, D3Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakikagulaan ako sa resistensya. Nagaluya ako po. Matya, isa na nakabulig sa akon, ano ang D3Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsan sa lawas.
0: D3Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.
2: Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang uba ni D3Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imutulog, sir boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3Bio, nami imutulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3Bio.
2: Nga wala sa plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid which basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics.
2: Ano? Meaning pa, sir boy, kung pag inom mo D3Bio, the BC of D3Bio, may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
3: Himuson.
2: Himuson, buhi ang good bacteria.
0: D3Bio!
4: Ako si Borge, nagabantay sa luna ko nga may Alzheimer disease. Tumanag din ka malipaton. Hintry namon patumaro sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod din na sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga
2: butka. Now next!
3: Ang good bacteria nga produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin. Alin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize. May himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amon na niga promote si imutulog. Nga ah, magtulog ka na kainog ka D3Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo D3Bio, Sir Buyao. Pag inamon si D3Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapat tayo isang bad bacteria.
3: Ang plain D3 na yan, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3Bio, duwa.
2: Paglabay, himos din ang mga bad bacteria. Kanami sa D3Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no? Ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kuhan.
3: Ginapaman ko lang na kinamplify ko lang na siya gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi na rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas kahimo ni D3man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi ba na halin to sa ila? Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kundiin kinhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin na nga lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila yan magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa D3Bio, nami din tulog sa process. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3Bio, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imutulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imutulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO, may plain D3. Paman pa!
0: Paman pa! D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. O wax ko pa lang kapag inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na ako ng buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3Bio Health News!
6: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tigang aplema, afford pa.
9: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
10: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
11: Ako man!
10: Kisa nagasakit kag nagaluwa kon mata sa kasilaw sang screen.
9: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
17: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko kag wala na nasakit ang akong likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang akong sakit. Salamat, kidney care.
18: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
19: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uwi ng sakit.
20: Plus Gold.
21: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
20: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
24: Santon Plus
23: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
24: Dobling sangkap sa isang kapsula.
23: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
24: Santon Plus Herbal Capsule,
23: ang Suplemento in 1 na maasahan.
24: Suggested retail price, 13 pesos lang.
23: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
24: Santon Plus
23: Herbal Capsule.
24: May mangosteen at malunggay.
23: Dobling sangkap sa isang kapsula.
24: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
23: Santon Plus Herbal Capsule,
24: ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
23: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
25: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid paayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
26: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Supple Plus Gold.
21: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
20: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
27: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
28: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
29: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
30: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
31: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
32: Alas 10:33.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
33: ACS. Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente na pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
34: Mega Man Urban
0: Capsule.
1: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
0: Herbal Capsule.
1: Wala side effects.
0: Wala palpitation.
1: Kundi ginapabaskog pa ang imo korason.
0: Yara lang.
1: Sa mga butika.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inoman law-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life extension vitamin D3.
8: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ng kispot mo ko nung isa, extension vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aabang. Gato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang life extension vitamin D3. Sigurado, effective.
4: Life extension, vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Talk RMN.
12: Number 1.
13: Nay, may kwarta ka pa na?
14: Wala!
13: Sobra ka naman. Napamangkot agil lang ka sa nginay eh. Singgitan mo gid ko yahaw.
14: Nga ah! Ihatag mo naman sa pamilya mo? Igasto mo naman sa ila?
13: Hindi ah! Malagaw ta!
14: Tag! Maalot akong maubos ang kwarta at ang adugay pang sweldo mo, matanga? Mangutang? Maikutagaan naman sa pamilya mo, magtangla ka to sa ila?
13: Ano man! Nga ka na istorya ta! Nadalahing mo gina pamilya ko! Kunitin ka sa ila, pinipos ka! Damo istoryo!
14: Hindi ako maakig na sila na amas na kapulos ang kinitaan mo! Kay kada bulan, halos dako ang natag naton sa ila!

0: Ay nak, maayo kay nakapasyar ka mo di sa balay. Ay tiray ba o, kung saan o lang kami di madumduman ba?
1: Ah, damo ko ba sa balay, nay, ah?
0: Dalag ko ng mga bata mo, suguon mo sila eh.
1: Mga tamaranay.
0: Totoo, Julio. Maano ta mag-birthday ko to?
2: Maanya ko lang to sa restaurant, nay, ah.
0: Ate, sige, aki, updon ko man ang mga tiya kag tiyo mo.
1: Mga ako ka naman, dasan ikaw ta na magasto?
2: Hipos blahan, nay, tiray eh. Eh, sinanay na istorya ko. Karoon lang tamang istorya na ibala sa balay, pwede.
1: Ha? Julio?
2: Nungkay pinastos, ha? Nungkay pinastos din. Kay, narespeto kaya bala ang pamilya mo. Gani, respeto man ang pamilya ko. Pwede lang. Ha?
1: Julio! Shake your body, baby, do that conga, no. You can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no. You can't control yourself any longer. Mamulso ka, Ged!
2: Ang manong ko! Mangisi-ngisi sa ginimo mo! Tilay, anong problema mo? Kung nagagasto ka, nagahatag ko sa pamilya ko! Ikaw ka rin napabayaan ko ba nga nagahatag ka sa kwarta sa pamilya mo? Na pinangamudayan ko?
1: Julio!
2: Ang lahat yun! Nataguan na kasakita ko! Kaya wala man! Atag mo na sa imutanan! Kagaraman sa imutanan-tanan! Hindi bla?
1: Nasakitan na ako kay basta gani pamilya mo maguder sa imo, wala ka gidagabalibad.
2: Siyempre pamilya ko na! Nga, abi mamalibad ba kuya kay pamilya ko na? Wala ko ani gabalibad sa pamilya mo? Ha? Kaya wala man, gabalibad ko? Wala! Ako gani naghatag man ko na sa ila? Tapos, ikaw ya, isipan mong pamilya ko?
1: Mawadaan ka sa kwarta, makadalagan kita sa ila, ha?
2: Oo, oh, kay pamilya ko sila mo! Wala ko nagkadalok na sa ila! Sa pamilya mo, guru eh! Kaya hindi mo sinapagpadako sa inyo? Sa imo? Ay, dalok-dalok imo kasi babae ka? Naginusulgit ko kung nga ikaw pa na pangasawa

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si Jovin. Sobragid kataas na ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa sining edisyon, ato naman hisgutan Doc Nelson ang ampalaya. Ano bala ang mabulig sining ampalaya?
3: Yes, Doc Erwin, ang ampalaya o sa ginatawag naton nga charantia. May ara siya sang charantin. May ara siya sang polypeptide P nga sa diin. Amuni siya nagabulig panubo sang aton nga blood sugar. Sunod sa mga pagtuon, ang pag-inom sang suplemento nga may ampalaya. Ini nag-help sa pag-regulate nga para makontrol ang pagtaas sang aton nga blood sugar. Ginabuligan niya ang aton nga pancreas nga mag-create sang hormone nga insulin para makontrol ang aton nga blood sugar. So, muna ka nami ang paggamit.

0: ay ampalaya o kon bitter gourd makabuli gali na nga magkinis ang aton nga kutis. Kagang nakanami pagid sini Doc Nelson, mataas ang iyang vitamin C. Meaning, pagagati kita sang Santon Plus Gold, ang level sang aton vitamin C, ginabuligan man niya nga mag-angatirmi. Plus, kung aton pagid kombinisyonan sang Santon Vitamin C Doc Nelson, kanami na sang resulta, malikawan ta na ang makahaladlok nga mga grabe nga mga balatian.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako gali sa Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akon niya regla.
1: Santon Plus Gold, bakal sa mga butika.
3: Ang ampalaya nagabulig sa aton para batuan ang kanser.
0: Mm.
3: Oh, may ara siya mga certain compounds dira sa bitter gourd or ampalaya nga sa diin nagabato para malikawan naton ang kanser. Cancer sa stomach or colon cancer, lung cancer, malikawan naton ina bisan pa ang ginatawag naton nga breast cancer. Oh, malikawan ina kay nga inigali ang ampalaya. Pag nagkaong kita sang pagkaon nga ampalaya o utan nga ampalaya o nagainom kita sang suplemento nga may ampalaya, ini siya nagapromote sa pagkapatay sang cancer cells sa aton nga lawas. So umuna ka nami, pag inom sang Santon Plus Gold, no, wala labot sang Santon antioxidant nga nagapatay sang cancer cells sa lawas naton, may arap sang ampalaya nga nagabulig pamatay sang cancer cells dira mismo sa aton nga lawas. Kag siyempre, nagabulig man siyang i-control ang aton nga blood sugar para hindi kita dali mabulag, Dok Erwin.
0: Ari pa, good news, Dok Nelson. Makabulig pagid pagpanubo ang ampalaya sang inyong mga cholesterol level, no? Kung taas inyo cholesterol, mas risky ka nga magka hypertension. Kag finally, ang ampalaya, Doc Nelson, may ara ini siya mataas nga fibers nga amo makabulig agod nga hindi magtambok ang isa ka tawo. Kung napaitan kamo magkaon sang ampalaya, Doc Nelson, pwede lang gininyo inumon ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may ampalaya ina, kag i-combine mo na ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C. Agod nga healthy ang aton nga lawas kag malikaw sa problema sa diabetes.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Maayo ang lawas ang bata mo.
13: Sus, masakiton man ino.
12: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
18: Rest Time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
17: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: D3 Bio!
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sadlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3 ngamay physio! Ang physio! Ngayon may D3! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher.

0: Saman ka na registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uho.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Makakas, magabuti ka.
5: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
6: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strong Max Multivitamin.
7: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
6: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
11: Alas 10:48.
12: This Time Check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kitsang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
17: Santhol Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
17: Santhol Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na,
17: lalakas,
19: at gaganda ka pa.
17: Santhol Plus Gold.
20: Ako si Eunice, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santhol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
17: Santhol Plus Gold.
19: Mas pinalakas,
17: pinagaling,
19: pinahusay.
17: Santhol Plus Gold.
19: Pili sa mga butika.
21: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
22: Ang diskartis ang inong budira.
23: Rexido Forte.
24: Mas dasig banat sa abat.
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Santhol Plus Gold.
26: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko Santhol Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
17: Santhol Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
27: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.

0: naglaing gid lang buot ko sige nang balsang bana kung nga naginulusol siya nga nangin asawa niya ako kay dalo ko kuno. Syempre nagapigar man ako sa kinitaan niya amo nga dabantayan ko siya permi kung maghatag sa pamilya ya. Oo, gahatag ko sa pamilya ko, pero hindi pa rin ako dako sa nahatag niya sa pamilya niya. Nagapugong ko gani, magastos sa mga bata, iya, karoon ko pamilya niya. Nagapahala lang siya. Kaya ang rason niya, nagabuligay ko na sila mo. Te, sa inyo, bigay ng among pahambalon, tiray.
1: Tiray!
2: Tiray, ray, ray, ray.
1: Do ka ano? Amo na ba lang hatagay ba lang, no?
2: Di.
1: Hatagay sa pamilya Sophia.
2: Oo.
1: Obligasyon ba lang ang maghatag sa kamusin?
2: Hindi, hindi.
1: May ara gid bala taripa. May ba- dapat balance gid bala.
2: Dapat nang
1: ano. O dapat mahatag sa piyak, dapat mahatag man sa piyak.
2: Ano man? Kinanglan guro, ano? May listahan ka na nga sa sini nga adlaw
1: nga
2: sa piyak. Subong nga adlaw dito naman sa piyak. Sini nga adlaw dito naman sa likod. Yes, tubang. Dumay mo ka na guro, may listahan ka guro. Parang wala na lang ano.
1: Wala isipay.
2: Wala isipay.
1: Para patas no.
2: Te, galing kay te, amo na bala. Butang takon, ikaw nagluto. Masakupon mo pa sila? Siyempre, kung may sobra lang.
1: Mm-hmm.
2: Kung amo lang na pangatag mo, pero kung wala, hindi mo na obligasyon nga mangatag.
1: Oh. In tsak, tumatong ambay, yung ginapigar yung iyang abana sa iyang kwarta. Pamilya, may pamilya na kami.
2: Oo. Correct, gid.
1: Kung ano lang tawon, wala na sila yalabot. Both parties, sa piyak at piyak, sa side mo, kag sa side sang bana mo da.
2: Kaya nga,
1: kung ano lang yung matag mo na, puwai ka mo yung obligasyon nga ihatag mo, gito yata ng tanong, tungkol may pamilya, ka muna nga inyo na mo.
2: Kabudlay, managagaling kung kaisa sa mga pamilya, pamilya sang imo pamilya sang bala mo. Kaya diba sang kahapon na mo manang ginlaygayan pa,
1: ate, pamilya, oo, man pamilya man to.
2: Oo, subong pamilya naman.
1: Pero tutuod, ginaiyan nga katabo sa pamilya nga may amuna, may mga hisa-hisa, may favoritism.
2: Di, amo na budlay kung kaisa. Ah, naano man, nagpangasawa ka mo. Nagpangasawa, nagpalamana ka mo. Ang sinunyugin pa kaslan.
1: Mm-mm.
2: Ang baye nga na, or ang pamilya ya. Oo, oh, okay lang na, nga mapakasal ka sa babae, pakas ka do, pakaslan mong bilog yung pamilya. Pero na to the extent nga yung ano ka gida sa ila?
1: Mm-mm.
2: Nga mahatag ka gida, kung wala, wala.
1: Mm-mm.
2: Kung may ara, kung may sobra, yatag.
1: Hindi, di ka ba lumang hindi ang bana eh.
2: Ito, amo ng
1: problema. No, nanotice mo.
2: Amo ng problema.
1: Amo ng problema kung kaisa sa atin, hindi kita kabalo mang hindi.
2: To, asawa man to.
1: Asawa.
2: Subong ba na naman.
1: Oo. Problema, di, pamilya.
2: Na, oo. Ti, amo ginayon.
1: Kwarta naman!
2: Ti, kayo kung mag-asawa, kwarta
1: mo ginayon problema. Alam man niya, money is the root of all evil. Hindi, adamo, obligat, kwarta. The wrong use of money is the root of all evil.
2: Correct. So, ako yali, pay kuya kung damo ko kwarta ya.
1: Ako man.
2: Kay damo ko mabuligan.
1: Correct. Di buligan man tanda be.
2: Wala ko gani kwarta.
1: Maloon ko daw pa swipe be.
2: Ti amo na gani.
1: Baguri lo mo, hindi ka mapaswipe sa ako. Sugid-sugid ka.
2: Wala na gani, inubos ko gani. Kung,
1: Zero interest mo.
2: 12 months.
1: Buwan year lang. Uy, pa na yan.
2: Mm. Yeah, diba?
1: Patason mo malang na yan.
2: Patasa mo kong gabi.
1: Depende. Ay, ambo talaga.
2: Eh, amo na.
1: Kwarta naman eh.
2: Oo eh.
1: Basta kung para sa pamilya nga kwarta, eh, amo. Kag, istoryahan yung nga mag-asawa. Amo gina, ang sala, bisang laki, wala, iya gina-istorya ang iyang asawa. Sa, i-plastar bala? Kung mabulig, oh, bulig. Kung anong ma-desisyonan yung nga mag-asawa, amo na, ang final nga desisyon.
2: Galing kay konti kang kaisa. Ara man na sa pamilya man sang ano nga mag ako be may pangabuhi ng ako na bata.
1: Oo.
2: Hindi ko batasan nga mga hayop pa to.
1: Oo. Kay kabalo ka may pamilya sa
2: iyo. Oo.
1: Tigas gapanugod.
2: Kapala man na sa ila ya.
1: Gapanugod.
2: Kung may ko damo siya kwarta ila man na.
1: Oo. Kumina tag salamat.
2: Hmm. Hindi na kinanglan kun ikaw gini kanan hindi na kinanglan nga mga hayop ka sa bata mo. Kun ang bata mo mismo mo na nagadaho sa imo ya.
1: Pero kung ang iloy ano ba, kung pigado, gil, kag kung kakinanglano, nangabuhi ka na, tapos doon ka pigado, gil, sa imo gini ka na.
2: Oo, gaan mo eh.
1: Oo, araguro, ginayaguro nga niya. Bagay, ah. Buliga, may
2: ginayaguro. Ikaw mismo, kainchindi na daw sa sitwasyon.
1: Oo, ang kaluoy mo na lang sa imo nga gini ka
2: ikaw yung kainchindi, tapos istoryahon mo yung mga sawa.
1: Hmm. Tagari pag gino?
2: Na, dahil kinanglan, giday ni mama sa kwarta. Dahi,
1: oh, mapacheck.
2: Oo, wala gina problema, may istoryahon ka mga mga sawa, ah.
1: Gai, manda, busy nanay mo kay may panggasto-gasto ya lang sa bingo ya.
2: Ay, hindi pwede.
1: Pang pang madjong niya lang, pang...
2: pang shopping
1: pang, niya. Pang bingo.
2: Actually, pang pwede lang na. Pwede lang na, kung sobra na.
1: O sobra?
2: Kung damo ka na sobra sa nga kwarta, ya, pwede ka nakatag sa... Para kayo man mga tigulang, lipay-lipay naman lang na ilaya mo. Nang pang stress reliever, bala. Kahit ti boring, manggin mang sagat ka tinaras balay. Ti igaan ka sa kalingawan sa imong kabataan, iti.
1: Oh, diversion.
2: Oh, diversion. Pasalamatan na sa imo ginikanan, pero hindi nga, kay bisan wala ka na kwarta, kwa, anon mo ginpiliton, mo gin nga magatag. Hindi naman na usto.
1: Kag ikaw naman mahulaan, kag ikaw naman iyawang pangita.
2: Sang... Correct. Amo na.
1: Pangitanan mo? Amo na bala. Ang kailinit pag inaarang, ikaw na nga budlay sa kwarta mo, pangayuan kanila, tapos hindi pangayon nila, igasto bala sa wala pulos. Pag mahibaluan mo nga amo na, eh. Madulaan ka nalang gana nga magbulig, mag-amusin. Dumadadla kayo bala. Pero dalain naman na nga sitwasyon. Ang iyan niya ni, ang problema yan niya, ti, do, nag-ano sila sang hinatagay niya mo.
2: Isip?
1: What if hindi nalang maghatag?
2: Okay man lang ako na hindi ka maghatag, pero kayo wala man na madala sa inyo sinumpaan mo, wala na madala sa pinirmahan nyo, nga maghatag ka sa kada pamilya nyo. Ang inyo man lang na iakabubuton yung paghatag. Kung may sobra, hatag.
1: Kung wala?
2: Kung wala, wala, wala eh. Wala man na sa pinagapilit sa inyo.
1: Kung
2: hindi nyo naman naguro obligasyon.
1: Kung may kinanglan nga bululigan bisa tagsa-tagsa ka pamilya nyo nga doon ka emergency, na kinanglan bululigan da be, pwede paguro.
2: Pwede.
1: Pero arang do ka obligasyon mo nga do kada bulan o kada sweldo nyo, mangayo sila. Do ka hindi naman naguro in syakto. Depende naman na niya sa imo. Imo yung kabubuto.
2: Correct.
1: Kung may solusyon. Pero kung wala ka de, eh, budget na lang na gani. Okay? Sige. Padala. Padala ha? Padayo na pa padala sa sulat. Drisa to pala tuntunan.
2: Kung ako, pahambalon. Kung ako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilongo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang Tigang Aplema, Afford Pa.
4: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Sabat ka, ubo, ubo, ubo.
6: Untat ina, 2040. Hulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagdatol na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo, mag-2-siran, 2-siran.
7: 2040.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Oras tatak impunto alas 11.
12: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Bakit RightMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Ako, Glissi Carla, taga-Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na ko nun eh. INB Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang koptra. Nagpasalamat, Rico sa Iberi.
18: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
19: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
20: Gigan sa

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer
1: life. Kamusta mga kabyanan? Nagabalik na naman ang programa nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Ang aton pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlong leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos, next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain niya parte sa breast. Ang symptoms ini nag-vary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sa June 10, 2021. Sa sining pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay particularly because of breast cancer kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sa regular self-breast exam agang critical role sa screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw ang Life Extension Vitamin D3 recommended gid sa mga medical doctors. Mag Life Extension Vitamin D3, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede maka-istorya si Fatima Pamplona.
5: May bukol ako din man sa tape. Sa breast, nag-take ako vitamin D3.
4: Ang Life Extension.
5: Ay, oo. Nagkanto ko sa stat lab, ang bukol ko ay nabigyan, sir.
0: Diri ka na sa puro standalone kag may linibo ka mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kan exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch, located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangkadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocot. Himo sa extract sang down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
8: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
10: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
11: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Life Extension, Vitamin D3.
12: I'm Dr. Shizetsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: May problema ka ba sa imong pagpamuhin? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
13: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na? sa mancha, chocolate, putik, libag.
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Oras tatak, alas 11:15.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth. Humok ang tigang aplema, afford pa.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start,

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500!
4: Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600!
3: Bro. Kaya presyong suki na yung 700! Pero sige, bigay ko na 800!
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po! At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! Only one nasa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
5: Sarap magkasama!
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabot ka! TGX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Yung mga blood sugar test.
10: Ilan itong score ganit?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang yung mga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sa TGX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500! D3 Bio!
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
12: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Iski magwala ko ang maghanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya.
7: Mighty C! Mababaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mababaka sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
15: you need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
14: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
17: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.
18: Number 1!

0: Kamusta ka mo mga binalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang kasugpon sang kasaysayan sang matuod-tuod nga kabuhi ni ani nga gitpasakop sa iya BFF kag aton gintig-uluhan. A candle in the middle of the storm. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!
1: Day, day, sabihin na kita.
0: Natural, day. Anay na kita sa baray.
1: Pawala lang ba lang doon sa wala lang?
2: Ay, di, maano kita din eh?
0: Ariyo, ang ribbon na ginsulatan ko sang hello, guwapo ng world. Ibuka-buka, kay pananglit may magbuklo sa ato niya tomboy. Wala na na-duda, day. Siya na na.
2: Day!
3: Hello, Diana? Hello, Ani?
2: Eh, sino? Siya na pala ini. Sa pagkagwapo matuod niya lalaki and aw, este, tomboy galing. Kanami siya mamiste. Kwan, ikaw na pala ining si...
4: Ems.
2: Okay. Hi, Ems. I'm Annie.
3: Hello, Ems!
4: Hello sa inyo nga duha. Wala gid ako magpaabot nga makakilala ko sa isa kamatahom nga babae. Pagi sa imo, Diana.
3: Ay, huo bala, Ems. Guwapa gini ang mega, kuya. Oo, tanawa balang lawas. Ang tindog. Take note.
4: Gusto ka. Ta, dahil na ka mo sa salakyan ko. Mapaulian na kita sa balay, agad nga makapahuwayan na ka mo sa makadali. Makakaon kag makailis. Kag pagkatapos, amo galing pagkanto natin sa parlor, agad nga makita na ninyong inyo pag-aobrahan. Ako nang madala sa luggage ninyo.
3: Yay! Hala! Excited ako ah!
2: Pero tay, napanitagan mo?
3: Low type ka ni Tombak, so?
2: Hindi kinakilatis ikaw. Panilagi ang mga mata. Papayin lang. Hindi magpalata. Lakat lang na daw wala lang sa nagkakatabo.
3: Okay!

0: Dali ka mo dali. Dayon.
1: Ay, wow. Amoy ni parlor mo, Ems. Bongga! Kakompleto sa mga kagamitan pang pagwapa. Oh, kagkahamot. Ay, wow. Sa pagka-cold. Mag-amo ni gali. Magaputi kami sinikaawis ang amiga ko. Kagpatod, magadugan ang iya sinikatahom.
0: Tanawan nyo lang karon. Galante ang mga nagasulod rin sa akong parlor. Kag nagahatag sang tip, gani kun mahimo, ipakita gid ninyo ang inyong best.
1: Ani? Sure. Sure, Ems.
2: Oh, hello? I want a pedicure with foot spa, please.
1: Yes, ma'am. Sure. Have a seat. I'll give you the best service.

0: Matuod gid ang hambal mo, Ems. Kada ko sa nakita ko subong adlaw.
1: Ako man. Ay, wow. Kung mag-amo sa ning dalagan sang kabuhi ko. Madali ako makasupot sa madamo sa ning kwarta. Kag makabakas ang tanan ko kabagaluyag.
2: Siniling ko na gani sa inyo eh. Kung ayuhon niyo lang ang pagtrabaho ninyo dere. Kapos lang magpadamo diri sang kwarta.
1: So, mapauli na kita?
2: Hmm? Mapauli kita kang mag-shower. Mailis kay magwa kita. Manyapo na. Majaming-jaming kag mainom ng mga ginagmay lang bala. Ani, makaibalo ka magkanta?
0: Makaibalo man jutay ah. Bisan kanta, padala saot ah.
2: Wow! Matuod? Pero, nagainom ka alcohol?
0: Not much. Ang makaya lang.
2: Okay. Kuna mo. Dali na ka mo.

0: Oh, inom ka mo ah. Ah, hari pang pulutan oh. Pili lang ka mo ah. Diana? Oh.
1: Thanks, Ems. Abel? Oh, wow. Woo. Hey, oh.
2: Okay.
1: Sarap ng pulutan.
2: Ah, magaling sila din yung life mo. Taga, diyan ka sa Manila.
0: Ah, Ilocos.
2: Ah, Ilocana kagali.
0: Ilocano.
2: Oh, oh gali, no? Sorry.
0: No problem. Pero sa masunod, hindi na malipat, ha?
2: Promise.
0: Madawa pa ako sandalan sa inyo din ang mga lugar. I know. Mag-a-enjoy ka mo.
2: Wow! Makanta ta bala?
0: Sure! Gusto ko nga pamatian ka magkanta.
2: No problem.
1: Swaying room as the music starts.
0: Oh!
1: Strangers

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500.
3: Wala.
4: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
6: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako nuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
7: Supple Plus Gold.
9: Sa mga butika.

0: In polycotton, someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kung doble, okay. Mauli hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mauli hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
4: Santom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redder, among ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santom Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santom Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo gid naghambal nga maayo gid ang Santom Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Kubala kay Matama to nadula ang bukol.
4: Santom Plus Gold. Makak sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-blue. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka blue sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
10: Alas 11:31.
11: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
12: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
13: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: Be MX-traordinary with MX3.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500.
18: Bula!
19: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
20: Sarap magkasama!
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, nung kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pinambal ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber.
0: Silver, mabakal sa mga butika.
2: My name is Ron Antriasia, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
24: Number one!

0: Nag-enjoy ka mo?
1: Of course! Masadya ka aming hopdon, MC.
0: Mas nga nalingaw ako sa imo hopdon, An. Kanami kalis ang voice mo magkanta, ha? Manami ka pa magsaot! Ah, buwas, salay naman kita makadto. Kag sa weekend, mapabitch ta! Siguro, malingaw pag ina ko magtulok sa imo kon. Nagasok-sok ka sang stupid.
1: Sure!

1, 2, 3, 4. Perfect. Woo! Sa pagkataon sa imo ani. I like you very, very much.

0: Wow! Mag-ulo man at that?
1: Yes, Day. Kagari pang sing-sing, oh. Katahomi, di ba na?
0: Yes, Day. Ay, wow. Pero may kalong nagabakal sa gold jewelries diri, no?
1: Yes, Day. Gusto ko, samta naghihimugas ang blessings. Pagustuhan ko man ang pagbakalas ng kaugalingan ko sa tanan yung magustuhan ko.
0: Kadamo, naging gani sa mga nabakal mo. How about sa mga nahatag sa iba ni Tombax? Ano ka muna?
1: Palangga niya ako, Day. Kag nanamian man ako sa iya.
0: Ay, wow. Ka-okay, ginawala sa iya, ah. Hindi ka pa. Wala ka sabit. Hindi ka magbusong.
1: Gani. Kadamo na sa nahatag niya sa akon, Baladay. Pati kwarta, nahatag niya. Mapadala naman ako gani sa anak ko, kag...
0: Kagbana. Pero, Day, ano man? Naluyag ka pa bala sa bana mo?
1: No. Ang matuod, sa kadugay na sa akon din sa abroad, kagma 9 years old na ang bata ko. Nabatsyagan ko nga, wala na kita ko sa luyag pa kay Tonyo. Kag si Tuto na gilang nag-aangot sa amang gaduha. Gusto ko na nga makigbulag na sa iya. Nagaplano akong mapauli. Agod nga utdo na sang dalayo ng amon relasyon ni Tonyo.
0: Ani?

0: Hello, Tuto. Kamusta ka na, Diri?
1: Okay lang ako, Diri, Mama. Ikaw, kamusta ka man?
0: Ari, nagpauli ako kay nahidlawgit ako sa imo.
2: Sako niya?
0: Tuto, may cold water bala ka mo? Pwede ako makapangayo. Nauhaw ako eh. Kuhaya ba ako, please?
1: Sige, Ma.
0: Sabton kong pamangkot mga ina, Tonyo. Ina ang pinaka-importante kong atuyo din sa pagpauli ko. Hindi ako mag-untat sa pagpadala sang kwarta sa inyo, sang bata ta. Ang ginapangabay ko lang, obaye ang bata sang maayo. Ilabi na sa iya pagtuon. Siya na lang ang pinaka-importante sa akin. Kay ikaw, wala na sang bayan pa sa dugan ko. Gani ginakasubo ko. Nagpauli ako diri. Agad formal na makigbulag sa imo.
3: Oh. Ani?
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: That news was brought to you by Bingo Blast! Bingo Sasaya, Plaza Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
6: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
7: Untat na! Tusiran Forte! Hulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na butunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
8: Tusiran Forte!
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it!
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Gigan sa

0: Mighty Safe.
1: Mighty Safe. Mabasa mga butika. TTX 500.
2: Lay Lady La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: TTX 500.
3: Kailan nalang subong imo?
4: Sugar.
2: Tigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
1: gito. TTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm Fab Con. Bangong pumaka blue. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumaka blue sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
9: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbaras sa dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
10: Dr. Pinoy Squadin Capsule
9: may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
10: Dr. Pinoy Squadin Capsule.
9: Masalika, sakto pa.
11: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: Oras, tatak, alas 11.45.
14: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: That time check was brought to you by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
17: Grabe, kid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
18: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
16: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
18: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Gaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
19: Ohoy! Kidney care time!
20: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
21: You care? We care! Kidney care!
22: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
23: Supple Plus Gold.
24: Ako si JB.
25: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
23: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
26: Ako gali si Sherry.
27: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
26: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
23: Sample Plus Gold.
24: Mas pinalakas,
23: pinagaling,
24: pinahusay.
23: Sample Plus Gold.
24: Sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
24: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
29: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
30: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance.

0: sila ni Ani? Mga pinalangga naman yung mga tag palamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Ani nga aton gintiguluhan. A candle in the middle of the storm. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
2: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
1: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
3: Sample Plus Gold.
4: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang ipikto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
10: Talk, talk, talk! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalama sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, Unique.
11: Max Alaga, Max Protectado. With Unique toothpaste maximum fluoride protection, manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
6: ECS.
13: My name is Ron Antriasia, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Megaman Herba Capsule.
19: Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
18: Megaman Herba Capsule.
19: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
18: Megaman.
19: Mamakal sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
20: Ito si Eunice. May ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
3: Sample Plus Gold.
17: Mas pinanakas,
3: pinagaling,
17: pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
17: Sa mga butika.
21: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
22: Mami, itigil ang drama.
21: Angeline,
22: may na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: katimpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sunthorn Plus Gold.
8: Ako gali si Bander, may lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Sunthorn Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Sunthorn Plus Gold kay nadulang akong na ulcer.
7: Sunthorn Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow, mas pinagaling pa?
10: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
10: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
20: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
21: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa suki ng mga butika.
22: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
23: Nuns Liniment Oil.
24: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
23: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
24: Nuns Liniment Oil.
23: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
24: Nuns Liniment Oil.
23: Feel better, live better.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cysts ko sa ovary. 3 cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
11: Santum Plus.
10: Herbal Capsule.
11: May mangustin at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santum Plus. Herbal Capsule.
10: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
11: Santum Plus.
10: Herbal Capsule.
11: May mangustin at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw.
10: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santum Plus Herbal Capsule.
10: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.
12: Oras, tatak, impunto alas 12.
13: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day 1. EQT niyo mo. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
15: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
16: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
17: Rexino Forte!
18: Masdasig banat sa abat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Uy, 150 over 100 dali.
22: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
21: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
22: Ay...
23: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
24: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
25: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
26: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Upo,

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ako, Glissi Carla, taga-kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko nun eh. IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nulis sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na domay matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi Mabakasa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ang mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm Fab Con, pamung pumaka bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
8: Charm Fab Con with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.

0: am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Parekoy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
5: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan Targitana sa Udto. Karong adlaw kita subong mga kabyanan nga Martes. Yari kita sa Petsa 30 sa bulan naman sa Hunyo 2026, katapusan ng adlaw sa sininga bulan. Sa sininga tuwing 2026, kumusta lang ato nga mga suki sa kanginan, tabok sa kadagatan, kaumahan, kagabukiran, welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines, bilog nga kalibutan, basta may mga internet, nakatutok na diri sa RMN Iloilo. Sa ngalan ni Radyo Man Don Dolido, iningin nyo alagad, Radyo Man Ronel Sorbito. Mga dalag ko din mga impormasyon ka mga balita nga ito nga pagkatutukan mga kabyanan subong adlaw. Diri sa ito nga pagpangalagad. Dugay-dugay, mangin kaupod ta ang harapang Franco kag Troy. Atong duha ka masahista mga kabyanan nga nagtapungulay dira sa Bulilaw, Manduriaw. Bangod guno sa babae. Ayaw guro ni isuggest sa ila sa lain tanalang ni nga bagay pamatudaan kung sinong basko gay. Naibaluan nga nag-viral ni sila to. Bayara ka na video, Leo Gunay. Parang may ang mga way nakasubaybay, makabalo. Kay matubangay sila subong for the first time kaya nagligad na interview si Franco. Si Troy kay ina na interview man diri sa Arimen Iloilo. Pero way pa ni sila kaagi nga nag-atubangay. Subong, patubangon tang duwa kay ini mga kabyanan, wala nag-armasanay. Nagpabalas lang kay after sa tapungulay nila, nag-ayuhay na sila. Pero why sila sang siling masinsinang usapan? Magluwas subong nga udto nga mag-istoryanay sila dire sang natabo mga kabyanan. Ah, dati malang abdanay sa isa ka masayan na. Pero ti sa ulihi, may mga ara sa mga bagay nga daw hindi magustuhan, parte sa babae, sa uyab ko no to. Biginiga katulgin ng ulo, tabasas mga uyab mo. No? Kaya karon tani dugay-dugay mga kabyanan diri sa atong pagpangalagad, why are masanay lalaki sa lalaki ah, no? Ang isa lang di ka natalupang dan ko nagistorya sila nga dan why are masanay linga why lang ya pulihay. Why are masanay? Pabalas lang ni. No? Sports lang. Pagkatapos mga kabyanan nagkamusta nay sila. Pero kung siling nga daw masinsinan kay although nga ti duwa sila daw nag patawaray, istay patawaray naman. Pero way pa sila sa masisinang usapan, gid. Anyway, dugay-dugay, manging kaupod na diri sa ato nga pagpangalagad. Diri sa RMN Targitana ay sa Udto ka nagapangayo man sa pasensya sang iskandalo nga nahimo nila mga kabyanan dira sa barangay sakop sang Bulilaw, mga kabyanan sa distrito sang Manduriaw. Karon tani dugay-dugay diri sa ato nga pagpangalagad. Diri sa RMN Targitana ay sa Udto. Ay kun ano gid ang matutuod nga natabo bala sa likod sa sininga mga istorya, no? At least once and for all ma-settle na gid kag matapos na. Gabilib man tagani although nga ti why naton gina dayaw ang paginaway kay kun pwede man madala sa istoryahan ay amo na lang tanin ang imuunta. Pero ti kun sa away sang ibang nga masanay, ang ibang ganin nagkakadalahig pala, katong natabo sa Limudyan, lang tawato sa Limudyan. Ang away to mga kabyanan sa namatyan, nagginabutay sila armas to kang nagtiniruhay, may nasa labat pa yan nga nagapungko malang sa Piakbalay. Ngalunsay, nagkalamatay ang mga biktima dira sa banwas ang Limudyan, Iloilo, kag isa pa ka admin officer, 3, ang suspect mga kabyanan nga nakapatay sa sining duwa ka mga biktima. Dira sa Banwasang Alimodyan, Iloilo, ila niya o. Pabalasanay lang sa nagwa ang balas kag gamay nga pakrisanay nag-ayuhay na. Anyway, balikan na karon ang detalye. Diri sa ato nga pagpangalagad kag panawagan ni Mayor Alfecheto sa tinawo niya kay nag-aobrama lang sa LGU sa Alimodyan, ini nga suspect. Ginapanawagan subong mga kabyanan nga mag-surrender. So anyway, check na rin karon diri sa aton nga palatuntunan diri sa targitan ay sa Udto. Samtang sa pihak nga bahin, Barangay Barrio Obrero sa Lapos nagpabutyag nga wala pa naka-coordinate sa ila ang National Government kag Iloilo City Government sa implementasyon sang Bigay Bigas sa Masa RISE Program. Sakta man na karon mga kabyanan ang latest impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad diri sa targitan ay sa Udto. Kag sa pihak nga bahin, wow, taban dugay-dugay ang pila ka mga update report mga kabyanan. Upod kay Radyo Man Joel Franco kay ang disaster preparedness suno sa OCD. Katong danan inisang tanan kag indi sang pila lang, no? Sa labinigid sa tion mga kabyanan sang mga kalamidad, no? Dapat indi naton pag pabayan kay dapat sa sulod sa 72 ka oras matapos maglabay ang kalamidad dapat nga mapreparahan mga kabyanan o mapasiguro ang kahandaan sang mga pumuluyo para makasurvive sa sulod sang 72 hours or bot silingon sina mga kabyanan ara sa tatlo ka adlaw, no, dapat makasurvive ka kundi ginigo sang disaster kalamidad, dapat makasurvive kita for 72 hours. Anyway, balikan tari mga kabyanan diri sa aton nga pagpangalaga diri sa targitan ay sa Udto. Aran atong aton nga mga dalagko nga mga balita. Si Presidente Marcos gin-cancel yang pagtambong sa presidential luncheon agud gi mag-monitor mga kabyanan kay sige kuno mga protestada sa EDSA. Pero nagatipon da mga katapos ang Iglesia ni Cristo angot sa sining kaso mga kabyanan kontra kay Senator Marcoleta. Isa ni Baluantang ang suporta sa INC. Ara kay Marcoleta mo. So ginamonitor ko no nila subong ang area sang EDSA mga kabyanan bangod sini. Grabe ko nung traffic subong to. No, sige monitor sang MMDA angot sa sining rally sang INC o Iglesia ni Cristo. Ang ambal ganito daw may ara sang isyuhan na isang ticket kag ito ang mga salakyan eh. Kay daw naga balabag na sa dalan ang mga salakyan sa sini mga rallyista nga kinanglan na ito o isyuhan sang ticket, citation ticket bangod sa pag violate sa traffic rules mga kabyanan dira sa EDSA area. May baluan nato ng EDSA mga kabyanan, shadow ka traffic ni, shadow ka madugo nga lugar kon trapiko, congestion sa trapiko ang pagambalan. So gadi naguso subong to ang magarali kabangdanan subong mga kabyanan kung dito ka sa tunga sang EDSA hasta maghapon do hindi kakahalin. Amo na matuntod nga sitwasyon to subong. Amo na makita ng mga picture subong do galungo na lang kita Radyo Man Mark. Sa Iloilo gani gamay lang ang traffic, madili lang tag 5 minutes mas traffic man kayo man. 5 minutes lang hindi kalabay dali-dali ah. Masiling ka na ng traffic. Tiyan, much more kung ito kung sa EDSA, oh. Doon ginatotdan ang buli mo. Much more kung doon ka pala malas ka kay bangod niya. Doon may malupok sa latrasan mo, Radyo Man Mark. Agalalain ka, guro mo. Kagi ka na. Kagasakay ka mo sa salakyan ka pala malas na. Kaya doon magwa na gid siya. Di ko nara ka sa EDSA. Kag amo ng matabo sa imo. Anong imuon mo? Mabalon ka plastik. Tapos ka gid. Ara na to ang Manila Station. I-check ta na yung Arimen Network News. Check taning sitwasyon dito sa EDSA mga kabyanan sa sining rally sang INC. Kagiban pagin naton nga magdalag ko nga balita nasional, i-check naton. Standby, magabalik ang targitan ay sa Udto.
6: RMN Network News.
7: Samantala, hinig kita naman ng seguridad dito sa Malacañang. Sinarado ang dalawang gate ng compound at ang JP Laurel gate lamang bukas para sa pagpasok at paglabas ng mga sasakyan dahilan ng mahabang pila dito sa compound. Gayunpaman, tuloy-tuloy ang operasyon at trabaho dito sa Malacañang. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak, RMN.
2: Kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Hindi pa masabi kung anong oras matatapos. Makibalita tayo kay Radyo Man Chelsea Arcilia. Radyo Man Chelsea!
8: Siksikan pa rin ang mga humigit kumulang 10,000 relihista na miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument at White Plains ngayong Martes. Ito ay dahil sa mga relihista na nagsasagawa ng programa sa nasabing mga area para ipahiwatig ang kanilang pagsundina sa umano'y pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta sa ugnay ng umano'y campaign donation ni dating mambabatas Mike Defensor. Maging ang panawagan umano sa gobyerno na gawing transparent ang investigasyon sa korupsyon at panugutin ang mga sangkot dito. Sa kabila ng girian kanina, generally peaceful pa rin umano ang nasabing aktividad ayon na rin kay Police Major Hazel Asilo, spokesperson ng NCRPO.
9: Sa ngayon po, although maulan, generally peaceful, wala na po tayong namomonitor na nagtutulakan, naging maayos naman na po yung sitwasyon. Although kahit wala silang mga permit, hinayaan na po natin sila na magkaroon ng kanilang pagtitipon as directive na rin po ng DILG na pagbigyan sila. At sinasabi po natin kasi na generally peaceful pagka po wala tayong major untoward incident na nare-report. Yun po yung kinoconsider natin na peaceful.
8: Samantala, wala pang kasiguraduhan kung hanggang anong oras ang aktividad ng mga relihista, pero naka-full alert naman ang National Capital Region Police Office simula pa kaninang alas 5 ng umaga.
10: Batay po sa pagkikipagunayan natin sa kanila, wala pong definite time kung kailan. While they are there, your NCRPO. Uh-huh. Okay. Siguro kung may permit, mas maganda sana because there is order by permit. Kasi may stipulation sa permit. No permit, anything goes.
8: Samantala, umabot naman na sa 4 na relihista ang inaresto ng pulisya, kabilang ang driver ng bus na nakaipit ng isang babaeng pulis, isang nanapak ng pulis at 2 pa na hindi sumusunod o unruly sa pulisya, habang 2 pulis naman ang sugatan na agad namang umanong dinala sa PNP General Hospital. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
11: Pagkasama, bumuwelta naman itong si Senador Rodante Marcoleta. Kasunod ang ulat ay pagharap na rin siya ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman sa kanyang Facebook account. Gitang senador na tila pinupintriya umano siya ng kaso sa halipatukoy ng tunay na salarin sa mga anomalya sa pamahalaan. Tinukoy din niyang di umano'y pattern upang patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon.
12: Nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig.
11: Duda rin ang senador sa plano ng ombudsman na gawing state witness itong si dating DPWH Secretary Manuel Bunoa.
2: Samantala, hindi uusad ang plunder na planong isampa ng Office of the Ombudsman kay Senator Rodante Marcoleta sa pagtanggap ng campaign donation. Sa paliwanag ng political analyst na si Attorney Edward Chico, maaaring pumasok sa Graft and Corrupt Practices Act ang reklamo kay Marcoleta, pero kailangan pa rin itong dumaan sa korte. Nauna nang itinigil ng COMELEC ang investigasyon kay Marcoleta sa kawalan na rin ng sapat na ebidensya. Nauna na rin ikinatuwiran ni Marcoleta na hindi niya inilagay sa kanyang Statement of Contribution and Expenditure o SOCE ang nagbigay ng donasyon dahil nais nitong maging anonymous.
13: Pasok yan sa Corrupt and Graft Practices Act. Halimbawa, ikaw ay isang nagtatrabaho sa gobyerno, tumanggap ka ng regalo. So that in itself is already a violation of the law. E kung tignan mo yung plunder, it consists of several crimes involving graft. Na ang difference lang kasi yung threshold, mas malaki yung perang nakuha mo. That's why you convert it into plunder. So kaya yung kaso niya, it's really a gray area. Kung tatanungin mo ako, sa tingin ko, that plunder case should fail. Besides, because although bumapasok siya sa Corrupt and Graft Practices Act, the money was received was not really motivated by him being a congressman.
2: Nakikita rin ng political analyst na malaki rin ang posibilidad na paraan ito ng administrasyon para balikan ang mga kritiko at itinuturing na kalaban nito. Para kay Attorney Chico, hindi na rin daw siya magtataka na gamitin itong taktika kapag nagbotohan sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte.
13: Yung salyan ni Charles sa Manila, kaliit na kaso kumpara dito sa plunder. Ito talaga, it was really a calculated ploy to cripple him, di ba? I'm not saying walang cause of action ng ombudsman. Sabi ko nga, debatable to, it's a gray area. Eh, kaya lang, dahil siyempre, hindi niya kakampi ang administrasyon, nahanapan siya ng butas. See, the way I see it, the administration has passed this proverbial point of no return. Parang tuloy-tuloy na talaga sila. They even couldn't care less anymore. Basta yung mga kalaban, iipitin at usigin nila at nakikita na nga natin.
2: Yan po ang tinig ni Attorney Edward Chico sa panayam ng DZXL RMN Manila.
11: Dapat isauli muna ni dating DPWH at Secretary Manuel Bunoan ang hindi bababa sa 1 bilyong piso na umunay kickback sa mga flood control project. Yan ay ginigit ng Senator Ping Lacson kahit napagdesisyonan ng ombudsman na gawing state witness sa flood control scam ang dating kalihim. Ayon kay Lacson, nakabatay ang halaga sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at sa sinasabing 2% standard operating procedure o SOP na ibinunyag ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Sa supplemental affidavit ni Bernardo, kanyang sinabi na siya ang inatasang mamahala sa bahagi ng mga lokasyon ni Bunoan para sa mga proyektong umaabot sa 5 bilyong piso kada taon mula 2023 hanggang 2025 na may karaniwang 15% na commitment. Bahagi umano ng naturang commitment ang ibinibigay sa kanya at sa yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral.
2: Sa ibang balita, dahil lang tumangging magpautang ng 100 piso, dalagita sa Isabela tinutukan ng baril. Kasama mo mula sa IFM Kawayan si Idol Stanley Talatad. RMN
14: Live Reports. Isang 42 anyos na lalaki ang naaresto matapos umanong tutukan ng baril ang isang 17 anyos na dalagita dahil lamang sa pagtanggi nitong magpautang ng 100 piso sa Barangay Ranyag, Burgos, Isabela. Kinilala ng pulisya ang suspect na si alias Ico, isang magsasaka at residente ng Barangay San Antonio, Cabecera 2 sa lungsod ng Ilagan. Batay sa ulat, humiram umano ng 100 piso ang suspect sa biktimang si alias Kim. Nang tumanggi ang dalagita na magpautang, nagalit umano ang suspect na nasa impluwensya ng alak at kumuha ng isang kalibre 45 na baril mula sa kanyang backpack at itinutok ito sa biktima. Dahil sa takot, agad na tumakbo ang dalagita at humingi ng tulong sa kanyang kapatid. Kaagad ding humingi ng saklolo ang magkapatid sa mga opisyal ng barangay na siyang nakipag-ugnayan sa Burgos Police Station upang maiulat ang insidente. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga operatiba ng Burgos Police Station katuwang ang Gamu Municipal Police Station matapos matukoy na nagtungo ang suspect sa Barangay Pintor, Gamu, Isabela. Sa isang palayan sa naturang barangay, positibong kinilala ng biktima ang suspect na responsable sa insidente. Na-recover din ng mga pulis ang isang kalibre 45 na baril na walang tatak at serial number. Dinala naman sa Burgos Police Station ang suspect at ang nakumpiskang baril para sa kaukulang dokumentasyon. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng kasong grave threat at paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasama nyo sa 98.5 via FM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak RMN.
11: Commanding officer naman ng NPA patay sa combat operation ng militar sa Pamplona, Camarines Sur. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga, si Rajuman Paolo Papa. RMN
15: Live Reports. Di na nakatakas pa ang isang opisyal ng New People's Army NPA sa nangyaring engkwentro kasagupa ang militar sa Zone 6, Barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Pinakilala ito ng 9th Infantry Division Philippine Army bilang Oscar Capin alias Verano, commanding officer daw ng Platoon 1, KLG-2, SRC-1, BRPC na may presensya sa nasabing lugar. Sa ulat ng mga autoridad, mga alas 10:40 ng umaga nang gawin ang combat operation sa ilalim ng implementasyon ng 9th Infantry Battalion Copeland Redemptorist na nagresulta sa 7 minutong putukan sa pagitan ng militar at nasa 4 na miyembro ng komunistang grupo. Nakatakas ang mga armadong kaliwete maliban sa nasabing commanding officer na recover naman naman sa lugar ang isang M16A1 rifle bandolier at mga personal na gamit kasama na ang bangkay ng rebelde. Kasunod dito, nagsagawa ang Philippine National Police ng checkpoint operation sa mga daanan na pinagtulungan ng mga hepatura sa mga katabing bayan. Maliban pa dito, inaalam din ng militara sa mga local healthcare clinic sa mga karatig bayan kung may isinugod ba na mga sugatan na may tama ng bala. Kasama mo sa probinsya ng Camarines Sur, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, Arimen.
2: Mga balitang dapat pang-abangan, good news! Dahil 85 pesos na kada araw na dagdag sa sweldo ng mga minimum wage earners sa Metro Manila, inihayag ng Department of Labor and Employment, epektibo na simula sa Hulyo.
11: But LPA, sa loob ng bansa, nananatiling mataas ang tsansa na maging bagyo at tatawaging bagyong Henry.
16: Bundag Pilipinas sa Ilopos.
17: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
16: Amalite Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
18: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
11: Oras mga kasama, 12:25 ng magandang tanghali.
19: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa Saya, Blast sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
21: RMN Network News.
2: Bigyang daan ulit natin ang natatanging husay ng mga kabataan sa larangan ng sining at advokasya. Atin pong makakapanayamang isa sa mga nanalong pelikula sa Pelikula Grario 2025 para sa kategoryang ARBO o ARB. Ilalahad natin ngayong araw ang inspirasyon sa likod ng kanilang pelikulang Punla. Makakasama si Radyoman Elmar Acol.
22: Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
23: Mga kasama, patuloy po nating pagkilala sa mga natatanging obra mula sa Pelikula Grario 2025 ng DAR. Ngayong oras na to, himayin po natin yung kwento naman sa likod ng pelikulang Punla. At kasama po natin ang mismong utak sa likod ng produksyong ito, ang kanilang producer at director mismo, sina Jael Tabanao at Clarice Ann Dacanay.
24: Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng RMN at ipinapaabot po namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa pag-imbita sa amin. Magandang araw sa iyo, Radyo Man Elmar.
23: Pagbati muna sa inyong napagkapanalo mula sa amin dito para naman sa 2025 DAR Central Luzon Pelikula Grario ERB Category. Maaari nyo bang ikwento ng maikli kung tungkol saan itong inyong pelikulang Punla para din sa ating mga tapakinig, mga viewers natin na hindi pa nakita o napanood ang inyong pelikula?
24: Ang pelikulang Punla po ay umiikot sa buhay ni Lolita kung saan si Lolita ang nagsisilbing punla at inihalan tulad naman yung buhay niya sa proseso ng pagtatanim kung saan habang lumalaki at lumilipas ang panahon, si Lolita ay nagkakaroon parang marami siyang kinakaharap na problema at inihalin tulad naman yung mga problemang kinaharap niya sa buhay sa isang sakuna. Yes po, gaya po nung sinabi niya.
0: Opo.
24: Nagkaroon po kami ng mga symbolic meaning at aside po dun sa mga challenges na nirepresent ng sakuna, ipinakita rin po namin yung importance ng mga pataba. Kung saan, ang mga nagsilbing pataba po sa buhay ni Lolita na tumulong sa kanya upang lumago ay yung mga ahensya katulad po ng DAR.
0: Mm-hmm.
24: Yun.
0: Sa inyo pong pananaw, ano ang papel ninyong mga kabataan at yung mga young creatives, ika nga, no, sa pagsuporta para sa ating mga magsasaka sa bansa?
24: Sa aking palagay, ang papel nating mga kabataan sa ganitong larangan ay tayo mismo yung nagsisilbing punla. Kung saan, hindi lang basta binhi yung itinatanim natin, kundi ipinupunla natin yung talento natin para makaani tayo ng pag-asa para mm-hmm. sa bayan. Yes po. And ako din po, hindi na po ako lalayo sa idea ng pagtatanim or mm-hmm. sa proseso ng pagtatanim, no. Naniniwala po ako na ang role ng mga young Opo. Creatives kagaya namin ay magtanim din po. Pero unlike po sa mga magsasaka natin na ang tinatanim nila ay pagkain, kami po, ang tinatanim po namin ay kamalayan o awareness sa puso at isip ng mga nanonood sa amin. Dahil naniniwala mm-hmm. po kami na ang talento na meron kami ay deserving ng space mm-hmm. sa ating society. At yung space po na ito ay pwedeng maging makabuluhan
0: Opo.
24: Sa pamamagitan ng tamang paggamit at paglalahad ng kwento sa pagpalayang sining po.
0: Ano naman ang pinakamalagang kwento ang inyong nabuo at ano rin ang pinakaimportanteng aral na inyong napulot sa pelikula Grario ng DAR?
24: Siguro po sa journey po namin na paggawa ng isang pelikula, dito po namin natutunan na ang bawat kwento ay may halaga. Kasi kapag gumagawa ka ng isang pelikula, hindi lang siya basta gagawin mo to dahil para may mapanood yung iba. Dahil ang pelikula ay mm-hmm. parte ng sining at ang sining ay mananatiling mapagpalaya. Po. At saka nung mm-hmm. nandun na po kami, nung time na bit-bit na po namin ang pangalan ng Central Luzon, grabe po yung pakaramdam, parang hindi siya totoo. At doon po namin nakita na yung mga kapareho po namin estudyante na merong same passion and same fire sa paggawa ng pelikula kagaya namin. Dahil po sa mga ginawa nila, nakita po namin na ang mga magsasaka, yung kwento po mm-hmm. nila, hindi po iisang itsura. Iba-iba po sila ng pinagdaanan, iba-iba po sila ng mga challenges na kinaharap. Pero, napansin din po namin na sa lahat ng mga kwentong yon, nagkaroon lang po ng isang solusyon at isang bagay lang po yung nagpanatili sa kanila. At yun po yung pagkakaroon ng pag-asa.
1: And para sa amin po, yun na po yung isa sa mm-hmm. pinaka magandang aral na tutunan namin along way. Yung pagkakaroon ng pag-asa, mm-hmm. which is parang sinisimbolo nun yung paggawa namin ng pelikula na hindi lang kami nagkakaroon or nagtatanim ng pag-asa para sa amin kundi para sa iba. Kasi sa situation natin ngayon sa bansang ito, parang mahirap nga namang isipin na kung sino na nga yung mahirap, sila pa yung naghihirap. Parang isa nga sa parte ng script namin mm-hmm. yun na kung sino yung mga nagtatanim, sila pa yung walang mga inaani. At napakalungkot mm-hmm. isipin na bakit ganun yung sitwasyon. And
0: Opo.
1: Bilang isang kabataan, parang ano yung magagawa namin para maibsan yung ganong hinaing ng mga magsasaka, which is para sa amin ang hirap kasi kapag nandun ka na sa mismong situation nila, hindi mo na makikita kung ano pa yung pwede mong gawin. Yung parang mapangahawakan mo na lang talaga is yung hope to be with them. And mm-hmm. I am very glad and grateful na yung pelikula na ginawa namin is nagsisilbing Opo. Parang isang simbolo na kahit mahirap mabuhay, magiging buhay ang buhay mo sa pamagitan ng isang pelikula.
24: Ayun po. And sa part naman po namin na kami mismo na gumawa ng pelikula, hindi po kasi kami nadalian, hindi po mm-hmm. siya madali. Pati yung pag-oo namin dun sa paggawa ng pelikula, hindi po siya madali. Pero mm-hmm. sa mga nakikinig po or nanonood, nakapareho namin estudyante, napakaramdam nila hindi pa enough yung experience nila gaya namin noon. Gusto lang po namin sabihin na always take the first step. Kasi pinakamahirap po yung unang step. But after that, eventually, magiging worth it na po lahat kapag nakita na ninyo yung product ng paghihirap ninyo.
0: Mm-hmm.
24: At saka, noong time po kasi na nandun kami sa mismong competition, hindi naman po kami nandun para mm-hmm. makapag-compete. Nandun kami para maglahad ng kwento. At noong nakikinig po kami ng mga speeches ng aming fellow young creatives at that time, we also realized na kagaya namin, nakaranas din po sila ng pagdududa sa kanilang kakayahan. Pero, katulad din po namin, pare-pareho po kaming nag-show up nung araw na yon. And I think that's the beauty of showing up. And the beauty of choosing to say yes and to give it a try. So always, always give everything a try. Kapag nandiyan ang opportunity, bigyan ng chance at itry ang best. Kasi lagi po natin tatandaan na hindi lang po lahat ng ginagawa natin ay para sa atin, kundi para sa iba.
0: Okay, bago po tayo magtapos, mayroon ba kayong gustong pasalamatan? Go ahead, please.
24: Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin. Salamat po sa Tarlac State University at sa aming departamento, Department of Communication, sa paglinang ng aming talento para makalahok sa mga ganitong aktibidad. At maraming maraming salamat po sa Department of Agrarian Reform, DAR Central Luzon at DAR Tarlac para sa pagbibigay ng pagkakataon na maisapelikula ang buhay ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Muli po, maraming maraming salamat, Radyo Man Elmar at RMN.
0: Isang malaki inspirasyon ang inyong pelikula, no? Sana nga ay mas magmulat pa ito sa publiko na suportahan ang ating mga magsasaka at yung mga reforma agraryo sa bansa. Sadyang saludo po kami sa inyong mga student filmmakers at ipagpatuloy nyo lamang ang paggawa ng mga makabuluhang kwento mula po sa inyong mga komunidad. At para naman sa ating mga tapakinig, kung kayo po ay may mga katanungan o sa grant reform programs o tinaguriang project split o kung nais ninyong malaman pa ang tungkol sa Pelikula Agraryo 2026, maaari po kayong bumisita sa Department of Grant Reform Facebook pages.
3: Ang buhay na pinagkaloob sa akin ay tila sumasalamin sa pagsasaka sa bukirin.
4: Di ko na kayo kayang buhayin na.
3: Natunay ngang mahirap maging mahirap.
4: Isa ka na lang matayo.
3: Dahil hindi lamang lupa ang hindi mo pag-aari. Maging ang galak kasama ang pamilya ay unti-unting mapapawi.
5: Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
6: Network News.
11: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga kasama, good news sa mga manggagawa po sa Metro Manila dahil inanunsyo ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na ipapatupad na ang aumento sa sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Tolentino, 85 pesos kada araw ang dagdag sa arawang kita ng mga manggagawa sa Metro Manila.
7: Tatanggas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang kaysayan, 85 pesos increase. Pinakamataas po yung 85 pesos bawat araw para sa manggagawa sa pribadong sektor.
11: Ipatutupad ang wage hike ng dalawang bugso kung saan epektibo ang unang tranche na nagkakahalaga ng 60 pesos kada araw simula sa July 19. Habang sa January 2027 naman ipatutupad yung ikalawang bugso na 20 pesos kada araw, kaya magiging 780 pesos na po ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa non-agricultural sector.
7: Pagganap ng ipatupad ang lahat ng hunog, ang daily minimum wage sa Metro Manila ay aakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day para sa non-agricultural sector. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments, kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon na may empleyadong 15 o mas mababa, at manufacturing establishment sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador, ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos.
11: Kaya mga kasama si Labor Secretary Francis Tolentino.
21: RMN Weather Report.
2: Nananatiling mataas ang tsansa na lumakas at maging ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang LPA sa karagatang sakop ng probinsya ng Romblon. Dahil dito magdadala ang LPA ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Habang patuloy na magpapaulan sa Palawan habang localized thunderstorm ang makakaapekto rin sa natitirang bahagi ng bansa. RMN
11: Network News. Samantala, Senate President Win Gatchalian nagsagawa na ng physical inspection sa Senado para sa gaganaping impeachment trial sa Lunes. Kasama natin sa balitang yan live via Zoom si Rajuman Conde Bat.
6: RMN Live Reports. Nagsagawa ng physical inspection ngayong umaga sa session hall at sa mga committee rooms si Senate President Win Gatchalian para sa isasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Sinilip at tiniyak ni Gatchalian ang kahandaan ng Senado magmula sa mga pasilidad, mga kwarto para sa prosecution team, defense team at media, gayon din sa seguridad sa mataas na kapulungan. Bawat committee rooms ay personal na inisa-isa ni Gatchalian ang pag-inspeksyon at anya handa na sila para sa idaraos na impeachment trials sa susunod na linggo. Sinabi pa ni Gatchalian na patuloy din ang improvement na gagawin kahit pa nagsisimula na ang impeachment trial.
8: Prepared. Handa na tayo. Today will be the physical inspection. And then we'll continue to improve as we go.
9: Ang problema natin yung space, no? Maliit yung space. So may mga requests sa mga civil society organizations, sa mga prosecution and defense. Maliit kasi yung space, so we're allocating yung mga space sa kanila.
6: Sa session hall ay makikitang nakaayos na ito bilang impeachment court kung saan naroon na ang witness stand, ang magkabilang pwesto ng prosecution at defense team at nakaayos na rin ang mga upuan ng mga senator judges at sa gitna ng podium ang pwesto naman ng presiding officer. Kasama mo sa DJXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak Tata.
2: Samantala, dagdag na pondo para sa mga cybercrime unit ng gobyerno, panawagan ng isang kongresista kay PBBM. Kasama mo sa balita si Rajuman Grace Mariano.
10: Nananawagan si Bohol 3rd District Representative Christina Alexei Tudor kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na atasan ng Department of Information and Communications Technology, Philippine National Police at National Bureau of Investigation na makipag-ugnayan sa Department of Budget and Management. Ito ay para madagdagan ang pondo ng Cybercrime Unit ng Pamahalaan upang mapalakas ang mga hakbang nahahadlang sa mga karahasan, sa mga paaralan, barangay at iba pang lugar na kinakasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Tutor, kailangan ng bansa ng mas maraming cyber investigators, digital forensic specialist, analyst at advanced cyber threat monitoring capabilities para ma-monitor at mapigilan ang mga bantang karahasan na kadalas ay ipinopost sa social media. Hinggil dito ay umaapila si Tutor sa mga cyber security professionals, digital forensic experts, ethical hackers at iba pang miyembro ng cyber defense community na tulungan ang DICT, PNP at NBI sa pagtukoy ng mga warning signs bago ikasa ang isang karahasan. Kaakibat nito ay hinihiling naman ni Tutor sa Department of Health, gayon din sa National Center for Mental Health na bumuo at magtalaga ng quick response team sa Tacloban, Tolosa at iba pang lugar kung saan may naganap na krimen na kagagawa ng mga menorte edad. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Sa atin naman balitang sports, New York Knicks umaasa sa pagbabalik ni Jordan Clarkson. Miami Heat nakikipagkompetensya para sa veteran guard.

0: veteranong guard kung mananatili sa New York o lilipat sa Miami para ipagpatuloy ang kanyang NBA career. Para sa ating Aremen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Aremen!
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando.
2: At ako po si Radyo Man Angel Garcia.
1: Mula po rito sa Armen Broadcast Studios at Lata Center Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
3: RMN Network News.
4: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: High blood pressure o kung hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
12: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron messy free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
14: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok!

0: Sila lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Chloe D. Los Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
3: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
6: TTX 500 Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo
8: blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
5: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Visio, you may D3.
11: Maayo ang lawas ang bata mo?
12: Sus, masakitan man ino.
11: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
20: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
21: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
22: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Grace Pharmacy kag sa Mitsuki nga mga butika.
23: Iberry for a clear and healthy eyesight.
24: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1.
27: Santo Plus.
26: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
27: Santo Plus.
26: Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan.
28: Suggest.
26: subscription retail price 13 pesos lang. Imdoble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
2: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Pakatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Udto.
7: Balik mga ka-Rajuman, diri sa ato nga pagpangalagad diri sa RMN Targetanay sa Udto. Pod sa gyapon ninyo alagad Rajuman, Rondel Sorbito. Pila diri ka mga drag ko, may impormasyon ka mga balita, mga kabyanan ng ato nga pagatutukan subong adlaw. Ari diri sa aton nga live studio ang aton mga amigo kag ini silang magatubangay for the first time halin nga nag tapungulay sila mga kabyanan dira sa may distrito sa Mandurriao ining si Franco kag si Troy. So ini sila ang liwat nga magatubangay pero hindi para nga mag gubanay tsura. Kay puro man ni sila mga gwapo. No? Kag may ara ako sang hindi gusto nga natabo kay bangod nga sila mismo nagaako diri nga nakasayop sila meaning nakasala sila kay bangod gyud ti nag-iskandalo sila da nag-away sila napuhag ang pumuluyo sang Bulilao Mandurriao pero ang isa sa nakita nato na matutuod nga pagkalalaki no kay bangod nga ti ang ilang lainay buot ginsettle nila sa pabalhas. Abi nyo, Radyo Man Mark, mga kabiyanan, ining pagpabalasanay, kag ining tapungulay sa una. Amo ni magsitulay sa una, matutuod nga mga lalaki. May armasanay, ah. As in fact, ining duwagan, eh. Naghambalanay, kag nagtagminsay sa isa kag isa nga, why pulihay? Why dalanay armas? Pabalhas lang. Pero anong istorya sa likod siniken? Tuyo na ton diri. Once and for all, masettle na sila nga duwa, kay nagligad. Kahapon, nalabot si Franco. Subong adlaw, nalabot man si Troy. Subong nga udto mga kabiyanan duwa sila. Maobdanay diri sa aton nga pagpangalagad.
6: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Rajuman Rondel Sorbito.
8: Rondel Sorbito.
6: Kag Rajuman Don Dolido.
8: Don Dolido.
6: Targetanay sa udto.
7: So ari sila subong sa aton nga live studio mga kabiyanan. Hindi na pagpadugayon pa ang aton duwa ka mga dinapit nga mga bisita. Diri sa Arimen Iloilo, nahon tabi si Franco. Franco, nakita na ito na pag-viral sa inyong video diri, no? Welcome diri sa Targetanay sa Udto, Frank.
9: Salamat kay Radyo Manronel, no? Ang mambal ko lang, tani, iuntatan nyo na nakashare kay Amunabi.
7: Tapos na?
9: Tapos na. Tapos nag-istorya na, yung lang kami nga, kami-kami lang daad nga magpotwas ang amon nga kaakig.
7: Sa amon nga time, no?
9: Mm-hmm. Kaso wala kami abi na kabalo nga may nakabidyo gito sa piyak. Amon na nag-viral.
7: Viral siya. Mm-hmm. Oh, balo ko naman subong sa social media. Anyway, oh. Frank, thank you. Si Troy, Troy, ang imong mensahe, welcome diri sa Targetanay sa Udto.
10: Salamat, Rajuman Ronel. Amo man ang akon kon Rajuman Ronel, eh.
7: Concern? Tani,
10: ang concern ko lang sa mga caption sa mga lain-lain bala.
7: Gabash pa da.
10: Oo, ano, no? Gabash. Hindi sila na yung husga sa amon mentras wala pa nila na kuha ang side kag side sang isa
7: isa. Oh, piya kaya binila
10: kaya, da. Kalaw ay man kayo nga gaubra kami sang tadlong oh. Maguba amon ubra
7: tungod abi nila da, abi nila da Troy nga duwa kamo ni Franco daw mga basogulero kamo. Oh. No?
10: Amon po na ang ginakuan ko kay basta bala maapektuhan na amon ubra pud
7: law. Gani gani. Pag nako nakita ko ang pagkalalaki nino nagwa didto kag istoryanta na karon kay lain kamo sa naginaway nga iban. Ay inyo ang ibang ginawa ya sa subong guro gadinom tanay pa gabi nang tayanay pero inyo kita nyo to paray kamo da ha? Anyway area na yo para mabalaan sa ibang nga mga tagpalamati ka mga viewers kung anong ginalinan sini nag-viral anong adlaw to prank natabo ning tapungulay nyo nga duha gamit ang mic
9: ano guro Radyo Ronel Domingo
7: Domingo
9: oh Domingo
7: day off nyo sa amo na
9: ang day off ko na.
7: Day off mo. Imo, Troy?
10: Wala pa na pang duty, Radyo Man Ronel, kaya pang gabihan pa ko.
7: Ah, gabihan?
10: Bali, may basketball
7: kami to. Natabo na, ano oras?
10: Mga alauna.
7: Sang hapon.
10: Sang hapon.
7: Okay. Ipasinsagi ka mo, ipakita ko, nipatag na ako lang background there, no? Ining dua, mga kabiyanan, nagtapungulay ni sila. Dindapit ni sa Kwan Frank.
9: Sa may, ano sir, sa may dalam ginasang Blackout Fitness Gym. Sa may kilid ginakarsada.
7: Oh, okay. So, dragged.
9: Oo.
7: Natabo. Okay. Drag ka man. Pero sinong nagkanto sa inyo, Troy?
10: Bali, nagrespetar lang ako kanto kay Shaar na sa dalo mo.
7: Nagrespetar? But mo silingon nagrespetar ang paghangkat, dogin baton mo?
10: Oo. Oh, bali, doon nakataya na ang pagkalalaki ko bala. Ara, nag-apas na lang ko, nagkanto na lang ko. Ato na kami sa basketballan mo, sa may Zone 8 Bay, nagbasket kami.
7: Sang Domingo na?
10: Oo, mabasket na kami, tatani mo.
7: Okay. Ang tandaan nyo, ang aton dring purpose is to settle once and for all sa aton, ha? Ay, ino nga kayo na, gaya-istorya tato sa gwa daw, okay na ka mo, no? Pero, Frank, anong natabo, gin Frank? Lipot lang gid gamay nga background there para sa mga late tuners naton. Ano gid ang natabo nga ang naglabot sa punto nga naghagitanay kamo ta pungulay?
9: Siguro sir sa mga istorya-istorya lang blogger sir sa sol bla.
7: Mm-hmm.
9: May ara abing pareho to gina sa pag-interview bla siya.
7: Okay.
9: Ang client may nahambal nga lain nga hambal ko kuno para siya. Ati ang client ba to may gihambal man sa ako nga malain man gihambal si Troy.
7: The same client?
9: Asta nga kami nga nag-away kami.
7: Oh.
9: Pero ang amon ta nito away wala na to ya kay nag-okay na mga kami nga duwa.
7: Ang nabatian ko kay gin-review kong inyo nga mga interviews. Nga da may mga previous na kamo nga daan nga daw alitan. But silingon daw gasoyaay na nga daan. Tama, Troy? Tama?
10: Dugay na. Oh,
7: dugay na.
10: Dugay na kayo.
7: Okay. So, but silingon, ang dugay ni kayo, mga pila katuig ni but silingon?
9: Mga 2024 ata, Radyo Man Ronel.
7: 2024. Mo manang imo, Troy, no? Ang recollection mo
10: sa kami na obra.
7: So, sang amo na nga time, Troy kag Frank ko, isa lang ka mo kaulubrahan?
10: Isa lang kami.
7: Masaista? Massage? So, nagbulagay ka mo to? Sinong nagbulag sa ulubrahan na to?
11: Ako.
7: Ikaw, Troy. Anong rason? Bangod sa away
10: hindi,
7: nyo?
10: Hindi. Bangod sa away naman. Bali, ano? Mas mayong offer sa Piyakay. May free stay in sila.
7: Okay.
10: Mga musina.
7: Oo.
10: Mga benefits bang makuha naman.
7: Porsyento
10: lang kami da sermon. Hindi kami da daily rate.
7: Okay. So, porsyentohan ay meaning kung wala client, wala man.
10: Wala. Gutom ka po.
7: Gutom ka. Kikinala na, may gigiling servisyo.
10: Oh,
7: no, mayo kita pag-massage. Dibla. Ano kadugay ka na, Troy, sa pang-masahe?
10: Mga Kwan Guru Radyo Ronel, mga 4 years or 3 years.
7: Oh, ikaw. Radio ikaw, Ronel. Frank.
9: Ano, Radyo Ronel, ng since 2022.
7: Radyo man kayo, radyo na karoon na. Pabutangin man, ha? Radyo man. Kayo, radyo ko na.
9: Since 2022.
7: 2022. So, apat ka to. Mga mo, malanggali, ha? So, dra ang first mo nga trabaho, dra.
9: Na ito nga brands namon sa Piyak.
7: Pero same company? Okay. Ang imo, Troy?
10: Bali, may duwa ko ka-previous nga spa nga gisudlan.
7: Okay. So, bangod sang siling mo, Frank, daw-dol-dol istorya, pares to nga nabatian mo kayo ng interview sa kay Troy, nga daw may nagtawag. Nga siling, ano ganito, Troy, nga bal mo? May nagtawag sa imo nga...
10: Amos na daw ginapaaway kami balaw.
7: Ano nga bal sang client? Lalaki babae ang client?
10: Babae.
7: Babae, ano
10: babae? Babae tingog ang balya nga nang nang marespetar ka uno kan gahulat to si imo si Franco sa dalom.
7: Po.
10: Amos na ang mga kwan.
7: Okay, so pagkabati mo amo na al sa dugo mo.
10: Wala pa.
7: Way pa.
10: Wala pa.
7: Okay. Sa diin nga daw nga kig nga gid nga daw na mirsa nga daw ikaw nag-attack eh. Ikaw nagkanto eh.
10: Di nagkatanay kami duwa sa text na gikuha ko ang iya
7: number
10: sa anong
7: do Facebook page o what?
10: Facebook page sang
7: Irelo
10: Masahista.
7: Okay, dito mo inkuha number niya. Tapos ay why ka number niya before?
10: Wala.
7: So,
10: wala.
7: Ano ginambal mo? Ikaw una text kay Franco? Ano ginambal mo kay Franco?
10: Nagambaw siya, "Pre, ano ning plastada? Pre, man daw lain man ang mga kadto di sa ko nga mga istorya."
7: Okay.
10: Na amo te.
7: Sang nabaton mo, Frank? Sang amo nang adlaw mismo Domingo. Ano pagbaton mo, kibot ka?
9: O, kibot ko. Kaya panyaga ko, Radyo Man Ronel mo.
7: Oo, te.
9: Kaya ambal ko, sige, aray man ko di sa dalam, panyaga ko di.
7: Okay.
9: Amo na to din natabo.
7: Pero sa message ka ni Troy, ano na batyagan mo, una mo nga baton? Kiti, hindi pa mo, why mo ka mo number mo?
9: Tito na, gano'n.
7: Ang number, wala ma-register sa phone mo. So, nagpakilala ka, Troy?
11: Oo, nabilala ko sa iyo.
7: Nagpakilala ka. Balaan mo dahil nga siya.
9: Oo.
7: Anong sabat mo?
9: doon nag-triggered ko Radyo Man Ronel, amunto din ang bal ko kadto di, ari ko di sa dalom. Bal ko sparring lang, tapang padula ng kakig. Amunto ko, why na dalaan ay kung ano nga gamit.
7: So, amun ang imo nga proposal?
9: Sparring lang.
7: Sparring, wala dala gamit?
9: Oo, ay dalaan ay gamit.
10: Kaglaruan ko lang po.
7: Yeah, Troy.
10: Siya yan na nagkwanya nga, mas sparring kami ya, nga wala dala ay gamit, wala, okay. Wala apinay.
7: Okay.
10: Bali ako nag-respetar ko sa iya, bilang pagkalalaki lang budbulaw.
7: Oo.
10: Nga, kabalo man siguro, sports lang ang tawag nga mo sila. Oh, okay. Wala kagadahan ay, wala, kwan.
7: Puno kadto ka to, kabalo ka na yung board, Troy, nga, pagkabot mo to, tapungulay gini ang kwan, okay, sa text pa lang, anay na ka mo, oh? Transaction anay,
10: oh.
7: So tapungulay.
10: Abot ko na gini.
7: Ano pagin ang follow-up mo nga, anong sabat mo pagkatapos nga gin text ka ni Franco? Nga, board, ano tawag mo kay Franco?
11: Meg.
7: Oh, Meg, why lang ta dala armas? Tapungulay pabalasang muna. O anong sabat mo sa iya?
10: Okay ah, amo na.
7: Okay ah. May pasunod pa nga text na, why na?
11: Wala na.
7: So mga gapanyaga ka to, Franco. Alauna na. Sang gapanyaga ka, nag-abot si Troy, natapos mo panyaga mo, why?
9: Tapos na panyaga ko Radyo Man Ronel.
7: Okay. Mga pila ka minutes ang natapos ka na panyaga tong pag-text na inyo, nag-abot si Troy.
9: Mga dragoro sa 15 to 20 minutes.
7: 15 to 20 minutes pero sangga panyaga ka, siling mo daw makaddo gini siya?
9: Oo,
7: napati ka, parang gupno po makaddo. Okay. Ano gini mo dayon, Troy? Sang siling niya, okay, ari ko di gulat. Ano,
10: bali,
7: ano?
10: Bali, that time sag to, ara namin sa may Doon A, sa ano? May covered court na nayon, sa may unang Zazuri.
7: Oo.
10: Bali, mahanan namin to basket mo, gulat na namin sa mga kontra namon, ng mga taga-spaman.
7: Okay.
10: Bali, naghagad ako no pod nga makaon, natingala siya nga gina pa ko galikramong nga gutom. Natingala siya nagambal ko siya nga karon ako makaon. Nagantuan ko danay kadali lang. Bali ko na nugid sila yang amo sila kay base bula magapas sila magdako pa ilang gamo.
7: Oh, base magpuli, base magpuli. Okay.
10: Eh sa tiksanay pa lang namo niya ang plano ginamo niya, Meg kay dugay ka naman may dumot sa akon. Respetaran na lang ito, bali mas paring, oh, siya nagambal mas paring mo, tiyan mo ko, sige ah.
7: So, so sa mind mo, Troy, no, interesado lang ko, sa mind mo, nga after sang sparring nyo, kay matabuog niyang sparring mo, kaya nag-agree na ka mo nga dua lalaki sa lalaki, gapinsar kaya nga after si niya, why na ko yun na yun, daw mo na?
10: Oo, why na.
7: Ang imo yung prank, ang imo yung prank.
9: Kaya nag-istorya na naman kami nga dumapagwain lang kami sa lain ng namon nga buot mo.
7: Okay.
9: Doon mo lang na.
7: Mm-hmm. So pag abot mo, Troy, ang nabatian ko pag-review ko sang interview sa imo prank, si Troy, pag abot niya, why na damo nga istorya na mo na mo? Gintok apa niya ka dayon?
9: Tiki, amo na to da.
10: Plaster pa to na, plaster.
7: Plaster, oh, kita ko sa video. Amo na to, dahil ang video, ang video nga nakita ko, amo na tong una, panugod, o kung medyo late na to?
9: Ang video to nga, dikit of lang nga pagsugod, Radyo Man Ronel, amo na tong una, gid.
7: Amo na tong una?
9: Ang layo nga video to, amo to yung ulihi.
7: Ulihin na to. So, prong dumidyo, dikit amo tong una, gid.
10: Plaster, anay pa, minanay, why kami, anay, nga, as in, nga, traidor, anay, nga,
7: gadaw, yung patupa.
10: Sa, hindi na yan.
7: Gadaw, may pagka-Floyd Mayweather.
10: O, pagkatubangan na mo niya, kunan na yun lang,
9: nagkatubangay kami.
10: Plaster, anay kami, anay.
7: Kita nyo to, ang pang ni Floyd Mayweather, nga, ang why, paganik, pasensya pa to, kay binungguan sa ulo mo na, oh, why, gamo, pasensya, pa kontra, tinukapan niya dito, ba? Kita mo to, why, isang amo na nga, pag-traidor. So, nagplaster, anay, do street fighter. Oh, pag plasaranay, nag-istorya ka mga duha kung pila ka minutes tapungulay niyo, why?
9: Wala.
7: So, medyo want to takan lang eh.
10: Oo, kaya mo. Amo tong hambal mo, bisikan sa video, wala. Patihan nyo man nga, pag gusto mo daw, wala tang baganay. Speak na mo ko, wala tang baganay mo ko. Kung sino malipong sa amo, kakapoy ka ron.
7: Deka, imo ni lugar, Frank mo. Imo ni lugar mo. Sinong tao sa palibot mo the time? Nga nga may atuto nga nag-video. Ano, ginplanuhan mo nga i-video nin, why?
9: Wala, sir. Wala ko balo nga gabidyo to sila gali.
7: Oo.
9: Radyo Man Ronel.
7: Mga upod mo to?
9: Ang isa tong lalaki to, upod ko to.
7: Ang gabidyo, gilaki ba eh?
9: Ang laki.
7: Laki, okay. So, wala ka balo. Pero na-expect yan na, naka-inform ka nga daw si Troy Makadod eh?
9: Oo, nakambal ako daan kay base bla may upod bla si Troy.
7: Oo. Pero gina-instruksyonan mo mga upod nga hindi ka mo yung magpuli ha? Basta makita mo ito kung
9: online. Nakapalanay na kami daan ni Troy ang ay pulihanay.
7: Okay.
9: Tapos ang lain lang to kay may nagvideo gito sa punta kag nagpost mo to na tulugan ko pag kibot pagbugtaw ko kibot ko
7: viral na.
9: Viral na ya.
7: Tibalo ka naman subong. Oh, subong yung adaan nga gamay mo lang liki.
10: Lain pa ang caption?
9: Oh. Lain pang caption dito naglain kay ang amon tanay nga duwa, ano man to pa guwa man to tanay isang kakig na mga duwa.
10: About na sa mga client pala si Raw arang pakalainan ko sang client sa iya, pakalainan okay. Man sa sang client sa akon. So, hindi lang po na isa nga client, sir, damo na
7: naman client. Ah, so, amo ning realization nyo sa mga doa? Kundi tapos na to, no, mga pila ka minutes, no, tapong line nyo ang doa?
9: Doon mga drama lang, guro, sa 20 or 15, mga drama.
7: Minutes ang inaistoryahan ko, ha? Lawig na nakaroon ko mag-grabe, nga magtapong line nyo muna. Pila ka minutes tong video?
10: Tambag-tambag to, may tambag,
7: tambag na to. Mga pila ka minutes, may 5 minutes?
9: Mga dra? Mga dra, guro, 10, guro, Radyo Man Runel.
7: 10 minutes? Tila laban, may mga istoryahan mo, no? Kung siling top-up to ka panay, ginang 10 minutes, lawig, guro na ya.
9: Ano, oh, may istorya na itong...
7: May istorya? Dala na sa 10 minutes. Tandaan nyo, boxing kada round, 3 minutes lang ha. Pila ka rounds matyag nyo natapos nyo yung ibubunot nyo? Pila ka rounds matyag mo?
9: Hindi, guro katapos. Guro isang round.
7: Anong background mo, Troy? May kwan ka? Boxing ka? Ano ka?
10: Balisang gamay ko, doon mga edad ko, guro, 9-8.
7: Oo. Pila ka na subunga?
10: 27.
7: Ti, Nibiot. So, ti, bali, lapit ka na 20 years nga way manga boxing, eh, no? Oo. Gimpabugal mo pa?
10: Way na gidya, sir. Kung nila, way pangita ka mo, sir.
7: Okay.
10: First time
7: ko. First time na yung natabo? Oh, after sa to, nag buluboxing ka sa mga 8 or 9 years old ka?
10: First time ko nakakita kundra
7: ka. Halos duwa na kadikada nga way ka nagabuluboxing, tapos first time mo. Okay. Imo, Franco, anong background mo sa...
9: Mas, ano lang, masahi lang.
7: Masa... Ati, i-consider ta ng guru ni nagmasayay ka mga doa.
9: Wala ko nga boxing Radyo Man Runel mo.
7: Why man? Why man background? Why? Okay, okay ninyo mga kwanido, puro pakal. Oh.
9: Kita mo ako nga sumbag, di ako balong mag-boxing.
7: Do mga pakal gani. Pero anyway, ang nami, diri kinakita ko to sa isa ka video. Sa isa ka video, nakita ko, nga nagkamusta na ikaw mo sa punta sa may nagpatunga nga medyo matured nga lalaki. Medyo may edad-edad sa inyo. Anong ginambal sang may edad-edad nga lalaki sa inyo?
9: Tama na, hindi na kamo ano, hindi ko pa dala sang kakig nyo. Basta okay. Nga doon nag-istorya na kami ni Troy nga okay na pre, basta nga nagkamusta na kami nga doa.
7: Okay.
9: Shout out to Glege, sir. Thank you, Gilsera.
7: Oh, shout out ko na, sir. Kilala nyo to?
9: Napakilala sa nga polis.
7: Ah, polis to? Oo. Oh. Tige, kung hindi ka mga doa, basta ilinupot ka mo sa karsel.
9: Ang mutugan, eh, pulgi, pasalamatan namong kay tungod sa iya. Oh. Doon nag-stop balagag, nag-kunam trigger sa among isa-isa balagag.
7: Pero mga pila na ka-minutes na nagtapungulay ka mo sa mag-abot si Mr. Policeman. 5 minutes.
9: Mga 5 minutes.
7: 5 minutes. Pero after to nga ginta, wala pa saan napakilala nga polis una mo. So, after to nga natambagan ka mo, nag-istorya nga, tama na naman na, may kaakig ka pang nabatyagan kay Troy sa amon nga time na?
9: Wala na.
7: Why na? Imo, Troy.
10: Akong wala naman po, kaya akong pinsar to, doon na refresh pala sa pagsumbag yung sumbag ko wala.
7: Napautwas, napautwas. Feeling mo na kaigo ka kay Franco? Nakita ko may igo ko
9: may. Tuod yung may kaakig Radyo Man Runel. Wala na yung ginambal mo. Gaamo nang tawag lang liputanay.
7: Gani.
9: Amo na yung ambal nga tuod nga may kaakig. Tingnan mo niya guro, nagpagwa lang may isang kaakig namon nga ano, nag-istorya na yun kami.
7: At least tubo nakita ko ang matutuod yung mga lalaki sa inyo nga duwa. No? Kaya amo nang ginano. Although nga we're not promoting sa amo nga maginaway ka muna para nga ma-settle nyo. Nag-controversial ka mo. Actually, nag-ambal ang polis kasi pasakaan ka mo kaso tilaban-laban ang kaso nyo, Guruda. Alarming skandal. No? Kay nanggamo ka mo, na-alarman yung palibot, nag-iskandalo ka mo to, na puhag nyo ang bulilaw. Anong mensahe mo, Subong? Although nga tinakita ko ng video mo, nagpangayo ka pasinsya, Franco.
9: Nagpangayo, gid ko pasinsya, gali sa Mayor Dinamon Siloilo. Tapos sa mga konsyal da sa, ano, sa may barangay Bulilaw, kag, lalo na sa kapitan. Kag sa mga bata nga nakatanaw sa amon nga obra tani paminsaron nyo antes nyo himuon amo lang ako
7: ambot mo silingon wag mong tularan. Oo. Wag nyong tularan hindi nyo pag himua ang ginobra namon
9: paminsaron nila nay.
7: Okay, imo Troy, anong mensahe? Okay Troy, ano sa imo anong mensahe?
10: Amo man ako Radyo Runel, pasensya gid sa aton mayor dire sa Iloilo kag sa mga barangay official kag sa lalo na sa kapitan da sa Bulilaw, barangay Bulilaw, pasensya gid sa nahimo na mga desisyon. Nadala lang kami sa amon emosyon pero ginulsulan man namo pagkatapos kay wala man kami nag-expect pod nga mag-viral ang amo sa nga video mo.
7: As in fact, ang ginimo nyo base kon isaway pa kamo sa sawayon pa kamo sang inyong employer. Sa imo Frank bahin ano gipatawag ka gin istorya ka sa employer mo?
9: Gin istorya gid sir.
7: Okay.
9: Kapin pa sa dalong mga kami tabi nag ano.
7: Oho. Di ba si madalasa pa blang ano pero although nga tiwain na dahil labot ang inyong ginobrahan.
9: Ano nang respetado kung nabi ang mga kampanya yung na ilabot ang...
7: Tanong ginambal mo sa ila?
9: Nangayo man ko pasinsya eh kay na sa gamay nga ano na dalahig man ang ano ba lang inabran ko kay God duty mo daong gisagawon ko loon ko mo.
7: Okay. So imo nga bahin Troy, gipatawag ka?
10: Amo
7: eh, tinabayral na identify ka mo eh, no?
10: Gipatawag ka gin advice ka gin meeting ko eh.
7: Okay.
10: I-arreglo gid bala ko nanay, klaroon kay kabudlay once kang business nga maintrahan sa mga okay. Negative na mga problema, toxic kayo, stress sa kwan.
7: Oh.
10: Di malas, malas
7: ang tapos isa
10: pero,
7: sa
10: puro amon duha mga boss.
7: Puro buot,
10: puro ginaya mga boss, wala ka na may mahambalya.
7: Oh.
10: Bakit na may problema, bali close close ko ginahalin nila sa una.
7: Oh, okay.
10: Close close ko ginahalin.
7: Anyway, kung nang taon ta may realization today kay kung pamatian ko ang interview sa inyong duha. Daw nagalin sa client. Nagalin sa client, mga utro man ni mga client. Abi ginadvisean ta man mga client, abi hindi naman pagpaawaya mga masahista ta kay siyempre balo ka kay sa akon ga pa-massage ka. Kisa ga ulo istorya ka sa client mo. Ang client actually ga istorya. As much as possible, ikaw prank kon mag sa masahi ka sa kliyente mo, ikaw una tikab istorya o kon ginahulat man ay kun ano yung istorya sa kliyente.
9: Ginahulat kong client na uya man ko mag una sir mo kung gisabi may client nga ikaw may istorya why man gambal.
7: Tiyo, di uya. Why sa gambal, why ko ginsapak. Unless nga siya mag-una, tibot silingon gusto niya mag-istorya. Kay may arab lang client niya nga nagpamassage nga nina kay gusto niya magtulog-tulog. Hikaron, sagay kayo mo istorya ya?
9: Kung gisang istorya, dala mo na sa relaxation mo.
7: Gane?
9: Sa para mga relax-relax dala masayo bala.
7: Oo.
9: Nandun mo na.
7: It so happen nga ang nagtawag sa imo, Troy, isa ka babae. I mean, ang nagtawag sa imo, kang nagambal nga, hiling, ote, ano, ma, ano to?
10: Siya ng timbre nga, amo sina, ano, ma-respetar ka. O, oh, agahulat na si Franco sa
7: kuwan. Daw ginkisisan.
10: Kabalo na sila yung daan, sir. Nga halim pa sa una ya, gadong tanay.
7: Damay suya ay kong
10: mga suya kami ni. Kaya harap lang, may sindan picture ng sa mga chat-chat bala sa GC sa una.
7: Oo.
10: Na mga hindi bala, amo bala, tapos ginadugangan ng nila, ito ginadabukan.
7: Ano pamatyag mo na sila? Nga ga mo ng kliyente, ha?
9: Hindi lang na isa Radyo Man Ronel. Oo. Oh. Na sila. Nga,
10: na isa yung client. Hindi na lang sila isa. Balida mo na.
9: Intindihan mo na namo na, rita di sa Pilipinas.
7: Mga chismosa, chismosa. Gane. Oo, mga isisanay, mga huloy, hulog istorya, bala.
9: Hambal ko lang sa iban, hindi dapat sa isa lang ka video nga makita nyo, dapat hindi lang amunan ang pananaw nyo sa amon.
7: Pagusga. Hindi ka mo pagusgahan. Bala mo ang pananaw sa ibang mga basuguliro, mga tonto nila.
10: Amunan ilagi na kung mo. Basi bala
9: mag... Yung video namon, amunan ang pananaw nyo sa amon.
7: Mga G.I. Joe.
10: Basi na bala ang mga troublemaker kami. Nga wala mo kami record sa mga
9: amon sila. Nga mong dada mo na amon lang itong trasula kami kabalo nga...
7: First time na tabo man si Moni Pang.
9: First time.
7: Imo Troy, first time man nga. Naka-encounter ka nga physical.
10: Oh, first time ko na pangita kong Troy. Ubra, ginapangita ko dahil sa aling sa una.
7: Gani man. So, in a way, thank you. And kami nagasaludo sa inyong aduwa. Why namon gina kundon, why namon gina siling sundon sa iban, kaglabi ng isang kabataan na ginimonyo. Kaya hindi gin pwede. Kaya kung ang inyong trouble ng aduwa, pwede naman lang gani may istoryahan eh.
10: No? Nagukiyay mga kami niya, sir. Pagkatapos to, nagukiyay na kami na iya.
9: Nagukiyay kami kasong...
7: Nagwa na mo, nagwa na mo.
10: Nagwa na abin ang istorya.
7: Bisan way pa nagwa, pwede mo lang gani may istoryahan mo. No? Di ba? Sa matauhay nga pamaagi. Pero, ano ang line?
9: Nag-viral gid sir mo gito naglain niya. Tapos sa mga comment-comment pa kay iban ka mga caption dito naglain bla.
7: Grabe nga pasipala eh magamo na eh.
9: Tapos ang iban do, ang iban mag-comment pa do sa PO man. Tanigin tanaw, ginatanaw nila na ikaw galingon nila antes lang mag-comment
7: pala. Yeah, correct. Oh, tilang tawa niyo man bala mga kabiyana no? Ariga pamati galan taw sila subong sa ato nga social media account. Gapamati na sila nakita nila subong ang inyo nga duwa. Actually ko na ko yung mamati sa inyo. Why now? Tapos na. Kay nasagwa. Ako gani ka mamo pa ko na ang harapang Franco and Troy. Dugay-dugay sa DIY Ari Manililo. Di ka mo gani ni peace na kami sir, peace na kami sir. Ah, wala na ka mo. Di ba? So, ini mga istorya nga dol-duhol, no? Nga naglabot sa puntong ang isa mainit, ang isa mainit man. Ting duwaya na ginaway. Ti ang iba niya nang sul-sul-sul-sul istorya, malantaw na lang kag miro na lang. Wa iman na nila.
9: Lipay sila eh.
7: Oh, lipay baga nila. Pero anyway, ang ambal to nga party sa mga babae, mga kung ano-ano pa to, no? Why na to yan?
10: Pagina, si Radyo Ronel, ang pagina akong gali klarohon, kay bilog ko dahil nga pamilya na kuha na mo, na alarm na nga,
7: na
10: nawian na putbalaw, klaroon ko lang, wala ko yung diri babae sa Iloilo mo.
7: Mm-mm.
10: Ang amon niya, mga babae okay. na ginahambal na nila, mga client na namon. Client bali, na hindi may na namon niya mapili ang client, Radyo Ronel mo. Matigulang ka man, mabahi ka man, maugod-ugod ka man, taubata. Okay. Handulong okay, ka namon na, mintras
7: why kaya namon. Huwag ka mo yung bali, Troy nga. Hello, ma'am.
12: Hello, Troy.
7: Hello, ma'am. Pila na edad mo, ma'am? 63. Ay, hindi ka pwede, ma'am. Hindi ko na pwede.
10: Why kami pili?
7: Why na pili?
10: Oh, why kami pili yan.
7: Oh.
12: Ay, Troy, may banan ako.
7: Ay, hindi ko yan. May banan ka din mo yan.
12: Ay, Troy.
7: Diba? So, why pili? Amo man na sa imo, Frank?
9: Oo.
7: Oh, uh-huh. Okay. So, galing, diba si mabatian sa pamilya nyo to kay una, ang hambal nga dito, mga babae, do mga muni. Pero, ikaw yan may pamilya ka na, Troy, why?
10: Oh, mayara sa sagay.
7: Asawa mo gid, pila ka bilang bata mo?
10: Bali may apat na kong bata.
7: Apat na ka bata? Pasimple ka lang pila na edad mo sa bong?
10: 27.
7: Pasimple ka lang ha. Kuhang galing yan.
10: Siri. Amo na
7: si amo lang na yambal mo. Okay, hindi ka na magambal kay damo pa na karon. Less talk, less mistake. Keep quiet one port. Ang imo ya Frank, may asawa ka na?
9: Ah, may asawa, sir.
7: Meron man? Pila ka bilang bata?
9: Wala.
7: Wala.
9: Wala.
7: Do umidwa. Pila na edad mo subong?
9: 25. Ah, umidwa.
7: Gamay pulbura. Anyway, why na ya? Kiti ang inyo klinti sa klinti lang na ano, no? Pero tiya mo lang na ang pinaka bottom lang sang istorya tadi subong nga nakita nato nga may ara sang nagduol-duol istorya nga mong ginturaan sa mga kakig.
9: Kag ano naman okay naman Radyo Ronel kay hindi man lang akong may sala.
7: Oo.
9: Siya may sala man, hindi
7: so,
9: man
7: siya may sala.
9: Nagpasensya na naman kami nga duha.
7: Oh, kani man. Anyway, anong mensahe mo subong Franco kay Troy? Era to bangay gi kamo to paray pa kamo?
9: Mambal ko lang Meg. Okay naman to. Ang wala naman problema sa ato nang problema lang subong. Ang mga tawo. Mga tawo nga mga laway-laway lang ginahambal nila.
7: Oo. Ang imo Troy, ano mensahe mo kay Pare Frank?
10: Ang mahamba ko lang po siya, pasensya gid kung daw nadala po ko sa emosyon na akong balaw.
7: Oo.
10: Wala ta na ang bali ang leads nga na natunan ko sa amusin nga programa kag sa nagya namon.
7: Yes.
10: Before you step na magdesisyon magsulod ka sa isa ka problema, pinsaron mo ana biskan hindi lang sa isa lang ka pagpaminsar nimo. Kung pwede nga himuon mo kapila ka paminsar nimo para maintindihan mo ang resulta. Himuon mo na lang gid ang konsekwensya nga ginatawag.
7: Kay take ko nang taon mo.
10: Pag-ara na.
7: Why na?
10: Makalot ka na natin magduko sa higad kag maghinulson.
9: Huli.
7: Saan nag-viral ini? Anong nabatsyagan mo, Troy?
10: Grabe nga kahuya, sir.
7: Okay.
10: Grabe nga kahuya. Ga-expect na ko nga ano ako ang ihambal sa akong sa mga tao sa amon.
7: Oh.
10: Anong ihambal sa mga pamilya ko.
7: Mm-hmm.
10: Makita. Tapos, especially sa mga client, mga regular client ko.
7: Oh,
10: mahambal sila nga, ay, ka-troublemaker man ay kay Troy. Oh, abi na ako. Wala ko background nga mga amusin
7: mo. Buot,
10: halos tanan na mga client, respetado ko na kay Troy. Dila kami nga pangita, source of income mo.
7: Ang imo Frank. Ang imo Frank.
9: Amo muna, sir. Dapat, Radyo Manorial, dapat, hindi lang sa nakita to lang ang video, lain ang panulok namon, lain ang panulok nila sa amon. Muna.
7: Okay. So in a way, pinky swear na bing, pagbalang ng pinky swear. Ano kamilingking nahan. Okay. Very good. Well, congratulations sa inyo nga duha. Ako ga believe ko sa inyo, ari kamo diri, why nyo gin fail, why nyo gin kwan gin injan kun sa aton pang istorya nga ari man Iloilo. Kag ako nalipay nga subong, liwat kamo nga miguhay. Kay siguro sa experience nga ni mas mamiguhay kamo sang sa pagkontra na inyo nga duha.
10: Dira gi man ko.
7: Kamatyag ko. Amo na ni trupa-trupa na ni. Trupa-trupa na ni mga parekoy. Gibla?
9: Oh.
7: Iya, garan nyo lang ko mag ano to. Okay. May mga kilala ka mga ibang masaysta. Siguro, mangin leksyon na sa inyo ang mga masaysta man.
10: Pwede mo sir, maka-visit ka sa duwa namon ka brands ang
7: mga may mga babae man na nga pwede ka
10: masaysta. May male and female kami.
7: Male and female.
10: Ako masaysi mo sir.
7: Okay, wala problema. Ayos?
10: Matun masaysi kami.
7: Sige. Anyway, thank you again sa pagbisita ninyo. Sa mga matutuod nga lalaki. Siguro, ang mensahe natin, hindi nyo pagsunda ang inimo ni Franco kag ni Troy, no?
9: Panumdumon nila nay.
7: Ang sundon nyo lang amo ni ang ila ginimo nga pag-abyanay luwat. Okay? Ang hindi nyo pagsundon ang ginimo kag pagtapungulay, ang sundon ta kun paano nila ginsettle ang ila away nga duwa. Okay? Inablang subong way na kamo, pila lang ka days. Ti ano subong Tuesday? kahapon pa lang yung pag-interview si Mon Franco, okay ka na eh. Eh, Domingo lang na tabo, di ba? Kadasig lang.
10: Ako, Radyo Ronel, gahulat lang po ito sa spanamon mo, okay. Na magkadto mo. Wala pa na diri na open, arena ko din mo. Oh. Kaya hindi ko katulog, huwag ko po tinulugan sa buong mo.
7: Sige, huwag ka pa tinulugan sa buong?
10: Kaya tungo...
7: Sige ba, sige damgo ka lang ba? Sige, feeling mo gadamgo, ha? Actual ni, ha? Ha?
10: Tungod bala sa isyo bala ko, mga isyo sang about sa may babae ko nung mga mo sina.
7: Sino hindi katulog sina?
10: Gani,
7: si misis mo hindi katulog sina?
10: Amo na gani hamba ko, Radyo Ronel, kung may...
7: Radyo Man Ronel.
10: Kung may ebidensya ka mo, ipakita nyo nga akong picture ka, chat nga, nag-chat ko dira.
7: Okay.
10: Nagamo ko na gina.
7: Kay misis mo, ato lang. Si misis mo, siyempre, masunggod na. Ay, babae gili nyo, no, di ba mo na?
10: Amo ginanggwan.
7: Ang mensahe mo kay misis mo.
10: Pagsalik ba?
7: Troy, ang mensahe mo kay misis mo.
10: Ang mahambal ko lang...
7: Ano tawag mo siya, by the way? Ma? Ga?
10: Chok.
7: Chok? Okay, chok. Oh, sige, be.
10: So, ang mahambal ko lang, ikaw ang nakaswito sa akon. Aran na, siya mo kung... mapati ka sa mga negative na nagkatabo sa palibot. Pero ang mahambal ko lang niya, maninguha ko para sa ato man dyan, pamilya tanan. Hindi lang kay sa akon, pati sa mga kauturan ko.
7: Approve. Egi mo, minsay kay Ismi mo, Frank? Eh? Sa ano tawag mo siya?
9: Babi? Bab. Sa mga nabatian mo, nga mga istorya, nga parte ko na sa babae, hindi ka magpati. Kay ikaw yung plangga ko.
10: Hindi na malikawan niya
9: Radyo Ronel.
7: Hindi malikawan niya, may hara mo na. Pero malikawan ta. Ako man ang mitsahe ko da, misis ha. Wala. No.
10: Ang ginamin ko, Radyo Ronel, hindi malikawan na ang client, hindi namon pagbatunon as
7: therapist. Yeah. Muna gali.
10: Kaya for example, karon Radyo Ronel, ako na natuon sa rotation.
7: Oo.
10: Te example babae ang client.
7: Okay.
10: Hindi man natungod kay babae ang client, may malisya na sila once nga magpa-massage sila sa lalaki. Kaya ang purpose ng mga babae nga mga client Radyo Ronel, tungod ang ginalagas nila ang pressure. Kaya ang mas persado kagamintin ang pressure sa lalaki kaysa sa babae. Pero hindi man tanan ah. Kaya ito halos tanan, may hindi ka man nakasulod sa tawag nga spa kung wala ka tsakto nga training.
7: Balan mo, mayara yung babae gusto yung lalaki mamasad siya. Mayara man lalaki, like sa ako niya, gusto ko babae, gusto ko medyo hindi lang masyado.
10: Light ka lang. Light lang,
7: oo. Oh, kung gusto ko nga doon kapag kapoy ko, laki, okay naman lang. Maganto sa masad siya sa nga, tiwa yung babae, okay, laki ah. Oo, kisa makuha man, lain man kung doon grabe, kapoy, gusto mo pisga, gibla, na may kusog yun, kisa lalaki ginakuan mo. Anyway, at least naklaro nyo sa pamilya nyo, kag kamong duwa klaruhay na. Ayos. Thank you. And good luck sa inyong trabaho.
9: Ha? Thank you, Gidradyo Man Ronel.
7: Mayo man. Okay. Anyway, si Franco kag si Troy, mga kabyanan, live diri sa RMN Iloilo, mga kabyanan. So nabatian ang ila diring mensahe kag kita da, kung ga ba mati ka mo, palihog. Hindi nyo na pagdugang-dugangan pa kag himuimuan sa mga kunanong nga istorya ining natabo mga kabyanan kag hindi sila pagosgari kun ano nakita nyo sa isa lang ka video kun si Franco pa pambalon kay bangod wala ina nagahambal kun ano ang kamatuoran sa likod sina no ari sila nga duwa okay na sila hindi ta na pagpalaptangang malain kag paghimuimo sa kunano pang istorya kay nagahalit na ini sa ila pamilya.
13: RMN Exclusive.
7: Sige, magabalik kita mga kabiyanan diri sa atong pagpangalagad. Liogo na to ang recorded na namon to. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sa kaluhan sa mga produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation. Alauna 27. Ini nga bahin master ginadulong sa inyo sa kaluhan sang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation ang Nans Super Plus. Ang Nans Super Plus mga kabyanan mas improve ini bag-o kag gintingob nga pwersa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangosteen, may guyabano, may malunggay. Kagadawadlaw nagadami kadagapagsik nato ni kaang ang lawas naton. Nans Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kag pagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isla sa Panay kag probinsya sa Gibanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod yung mga inadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users, kasi nila, pwede mga kami mabatian da. Kay kami yung user si gamis ang nan sa Super Plus. Gusto mo namon mo palabot sa ila kung ano yung nabatyagan na namon kang epekto sini kay nami gid. So ipabati nato ini mga kabiyana no kay para kang kamo makabakal man sini kag makafeel man sang na feel nila nga improvement sa ikaing lawas. Nan Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation.
14: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil para kay tito, kay tita, kay lolo, kay lola, kay sa tanan sining ang miyembro sang pamilya. Kung si tatay, si nanay, abi, nagapla na kita lawa, si lolo, kung si lola, abi, masaya nyo gamit ang Nance Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katulog-katulog si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skincare man ini. Ang namian pagin ko sini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre ko hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
7: Yes, hindi ka magka dengue, gin dengue dala man lang sa kagat sa lamok. Meaning wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang Nance Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas. Nance Liniment Oil barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskuno. Nami pang masad sa, no, dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, arapa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
14: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samtang nag-edad, nagagamay nagagamay ina o kung ang imo abilidad o nagadwindol bla. So hindi na kita magpaabo-abo pa, inom na Mega Man Herbal Capsule.
7: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
14: Ay, kinami niya.
7: Sido ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwan, Street of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural na sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami, isang paningkay singkay, sang imo nga junior. Na no, mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure ka gidya, 124 subong inom ka isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one, mabilib gidya ang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
14: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagapangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imusining energy. Sa labing-labing naman, abots na na, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si misis, ay, do ko na, ka grabe sa mong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani din na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Aranda. Silinya. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero Master Don, gani yung pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabiyanan ng kape. Gani mga 1 hour before sang inyo sininga sparring. Tiyo na para mga pikit ha. Kung kapiling niya, why man niya sa ano, anong kwanan niya? Bala ka, kwanan niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga,
12: ay, tinimbang ka, ngunit kulang.
7: Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon moon, mga kabiyan, ang pangapilang, Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo ni mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalaki na. Inom kita, Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
15: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
18: Hello, anak.
19: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
20: Ganyan ang Pinoy.
21: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
24: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
26: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
27: Vita D Plus Coffee Mix.
26: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
30: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
31: Unilab quality yan.
32: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
31: Unilab quality yan.
33: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Evergreen Herbal Capsule.
35: Ako si May Nano.
36: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
35: Oh, tumar kong Evergreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Evergreen Capsule kay Bitimo kayo.
34: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
37: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
38: Hello, Washi!
39: Hello, Mommy!
38: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
39: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
38: Mula noon hanggang ngayon!
40: All you need is Pride! All you need is Pride!
41: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
42: ACS. Sample Plus Gold.
43: Ako gali si Van, firme lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Ho, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga polser.
42: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
44: Happy
45: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
46: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santum Plus
1: Herbal Capsule.
2: May mangustin at malunggay.
1: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw,
1: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus
1: Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
1: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay!
1: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santum Plus
1: Herbal Capsule.
2: May mangustin at malunggay.
1: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw,
1: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus
1: Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
1: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Char FabCon, pangong tumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa. Unique
8: Max Salada. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
10: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby?
11: That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
12: Rest time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
14: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Goodbye to me.
5: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Barley Coffin, Seman Cha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS!
2: Para sa matinong na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
2: Mas tagtindo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Samphone Plus Gold.
7: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta. Kay nag-clear gid ang ako.
4: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas,
6: pinagaling,
4: pinahusay.
6: Samphone Plus Gold.
4: Sa mga butika, Samphone Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Samphone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras sa tak, alauna 45.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
5: Ronel Sorbito.
4: Kag Radyoman Don Dolido.
5: Don Dolido.
4: Targetanay sa udto.
6: Mga Karadyoman, balik sa ato nga pagpangalaga diri sa Remender. Kita na isa udtong oras na ton. Philippine Standard Time, tatakalaw na 44 sang hapon. Ining natabo dito sa Tacloban, mga kabiyanan, that is why subong ginapasiguro, ginato ng seguridad sang aton ng mga estudyante, mga manunudlo, nga ara sa eskwelahan, pero dako galing problema, subong o. Kay mga security guards, sikyo, daw kulang gid. No, diri sa aton sa bahin sang Western Visayas. Check na karon ng report ni Radyo Man Fia May Otero, mga kabiyanan diri sa aton nga palatuntunan. Gipa-checkyar taning status sa mga eskwelahan diri, mga public schools diri sa aton sa area ta sa Western Visayas, labi na gid sa Iloilo. O daw mo ning problema, seguridad. Di sino ma-check na da kun why sikyo? Mo na problema. So meaning makagwa sulod sila nga hindi na ma-checkyar eh. Kaya lang-alang ang mga maestro-maestra na karon na makapkap sa ila da. Di sa tiyon nga wala sa kamuna, anong mga opsyon sabi? Anong mahimo sa mga eskwelahan nga wala iya mga security guards nga duty para ma-checkyar kung bala may mga kunano nga dala nga mga hinganiban, armas, ang mga estudyante nila da, no? I-check na nabikaron kay ini nga problema daw lapnago, no? Ini nga bahin sa ato kapag pangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sa produkto di kalidad ni Doc Crispin Hico, ang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ini nga bahin ginadulong sa inyo sa kalwan sa Evergreen Herbal Capsule, basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra, buhinan niya, ang tanang kulang, dugangan niya. Amo na ka-unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagababakod, kagabalansi sang sistema sang aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na, buhinan niya na, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule, kay bangod pito ang parsa sini. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kagbayara sang vitamin C. Kompleto si Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo!
8: Evergreen Herbal Capsule, mga kabenan. The great equalizer. Tara nyo ang kulang katulad sa vitamin C minerals. Dugangan niya ina pagkanto sa normal. No, importante normal ang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso mag-deficient kita, magkulang kita sini, ay to, nonoy, inday, mamasakit ka git, no? Ganit din ang kita sa Evergreen Herbal Capsule. May 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule, available na sa mga butika.
6: Yari mga kabiyanan, isa sa mga users ang Evergreen Herbal Capsule.
9: Wala po ko nakaano kagamit sang Evergreen. Ang ako nga ta, asa ka magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paibong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Ay, hindi, minus ang sakit sa ngang paa.
10: Susubong makatulog, maya ng tulog mo.
9: Yes, yun ako tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Sintinales, patong-patong haniway.
6: Isa sa mga users, mga kabinan, sang Evergreen Herbal Capsule, nagpamatuod. Sa bahay kay check ng report ni Radyo Man Fia May Otero, kay very concerned kita sa mga seguridad sa ato ng mga estudyante, mga manunudlo, kay iban pa nga nagasulod sa mga eskulahan. Labi na gid sang malala nga natabo, mga kabiyanan, dito sa siyudad sa Tacloban. Yan ko sa diin mga estudyante, nagdala armas, nagpinalupok, pinangtiro mga classmates nila.

0: nga gintunaan sa kamatayon sang tatlo ka mga biktima kag madamo ang mga nagkalapilasan. I-check na si Radyo Man PMA Otero kay gipa-check naton. Kamusta naman yung seguridad sa aton mga eskwelahan, mga public schools diri sa Iloilo? Kagin-check ini ba masubo? Damo ginigali eskwelahan nga wala secure. Paano nila ma-secure ning ila nga mga estudyante kag mga manunudlo sa tiyon nga muni? Paano ma-check ng gate pagsulod sa estudyante kung may dala nga mga hinganiban o wala? Yaring report na ka-standby sa atong linya, Radyo Man PMA Otero.
1: TYRI, Radyo Man Report.
2: Ugot man nga nagapanghanda ang DepEd Region 6, Radyo Man Ronel Bangodman sa natabo sa huming insidente dire sa may Tacloban City. No? Matapos ining mga pila ka semana, matapos ining insidente sa school shooting diri sa Tacloban City, nagpatawag man siyang school press conference o press conference no sa mga katapos sa media ang pamunuan sa Western Visayas Department of Education sa pagpamuno sa regional director kasi regional director kasi to Eco no. Pero inibangod nga katagan sa igtalupangod sa Department of Education 6 ang ilang mga tikang na ginahimo diri sa Western Visayas in terms of pagpasiguro sa security sa mga eskwelahan diri sa aton nga rehiyon, partikular sa siyudad sa probinsya sa Iloilo, Radyo Man Ronel, no? Inibangod kay pilaman ka mga isa ka semana siguro ang nagligad may incident kita diri sa may Santa Barbara kung magdumduman sa ating mga tagpalabati. Mm-hmm. Yung may ara man sang kabataan nga gintapungol niya ni isa niya ka classmate no sa gwa sa ilang campus no. So do ini nga mga butang luyag nga likawan sang aton nga pamunuan sa Department of Education. That's why gina-reiterate nila ang mga measures no, mga routine nga ginahimo sang kada eskwelahan. Sa karon nagapatigayon sila sang paggather sa mga data as to kumusta ang status o kung bala ang mga eskwelahan may risgo sang may pamahog sang sining mga sitwasyon kaangay sang madamo sa mga gangs no or madamo sa mga threats sa mga eskwelahan. Pero as of now, subong mahambal naton nga luwas pa ang mga eskwelahan, safe pa para sa aton mga estudyante, wala kung dapat kabalakan ang mga ginikanan no sunod sa aton nga regional director. Pero talalo pang doon, Radyo Man Ronel, nga sa ginpasantara sa aton nga data, hindi lang guidance counselor ang ginakulang kita diri mm-hmm. sa Western Visayas.
0: So kulang ng guidance counselor? Okay. Mm-hmm. Kulang guidance counselors, tapos?
2: Ang isa pag-id ka talalo pang doon, Radyo Man Ronel, nga kulang man kita sa mga security guards. Kaya kung nang tawon mo, so, no, kay Regional Director Eco, no, kung mayara kita sa nasobra 2,800 ka mga eskulahan, no, diri sa Region 6, siguro mayara lamang sang 1/4 mm-hmm. sang mga kabugutan ka numero sang eskwelahan niya ini ang mayara sang security guard.
0: But that's 25% only no sang number total numbers of ano eskwelahan public schools yes. Diri sa Western Visayas. So very low ni Radyo Man Fia, anong himuon sa mga eskwelahan wala secure bay?
2: Oo, hindi man abi maka ano no maka implementar fully ang Department of Education Region 6. In particular, bangod kay di, siyempre, ang pamunuan mismo sa Department of Education sa ahensya, recently lang naghambal si Secretary Angara na mangayo pa sila sa duga nga pondo para maka-hire man sila sa mga security guards sa mga public schools. For the meantime, Radyo Man Ronel, ang ginahimo sa mga eskwelahan naton, may mga eskwelahan nga nag-hire sila ya pero nagkuha sila sa ginabayad nila sa MOOE nila kung ma-afford nila, Radyo Man Ronel. Sa mga eskwelahan naman nga may ara lang sila sa alternative no kung hindi security guards, nag-hire sila abis sa mga watchmen nila or mga salaligan nila to ensure lang the public safety no sa palibot sa eskwelahan. May mga eskwelahan man kita diri sa probinsya, especially sa mga rural areas gid naton nga in terms of security, so syempre wala man sila sang enough funds no para ibayad kag i-sustener sa pag-hire sang guardiya. Ang ginahimo na lang nila nga magluwas sa mga watchmen abi nga gina-hire nila, nagapakigangot sila sa mga local government units, for example sa Banwa no or sa mga barangays nga amo na lang ni ang nagaserbe abi, like for example mga tanod nila or mga barangay officials nagaserbe nga lookout kumbaga or nagapasiguro sang safety sa palibot sang eskwelahan. Rajuman Ronel, isa ini ka problema nga aminado ang Department of Education 6 nga ginapangatubang naton sa especially kay siyempre may mga pamahog kita bala or not really pamahog pero may mga incident nga natabo nga kumbaga natublag ang security pag ang panatag man sa aton nga mga ginikanan nga safe ang ilang mga kabataan sa mga eskwelahan. Ari ang aton nga kabahin no sa nga pahayag ni DepEd 6 Regional Director Dr. Cristito Eco.
3: Malaki ang need natin in terms of security guards. If we consider the 2,841 public schools, they really have a lot of needs no, in terms of security guards. What the schools have been doing, they utilize the MOA to hire some watchmen. So, yun lang for the meantime. But of course, pag mga watchmen naman, iba naman din yung role nila. Medyo limited compared doon sa kung security guard yan, lalo na kung hired yan from an agency, no? Iba yun. And with that, we also proposing with the superintendents a formal training for the watchmen, no? So for them to really perform tasks related to how to secure the compound, how to act as security guard, no? And fully understand the protocols and so on and so forth. So, going back to the question, kaano pa dami? Madami. So, 2,841 schools tayo. Kung kada school may isang security guard, I think as of now, kung security guard items o position ang pag-uusapan, ang meron lang mga items, yung mga school na mga ayos. Ngayon lang sila. So, other than that, mga non-implementing units, mga small schools, they don't have the IT for security guard. So, tinit natin, siguro mga 3/4 as to item, no? Security guards. Good recently na there is a move of the DepEd to request DBN to fill up the security guards item considered as CPI affected by the rationalization in 2015. No? So, bali kasi sa rationalization naman, sinasabi na pag security guard item na nasa region saka sa region office, dapat co-terminus. Ibig sabihin, pag nag-retire lang dyan, hindi na sa pipilapan. Pero hindi kasama ang schools. Kasi sa rationalization, hindi naman covered ng school. So, but again, going back to the plan kaila available for our schools, there are only few schools that really have security guard criteria. Yun ang mga ayos, yung malalaki. Yung mga technical schools, yun lang sila.
0: Hmm. Pwede ba
2: piya? Pwede ba piya? Pwede ba piya natin si Regional Director Eco, no? Ng Department of Education Western Visayas, no? Isa kada ko ng papel ang ginagampanan sa mga security guards natin para nga tiipa siguro man especially subong bala nga most sa mga eskwelahan nag-invest na gid para sa pagbakal sang metal detectors nga isa sa mga kinahanglanon para man nga mapasiguro nila na wala sang kakangay nga matabo no na insidente sa natabo dito sa Tacloban City diri sa may Western Visayas bangod kay ti syempre sa sumong palang inalikawan na naton ini paagi sa pagpatigayon sa mga routine like inspection, no, mga pag-inspect sa mga bag sa mga estudyante. Pero at the same time, dapat hindi taman ko, no, hambay sa Department of Education 6, hindi taman pa daw i-judge gid bala ang tanan ng mga estudyante. Kay importante nga ma-identify gid sa kada eskulahan kung sino nga mga estudyante ang feeling nila makahatag sang risgo para nga sila ang matuunan sa mga nagakaigo ng intervention.
0: Sa bagay, dapat earlier, early kuana detection, no? Pero dali lang gid Rajuman Pia. Sige, dapat early detection ina para ma-prevent ang ining mga para sa natabo sa Tacloban. Kay kun may mga ara na nga dan sa Patimaan, may mga makita ka na nga do lain na nga hulag, kanang lansa intervention na hindi na pagpadugayon pa Rajuman Pia.
2: Correct na, Rajuman Ronel, no? Kay siyempre, wala man siyang luyag nga
0: mga... Okay, Rajuman Pia, dali lang yun, ha? Balikan na ka, Rajuman Pia, kaya rin, ha? Alauna, si Gudoy Neve, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo po naton sa line number one, si Rajuman Mon! Mon, come in, Mon!
4: Yari na, Rajuman Ronel, ang atong sining resulta sang STL sa buong iyang adlaw, Hunyo 30, 2026, first stroke, taras 2 sa hapon. First winning number, numero 16, number 16. Second winning number, numero 33. Kagang aton siling third winning number, nagkompleto sa aton siling three winning number combination, numero 21. Yari ang aton siling resulta, subong hapon.
5: Draw number 1,529, 2 p.m. draw, 16, 33, 21. Kaliwat, 16, 33, 21.
4: Numero 16, 33, 21, 16, 33, 21. At ang tringado team kasi pong hapon, Adrian May Meliesa. Kapag dato sa nga draw operation specialist, Victoria Custodio. STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Kapag dato sa nga judges chairperson, Ma'am Juliet Tabanyo. Kagang iya sini, nga mga members, Ella Maligat, Alcid Flores, kagma Belge Meroy. Congratulations sa aton sining mga winners sa probinsya sang Iloilo sa Ruwat, 16, 33, 21, 16, 33, 21. Sa mga wala pa magdaog, kadayon na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kay sang Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Moni Alis Kapalihan at Takarimen.
0: Thank you very much, Rajuman Mon Kapalihan. Ang oras... Alas 2:01 mag draw kita liwat karon sa gabi, alas 8 nga draw mabatian diri man sa Aremen Iloilo. Balikan ta si Rajuman Fia, Rajuman Fia.
2: Rajuman Ronel, no, sa ulihin nga bahin liwat nga kita pa reiterate sa Department of Education ang mga guidelines nga dapat sundon sa mga estudyante kag sa mga manunudlo man sa pagsulod sa eskwelahan, no, under ini sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 mayara sila sang patigayunon nga routine entry inspections. Maghambal kita sa routine entry inspections, nilakip diri ang pag-inspect, no, gamit ang mga metal detector, pagbukad sa mga bag, no, or iskan ang mga bag sa aton nga mga estudyante. So in the absence of security guard sa nahambal sa nakagina kasi syempre hindi man tanan nga eskwelahan may ara, ang eskwelahan magadesignar sa isa ka non-teaching personnel. Kag depende abi sa sitwasyon sa eskwelahan kung may ara man niya sang i-assign ang mga principal or mascan, no, sa mga bags. Basta importante nga mapatigayan sa mga non-teaching personnel, no, even randomly or kung ano ang pamaagi sa eskwelahan para nga ma-ensure ang safety. Importante man lang hindi wala nagatudlo or non-teaching para man hindi ma-compromise ang pagprepara sa mga maestra naton, sa maestro sa ilang mga klase, Rajuman Ronel, no. So lakip sa mga dumilian nga items, no, i-reiterate lang naton sa aton mga estudyante, amuning mga deadly weapons, kaya abis sa armal clothang, sundang, mga pichikorno, no, mga asido, Rajuman Ronel, mga illegal drugs, no, kagang ibang pagid nga mga relevant items nga mahima makatugas ang pagkaguba, no, mga lighter, mga tools abi like mga martilyo nga hindi man dala paggamiton, nga importante sa sulod sa eskwelahan. siya makahimo, makahalit sa mga kaangay estudyante kaya sa mga tao susunod sa eskwelahan, Radyoman, Ronel, no? Pero ginapasalig sa Department of Education 6 na sa karon pagi sa pagbuligay sa mga ginikanan nga very supportive sa eskwelahan, no? Matawhay pa kagmasulhay ang mga eskwelahan naton diri sa may Western Visayas, Radyoman, Ronel.
0: Sige.
2: Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyoman, Fia, Panes, Otero, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
0: Salamat, Radyoman, Fia May, Otero, mga kabiyanan. So, kinanglanon pa additional budget para nga ma-provide ang mga security guards ang ibang pagid ng mga eskulahan. Kay kundri sa Western Visayas, ara lang yung mga kabiyanan sa 25% ang may ara sang sikyo. Oh, one port lang mo, no? Ti bot silingon ang 75% why? Ti mo latulat tayo, dapat siguro sa DepEd, maka-request sila kag makapangayo sa additional budget related diri. Para nga ma-secure tagid ang aton mga estudyante kag aton nga mga manunudlo sa tagsa ka mga eskwelahan. Para mangikampante kita kay ti sino na mabantay ka raw, alang-alang estudyante. Alang-alang ang manunudlo, mo mapabantayon mo da. Lain man yung purpose nila sa ila pag-obra na sa eskwelahan mo. So, muna ni kay ti kinanglanon lagi man sang pagpaniguro nga ara sa maayong kahintangan ng aton mga estudyante kag mga maestro, maestra sa mga bulutuan, mga kabiyanan. Bangod man sa sining recent nga mga incidents nga nagalatabo sa mga eskwelahan involving sa mga minors nga mismo mga estudyante, mga kabiyanan nga nagahalit sa kapwa nila estudyante. Anyway, hindi nga bahin sa ato kapag pangalagad, ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang Santon Plus Gold, kag ang Santon Gold Coffee Mix, na mabakal ini sa mga butika sa inyo ng mga lugar. Hindi nga bahin ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas, kinanan may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, bot silingon pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas, permi lang ginaubos sipon, hilan na trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sang Santon Plus Gold. May gold gid ya. Kay kon may gold siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani ano pang ginahulat ninyo? Bakal na Santon Plus Gold ara lang sa mga butika. Kag hindi magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina bulong pa. Santon Plus Coffee Mix, manamit sa buroso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, kami suya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sa ang aton nga kape. Kag, ini ang very nutritious. Bangod man sa Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kunbalunggay nga ginatawag na kape na bulong pa, Santon Plus Coffee Mix! Mabakal ini tanan sa mga butika malapit sa inyo mga lugar ng oras. Philippine Standard Time, tatakala sa 2:00 PM ang hapon. Kinadulong sa inyo sa Kalwan sang Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated.
6: Parikoy, ini nga porsyon ginadulong sa inyo makaminan sang Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo sa bombo kanami sini, no? For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o kung mga Kubota products, may ara ka mo raffle ticket. Masika muna ang mapalaron nga winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Ganikan tuin na sila sila ng showroom. Dira sa may...
0: Yes, siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro, sudad sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginawalat ninyo? Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabyanan. No? Kinanan, dragin magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts. Ha? Hindi gid magbakal sa ibang daki base kun maha biktima ka mo kay hindi bala original ang ila kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sila mga kabiyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Ang oras naton Philippine Standard Time, alas 2:08 PM, magabalik ang Targitanay sa Udo.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga krema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat na po sa Dr. Pinoy Squaring Capsule. Kay ginayo niya ang balatean ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumal sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang kabi?
11: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
13: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
19: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
18: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Super Fiber.
20: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
18: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Talk, talk, talk, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
3: Hi, I'm Margot from the Scoffisers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
24: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
26: Sample Plus Cold.
27: Who's the mercy? Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutin tuwa ka mula noong pawan.
26: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
28: Sa mga butika.
29: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paghinawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
30: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko galing. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tinitingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
28: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
31: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
32: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
33: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
34: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
35: Hello, Washi!
36: Hello, Mommy!
35: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
36: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
35: Mula noon hanggang ngayon!
37: All you need is Pride! All you need is Pride!
38: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
39: ACS. Kilabot sa mga balo kag binayaan.
40: Yes!
39: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
0: Mga ka-Rajuman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa Reminder Gitaray sa Udo. Oras na ito, Philippine Standard Time. Sa takalas 2:16 ang hapon. Standby kay i-check ta kami isa di ka pangayaw diri halini sa siyudad sang Rojas. Nangawat pa di sang cellphone ka mga kwarta sa distrito sa Lapas. Natiklo sang aton nga mga otoridad dadakpan ining pangayaw from Capiz labi gid sa siyudad sang Rojas. Diri ka pa masabwag sang ramag mo. Nang taon tabi ko na nung background niya nito sa Capiz kasi may mga previous record to sa mga pagpangauti kag pagpangawat man la. Di kwarta kag mga cellphones ning biniktima niya di mga kabiyana no sa Lapas District. Ah, o galing kiti na alerto na nga daan ng tanan di subong tanan nga daan di may mga CCTV na. Kag mahilig na yung mamutik sa madali na magmutik bala. Mamutikan ang mga malaing ginawa. Kapin pa nga pangayaw ka. Hay, di kundi pagkanto ya di kundi na pininuha bala. Pangayaw ka pa imo di aling kay imo ya sa ruhas ya. Diri ka pa ya malaptas ang ramag mo. Tani nagdalaga nga nato sa Uyapan. Ay karon si Nanduko ta. Hay, di kundi ga. kwansya, ga lasa sa kag. O galasa sa kag. Oh, Ay kundi nag-hinulsol saya. Ay laban-laban ikiya gini saya. Ini ang nga bahin sa ito nga pala tuntunan ginadulong sa inyo sa kalwan. Sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Oy, sa ito nga mga tagpalamati ha, mag-inom na kita adlaw-adlaw ha, sang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kabyanan. Kay bangod nga ini ang napamatudan nga epektibo gid para sa aton nga ikaayong lawas. Ano ba lang ginabatyag mo ha? Paano likawan ining mga masakit? Paano ba lang malikawan ini? Paagi sa pagpraktis ang good hygiene. Magtulog sa 7 o 8 ka oras kada adlaw, likawan ang stress. Magkaon sa masustansya nga pagkaon kag labi na gid ang pagkonsumo sang suplemento nga makahatag sa imo sa mabakod nga resistensya kag alibyo. Ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, may ara sang vitamin D. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, malikawan mo ang mga sari-sari nga mga balatian ng Dr. Pinoy Squalene Capsule, may ara sang vitamin D3 nga proteksyon batok sa balatian. Ini aprobado sa Food and Drug Administration, gani makasalig kamo nga safe ini kag epektibo. Indi na magpangduwa-duwa. 2 to 3 capsules every day sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Alas 2:19. Naka-standby na si Radyo Manflo. Kamusta ni? Daw mo, moy pa kuno sa totoy ni. Nga may bitik mga kabyanan ining taga Rojas nga nadakpan di. Yaring report, Radyo Man, Flo Navarrete.
39: TYRI, Radyo Man, report!
1: Radyo Man, Ronel, na nadakpan siyang mga barangay official sang barangay Gustino La Paz, kagsang katapo sang mga kapulisan, gabi na ang La Paz Police Station, ang ining pangayaw, no? Nga taga Rojas City, nga nagsulod sa isa ka balay, na dira sa may Gustino La Paz, kagabi, no? Natapoy ni mga around 5 to 6 p.m. Kagabi at ang natigayon ni siya nga madakpan no mga alas 11 na sang gabi na capture man sa CCTV footage sang barangay ang pagsulod sang sining makawat na ginikilala no sa kay Mr. Binibini no. Ang pangalan sang suspect upon Mark Binibini, kurinta anyo sang siyudad sang Rojas. So nakuha sini ang duha ka cellphone kag subong man ang cash nga valor 10,000 pesos no nga nabutang sa lamisa sang dira nga balay no nga ginapanagiyahan no ni GR Balbanida, 74 anyos GR Balbanida. Kadyo man na Ronel. So, bangod sa to, nagpatigayon sang investigasyon, kag operation ang mga barangay officials, kag mga kapulisan, kag dito nadakpan ang ining suspect nga si Mark Binibini Radyoman Ronel. Yari si Kagawad Jungjung Lagto sang ang barangay Kagawad sang barangay Gustilo at the same time, pan siya, no? Pick and order committee ang ginawiyatan ni Sinis Radyo Manuel. Yari siya si Sir Katagtayang.
2: Oh, actually, may nadakpan kami din ng kawatan, no? Nga nagsulod sa isa kabalay. Ini siya isa ka pangayaw.
1: Na-identify na ng pangalan nito
2: naman? Sa atong man nga investigasyon, na-identify ito niya pangalan nga si alias Mark Binibini, tumandok sang Roa City.
1: Kailan ang edad niya?
2: Nasa 40 plus.
1: 40 plus, alias Mark
2: Binibini.
1: Mark Binibini, nga lang niya.
2: Oo, full name yun na.
1: Okay. So, kagawad ang balay during that time, ano, why tawo? Kung may tawo na tao, hindi siya nag-agi.
2: Actually, may tawo sa balay, no, sa payag. Ang suspect, nag-agi siya sa main diyas ang roads ng barangay, kaya kung din mo niya sa backtracking ko sa CCTV. Alin siya sa main road sa barangay, hasta nga makalapos siya sa isa kabalay nga ginsulod niya.
1: Eh, dayon na muna to pag pagkuha sa mga damit.
2: Oo, amo na to.
1: Anong nakuha gani kagawad?
2: Bali duwa ka cellphone ka sobra 10,000 cash.
1: Di na nanabutang.
2: Sa iyang tupad ang wallet niya kag cellphone ay sa tupad niya sa lamisa.
3: Okay. Sa lamisa, sang tagiha, nilay.
2: Sang tagiha, o.
3: Oh. Oo, di pagkagwa niya, din siya na, no? Di niya nabutang ang yasi, di niya naging tawa?
2: Sa iya, gugupulsa siya, may kung sa kilid niya.
3: Oo. Oh. Ano lang ang klase cellphone, gawan? Mga cellphone
2: din? Isa ka Oppo, kag isa ka Realme.
3: Mga estimate, mga pilang bilis?
2: Ang Oppo, bago, amo ang 3,500, kagang isa yung nadaan na cellphone, na Realme, amo 3,200.
3: Oh, din siya sabong kagawan?
2: Ang suspect?
3: Oo.
2: Priso, to sa karon sa asubong may lapas police station.
3: Kaya anong plano sang tagiya sa balay ito? Mapailan sa kaso?
2: Bali, mapailan sa kaso, kay naglapses kami bla sa oras lang.
3: Kaya, saan ka rin ang tabon eh?
2: Kahapon? Alas dos.
3: Ah. Sa
2: pagkahon. Bali na tigayon siya namon sa follow-up operation na dakpan mga alas 11 na.
3: Sang gabi?
2: Oo.
3: Sige. Kagawad, thank you. Good. By the way.
1: Sige, kagawad.
0: Nakita sa CCTV, no? Bari, gano'n at tagi kayo. At tagid kayo sa CCTV. Ati, paano nabalaan, by the way? Paano nabalaan ng taga Rojas siya? Paano na locate ang iya location, Plo?
1: Base sa pagpangusisa, nanday kagawad lang to, no? Nga taga Rojas City. City ang ining suspect, Radyo Maronel.
0: Mm-hmm.
1: So, ang video makita, no? Ang pagdako, nga ang pagdala sa police station, sa sining suspect, no? Ang kwarta, why na? No? Pila pa lang ganito oras. Asang nadakpan na siya, why ng kwarta?
0: Mm-hmm.
1: Kag ang nabalik lang ito sa kabilog cellphone, no? So, ang isa ka cellphone, why na? Kag ang kwarta nga 10,000 pesos. Radyo man, Ronel, gitamang ko ito si kagawad lang ito, kundi na ganito, malya, why na ka makasabat or why makasabat ang ining suspect sa pagpangawat nila sa may barangay Gustilo, La Paz, Iloilo City. Muli madulong na itong information sa pagpangalagad sa programa RMN Targita na isod. At ang iyang kukuling si Toto Hector,
0: oy,
1: si Tamaricho, at si Jasmine at si Max, no? Kag si Naikunsing at si Tay Tatoy.
0: Oh. Mayong hapon. Kumusta sila da sa Tatoy's Manokanta? And seafood? Okay, ayos lang. May lang ang pagpamati. Sige, kuan guro sang paborito, tanga manok da. Sige, pamati, no? Sige, luto.
1: Kag-isda nga pumpano.
0: Ay, apaw! Subahon mo kagainang daw. Medyo hindi bala siling nga grabe. Ika-cook bala, no? Grabe ka luto bala. Do ka juicy pa bala gawas ang unod bala, Flo?
1: So, tapos may pangpadalog doon kasi nga mga nga shake abi may ara mango shake.
0: Oo.
1: Ano na sandiya.
0: Coconut abi, no?
1: Coconut.
0: Lubi nga kwa ba sus Maria kagusip na mi.
1: Without sugar lang yung ako na.
0: Syempre eh.
1: Oo.
0: Ano ka mangin matay? Or less sugar lang kay kinang lanon taman sugar mo.
1: Oo. So, ba talaga sa ga inuman ko pero hindi na permi-permi.
0: Oo. Once a day lang.
1: Si receiver doon, ginatamyaw ko.
0: Nga, man?
1: Sige, mali sa akong tamyawon sa kuno mo.
0: Ah, okay.
1: Receiver doon.
0: Sige, pamatudan niya nga uto-uto ka.
1: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Control Laborete,
39: Tatak RMN.
0: Thank you very much, Radyo Man Flo Navarrete. So, wagid, manumahimo mo sa long arms of the lawman. Kapin pa subong, tanan, may mga CCTV na halos. Makita ka na, like before, mga muni nga kawatay. Why CCTV footage nga, ebidensya, be? Kaya extra nga mata mo ni nga wagid, agahalin mo sa mga area. Ti malabian mo na, sigurado, huli kam ka. Tidakpangit siya. Pero kung sang una na yung mga chimpo, 80s, 90s, mga wala pa kwan, 70s, mga munabla. Why ni, thank you na lang ni. Aum-aum na lang ni. Kaya yung imo to, dapat ya makakita sa imo, yung tao, gid, no? Kung wala yung tao nga makakita sa imo, absuelto ka na yan. Why, gid, yung may makamutik sa imo, pero may CCTV, sa kitang-kita ka kahit sa dilim. Okay, mga CCTV, sabong mayara na yan, night vision. Bisan gabi na ya, gasanag ka mo. Pila kadlaw ni pati alo mo kitao na ni. Pati nunal mo na nga ginatago-tago mo kitao na na. Kilala, ti Dakpan siya, taga Rojas City. pangayaw diri pa nagahasik ng lagim. Dakpan gyapon na. Oy, ini nga bayan sa ato kapag pangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Life Extension Philippines, mga produkto ni kalidad sang Life Extension. Mga kabiyanan, aton ini nga imnon. Ini nga bayan sa ato nga palatuntunan ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha. Life Extension Vitamin D3. Inop nga mo adlaw-adlaw kay kun may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini masardon, ha. Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
4: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amo naga masakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ang atong alawas, mag Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
0: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang super fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan nga may gong ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta matinlo gid. Kinanglan imna naton sang super fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa ginahulat? Mag super fiber adlaw-adlaw.
4: Ang super fiber dako gi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato ni na kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag super fiber kita adlaw-adlaw. Himoon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
5: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
0: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective. Kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shades ang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
5: And of course, Parikoy, amo ning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape. Ining pinakanamit yung pinakaunang kape nga may vitamin D3.
0: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan ng mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
6: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
0: Ariglado mga kabiyanan, ari na nga ito health news, upod kay Radyo Man, Joel Franco.
7: Ang inyong bahing ginadala sa inyong kaluwan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na dagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
8: Ang pag-inom sang kape makabuli sa pagpatalom sang aton nga memorya. In short, nagapaalam sa aton nga nagapataas man sa retention sa aton nga utok. Ang kafe tag antioxidants nga ra sa kape nagapaayo man sang aton nga utok. Nagapataas man sa alertness ang caffeine kag naghatag sa aton sang manami nga pamatyagan. Isa-isa kapag to nakita ang mga tawo nga madamong na inumo kape sa aga o kung gamay nga amount sa bilong adlaw, mas productive kag epektibo sa ila trabaho.
9: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
7: Hindi nga bahing gindala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: Maraming salamat, Radyo Man Joel Franco. Riglado, kag-ari naman ang aton nga D3 Bio. Siyempre, upod ang DTX 500, kag ang Mighty C Vitamin C, nga dapat ay imnon ginaton ini. Kagbaklon sa mga butika malapit sa aton mga lugar.
10: Ang ininga bahay nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy ginatawag nga D3
0: Bio.
10: D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang-coconut oil magluwas nga virgin, nagabuli gid iya sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pang ginahulat mga kasama D3 Bio, ang aton nga baklon kag imnon kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides. Ginagabulig ipabakod sa resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy kon mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagisalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
4: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination, mga kabinan, sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amuning pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero malindok na milo, hindi lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
10: Dili ra nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kon sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid yung gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
4: Ang Mighty C pare ko isang alan pa lang ra mo malan nga very mighty gid, no? Pero ara gid sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Oy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagit sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya ang DTX 500.
10: Correct.
4: Kadamo na sa mga malapit sa akon pare ko nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level, kung di layo ka sa diabetes parikoy.
10: Correct, ina, Master Don, kag ang DTX 500, dalin sa disugard sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagapunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperfecto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500, upod ang Mighty C, Vitamin C, ginatawag nga
4: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
10: Yari naman ang aton nga turista, upod kag Radyo Man Lineth, Eulatris.
11: Giningadlan sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang pila sa mga lugar nga bantog sa street art ukon visual art nga ginahimo sa pampubliko nga lokasyon kaangay sa mga padera. Ini ang ginalakipan sang East Side Gallery sa Berlin, Germany, Hoser Lane sa Melbourne, Australia, kag ang Bogota, Colombia nga nagatanyag pa sang Bogota Graffiti Tour. Sunod sa iya nga ini nga mga street art ang nagapromote sang bugal kag identidad sa isa ka komunidad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Juman Lineth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
10: Salamat na Juman Lineth, kag siyempre mga kabiyanang gina-remind na namon kamo ang adlaw-adlaw nga Anli Paluto and Sugba sang Paluto Seafood Grill and Restaurant na Gapadayon. No? Wala untat mga kabiyanan kung gusto nyo kwanin ang pagustuhan ay kaon iya sang seafoods. Kanto kamo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant mga kabiyanan diri sa may Barangay Bituon Haro sa coastal area kag dito sa may siyudad sang Pasig, no? Nga branch nila. So kun ako sa inyo, tilawin nyo, no? Seafood man lang ginapangita, ah, muay na sang duda nga makahatag sang satisfaction sa inyo sa tion nga magkaon kamo. Paluto kamo da, sugba kamo da, pasabaw, no? Isda, kasag, lukos, kagiban pa, no? Mga shells, no? Including ang angel wings, ang diwal. Kung gusto ko yung kandaan, medyo kahang. Pag gusto ka lang, pabalon mo, medyo kahang imo. Gusto mo nga plain lang, hindi lang yung makahangid. Para nga bilog mo ka pamilya, makakakaon. Pero kung mahilig ka mo tanan sa kahang, pwede git, no? Ti Anli Paluto and Sugba sang Paluto Seafood Grill and Restaurant. Barangay Bituon Haro dira sa coastal area or dira sa siyudad sang Pasig. Paluto Seafood Grill and Restaurant. Viral balita subong upod kay Radyo Man Mon Kapalihan.
12: Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
13: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may NEMPI extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang makatalandog balatyagon nga senaryo sa pagpugong sang isa kapispis, sa pag-arado sang traktura, sa isa katalamnan. Sa diin, nadiskubrihan nga mayara galiini sang itlog sa nasambit nga talamnan na pag-aagyan kunta ni sang traktura. Sa video makitaan, nga samtang nagapalapit ang traktura, makita ng sapat nga nagahumlad sang iya pakpak samtang nagaatubang sa traktura. Kagbugos nga puwersa nga nagasyagit nga nagapugong sa traktura nga maglabay sa lugar. Matapos nga nakitaan nga may itlog sa lugar, ang nasambit nga pispis, ginlikawan naman ini sang traktura. Kag nagpadayon sa buluhaton, ang operator sini. Ang video ang ginkahamutan sang mga netizens nga viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you very much, Radyo Man Mon. Yari naman ang atong trivia. Upod kay Radyo Man Rezi Bordon.
5: Subong adlaw hunyo 30 ginadumdum ang Philippine Spanish Friendship Day. Ginakilala sini ang mabaskog nga relasyon sa tunga sang Pilipinas kag sang Kingdom of Spain apisar sang malawig nga history sang colonization. Ginadumdum ang 33 ka Espanyol nga soldado nga nagdepensa sang Spanish flag sa Siege of Baler nga nagpabilin didto humalin sang 1898 tubtob 1899 apang sang uli nahibaloan nga nahatag na sang Spain ang Philippines independence sang December 10, 1898. Ang ilang insurance ang gindayaw sang Revolutionary Army tubtob sa punto nga nag-issue sang decree si General Emilio Aguinaldo nga nag-require nga kabigon sila nga mga abyan. Ang Philippine-Spanish Friendship Day Bill ang ginpasar sang July 22, 2002. Ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinloy ang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezi Danio sa Bordon. Tatak RMN.
4: Salamat Radyo Man Rezi Bordon sa aton sininga trivia ginatamilan nato may lang ang pagmonitor diri sa aton nga pagpangalagad mga taga NIA Survey Team. Sa pagpamuno ni Geodetic Engineer Maria Cristina Cohena. Salamat gid ha kay Parikoy Tadeo Garingo. Tads Tadeo Garingo ang aton nga presidente kag founder sang Ikog Tawo Society. No, ginadulong sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule. Ebo. Ginatamayo taman si John, Pastor John Robert Armelia Biore, Pastor, may lang pag-upo diri si Greg Briones Dinosta Jr. Kag aton nga RMN Iloilo Fans Club sa Singapore, ha? RMN Iloilo Fans Club sa Hong Kong, kag ang RMN Iloilo Fans Club Main Chapter. Ang RMN 774 targetan ay Taxi Club, mga Radyo Manibela na itong kag ang RMN 774 targetan ay OFW International.

0: rin na sila.
1: Labugay. Alang-alang na kita sa tiyempo diri sa itong pagpangalaga diri sa Remender kita na isa unto. Opo diri kay Radyaman Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo. Sa ngalan ni Radyaman Don Dulido, kasama mo sa DYRI RMN Iliwilo. Ako naman si Radyaman Ronel Sorbito.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
5: Nods. Herbal Capsule. Ano sa name mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi,

0: na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat partner, Megaman.
1: Megaman. Megaman. Urban Capsule. Urban
0: Capsule. Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Honeygoat weed, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
1: Megaman, Urban Capsule. Urban Capsule.
0: 30 minutos ang partner.
1: Yara na ang palating. Ah!
0: Megaman, Urban Capsule. Urban Capsule. Mabakal sa mga butika.
1: Nuns, Lemon Oil.
0: Hala, kariski, sige pa. Kis-kisa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
1: Nuns, Liniment Oil.
0: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilig ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
1: Nuns Liniment Oil.
0: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
1: Nuns Liniment Oil.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Nuns Corn Coffee.
0: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee partner.
1: Nuns Corn Coffee.
0: Oo partner, kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nuns Corn Coffee caffeine free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
1: Nuns Corn Coffee.
0: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
1: Nuns Corn Coffee.
0: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
1: Megaman Cold Coffee Mix.
0: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
1: Megaman Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
0: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
2: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo aragad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
8: ECS.
9: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.

0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo! Pina-extra dasig! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
0: Oh! Malakat na ta! May ara pa sa wala! Sa tuo! Idog-idog lang! Sa tunga!
1: Wait, extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
5: Oras tatak alas 2:50.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Tusaran Forte, ubong makulit. Just stop it.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: Payo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga kubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
13: DTX 500. Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: DTX 500.
14: Kina nalang subong imo
15: sugar.
13: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
11: gito. DTX 500. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kunomi. INB Korea Fly Kamahal. Nag-distring ko sa Iberi. Tibo mang kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri, daudyo ng improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang kopera. Nagpasalamat, request sa Iberi.
18: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
19: Iberry for a clear and healthy eyesight. Giga.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: polycarbonate, cementia, malupit, sa kamaymo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
4: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
2: Santon Plus Gold.
9: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika.
10: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
11: Char, fab, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng char.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Bold Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Nuts! Herbal Capsule!
5: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alkohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
4: Nuts Herbal Capsule!
5: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
7: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon, ang Strongman's Multivitamin.
8: May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
7: Rebicon, hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
12: Kamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
13: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Oras tatak impunto alas 3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, o Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming

0: kilo ng karne?
1: 500. Mm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Mm. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
2: Sarap magkasama.
3: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
7: And Dr.
8: Ito po si Dr. Bernion.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
12: Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
14: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after ino mong super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imno ng super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
16: Charm,
17: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdog kumbaka blue sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
16: ACS.
18: Mega Man Gold Coffee Mix.
19: Partner.
18: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
19: Mega Man
18: Gold Coffee Mix. May ginseng,
19: tungkat ani,
18: maca
19: kag so
18: palmetto.
19: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
18: Mega Man Gold Coffee Mix.
19: Yara na
18: sa mga butika.
20: Gikan

0: Every duty ka tinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas tres, Jess.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw. Kinikil!
9: Uy, 150 over 100 dali.
10: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
10: Ay.
11: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa Kinecare. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
13: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: D3 Bio.
16: O si Karen, nadamo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
17: Mabakal sa mga butika.
15: TTX 500
18: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara Cebu. Akong diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra o gabi.
19: Karon pila na may mo sugar?
18: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
15: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika.
15: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may
17: D3.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
22: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
23: ECS.
24: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
25: Ganyan ang Pinoy!
26: Ang Pilipino, maglilim sa panauli.
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3, tunay, natural, at orihinal.
29: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
30: Hello, Washi!
31: Hello, Mommy!
30: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
31: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
30: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
0: Dali lang gid.
2: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
2: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Supple Plus Gold.
9: Kasi bibo, COVID ang pagnaiwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santan Plus Gold, pintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagat iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Kung doble, okay! Mounding hinata sa supplemento in one. Samsung Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa supplemento in one. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
13: Magkano kilo ng karne?
19: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, maging magic sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. Only one nasa all-in-one maging magic sarap. Bili na!
32: Sarap magkasama.
8: Samsung Plus Gold.
33: To see you, miss. May ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kit ang akon arthritis.
8: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.
34: Ako gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blaon ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
35: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
36: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Hey! Kidney care time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be MX-traordinary with MX3.
13: Good morning,
8: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel. Nagkanto si Ray. Kisang nagligad. Sikisaki. Kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumar ko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. Tatlong kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat. Sa Mighty C.
2: Mamaka sa mga butika. TGX 500.
5: Si Erin Grace paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
7: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
2: TGX 500.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka!
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: O galing si Yam Galing Kapuya.
11: May high blood ka ba sa una?
10: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
9: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule Adlaw Adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, hina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
13: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500.
17: Bro!
18: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
20: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
22: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuki nga mga butika.
23: Iberry for a clear and healthy eyesight.
2: Supple Plus Gold.
24: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
25: Ako si Malo,
26: isa ka teacher.
25: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
2: Samson Plus
27: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
2: Santum Plus
27: Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus
27: Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
27: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cell phone plus gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cell phone plus gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell phone plus gold. Pinili sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Parang buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Oras tatak alas stress imedya.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
5: ACS.
11: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
13: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
15: Kung magsubra ka ang imo body mass index sa painta, kina-consider ka na obese.
16: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gini carots.
16: Oh, hindi lang carots, mga natural.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon, kumalot, hilingin tayo ang akong nolos.
13: Tala ang solusyon, hindi magkaon, kumalot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
13: Kasi hindi ka mabalaan yung mga flowers na labong probiotic.
14: Mas na
13: ano kayo yung
12: maitukar ka pa.
13: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
18: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga nyatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. Mm-hmm. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisi or pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing surgery ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
17: gapali lang no?
18: Gapali lang nga aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
17: Na imagine no? Na ko Rodok sa mga may diabetes.
18: Agoy.
17: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
18: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
17: hemostasis
18: or pag-untat sa bleeding. Magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas.
17: Mm.
18: Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no. Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom mighty C or pure C mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Mm. Ang palaino may tisi, dasigid niya mag-ayo ang pilas or GP. So, stop. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sa batalyon ang army mo sa gitawag natin nga immune system. Mm. Which are, gitawag nga, neutrophils. Agod iga-secure ang sites ang pilas. Kagpamat yun ang mga bakterya kagpaghimo sa mga debris.
17: Mm-hmm. Mm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado ka immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days in nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
18: So, dragid nami ang gitawag GTX500 kag may TC.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: GTX500, ikaw pala ang may diabetes.
19: GTX500,
20: ang GTX500
19: ang may powerful compounds.
20: Yan ang kapanupo,
19: kagkakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: GTX500,
20: lasal rika,
19: epic,
20: GTX500.
18: Alin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng GTX500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kagpag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
17: Mm-hmm. Next so, stage na, Doc. Mm. Next stage na is proliferative.
18: Mm.
17: Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, mm-hmm. pagkipot sang pilas, kagpag-cover sang pilas.
18: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
17: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days to 2 years.
18: 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag-depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. Mm. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kung tuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So, Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid.
17: Mm-hmm.
18: Sa may mga pilas, pero minamo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
21: Informasyon sa ikayong gawas.
17: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglapot na snoy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
18: Mm. Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone,
17: mm-hmm.
18: no? Or gagamit mo og sige matubang computer. Sa muni yang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C.
17: Mm-hmm.
18: Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga makita.
17: Mm-hmm.
18: Mga towers nga mag-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
17: Gusto, no?
18: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang isigi butang cellphone sa
17: ilabusa. Sa no?
18: Ang but ko ano katuogin man na.
17: Mm-hmm.
18: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So, importante, hindi mo gid malikawan. May Wi-Fi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agod nga protektado ka batok sa gitawag radiation.
17: Hmm.
18: Si Engineer Abaw, gawa panago-nago lang na siya.
22: Aha, ang sikreto niya.
17: Milig sa taguay.
18: Huwag siya panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gabi ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, Piedad, Sir Boy.
17: Dising ko, no? 19, ang 8 na, 19 ako nung kilis, last year 18 plus mo. O yun, 19 na.
22: Kampiyon ni
18: Magpitch. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung gapapasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentine, kakanto ginadi kayo na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
17: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo.
18: Adlaw, no?
17: Basic.
0: Oh, maligo. Basic. Basic.
18: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka, nai. Adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampyo ni may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Dukramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat kahamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
20: Mahig ko bala ang imo dugo?
19: DTX 500!
20: Masamit ka bala ang gina-energy?
19: DTX 500!
20: Ang DTX 500!
19: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo?
20: Nga sa masami,
19: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-line nga energy?
20: DTX 500!
19: Masalika DTX 500!
2: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayaraman kita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
22: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dr. Ramil, nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang ating
18: subong.
22: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
18: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
22: cellphone.
17: Subong ang lula, nagpapangagaw cellphone.
22: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sang computer, kag screen sang cellphone, ang nagahatag sang mataas nga live sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation, halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata, mag-DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imong nga panulukan.
18: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo, eyeglass mo. Naka-DTX 500 kag naka-MyTC.
0: Wala, anong ginantagiya sa DTX 500 kung lagati para?
17: Ako man, natawag-lag ka panigrilyo, saan nagpamataw ay ganti para ako.
0: Pero no?
17: Aranan!
0: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes.
1: 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells in is really prone for oxidative stress. Damay-damay na dahil pati diabetic retinopathy apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important kung gusto mo dugay. Dugay ang imong mata, wala gapuna pas kay Doclamil. Mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo ang mata mo kampiyon gapon tulad ni Sir JP,
22: layo pa lang kita na.
1: Why na grad?
18: Layo pa lang makakita na.
1: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 ka, mag Mighty C.
14: Basta upod ko si Joanne, dark ang glasses.
1: Dark ang glasses.
14: Basta din makita kung di nang panalukan.
18: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos ng investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
1: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
18: Abi ko, gapiyong hindi gapiyong.
1: Gatulo ang luha. That's why maligo.
14: Gabumbay, masyaga.
22: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor. No? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kay naka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok wala nagamantsa sa bayo.

0: niya ni engineer niya kay Yakapia, butangan niya extend.
1: Ano? Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
0: Pero kung diabetico ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium, sir.
2: Ay, kampiyon. Paborito
0: ko. Ang DTX premium, butangan mo na sa Nitribio. Mm-hmm. Kaya ang kombinasyon sa DTX premium kag Nitribio is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, sir boy. Mm-hmm. Mga degenerative stage mm-hmm. nga sakit. Mm-hmm. Ako nami ang kuhan, ang DTX premium nga kape. A bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang Ganoderma mushroom, kag siyempre, Nitribio, sir boy.
1: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Tail.
0: Ha? Confirme ka ba nagahapit? Araman daw ang kuhan. Ha? Araman daw ang paliguan.
3: Sa kuhan.
4: Siya. Siya po.
0: Siya po. Huwag ka kaligo daw.
3: Ara.
1: Kaligo ka daw.
3: May mga kataw daw.
1: Okay, manaman nyo daw.
3: Confirme ka ba nagahapit sa Golden Tail? Confirme ka ba sa public plaza? Uy, dapat mag-Nitribio ka.
1: Nudibati ka to?
3: Ha? Paano ba mabuligan ni Nitribio ang numero uno ng problema ng engineer? Di mo ang sa talk ni Doc?
1: O, hindi,
3: hindi malalog lahog ang steady, sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si mga misis.
1: Misis
3: ba si Malatnan? Ako si mo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Nitribio ka na nga daan. Oo, before mag-puli sa malay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
5: Talk ni Doc!
1: Kita ko nang lalabog ang mga nadyos mo.
3: Naapalain ng Nitribio ang mga palikiro.
1: Ang atong culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ka ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks.
0: Uh-huh. Unfortunately, men is polygamy.
1: The most by nature. No?
0: Polygamy.
3: Mamati ko na si Nilboy.
1: Man is polygamous by nature.
0: Polygamous. Polygamous.
1: Ang problema, damo-damo na ginatawag niya sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tunanta, paano bala si Nitribio makaputikta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
0: Yes.
1: Sensitive ni.
0: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
1: Duway no? Maging dulong nung ano sex gid.
0: Damo ka bang danan sir boy namo?
3: No.
0: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
3: vaginal warts, no?
0: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
3: Bacteria. No? Bacteria mo baho na.
0: Gonorrhea.
1: Ang kapitalayan.
0: Syphilis.
1: Syphilis.
0: Amo na sa una glinong dumduman nga initon ko nung butong, kag isulod ko nun imo ang imo nga.
4: Muna akong may aga pa, nagapangulabo.
1: Mga matonda pamati, ha? Mga macho na
0: pamati, ha? Trichomoniasis.
3: Hmm?
0: And even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
1: Delikado, gito.
0: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa kaepektibo sining Nitribio, sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because, Nitribio, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
1: Ay, wow.
0: No good news sa mga kuno.
1: Ang babae ito.
0: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Nitribio makabulig sining mga balatian, sir boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
1: ngayon ko
0: wasakun no, ang envelope sang virus amo ang number one nga kaya himuon sa Nitribio. Ikaduha nga kaya himuon sa Nitribio kung mahimo gid man siya nga ano virus hindi siya magmature. Kay pagbuwa niya sa selula patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagbuwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Nitribio, sir boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Nitribio. So, sa mga nagainom Nitribio, it's a good news, no? maistidi man nga sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria, kung adlaw-adlaw kag inom sang ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
2: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka

0: dahil ang galing ulo ko na ibaluan kong taas ng reya kong blood test. Kaya nung panini si Sandy Trebayo, tatlo kami si Sisa Kanda. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood test.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Makakas, magabot ka!
2: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? Ha? Kaya kung profilic ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
3: Ay, thank you, Sir Boy. So, ang protection nga mga tags atong sa D3 Bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no?
2: Check!
3: Kagang mga, may mga multiple partners.
2: Check! Kay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw may kaon sang saging, may ano, may may panit.
4: Ikaw may kaon nung si may panit, lalim ba?
3: So ang ang D3 Bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may aras sang history of STD na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikana no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood
2: o tulok
3: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang birth canal no sa ilang taguang kan. So syempre paglabay na sang bata ma-infect ang bata sang gonorrhea especially ang ilang nga mata Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa nga serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, makabuligid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
4: May pag-asa pa.
2: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 Bio.
4: Ay, salamat.
2: Pero ang pinakadamo giklase, nga gatawag niya STD, amo ni gatawag na nga HPV, no, or human papilloma virus. No?
4: Vaginal warts.
2: Almost ko, no, tanan ko, no, nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no.
4: Ay.
2: But, inisya medyo mild niya. Ang lain lang sini, kung pigaw ang immune system.
4: Gakos sa cervical cancer.
2: Ang unang nag-i-cause siya, warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Double petals.
4: Cauliflower.
2: Ang
4: flowers. Pitsay, maging cauliflower.
2: Ang umunan ng tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
3: Akali.
4: Hulumbot
2: baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang doodment, no? Nga na.
3: Ano ni isa, Sir Boy, ang kinalain sang word sa bahay kag sa laki mo? Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
2: Painful ang words nila, no? That's why amo ni picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 Bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni D3 Bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
3: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
2: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 Bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 Bio.
5: Budlay gid kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la Sir Boy
3: kakalayo dok kakalayo
5: manghihikab kag na Sir Boy ako ay ko pagi na
4: kuman la
5: tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae
2: friends na nanta mga friends na nanta
5: ang ngalan sina nga balatian Sir Boy chlamydia
4: ay chlamydia
5: tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchuchak
4: chuchak.
5: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
2: Pin virgin.
5: Ang iba niya gano, ga-bleeding between periods.
2: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
5: Sakit, ga-bleeding.
4: Amo na gener?
5: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D-Tribayo, mm-hmm. isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, Chlamydia trachomatis.
2: Ang mo lang cause, no?
5: Cause kagaw.
2: Agent, no? Agent.
5: Mm-hmm. Kagaw na siya. Ti, grabe nga mga experimentation mo. Naman ang iba niya, before guro sexual intercourse, Sir Boy.
4: Inom ka gito to.
5: Inom ka D-Tribayo, kagbutakan mo D-Tribayo, imo nga ano eh.
4: Ba? Kung nagabay na may amunig ang buya.
3: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat naka D-Tribayo.
4: Dapat dugay na naging topic.
2: Naman text.
4: Ha? Dapat dugay na naging topic. Dapat
5: subong na naging timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
2: Hambal nila, pwede hindi maliwat-liwat every week.
5: Basta importante din, di, nang lain ganyan ang ma-offer ni D-Tribayo, compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. Mm-hmm. So, inom gid D-Tribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D-Tribayo.
1: Correct. No? Informasyon sa ikayong gawas.
2: So, kung ikaw mahilig mag-party-party, no? Multiple mm-hmm. partners, mahilig ka, no? Damo ka gid ka gwapo ka, damo ka partners.
5: Kulang gid so, gwapo.
4: Kulang gid niyang budget no 150 plus 8 gid gid ay plus pilang gid may plus 14
2: pesos. Kagamay ka bakit? Duha.
4: 164.
2: 28 mm-hmm. pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag D-Tribayo kay hindi na sa kaso obosipon kag hilanat ika protektahan sa D-Tribayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV kag gonorrhea ikaw aamligan sang D-Tribayo.
5: Kadto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D-Tribayo. Gidamo mm-hmm. nagainom coenzyme Q10, gidamo nagainom vitamin E mm-hmm. para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag brain
2: tayo, no
5: muna mo muna mga kampiyon muna mga sikat la sa mga pagtuon Sir Boy nga cocutin vitamin E for skin, for your gut, for your brain pa the best nga antioxidant, no, na panami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom kaning cocutin kag vitamin E, pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
2: Okay,
5: the reason why
4: di ma-absorb?
5: Wala maabsorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D-Tribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga D-Tribayo.
1: D-Tribayo with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay Saman Calajester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D-Tribayo, mas naging klaro kag alerto nga ako pamilsaron. D-Tribayo, ang D-Tribayo. May Physio. Ang Physio. May D-Tribayo. D-Tribayo.
3: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D-Tribayo, no, nagpakita ini sang makabulig sa pag pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D-Tribayo nagahatag ni sa sang feeling of fullness, mm-hmm. dasig ka mabusog, no. So ang D-Tribayo nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D-Tribayo, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
2: uy,
3: imo na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D-Tribayo.
5: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
2: Katunto sa gabligyan. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D-Tribayo puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower ni siya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, well, tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Motay para mausar dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa system of 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang, usadon dahil sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproducts ni, which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Well, labot ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginakapuhan ang imo utak, that's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-D-Tribayo ka na.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayagin, sumadamo ninyong abalatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc.
6: Oras tatak impunto alas 4.
1: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin.
6: Revicon.
1: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to three times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
8: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gamit. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS! Life Extension Vitamin D3.
16: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
20: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
22: ECS!
23: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
24: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
25: Ganyan ang Pinoy!
26: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
29: Bird

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
4: You care? We care! Kidney care!
5: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
6: Mga kapalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang uyang.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
8: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama!
14: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko nomi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
15: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
16: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Mabas kogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian.
2: NANS Herbal Capsule.
1: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4 jazz.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
4: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
5: TTX 500!
6: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag ko. Salamat sa DTX 500.
5: TTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: D3Bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang ako ng blood sugar. Nag-testing ako inong sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3Bio, ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mabagat sa mga butika.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500.
10: Bula.
11: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Biogesic. Halong!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin na salamat sa Iberi.
17: Ang iBerry mabagal sa mercury, negus Grace Pharmacy kung sa isuki ng mga butika.
18: iBerry for a clear and healthy eyesight.
0: Gikan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: Sample Plus Gold.
8: Ito si Eunice, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
7: Sunfon Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Sunfon Plus Gold.
9: Gold. Sa mga butika.
10: Kinikil. Uy, 150 over 100 dali.
11: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
10: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
11: Ay...
12: Papa, hindi ka magkabala ka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
13: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
14: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
15: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
17: Santon Plus
16: Herbal Capsule.
17: May mangustin at malunggay.
16: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
17: Inumin araw-araw,
16: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
17: Santon Plus Herbal Capsule.
16: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
17: Santon Plus
16: Herbal Capsule.
17: May mangustin at malunggay.
16: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
17: Inumin araw-araw,
16: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
17: Santon Plus Herbal Capsule.
16: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
19: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
18: Maluwas na manamit gin,
19: may free collagen,
18: ang guta tayong kapa.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
7: nanakas,
9: at gaganda ka pa.
7: Santon Plus Gold.
20: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na ang nagsakit sa akong lugar.
7: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
21: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
13: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing. Para sigurado.
25: with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
0: ECS!
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
0: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
2: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako, believe!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
30: ACS. Oras tatak alas 4:20.
4: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS!
32: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
33: Busog-busog ikot ulit.
34: Ako man, bro, kalot.
33: O, ito yung bro, poste.
34: Busog-busog, eh.
33: Puti lang ka, tata. Bayari na ito, tulilot.
34: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
35: Yes, sir.
34: Ay!
33: Ano nga, ay?
34: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
33: Amo na, matuon na. Mama! Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
34: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da.
36: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
33: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman imo.
34: Relax lang, bro, bro kalot. Dala ko di ang puspro.
33: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
34: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo ni ang unuhot?
33: Uy, hala. Baman, tanga.
34: Hala, tanga, matuot. Diskarte lang na iya.
33: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
34: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
35: Sir?
34: Waiter! Nakita mo ni nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
35: Ay, tanga na, sir.
34: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa gidordin na munti. May tanga galita yung mga pagkawin niyo!
35: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
34: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
35: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
33: Kalot, hang, tulilot! Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot, tagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flordilene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
37: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
12: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Bakit Right Med ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
26: Ako, Glissi Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipo ang pera na kunomi. I envy Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo mang kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang oktra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
38: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suking ng mga butika.
39: Iberi, for a clear and healthy eyesight.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Number 1!
6: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
7: Ay salamat, busog-busog it ko ba?
8: Amo man ako. Damo-damo abis ang ginpaluko mo sa Libertad kay Winslet nga pagkaon. Thank you.
7: Salamat sa Libertad. Ginbusog mo naman kami.
9: Ay, oh, syempre, kamo pa ba? Mag-abiyan ta bay?
8: Oy, anay ka, oh, anong okasyon? Nagkintipon mo naman kami di sa kalendaryan ni Winslet, siya alibartan.
10: Oh, man kani, kagintasira mo patiya.
11: Oh, hindi mo man birthday lips, may ano?
8: Oo man, anong okasyon? Baw nakalibre man to isa kakalanan ba?
9: Girlie. Ay, dahil ito si Kapitan ha, kaya kadamo ba lang sobra?
8: Oy! Toon siya, Libertada. Padalaan mo siya.
9: Oh, gani. Ikaw lang putos, girly.
8: Eh, kudagan ko kay Kapitan. Kundi sa balay na lang. Mabusog pang pamilya ko, Chay.
9: Ate, sige, sige. Putsin si Kapitan ka magputos naman sa para sa imo. Kayo ho, kadamo ba ang sobra.
11: Ay, ako ya gani. Nagkapamutos na kuya sa mga sulod. Ano na mo na stadasun nga at law ni Bro Kalot?
8: Kalot?
10: Masobra ka naging katulilo ka.
8: Okay lang ah!
9: Wala ganyan sa kaso sa akon. Pamutos ka muda bala mayo ah! Ay, gusting, gusting! Putsi man bala si Marieta! Oo bala, hambala siya naton. Halin sa akon! Bawala siya nag-upo di sa imo ba?
11: Ay, ginabotabi sa pagkakuan niya.
9: Pagkalatok.
8: Gusting!
9: Okay, okay! Kay nakakaon na ang tanan. Pamati ka mo, kay may ihambal ako sa inyo. Nagpakaon ako subong. Kay man, dispedida ako ini. Kay, ma, going back ako to abroad.
8: Ano, Chay?
9: Yes! Dinan ko sa inyo, ayo-ayo ka mo diri, ha?
11: Ay, sano ang lakat mo, Libsaw?
8: Sa masunod ang adlaw.
9: Ah, bayaan mong balay mo! Ako na lang daw may stolo! Ibaligya ko ang balay ko, ah, pero... Mamasya-masya lang ko di sa inyo, ah!
8: Ay, ibaligya ang gitbalat sa Libertad, ah, huy! Sure na yun ang desisyon mo?
9: Yes, Roslyn. Kag! May good news ako.
11: Ha?
9: Ang tanan ko mga gamit, kag mga bayo ko, sapatos, tanan-tanan, ah, ibilin ko na sa inyo. Mamutson ko tanan, kag pangalanan. Ay, wala lang inay bot, ha? Amatupaan lang.
11: Aircon lang nga mo, ni Bro Galot, ha?
10: Hindi, tulilot, ha? Kung kaangal mo pagkakatos ang ulo ko, ha?

0: kalsada nang?
1: Doon sa bungol, kabalawa nang huugani, sulit-sulit.
0: Idulog-lahog, be.
1: Loglahog pa na imo yung aging pakao niya na ta. Nagpa-dispedida na siya, ya.
0: Ay, nasubuan ko na.
1: Pareho ta balawa nang.
0: Nasubuan ko kay ti. Wala na sa may malibri sa akon sa karinderya ni Winston.
1: Wala na!

0: Bro Costing.
1: Bro Kalot.
0: Ngayon sa Libertad, nga kung pwede ko nung buligan natin siya sa mga gamit niya panghimos. Oo. Pamutangan ta ko nung sangalan kay panghatag niya sa atin.
1: Ati okay kid bro.
2: Yes! Kita mamutas ka tatlo, botsiligon, makapili ta sa gusto ta pangayoon kay Tia Libertad.
1: Bro, la.
0: Ikaw ba lang haslo, kakalaway sa batasan mo?
2: Laway pa na nga, mabulig ko gani sa iya. Mabulig tayo ba lang tatlo sa iya?
1: Yeah. bro, kalma bro. Kung nagabulig ta, dapat, hindi na ta mag-expectar sa kabaylo.
2: Dapat lang, pero bro, Gusting.
1: Bro.
2: Lapit ta sa luwag yung tatlo. But silingon, makapagusto ta sa pangayo kay Tia Libertada.
0: Hoy, ungo, apuhaw, haslo. Hulat ka lang at agahan, hindi kayo mga ayo.
2: Wala-wala, kagit bala, bro, kalot mo. Paano na karoon mabalan ko na gutom ta? Kung may pusipos lang ta, kag magulat sa grasya. Mamatag sa aton, sang gusto ta kung hindi ta mga ayo.
1: Correct.
2: Wala!
1: Oo.
2: Ay na ano? Pasang ka naman bala pamisaron mo, bro, kalot. Agay! Agay! Agay!

0: Plots Gold.
1: Oh, si Arlene, may araging kong problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santong Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santong Plus Gold.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa ng mga butika.
12: Iberry, for a clear and healthy eyesight.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Car, pamungkong makabloom. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumarsang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
20: Magtumarsang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
22: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di ba la? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
23: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
26: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
28: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon cellphone?
29: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
30: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
28: Hindi magpalibog. May Iberry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
29: Sugod sa naginom ko Iberry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
30: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
28: Iberry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
31: Number

0: Katrina. Wala ka man dala?
1: Ay, dalanta pa ka. Ang kapitan ka na.
0: Hala. Ano?
1: Idiritso ko na sa balay, kape.
0: Girlie!
1: Ikaw yan, makabakal kayo sa manamit na pagkaon. Kung gusto mo yan, magkaon niya. Ako, yakap, hindi ko na yan makasarang magbakal ya. Nagahulat-hulat lang kugani sa mga sulusubra nga pagkaon nga daw inugdamog na eh.
0: Well, nga kagid lang! Girlie!

0: Ogerle! Nagpadispidi da si Libertada?
1: Oo, Kap! Damo-damo pagkaon mo. Nakasululubra lang. Hey, kwarta, ang gidyo si Cha Libertada, ya?
0: Hala.
2: Ay! Tuad!
1: Namutos ko gani, Kap, kay Hambalia, dalanta kapagkaon.

0: Cha, cha libertada, busy ka.
1: Wanang, ay medyo, akin nagamat-amat, na ako pamutos, nga akan.
0: Cha, ang mga bayo, mo bala nga mga branded, tag-sexy, pangayoon ko ha.
1: Aba, uuwan nang. Actually, napamutos ko na para sa inyo. Kay Park, kay Roslyn, kay Flower, kay Marietta, bisan pa nga kabalo ko nga gusto, yan na nga madula ako sa panolokya.
0: Chalibultado!
1: Pero may mga bayo pa ko diya nga. Arap lang sa piya ko nga closet, ho, nga pamutson ko pa lang. O galing, basi kung hindi mo ni type, kay Chimpo paniniguraban.
0: Chak!

0: Chalimer Tads.
1: Kalot.
0: Salamat din sa gipanhatag mo sa amo ni Tulilot, ha?
1: Wala sa kaso, ah. Ay, ang ref ko.
2: Na?
1: Halungan nyo gid, ha? Mahala bala.
2: Matuod ka, Tia Libertada? Mahal man ni ang aircon?
1: Siyempre, split type na mo.
2: Daw! Nami, nagigali sini ang tulog ko.
0: Nga? Sa kwarto mo lang ibutangaw?
2: Kay, hindi ka man. Kay, namahalan ka man sa balayra sa kurinti, bro.
0: Oo, gani. Tika namin si Imoy, no? Ako yung mabayad sa kurinti, tapos ikaw yung magamit sa aircon? Oh, okay lang na. Wala ka na huya.
1: Kamu nga dua, ah. Hinugay na kamukamog. Pwede na nga ibutang na sa natungaan sa kwarto ninyo nga duha.
2: Ay, gali.
0: Ah, hindi na tiya. Kailan ba nun na yan sa kwarto ya?
2: Basta! Sa salas na lahat ng ibutang, agon makapagusto ta gamit bro kalot.
0: Pagusto sa katulog eh. Nasaan akong payawal pa, yan sa kurinto eh.
2: Bam! Bro kalot!
1: Kaya mo niya, agon nga hindi na ka magkamog pa nga duha. Ibaligyan nyo na lang na kang tungaan yung kwarta. Agon nga hindi na ka magsakit ka bangin.
2: Bam!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
4: Mayo na lang, may bag-ong nga Rebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
8: Mahig ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500
6: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
8: Nga sa masami,
6: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
8: Masalrikan DTX 500.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Higit yan ako ginadudlan sang balatian.
6: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
14: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
18: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
0: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
20: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
6: Tusiran forte!
0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
21: Bakit Ripeed ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Ripeed ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Ripeed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
24: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Cellphone Plus Gold.
1: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika. Goodbye.

0: Coffin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Dream Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Matatas mga butika.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number 1.

0: amon nga mga tagpalamati, sunda pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flordelene Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RNN Drama Center.
1: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mapuligan kagid na mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra sa subong? 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Top, top, top, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
8: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: D3 Pio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin ulo ko. Naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
11: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Makakas, magabot ka.
14: Mmm, tofu sisig. Pwede sa ulam yan?
15: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
16: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
17: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit ng urological disorders.
18: Fritzy Pidreita, Baladulid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, na

0: sang amusini nga balatian i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Kung doble, okay. Mangi hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaandaw-andaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mangi hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaandaw-andaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako kasi si Captio Lisang, batos ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na, nagnami pa matyag ko.
9: Mamtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamungay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamungay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
14: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Varex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag-Varex B araw-araw.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras sa RMN Iloilo, 5:18 sa hapon.
18: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
19: RMM News and Public Service.
18: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
19: RMM News and Public Service.
20: News and Public Service.
17: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMM News and Public Service sa karunyang nga adlaw sa Martes. Katapusan na kita nga adlaw sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko kag sa ngalan ni Radyoman Maggie Malariano, Ako si Rajuman Mon Yales Kapalihan.
0: Tatak RMN.
17: Sa gyapon sa ginandan, magadulong kita sa labing talalupang doon ng mga balita kag impormasyon. O padangatan sini nga RMN News Team. Sa subong hapon, i-check naton ang mga dalagko ng mga updates sa balita lokal. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, no? Karakip na ining ginpatawag iya kaina mga karadyuman nga press conference ang Department of Education, no? May kaangot sa pag-ban sang cellphone sa mga estudyante. Santo man niya sa ginpagwa nga DepEd order mga karadyuman. Dito dugay naman ni actually, no? Pero hibaloon ta ni karon ang information upon kay Rajuman PMA Otero. And of course, ibaloon taman sitwasyon sa aton sini nga syudad subong hapon diri sa may palibot diya sang syudad sa mga mayor naton nga dalanon, no? Kay man second day sang klase subong and tig pala uli na sang aton sini nga mga estudyante hibaloon tabi kon kamusta na, no? Kalakip na ining update upon kay Rajuman Marjorie Herbomiane mag-live-in nga scammer, no? Nadakpan sa entrapment operation sang CIDG 6, no? Natigayon ng mapasakaan niya sang kaso. Nakip man karon ang pilapagid ka mga update dugang sa balita lokal. Kaso ni o kunining naging pagwa iyang show cause order patok kay Charles La Pascua mga karadyuman. Gin hataga na sang resolusyon, no? Sang Land Transportation Office matapos ang lima ka adlaw nagsukat gid subong adlaw do napaslawan gid nga mapaatag ni Charles La Pascua ang iya sining bahin, no? Kay gin papanawgan sang preventive suspension sa iya sining ginauyatan nga student permit mga karadyuman. Dugangan ta nagkaroon sa aton sining nga pagpangalagad. For the meantime, i-check ta na yung balita upod kay Rajuman PMA Otero alin sa Department of Education.
0: DYRI Rajuman Report.
21: Rajuman Mon, liwat gin paathag sa Department of Education Region 6 ang sistema sa pagdumili sang cellphone sa mga estudyante santo sa mando sang departamento. Inibangod kay ginquestion ini naton bangod may isa ka banwa dito sa bayan sang Cebu nga gin istriktuhan na gid, no, sang LGU ang pagdumili sang paggamit sang cellphone sa eskwelahan, no, pod silingon may total ban sila iya. Pero diri sa bahin sang Western Visayas ginathag ni Dr. Leon Rico Baredo sang okon ining Chief Education Supervisor sa Education Support Services Division nga santo sa DepEd Order Number 006 Series of 2026. Isa sa mga kondisyon sini amo ang pagdumili sa paggamit sa mga portable electronic devices kaangay sang smartphone sa mga estudyante kag amuman sa mga maestra, no, sa tion sang active instructional hours. What silingon Rajuman Mon nga santo sa memorandum orders sa Department of Education ang pagban iya, no, o kung pagdumili sang cellphone epektibo lamang, no, sa active instructional hours o kung sa may mga klase. Apang ginathag man ni Baredo nga may mga exemption sa mga pagsulundan kaangay nga kung gamiton mo ang cellphone sa academic purposes pareho abis sa kung magklase ka mo da mayara ka mo sa mga online collaborative activities pwede ka mo makagamit sang cellphone. Nakita man sang departamento abi nga mahimo man mangin exemption ang paggamit sang cellphone sa tion sang emerhensya. Isa sa ginhalimbawa niya sini ang natabo sa Tacloban City sa diin na kuhaan sa mga estudyante sang video ang insidente sang school shooting kag nagamit ini sa paghibalo sang sirkumstansya para sa investigasyon sang kapulisan. Ari ang pahayag, no, or portion lang sa pahayag ni Dr. Leo Baredo sang Education Support Services sa Division sa Regional akon sa DepEd Region 6.
22: DepEd has issued recently issued DepEd Order Number 6 Series of 2026. If we are aware of that, it is entitled Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment. So one of the provisions in this stepped order is the prohibition of portable electronic devices during instructional hours. So ginabawalan niya ang mga estudyante, even not only the students but also the teachers, na magamit ng cellphone during active instructional hours. But there's also exemption na no, stipulated in the DepEd order. So exceptions for meritorious cases, if the cellphone or portable electronic devices will be used for academic purposes, that is for accessing educational platforms, digital resources, or participating in authorized online collaborative activities. And also the second one is during emergency situation. So,
21: medyo man mon portion no sa nga aton nga nakuha nga video interview kay Dr. Leo Barredo sa Chief Education Supervisor sa Education Support Services Division. No, ang bottom line si ni Regiman Mon is that ang pagtutaw ban no o kung ang dalayon nga pag dumili sang cellphone sa mga estudyante diri sa aton sa Western Visayas. Sunod sa Department of Education 6 no, nagadepende sa gihapon kung iduso gid bala sang aton nga local government unit suportahan sang mga ginikanan kag i-approve sang school governance nga amugid ang mayor nga naga kumbaga naga approve sa mga pagsulundan nga i-implement naton sa mga eskwelahan unless no hindi nila inipaghimuon magastick ang Department of Education sa kung ano ang nakasulat sa mando sang memorandum which is ang total ban lang is during instructional hours, Regiman Mon.
17: Okay.
21: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Regiman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
17: Madamog itinya salamat, Regiman Fia May Otero. Okay, manino nga iba naton. Galingit isubong managanig, patpat ni Regiman Fia nga ang instructional material sa mong kalabanan ginagamit na ang cellphone sa aton sining kabataan kag you know, in times of emergency no nakabulig man ito sa pagdetermine kung ano kalanabo ya sa sulod sang classroom sa insidente sang shooting no sa Tacloban City at siguro ti weigh in sang Department of Education no kung anong magapamaayo sini kiti sang una maghambal ka abing ining cellphone do mo kasabad ini sa classroom na distraction ini sa kabataan but then subong kiti digital age na kita ang mga materials kung kaysa ginagamit mga projects sang kabataan ari sa sining cellphone siguro may ibutang na sa guidelines nga may exceptions lang during kung may mga projects sila no or anuman nga activity nga kinanglanon ini sa sulod sang eskwelahan. Sige, oras naton. Alas 5:27 sa hapon, i-check to this time ang report naman ni Regiman Marjorie Herbomiani, ang Duanica scammer, no? Mag-isawa niya gin dakop sa aton sining mga otoridad, gin pasakaan sa kaso, mga ka-Regiman. Regiman Marjorie Herbomiani.
1: DYRI Regiman Report.
2: Regiman mo na pasakaan na sa nga kaso ining duha ka mga or ining mag-live-in nga ginapahayag scammer nga nadakpan sa entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group kahapon nga adlaw sa Barangay Ginobatan, Leganes. Ini aging kumpirmar ni Police Lieutenant Aison ang ining chief no sang or ang team leader sang CIDG Regional Special Operations Team. Ang sunod diri kay Aison nga ang ilang agin pasaka nga kaso Regiman Mon tatlo kag ang ini tatlo ang hindi ni related sa kumbaga related lang ni sa ilang pag ano sa ilang nga pagka-aresto kag sa entrapment operation pero ang ibang diri nga may mga kaso Regiman Mon ang i-file pa ini siya regular filing depende kay balan mong ibang even ang ibang kahapon sa istorya naton Regiman Mon ang gusto mo lang nila is mabalik ang ilang kwarta Amo na kisa, ang according kay Police Lieutenant Marlon Aison, problem kong kisa kay nagadamo ni mga scammer kay wala sumi nagapanindugan nga mag-file sang kaso. So ini si alias Vanessa, si alias Jonathan, ang gimpasakaan na kay ina sang kaso. Kag ang gimpasaka nga kaso, ang violation sa Article 315 o kung ining istapa, ang Article 178, amo ning paggamit sa fictitious name, kag ang Republic Act 3883 o kung business name law, Rajuman na Mon. So, detain ini sila karon nga duha dira sa may CIDG Regional Office 6. And ang iban diri nga may mga reklamo pa sa nabala nato nila according kay Sir Aison, bugos nga Western Visayas ini ang pwede lang makigangot sa nakamalapit nga CIDG office sa ilang lugar agod nga makapasaka man sila sa kaso. Pero tayo may mga abogado man ini sila may mga due process bala nga ginahulat like kaidan sang duwa nga ni kung anong terms of agreement kung matapos hindi man pag pasakaan sa kaso. Pero depende na ini sa ila basta sa bahin sa PNP sa CIDG na pasakaan na ini ang duha ang nagakaigo nga kaso. Amo na madulong natin nga balita subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
17: Madamagid nga salamat, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane. Oras nato na alas 5:30 na sa hapon diri sa tunsiring nga pagpangalagad. Batayan niya dugay-dugay no ang mga dalagko pagid nga update sa balita national sa RMN Network News no kag ining mga update man balita iya mga karadyuman sa international scene. And of course sinatamyaw tanay sa mayong hapon ang aton sining mga listeners. Kas dyan Pirutso Sumagaysay, good afternoon gid. No, dira sa may paupututan sa Pirutso Sumagaysay family. Salamat gid, no? Ang mga taga ni Wydra, no? Kay Casbrod Pit Madera Bestuer, Sir Stephen Panega, sa may area iya sang Libong Kugon Saraga, mayong hapon gid, no? Sa kay Tatay Roger kag sa punyang si Hilway sa Dioso kag Amido family. And of course, sa mga listeners natin dala sa mga barangay Alabod, Dabrotak, Mebo, Iliilo, kay Security Guard Raimundo Munding Muntalbo, kag sa Bilasa family, thank you, Gid, no? Sa pagpamati kay Tita Rosita Sonia, kag kay Tita Norma, kay Tito Jimmy Gli, no? Dira sa mga barangay Nazareth, Binabista, Gimaras. Salamat, Gid, sa Gaborno family. Mayong hapon gidira sa inyo. Kay Sir Rocky Penuela kag kay Toto Brickshow pa rin nyo. Kasmarjo Umayaw, ang Gerin family dira sa may Wanico, Banati, Iloilo. Salamat gid sa pagpamati. Kag sa iban bagid naton nga mga listeners ha, sa aton sining Facebook Live broadcast subong hapon. I-check tabing duga nga mga panamyaw subong hapon diri sa aton sining pag pangalagad mga karadyuman no sa 30 na boss mula nagali isang Hulyo no sa aton sining mga karadyuman de kada asig lang no second quarter na kita tapos ang Hulyo mula naman sang Manila tiga Kiliwe naman Bong Huinda Francisco Rebecca Caintres Plasios Kristen Wyatt Gulay Candido Inca Hunado Jr. Salamat gid sa pagpamati. Sa aton sining Facebook Live broadcast sana nga naga monitor sa aton subong hapon. Thank you gid. Salamat gid sa inyo sining pagsuporta. Standby na sa mga dalagko nga balita national sa RMN Network News. Sa ngalan ng gidamang sang serbisyo publiko kag sa ngalan ni Rajuman Maggie Maleriado. Ako si Rajuman Mon Yalas Kapalihan.
3: Tatak, RMN.
4: RMN Network News.
7: Magkasama oras sa mong kapuluan, alas 5:34 na po ng hapon.
23: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, Unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
8: RMN Network News.
9: Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, umaabot na sa 13,500 ang nakikilahok ngayon sa rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC sa EDSA People Power Monument. Sa panayam ng DZEX Alarm in Manila, sinabi ng CRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na nasa 2,100 mga pulis ang ipinakalat para magbantay sa lugar. Patuloy din na niyang koordinasyon ng mga otoridad sa mga organizers nila sa wala pa rin permit ang pagtitipon. Pinag-aral na rin ngayon ng PNP kung may pananagutan ang mga organizer kaugnay na matinding pagsikip na managdaloy ng trapiko.
10: Tuloy po yung koordinasyon natin sa organizers at syempre ng PNP, DILG at iba pang local government units natin. Kung ano po ang magiging plano, sila po ba ay pag-first na anytime soon or kung sila po ba ay nag-secure ng permit para sa kanilang rally. So yan po lahat ay na yung pinag-uusap.
11: Di ba kapag walang permit, dinidisperse, Major?
10: Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay dinidisperse natin pag walang permit. Yung iba po na nagra-rally, binibigyan po natin sila ng pagkakataon na magprograma at makapagpahayag po ng kanilang mga salubi.
9: Yan si NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo sa panayam ng DZEX Alarm in Manila. O narito inaresto ang apat na relyista na manay na nakit ng ilang pulis sa kasagsagan ng pagtitipon.
11: Mga relyista bigo na makakuha ng permit para makapag-rally sa People Power Monument. Detalye na ang balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagoy.
8: RMN Live Report.
12: Hanggang sa sumandaling ito ay wala pa rin walang maipakita ang permit to rally. Ito mga rallyista na nagtitipon-tipon ngayon, ito sa may EDSA People Power Monument. Ito ang kinurpirma kanina ni NCRPO Spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Kaya man ayon kay Major Asilo, hahayaan muna nila mga rallyista kung gusto nila mag-extend ng kailang pananatili sa People Power Monument basta't hindi muna sila makakaapekto sa daloy ng trapiko at makakapermisyo sa mga commuters. At habang nagpapatuloy, itong kanilang aktibidad. Sa ngayon, anya, umakyat na sa 14,500 itong bilang na mga nakikibahagi sa Rally for Transparency and Better Democracy. Nagdagdag naman ang pwes ang pulisya sa paligid ng People Power Monument na nasa 2,500 personnel na ang nakadeploy sa lugar. Natatapos lamang naman magtalumpati kanina ni na Senador Alan Peter Cayetano at Atty. Topacio. Malapiesta pa rin ang mood sa kasalukuyan at nagpapatuloy lamang ang mga entertainment at musicals dito sa lugar. Naglatag naman ang mga miyembro ng mga banig at sa kalpada at nagmistulong nag-picnic na sila dahil sila ay kasalukuyan na rin kumakain. Habang ilan naman ay nasa ilalim ng puno. Ayon kay INC member at vlogger na si Christopher D. Guzman, sana marinig ang kailang panawagan at unahin una ang bayan at hindi ang pagkakampi-kampi.
25: Kagaya po ng binasa sa manatan ng gobyerno nung nakaraang rally namin yung January 2025, kung saan may paninibugo, pagkakampi-kampi, nandoon lahat ng gawang masama. Nakita naman po natin hindi magkaayos yung mga namimuno sa bansa natin. Napakarami na po nangyaring kasama. Hindi ho matututulan yung nasasabi. Kaya sana ay magkasundo na ho, unahin ho yung bayan, huwag ho yung sarili nilang kagustuhan, yung sarili nilang kapakanan. Lagi ho nasa bayan dapat.
12: Sa ngayon ay may mga miyembro pali ng INC ang dumarating dito sa lugar at tatalasiksikan na itong mga tao dito sa may bahagi ng People Power Monument, particular na yung pagbunta ng White Plains. In ating report para sa DZEX RMN Manila, Rajuman, Mike Cuyagoy, Tatak, RMN.
8: RMN Special Coverage.
9: Kaugnay pa rin ang balitang yan. Ilang kasapi naman ng INC nagsimula ng magsiwihan sa rally dyan pa rin sa EDSA White Plains. Nandun naman si Rajuman Joyce at Rajoyce.
8: RMN Live Report.
11: Balikan natin ang report na yan ni Rajuman Joyce Andra. Samantala, nagpahayag ng suporta si Vice President Sara Duterte sa sinasagawang malawakang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains ngayong araw. Sa isang pahayag, sinabi ng Vice Presidente na sumasalamin ang EDSA rally sa kanya ring sentimiento mula po ng 2024 laban sa Administrasyong Marcos. Dagdag pa ni Vice President Sara, tila bulag at bingi ang administrasyon sa totoong krisis ng bansa gaya ng tataas ang presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho. Kahit pa nito na sa halip na solusyonan ang problema, kinamit umano ng gobyerno ang hustisya para patahimikin ang mga kritiko. Dagdag pa ng pangalawang pangulo, ang kabiguan sa character at pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagdulot ng oppressive na political environment sa bansa.
9: Report. Iwan muna natin ang Quezon City sa Metro Manila. Dumako tayo dyan sa Eastern Visayas Region. Meron tayong flash report na sa linyang RMN Tacloban, Rajuman Justin Traya. Go ahead.
5: RMN Live Report.
6: Kinumpirma ng Regional Office May 8 na ang dalawang bangkay na natagpuan niya nitong umakta sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte ay ang mag-amang dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Jemry Bohol at ang kanyang anak na si Carlo James Jimbo Bohol na naunang naiulat na dinukot sa Mayorga Leyte noong June 26 ngayong taon. Natagpuan ang mga labi ng isa sa isang masukal na bangin sa gilid ng kalsada habang nagsasagawa ng follow-up operation ang mga otoridad kaugnay sa ng insidente ng pagdugot. Ayon sa paunang impormasyon mula sa investigasyon, isa sa mga pangunahing anggulong sinusuri ng mga otoridad ay ang umano'y pagkakautang ng isa sa mga suspect sa mga biktima. Gayunman, nilinaw ng pulisya na nagpapatuloy pa ang masusing investigasyon. Patuloy ding iniimbestigahan ng mga otoridad ang umano'y getaway vehicle na pinaniniwala ang ginamit ng mga suspect. Ang naturang sasakyan ay naunang natagpuang iniwan sa Basay Samar at sinusuri kung paan ito ginamit sa pagtakas matapos ang insidente. Samantala, sinundina ni Abuyog Leyte Mayor Lemuel Traya ang sinapit ng mag-ama na agarang pagbibigay ng hustisya sa kanilang pagkamatay. Patuloy naman ngayon ang manhunt operation ng pulisya laban sa mga suspect habang sinasagawa ang mas malalim na investigasyon sa kaso. Kasama mo mula dito sa Arameta Tacloban, Rajuman Justin Traya, Tatak Aramena.
11: Pangulong Bongbong Marcos, nirerespeto ang karapatang magkilos protesta pero hindi ang pang-aabuso. Pahayag naman ni Vice President Sara sa poor governance kinontra ng palasyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
5: RNN Live Report.
6: Nirerespeto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng bawat mamamayan sa freedom of expression at freedom of assembly. Pahayag ito ng palasyo kasunod na isinagawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains. Pero ayon kay Palace Press Officer Kier Castro, hindi kinukonsinti ng Pangulo ang anumang pang-aabuso sa mga kilos protesta, lalo na kung naapektuhan na ang karapatan ng ibang tao. May tuturing anya na pang-aabuso ang isang protesta kung nagdudulot ito ng tinding abala sa mga motorista at commuter.
13: Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact hindi lang para sa palasyo, kundi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagra-rally at gagalit po kayo ng kalsada ay dapat may permit at hindi po ito dapat na inilihin para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinilaban ba nila ang isang karapatan ba ni Senator Marcoleta?
6: Samantala, kinontra naman ng palasyo ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginagamit umano ng Administrasyong Marcos and Justice System sa paghahain ng kaso laban sa mga individual na nagsasalita laban sa korupsyon. Ipinaalala ni Castro na 2018 pa kinekweston at binabatikos maging nooy ni Congressman Rodante Malik Marcoleta ang Post Flood Control Project pero hindi na iimbestigahan.
13: Lapang isang taon, pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila naiinip sa anim na taon sinabing Pangulo Duterte na walang halos na gawang pag-iimbestiga. Ganito na po, isang halimbawa, 2018, nandiyan na rin po si Senator Marcoleta. Kanila po na kino-question, kini-criticize ang mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa po ito, nandiyan na rin po Senator Marcoleta, pero wala tayong masyado na dinig kung meron mga pag-iimbestiga na isinagawa, kahalintulad ng ipinagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon.
14: Yan si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZEX and RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
9: Kaugnay pa rin ang balitang yan. Ang Department of Justice papanagutin ang mga lalabag sa batas sa gitna ng INC rally. Manila Police District naman handa sakaling magkaroon ng biglang kilos protesta sa lungsod ng Maynila. Detali mula kay Rajuman Jairo sa Piña, Florida, Jai.
15: RMN Live Report.
16: Tiniyak ng Department of Justice na nakahanda sila sa pagpapanagot sa mga lalabag sa batas kasunod ng biglaang rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Justice Secretary Eric Bida, nagtalaga na sila ng prosecutors para mapadali ang proseso ngayon sa pagsasampa ng reklamo sa sinumang lalabag sa batas. Mandatoan niya ng mga piskal na i-prosecute ang mga individual na sasampahan ng mga reklamo. Samantala, sinabi naman ni Manila Police District Spokesperson Police Major

0: Andun pa rin po yung ating tracker mali. Hingi tayo ng pamunawa sa ating mga kababayan. Alam po natin yung napalang ito. Sa ating po dito, ginagawa lang ang inyong pagbilisan na gawin natin yung part natin na pagsaya natin sa lugar at ipapasagal sa Maynila. Alam po natin na marami po tayo paabala dito, pero ito po ay parte lamang po ng seguridad ng inyong Pilipinas.
1: Sa ngayon, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa paligid ng Mendiola at sa Ayala Bridge kung saan nagpapatupad ng mahigpit na seguridad. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Radyo Mandiayros Peña Florida, Tatak Arimen.
2: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, hinikayat ang mga Pilipino na makilahok sa mga pagkilos sa EDSA at sa mga komunidad. Detalye ng balitang yan mula kay Rajomon Condebata.
3: RNN Live Report!
4: Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa mga Pilipino na makilahok sa mga kilos protesta sa EDSA at kahit sa mga komunidad para sa pagpapahayag ng mga panitindigan sa mga napangmanang protesta. Ginawa ni Cayetano ang pahayag sa kanyang Facebook Live sa gitna ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ngayong araw para magpakita ng suporta kay Senator Rodante Magpuleta na nakaharap sa usapan sa pananakaso sa Sandigan Bayan tungkol sa pagtanggap ng campaign donations. Partikular rin ni Kaya ni Cayetano ang mga nasa Greater Metro Manila na magpakita ng mga boses at sumali sa kilos protesta sa EDSA. Kasabay ni Cayetano ng Senador na maging aktibo sa pagbahagi ng impormasyon sa kanilang mga social media accounts upang tulungan ang mas maraming Pilipino na maulat sa mga nangyayari sa bansa.
5: What you can do is pray, but also post in your Facebook, in your Instagram, sa kahit anong social media, meron kayong WhatsApp, Viber groups. Imulat ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Sa inyo na nandito lang sa Greater Metro Manila at mapapakita niyo yung boses niyo, sumama po sa ating po mga kilos protesta. Let us support and let our voices be heard. Now, if hindi kayo makakapunta sa EDSA, pero meron kayong maliit na community, magtipon-tipon po kayo. Kesampu, 20, 30. I-post nyo sa social media.
4: Binigyan din pa ni Cayetano na dahil sa kawalan ng posisya, iba-iba ang naging aktiwa ng mga Pilipino para magpahayag ng salaubi. Kaya pakikusap niya sa mga law enforcers ay galang ang karapatan sa mapayapang pagsasagawa ng protesta. Dagdag pa ng Senate Minority Leader na importante na maramdaman ng gobyerno na mali ang kanilang ginagawa at hindi sila papayag na pagtangkad ang katotohanan. Kasama mo sa DZXL RN Manila, Radyo Manhuan de Batang Tatakong RFN.
6: Doon naman sa Bataan mga kasama, yung seguridad doon pinahigpit pa kasabay ng malawakang rally ng ilang religious groups sa Metro Manila. Mula sa Rimin Bataan, may detalye, Rajaman Mike Sigaral. Mike!
3: RNN Live Report!
7: Personal na inspeksyon ni Bataan Police Provincial Office Director Police Colonel Marites Salvadora ang mga border control checkpoint sa Barangay Palian, Hermosa at San Pablo, Dinalupian itong katapusan ng Hunyo bilang bahagi ng pinatutupad na full alert status sa lalawigan. Sinuri niya ang kahandaan ng mga nakatalagang pulis at ang mahigpit na pagkapatupad ng mga security protocols upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Bataan. Kasabay ito ng pinahigting na seguridad sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa malawakang pagtitipon at rally ng ilang religious groups sa Metro Manila. Bilang pag-iingat, pinalakas ng Bataan PNP ang police visibility at pagbabantay sa mga pangunahing border checkpoints upang mapigilan ang pagpasok ng mga individual na maaaring magdulot ng banta sa seguridad habang tinitiyak ang maayos na pagbiyahe ng mga lehitimong motorista at pasahero. Ayon pa kay Colonel Salvadora na natiling nakaalerto ang buong hanay ng Bataan PNP bilang suporta sa direktiba ng pambansa at regional na pamunuan ng Philippine National Police. Tiniyak din ito ang patuloy na pagubantay at mabilis na pagtugon sa anumang insidente upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang lalawigan. Kasama sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
2: Welcome sa labor group na nagkaisa labor coalition ang inaprubahang 85 pesos na dagdag sa arawang kita ng mga manggagawa sa Metro Manila. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Attorney Sunny Matula, chairperson ng grupo, na malaking tulong ang aumento at halos kalahati na ito ng kanilang isinusulong na 200 pesos

0: wage hike. Pero iginit ni Matula na hindi pa rin ito sapat para matugunan ng pangangailangan ng mga manggagawa, kaya pagpapatuloy pa rin anya ng grupo ang panawagan para sa buong 200 pesos na dagdag sahod. Dagdag pa ni Matula, mas makababuti sana kung isang bagsakan ang aumento upang agad maramdaman ng mga manggagawa ang benepisyo.
1: Eh, yan po ay makakatulong. Talagay namin makakatulong sa buhay ng mga manggagawa araw-araw. At least, almost kalahati na tayo dun sa hinihingi natin na 200 pesos. So, gusto sana namin na buo. Buo yung 85 pesos na binigay, pero installment pa rin. So, hindi pa rin yan na makapagpahinto sa mga manggagawa na ituloy yung kanilang lobbying para sa 200 pesos wage hike.
0: Muli ring ipinanawagan ang grupo na ripasuhin ang regional wage system dahil sa hindi patas na sahod sa mga manggagawa sa mga lalawigan.
1: Tingin namin ay very discriminatory, lalo na doon sa mga malalayong probinsya natin. Mas malayo ka sa Metro Manila, mas mura ang iyong sahod. Eh, pwede ba yon na dahil malayo ka sa Metro Manila ay iba ang pagtingin sa iyo o iba ang sikmura mo? So, yun ang kahirapan. Kaya gusto namin po na i-review ng ating gobyerno yung ating regional wage boards at yung ating Republic Act 6727 na noong 1989 ay ginawang regional yung pagpasahod sa mga manggagawa sa Pilipinas. So, panahon na na baguhin ito ng ating Kongreso.
0: Sinagkay sa Labor Coalition Chairperson Attorney Sunny Matula.
2: Kuha tayo ng reaksyon mga kasama. 85 pesos na dagdag sa rawang sweldo sa NCR, hindi sapat. Detalye ng balita mula kay Radyoman Grace Mariano. RNN
3: Live Report. Hindi sapat para kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang 85 piso na aumento sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Tinio, kapag naidagdag ito ay aabot lamang sa 780 pesos ang daily minimum wage. Gate ni Tinio, malayong malayo ito sa 1,312 pesos na family living wage na kailangan ng isang pamilya kada araw para mabuhay ng disente. Bunso nito'y binigyan din ni Tinio na patuloy rin nilang ipaglalaban ang pagsasabatas ng panukalang 1,200 pesos na nakabubuhay na daily minimum wage para sa mga manggagawa sa buong bansa.
4: So 1,312 ang family living wage ang kailangan ng pamilya sa isang araw para mabuhay ng disyente. Kaya po kung ma-implement nga ng buo itong NCR na 85 pesos na dagdag, aabutan ito sa 780 pesos. Nationwide, dahil iba-ibang mga sweldo sa mga rehiyon, 510 pesos lang po ang average na daily wage. No? Kaya napakalayo pa po sa nakabubuhay na sahod kahit pa may increase.
3: Yan po si Representative Antonio Tinio. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Ilang mag-aaral sa Dagupan na papabayaan ang pag-aaral dahil sa pagkalulong sa PISONET. Operasyon ito, ipinahinto na ng pamahalaang lokal. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan. RNN
5: Live Report. Ipinatutupad na ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ng notice of closure upang ipahinto ang operasyon ng mga PISONET establishment sa lungsod alinsunod sa City Ordinance No. 2383-2026. Ayon sa pamahalaang lungsod, napansin nilang may mga mag-aaral na napapabayaan ng kanilang pag-aaral na sasayang ang oras at talalantad sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng pang-aabuso at iba pang panganib dahil sa labis na paggamit ng PISONET. Nakasaad din sa ordinansa ang legal na batayan ng pagpapatupad ng notice of closure pati na ang pananagutan ng sino mang magtatangkang alisin o sirain ang naturang abiso. Nagbigay rin ng lokal na pamahalaan ng 5 araw sa mga operator upang maibalik sa mga tunay na may-ari ang mga PISONET machine.
6: Yan yung ordinance prohibiting the operation of PISONET and similar coin-operated computer rental establishment within the city of Dagupan. So sa ngayon ay may 3 na kami na binigyan po ng advice, notice, na ihinto na nila yan. Dahil We are very serious sa Dagupan City. Hindi ho kami papayag ng ating mga bata po ay maapektado dahil sa piso net.
5: Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagpapasara ng mga piso net ay tugon din sa apela ng mga magulang at mga guro sa Dagupan City na matagal nang nananawagang ihinto ang operasyon ng mga ito dahil sa madalas sa pag-uwi ng gabi ng ilang mag-aaral. Malaking tulong din umano ang hakbang na ito sa mga barangay dahil sa mas paiigtingin siguridad. Makikipagtulungan din ang mga opisyal sa tuloy-tuloy na monitoring at foot patrol upang matiyak na naipatutupad ang ordinansa.
6: Alam nyo, maganda ito, lalong-lalo na biglaan. Makakatulong amin sa barangay para maalis lahat yung mga piso net na pinaka-importante ang piso net.
5: Magiging katuwang naman ng Philippine National Police sa pagpapatupad ng epektibong pagmumonitor ng pagsasara ng mga piso net establishment.
1: Distribute po natin sila sa mga barangay, especially sa may mga schools na barangay para magkaroon tayo ng enhanced police visibility sa mga schools po natin.
5: Magko-comply naman umano ang ilang operator sa nakasaad sa notice of closure.
7: Kailin po sir na mag-complete na sa closure ng piso net.
5: Nagpaalala ang kinauukulan na patuloy nilang ipatutupad ang lahat ng legal na hakbang upang tuluyang matigil ang operasyon ng mga piso net sa lungsod. Kasama mo dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak RMN.
2: Akyat tayo ng Mountain Province, dalawang lalaki doon patay matapos malunod habang naliligo sa Aguyo River sa Buntok. Mula sa FM Baguio may detalye, Idol Jian Calis. RNN
8: Live Report. Patay ang dalawang lalaki matapos matagpo ang walang buhay sa Aguyo River sa Sitio Fenger, Barangay Samuki, Buntok Mountain Province ngayong araw, June 30. Nakilala ang isa sa mga biktima na si Jeremiah Binan Gingoy, 25 taong gulang at residente ng poblasyon Mangkayan, Benguet. Samantala, hindi pa isinapubliko ang pagkakakilanlan ng isa pang biktima na 38 taong gulang at residente ng Middle Quirino Hill, Baguio City, habang hinihintay pa ang formal na abiso sa kanyang pamilya. Kapwa-empleyado ang dalawa sa isang lokal na bake shop sa Buntok. Batay sa investigasyon, nagpunta ang dalawang biktima kasama ang tatlo nilang kasamahan sa isang picnic sa naturang ilog noong June 29, bandang alas 3 ng hapon. Nagtungo umano ang dalawa sa mas mataas na bahagi ng ilog upang lumangoy ngunit hindi na nakabalik. Bandang alas 6 ng gabi, nagsagawa ng paghahanap ang kanilang mga kasamahan ngunit hindi sila natagpuan. Dakong alas 7:30 ng gabi ay iniulat na ng kanyang employer sa Buntok Municipal Police Station ang pagkawala ng dalawa. Isang search and retrieval operation ang agad na isinagawa na nauwi sa pagka-recover ng kanilang mga labi ngayong araw. Ayon sa isinagawang post-mortem examination ng Municipal Health Office, parehong nalunod ang dalawang lalaki. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J.N. Calis, Tatak, RMN.
0: Mga kasama, balikan po natin ang update ng sa rally ng INC dyan po sa EDSA People Power Monument. Detalye mula kay Rajumon Joyce Adra. RNN
9: Special Coverage. Marami-rami na rin itong mga kasapi ng Iglesia ni Cristo na nagpupulauta dito sa rally sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Inanunsyo na rin ang pamuna ng INC na maaari na umuwi ang mga magmula sa ang mga nagmula sa malalayong lugar. Pero marami pa rin ang nagpasya na manatili sa EDSA White Plains at mag-isa at mag-enjoy sa kantahan sa kabila ng manakanakang pag-ulan. Wala pa rin galawan sa crowd at wala pa rin mga buhos na nagpupulaut mula sa mga nakahilera sa White Plains. Marami rin mga kasapi at supporters ang patuloy na namamahagi ng mga tubig at mga pagkain, hindi lamang sa mga miyembro ng INC, kundi maging sa mga police at traffic enforcers. Pinakita rin ang mga video footages sa mga nangyaring malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama mo sa Dinex sa Manila, Radyo Manchay, Skulyantas, Adra, Tatak, RMN.
10: Network News. Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea. Ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Network News.
1: Mga kasama, sumayin niyo po anong mga balita. Ito po si Radyo Manuel Maracol. Hanggang sa muli.
2: Wala ka bang mensahe, Radyo Manuel Maracol?
1: Maraming salamat sa mga suporta, mga kasama.
2: Mamiss ka namin.
1: Thank you.
2: See you around, Radyo Manuel Maracol. I'm just around.
1: Maraming salamat, mga kasama.
3: Tuhayan.
0: RMN Network News. RMN Network News.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: E3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before, problema ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Matakas, magabot ka.
12: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhan.
12: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
9: Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Mmm, tofu sisig.
16: Ha? With mayo?
15: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
16: Mmm,
6: real setup. Make ulam mayo-mazing. With Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
9: Supple Plus Gold.
17: Ako gali sa Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
9: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
19: Charm Fab Con.
20: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangkong kumakablog sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
19: ACS.
21: Gigan sa number one.

0: heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras mga karadyo man, Philippine Standard Time, alas 6:05.
3: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
2: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Evening News.
4: Adlaw kita sa buong sang Martes, Hunyo 30, Tagdis Mil 26.
2: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sa inyong mga radyo.
4: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
2: Sa pangalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
4: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
2: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, Councilor De La Liana nagapanawagan sa kaupod ng city councilors na ipasa sa Committee on Good Governance ang ila trip tickets.
4: Isa sa duha ka masahista nga nagtapungulay sa Mandriyaw, Iloilo City, ginathag na hindi babayi ang ila ginawayan.
2: Balita international, France naka-record sa masobra 1,000 nga dugang numero sa mga napatay sa heatwave sa Europe.
4: Sa showbiz, duha ka pop groups ginhingadan bilang Philippine Tourism Ambassador sang DOT. Grupo ipakilala sa publiko subong nga semana.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06 kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Nagapanawagan si Councilor Jose Maria de la Liana sa mga kaupod nga konsehal nga mag-submit sang trip tickets sang ila paggamit sang government vehicles. Suno kay de la Liana nga paagi sini matuldukan na ang isyu sa indi husto nga paggamit sang salakyan sang gobyerno.
5: I hope that my fellow councilors na nagagamit sa public vehicle will also secure this committee the same trip ticket para tapos na ni. Let's end this patakaan ng tao sa paliwat-liwat para matapos na ni ang ining investigation.
2: Ang kabayan sa pahayag ni Councilor Jose Maria de la Liana, ginhimo sa konsehal ang panawagan matapos nagdesisyon ng majority block sa konseho nga magpasa sila sa trip ticket sa ilatag sa ka mga opisina. Ginpahayag ni Committee Chairman Rex Marcos Harabia nga subong lamang sila nagdesisyon sa mayoriya nga magpasa man sa ilang trip tickets. Bangod sini ginahingyo man niya ang oposisyon nga sa ni Councilor Sheen Marie Mabilo kag Vice Mayor Lady Julie Grace Baranda nga magpasa man sang ila trip tickets. Ang ining bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Super Fiber pangontra sa constipation. Kada ko ambulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension. Medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kung 330-3673. Mag-inom sang life extension. Vitamin D3 pagkatapos pumahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber pambato sa colon cancer.
4: Sa dugang pang balita lokal, ginklaro sang isa sa mga masahista nga nakatapungulay sa kasubong niya nga masahista sa barangay Bulilaw, Mandoriao nga hindi babae ang ila ginawayan sa exclusive interview sa government Iloilo sa natungdan nga si Troy 27 anyos kag residente sa Sangay City, Negros Occidental. Ginpahig sini nga nagsugod lang ang ila suya ay sang iya ka nga masahista nga si Franco sang magpamasahe sa iyang kliyente sini nga babae nga isa man ka masahista. Patag ni Troy, wala sila sang relasyon sang natumod ni babae apang posible nagkahisa si Franco sa iya bagod wala na magbalik sa pagpamasahe diri ang among nga kliyente.
6: Ang plastada gising na sang istorya sir, siya nag-una handle sa babae ng client namon, ikaduwa sa akon. Why na nagbalik sa iya? Tapos gina-issuean niya kami, tapos may ara mga bautian ko sa mga upod ko nga kun kwan kuno si Troy nga agi. Amo sina. Ti do ko daw ay blas ako namon do gusto iya ay kami, tapos may gising na sang una sa picture ang client namon sa iya nga doga pakyo bla amo nang yalinan mo na amo nang yalinan
4: Dugang paniya nga magkaupod sila sa Tony Franco sa isa lang kaspa, kag isa pa sa posibleng rason sa ginapatihan niya kahisa sini sa iya, among pagkamalapit niya sa tag-iyas ang natumod niya spa. Sino kay Troy nga madugay na sila nga naghahangkatanay ni Franco nga magtapungulay, bagod sang suya ay kag pag-aligar pagid sini sa iya nga agi, gani wala na niya inigin atrasan sang ulihi siya nga ginhangkat. Aminado man si Troy nga nagpadala siya sa iya emosyon kag hinulsulan niya ini bangod sang kahuyanan niya natuga sini sa iya kag sa iya pamilya. Pag athag pa niya nga may live-in partner siya sa Sagay City kag may apat na sila kakabataan gani malain sa iya bahin nga ginapagwang nga iban nga babayi ang ginawayan nila ni Franco bangod trabaho ang iya gid kadto sa Iloilo agud nga may ibuhi siya sa iya pamilya.
6: Pwede ano biyan niya sir sa Iloilo, sir? Kaya nga akong di pangita, sir. Obra lang niya, sir mo.
7: May ikaw ang ginbalita nga may asawa sa Negros?
6: Oo, oh, ako na. Ako na
7: may ginbalita. Asawa ka?
6: Kalipin lang, sir.
7: Why ka mo makasal?
6: Wala, wala.
7: May bata mo, wala?
6: May mga bata kami. Apat.
7: Tinabantugan kaya subong?
6: Nga, may krida?
7: Nga nagatapang ulay, sa krida mo.
6: Amo na gano'y, lain-lain kayo, sir.
7: Hindi na to.
6: Gusto ko, hindi ginatuhod niya, sir.
7: Hindi ka labot na to sa nanay sa bata mo.
6: Tanan, sir, kalabot niya, sir.
7: Gano'ng bal nila?
6: Lain ka kayo, eh. Amo nang sa side ko, kipinsar ko, nga nang hinaw ang isa, nga amo man na duwa gusto. At isa pa, wala man na di-involved nga babae dapat.
4: Ang kabayan sang pahayag ni Troy, isa sa duha ka mga masahista nga nagtapungulay. Nanawagan man si Troy sa mga content creators sa social media nga hindi na pagamitan ang pagamiton ang kahuyanan sang iban nga tawo para sa ila personal nga ganaar bangod sang views sang engagement. Nagpangayo man siya sang pasaylo sa alkalde sang syudad kag sa mga barangay officials sang Barangay Bulilao Mandriao sa eskandalo nga ila nahimo ni Franco. Ang ininga bahin giradulong sa inyo sang Sunthone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka balang samtang nagatigulang nagadubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani kon ini ang magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Sunthone Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko nga aton yung supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahina yung pagtigulang. Para sa glow nga natural mag Sunthone Gold Coffee Mix na.
2: Sa piyag nga bahin liwat gin paatag sa Department of Education ensure na kandepad Region 6 ang sistema sa pagdumili sang cellphone sa mga estudyante santo sa mando sang departamento. Sunod kay Dr. Leonerico Baredo, Chief Education Supervisor sang Education Support Services Division, nga santo sa DepEd Order Number 006 Series of 2026, isa sa mga kondisyon sini amo ang pagdumili sa paggamit sa mga portable electronic devices kangay sa mga smartphones ka mga estudyante kag amuman sa mga maestro sa tiyon sa active instructional hours. Apang ginathag ni Baredo nga may mga exemption sa among pagsunundan. Kaangay kung gamito ng mga cellphones sa academic purposes pareho sa mga online collaborative activities.
8: So ginabawalan niya ang mga estudyante, even not only the students but also the teachers na magamit ang cellphone during active instructional hours. But there's also exemption no, as stipulated in the DepEd order. So exceptions for meritorious cases if the cellphone or portable electronic devices will be used for academic purposes.
2: Ang kabayan sa pahayag ni Dr. Leonerico Baredo, Chief Education Supervisor sa DepEd Support Services Division. Nakita man sa departamento nga mahimo man mangin exemption na paggamit sang cellphone sa tiun sang emerhensya. Ginahalimbawa, sini ang natabo sa Tacloban City sa diinakuhaan sa mga estudyante sang video ang insidente kay nagamit ini sa pagpahibalo sang mga sirkumstansya para sa investigasyon. Sa piyak sinibukas sa gihapon ng DepEd 6 sa tiun nga idusugid sang local government unit o kan LGU kagun suportahan sa mga ginikanan kay School Governance Council ang idea sa dalayon or dalayon nga pagdumili sa cellphones sa eskwelahan. Mga karadyo man, food supplement bala nga epektibo ang ginapangita mo, diabetes, hypertension, kagmahigo nga dugo. Ari ng solusyon, Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linsa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang building, Yulo Street, Iloilo City.
4: Agad nga ipasiguro nga mangin marinong ang bilog ng Western Visayas, naghiwat sang Sinapol ang miyembro sa Regional Peace and Order Council o kan ARPOC 6 sa pagpanguna ni Iloilo Governor Toto Defensor bilang chairman. Kaupo ng national government agencies, ilag in-update ang gobernador sa national security concerns. Kabahin sa highlights ang bago lamang natapos ng internal threat and defense operations estimate nga ginpresentar sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Ginpakibahin man sa Police Regional Office 6 ang Regional Peace and Order kag latest illegal drug situation report sa Philippine Drug Enforcement Agency 6. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas ginpaepektibo kag mas ginpabaskog. Gintigabang magustin plus gyabano plus malanggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas at lawad. NAN Super Plus Capsule, natural na proteksyon sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskong kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Sa piyak nga bahay na arestado ang 27 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug buybust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit or PDEU Team 3 sa Barangay Apologista Sara Iloilo kahapon. Ginhinago ang subject kay alias Alog kag residente sa Barangay Aldeguer sa nasabit nga banwa. Sunod kay Police Major Dajie De Lima, Chief sa PDEU, nga nakuha nila sa paghinakop sa subject ang ginabata 355 grams nga kabugaton sa marijuana kag iban pa nga drug paraphernalia nga may 426,000 pesos nga market value. Nibaluan nga hindi lang marijuana ang ginabaligyan ni Alog, kundi pati ng illegal nga droga sa diin ang iyang mga parokyano, ang mga estudyante sa Northern Iloilo Polytechnic State University o Kaniso Main Campus sa Sara. Ang ining bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Mighty Sea, ang alkaline nga vitamin C nagabuli gagud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay manini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami manini magbulong sang balatian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata katarak kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Jose Antique kag DTX 500 ang sabot sa imo problema sa atangaya. Masami ka bala nga nagatiga, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, basit may diferensya ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga karadyo man, DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
4: Sa katapusan ng balita lokal, luwas sa ipanagtagabuga sa idalam sang bigay-bigas sa Masa Rice Program sa National Government. Plano man sang Iloilo City Government nga maghatag sang counterpart nga bugas ka grocery assistance sa maabot nga Disyembre. Ining ginanunsyar ni Mayor Raisa Trañas matapos opisyal nga ginanunsyar sa Iloilo City ang distribution sang bigay-bigas sa Masa Rice Program nga magabenepiso sa 41,958 ka mga panimalay sa Bugos nga syudad. Ang kada benepisyaryo makabaton sang pulo ka kilo sang bugas kada tranche sa tatlo ka tranches nga pagahimuon sa Hunyo, Agosto kag Oktubre. Sino pa kay Mayor Trañas ang plano sang syudad nga maghatag sang dugang assistance nagapakita sang handom sang Iloilo City Government nga hindi lang magsuporta kundi mapadayon pa ang mga programa sang national government pinaagi sa lokal nga pondo. Ang bigay-bigas sa Masa Rice Program isa ka konkreto nga ehemplo sang pagbinuligay sang national kag local government agud mapahaganhagan ang kabugaton sang pangabuhi kag maprotektahan ang purchasing power sang mga Ilonggo. Ang ining bahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamay nga suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
9: Mga misis, may palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
10: Kabloom!
9: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
10: Kabloom!
9: Testingan na ang Charm Fab Coin, bagong
10: kabloom!
9: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS!
1: balitang sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
4: Naka-record ang France ang hindi magdubo sa 1,000 ka dugang nga napatay sa nagligad niya sa mana samtang nag-aigo ang tumanyang heatwave sa pungsod. Sana sa record 85% sa mga napatay ang mga tao nga nag-edad 65 pataas sa din ang kadamuan sa mga napatay na galin sa mga lugar nga yara sa idalom sang red alert sang heatwave. Payagpas ang Public Health Agency sang pungsod, ginalauman nga magataas ang toll samtang ginatipon ang datos. Ang tuman niya kainit sa Europa nagresulta sa pagguba sa mga records sang temperatura sa pila ka mga pungsod. Sa din ang Alemanya nakahimo sang bagong record nga 41.7 degrees Celsius samtang ang Czech Republic naka-experyensya sang pinakamainit nga adlaw sa record sa 41.9 degrees Celsius. Nagpaandam ang World Health Organization nga ang Europe ang muna karon ang fastest warming continent kag naghingi sa mga pungsod nga ipatuman ang mas mabaskog nga maplano para sa preparasyon kag pagresponde sang ila health systems agud maproteksyonan ang ilang mga pumuluyo batok sa nagapadayon nga global warming. Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended, kag most prescribed vitamin D3 brand, kag number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Ang balitang international na ginadulong sa inyo, sang Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal, Nance Liniment Oil, mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit, inaparalisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog, naundan ng mga balik, kanagadugo ng pilas. Iyay ni paong tatanong kung patuguno na buuan lang sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
1: Balitang Showbiz.
2: Sa Showbiz, sa duha ka P-pop group sa ginhingadlan bilang Philippine Tourism Ambassador sa DOT, grupo ipakilala sa publiko subong nga semana. Ang isa sa mga miyembro, Radyoman Lynette Yulatriz.
11: Ginanunsyo ni Tourism Secretary Dita Angara Mathay ng duha ka P-pop groups ang ginhingadlan nila nga bagong tourism ambassador sa Pilipinas. Sa isa ka press conference, nagpamalibad si Mathay nga ibuyagyag ang ngalan sang grupo apang ginsiling nga isa publiko nila ini subong nga semana. Ginatagan pagtamod sini ang importansya sa music. Resonto na nagapakigangot sila sa Filipino artists agud mapabagal ang pungsod. Apisar wala naghatag sang clue ang Tiglicom base sa ila pinakaulihi nga social media post ginpanginbulahan sang DOT ang Bini kag si Sofia La Forteza sang Cat's Eye para sa ilan nangin madinalagon nga performances sa Coachella. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mo yan kay partner, open kay Missy sa tiyan sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Kasi dan proven ang iyong mga ingredyente, ginseng, tongkat ali, makahag sa palmetto, na kilala ang nag-aamdig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung makabayan niyong magdapo o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pa yun, bangod inilin na para kay mister, kung ipwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lenas Fernandez Silatiz, Tatak RMN.
12: Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi. Nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kung kay isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permitang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Oras Philippine Standard Time, alas 6:24. Radyo Manresa, ginagreet natin. Happy Hapulos na yung Doliete family. Dolar family. Dira, so may banuwa sa Dumangas. They are with joy. Kasi iban pag yung nagkatutok. Kay Acero, kay Tadidang, kag to Norving Acero. Dira, so may barotak nuevo sa Akwit. Kay Joseph Tayloring. Ngayon nagpatahit naman ako sa imo to. Ginagreet mo natin si Domingo Salem. Abana ko nun ni Kitchay. Sinang kayo, sinungatan si Onyok. Si Police Major Dadje de Lima Maninoy. Happy Hapulos. Zaning. Kay to Pablo, sa Pablo Inasalan, kay Marinoy Coritar, the police, Brigadier General James Brillantes, Marinoy Michelle, always nakatutok na rin sa Oramin Iliilo, dala sa John B. Hotel, sa Generosa Street, Gimbal, kay Police Major Roy Tayona, nga nag-retire na, sir, happy, happy listening. Kay Lola Milanya Padernal, sa di ka maitiri kay Mamorena Mapa, kay Role Gaspe, ang e-bike driver sa Barotac Nuevo, sa Viejera Taxi 911, nga nakatutok na rin sa aton nga pagpangalagad, ginagreet man natin si Joey Lagutang Tolentino at si Sir Ray nga nagatutok subong sa atang Facebook Live broadcast. Sir, happy, happy listening. Sa atraman Facebook Live viewers, Mel Gargaran, Karigaba Richard, Araman, si Rosal Gaya Pagomilia, Tita Noy, Makinya Sanchez, and the Sea, ko Joey Osowi, Niel de la Riarte, Mukaw Polonan Jr. Nursing, si Nonoy Silubrico kag subong man sa kay Sir Stephen Fanega mayang gabi. Of course, kay Marina Hector, sang tatoy Smarokan and Seafoods, kay Marina Marichu, mayang gabi.
13: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
2: Sa liwat, adlaw kita subong sang Martes, Hunyo 30, tag this meal, 26.
13: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
2: Rajuman John Hartwell Tuala.
13: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
2: Rajuman Rezi, Danioso, Bordo.
13: Rajuman Marjorie Herbo Miane.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Carbonate Polycarbonate 7+ Monopit 3+ Mobile It Tried Bar Blue Manufactured by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality
1: ACS
2: Life Extension Vitamin D3
3: Hi! I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga kabyanan, regular ba balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Mas nakabag?
6: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Remind! Herbal Capsule!
9: Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sa mental clarity. Nagapadula sa pagkamalipatot.
8: Remind! Herbal Capsule!
9: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
8: Remind! Herbal Capsule!
9: Also available.
8: Remind! Choco Mix!
10: Cellphone Plus Cold.
11: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
10: Cellphone Plus Cold.
12: Mas pinalakas.
10: Pinagaling.
12: Pinahusay.
10: Cellphone Plus Cold.
12: Sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
14: You need toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max talaga. Max protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin Ipin ay Max alaga. Max protectado pa, unique.
13: Max alaga, Max protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ECS.
15: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
16: Santon Plus
15: Herbal Capsule.
16: May mangustin at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
16: Santon Plus
15: Herbal Capsule.
16: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
16: Santon Plus
15: Herbal Capsule.
16: May mangustin at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
16: Santon Plus
15: Herbal Capsule.
16: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
19: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mapuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of
10: Sinocure Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong buyon.
10: D3Bio.
21: Ang D3.
10: Gamay BCO.
21: BCO.
10: Gamay D3.
22: TTX 500
23: Q7 lot.
24: Ano ginabatsyag mo sa
23: high blood gid ko?
24: Ano sa una ang imo
23: blood pressure? 180 over 100.
24: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
23: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
10: TTX 500 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Number 1.

0: Kag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan, diri sa Mundo Mistiko.
1: Ay, dunong na. Nga abala nga wala pa yung makabalik diri si Error Man. Nagsiling na gid ako sa iya nga hindi siya magpakagabi sa guwa, bro.
2: Wala pa gid makabalik sinong Error Man?
1: Wala pa. Sa di na bala siya?
2: Hindi ayan. Nasumalang niya ang inkanto nga babayi, nay.
1: Pipay? Kung matuodang ginahambal mo kung tani, puti lang ang inkanto, masumalang niya eh. Hindi lang kay ituman.
2: Nay, nga nay haw, anong kinalain sa puti kag itong nga inkanto?
1: Siling sa mga katigulangan, ang puti ko nung nga inkanto, amo nagabuli kag naghatag sang swerte. Kag ang itong nga inkanto naman, amo nagadala sang kalainan kag kahadlok. Mahilig sila magbalos kag mapintas ang mga ini.
2: Nay!
1: Ay, gani ka ba ipa? Hindi lang itong nga inkanto ang iya masumalang. Pero mas maayog gihapon nga, wala na siya sa may masumalang eh. Puti o kung ito man ini nga inkanto.
2: Nay!

Gusto ba tayong magpukaw sa ako? Pero sa nung naglakad ako, nagpabilin siya dito. Naayahan? Hindi ayahan. Isa siya kay Encanto? Ay hindi ah. Hindi mahimo. Do ka normal man lang sa iya nga babae. Mula na galing eh, katahong gid sa iya. Tumalag sa akong iya katahong. Pero para sa ako na, isa siya ka normal nga babae. Kagluya ko siya makita liwata. Hindi ko lang inipag-isugid sa ilan ni Chai Presla. Kagpipay. Basi wala kong dumilian ako nila nga makita ang babae nga to. Basi masiling sila na isa siya ka Encanto. Ang mayo pa. Dasigun ko na lang paglakat. Napiho ko. Nagalaba ng liog nila ni Chai Presla sa hulat sa ako lang.

0: ko lagi hapon si Errol makapauli ho. Nabalaka na gid ako pipay. Ang maayo pa abi up di ako. Pagitao na to ng pakaisa mo.
1: Nay.
2: Oh, Jay. Siyempre sila, ari na ako.
0: Errol? Sa din ka pala magaling na bata ka. Nga bago ka na nakapauli, ha? Kainap ang kabalaka naman sa imo. Ay, abi ko ani kung ano nang natabo sa imo.
2: Jay?
1: Nga nagabihan ka pa uli nung haw. Ani ka, ginpakitaan ka bala sa engkanto? Babay nga tuman ka tahom nung. Itong bala siya ako, puti nga engkanto. Anong Errol?
2: Ha? Hindi ko pag-isugid sa ilang natungod sa babae nga nagpukaw sa akong kaina. Kiti, sigurado mo na ko na hindi ato siya yung kanto.
3: Wala man? Natulugan ko bikaina sa idalom sa puno sa kahoy. Pagbugtaw ko, dulom na. Pasensya gitsaya, pipay. Kung nagkabalaka ka mo sa akon, hindi na inimaliwat ah.
0: Ay, dapat lang. Kay pareho sa ginhambal ko, antes magsirom, dapat ari ka na sa sulod sa balay. Pasalamat kay kaya wala sang engkanto nga babae nga nagpakita sa imo.
1: Basikon, hindi nila type si Manong Errol, Nay.
3: Pipay?
4: Pipay, mayong adlaw.
1: Uy, ikaw gali, Arman. Ano tani kinanglan mo?
4: Arang pakisa mo si Errol?
1: Oh, kilalahin na ka mo ni nung Errol?
4: Oo eh.
1: Amo bala? Nung Errol! Nung! Ginapangita ka ni Arman!
2: Ha? Oy, Arman! Nga! May kinahanglan ka sa akon?
4: Niko Errol, agaroon ta ka tanong ang mabasket. Doa lang ta. Oo, nami pa balas, blaw. Wala ko bisang agaroon kiti ang mga lalaki dire sa lugar namo niya daw. Wala mayo nagagwa.
2: Ha?
1: Oo. Amo nga sinong Errol lang hagaron mo? Baho ka na, may ginasin mo, Arman.
4: Si Pipay bla, kakiljoy gida. Hindi ka magkabalaka. Hindi kami magdugay ah. Antes magsirom, idulong ko gitsa din sa balay ninyo. Idulong ko niyang pakaisa mo.
1: Piho ah, kung hindi ka lega mayayawan ka ni nanay.
4: Oo ah, ako bala ah. Yan o Meg, basketado ata.
2: Sige, oh, sige.
4: Ikaw lingaw lang.
2: Sasi na, malingaw man ako. Gang hindi mamingaw, Andrea.
1: Nung Errol?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay kaming awan, kaban kalansi.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, nang pagkaubos ko sir, may alibyo git, so buong gimintinance ko, nag-exer ka na minamit, nag-itsa akong nga mata.
0: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na ako nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
4: So good lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice of food.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinunlim dako dyan. May tani kong naka DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon putas. Tapos, way pag-inom DTX 500, ba ito sa'yo, dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sa heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
3: Gusto.
4: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gita ni, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ni mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, pero may gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sa insulin, di ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress imo pancreas, igubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Sigeon, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
3: Gusto.
4: So, maulat ka, nga mabankrupt imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na ako ang DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrupt ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di ba tamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress, ng katabo na kag free radicals nga mong gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score ganit?
6: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you, MX3 capsule. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Maayo ang lawas ng bata mo.
11: Sus, masakit ang manino.
10: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sangsilin Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
17: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
15: Southern Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
18: Agay na

0: Consult your doctor.
1: Ambroxol Hydrochloride, Miracough. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
9: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
10: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
11: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
10: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
11: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
20: Number one!

0: Agawan kong bula kay Herman.
1: Nagaw
0: kong bula sa iya. Isod ko ni sa ring. May babae sa unahan kag kagwapa sa iya. Nagay-home siya kag nagtulok sa hakon.
1: Apteksi mo ba?
0: Agawan ng bulamig. Hindi, nagaw yung bula. Isod mig! Napalod ko!
1: Nakapuntos naman ko! Woohoo! Oy, Vicky Erol!
0: Dasigsay mo ba?
1: Ano ka?
0: Eh, kakwan eh.
1: Tulala kayo haginahaw. Sino ginatulok mo?
0: Ang babae.
1: Babae man?
0: Sali na siya? Gulpi lang siya ng natula?
1: Ano ang babae ginawakal mo, Meg?
0: Ha? Wala. Wala, Meg, wala. Sige!
1: Mas kita!
0: Padayunan tayo ang
1: pagkakas kita!
0: Asama na! Agaw! Agaw! Agaw!

0: talaga. Dason, hampang naman taliwat ah. Tadri na. Idulong ko na ikaw sa inyo antes pa nga magsirom.
1: Ha? Kung idulong mo ako, basi ko na ikaw ang maabdansang ang serum antes ka nga makapauli sa inyo balay. Ganyan hindi ka na magbalaka sa ako na makasarahan ko yung magpauli.
0: Weh, urado ka?
1: Uwa!
0: Basi bala kung maaking sa ako si Chay Priscilla, bala kang pipay, blaw.
1: Akong bahala sa ila ah. Ate, sige ah, mapauli na ako. Sa sunod naman ah, ha?
0: Ate, sige, Miko ah. Daso naman ah.

0: Pay, ari ka man. Ano, Tani?
1: Sa DNC nung Errol?
0: Ha?
1: Siling mo, idulong mo siya sa balay at is pa magsirom? Oho, sirom na. Plagyabon, makapauli si nung Errol sa balay. Nagkakabala ka naman to si nanay sa iya.
0: Ano? Wala pa siya makapauli? Ay, te, kaina pa kami to bala nagbayaay nga duha. Siling niya sa akon, hindi ko nalang kuno siya pag idulong. Kiti, masarangan niya naman ko nang magpauli. Siya lang.
1: Ano? Oo, te. Nga wala pa makapauli si nung Errol sa balay. Nga,
0: Pipay?

0: Anay ka. Okay na pang lakad ko? Nandun ang kabalik-balik lang ako, haw. Ang dumduman ko. Makapila na ako makalabay dari. Kaguho, serum na. Wala gihapon ako makapauli sa balay ni Chaypro sila.
1: Nagtalang ka, lalaki.
0: Sinong... Ha? Ikaw? Husto, ikaw, Gid. Ang babae nga nagpukaw sa akon sa nagkatulog ako sa nagligad sa idalong sa punas ng kahoy. Ay, malipayan ako nga makita kaliwat. Ako gali si Erol. Anong ngalan mo, amiga?
1: Ako si Dimala. Malipayan ako nga makilala ka, Erol.
0: Katahong git sa iya. Tumalagsahon ang iya katahong.
1: Pabayi ako nga tuytuyan ka sa imo pagpauli. Asta makalabot ka sa inyo.
0: Ha? Sige. Madamay yung salamat, Dimala. Malipayon ako nga makaupod ka sa paglakat.

0: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mmm, tofu sisig?
4: And mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Pumakan sa mga butika.
7: D3 Bio. Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Kung galing siya rin, nagkantos sila ito sa nagligad, sakit di siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa ako, tutum na alamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Pumakan sa mga butika.
7: TGX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Kina tong score ganit?
11: 470. Antiko 2, sa gabi 2, sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500!
14: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
15: Unta tina. Tusiran forte. Punig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagdakol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
7: Tusiran forte!
1: Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Bakit RightMed ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan right med.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
20: Life extension, vitamin D3.
21: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
20: Life Extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Number 1.

0: constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation, pero hindi mo nagustutan eh, masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocol. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Calcium. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pambang kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa syudad San Iloilo, updan nato ng RNN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sa ikabyente na pagsukat sa ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Punyo 12. Tinutuyo sini ang pagpagsik hindi lang sa atong kalawasan, kundi sa atong manhunahuna na sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary, RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Nans Corn Coffee.
8: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
9: Ang Nans Corn Coffee.
8: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog na.
9: Panghuna-una.
8: Magtimpra na sang Nans Corn Coffee.
9: Para magpabilin ka nga healthy,
8: focus kag energized.
9: Nuns Corn Coffee
10: Super Fiber.
11: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
10: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
12: Isipo na inyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station diri sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7, sang gabi!
4: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupod magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.

0: I hope that my fellow councilors na nagagamit ng public the beacon will also secure this committee the same triptychem para tapos na ni. Let's end this sa katakadang tao sa paliwat-liwat eh, para matapos na ni ang ining investigasyon.
1: Ang plastada kasi na isang istorya, sir. Siya nag-una handle sa babae ng client namo, ikaduwa sa akon. Why na nagbalik sa iya? Tapos, gina-issuean niya kami. Tapos, may ara, mga batian ko sa mga upod ko, nga kunkwan ko no, si Troy, nga agi. Amo sina. Di, doon ko lang, sa kwan naman, doon gusto yaay kami. Tapos, may gisin na sa una sa picture ang client namo sa iya, nga doon ka tutupakyo. Bala, amo nang yalinan mo? Na, amo nang yalinan?
2: So ginabawalan niya ang mga estudyante, even not only the students but also the teachers na magamit ang cellphone during active instructional hours. But there's also exemption na no, stipulated in the DepEd order. So exceptions for meritorious cases if the cellphone or portable electronic devices will be used for academic or possessed.
3: Nagpamalibad anay nga maghatag sa nga iya sining comments si Senate President Sherwin Gasalian angot sa report nga kasuhan na sang plunder sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta bangod sa pagbaton sang 75 million pesos nga campaign donations kag indi pagdeklara sini sa iya sining sose kag sa Salen. Sino kay Gasalian wala pa naman sang kaso gani mabudlay nga maghatag sang comment angot diri. Sanggin pamanggot naman ang Senate President kung hatagan sang Senado sang proteksyon si Marcoleta sa tiyon nga aristohon na ini. Ginpahayag niya nga sa tiyon nga yara na ang kaso amo pa lamang ini siya kag magasabat. Samtang para sa mga katapos ng Iglesia ni Cristo nga nagpatigayon sang rally sa EDSA bilang suporta kay Marcoleta, ginpahayag ni Gasalian nga ginatahod niya ang ginapatigayon nga rally kag kinamatarong ini sa mga tao pero nag-apilar lamang siya nga tahuron ang malinong nga pag-rally kag tahuron ang mga otoridad hindi magtugas ang gamo or sablag sa isig kapareho. O na naging pahayag ni Senador Marcoleta nga planado ang pag-file sang kaso sa iya para nga hindi madayon ang ginaduso niyang investigasyon sa manumuli ang flood control projects kag para hindi siya magpasakop sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga mag-aumpisa na sa Lunes, Hulyo 6. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan yung nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina sang isa kasumpa ang palatuntunan. RMN, Palabra di Honor.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Karon nga adlaw sa aton siring apag pangalagad mga kasama, Martes na kita, sa 30 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026, katapusan ng adlaw sa ika-anom nga bulan. Sa tuig sa mga kalayo nga kabayo, Santo sa Chinese calendar, paksi na ang Hunyo sa 2026.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Panganti sa tanan mga kasama, may flash report kita.
5: DYRI Flash Report.
3: I-check ta si Rajuman Marjorie Herbo Miani, may nasapuan nga patay nga tawo.
5: DYRI Rajuman Report.
6: Rajuman Henry, ang isa diri karon ka bangkay nga ara na sa advanced state of decomposition ang nasapuan diri sa maya area sa barangay Kubay distrito sa Laharo.
3: Advanced state or nagaka-decompose na gidya Rajuman Marge?
6: Ano na gid siya do pila na kaadlaw. May Facebook live kita ara man sa page naton.
3: Hindi na na advanced sa state of decomposition eh ara naguro sa decomposition process na gid. Kundugay na, no?
6: Kaya mo ng terms ang mga police diri pero nagtawon ta lang ang proper term karon. But ang according diri sa mga pumuluyo, Rajuman Henry, nga ano gani ning ang ining bangkay isa ka tricycle driver kag 40 anyos ang edad. Ari ubod naton diri ang isa sa mga nakakita Rajuman Henry o nagsulo dito may medyo ginapahiga na talaga may kakakitid kadalan kita mo ng shortcut Rajuman Henry sa may ano gali na daon sa may MG Motors Rajuman Henry halin ka sa city kung mapa-right ikaw para makalapos na sa Balabago dira lang na daan no, sa tunga-tunga lang no, nasapuan sa sulod sang iyang payagay, isa diri ka pribado nga lote nga ginabantayan sang ining taxi ka driver, may payag siya diri sa sulod, so diri siya nasapuan, nabalaan na
7: balik pa na sulod. No? Daw pa lusot sa Kubay Road.
6: Yes, oo. Nabalaan lang Rajuman Henry nga may patay because nagapan ni Maho sa ido kita di gamay. Bali ano ngalan gani naton sir ang nga nagkato sa sulod kay ina?
8: Sir Sam.
6: Oh. Sir Sam, bali, paano nyo kayo naging check ang ining information nga may patay sa sulod?
8: Bali, may na...
6: Ako lang, sir.
8: May nakakita, Lina, nga caretaker ngayon sa aking sulod, ya. Kay puno dulain ng baho, la, sa sulod.
6: Oo.
8: Kay pagkanto, ya, may nakita sa nga tao nga nag-igda na, nga wala na sang kabuwi.
6: Anong posisyon niya, sir, nagakaya? Kung nagakulong?
8: Nagakaya, sa?
6: Oo. So tapos?
8: Doon di, nagidula, nagisa ng, ano, nagidiya, nga lawas ng gadagnas, nagisa.
6: Bali, so may information nga may patay, that is why nga nagkanto ka mo, so gincheck
8: din. Oo, gincheck namon nga, no, confirm din nga laway, nagidiya nga, nga lawas.
6: Si, sino ning victim ni?
8: Si, natawag nila, si Allogman, si Gabi Aitikad.
6: Si Froylan, ano ba rin nga lang yung Froylan, pero...
8: No, kung lako ka pala sa kaya nga, tutuon nga pangalan, pero Gabi Aitikad sa Sikad, rin sa Barangay Kubay.
6: Oo, oh, residente, ganun din siya.
8: Oo, residente, ganun
6: din. Ang background niya, sini, saan ni last nakitaan nga buhi ang victim?
8: Sante, manguno sang, ano, sang apo, naara pa sa?
6: Tapos, oo.
8: Tapos, ginuminom sila ko, no, tapos sila yun, no, napuli sa ko, no.
6: Oo.
8: Kaya muna nga... wala na sa kuno wala na sa kuno gagwa sang subong nga duwa kadlaw kay mo na nga ginsek ang iya nga pagpayag dito nga nasa pwansa.
6: Oh, wala na siya sir asawa kag kabataan.
8: Wala na siya asawa kag kabataan.
6: Super mini siya nagiinom and after inom nagpuli pero sir based sa inyo nga pagpangusisa may ano may nakitaan nga nagdulong sa iya diri or siya lang gid isa.
8: Siya lang gid nagkadto di nagpasulod sila balay kay tapos nila inom wala na sa dio na mo nagsulod na lang sa ilang nga balay.
6: Ano ang information? For minutes ako na siya nagkakasupay, tamaan kay inong?
8: Oo, wala gakaon.
6: Tama-tamaan siya kay inong, gatulog na lang.
8: Ito na lang siya tulog.
6: E paano siya gakaon kung nagkakasupay siya sometimes?
8: Sumbot lang kay wala ko kabalo kung paano siya magkaon kay...
6: Tunduin ko, ginadulungan tuno ka mga pamilya?
8: Oo, ginadulungan sa mga gusto sa pamilya. Yan, walang tukulong time nga wala sa ginadulungan sa pamilya.
6: Nagadiin yung pamilya, yan, dirima lang.
8: Nagadirima lang sa Barangay Kubay.
6: So wala nila galing ma-check sa...
8: Wala nila ma-check, mga 2 days, wala nila. Nakakibot na sila nga wala na kung gagawa ang dua ka daw.
6: Oh. Ano to nga ginsak ninyo? Mga banta niyo, mga pilihidad yan, sir?
8: Mga 40 plus naman to.
6: So, mga 40 plus. So, thank you again, Sir Sam. Now, ano pilihido to, sir?
8: Amohedo.
6: So, sir Amohedo, no, Sir Sam Amohedo, Rajuman Henry, sa atong diring ina-interview, diring misa, diring kabata, nga naka-quarantine na to, half lang kay sister nga daan, minor. Sir, ang kaina, sa information nga gin palabot sa inyo, kag ikaw ba na nga nakakilala diri sa iyo? Anong gilingala? Froylan? Ano gimot man?
8: Froylan, Coronado.
6: Ano, ang permigin man ni nag-drive ni siya kasikat, kada saan ubiyahe niya? Kag ano oras siya gapuli, kagapahuway?
8: Lawad-lawad, ngayon sa gabiyahe. Mamay ka gapuli sa guro, tega na sa isa guro, sa gabi.
6: Tapos diretso inom?
8: Okay, inom sa guro, mamay.
6: Sino upod yung mga inom, mga
8: driver? Mga driver, mga ano, kasika driver.
6: Oo, pero sa imo nga madumduman, kapila ni siya masukay?
8: Wala akong kamalo, ma'am. Nakang... wala akong kamalo.
6: Wala mo, ma'am. Pero ako, basta kung masukay siya, ginakatuan or ginadulungan yung family. At mga utod niya, dari man ang lapit, or ano, mga tiyayari niya?
8: Mga, ano lang, mga parente lang, ano, ma'am. Mga pakaisahan niya lang.
6: Pero, sumandok isa din?
8: Tama.
6: Oh, well, thank you guys. Si alias Nonoy lang nga, na Rajuman Henry, based sa aton dari nga na interview. So, muna yung sitwasyon subong, may mga katapo na darisang Iloilo City Forensic Unit, di ba? May soko, pero may patrol sila dari ang pangalan nga ICFU on Iloilo City Forensic Unit. Soko, stick, pero may aray dari sa mga Iloilo City Police Office. Medyo lang dari gina-process lang maayo. Laging sarado anay ang gate, no? Samtang nga gina-check ng soko ang area. Pero tayo muna na medyo pasensya sa mga nagapanyapon pero dunot na gid ang bangkay kag balaan ta pani kung anong dalagan investigation sa police kay according sa ilan nagakasup ay ini taman kay inong kag last nga nakita nga buhi hubog ini siya nga nagpuli sa iyang nga puloy-an matapos
7: so, sa daway man na foul play Rajaman Marge
6: So far sa statement sa mga tawo diri, do wala, pero oh, natawon lang siya.
7: Nagutman. Balabago road na da ang kalye nga sa kon ma-right turn ka, haling kabi sa may Tabokso ba?
6: Yes.
7: Ma-right turn ka da sa may MG Motors, Balabago road ina. Tapos sa diretsuhon mo, do may bakante nga lute nga lapad sa wala dira na da siya nakita, Rajuman Marge.
6: Sa to sa Rajuman Henry. Sa to
7: sa tong, bakante nga lute.
6: Yes.
7: So ano na daw ginapulian niya gid man ada or
6: so diri gid man na di siya gapuli no kay may payag siya. Caretaker ni siya abi kalote, wala lang mga mentor kung kasi ang tag-iya.
7: Anong panglawaso niya kuno Rajuman Marge? How many wang?
6: Siniwang niya siya, sir. Ano kung sa nga lalaki?
9: Ang taas. Ano sa mga, ano, ano, ano, ano,
6: sa aton? Oo. Mula na galing kay Permi, kung nabiga ka supay, nung kakaanad ng tao nga ka supay siya, kaya tapos gabi ay...
7: Isama lang siya. Pero gabi ay siya sikad, ha?
6: Gabi ay siya sikad. Ano mo nang iyang source of living? Oo. Galing kay na tingala lang dari ang pumuluyo, kay una gano'n na, grabe ginang baho. Tapos, tingin check, kawain sa kagwa-gwa, sa mo itong magintawagan sa doon sa kapulisan kag Soko, Rajuman Henry. Ang muna madulong natin ng flash report, nagikan sa distrito Sang Haro. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miyane, Tatak, RMN.
10: RMN, Palabra de Honor.
7: Salamat Jed, Rajuman Marjorie Herbo Miyane sa sining flash report mga kasama no, tricycle driver dela sa may Balabago Haro na Sapuan nga way na sang kabuhi mga kasama sa kwan no sa may gina atender niyang lute sa iya sining payag-payag mga kasama.
10: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
7: Pila sa mga topiko nga pag-istoryahan natin subong gabi mga kasama, siyempre istoryahan tayo ining nagakatabo karon dito sa Metro Manila. Hinali lang ang nag-rally ang Iglesia ni Cristo mga kasama para kuno sa transparency kag accountability, pero may iba niya naghahambal kag ang mga placards sila naghahambal nga ginaapina nila, ginadepensa nila si Senador Rodante Marcoleta nga ginhambal ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kahapon nga siling yawi din this week ma-forward ng information sang plunder case ni Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ibalanta naman nga paglabot sina sa Sandigan Bayan, but silingon, may probable cause na kay forward na sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan, ministerial na malang na, mapapanaog na sa warrant of arrest. Di kung may warrant of arrest ni, kay non-bailable ang kaso nga plunder, mapriso si Marcoleta, hindi siya makapiansa.
10: RMN, Palabra de Honor.
7: Kamuna nga ang mga placard sila nagasiling, gasiling niya, private donation kag hindi plunder. No, kay sa kwan mo gindonaran ni Mike Defensor kag sa mga grupo niya or mga kwan Manila, mga kaalyado si Senador Marcoleta, pero wala niya gin-declare sa statement of contribution and expenditures or SOCE after the May 2025 election. Pero hindi man kaso sa COMELEC, no, gin-decriminalize naman ang mga kasama ang non-disclosure of campaign donations. Galing eh pratikan ako sang amount, wala niya man gin-deklarar nga income, no? Kaya dapat, kung mag-amo na, parehas mula kay Isko Moreno sa itong 2022 elections, tama? 2022 elections, sana pierde siya, presidential candidate, may sobra pa siya nga 50 milyones sa campaign donations. kaya ginan siya pa siya 50 milyones. Pero gin-deklarar niya ito nga income, kagin lakip niya sa iya sini nga salen. So amo to nakuhaan sang tax. Amo nang husto. Ini iya may campaign donation si Marcoleta wa yang gindeklarar. Si iya susi. Nga gina require sang COMELEC. Pero pag check sa iya nga salen, why man dito nakabutang? So di nagkadto ang donasyon sa iya.
10: RMN, Palabra de Honor.
7: Wala na dokumento sa gusto, diri siya binira sa ombudsman sa plunder mga kasama. Istoryahan ta na karon kay wala ni sang permit ang rally nila kagaina
3: surprise ko no ini eh, pero makita mga kasama nga planado kay perti kada mo damo sa mga salakyan sa nga iglesia ni Kristo ang mga lagko nga do mga series bus kad lagko nga school buses sa New Era University dira sa may tandang Sora Quezon City nga ginapanagian sa iglesia ni Kristo mga kasama at totoo nang hakot sa ilang mga tumulo oh. Kag nagparking to ang ginbalabag nila sa EDSA ga bukal dugo to ni Tore pero hindi kasarang
10: palabra di honor
3: gasagrak naman ta ko Rajman Jan Hartwell no ang ano kas maji ang gasagrak ang tingog ko basi ang tingog ko hindi ang signal
10: palabra di honor
3: para mingid no may kwan guro da may mga losses lang sa aton sing linya sige lang lukit-lukita lang Rajman Jan sa apps gasagrak man ta on air gasagrak kita sa apps gasagrak kindly feedback no para ma troubleshoot naton mga kasama sa Facebook live no sa TikTok sa YouTube sige feedback mo din mga kasama sa Facebook live naton para ma kwanta no ma process naton sang husto kag aton sining internet diyan daw mahina no ug buyong-buyong lang din akon nga monitor
10: palabra di honor.
3: Pero sa buwas, narali nila mga kasama, nakakuha na sila sang permit sa Quezon City. Kaya ang EDSA na da sa may People Power Monument mga kasama sa Ortigas, kuha na da ng Quezon City pa. Ara na da, boundary na nila da ang People Power Monument. Quezon City pa na, no? Sa isa ka gate na da sang Camp Aguinaldo. No? Pero pag labot mo na di sa may corner Ortigas, kuha na ina, Pasig. Pero pag lakat-lakat mo lang to sa unahan mga kasama, San Juan naman, Green Hills na.
10: Palabra di honor.
3: Kabisado ta na dang lugar kay pag Idsados, dira kita na sign tatlo ka adlaw nga coverage sa way puli-puli, way ilisilis. Way man pagkaon, ga kundi lang ta kabakal tinapay to. May permit na sila buwas mga kasama, no? Nagpanawagan man ang PNP sa mga railista, ng mga Iglesia ni Cristo, nga hindi pag sa baron or pag disturbuhon iyang iban nga nag-aagi nga kadamo kagaina bukod sa grabe nga traffic congestion nga indulot kadamo sa mga nagaulopisina kag mga empleyado ang nahulaan kagaina nagkala-late sa trabaho mga kasama kay hindi kaagi si EDSA.
10: RMN palabra di honor.
3: Pati ang bus lane binalabagan sang pila ka mga iglesia ni Cristo sang ila sining school bus. Di way na naiya ginatugot sa aton sining konstitusyon under sa Bill of Rights naton sa konstitusyon, the people may petition the government for redress or grievances, no? Pwede ka man karali, pero dapat peaceful, no? You can rally, you can protest peaceably, no? Against sa gobyerno mga kasama, pero hindi ka na yamang balabag sang dalan sa karsada.
10: RMN, palabra di honor.
3: May lima man ka mga kwan, no? So far ka mga katapo sang iglesia ang ginpangdakop bangod nga nagpanggamo. Samtang palasyo wala sa nakita nga threat sa rally sang ANC pero ginahugtan ang security sa Malacañang kagang PNP ginbutang sa high alert nationwide. Biyahe ni Presidente Marcos sa buwas, lima kadlaw nga working visit niya sa Canada, madayon iya buwas nga adlaw.
10: RMN, palabra di honor.
3: Pila ka mga iglesia naghambal, siya lakat ka, sige biyahe ka. Kaya pagbalik mo, sinday sara ng Presidente. Kila naman ka mga security officials nagaduso kay Presidente Marcos na magdeklara sang state of emergency sa Manila lamang. Pero daw ay plano si Presidente Marcos. Basi niya, istorya niya naman ng iglesia, no? Nga nagasiling, babay, ilang bala kami? Kay gusto lang namon nga suportaran si Tuto Rodante. Hindi namon pag-agawon ang pisto sa imo,
10: ah?
3: Kay kon medyo treated na kagseryoso ang sitwasyon, mga kasama. Hindi na niyong magbiyahe. Amakon mo lima kadlaw. Lima kadlaw nga wala ding Presidente. Ay, sus. Post na kadaan pila ka mga Pro Duterte nga nakasuksok na sang kwan sang asaya si Vice President Sara Duterte kaka practice na sang iya sining off kay masumpa na siya. si Senador Cayetano nagwa man didto mga kasama kag nagahurohambal man no samtang Senador Sherwin Gatsalian ginapahayag or Senate President Sherwin Gatsalian all set na kuno ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes Hulyo 6.
11: RMN Palabra di Honor.
3: Samtang diri sa balita lokal mga kasama mga plastic bottles mahimo nang mga convert sa points sagod magamit sa pag-shopping santo sa MOA sang Iloilo City Government sa isa sinika startup company. Uy. Tipunon ta mga water bottles sa magamon ni. Or plastic bottles hindi natin sarili nga water bottles no. Kaya mga bottles sa mga juice plastic man. Isa pati batasan sa tao plastic na gani.
11: Palabra di Honor.
3: So pwede man na matipon guro pati yung plastic ng mga batasan kag pang itsura ho.
11: RMN Palabra di Honor. No?
3: Pastor Rajuman Rizzi, damo ta matipon yung plastic kung magamo na. Galing question pa no makolekt ang plastic nga batasan. Duha ka ginapahayag nga scammer nga dadakpan sa entrapment operation sang CIDG 6 kahapon sa Leganes nakasuhan na turista sa barangay program sang Iloilo Provincial Government igapatuman sang Provincial Tourism Office sa mga island barangay sa probinsya kag sa isla sang Sikogon matapos nagsirado ang Ayala.
11: RMN Palabra di Honor.
3: Samtang ginaistoryahan karon si NBA mga kasama Stephen Curry kag LeBron James no mag-uupod kag pati si Nonoy Anthony Davis no mag-uupod man nagtunog pa gid ini kay wala na nangayo pa sang increase siya sini nga sweldo si Draymond Green siya kon pilalanda ihatag yung sako na importante damo kami ni mag-uupod. Masakit-sakit ni, may Stephen Curry ka, may LeBron James ka, Draymond Green kag Anthony Davis. Ooh, what a play.
11: RMN Palabra di Honor.
3: Si Ja Morant gali, no, sang Memphis Grizzlies, galing injured man siya subong, no? Gin-trade sa Portland Trail Blazers sa kay Jeremy Grant, no? Si Jeremy Grant sang aran ni siya sa Denver Nuggets namin, inihampang niya mo. Tapos gin-trade sa Detroit Pistons, do nagluya, do ay nabati as Jeremy Grant, do ka promising ni siya sang una.
11: RMN Palabra di Honor.
3: Sige, amo ni mga topiko natong karong gabi diri sa aton sini nga pag pangalagad mga kasama, hindi na ta magpalawig kay istoryahan ta ni bala ang kwan. Dugay-dugay ang kaso ni Senador Dante Marcoleta. Paano nga ang campaign contribution sa iya, mga kasama, nga hambal sa mga ka-anib niya or mga karelihiyon niya sa Iglesia ni Cristo, siling niya, hindi na iya pagpangawat kay halina sa privado, hindi man nakwarta sa gobyerno. Paano nga nangin plunder na kay hindi nakwarta sa gobyerno? Sige, istoryahan ta na karon mga kasama. Gindulong kagin po ilugha, ninigabahin sa aton sining palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento kong makabulig kagun malikawan ang balatian nga colorectal cancer mga kasama, no? Ang D3 Bio mga kasama, himo sa extra virgin coconut oil nga ginobdan pa sang vitamin D3, suplemento ko bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pag inom sang D3 Bio, likawan mga kasama ang pagputo sa mga selula sa medium chain triglycerides sa good malikawan ang pagtapik at pagdeposito sa mga carcinogens. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan, nga tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton silinga lawas. Ligawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500, kag Mighty C, adlaw-adlaw mga kasama. DTX 500 kag Mighty C hindi na maghulat pang magtubo ang bukol sa lawas mga kasama. Proteksyon na ng kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw ang inumon upod sa Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre man nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag siyempre sa pinagkabago karon nga branch dira sa may Sara Iloilo.
11: Palabra di Honor.
12: RMN News, panahon.
3: Yari ano'y pinagkaulingan dalagang sa panahon. Halin sa aton sininga pag-asa, Iloilo mga kasama. Di na ining low pressure area. Nga kung mag-develop ini mga kasama, mangin ako. Mag-develop ini ka bagyo, mangin ako ini siya. Sa linya natin si Karajuman Rolly Cuenca sa pag-asa, Iloilo. Karajuman Rolly, mayong gabi si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
12: Yes sir, mayong gabi sir. Kagsatun man yung mga tagpalamati. Ang manaton latest sa the update sa subong adlaw, July 30, year 2026. So sa karon pa dayon sa gapon naton na monitor no ining low pressure area no ngayara sa sulod sang atong part. Uli naton na inisya na si Platan ngayara na sa kadagatan sang Gasan Marinduque. Ang ining low pressure area sa karon nagat ma ara sa gapon no ang mataas nga chance nga posible magdevelop sa isa ka bagyo within the next 24 hours. Kaga posible ni siya nung maga merge sa aton nga West Philippine Sea by susubong gabi or by tomorrow, and posible magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility by Thursday or Friday. Sa karon maliban sa iya no southwest monsoon or habagat ang nag-epekto naman sa may western section sang Mindanao. Ang province ng Antique kag Aklan no posible maka-experience sang magalumon nga kalangitan kag may mga laptalaptang mga pagulanulan pagpangilat pa nag-uubdala sining low pressure area, while ang the rest naman sang Western Visayas posible maka-experience sang magulugalumon tubtog sa magalumon nga kalangitan kag may mga laptalaptang man no nga mga pagulanulan pagpangilat pa nag-uubdala man sining low pressure area. Kasarangan natin nga hangin, di ka nabagat na nakatungdan. Magadala ini sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin, yara sa 25 to 31 degrees Celsius. Adlaw natin, nagtunod alas 6:16, kag magabutlak ini siya alas 5:31 buwas sa aga. Kagaman natin, latest weather update, talindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
3: Karajuman Rolly, ining low pressure area sa may Marinduque, lain man isaya sa low pressure area kahapon?
12: Muna siya sa Gapon, sir. Bali, nag-traverse na ini siya, sir, sa land masses natin sa Subong, sir. Kaga, based sa ito nga latest monitoring sa Karonara na ini siya sa may Marinduque, sir.
3: So, wala siya nag-develop galing nga bagyo?
12: Yes, sir. So, ang isa sa mga rason, sir, nga wala siya nag-develop sa isa ka bagyo, isa, nag-ano siya, no, nag-tupa siya sa mga land masses natin. So, muna siya ang nag-prevent sa iya, sir, sa pag-develop sa isa ka bagyo. But still, sir, mataas sa Gapon ang chance nga mag-develop siya sa isa ka bagyo, no. So ang mga models nato nag-suggest nga once nga mag-merge na siya or mag-tupa na siya sa may West Philippine Sea, no, kumbaga magpalayo na siya sa may land masses naton, posible na sir nga mag-develop at mag-intensify siya sa into a tropical cyclone or bagyo.
3: Pero ara pa siya Gapon sa sulod sang par, so makuha niya pa ang akon nga ngalan.
12: Yes sir, kung mag-develop sa sir sa aton sa sulod sang par at gaan sa Gapon natin sa sir sa domestic name nga bagyong Henry, sir.
3: Tiga pati ka Karajuman Rolly nga mabuot yung mga Henry, no?
12: Yes sir, so please.
3: Igo ya si Henry, igo ko ya mag-develop na ya sa gwa na. Kaya hanuton ko to ang mga insekto sa West Philippines, eh, no? So kung hinali mag-develop gilman sa ya, lagpas na siya sa Pilipinas, no? So palangga gidya ni Henry ang Pilipinas siya Karajuman Rolly, no?
12: Yes sir, sakto gina siya.
3: Okay. No, so ang direksyon niya din mapa Vietnam, you know?
12: Yes sir, so possible na sir duwa ka scenario natin sir, no, it's either Vietnam or mas babaw-babaw pa sa Vietnam, sir.
3: Okay, buunahan niya pa ko kadto sa Vietnam ni Tokayo ko ba? Sige, Karajuman Rolly, thank you gid. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
12: Yes sir, thank you. Pagmayong gabi man sir.
5: RMN News, panahon.
3: Pati ka na Reyes, no? Mga Henry na yun, hindi, mga harmful na yun. Harmless gali, I mean. Bilis kad. Harmless, should I say, rather. Igo siya ma-develop, no? Pero basi hindi man mag-develop, no? But may dako ko ng likelihood nga mag-develop siya bagyo. Pero ari na siya sa may West Philippine Sea. Lagpas na siya sa Pilipinas, no? Kung baga sa kwan bala, no? Kung nagabiyahe ka bala, no? Mga kasama, mapa-kwan ka, abi, makapasi ka. Or maparuhas ka. Lagpas ka na sa pasi nga target. Very good, no? Kabay pang hindi siya magdala sang mabaskog sini nga mapag-ulan na mga kasama while nagapagwa diri sa aton sudat nga wala sang may mahalitan nga mga Pilipino.
13: RMN Palabra di Honor.
3: Ang saap sa kuno diyan nambal ni kasamang Jona Vasquez do medyo mahina gid no, pero ang audio taya sa Facebook kambal ni Doña Margarita Margie Cobillas Biuda de Erdohan nga magpuli diri siya, mapatandog siya no, mapatandog siya kay Franco or hindi gani mapamasahe naman kay Troy. Hambal niya, okay na ko no, no? Direya sa Facebook Live, no? Doña Margarita, hagaron mo si Doña Mayla Hagukoy Gansya, patandog ka mo kay Franco? Sa Tandog Massage Spa, dira sa may Bulilao, Mandoriao. Ang kay Troy to, ay niya namin siya ng iyang massage, no? Para ma-promote na to, no? Kaya medyo nag-negative to sa, sila sa ila sining mga customer kag sa ila sining mga boss ti bulig-buligan ta makabawi kay nag hinulsol man ang duha kag nagayuhay naman okay na ano pagib niya.
13: RMN Palabra di Honor.
3: So ipamasyaran ninyo mga kasama no ang tandog spada ni Franco. Ngitaan niyo si Franco para kabawi-bawi man siya naton sino ding boss ni Franco mabulig kami diwa mapamasahi kami.
13: RMN Palabra di Honor.
3: Kag si Troy no kay nagayuhay na sila kagay na di nag ano nang tawagan ni sa Korea na mag promise silang nga ginakawit nyo lang inyo mga kamalingking mag pledge no promise no na, tapos i-lock pagid no ang inyo mga thumb ano risk sige be no do updated kay imong mga K-drama ba
13: sitagamos RMN Palabra di Honor
3: award Pinky Promise na ang ginapa. Nagamuna sila kagina dire sa targetan na isod to, no? Si Troy kag si Franco. Pa matuod nga, why na? Matapos nga na po, tuwas nila to mga kasama ang ila tinapungulay, no? Ang ila kalain sa buot pagi sa pagtapungulay, why na? Ang mga past is past.
13: RMN, Palabra di Honor.
3: No? Tapos miguhay na sila. Although nga tiyang hindi lang to husto mga kasama sa ila pagtapungulay, kaya ara sa public, no? Pero kung ginbutang nila to sa enclosed area nga wala sa may nakakita, kag wala sa may nakabideo, okay naman to. Sa public lang, timigo ka sa alarm and scandal. Pero ultimately, nagkuha naman, okay naman, pangabay na sila sa, kuhan, no? Sino ganito? Si Captain Liberos? Libintero something, no? Sa Station 9. Ngayon ni kay may Alister Oliveros. Si Captain Alister Oliveros sa Station 9 dira sa may Gaisano Capital. Okay na lang to. Sir, hindi na lang pagkasuhi. Guro alarm and scandal. Kay ginulsol naman ang duha to. Medyo nahuyaan na gani sila sa ila pamilya. Kag si Troy siguro ba si kinaros na misis niya to kay ang una nga mga ginpang post sa mga vloggers nga nag-away siya bangod sa babae.
13: RMN Palabra di Honor.
3: So din yung Warda Body Massage Spa, no? Amo niyang kay Troy nga kwan nga ginaobrahan nga spa mga kasama, no? Grabe, pwede man, no? Sa mga hotel and condo service, no? May mga lalaki silang therapist, may mga babae man, no? Well, pwede kilip makapa home service mga kasama, oh. Kagdaw nami kuno si Troy mag-pressure hambal niyo.
13: RMN Palabra di Honor.
3: Para mabalanta na sampula na ni Rajman Rizzi, no? Nakapatisting ka na pressure kag ina sa pisga ni Troy.
13: RMN Palabra di Honor.
3: No? Hindi na lang guro pagkasuhan na kay Tindo. Kuha naman, no? Okay naman, no? Doña Margarita Margie Cobillas, no? Masyaran ninyo ni Kasmaila magbakasyon kamo di, no? Ang duha gid niyo, pili lang kamo, ikaw kay Franco, ang si Kasmaila abi kay Troy. para mabuligan man sila pa lang abuyan nila damo naging galing mga masay andre sa ato no hindi lang sa mga bulag pa lang adaan mga kasama ako pirmi ko ga pa masay you know so medyo may idea kita ni sa mga negosyo nga ini no dira sa festival na may manda ang biyahe ni Juan ni Juan Mr. Dolindo da kag ni isa kanito si Weng no do halos kada mga mall diri sa syudad may mga masayan sang bulag no dira sa Terminal Market ang GSP Blind Massage ni Romy Fernandez no dire sa Gaisano 3G's Blind Massage no do ara da si dira ka gyapon mo no si Raymond Iyas da Lunes
14: RMN Palabra di Honor
3: dira sa Iloilo Supermarket Mandurriao no may mga bulag man da gapang masahe sa second floor no dire sa may Robinson Saro no ano gani nga ala na da si Grace na da mo kag si John mag-asawa ni mga bulag no mag-asawa bulag ang tagiya
14: RMN Palabra di Honor
3: supportaran ta no ang mga masaya nila hindi bala doon niya Margarita Marje Cobillas pati lawa sila sang ano galing kwarta sang Turkey no Turkish dinar no tilawon mo ang duhang inyo upod gamon ni doon niya Myla dito okay na ko ng audio sa Facebook no pero sa apps do nagakuan no naga bulubat chag bo si Don Ralph Dasaluntaw ho si kuan Imer ano ka sa mga dira sa Oman isa sa mga peaceful country sa kalibutan ang Oman mo no si Imer Ralph Dasaluntaw mapatandog kuno siya magbakasyon sa gusto kay Troy kay daw nami ko na mag-pressure si Troy.
14: Palabra di Honor.
3: Oh, sige. Bulig-bulig na lang nato na. Duludugsing mga kasama pero bulig sa duhan ni ka mga masayista nga nangin na viral sang kahapon kag sang Domingo bangod sa ila sininga tapunglay to settle i personal grudge mga kasama and after that nagtalabog man ang ila kalain sang buot
14: you deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawa
3: gindolong kag inboy lugan edi kabahin sa atong apela tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3 the doctors recommended the most credible and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang sininga proteksyon sa atong immune health batok sa threat sang kung ano man nga variant sa pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended Vitamin D3 100% ginhimugin manufactured sa US. Standalone and potent Vitamin D3 product ang ginaprescribe sa Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa tanan nga mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Puroxis, Capitol View, San Miguel Jordan Guimaras. Subong man, Vita D plus coffee mix. Nagbalik ng pinagkaunang nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sa tanan bangod manamit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Vita D plus coffee mix, your number one coffee choice. Fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
14: RMN Palabra di Honor.
3: Yari na nagalupad ta ang mga balita upod kay Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
15: Tokmo News.
16: Yari ng aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuoy inyong kolon paagi sa doadlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, maginom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag maginom sang Super Fiber at mag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginpunto ni MMDA General Manager Nicolas Torre III nga dapat madumala ang sitwasyon para sa ikaayos ang publiko kasunod sa pagpugok sa trapiko bangod sa hinali ng rally sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo o kon INC sa People Power Monument sa nga Martes. Suno kay Torrey na respeto sa MMDA ang kinamatarong sa mga Pilipino para sa malinong nga pagtrilipon apang kalakip man sini ang obligasyon nga siguruhon ang kaluwasan katawhay kag ang matalunsay nga dalagan sang trapiko sa EDSA. Payag sa opisyal nga maapektuhan man sini ang ekonomiya bangod nagaobra man ang madamo nga mga tawo kag indi mahimo nga ipasirado lang sa gobyerno kag sa mga negosyante ang ila opisina bangod nga may protesta. Suno kay Torrey wala sang permit kag wala makakoordinar sa mga otoridad ang protesta sang INC. Nagrally ang grupo bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta matapos naging anunsyo sa ombudsman nga natalana sila nga mag-file sang kaso nga plunder batok sa opisyal. Sa dugang pa nga balita, gin anunsyo ni Presidential Communications Office akong PCO Dave Gomez nga madayon akong PCO Officer Dave Gomez nga madayon ang official visit ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Canada. Inisa piyak sa protesta nga nagakatabo subong sa Pilipinas. Naibaluan nga natalana nga mapadulong si Marcos sa Canada buwas nga adlaw Hulyo 1 tubtob sa Hulyo 4 agud nga makikita kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney kag istoryahan ang pagprogreso sang bilateral cooperation sa pila ka bahin lakip na sa defense, security kag trade. Una na ini nga ginkumpirmar sa opisina sang Canadian Prime Minister nga nagamarka sa pinakauna nga pagbisita sang leader sang Pilipinas sa Canada sa sulod sang 11 katuig. Sa dugang pagid nga balita, ginkilala sa Malacañang ang katuyuan sang total cellphone ban sa mga eskwelahan apang dapat nga usisaon kon makatarungan ang pinalidad nga kumpis karon ang cellphone sa mga magalapas tubtob sa mata o kon sa mga magalapas diri tubtob sa matapos ang school year. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa sang pinal nga posisyon ang Malacañang sa hagna nga ipatuman ang nationwide cellphone ban bangod ginahulat pa ang rekomendasyon ni Education Secretary Sonny Angara. Payag ni Castro, bisan may mga pribado nga eskwelahan nga nagadumili sa paggamit sang cellphone samtang nga may klase, ginapahanugutan gihapon ini kun may emergency. Ini ang ginsiling sa palasyo kasunod sang direktiba ni Dumanhog Cebu Mayor Efrin Hika nga kumpis karon ang cellphone sa mga estudyante nga magalapas sa pulisa kag ibalik lang antes nga matapos ang school year. Suno sa alkalde katuyuan sa iningatikang ang paggamit sang gadget agud nga mas makafocus ang mga estudyante sa pagtuon kag mas makasocialize sa ila mga classmates. Kag sa aton panugdaon sa mga gabi yari ang mga tinaga ni Olpian. Justice is the constant and perpetual will to allot to every man his due. Kag amuyad to mga nagalupad nga balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Radyoman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
15: Talk More News.
17: RMN, Palabra di Honor.
3: Salamat kid, Rajman Joylin Tamayo para Onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Tokmo News. Gindulo naman kag Boy Lugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product kag ginhimo gamit ang naraisari nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado ang pag-uon

0: Sultan Haitham gali ang Haitham ang hari sa Uman, no? So magpuli diri si Sultan Ralph Dasaluntao. Ang currency sang Oman gas dinar man, no? Oman dinar o Roman dollar. At ipatunan na yung shooting aton nga mga kwandi o mga kilala nga mga masaysta, no? Nagtapungulay ito black. Para nga bisan paano, hindi sila magsiling, no? Hindi sila matraumatize kay si Troy. Kuno, ay katulog kagabi ka pinanumdom nga grabe nag-viral ang ila tapungulay. So damo nagbas sa ila mga kasama, damo nag-judge, no? Damo nagpakalain. Eh parang mabawi-bawi man ang ila sining somehow kani, no? Trauma, no? Mga kasama sa natabo. Buliga naton promote, no? Pamasahe kamo to, hambala nato, nabatian namon sa RMN, no? Testingan namon din si Franco. Mapamasahe ko, Frank. Kung itao nyo man to si Troy sa iyang masayaan to, naton din di si Troy, no? Hambal sa nga rin, maayo ka mag-pressure. Uma ni Real, no? Ah, tisti nga ni kasamang Ralph Dasalunta magpamasahe. Tama lang na, no? Parang jet lag mo bala sa biyahe, kas makuha.
1: RMN, palabra di honor.
0: Hambal ni former City Councilor Eli Estante, mas nami pagin ko na Riz, sa bulag ikaw magpamasahe. No? Sa bulag. Bulag sa asawa.
1: RMN, palabra di honor.
0: kung babae naman, bulag sa ban.
1: RMN.
0: Yeah, joke lang na mga kasama. Langas-langas lang.
1: RMN, palabra di honor.
0: Gina-istoryahan subong kagbalita ining rally sa EDSA mga kasama sang Iglesia ni Cristo, no? Te nag-umpisa ini panawagan nila transparency and accountability suno sa liderato sang Iglesia, no? Sa ila sining spokesman nga si Edwin Zabala, no? Tama, no? Si Vice President Sara Duterte kwan, no? May statement man mga kasama. Ambal ni Vice President Sara Duterte, "This is no longer a matter of politics. It is a matter of the honor of the state." Kaya nga administrasyon ko ni Bongbong Marcos, no? Gin laragway sa puwerte kahina nga performance. Pigado nga performance or panghimanwa kag napaslawan nga kilalahon kag i-address ang matutod nga problema sang Pilipinas mga kasama. Tisono naman sa spokesperson sang Iglesia ni Cristo nga si Edwil Zabala, hindi Edwin, Edwil, no? L. Edwil Zabala nga ang rally nga ini suporta kay Senador Rodante Marcoleta nga nagapangatubang sang plunder charges kag mahimo nga mahulugan warrant of arrest. Sa tiyon nga i-forward na sang ombudsman ang ila sining investigation, no? Sa Sandigan Bayan, no? Ang information nga indeed may probable cause, may certainty of conviction to indict Senador Marcoleta sa plunder, no? Kay siling niya, ginihingabot malan ni si Senador Marcoleta, hambal ni Edwil Zabala, kay gusto ni Marcoleta nga imbestigaran ang flood control fund scam. Siling ni Zabala, siling nga wala nagapamatok ang Iglesia ni Cristo sa pagpatuman sang kasuguan, pero nagapamatok kami sa pagtiko sa kasuguan. Ilabi na nga ako ng tinutuyo sini para hinabunan ang kagarukan. Suno sa iyang pareho sa nahibaluan sa kadamuan, si Senador Marcoleta kuno nagpanguna sa investigasyon sa isa sa pinakadako nga pagpangawat sa kabansang banwa sa kasaysayan sang Pilipinas. No? Gani siling yan, nagapanawagan kami para sa transparency, accountability, justice and peace. Gani gusto namon nga ipabati sa mga natungdan nga bisan ipaprison ninyo si Senador Marcoleta. Hindi kami maguntat sa pagpangayo sang katarungan para sa mga

0: Kasimanwa naton nga ginkawatan.
1: RMN, palabra di honor.
0: Ti ano bala ining istorya sang plunder charges ni Senador Marcoleta, no? Pakita da lang isa ka placards nila Rajman John Hartwell, no? Nga nagasiling private campaign donation indi plunder, no? Ti but silingon nga wala sang ginkawat sa kaban sang banwa si Senador Marcoleta. Kag indi plunder ang pagbato niya sang campaign donation halin sa isa ka pribado nga tao. Indi kwarta sang gobyerno ang nawasi.
1: RMN, palabra di honor.
0: At least kita na magkanto what is plunder mga kasama as defined by law. Ang ining kaso ni Senador Marcoleta mga kasama, bangod ini sa 75 million pesos nga campaign donation nga ginako niya nga wala niya gin-disclose sa iya statement of contribution and expenditures or SOCE, no? Inang dokumento nga ginasubmit sa mga kandidato sa mga politiko daog man o kumpirdi pagkatapos eleksyon. Pilang gin gasto nila, sino mga nagdonar, di naghalin ang ila sining pundo nga gingamit sa kampanya. Mga kasama, no? Ti wala ini isang violation sa COMELEC kay gin decriminalize na ang kwan mo. Ang campaign donation and disclosure of campaign donation gin decriminalize na. But silingon, hindi na yak krimen kung hindi ka magdeklarar sang imo sini nga campaign contributions or donations nga nabaton. No? So perhaps, di rin nag-angkor si Senador Marcoleta sa advice ang iya sini nga mga abogado. Or ba si wala lang siya katulupangod, no? Wala nila matunaan sa gusto. Nga gin-decriminalize kiman ini tuod under Republic Act number 7166 or the Synchronized Election Law nga ang non-disclosure sang campaign donors or filing inaccuracies sang kandidato hindi na isa ka krimen. That is why gin-dismiss ang COMELEC ang reklamo kontra kay Marcoleta mga kasama kaya hindi na isa krimen. Manging krimen lamang ina kung kaduha ka na kabisis nga wala nag-declare sang imo sininga campaign donation.
1: RMN, palabra di honor.
0: No, mangin krimen ina kung kaduha na. Kag sa ikaduha mga kasama, ni mo nga violation, pwede ka ma-disqualify perpetually. Tob-tob sa katubtuban, hindi ka na pagpasugtan nga makauyat sang pwesto sa gobyerno mga kasama. No? Perpetual disqualification to hold public office. Pero, sa idalom sang kasuguan, ginabutang man, nga hindi ka pwede magbaton, bisan pa nga gin-decriminalized ang non-disclosure of campaign contributions. Under the law, ginadumili man sa mga government officials and employees ang pagbaton sa mga regalo. Tingin nyo bala kadto kamo sa kwan, mga government offices, national government agencies, LTO, no? Nagpabulik, nag-process kabida sang imo nga kwan, sang imo nga driver's license, no? Dali ibala pizza pie si Attorney Gaudioso Hiduspan. Si RDJ Kunlo. Hindi nila pagbato nun. Basi itikwang ka pa nila spirtahan. Sa DFA, ma-process ka abida. Kag bisan pa no, nagpa-assist ka abida. Gin-assist ka abisang regional director o sino da mataas ng opisyal. No? Tapos, ginbaklan mo siya abi Starbucks coffee. Kag ihatag bilang gesture sa pagpasalamat. No? Basi ibubo niya sa imo ang kape. Kay may layi kita nga naghambal nga ang mga empleyado sang gobyerno kag mga opisyal ginadumilian sa pagpangayo or pagbaton sang regalo, no? Indi ka pwede mangayo sang regalo, indi ka man pwede magbaton, masiling kabit, di wala man ko na ngayo, ginhatagan malang ko. Hindi pwede. Bisan mga pabor or anything of monetary value in the course sang ila sining official duties, hindi ka pwede magbaton. Ano ina nga mga layi? No? Republic Act number 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Section 7, Paragraph D, expressly nagadumili sa officials and employees from directly or indirectly accepting any gift, gratuity, favor, entertainment, or loan from anyone transacting with or regulated by their office. Ano pa? Mga kasama, no? Presidential Decree number 46. Ini nga decree nagahimo nga punishable para sa public official nga magbaton, no? Bisan ang mga private individuals nga maghatag sang regalo on any occasion kalakip ng Christmas, especially kung ini sila ginhatag nga may rason sang ila sining official position. Pareha sabi, masiling ito yung bulig-buligan mo mga kutuwa. Nari ulit, suno. Hindi pwede, mga kasama. Pwede, under the law, pwede nga magbaton sang regalo, mga kasama, sa masunod sini nga mga sirkumstansya.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Pero padayunan ta na, no? Diin pwede makabaton kag nga ano nga mga akto nga ginaalaw sang lahi nga magbaton ka sang regalo kag hindi ina kaso hindi ina violation of law. Yari ana ay resulta sang STL naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajoman Mon Kapalihan. Rajoman Mon.
2: Yari na Rajoman hindi nga ton sining resulta sang STL sa Bumagabi Hunyo 30 2023 second row alas 8 sa gabi ang aton sining nga mga winning numbers. First winning number na to sa subong na gabi, Rajimana Henry, ang numero 36, numero 19, kag numero 11. 36, 19, 11. Ang mga natin sa inyong resulta sa ngayon sa subong na gabi para sa mga tumalayan na to sa probinsya sang Iloilo. Ang natin sa inyong operations assistant si Sir Adrian May of May Villesa at ang single operations specialist Victoria Custudio, STL representative natin Mr. Glenn Sunio. Kapag sa atin sila judges their person Barry Cortisano, kagang niya sila mga members Ryan Melgar, John Paul Garcia at Mabel Generoy. Sariwa pa atin sila winning numbers 36, 19, 11, 36, 19, 11. So, wala ka magdaog, padayon na kita sa pagtaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta din sa may STL Draw Court sa PCSO, Kagsang Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman, Mon, Iales, Kapalian, Tata, Karanen.
1: RML, Palabra, Di Honor.
0: Salamat, Ged. Rajuman, Mon, Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 36, 19, kag 11. 36, 19, and 11. 36, 19, 11. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala, STL sa gihapon. Sige, taya lang, kaya ang inyo taya, nagakadto sa Kawanggawa.
1: RML, Palabra, Di Honor.
0: Sige, ma-break tanay mga kasama, no? Para yun, tani, anong mga akto nga pwede ikaw nga makabaton o nga mga circumstance nga pwede ikaw makabaton sang mga regalo nga hindi ka makasuhan, nga hindi violation of law. Kaya nga importante nga i-deklarar nimo ang mga gasto nimo kay mga donors sa statement of contribution and expenditures mga kasama. Kag ano bala ang plunder law? Ang kwarta lang bala sang gobyerno nga ginkawat nimo nga sobra 50 milyones ang pwede mangin kaso nga plunder? Wala diri labot kung nagbaton ka sang kwarta halin sa pribado nga individual, hindi na iya plunder?
1: RML, Palabra, Di Honor.
0: Tamba. Dos minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 99% sa bacteria kag virus testing. Hindayaw sa mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: ni Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
6: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katama.
4: Mighty C, mabaka mga butika. TTX 500.
7: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatya. Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500!
8: Agay, nabugat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
9: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
10: Rexino Forte!
11: Mas dasig banat sa abat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangtong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
14: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
16: Umbo, lewa, ipahuwa!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisang sobra na, tanan, ginakaya.
4: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
5: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
4: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
7: Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2 in 1.
8: Santo Plus,
7: Herbal Capsule. Dunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
8: Santo Plus Herbal Capsule.
7: Ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa supplement 2-in-1.
8: Santo Plus Herbal Capsule.
7: Dunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
8: Santo Plus Herbal Capsule.
7: Ang supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa mag-uri ng sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamungay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamungay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang belta kagapon. Pero kay nagbiyahe, bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
1: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe, bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
1: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilastod, huwag yung mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilastod, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka namin sa akong paminsara.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
20: Q7 lot.
21: Ano ginabatsyag mo sa
20: high blood gid ko?
21: Ano sa una ang
22: blood pressure?
20: 180 over 100.
21: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
20: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
10: TTX 500.
23: Magkano kilo ng karne?
24: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
23: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
26: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
0: Unilab quality yan.
27: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Mrs. Anugan, ikaw, ma'am?
4: Ikinan, Laguna Limaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
2: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mmm, tofu sisig.
6: With mayo?
5: Pwede sa ulam yan?
22: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
25: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
27: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 11 minuto sa kaligat sa Takna, sa nila Sotso sang gabi.
28: RMN, Palabra di Honor.
27: Panayunon na nagkaroon na mga kasama. No? Ano ba lang mga exceptions sa mga regalo nga pwede mabaton sa mga empleyado kag opisyal sang gobyerno para hindi siya maigo sang kason? Pwede ba lang di ang campaign donations? Kag under the plunder law, no? Ining Republic Act number 7080 as amended by Republic Act number 7659 mga kasama or ginatawag nga Anti-Plunder Act, ano bala ang plunder, no? Kwarta lang bala sang gobyernong imo sini nga kumuon nga sobra 50 million para magka-plunder ka, or pwede man nga kwarta sang pribado nga tawo nga ginhatag sa imo, plunder bala ina? Kung plunder ina, paano ina nangin plunder? Istoryahan ta na karon na dugang mga kasama kay di kuan ginasinggitan to sang mga placards sa iglesia ni Cristo Rally, no, sa mga iglesia nga silingya private ni nga campaign donation hindi plunder, no? Tibot silingon na naghimo sina mga kasama kaulo intindi man sa laye, no, kay hindi lang na sila basta magsulat-sulat ta para rias mo lang agi, but silingon, isa mo lang na nagsulat. Ang organisasyon man, kag-organizer eh, no? So, but silingon, kayo hindi man sila sa layi. Husto bala ina. Yari ana yung atong atingog hiligay noon, upod kay Rajman, Fiamme Otero.
29: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
30: Ining binalaybay ginatiguluhan, kun may gintanom, may anihon. May kamatuoran gid ining hurobaton nga ginbiling sang kamalaman naton. Isa ka leksyon nga dapat naton panganinawon kay makagiyagid sang aton mga buluhaton. Kun may gintanom kita nga kaayuhan mga abyan, sa aton isig katawo nga kinahanglan buligan, ining aton maayong binuhatan indi gid malipatan, sang aton isig katawo nga nakabaton sang aton pagkaalwan. Kamayara man kita sa mga binuligan, nga sa kapiutan aton sila ginaga kaginulikdan. Apang wala gani makadumdum bisan magpasalamat lang. Wala sing kaso, basta kita nakabulig sa ilapag kinahanglan. Mayara man mga tao nga kalainan ang ginatanom. Sa isig katawo nga nagabako, wala sing kaluoy. Ang yara sa idalom ginalapak, bisan pa nagapanghakroy. Matig-a ang tagipusuon, ang ginadaog-daog ginasagnoy. Iningasahi sang tao wala gid nagatangla sa Ginoo. Kayang iya ginabuhat gikan sa malain nga mga plano. Wala gid nagasulod sa iya huna-huna ang balos sang isig katawo. Nga iya gintamnan sang kalainan nagadumot sa iya sing todo. Matuod ang hurubaton nga sa katigulangan ginsubli naton. Kun magtanom kaayuhan, kaayuhan man ang batunon. Kung kalaina naman ang ginsabwag sa aton pagpanglakaton, pihugid nga bagyo kag kalaglagan, ang aton anihon. Ining binalaybay ginsulat ni Ginang Marisa Ining binalaybay ginsulat ni Ginang Maria Luisa de Gibraltar sa Barangay Igkokulo Gimbal Iloilo tag-ubay sang Sumakwelan Iloilo Incorporated kag 2011 gawad pagbansang alagad de balagtas. Kamo man ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street La Paz Iloilo City ukon sa official Facebook page kag DYRI RMN Iloilo.
28: RMN Palabra di Honor.
27: Husto gini eh, no? Nag-refer ina sa binuhatan kag sa gintanom nga mga kahoy or utan mga kasama. Kung may gintanom ka, may anihon ka, no? Pero kung sa binuhatan, kung ang gintanom mo kalainan, no? Malain nga binuhatan, kalainan man ang imo anihon. Because violence begets violence, no? Pero kung kaayuhan iyang imo gintanom, nung kaina nga mag-ani sang kalainan, kaayuhan gid.
28: RMN Palabra di Honor.
27: Gindulong kagin boy lugan, hindi kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Nans Liniment Oil, ang pinakapuro kag pinakaepektibo panghapla herbal. Nans Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy, poy, palaman, all panagit sang lawas na ipit kag naparilisar ng mga kaugatan. Pwede man ining ibanyo sa mga nag-ubo, palanagit sang liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng surok-surok kag sa mga nagadugo ng apila, sa iyayin ipatuganon. Patuloy lang sang Nans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man mga kasama sa mga mangunguman natunda, kag mga kasaka, mga agripreneurs, padayon lang sa paghulog sa inyo sa inyong mga entries, sa inyong mga raffle tickets or raffle coupons sa Kubota. Kagapay isang manguma para sa Masadang Agrikultura raffle promo. Kaya stop pa ini sa December 5, 2026, 2 p.m. Paghulog sa inyo sa inyong mga entries sa designated boxes sa Iloilo New Agri Outlets or antes ng December 5, 2026, 2 p.m. Kaya ang draw pati gayunon sa alas 3 sa hapon sa ina Farmers Learning Site and Barotaka Nuevo Iloilo mga kasama. Para makakuha ka mo sa raffle ticket or raffle coupon, syempre kadto ka sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawaan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Kung mabakal ka traktura, transplanter, power tiller, diesel engine, or iban pa, oil and filter set, sa tag sa ka 3,000 pesos, nga imo agin bakal, may isa ikaw ka raffle ticket mga kasama. Pangita lang si Ma'am Susan Aurelio kag Sir Earl Jan Podadera. Ang mga premyo nga pwede madaugan, traktura, no? Grand prize, may transplanter, may power tillers, diesel engines, kag may oil and filter sets nga consolation prizes mga kasama. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na, DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
28: RMN, Palabra di Honor.
27: Standby lang paring Jertak. Nahulat siya sa paano sa diskusyon ta sa mga ano balang mga pwede nga regalo nga mabaton nga allowed para hindi ka makasuhan sa gobyerno. Check ta na sa Iloilo City Hall si Rajman Joel Franco. O ari ba si gusto niyo mga kasama? Gusto ta gid plastic bottles, no? Mga plastic nga mga surudlan mahimo na ma-convert sa puntos or points agod nga magamit sa pag-shopping santo sa MOA sang Iloilo City Government sa isa ka startup company. Abi lang taon ta kon ang plastic ng mga tao dara dire.
28: RMN Palabra di Honor.
27: Check ta Rajman Joel Franco.
28: DYRI Rajman report.
1: Mahimo na mapuslan sa ato si makuturan ang ilang mga pet bottles Rajman Henry o kini mga plastic bottles nga tulad lang sa soft drinks, ang tubig, na masamig na bigbit naton kung magbakal kita sa tubig kung malangan kita, no? Bangod man na ini pwede na mahulog sa isa karisbin counter kagadira may kwa na siya, ma-convert na siya into points, no? Hindi kasunod sa gintirmahan na Memorandum of Agreement sa Iloilo City Government sa RISBIN Waste Technology Incorporated sang naligyad niya o kung sang kahapon niya adlaw, no? Under sa sining programa, Regiman Henry, may partnership ni siya mag-provide ang RISPIN sang 25 ka RISPIN stations, no? Diri ni siya igahulog ang mga plastic nga basura, mga PET bottles, agod niya ma-convert siya into points. Pero kinahanglan mo pa ni galing mag-download, no, sang RISPIN app. Dira mo i-register ang imong ngalan para nga kada hulog mo dira ma-accumulate ang imong sininga points.
7: So no, so kay simple ma lang na well mag-download sang app subong, ano?
1: Yes, so, yes,
7: may wifi ka ma lang, no? Kaga yeah, mga apps gana daw safe man do ay man mga nang tawag ani na mga virus.
1: So kagawa hindi man siya phishing, hindi man siya phishing, ano, ah, hindi man siya phishing site kumbaga, no? Inang lang kuha sa imong mga details. Ipamta nga ining RISPIN station sa mga strategic mga locations, no? Prioridad sa mga eskulahan, no? Ang aton nga esplanade, nga si Damo Tao, na pero may bakal tubig, no? Pet bottles, inabit-bit na malamina na, no? Para nga after nga maubusin ng tubig, ihulog nila dira sa RISPIN station, no? Ang RISPIN station, baka basaho niya ina, ang quality sang plastic, kung ano ina siya kadako, kag dira siya maghahatag sang point sa imo, no? May mga registered ng mga partner stores, no? Hindi pagid ma-identify ni Mr. Rabina, pero kuningin Rabina, pero mga more or less kundo, mga sobra 50 ka mga partner stores diri sa siyudad sa Iloilo ang pwede magamitan sang sininga points, no? Ang coins sa Bredman Henry, hindi mo siya pwede ma-convert into peso, pero magamit mo siya pamakal, no, sa mga partner stores, no? Ang marami sini kay ini.
7: Bali ang points nga na, well, do may counterpart siya nga amount, no?
1: May equivalent amount siya, no?
7: Oh, may equivalent siya nga amount. Do parehas ni sa mga ano gani yung tawag niya sa mga bonus sa points ni Balacon, magpanggrocery ka, no? May yes, masuki yes, card, no? Or mga rewards card, something, amo na.
1: Mga no? Reward ka, oh.
7: Nga nag, earn ka points, pero hindi na siya kwarta iya, pero may equivalent siya nga amount nga kunuay ka na cash, pwede mo na siya
1: pwede
7: magamit. Oo, oh, mo ibayad mo.
1: Mm-hmm. So, amo okay. Lang yung dating sistema, Rajaman Henry, no? Actually, isa ini siya ka proyekto nga funded ini siya sang European Union diri sa Pilipinas. Dako ni actually ang funding niya, no, mga $40,000 ni sing funding para sa pagatukod sa sining nga mga proyekto all over sa city of Iloilo, no. So no sa kanya na bina, although nga hindi gid man ni substantial gid, no, nga maka buhin sang aton sining mga basura, but at least no sa iya sa mga areas kundi na butang inyong
7: pet bottles. Ang makakuha niya, Guru Will, eh, kung i-kampanyahan niya sa ibang ipangabuhi dyan nila. Huwag pinanglibot na sila sa basura, Guru, sa plastic ang i-credit.
1: Pwede. Diba? Pwede nila, nila mahimo na Rajaman Henry kasi ang isa na ibutaw na sa esplanad, no?
7: Oo, oh, magpinamudyot ka mga galinaptad ang mga plastic bottles, di ba?
1: Oo, oh, balabayan mo lang yan, hulog mo lang ko, tapos i-register mo lang sa imong ngalan, no? At least
7: may points ka na dayon?
1: No, dako yung mga bagay actually, no, para sa mga areas bala nga damo, sa mga kabataan, damo sa mga tao, sa mga areas of convergence, para Regiman Henry. Natin, kung kaisa, wala naman nag-segregate sa basura mo, ihaboy naman na dating, kung sisa lang kabasurahan, na dako nga problema. So ang purpose kasi ni is, mayara sang proper waste segregation ang mga basura wherein matagas ang priority ni mga pet bottles na madugay ni siya ma-disintegrate kung mahaboy sa duta, no? Amo na nga muning pamaagi nila agad ni ma-encourage, no, nga atong sininga mga kauturan. Last week, Regiman Henry, may ara man sa internet vendor machine sa City Hall na mahulog ka lang sa imong pet bottles. May equivalent na siya nga MB o kung mobile data na pwede mo siya magamit. O galing si ang kinalain na sinayas ang internet data nga makuha mo, hindi mo siya madala. Dapat kung gamiton mo, ma-internet ka, nakastupad sa ginulugan mga basurahan, no? Iniya, makuha mo ganyang imo, sininga points, kag ma-accumulate mo, na pwede mo siya mabakal.
7: Masupot siya bali sa imong apps dahi, no?
1: Yes, masupot sa imong apps, no? Ari bala po matiyan na ito ng explanation ni Engineer Neil Rabina, ang head sa General Services Office.
8: Actually, grant to siya sa UNDP, no? Ang MOA, may 25 pila ka sites na gina-identify si RESBIN where to put sang ilang equipment. Kung nakita nyo ang e-connect namon,
9: it's the same, almost the same, no? But mas advanced lang siya, mm-hmm, equipment. Ang EIA, may online application siya nga mag-credit sa imong ano, nga number. Ang tanan nga ipasulot mo nung plastic pet bottles sa imo, sa amon nga equipment. So pag-credit, all members nga mga establishment pwede ka to dito kabakal for the value nga equivalent sa credits nga ginhatag sa imo based sa imo ginulog dito sa ano, sa the dispenser. Sa amon sa e-connect, value for every bottle doplarias lang ang ila for a separate nga sizes kag amount sa plastic sa among pet bottle siya lain-lain siya. So may credit equivalent siya that will register sa imo nga ngalan based sa imo information nga ginhatag dito sa aton nga ano station. May value git, no? Do kwarta siya. However, credit ang tawag nila kay hindi siya ma-encash, no? Actually. So, pwede mo siya pagkato mo sa store, ano mo tong imo credits, then ang value sa ibaklon mo, ibuhin lang sa imo credits. So, wala siya money value, actually. Pero, hindi siya ma-encash. May money value siya, pero pwede mo siya ibakal. Daw point system sa, no, sa mga, daw ibang nga establishment na may amo man ano, may point system.
11: Sir, ang ano, sir, ang 1 point equivalent to pilahan na, sir? Peso man siya?
9: Hindi siya peso. Depende sa value, kag depende sa kinabakal mo. Ah. Ito mo nila nga. So, corresponding ano siya, agreement sa mga business establishment on how they value sa every point sa imo system. We will prioritize kung diin ang pamutang. So, I think the public schools nga dalag ko, no, we will put the machine sa public schools, public plaza, and at the same time siguro sa mga esplanade, no, for ano, no, for rivers and creeks nga lapit sa ano, sa Halabuyan, no. So those are areas nga gina-consider natin. Siguro kung ako mangkoton do wala sang significant gain nga ano, no, sa volume kay kagamay. However, ang ginalagas namon is the sites ang habitual bala, ang habit sa mga tao or sa students nga ma-change namon ang behavior na instead of throwing it, iputang nila dito sa ano, no, sa machines. So that is actually our purpose, no, na ang ma-change nato na behavior kaya maging habit siya, hindi siya pag i-dispose but rather i-segregate siya by putting on a different nga ano, no, nga containers. Damo, no? Damo, no more than 50 siguro. Pero hindi ko pa isa-isa, no? But, however, ano man na siya, sa imo applications, sa imo cellphone, ma-appear na tanan nga members ng business establishment nga pwede mo magamit imo credits.
1: Ravi na sa General Service Office. Kanamog, Juman Henry, sa mga endeavor sa buong sa syudad sa pag-manage sa atong sining solid waste. Tungod nga isa ginasa pinakadako nga problema subong sa syudad sa Iloilo, no, ang solid waste management. And that is why tanan nga mga programs nga maka-encourage, no, sa behavioral change sa ato si makauturan sa paghapulis ng basura, ginagrab gina sa opportunity sa city government of Iloilo. Bangod man nga isa ra Juman Henry matapos ng lifespan sa aton nga sanitary landfill by December, no. Kasi wala pa mahuman ang aton nga solid waste management facility dira sa may Ingorilla Pass. So ma-request pa na for extension ng city government. So medyo tedyo sila nga proseso. Amo na nga subong nagahimo usang madamo nga mga proyekto ang syudad para nga ma-minimize na, no, ang pag-avoid sa mga basura kag magamit na ang mga recyclable nga mga material sa Regiment Henry.
7: Okay, sa iba niyong mga countries, amo na sa Hong Kong, kuno amo na to Yawel. Kasi ni Ashala Losabelo, sila amo na diri sa Hong Kong, sir. Bisan diin lang diri may amo na. Kita aton di medyo ulihi kita pero okay naman ah. Sige lang, catch up lang kita Rajman Jewel. Dira ra gid man kita padulong sa pila kadlaw mo.
1: Ang manami si Rajman Henry kay Ilonggo kuno ni ang nag ano, ang Ilonggo kuno ang originator sa sing startup aning Risbin app nga ini. Mga Ilonggo ang nag-obra sini, no.
7: Atigin ang pattern magulon nila sa mga good, yes, practices, yes, sa ibang nga countries sa Rajman Jewel. Why man di sa mga foreign investors nga nag-introduce ni sa aton, pwede gid diyan nila makopya kung may capitalization sila guro, no.
1: Ani katabo si Rajman Henry sa mga startup nga ini siya, gaobra ni sila sang startup. Tapos ina-pitch nila ina sa mga negosyante, no? Kung magustuhan sa mga negosyante, kinabakal nila na, no, ang ina ang technology, tapos sila ang ma-develop, no? Agod nga ma-improve nila.
7: Pwede man nila ma-finance, no?
1: Oo, kaya i-commercialize nila ang ina nga startup, no? So, muna, ang full swing is actually ng implementation niya, guro, mga by November pa kung 2036, bang agod nga ma-plasa na ginang kanan nga mga facilities in mga Lisbon stations diri sa syudad sa Iligo Radyo Mahinig. Kag ma-plasar man, no, ang mga partner establishments nga pwede mo magamitan sang point sa pagbakal sa ilang mga produkto.
7: Sige.
1: Balita nagikan sa Iligo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iligo Radyo Man, Joel Franco, Tatak RMN.
28: RMN, palabra di honor.
7: Salamat kid, Radyo Man Joel Franco gikan sa Iloilo City Hall. Yung dolong kaginboy lugar naman inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa taran yung mga drivers kinagabiyay sa Luzon, Visayas kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulao, nagapapagsik at nagapadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, maca, kag horny goat weed. Safe ka tama sa heart kaya wala sang side effects. Ganing mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika, Mega Man Herbal Capsule, kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matuntod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdakor, maghubag. Kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bangod may ginseng, tungkatali, maka, kagsopalmeto, nakilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
28: RML, palabra di honor.
7: Doon nag-sirit pa kung nag-iapon na itong FB Live, Radyo Man dyan. Hambal ni Bonbon de la Cruz Prias, no? Hambal ni Cass Rose Palomo. Sila nga diri sa Taipei, may ara na da nga machine nga ihulog mo yung mga empty plastic bottles. No? Tapos, nag-convert siya sa points dito sa imong apps. Do parehas ni bala sa kwan, no? May ara ko sa Petron, may card sa Petron. Magtugong ka sang fuel, no? Kamu ni actually gina-practice naman gintunan ganyan sa mga estudyante. Ngang mga restaurants, mga grocery stores, mga supermarkets, or any businesses, no? Hatagan mo sang bonus points ang imo sining kliyente, ang imo nga customer, para ilabi na kunsuki mo siya para magbalik-balik siya na masupot ang iyang points, pwede niya magamit pangbayad, no? And to enticement sang imo sining mga clients nga magbalik-balik dira kay may gina-earn siya nga points, no? So amo ni mga gasoline station, ang sa Shell, kung hindi ko magsala, daw may app sila nga Shell Go Plus. Kada tugong mo da, may equivalent na kung pila kalitro na tugong nimo, may points ikaw nga ma-earn, no? Ga-accumulate lang na, sa ga-accumulate hasta sa pila kadlaw, pwede mo magamit ka kung huwag ka nasang gas, amo lang na gamito nimong points, itugong mo. Sa Petro naman, may card sila, no? Nga kada tugong nimo, ga-kwandera ang points, no? Nag-earn dira ang points mga kasama. Ang gamit ko na gani actually nagligad ang mga 500 pesos. Yung tughong ko, dito ginbuhin. Tiyan mo man eh, sa mga kwan yun eh, no? Sa mga machine yun yung mga kasama. Pwede gid, no? Ihulog ka da, may amount kung halimbawa, pulo ka plastic bottles ang tubig ang isuok mo da ang atag 1 liter. Halimbawa, abi, maka-generate sa points nga 100 pesos. Pwede gid, mga kasama. No? Ang bahal ni Kas Nicolay Sumistani, pwede ma-convert ang points into internet access code. No? Sa City Hall, amo na iya, no? May ara na dira nga machine, isuok mo da ang plastic bottles, hatagan kanya sang password sa internet. Pwede ka ka-internet. Pero ini naman iya, ipangbutang ini sa pila ka mga conspicuous areas diri sa syudad para naman iya maka-generate. At to, yeah, password lang to ang imo makuha. No? Kag dito lang to sa City Hall. No?
27: Pero base sa pilakadlaw, sa mga public plazas natin, pwede naman na. Ibutang mga kasama, no? Kung hindi lang mga plastic bottles, no? Mga plastic, mga cellophane. Any form of plastic, no? Mga kasama, mas maayo pag yun. Plastic, kag pati ang mga papel or mga karton. Kay karton, sumong itipuno ni mo kag ipakilo, do 3 pesos ang kilo. Tiya, di pa. Di ko may mga amunabi, no? May mga masinda nga suukan mo lang sa mga karton, may equivalent points ikaw mga kasama, di pwede gin. Oh, di ba? No? Ako niya nga, kung may kwarta na ko sa pila kadlaw, kag dala ang uto ko. No? Makuan ko ya, mangita ko ya researcher nga maimbento siya isang power bank nga gamay lang. Pero makatago siya sang dako nga megawatts o sang power into megawatts, no? Kay daw mo nang wifi diri subong sa aton mga kasama, no? May ara naman pero daw hindi pagid kagkadlaggo sang mga machine nila, no? Ining power bank lang yan para sa ginadala natin, bilang nga ginabulubit-bit, no? Or bisan daw battery, pwede katraka dako, abi mga kasama, nga pwede ka ka-harness sang solar power, pakadto dira sa battery nga na, no? Nga pwede ka ka-store da sang into megawatts, hindi lang yung kilowatts, no? Megawatts yan, dagko yung voltahe, no? Or dako nga amount of power, like, makasave ka abidaya 100 megawatts sa daw battery ka dako sang salakyan nga battery mga kasama, no? Na daw battery sang salakyan ka dako, makastore ka sang 100 megawatts. Could you imagine that? Supply na sang bilog nga syudad sang Iloilo sa isang adlaw. Pwede mo daw siya ma-store and then store ka lang ang store while grabbing init sa tingil init, no? Store ka lang ang store sang damo nga power para magtigululan amo nang imo gamiton.
28: RML Palabra di Honor.
27: Wala pa sang amo na nakadumdum, no? Tapos wa man sang Pinoy nga nakadumdum nga mag-obra man ta sang aton kaugalingon nga social media account, di ba? Parehas ni isang Facebook sa China iya may ara silang anong Facebook sa China da? Ang nabalaan ko lang ang Twitter nila, Sina Weibo, no? Ang daw Twitter type nilang social media network sa China, kwan, no? Sina Weibo. Tapos ang ilang messenger, WeChat. Tapos subong lang ni nag-usong QR code lang, no? Dito sa China, muna na sila iya, sang wipe na nag-uso na yung mga QR code. Mga password subong, gina QR code na lang, no? Dito sa ila, mula na, no? Makuha mo ang account sang isa, hindi ka na mag-request nga i-accept, ah, no? I-QR code na lang, i-scan mo na lang, no? Mga friends na kumadayon.
28: RML, Palabra, di Honor.
27: Didriya sa aton, mahimo ta sang amuna, no? Tagalugon na lang ang Facebook. Mukhang aklat. Mukhalat. I mean, it's, di ba? Ti, kumahimo na yabi sang China or iban nga mga countries, why not? Diri sa aton. Sa US, buti, damo-damo naman mga social media accounts. Ti, kita diya, mapagamit tayo sa mga kano. Mapagamit tayo sa China, sa ila sininga mga social media networks. Ti, kutihimo man tayo sa aton. So, datang kwarta yan aton, diri lang yung malibot-libot man, no? Kung may aton mga social media network, diri, o himo man tas ang salakyan nga aton. Things like that. Siguro sa next lifetime, ano?
28: Palabra di Honor.
27: Sekta na si Radyo Manmon Kapalihan, turista sa barangay program sa Iloilo Province, si Patumana sa Provincial Tourism Office, island sa island barangay sa probinsya, ilabi na dira sa Sikogon. Radyo Manmon Kapalihan.
28: TYRI, Radyo Man, report!
10: Radyo Man, Henry, isa sa nakita sa Iloilo, kung sa Provincial Tourism Office, nga makabulig man sa mga residente sa mga island barangay, particularly ining ila sa mga na-displaced no, nga mga workers sa mga isla sang Sikogon, ang pagpatuman sang turista sa barangay, no? Ining paagi sang provincial government para man nga mabuligan ining mga island barangay, hindi lang sa isla sang Sikogon kundi karakit na sa may mga island barangay sa palibot sang probinsya iya sang Iloilo, Rajuman Henry. So sa kay Pam Olin Yusin, no, ang provincial tourism officer sang province of Iloilo, ang area o kung ining natabo sa may isla sang Sipugon, may yara sang na-displaced ring mga less than 50 ka persons, no? Ang sarang nagsira pala ni nga Hotel Huni, kay man amuning katapusan galit nga facility naging close sa may Sipugon Island sa ilalong sang Ayala Land. Maluwas ang ilang siling nga pasilita sila, no? May airport sila, tapos may Arapagid nga Hotel Pugon, Arjuman Henry. Yari pa lang kabahin sa papayag ni Ms. Olin Yusin, ang Provincial Tourism Officer.
12: Sa aton, sir, kiti, on the government side, on the provincial side, usually ang sa aton niya is more on the community-based niya, tourism, bala.
13: Mm-hmm.
12: Oo, so may mga, may plano man kita dira, sir. Actually, ang aton ginadusubong ang programa naton diri sa province, yung pangunahan ni Governor Toto, ang aton nga turista sa barangay program.
13: Okay.
12: Inisyado homestay program ni bala siya, sir.
13: Mm-hmm.
12: Sa aton nga communities, no, nga maka-accept sila, ato naman niya nga mga market, ining mga backpackers or those that would want to experience ang pangabuhi sang isa ka fisher folk abi through a homestay program nga accredited ni DOT. So ma-immerse siya sa family, tapos mabugtaw sa abi upod sa fisher folk, maupod pangista, doon mga amuna bala sir, and even mga amuna nga level of tourism ang ato niya din na landaw para sa island barangays, not just si Coco, but also other island barangays natin sa area, sir.
13: Oo.
12: Ang pagkabalo ko, sir, ha, may five na dira ka groups. I think tatlo sina dira ang na may livelihood na sila kag housing assistance sa kay from the Ayala group.
13: Okay.
12: Duwa naman lang ang do under negotiation nila. So amo na actually sir, hindi na wala man sila gin pabayaan sang aton investors, no, when they bought the property.
13: So pwede na sila mamangin recipient or makaupod sining turista sa barangay project.
12: Yes sir, pwede gid sir. Actually amo na ang isa naton ka na target man, it just so happened nga ay fully closed di bala si ano si ang Ayala property dito sa island.
10: Kabahin sa pagbayad si Man Henry ni Miss Olin Yusin, no, ang provincial tourism officer. Sa subong, wala pa makaipalo ang provincial tourism office kung nanogit man ang plano iya sa bahin sang Ayala Land. At yung ilang sining property na nagpabilin dira sa Yapo, no? Sa may area, kagpikang isa sa mga ginalantaw sa pagsira kay bangot nga medyo mahina ang market sang lugar, no?
7: Naman mahina ang Adjuman Mon. Di anong, anong findings ang provincial tourism ta nga mahina?
10: Ang hambal sa provincial tourism palang kay hambal ni Mamulin, medyo mahina ang pag-market sa lugar.
7: Gani?
10: Rajuman Henry.
7: Ang marketing?
10: Marketing.
7: Hindi ah. Kay... Kamudlay magkanto to.
10: Isa na gani, sir. Tipikto sa marketing nila. Ang...
7: Hindi ah, bisan ano mo ka marketing na Rajuman Mon sa iyo. Kung kay kamudlay dito, Rajuman Mon. Otto dapat na yagin tulayan nila na. Diba? Tapos pala na tulayan kaya hindi man tamagin kalayo ang mga isla mo na lantaw ko na silingkos pila kadlaw kon palaron tas politika mag presidente abi kita sang Amerika Rajuman Mon. Patulayan mo na da, dira kaagi sa may kwan, sa may Lugingot, diba? Sa may istansya, punta sa istansya, no?
10: Sa pinakamalapit.
7: Oo, dira sa Go-Go. Lapos kada sa Pantalan nga barangay do iyan na San Carles, lusot sa mga Manlot, no, hasta kana sa may Kalagnaan Island, no, then Kalagnaan Island paano na dayon si Pugo na, no, do dira lang malayo-layo distansya niya, no, sobra 1 kilometro gurong igutlan sa duha ka isla. Tapos si airport na daw
10: experience iba na to na diban
7: Henry. Online daw pila ka oras man kadto kadaan Rajuman by Rajuman mon by boat no do oras alin sa istansya.
10: Ola on mga dira gate kay ang sakyan to binamon sang motong ation.
7: Balo.
10: Ground breaking to kwanto mo ang speedboat no? It provides ang taga Sikogon. Pero tikon mag by boat ka dugay kid man.
7: Tapos dugay. Budlay mag travel to ti ang aton nga daan di ang market sa Iloilo, di middle class regimen mo, no? Hindi man tama yung mga granon. Mga kanto lang dahi yati, kung mga aman pulo yati, mga big time na gito yung mga bilyonaryo, milyonaryo na gito. Di sa aton, ang dako nga market, iya sa ang tourism di sa aton, middle class?
10: Gusto na.
7: Di dapat, accessible ina da, mahapos, no? Dapat may pier na da, kag may regular nga ruta, pakanto si istansya. Galing kay gina-insister man abi ito sa ang... Carles, nga dito kayo maagi sa Bangkal Port yung kalayo-layo. Diba, Rajuman Mon? Dito kayo, kay walaan mo ang Sikogon sa Akob sang Carles. Pero, yeah. Lapit sa di sa istansya, diri sa gatubang sa istansya. Kunara ka na sa may fishing port sa istansya, kitaon atong Sikogon, tapos punta.
10: Tapos ang Bangkal Port, hindi pa ni-develop, Rajuman Henry, nga magsaka na o dira ang mga pasahero kung by boat ikaw.
7: Actually, no, okay naman, Rajuman Mon, kahit may island hopping ganito sa Isla Gigantes mo, okay naman. Hindi naman budlay, gid, no? Galing layo-layo, ayan, magdito ka pa sa Bangkal Port. Magpasikogon ka, layo-layo. May apat lang buro ko oras to, kay layo to mo, libot ko pa imutos mo isla. Unlike akong direk kay mo yung sistansya, lapitan eh, no? Galing tiwa man sa regular nga ruta, Rajuman Mon. Hindi ka budlay. Kung ikaw imuturista, mapinalibog ka pa ko din magay. Hindi pa Boracay ka na lang?
10: Oo, sakto na.
7: Pa Boracay ka na lang?
10: Ability isang Boracay, kasi isang isla sang Gibaras.
7: O rin gani, pa Panglao Bohol ka, kay may direct flight man Iloilo to Tagbilaran?
10: Yes,
7: oo. O rin gani, mapapalawan ka na lang?
10: Kasi ini, kung mga turista katuod, halit rin sa may mainland, sa may Carles, layo-layo it, no? Local layo. Tourist, too expensive ang pinag-tourist sa Pagkakaya. Naman mo na isa sa mga pinatulot na naman. Kasi ina-tunaan maniguro sa buong sang iyala, no? Nag-billion ng ilan sinigagin invest diri Rajuman Henry, no?
7: Kung ako na iya, tulayan ko na iya Rajuman Mon, no? Galing ang mula na, dako itang budget ng kinanglano.
10: Gani, no? Dako-dako.
7: Pero pwede man ay, i-quarry mo ng isa ka panapas ang kalagnaan na ilan, kaya mo na itampok sa dagat to. Dala na lang reclamation.
10: Amo na eh.

0: Six ang simpo mo kay kadamo sa mga investment man sang Ayala Rajman mo, no? Mapatukol pa sila mall diri sa syudad. Dako, panayasang sa sikugon, sikugon. Diba?
1: Maghindog na din, diba? Huwag mo nangyapon niya kay damo is makapo dira.
0: Oo. May ara man niya si Ayala dito sa El Nido? Oo.
1: Ito yung mga bakyon at mga resort.
0: Oo. May ila sila to sa Leo El Nido. Ano pa? Tapos iba yung mga country. Guro, may mga investment man sila sa beach, Rajman Mon.
1: Si, for the meantime, wala pa kayo pag-aad ko na ng plano si Manila kung walang permanent close sa Gidney or temporary lang Rajman Henry kung may mga ginaparong doon pa man sila ng mga paagi para natin mabuksan iniliwat ining mga pasilidad dira sa Bail.
0: Kung ako na ya, tulayan ko, tapos simuon ko na dayang si Kugon Airport, nga mong airport sa Northern Iloilo, no? Hindi na yung magpangita pa di mga nagagawa ang impormasyon tungo patindog sila di airport di sa mga Balasan or sa San Dionisio. Ay kanugon sa mga taramnan dang himuon may imoy airport. Ara na may airport na lang na, oy, reclaim mo na lang na Rajman Mon. Di ba? Palabalubaon mo lang runway niya.
1: Kamo gani, no? Kasi pwede naman ba ni? Mga pila naman to...
0: 1 kilometer mo lang na?
1: O gamay mo lang. Ang yasin
0: niya. Imoon mo na 12 kilometer para ka-invite siya sa mga national kwan, airline companies na makahugpa da, no? Tiguti yung mga taga Northern na Iloilo, dira lang maage, taga-istansya, taga-Balasan, pati taga-Pilar, no? Pilar, si Cas Nicolay magpuli. Kundi, dira lang siya mahugpay. Nila siya di sa city sa Iloilo, sa Iloilo Airport. Lapit na lang dayon. Di siya maglangoy na lang siya pakanto. Dayon to sa ila sa Binunan.
1: Siya mga plano, sumung sa temporaryo ng plano sa provincial government. Kasi wala naman sila makita na makabulig pagit, no? Sa mga umuluyo, dira particular dito mga na-displaced man ng mga workers, Rajman Henry, sa may pasilidad niya sa Ayala land. Amo na madulong natin yung information para sa pagpanganagad sa programa, Palabagalar. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajman Mon Iales Kapalian, sa Takarina.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat kay Rajman Mon Kapalihan sa sining update ta mga kasama.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajman Henry Aspera Lumawa.
0: Pag balik ta, report ni Rajman Marjorie Herbo Miani. Nagpaluyunan datong istorya naton sa plunder mga kasama. 51 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS Cellphone Plus Gold.
5: Oh, si Mercy, harap ko ang almorana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala ang Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. So, good and tuwa ka bulan noong pawan ko.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Gigan sa no.

0: na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kahit bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katilo sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bander. May lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold. Kay nagulang akong nga ulcer.
2: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga utika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa

0: Nob! Nob, we can Nob!
1: Pangdong, kumbaka pro sa charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule.
5: Activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Nag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
6: Herbal Capsule.
5: Wala side effects.
6: Wala palpitation.
5: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
6: Yara lang.
5: Sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States, the Life Extension Foundation, na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Parex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Parex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw.
11: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas ng heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction dire, construction dito. Ang worker, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kitsang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa pala ng kitsang kalawasan. Paskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: D3 Bio.
13: Lugaw nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
14: Kumakan sa mga butika.
12: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Kung galing si Arjen, nagkantosiritis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
14: Kumakan sa mga butika.
12: TGX 500.
16: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
17: Yung mga blood sugar test. Kira itong score ganit?
16: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
17: Ilan na lang yung mga blood sugar?
16: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
12: DTX 500!
18: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Salada.
22: Alaga, Max Protectado, Busiyas Manufacturing, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS!
24: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
10: May extra nga pambato, tira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing.

0: new Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
0: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 59 minutos sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Hambal ni kasamang Jespal, kung may aragin man tamahimo nga social media network dire sa Pilipinas sa Pilakadlaw, ang ipangalan naton, ano? Kabalo ko mo kung ano? Marites.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Pwede, no? In-search ko man din kung anong mga best idea nga social media name mga kasama sa Pilipinas. May ara nga kwentuhan. May ara man nga Pinoy Social. May ara man nga Pinas Pod. Pero Marites sood, pwede, no? There is Marites, no? Mga ka-Marites! Ara na, nag-live na si Radyo Manjan Hartwell sa Marites. I-like nyo.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Pwede, no? Marites Social.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Or pwede man mahambal nga. Diba kaya ang kay Kwaniya, kay Donald Trump nga social media account, diba ang iya Truth Social, no? Di pwede niyang aton, Social Marites.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Tingunti ang kwan, ang revenue diriya sa Pilipinas, di ba? Tapos bayad pa siya buyas. Tingunti, another income sa gobyerno.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Standby, Rajaman Marjorie Herbo, Mianig, Indolong, Kaginboy, Lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan sa Nan Serbal Capsule, may 13 ka vitamin at kagonsi ka mineral. Mga kasama, tandaan nga ang sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon, gani para likaw stroke, kagbalatian, hindi pagkalimti, adlaw-adlaw. Maginom sa Nan Serbal Capsule 3 times a day. Kagsubong man ang kape nga pares niya, Nan's Corn Coffee, ginapabakod sining aton nga immune system para hindi kita dali magmasakiton mga kasama. Nan's Corn Coffee, ginatiloan niya pang lawas naton sa mga higko, no? Ginadetoxify ang lawas na nag-alibit sa migraine kag sakit sa ulo. Nan's Corn Coffee kag Nan's Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Duha ka mga ginapahayag scammers, no? Nga nadakpan sa entrapment operation sang CIDG kahapon, mga kasama scammers ni sa mga rent-a-car, no? Iban sa mga construction, damo lang ang balan mga tunto nila. No? Gin kasuhana, Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
4: DYRI Rajuman Report.
5: Rajuman Henry, na pasakaan na sang kaso ang duha ka ginapahayag scammer nga nadakpan sa entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group o sa ADG kahapon nga adlaw sa may barangay Ginubatan, Liganes. Ining nagkaladakpan na mo si alias Vanessa, alias Diana, alias Angelica, tatlong iyang ngalan, no, Rajuman Henry, 33 anyos sang Molo, kag alias Jonathan sang Pavia. Gin-confirmar din ni Police Lieutenant Marlon Aison, team leader sang CIDG Regional Special Operations Group o CON team, nga ang kasong aging pagsaka. Amo ang paglapas sa Article 315 o kon estafa, Article 178 o kon ang paggamit sa peke nga pangalan, kag Republic Act 3883 o kon ang business name law. Ang inikarong duha, preso sa detention facility sang CADG. Sunod kay Police Lieutenant Aison nga ang ginfile nila nga kaso ang business sa entrapment nila kasi reklamo sang duha ka mga nabiktima sila or nabiktima nila, no? Pero ang iban pag idiri nga nagkadto, balaan mo kahapon may mga nasobra pulong o nabiktima nga nagkadto. Usually mga gaobra sa construction supplies na bala ang ibang supplier, supply ang ibang ginbaligyan nila semento o gabligyan semento and the rest rent a car. Pero according kay Sir Aison, ang mga reklamo diri isang mga wala bala sa entrapment ang maagi regular filing. Pero na-notice natin kahapon kay Duhalos dito sa ila luyag lang nila mabawi ang kwarta, Rajuman Henry. Because kung ma-file ka sa kaso, medyo masibod, medyo madugay, hindi mo pa mabawi ang kwarta. Pero mo nag-isa nga nagasagsag ang batasan sa ining mga scammer. Because they know nga hindi sila pag ton file kaso, kahit i-filean mo kaso, hindi mo na mabawi kwarta mo. Tapos, hassle pa bala. Pero mo itong i-filean sila kaso pa sa EDG. Plus kadua nga complainant. According kay Sir Aison, nga ang iban dito kahapon, itiara na sa ilang paghinakop, nag-immediately nagsulat sila sang demand letter ang mga complainant kay Iban para kung anong arrangement, kami tagsa-tagsawan ini silang abogado, kagati maagi pa ini sa due process, pero usually ni i-arrange ni sila baydan ni sila taunan ni sila tunga or utay-utayo ng bayad para hindi madayon ang pagpasaka sa kaso, regular filing. Pero ginainganyo sa ADG ang iba at pagiging na biktima nga magkato sa pinakalapit nga ADG office. Agad nga makapasaka sa kaso, dugang no, sa ining duha, para nga matagaan sa leksyon ang ilagi na himo. Ari si Police Lieutenant Marlon Aison, ang chief sang team leader sa ADG Arsot no, sa atin na interview.
6: Pagkawad lang natin gamay, ari ang iya nga pahayag na
7: dumanan. Yun no, na-file na natin yung kaso sa motosikletor office, no, pag may ara na commitment order.
8: Oo. Ay, sir, doon nga ganyan sila, sir, ang in-filean. Kagano nga kaso in-file sa ilan, sir, sa PIA accounts?
7: Oo, doon sila na-filean, no, si alias Matan at saka si alias Dabanutan. So, ang mga in-file sa ina, nakaso mo ang violation of Article 315 for short, ISAPA, and Article 178, no using fictitious name, and Act Number 383 or business name, no? So, tatlo yung tinahin natin na kaso.
8: Oh, ano yung ikatatlo, sir? Business ano?
7: Business name, no? Or Act Number 383.
8: Okay. Bali, pila ka counts ini, sir? Pila ang nag-file?
7: Bali, actually, ang nag-file, isa sa AMON as investigative unit, at saka yung complainant na ako na dalawa, bali, tatlo ang nag-file ng kaso.
8: Oo, pero sir, di ba do more than 10 ang nagkato kahapon, anong arrangement nila yan, sir? Ano sila, anay, nagpadala demand letter, sukto nini sila before sila mag-file sa case, or ang iba nung tuyo lang nila is manukot ka hindi mag-file sa kaso?
7: So far, yung in-file naman di is in question na permitted sa ilan.
8: Kaya
7: ang ina is maulok na lang sa regular filing. No? So pinatbaitan naman sila kung ano ang ina pa kayo moon, kayo may mga abogado man sila na nasa tagsangan pa. In prepare sila yung mga documents at evidence niya to support their claims. Kaya magkato sila sa pinakamapagpit niya sa IDG kung saan niya sila na natigima or sakot yung jurisdiction. So, yun nga, na-refer ko. Punta kay Lino City ka, mag-proceed ka sa IDG Lino City. Punta province ka sa IDG Lino province o sa Lapan.
5: Si Police Lieutenant Marlon Aison, Chief Sang Arsot, Sang sa IDG, Rajuman Henry, sa tondering in interview. So, ang iban nga nagapamati dira nga nabiktima kag feeling nila amuning nagbiktima sa ila, especially mga transaksyon sa mga construction materials, katulad sila sa pinakalapit nga sa ADG office para makapasaka sa kaso. Pero amo na gani habal naton kalabanan sa ila, gusto lang nga masukot no mabalik sa ila ang nabiktima or nakuha ang kandidat.
2: Open po ba sa ining duha Rajuman March nagamitan lang si IDG sina
5: amo gani kay kagapo naman kot ako dito sa ila, hindi
2: dapat
5: ko sila
2: dapat mo na kasuhan nila no, balik-balik lang sang kan hindi na to mabalik. Kasuhan nyo para magkaradudla amo na lang nga nagasagsag man ang mga nagaobra sang katuntuhan nga nagapangscam kay silinga ni pasensya ta lang ni ludludan ta lang ni no tapos pangakuan nga bayran okay na ni manunto naman ta dayon.
5: Oo, kay da mo ga-post party sa ila sa social media and amo na gani habagan to
2: nagani na nagaparati maning mga tawo nga ini Rajuman March sa sining
5: mga camera ni may mga legal advice ko no mo ti
2: mga utro man sila kay basi mga greedy man bla.
5: Kung ba ni hambal ko para madudla.
2: Okay, mo ka kilala sa tao sa kay kinistorya da sa social media Rajuman March.
5: Tamba ko para madudla gani ba ko sa file niyo kaso mo nagasagsag tigaling ang ilang mo na daw ipuon mo lang hilang ilang remalaso kay mahasa yung mga file kaso
2: na iya sa social media dang way kay imo kay balod ang istorya mo sa camera imo yara jaman march
5: gani
2: di pares na mabakal ka ano tong isa to sa mga construction supplies na ano to
5: kapakayad ka balay mo una baligyan niya kang sabag ko no kasi minto nga na offer nila is tag 200 pero ang bag kasi minto ko no tag 250 na mo tag 200 na sa ila.
2: Dala kayo mo mabakal sang bagsang simento sa social media. Kanto kayo mo sa construction eh.
5: Eh tapos, na-deliver man ko no. Pero the next day wala na eh. Pati lawon ka lang.
2: Okay, kayo mo kabalo sila kung sanday sinoda. Kung lihiti mo na. Orbisan ni Butang Pabi, legitimate. Inada siya nga, kwan, nga nag-supply sang simento sa lagas mo imo. Pila mo lang tong imo maginan siya. Pila mo lang ng sako sang simento, Rajman Maj. Dusintos?
5: Pila lang matipid nila. Tigaling kayo yung pangunyadi.
2: Sagan mo ka pinangunyadi, tinatuntuhan ka. Doon ano ginabi ka layo ng construction supply da or hardware store da sa imo? Dira ka na lang, kanto ka na lang da, di ba?
5: Oo, sa mga banwa ko gano'n, yung damo-damo, subo.
2: Oo, kadamo sa mga ko na yun.
5: Tigay ang tao, subong ga-rely online?
2: Eh, nag-inirog-irog man sa online-online eh, nga daw si Sino man niya may parcel. Nga daw namin on bala ng taon, oh, may parcel ka, no? Eh, na ano. Patindog ka sang balay, kanto kay Moya sa construction company.
5: Oo, sa lihiti mo.
2: Sa hardware, kagdira kay mo transact. Na kay kung volume ang baklon mo, makakinote ka man na, makaayo ka man, Rajman March, may discount man.
5: Oo.
2: Diba?
5: Di, kada ako puli ka dudlaan naman sa iban, kagati, amo na gani, ina-encourage sila, file nila kaso, kay karusagan ka na, kumod, kag ano, tapos hindi ka man lang gali mag-file. Kado...
2: Kung hindi sila mag-file sa kaso, sila nang kasuhan sa CIDJ.
5: Diba kayo ka useless nga dakpon tapos okay hay ka mo the next time mamiti mo naman lain?
2: Wala mang kaso, usik lang tas ang resources ng gobyerno.
5: Gani. Mm.
2: Sige.
5: Importante na file na sila kaso sa kapulisan. Amo na madurong natin ng update sa buong gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
9: RMN, Palabra di Honor.
2: Basta hindi nyo kilala, dira sa social media, sagad ka offer-offer, nagay na ka mo entertainer. Hindi na ka mo istorya, sagad ka istorya. Basta mga too good to be true, nga mga promisa da kag mga buladas, hindi na ka mo magsalig sina. Piyo nga nang mata nyo kag takping inyo sina dulonggan. Para yun yung mga nagapinanunto, no? Hindi yung magsalaler. Ang mga sino man nag-message dang hindi mo kilala ng kung ano-ano dang i-click mo ni i-ignore na i-delete na ng message niya.
9: RMN Palabra di Honor.
2: Ang mga nagapinasa da sa mga impormasyon sa imo messenger dang amo ni mo to i-click ni bawang ko dako gid ang nakita ko amo ni mo to upod ka bala sa amo ni. I-delete kag i-block.
9: RMN Palabra di Honor.
2: Hindi ka na magpasimpalad nga ba o ba si Chamba ko na di? Paninguha kita aton, trabaho tas ang gusto.
9: RMN, Palabra di Honor.
2: Simple as that. Tama ka simple mga kasama. No? Mamanyos tas ang Softash Wonder Oil kung doga pala nakit ulo nyo bangod sa sining mga scammer ng ini mga kasama kung doga sakit abaga ko sa agad ka ano? Sa agad ka pitik-pitik di karon ba nyo sang ko naman eh sang Softash Wonder Oil pagpuli ko mga kasama. Softash Wonder Oil, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, rosemary oil, kag nga nagaparelax, no? Nagapamuoks ang tulog. Softash Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, upod sa Cafe Henyo, mga kasama. Tilawi, kaisa lang, kaistoryahan tang refund kung hindi ka manamitan. Sa Cafe Henyo, 14-in-1 herbal coffee, no? May ara ni siya balunggay, may mangustin, may collagen pa, may ginseng pa gid. Dingi mo kita da may malungga, may balunggay na kag mangustin, may ginseng pa. May chia seeds pa, may black cumin pa, may kokwa. Kag iban pa kay 14 gani kabilog ingrediente niya. 14 in 1, no? Cafe Henyo 14 in 1 herbal coffee, mga kasama, testingi kag tilawi ninyo. Pangabuhi nyo, Cafe Henyo. Problema nyo, Cafe Henyo. Gusto mo mag-alam, kapihin niyo. Bugtong ang panglawason, aktibo nga paminsaron, Kape Henyo, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance activity center. No? Dere sa New Misa Drugstore, mabakal man mga kasama sa may Central Market. Kag sa Jorge Pharmacy.
9: RNN, Palabra di Honor.
2: Ang mga exceptions, mga permissible exceptions under the law, sa pagbaton sang regalo, no? Sa no gift policy sang gobyerno mga kasama, amo ning mga masunod, pwede ka makabaton nga hindi ka makasuhan nga hindi violation of law, no? Kaya as an employee and as a public official, hindi ka pwede magbaton sang regalo. Sa kun kay sino? Hindi ka man pwede magbaton sa mga donasyon unless nga inang donasyon nga kwarta gamiton mo sa eleksyon.
9: RML, Palabra di Honor.
2: So ang mga exception sa no gift policy, amo ining mga unsolicited nga mga gifts of nominal or insignificant value nga ginhatag bilang token of appreciation. Halimbawa, simple lang mga token during Christmas or isa ka standard promotional item, no? Halimbawa gin inang way man bala sang kwan, way man insan dako nga value bala mga kasama, para sa ginhatagan kanya bisang kay Christmas, ginhatagan kanya sang lantern. O hindi gani, nagpasalamat siya bilang token, ginhatagan kanya sang sticky notes, no? Nga ginabutang to bala hambal sa mga malita boy sa malita. Na, gusto, no? Simple ang mga token, mga kasama, no? Ano pa ang mga pwede batunon nga regalo? Nga hindi ka makasuhan, nga hindi violation of law? Mga awards or mga plaques, no? Ginatagan ka abisang plaque da nga the big boy. The muscle man.
9: RNN, Palabra di Honor.
2: Na mga plaques na ginahatag as recognition for a service or achievements, no? Mga scholarships or grants, no? Nga ginahatag by legitimate institutions or organization as part of the fellowship or educational programs, no? Government to government donations, no? Mga gifts or grants accepted in accordance with established agreements, no? Government to government donations, parehas na mapadala ikaw sang bugas to, ang Iloilo City kay nalinugan tong sarangani, padala siya bugas. Madonar siya bugas, no? Hindi nakalakip sa no gift policy violation mga kasama, no? Now the penalty for violation sa no gift policy sa gobyerno sa pagbaton sang illegal gifts, mayara ini sang severe nga administrative kag criminal liabilities under the law, no? Ang sa administrative mga kasama, ti siyempre suspension or dismissal from the government service and perpetual disqualification for public for holding public office. Pwede ka ma-disqualify perpetually to hold public office sa administrative liability sa pagbaton sang regalo. Could you imagine that, mga kasama? And then sa criminal liability, pwede ikaw mapriso. Typically, nag-arrange sini from 1 to 5 years. Disqualification and then a fine depending on the severity of the offense. Na, sa criminal liability, dire na igo si Senador Rodante Marcoleta, mga kasama.
9: RML, Palabra di Honor.
2: Kay bangod, wala niya gin-declare ang campaign donation nga sa iya susi. So nagagwa, hindi to ya campaign donation. Kaya wala yung gin-declare. Wala yung ginhambal to nga may nabaton sa donasyon. Kung ginhambal niya to sa susi, gin-state niya to nga ginbaton niya ato, donasyon ato para sa iya kampanya, why na? Because allowed by law nga magbaton ikaw sa campaign donation. Ti. Kaya wala niya gin-declare. Okay man kutani kung wala niya gin-declare, pero ibutan niya sa ESLN, nga tiyan mo na oh, may nabaton ko nga donasyon, why ko man maubos, parehas kay Isko Moreno Blanc. Di makabig na nga income ni mo, no? Makabig na nga income ni mo, kay ginhatag si imo, kay wala mo man gindeklara sa susi. Di dito ka rin makanto, paano ma-liquidate itong ginhatag si imo? Nga under the law, hindi ka pwede magbaton sa regalo. Hindi ka pwede magbaton sa mga cash donations. Kay illegal ina, no? Di, butang mo to sa imong income. Parehas kay Isko Moreno, gin may 50 million siya nga sobra sa iya pagpadlagan presidente. Wala niya man naubos gasto. Di, mga kasama, gin-deklarar niya nga income. No? Gin-gasto niya iya eh. Sili, ati ako na eh. Income ko na eh. Sobra iya mo. Di, bayad siya buwis. Di ba? Di, kay Marcolita, wala. Wala sa susi. Wala sa, kwan, wala sa iya salen. Di, pag-declare niya sa iya susi, ang iya gasto, mga 100 million plus, mga kasama, di okay mala na kung 100 million plus ang gasto ni mo. Basta, ang salin mo, nagapakita, nga masarangan mo yung nagastuhan. Kay wala ka sang gindeklarar nga donasyon mo sa susi ni mo. Amo na yung basihan ng susi, Statement of Contribution and Expenditures. Dira na nabasihan kung pyuton, kung bala, sarangan sang kwarta mo ang paggasto dira. Kay dira na da i-check kung honest ka o kung hindi. Kag dira na da i-check kung bala nag-overspend ka o kung wala. Basi sobra-sobra ang ginagasto ni mo. Kay di ba, pila lang ang dapat gastuhan ni mo. Depende sa kadamuon sa imo butante, no? Daw pila na ganit, daw 5 pesos lang bawat or kada butante ang igasto ni mo. So kung may butante, kita be like 20, sample na, 5 pesos, no? Daw sa local bala na, no? Pero yung butante lang abi, national, no? Nalipat lang ko kung pila. 5 pesos sabi per voter ticon. Lubi dire mga 300,000. So 300,000 nan ang imo lang pwede magasto. Karon ko naggasto ka sang 2 million gideklarar nimo sa susi mo. That is overspending. Sa national, kung ang botante nato nationally national mga kasama is 60 million kag ang ginapadlaganan nimo senador, so 60 million times 5 pesos that's 300 million, di ba? So dapat ang gasto nimo hindi maglapaw sa 300 million. Within 300 million or below 300 million para hindi ka maigo sa overspending. Karon 300 million lang dapat ang gasto nimo pero nag-spend kay mo ya 600 million. Ma-overspending ka. Maparehas ka kay George Estrigan Jr. nga gobernador sa Laguna nga gin-dismiss kay nag-overspend. Amo na ang purpose ng susi. So i-declare mo na da. Tikaroon kung wai mo da gin-declare, pero mayara kagalis ang donasyon nga nabaton, wala mo man ginhambal nga income ina para mabuisan. Di, madudahan kagid nga nag-kwan ka eh. Nag-amas ka sang manggad mga kasama.
9: RMN, palabra di honor.
2: O, antes na bala i-define ang plunder, ari si kwan, si Senador Marcolita, siya yan nag-ako. Regiment John Hartwell, no? John, ang video da ni Senador Marcolita, bala pabati na to. Siya yan nag-ako. Kay gin-justify niya, bangod nag-submit na siya sang susi, ang susi niya karon, wala nag-asanto sa iya salin. Ang salin niya, ang iya lang net worth, ara sa mga 51 million pesos. Ang manggad niya bali, 51 million pesos. Ang gasto niya sa eleksyon, mga 100 million pesos plus. Di wala sa nagdonar sa imo, wala ka to sang ginhambal nga ti iniya 100 million pesos plus ini. Pero ang 70 million diri, donasyon ni. Ang 75 million di, halin niya sa donasyon. So ang gingasto ko lang diya, 25 million. Di pwede, masarangan niya gastoon kay ti, manggad niya 50 million mo. Di ba? Di pwede bala na magasto ka nga sobra sa imo sini nga manggad? Hindi pwede. Di karon gin-justify niya, mga kasama, nga sila niya, ti actually balaan niyo, may nagdonar sa akon. No? May donasyon ako. Ariyo, ang iya sini nga pag-ako, mga kasama. Sa programa nila ni sa ganang mamamayan sa Net 25 ini, no? Kwan, Net 25. Oo, tama, Net 25. Istasyon ini sa Iglesia ni Cristo TV channel. Ang host nila day, si Nelson Lubao, nga reporter sa una sang DCMM, sa ABS-CBN, sang Way Panasirado. Kagang isa diri si Jim Subardiaga, kadungan-dungan ng mga reporter ni sa una sa Manila, no? Presidente sang una ni sang MMDA Press Corps. Si Jim, no? Kilala ko na siya, tandaan ko yun siya, no? Perhaps siya iaway ni kakilala sa akon. Are, co-host na di siya, hindi ni actually interview kay Marcolita. Co-host na di siya sa programa, kay ti, yan isang iglesia mo, si Marcolita, iglesia. So co-host na di siya, no? Kita mo si Jim, diri kang si Nelson Lubao, gahu-uhu lang, okay. Ngayon, namula na sila, no? Si Senador Marcolita de Gambala Rizo, mga kasama, sa pag-explicar nga nga dako ang iyang election spending kumpara sa iyang net worth, mga kasama.
10: Nelson, tala mo, mga kaibigan ko, nagbigay

0: akin talaga.
1: Uh-huh.
0: Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo.
1: Okay.
0: Congressman ako noon, eh. Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado.
1: Uh-huh.
0: Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila.
1: Uh-huh.
0: Isa lang ang kanilang pakiusap sa'yo.
1: Ano po yun?
0: Eh sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. So, paano yung kako? Di, eh, contribution to it. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba?
1: Loan.
0: Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity.
2: Oh, there you are yung sinipag-ako, no? Because, sa ako nyo pagbasa, naka-angkor ini siya, mga kasama, sa decriminalization sa non-disclosure of campaign contribution. Ngati, why ka kaso? Kung hindi ka man mag-declare, wala kaso. Kasi hindi na lang yung pag-declare. No? Di ba niya ginalantaw na pwede siya gyapon maigo? Nga magka-conflict sa iya sininga-salen? Di karon, ginigo siya sa plunder. Nga aman nga plunder, mga kasama. No? Gine-explicar ini ni Ombudsman, Deputy Ombudsman Mico Clabano the Fourth. Tama, no? Basta ni Clabano. Kagander sa Republic Act, number 7080 as amended by RA number 7659 or the Anti-Plunder Act, mga kasama. Ang plunder gina-define ini, mga kasama, section 2 sang RA number 7080, ang plunder is committed by a public officer who by himself or in conspiracy with others accumulates, no, naka-highlight mga kasama, accumulates, amasses, no? Amaze or amass, amasses, no? Naghugakom ka sa kwarta or acquires ill-gotten wealth through a series of combination of overt or criminal acts amounting to at least 50 million pesos. Butsilingon, ang plunder under sa kasuguan, ginahambal, nga isa inikakaso sang public official nga naghimbon sa ibang nga tao or wala man, pero naghugakom siya sang kwarta nga hindi magdubo sa 50 milyon pesos. Wala din rin nabutang ang kwarta nga naahalin sa gobyerno. Wala din rin nabutang ang kwarta nga inaahalin sa private. Ang gina hambal diri, ang isa ka public official, kung illegal ang pagkuha niya sang kwarta, pagsupot niya sang kwarta, pag-angko niya sang kwarta, diin man na maghalin bilang public official sa, basta hindi magnubo sa 50 million pesos, plunder ina. Kaya ito ang argumento sang pila ka mga kaopdana ni Senador Marcolita sa iglesia, nga sila niya, private donation ina, hindi na plunder. Hindi plunder ina, kay matuon ina karon sa pag accumulate niya, pag-amas niya, pag-acquire niya sang manggad nga wala nag-agi sa husto nga proseso. Kay ti wala niya gin-declare sa salen, wala niya gin-declare sa susi. Ti nga nag pero ginako niya nga may kwarta nga ginhatag sa iya. Ti para sa ano tong kwarta abi? Kay public official ikaw. Okay lang kung sa tong before 2025 election, private person siya iya. Diba? Hindi pa siya public official. Pero before the 2025 election, he is a party list representative sang sagip party list, mga kasama, sang ila sininga reliyon ng iglesia. So public official siya, mga kasama. Si Irap Estrada, ginakusaran man sang plunder, hindi bangod niya nangawat siya sa gobyerno? Bangod nagbaton siya sang payola halin sa waiting. Halin sa privado, no? Pwede niya gani hambalon nga hindi ah. Donasyon to iya sang kwan sang waiting operator sa Ilocos para to sa mga charitable works sang presidential sang president's office. Sinigo ka sa plunder. Kaya basta hindi magnubo sa 50 million pesos. Ang husto taning nga ginhimo ni Senador Marco ita. Ang rason niya na iya mga kasama nga naghambal ang imong kwan. Abogado ka, no? Ang naghambal ang imo sining madunors. Hindi ah, sekreto lang. Di pwede man ang alanyalanan mo dahi, no? Or butangan mo lang da alias. Tiga lang, hindi pwede na. No? Hindi pwede na iya nga tugatuguan ni mo mga kasama. I-declare mo gina iya, no? I-declare mo gina. Bala na to na, kayari kita sa radyo, di may mga ads ding mga politiko sa aton. Gina-declare gina mga kasama, no? Gina-report na gina sa Kumilek, pilang ilang naging gasto. Di kay kabahin ina sang statement nila sa expenditures, no? Kung may mga nagdonar man di para sa ila, i-declare man ato nila nga ti iniya ang ads nga iniwa ay kundi yaging gasto, donation iniya ni Kwan, si Kwan siniya nagbayad para sa ako.
3: RML, palabra di honor.
2: Di tanig yung declare niya lang mga kasama, no? Kay kung wala niya yung declare, ti hindi ito karong donation eh, no? Magwato ya karon bribery ito sa iya. Bribe to ya sa iya kay ti ara ka sa gobyerno. Hindi ka pwede magbaton sang regalo.
3: Palabra di honor.
2: Han, dito siya naigo. Kag nagalingin ang ulo niya sinakaron mga kasama, kay man, may admission siya mo. Siya nag-ako. Ang masakit, kay wala niya gin-declare sa susi. Wala man sa salin. Pero sa iya nga programa to, ginhambal niya sila niya huo may ara. Mayo patani kung naghambal na lang siya nga. Actually, wala sa donasyon. Para konsistensya sa iyang susi, galing dito naman to siya karon magkwestiyonan sa iyang, kay ginakumparar mo ang imo nga salin, kag ang imo nga susi, ang gasto nimo sa eleksyon, no? Kung masarangan sa imo nga net worth sa salin nga gin-declare nimo, ang imo nga expenditures sa susi nimo, ti okay lang. Tigaling kinakudako ang iya sini nga expenditures kung ikumparar sa iya sini nga salin. So magkwestiyonan ka gid, di nagalin ang kwarta nga na. Kay wala ikaw sang kapable, wala ka sang kapasidad, ang network nimo 50 million lang, ang imo gasto 100 million pesos. Di nga nagkuha sang kwarta, kay wala ka man sang gindeclare nga donasyon. Dito siya maigo sa Comelec. No? Mga kasama, ti para hindi siya to maigo, ginambal niya nga siling ihalin sa donasyon. Ti under the Comelec, mga kasama, under Republic Act number 7166, or the Synchronized Elections Law, hindi man krimen kung wala ka nag-disclose sang imo sining no? Sang imo campaign contribution, no? Pero sa ikaduha nga wala ka nag-disclose gihapon, pwede ka na makasuhan. So dito siya naghampang mga kasama para hindi siya maiguan, no? Nga tinga nga 100 million gasto mo, oh. Ang mangga nimo 51 million lang, paano mo na abi ma-justify din ka nagkuha sang kwarta? Oh, ti hambal yan siling yabalan mo, ang mga donors ko hindi sila gusto nga hingadlan. Ay hindi na ya pwede. I-declare mo gina iya, ipa-intindi mo gina iya sa ila, anti sila batunon ina. Kon ka intindi si Senador Marcoleta sang laye, no? Kun intindihan niya gid man ang Comelec ang Omnibus Election Code. I-deklarar mo gina yan, no? Pwede mo na i-hambalo ni mo sini nga donor, hindi tani pwede mahambal nga ikaw ni. Kay gusto mo, sikrito lang. Tinga nga sikrito, abe, anong pabor gid pangayuo niya da, nga ma-support-support siya mo, tapos sikrito lang. Anong ginatago niya, di ba? Medyo maludahan pa na, no? I-hambalon mo siya na hindi pwede, hindi ko na mabato. O gusto mo, ipangalan tanalan ni sa foundation, abe, amon ito. Ginapangita ina ang sose, kung saan ay sino nagdonar sa imo da, kay check na sang Comelec, basi may conflict na, kay may mga, under the law, may mga judicial entity, or may mga company, or may mga persons nga hindi pwede magdonar. Parehas ni mga construction company ni, mga contractor nga ni, hindi ni pwede magdonar sa eleksyon.
3: RML, palabra di honor.
2: Amo nang dako man problema ni Senador Chis Escudero sina. Kay bala mo gapakontrata sila sa gobyerno tapos nagbatong kasang donasyon halin sa ila.
3: RML, palabra di honor.
2: Nan, Amo na dako problema ni Marcoleta mga kasama. Kay masakit ang igo sang plunder. That is why kinahanglan niya na sang bulig sang iya siningarili yon to pressure the government, to pressure the ombudsman, no? Nga hindi gid kamo magmeter-meter da kay maakig kami.
3: RML, palabra di honor.
2: Dilan taon ta sinong una mamisok sini. Yambal ni Marcos sa mabiyahe ko ya anay makadto ko sa Canada. 5 days ang akong travel, working visit ko.
3: Palabra di honor.
2: 34 minutos sa kaligad sa tak na alas 9 sang gabi. Overtime nagid kita mga kasalama. Salamat sa inyo sa inyong pag-upod. Buwas naman, sugpunan tani. Kay daw may permit ako ng rally. Buwas, buwas, silikon. Sige-sige na ini. Hasta na ni Guro, dalasa na lang sa impeachment na yan. Daw subong ko nung asimana, magwa ang kwan ni Marcolita mo. Ang, basi puro postpone man ni Remulya after rally lang. Kasi hindi yan ay pag-i-submit ng balisikl ba? No? Hindi yan ay pag-i-submit to sa Sandigan Bayan. Patapusang rally nila. Tanawang taginabi. Ay, ambot. Sa field, Rajuman Marjorie Herbo, may yan ay Rajuman Ronald Sanchez. Sa inyo center, Rajuman Reese, sa inyo subordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatris. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Diri naman sa studio, Rajuman John Hartwell Tuala. Ako naman ang inyong sinialaga ni Iwang Kurman. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tata! Karemen.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sample Plus Gold.
5: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Welcome sa ato sa ring pagpanagad sa The Secrets of Health. Upod sa gihapon ang ato sa ring mga guest consultants ang duha tanan ka mga doctor of alternative medicine may maghahatag sa aton sa mga health tips and informations. Mga mapuslan nun sa ring nga mga informasyon para sa pag-amlig sa ato sa ring ikayong lawas sa natural sa ring pamaaki. Ang ato sa ring pagpanagad, pwede ka mo makapasakop, pwede ka mo sa ring maka-intra, pwede ka mo makapamangkot sa inyo sa ring mga gusto ipamangkot sini nga mga concerns or masakit kung ano inyo nagkakadapat nga himuon. Hindi ka mo maghuya-huya, pwede nyo i-text sa ito sini nga text line 0928-287-4637. I-welcome tanang ato sini duha tanan ka mga maambong sa gihapon nga mga guest and consultants. We have Dr. Erwin Lapus and Dr. Nelson Cadenan.
7: Yes, sa aton mga tagpalamati, welcome na naman kamo sa aton nga pagpabalayag sa The Secret of Health. Kag sa mga kauturan naton, kumusta kamo? Sa mga kauturan naton, ilabi na diri sa probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kauturan man naton sa probinsya sa Negros. Sa mga gustong mag-intra, ay pwede gid kamo maka-text sa aton nga text line sa 0928-287-4637. Sa may mga ginabatsyag dira sa panglawas, kung kisa may ginabatsyag kita, wala naton mabali ang aton nga balatian, mas mayo magpakonsulta na kita dira sa aton nga clinic sa Yes Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ito bang langgit siyang Midtown Hotel kag libre dira ang konsultasyon gamit ang aton nga analyzer machine, no? Dira sa aton clinic, tudluan man kamo ano nga mga paggaon dapat nyo kaunon, mga paggaon na dapat nyo likawan. Kaga siyempre sa mga kauturan man naton nga tanan nga mga produkto sang Yes to Health, ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, kaga Visionex, ara dira mabakal man tanan nga Santon products mabakal sa aton nga clinic. Kag sa mga taga Bacolod, sa mga gusto yang magbakal sa aton produkto, no? Ang Yes to Health Store namtang lang sa may Barangay 39 Lisari Street, Bacolod City. Ito bang langgit sang Marayo Bank bukas inaalin adlaw Domingo tubto Biyernes kag ara dira tanan naton nga products, no? Sang aton nga Santon Plus products kag sa mga kauturan naton, mga nanay dira po higit ka mukha pangayo sang discount, no? Sa aton man center, tanan nga may mga problema sa lawas, ginatudloan gid ka mo paano malikawan ang paglala sining inyo nga mga balatian.
8: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
9: Ako si Vibod, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
10: Salamat kid si Dr. Erwin Lapos. Importante nga sa clinic ka mo magbakal. Kay kung dali ka mo magkadto sa iyang building sa Yolo Street Morning Clinic ta sa Yes to Health Wellness Center, may libre dira nga konsultasyon. Pwede ka mo dira ka pamangkot kung ano ang nagakadapat ninyo sining himuon agud to nga maka magayo ka mo sa masakit ninyo, ka makalikaw ka mo nga maglala pagid ang inyo sining masakit. Kay ara dira aton sini isaman ka Doctor of Alternative Medicine si Doc Impinado. Dira kamo bakal, dira man kamo pwede makapakonsulta, libre pa.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ako nga pala si Herwina, mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Welcome taman sa ato sa ringang pagpanagad si Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome sa ato sa ringang programa The Secrets of Health.
12: Yes, welcome gino sa tanan-aton yung mga tagpalamati. Dira sa mga kabanuhanan, mga kaislahanan, kamusta ang adlaw nyo? Nakapangapi na kamo? Paano nyo ginsuguran ng adlaw nyo subong?
10: Kung mga mustabla kita, Doc Nelson, yes. Doc Erwin, parehas ni nagapangaluyag pala kita, bla. Kada aga, mangkot na, how are you? Nakapamahaw ka na?
12: Nakapamahaw ka na?
10: Oo. Nintindihan, tama na nga, kung kaisang inakauntas pamahaw, hindi mayo, nakapanyaga ka na. Ang ginakaon natin kung kaysa gani, instead nga makatag sa atin kung kaysa sustansya, kalainan pang dalaya, kiti nga, ang ginakaon ta kung kaysa hindi healthy nga mapagkaon. Pero dapat kung tani, mamangkot kita, hi, good morning, good afternoon, good evening, nakasanton plus gold ka na.
12: Yes. Kaya nagapati,
10: nakasanton plus coffee mix ka na.
12: Nagapati, kaya kung paano mo ginsuguran ng imong adlaw, pag-start mo ginsang day mo, paano mo gin-start ang day mo, nag-aapekto na sa bilog mo gid yang adlaw. Gaapekto na siya. Ti kung nag-start ka dira nga buringot ka, daw hasta maghapon daw kasi do ka buringot na lang gid sa imo. Pero kung nag-start kaya nga happy ka, mood mo do ka nami.
10: Manayanaya.
12: Manayanaya. Ga-smile ka, nakita nila nga do ka mag-an ka peaceful sang itsura mo. Madala mo na hasta maghapon. Bisan ano pa kadamo sa mga stressor dira nga sa atubang mo, damo-damo sa mga problema da pong nag-start ka sang day mo nga happy ka, sigurado bilog ng hapon happy ka, successful ang imong mga ano, imong mabuluhaton. Okay nga, siyempre isa sa mga naga-control sa lawas naton, sa mudo naton ang aton yung hormone. Kung hindi na siya nami, kung hindi na sa balanse, gilaim ulo ta, gaapekto sa mood naton. Kung sa mga kababaihan nato, kung hindi balanse hormone nila, pretty na irritable. Dali mga keg nga daw sila mo daw wala man sa karason-rason. Nagpalapit man lang ko, nag-agi man lang ko, doga lain eh, tulok niya sa akon.
7: Ang pag-inom sang Santon Coffee Mix, mga bully gid ini. Nga ang mga babae hindi magka-hormonal imbalance.
12: Yes.
7: Kaya ka, isa sa mga una nga palatandaan kung ka-hormonal imbalance sa mga babae, Doc Nelson, makita mo nga galain ang modo niya, labi na kon aga.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
13: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: Now, Dali kita sa pag-discuss na sa mga dapat nato sini nga buhaton. Anong mga kinanglanon naton sini nga i-take nga mga herbal? Agud to nga malikawan naton bala ang masakit kag at the same time madasig kita nga mag-ayo sa masakit. Kay kun kay isa gali ang ato sini nga masakit sa ginakaon tagali no, nagaka-aggravyo pagid bala. Abita mabusog ta ang ato sini nga lawas sa ginakaon nato sa pamahaw panyaga panyapon makabuli na pagon sa aton immune system. Kung kay isa gali nagabulig man ang aton ginakaon sa pagpalala sang kung anong may masakit na kita nga daan, Dok Erwin, kaga Dok Nelson, no?
12: Sa aton nga mga lifestyle, subong, damo-damo gidya ang problema sa inflammation. Tungod kay mostly, ang pagkaon naton naghahatag sa aton sa inflammation, pagkubag. So, ano ina, damo-damo, sinong hindi mahilig tinapay da? Tinapay.
7: Mga pagkaon nga halin sa puti nga harina,
12: No.
7: Ano na siya, mga enhancer na sa aton nga mga inflammation.
12: Isa pa.
10: Mga loaf bread galing niya mo na?
12: Oo, nang,
7: kanan,
10: sa mga pandesal.
12: Sa mga white flour bala. Isa pa, sugar.
10: Hmm.
12: Mga pro-inflammatory ini sila nga mga klase sang pagkaon. So ga-cause ini siya sang inflammation sa aton nga lawas. Mga artificial nga mga fats, di mo na yung napanggamit sa mga ano ah, mga pagkaon aton yung ginabakal. Sa iban pa nga klase sang mga mantika. Most especially pag Dr. Erwin kung ang mantika nasunog
7: nang sobrang init.
10: Nagapanimaho na do batok,
12: gaso. Mostly magprito ta makita tagi na yung gaso. Pag masunog na siya, hindi na siya maayo para sa aton lawas. Actually, ga-cause na siya ano, nag-convert siya into a cancer stimulating agent. Ang mantika once nasunog,
10: carcinogenic na,
12: carcinogenic may effect na siya. Tiyan mo na mga refined carbohydrates, alcohol, kag ang mga processed meat. Ito sinungulag akaon sa mga karne. So, nag-apekto ina sang inflammation sa aton lawas. Kag ang inflammation isa ilang ina siya no, ka halinan ka problema ka sa diabetes, ka problema ka sa imong korason, naga problema kita sa cancer. Kay ang sige-siging inflammation gapadaog ini grabe nga grabe ang resulta sini sa pinaka ano niya, pwede nga magtubo ang cancer sa aton nga lawas. Sa mga pagtuon, may mga pagkaon nga ginatawag naton anti-inflammatory. Gina-counter nila ang inflammation nga ginadala sang aton mga ginakaon. Ato tanan, di nato tumalikawan eh. Hindi nato malikawan ang sugar. Kanto ka sa mall, mostly, dumuda-muda. Mga drinks bala?
10: Oo.
12: May mga sugar na sila, may mga fructose na sila. Gakos inflammation sa lawas naton. Hindi nato malikawan. Mga pastries, mga tinapay, mga anything nga halin sa puti nga harina, makakaon kita, hindi nato malikawan. White rice, hindi nato malikawan. Ga-add man sang inflammation sa lawas nato. And most especially, ang ginakwaan nato adlaw-adlaw sang protina, which is nag-cause inflammation sa aton lawas. So, hindi nato sa malikawan. O, ara na ginagin sila sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Ang ato na lang, subong, paano nato sila ma-counter? Paano nato?
10: Kaya hindi ta mabuhing, hindi itakaon kanon?
12: Oo.
10: Daw, hindi ta malikawan nga, hindi ta makakaon tinapay. So, the most, ang ginapamangkot is, okay, gin-expose ko galing ko sa delikado. Nagkaon ko kanon, sobra-sobra, kaon ko tinapay ko sa sobra-sobra. Paano ko buligan ko galingon ko para man-neutralize? Inibisan pa, paano man-neutralize na lang ang ill effects sa lawas ta?
12: Paano ito na man-neutralize? Paano na mabawasan ng iyang bad effect sa aton lawas? Sa mga pagtuon, isa kaklase nga utan. Isa lang ha. Actually, madudakamos ang utan sa aton sa Pilipinas. Pero isa kaklase ng utan. Isa ka superfood nga utan. Nga man, sunod sa pagtuon, siya nga klase sang utan may ara 30 size ta anti-inflammatory compound. Just imagine, 30 size sa isa lang ka klase nga utan kag may ara 40 size ka antioxidant.
10: Oh, grabe, anti-cancer.
12: No? Anti-cancer. Siyempre, anti-inflammatory. But silingon, kung gakaon kasi ni nga utan, hindi ka dali-dali magka-problema sang hypertension, diabetes, tanan-tanan nga mga inflammatory disease. Hindi ka magka-problema sina. Even cancer, hindi ka magka-problema sina. Ano yun na siyang klase sa utan? Simple lang utan. Balunggay.
7: Ang iban pa nga ni nga wala kabalo, labi na mga subong nga mga henerasyon, masiling pa na, yak, balunggay lang ilang nga sudan. Pero wala sila kabalo, nga ang sigigali kaon malunggay, nakapamanggaranon. Hindi sa kwarta, sa ikaayong lawas. Kaya nga man, ara dira ang sobra 100 ka super antioxidant. So, firme na ito na ginabalik-balik na laka-laka ka pa makakita sa mga common nga mga tanom nga may madamo nga beneficial. Which is, wala pa sang scientific basis ang aton mga katigulangan kasi ginakaunutan nga balunggay.
10: Sang una, ang kada lagwarta,

0: balay laka na lang ang balay nga may balunggay.
1: So, di balan mo, ano sa bagong henerasyon subong daw, wala sila ka value. Sang lasa sa malunggay, kay salin pa sang gamay pa, puron lang bakal mo. Pag-umpisa pa lang pakaon, Sir Jusel, ang ipakaon nila, mga ready to eat na, may nakapak na, di, hindi igid malasahan sa ano, lahi sang una yung pag-umpisa tayo kaon.
0: Sabutan kita yan nag-umpisa mo.
1: Ang sabaw gid na sa malunggay amo nang ibutang sa gamay nga ano nga lugaw. Di ko makaon na takanon ara gid na pirmi ang sabaw sang malunggay amo na nga sa aton subong kung kisag kapoy lawas nami ay masabaw sabaw ta nay malunggay. Kaya nga man ara dira gali ang madamo nga vitamins, minerals kag ang nakanami dira may upod pa siya nga phytochemicals nga kaya niya i-neutralize inang mga free radicals nga magsulod sa aton lawas. Kung kisa, hindi na ito na makita mo, ay ang mga free radicals ngayon na upod na sa mga pagkaon, mga may mga preservatives, upod na sa mga ginainom naton. Kung kulang tasang supply sa aton lawas, sa mga phytochemicals, ang tendency, magluya nga magluya, amo nang kakabalatian kita. Kaya nga man, kulang kita sa supply sang super antioxidant. So, subong nga panahon naman, ang aton susyudad, grabe mag-upgrade. Ti, wala na yaya. Ang makita mo sa mga social medias, ang ginapos yung mga namit na ng mga pagkaon, pirmi. Kung hindi mag-gintama ka namit ang pagkaon, kwaon na lang sa anggol nga namit tulukon, picturean. Ti, paano na naton makaon ng balunggay? Wala man sa picture-picture itong usang balunggay. Ang pinakamanami, agod nga ang binipisyo nga yara sa malunggay, aton man gapon mabinipisyohan. Ang aton company nag-provide sang ready nga may ara malunggay. Isa sa mga main ingredients ang Santon Plus Gold, amo ang mangustin, malunggay, garlic, ampalaya, kag spirulina, Doc Nelson. Ining lima, ang pwersa sa lima, gin isa. So, ang ginaisgutan talang una, nga manami sang anti-inflammation, da malunggay. Pero ang Santon Plus Gold, wala labot may malunggay, may herbal antibiotic yung ginatawag natin nga bawang o kon ahos. Amo ni siya, Sir Jusel, ang isa man nga mag-combine nga mas nami pag Doc Nelson kung combination ang aton inumon nga herbal.
2: Pinaka nami nga gin-combine gid naton ang ini nga mga suplemento. Kaya nga buligan niya example si ampalaya kag si balunggay. Si balunggay oy labot nga mataas ang antioxidant niya, anti-inflammatory niya, and then may ara man siya sang quercetin which is ga-help man panubo sang aton nga blood pressure. Si garlic naman may allicin which is nag-widen sang aton nga mga arteries, ginabuka niya ang aton nga arteries para magnami ang blood circulation, and then ginapalabsaw niya ang dugo in order nga mag ano gid mag-an iduso sang aton nga heart ang dugo naton palibot sa circulation, palibot sa aton nga lawas. Amo na sila magbinuligay.
0: Ang guwaya gali sini ko sa mathematics pa. May common denominator sila ni garlic. Kanagadako ang common denominator kung simbugon mo na sila tanan.
1: Yes, plus pagid sang spirulina, Sir Jusel, ang spirulina. Superfood, pwede gagani mag-take lang sang spirulina kung ara kagid sa biyahe, alanganin kagid mangita sang kalanan, imaglipas na imukaon subong ga-acid kada kung hindi mo mabutangan. Iban ginadalundo nila is biscuits para nga hindi sila hindi magka-acid pero wala sila kabalo nga kapahina man sa imo nga digestion. Ang pinakanami nga himoon once nga alanganin ka sa biyahe mo, langanin ka sa oras hindi ka makakaon sa imo take plan ni aga, mas nami pagid mag-intake ka lang sang spirulina. Kaya ang spirulina daw gakaon ka lang sang complete nga pagkaon. Once na ma-intake ka, maka-intake ka na duha ka tablita, tatlo. Pero sa subong kaiwat sang spirulina, Doc Nelson, nga high grade. Meaning, pag high grade, 100% ang effectivity. Mostly, ang nagsulod din sa aton nga spirulina is low grade. Mga 20 to 30% lang ang iyang effectivity sa aton lawas. So, hindi gapon masatisfied ang gikinhanglan sa imong lawas. So, ang pinakamanami, ang high grade nga spirulina, makita lang sa Santon Plus Gold. So, ang iban, while ga-travel, kami ga-travel pag daw ginagutom na langanin sa

0: inom ka na lang tubig kag butangan mo Santon Plus Gold. Dako gid makabulig, nga hindi magkasakit imo nga lawas labi na sa imo nga digestion, Dokness.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
2: Ako si Vibo, da COVID ang pangniwang ko, bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Ari pagid, sa subo nga panahon, Doc Nelson, damo ta mga instances gakauntas ang mga matamis, gakauntas ang mga makapakumok sang aton nga mga tulad. Muning isa man ka kabangdanan nga daw maproblema ta sang aton nga paggiho. Kaya nga man, kung kulang na isang nutrients, minerals, wala ta tsaktong nga proteksyon, pwede ta magka-arthritis, mga problema sa tulad aton. Ang lain pagidira nagkakabugabok aton nga tulan amo nang
3: gaka osteoporosis ang aton mahuturan labi na gid sa aton mga kababayan subong nga panahon very prone gid ang mga babae sa paggabok sang tulan kay siyempre sila nagapamata sila may hormonal problem sila menopausal stage sa menopausal stage dako gid ang tendency dokero sila maggabok ang ilang tulan.
0: Yes, no, ang lain pagid inabalang mga babae nga damo bata mas nubo pagid ang calcium sang ilalawas kag mubo ang protection sang ilang mga tulan. So amo nang aton nga ma-recommend ang combination sang malunggay, vitamin D3, kag BCO, amuni siya ang pinakanami nga inumon subong agod nga malikawan ang mga problema sa tulan.
3: Yes,
0: gusto ka may mabakod nga mga tulan, may mabakod nga aton nga circulation, makabulig man ini, kaya ang vitamin D3 is amuni siyang vitamins nga laka na ton maintik sa pagkaon. Pero pwede ta makabulad sang adlaw kung makakuha sang vitamin D3. Pero ang kombinasyon sang moringa oil, vitamin D3 kag virgin coconut oil, mas manami pag ini nga kombinasyon agod nga ang aton nga mga tulan magbaskog,
3: yes,
0: kag mag-activate ang defense system bangod kay gaintik kita sang ginatawag na ton may antiviral nga supplement, no? Mataas ang antiviral, so likaw kita sa mga viruses.
3: Kaya importante, Doc Erwin, subong sa panahon, mag-inom sila sa aton nga premium D3.
0: Yes.
3: Inumin ka mo sa premium D3, ha?
0: Amo ng kombinasyon, Doc Nelson, sa ano? Sa BCO, moringa oil, kag vitamin D3.
4: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3 isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga ini ang may aras sa dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
5: So, dapat inom, proteksyonan ta ko.
3: Proteksyonan ta. Inom gid ka mo permis ang Premium D3, I highly recommend. Inom sa Premium D3 kag Santon Plus Gold. I-combine ni sila lang nga doon. Premium D3, Santon Plus Gold, kompleto ang imong vitamins and minerals. May protection ka against sa viruses. Kag, siyempre, hindi dali-dali magabok ang aton ng mga tulan. Hindi dali-dali maghina ang aton ng mga tuhod. Subong panahon, grabe ang uso subong basketball. Uso subong ng
5: volleyball.
3: Mga sports subong, gatumbo ka, tuhod mo kaluluoy. To dapat kinanglan mo sang vitamins nga nag-help sa imo dira nga mga ano, sang imo dira mga cartilage nimo. O ti anhon mo lang ng calcium kay hindi na ma-absorb without vitamin D3. So mo sa ato makauturan, Premium D3, Santon Plus Gold, inom gid kamo pag syempre pag mata sa aga, Santon ko pimix kita. Pangapigid kamo sa ato makauturan.
0: Sa mga kauturan naton da gusto nga mag-intra, may mga nag-text na galidri Sir Jusel, taga-ata ni gamay nga ano, pagsabat sa ilang mga pamangkutanon. Dok, ang akon problema, hindi man nami akon tulog. Kung makatulog ako alas 10, makabugto ako mga alas 11, alas 12, hasta mag-aga, hindi na ako katulog. Dok Nelson?
3: Yes, kung ang problema, hindi mo ya, adlaw-adlaw na ginaya, mabasang balta. May ara yan, mga, ano lang yung mga sleepless night, di ba lang yan? Kasi hindi ka lang yan katulog sina. Gabi, may time lang yan, hindi ka katulog. Pero kung mag-adlaw-adlaw na yan, mag-abot na isa kasimana, dua kasimana, tatlo kasimana, muna yan, maglapit isa kabula, na insomnia na ang problema mo. Pinakadabes na mag-take a melatonin. And then, visit ka sa aton nga, ano, sa aton nga center, Dr. Erwin. Kaya dito matudlo sa imo, ano ang dapat mo himuon? Kaya damo-damo sa pamaagi nga, makontrol mo, ina, kag mabuligan, ina, pinaagi sa paggamit sa mga natural way o hag sa mga natural nga, ano, ng mga supplement. Tadto sa aton nga clinic, ah. Araman to sa may Iyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ardang aton ni Yes to Health and Wellness Center, Dr. Erwin.
6: Ang isa pag-idari sa linya. Hindi ko mapunggan siya nga, permi lang, doon ay makot ilion siya, pero nga tubod-tubod ang ihi ko.
3: Lalaki? Pag tubod-tubod sa ihi, ano, either
0: prostate
3: ano,
0: problem.
3: Ang prostate niya, kung may edad na ang prostate niya, nag-habok na. Dugi-dugi, siling mo daw maihi ka, pero hindi ka satisfied.
0: Yes.
3: So, I recommend inong ka sa Santon Plus Gold. Pwede ka mag-inom sa aton niya Premium D3 kag sa aton niya Santon Coffee. Aga pa inong ka Santon Coffee. Kung confirm mo nga grabe, nagid ka dako sa imong ano, prostate, the best dira is lycopene. Pwede ka mag-inom sa tomato juice. Ano lang ang kamatis? Gaala ang kamatis. Pagkatapos, puga ang kamatis, salaa ang sabaw, inuma. The best ina sa mga prostate sa aton ng mga kalalakian.
0: Yes, sa mga kauturan man naton nga may mga problema sa ilang balang panulukan, Vision X di pagkalipati kag vitamin C ang aton nga Santon vitamin C. Dok, akon problema kay ang akon likod kung lamig ang panahon gasakit. May tendency nga ako sakit imo likod basi may mga hangin-hangin dira kag sang una bala mga dislocation nga wala mapakay o Doc Nelson.
3: Kag isa pa gid Doc Erwin nablang dali ga pala moypoy aton nga likod dali ko matugnaw nga panahon. Isa na ang sign nga weak ang aton nga lungs.
0: Yes. No?
3: So isa
6: amo lang pala tandaan gali ha. Magsakit ang likod
3: dali labi na ko magatugnaw daw dali ka dali mamuypoy ang aton nga likod. Isa isa lang ina siya. Pero madamo sang rason nga nagasakit ang aton nga likod. Ang ibang daya siyempre puri ka kapoy ang imo kamot. Tapos ginabasa mo dayon. Na maano na mag-reflect na siya hasta sa likod nimo. Mabatsyaga mo doon ka puy-puy sa likod na kon. Pero mostly, ang gakatabo sa aton makauturan, labi na kong grabe katug na, dali ka pala muy-puy ang likod nyo. Mga week lang sila na ng makauturan. Labi na gig kong nakaagi-igo, blas ang tuberculosis, Doc Erwin. Ka pala muy-puy ang likod nila, doon kasakit sa likod nila. I recommend inong gig ka mo sa Santon Plus Gold kag Premium D3. Kay ini nagabulig, pabakod sa aton immune system, kag nagabulig man sa aton nga lungs, Doc Erwin.
6: Yes. Isa pag ito rin, selling niya, Doc Erwin, Doc Nelson, nabulayan ako, selling niya sa pagpamuhin permi. Ano ang akon dapat imuon?
0: Kaon siya sang madamo sang fibers like mga ulutanon, mga leafy vegetables, then kaon siya sa mga prutas like papaya, pinya, amo nang mga
3: high fiber,
0: mga high fiber nga pagkaon, kag likawan anay kaon sa mga pasta nga mga pagkaon.
3: Kung
0: may time siya, bisita sang aton nga clinic kay may mga ready-made kita nga mga fibers dira supplement nga pwede niya inumon para nga mag-cleansing sang iyang atyan. Mas marami mag-cleansing siya kay kung dugay na nabi ang constipation, hindi marami ang pagpamuhin niya. I-try niya inum sang aton nga pang-cleansing. Araw dira sa clinic, no, sa may Yes to Health Wellness Center sa Iyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Sa mga kauturan naton gusto mag-intra, pwede ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulingan ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
0: Sa mga kauturan na tondera, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit mo sang Turbo Male Supplement for Men. Para manami ang labing-labing nyo ni misis.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: Lipay ko pagkaayos, sir. Uy, ugay na ko nangan doon maglarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center basa una. Pero may bilar niya, alos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dong mata, sir. Dakong taabang gidsa ko ang Vision X Plus, sir. Mauronin, nakapabalik sa normal ako pa nanaw. Edgar Dene sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
1: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Inom sang Vision X para ang atong nga mata mahalungan, maalagaan nga hindi dali ina maglabo. Nami gid ang aton nga panan-aw. Kag syempre, every time mag-break ka mo, isli ang inyo kape. Inom sang Santon Coffee. Eh, hindi na mag-inom sa dasang mga coffee needed ni kape, inumigil sang Santon Coffee. Kay nakakapi ka na, nabulong ka pa.
6: Salamat sa ato sa ring duhatanan ka mga alternative doctor consultants, Doc Nelson Cadena and Doc Erwin Lapus. Ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, mabakal ninyo initanan sa Yes to Health Wellness Center. Pagbisita lang sa A Young Building sa Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, fronting Midtown Hotel. Arat dira na pamtang ato sining clinic. Kung sa Bacolod, pwede ka mo dito makapalapit sa Barangay 39 sa Lisari Street, Bacolod City, at ubang langit sa Marayo Bank. Dito, pwede ninyo mabakal ang ato sining mga produkto. So, tub-tub naman sa masunod sining atinion sa ato sining pagpangalagad, daligi hapon sa The Secrets of Health. Ato sining pagpangalagad, buhay na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Kwa naman ang inyong sering kaupod, Josel Banyas.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
12: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino may isang salita.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, dito ako, believe.
17: Welcome sa Palatuntunan.
18: Edukasyon.
17: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
18: Edukasyon.
17: Edukasyon para sa igayong lawas.
19: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sang isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Kaya nakahambal kita simple ankle sprain malang mo inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga indringatil sa likod, ankle sprain nga kun sa diin ang inyo sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sininga hulag kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat, daw nagaingkan-ingkan ka, kaladlawan kasi sa talanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton si Redrick tinutuyo, simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
18: Edukasyon.
17: Edukasyon
18: para sa igayong lawas.
19: Pinaagi sa natural approach. Hibaluon natin kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hico.
17: Evergreen Herbal Capsule.
19: Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
17: Evergreen Coffee Mix.
19: Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Storyahan natin ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala ka mo, iti nga ahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina, nga nag-epektibo ina siya. Unahon natin ining mangustin nga ra sa Evergreen Coffee. Ang langgustin luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infeksyon sa panit, at iban pa. Ang mangustin makabulig man nga malikawan ang pagbalanghubag sa din man nga parte sa aton sinigalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan aton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sa kasakit, anti-peretic nga nagapanubo sa temperatura sa lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
18: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
19: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung ba kung tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Muna kinanglan taman ng balunggay, kaya nga amay, arinis siya phosphorus, kag calcium. Ganay nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, ang kol blang, ginastorya na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sa pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero do wala man ko yung ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doki Kong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako ni Ebalunggay.
18: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
19: Kagiban pa ng mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Tapos kung pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo na yung papirde, ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi mo na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress na madulot sa weight o kung overweight sa imong sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka na kapabakod sa tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass, hindi mo niyang papirde. Mo ining rason kung akin ang lano nato nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
17: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
18: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
20: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Restyne Drops! Works in as fast as 15 minutes! Mas nakabag?
21: Restyne to the rescue!
22: Unilab quality yan!
20: Simeticone is the generic name of Restyne. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Santon Gold Coffee Mix!
24: Pagsiyan sa sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag-glutathione.
23: Santon Gold Coffee Mix! Nagkape ka na! At gaganda ka pa.
25: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
26: Ang diskarte sa Milonggo Dira.
27: Rexino Forte!
28: Masdasig banat sa abat!
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Upo! Lema! Ibang huwa!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-angaplema. Afford pa.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katama.
3: Mighty C, mabaka mabutika. GTX 500.
6: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatya. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500!
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
9: Wala, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
8: Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
3: Supple Plus Gold.
11: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Kubalakay. Matama to na dula ang bukol.
3: Sangkong Plus Gold. Makat sa mga butika. Sangkong Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sangkong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
3: Sangkong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Pindoble, okay! Maundin hinata sa Suplemento in 1. Sangkong Plus Herbal Capsule. Ang dunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1. No masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maundin hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Ang dunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1. No masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kagora sa bilog ng Pilipinas. 16 minutos na nagkaligad sa takna alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya, sangkanginan, emergency hotline, sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. 774. Searchlight sa kadulo, rescue group sa piyon sang kagkakinanglanon. RMN Patrol 774. 774. Mata kagtulungan sang kagabihon, sang kagabihon. RMN Patrol 774. 774.

0: 774.
1: Ayong gabi naman sa atong sinima pinalanggang mga tapalabati. Nagapangalagad na mga gabihan na ninyo palatuntunan na maggahon magarot kang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Martes na kita karon niya, lawkag katapusan nga Martes, mga kabiyanan sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
0: RRMN Patrol 774.
1: Subaylo naman kita sa pinanid nga sang kila kalendaryo, was nga daw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan intrada, Miyerkules nga daw, galik kasamang ganar 12 buwas. Bukod mapadayo yung paniang rally sang na Iglesia ni Cristo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayong gabi naman sa atong mga kauturan at suman sa atong siling mga sukik at sa atong siling mga tapalabati. Nagapangalaga na inyo pala tuntunan sa medyo mag-goom-goom kag naga puro panaliting gamay ang atong siling palibot na rin sa siyudad sang Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Posible mo pa rin resulta mga kabiyanan sa sining nagpasulod ng bagyo. Mga kabiyanan to ay pa ni ma-develop sa isang kabagyo, pero mga kabiyanan kasulod sa par ang ngalan sa bagyo mo si Bagyo Henry LPA.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ining pag goom-goom ta, kag pagturutalite, manipis na pagturutalite. So ini resulta pa mga kabiyan, sige na ito, huwag nga habagat. Mga kabiyan ang ma-experience naton sa aton sininga palibot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gabay pa mga kabiyan ng matauhay naman, kamalinong ining kagabihon sa sining Martes ng edisyon sa aton sining para tuntunan. Gabay pa mga kabiyan ng pangamuyo ka na, gawala sa mga untoward incident.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayad-ayad ang gabi sa aton na mga kauturan sa aton sining mga OFWs, sa aton sining Pilipino mga seafarer.
0: RRMN Patrol 774.
1: Halong lang kamo sa mga pag-navigate, magalabot kamo sa inyo siling mga nagkakaigo ng mga destination.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa aton man yung mga kauturan sa 180 kabarangay sang syudad. Kumusta na kamo? At siyempre mga kabiyanan sa aton man yung mga kauturan sa 42 kabang kabanawanan sa probinsya sa Iloilo, isa ka component city ng mong syudad sang Pasig.
0: RRMN Patrol 774.
1: At sumuman mga kabiyanan sa ato, siling mga kaiping probinsya, mga kabiyanan ng probinsya Itaclan, ang Kapis sumong mga kabiyanan, nakita at mga sa boundary nga ila siling nga checkpoint mga kabiyanan. Sus, may mga iba nga wagid idea, mga kabiyanan from Iloilo to Kapis, no, from Rua City. So may mga gipangumpra mga kabiyanan yung mga pork products. Diba, particular mga kabiyanan sa mga chorizo ka mga ano ni mga frozen foods.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga tosino mga kabiyanan. Sus, kinarton-karton pa. Ginahawiran mga kabiyanan sa provincial government sang Kapis. Tukanti mga kabiyanan nga subong nawara na sila sa medyo piot-piot niya sitwasyon. Bangon mga kabiyanan sa sining kampanya nila batok sa ESF.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangon sa ni mga komprador mga kabiyan siguro nagamit para sa ilan sining mga tiyanggi sa mga frozen foods para mga kabiyanan sa mga pamahaw sa mga kabataan. Ito is itip. Tumba.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ginahawiran, wala mga kabiyana ginapasulod pa. Kadto mga kabiyana sa boundary pa kadto sa Rua City kag probinsya sang Kapis.
0: RRMN Patrol 774.
1: Strikto mga ginapatuman mga kabiyana ng boundary. Checkpoint sa may probinsya sang Antique. Ay, do kada probinsya. May mga burbang diri na kita nga mga checkpoint to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang Iloilo nagakampanya man stricto mga ginapatuman ang aton sininga mga boundaries kay mga kabiyanan gusto nga ilikaw man bangod sa mga probinsya nga apektado sang ESF. So hindi ra kita gusto mga kabiyan kada tila nang ginawat at ne
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagyan taning kapinot sang aton sini pangabuhi sa nagligad mga kabiyanan nga mga tinuoy nga biktima kita sa sining ESF.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang Negros Occidental, huwag pagganing ka pa Jesus mga kabiyanan, huwag pagganing ka pang ano-ano sa problema sa ESF, ESF mga kabiyanan, sus inigo naman ang ilan sining mga katubuhan, ang ilan sining mga kampo mga kabiyanan na hundreds of hectares, sang piste mga kabiyanan sang sining local name nga Tigi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ining ginatawag nila nga RSSI mga kabiyanan sus nagakalaya yang mga katubuhan tus Negroso. Why na sila gani mga kabiyanan arap-arapan bangod sa pag kalamatay sa ila sining mga baboy bangod sa sining ESF. Sus mga kabiyanan, pag-ulang gideklarar nga ara sa state of calamity, una pa mga kabiyan gideklarar ang piste sa mga katubuhan nila ikumparar sa sining mga nagakalamatay nila nga baboy nga ESF.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano ma, yun na lang nga ito, dari nga lugar sa probinsya sa Iloilo, kang syudad, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ang gimaras amuman, may mga pilaman ka mga ginahimo subong kapag ban sa mga pork products kay mga kabiyanan inigo na sila posible tumabok na, nakalapos na, nakatabok na mga kabiyanan ang ining mga virus ang ESF. Diri mga kabiyanan sa Nueva Valencia kagabi na bistaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, inigo na sila sang hog cholera.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kalikanta rin karo mga kabiyan ng kagmayong gabi man sa aton sining mga kauturan sa kabilugana sa mga raga online sa aton diring gabi Facebook ka page sa DYRI RMN Iloilo at sa aton mga kabiyan ng mga nagapamati sa aton na monitor mga kabiyanan sa aton sining frequency sa 774 kilohertz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Unog nanay na magkita sa sulod sa duha ka oras ang papangalaga dari sa inyo pala tuntunan. Kag sa gihapon, ini ang inyo kubos nga alagad. Ang inyo anchor man, radyo man, Rodelfo Leonagado. Kasiling sa gihapon sa inyo. Welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita sa mga balita mga kabiyanan. Daway gitan sa mga kabiyanan nga magkabawi-bawi man tani mga driver ta pero ang umuri mga kabiyan kapaabot kita sa rollback nagbaliskad ang paya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bis mga kabiyanan kay nagligad nga adlaw mixed fuel price adjustment pa lang ato sila nga mga information nga nabaton gikan mga kabiyan sa Department of Energy susubok mga kabiyanan fuel price hike na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Doon niya medyo gamay-gamay lang mga kabiyanan ng rollback, ang price hike, ang pagtaas sa sininga presyo. Pero mga kabiyanan, masupot man ikay kadalitro mga kabiyanan sang diesel. Ang pagtaas is 1 peso and 65 centavos per liter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Duma, yung gasoline kaya naglubo-lubo siya. 84 centavos per liter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa kerosene is 1 peso and 22 centavos. Nagligad ang gasoline, mga 2 kapisos. Tapos mga kapanubuan nila, sinintimos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hudi Putin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya ka nagdala sa angkar-angkar mo sa mga gamuning nga dalagan sang sabi naton kay naga balik na mga kabayan amat-amat ang mga presyo sang gatong bangod sang sining pag tahaw man sang duha ka mga anginon.
0: RMN Patrol 774
1: mga lideres nga naga sobra pa sa ido kag kuring nga nagailinaway gamon ni kung isa resulta hindi lang kita diri ang apektado bilog ng kalibutan ni
0: RMN Patrol 774
1: gamon ni isa sa mga information mga kabayanan kay si President Donald Trump sang Amerika nagaduda mga kabayan kaduway nagatahaw ang presyo sang gatong sa mga oil companies so
0: RMN Patrol 774
1: duda sang basic kung gina may mga hoarding o digani mga kabayanan manipulation sang prices mga kabayanan sa ginabaliga nila ng mga fuel products.
0: RMN Patrol 774
1: ayo-ayo na lang ni kay sinintimos mga kabayanan ang saka.
0: RMN Patrol 774
1: so speaking of saka binawi mga kabayanan kaya buwas ng adlaw so good July 1 mga kabayanan may aras ang major nga price cut rollback mga kabayanan sa presyo sang LPG.
0: RMN Patrol 774
1: so, sa talaga nagagamit mga kabayanan sang liquefied petroleum gas mga kabayanan tinangki-tangki nyo da so umpisa buwas ng adlaw July 1 mga kabayanan maga lobo ang presyo sang LPG kada tangki sang 11 kilogram mga kabayanan ang rollback is 12 peso per kilogram.
0: RMN Patrol 774
1: sige lalo gani kong contact gani kasamang dyan kay nga gawon ta na kay mga kabayanan may information nga gin duhol di sa ato mga kabayanan nga may isa ka estudyante mga kabayanan nakuhaan sang armas.
0: RMN Patrol 774
1: so liyo ko gani priority na kay balikan tala ni mga kabayanan ining mga ano ni mga presyo ang importante mga kabayanan nga may rollback na bawi mga kabayanan sa gasolina sa diesel kag kerosene mga kabayanan mayo na ni kaya mo ning mga panguna nga kinanglanon gid sang aton sa mga karinderyas kag siyempre mga kabayanan sa mga panimalay ta labi na mga kabayanan sa mga nga nanay nga nagagamit nagadigamo kon agagabi ka unto.
0: RMN Patrol 774
1: Naligilan kay ginatingwaan ta rin mga kabayanan na malabot na rin aton siling chief of police sa isa ka police station sa isa ka Banua kay mga kabayanan ang report pusil mga kabayanan nga may anom ka mga bala nakuha sa bag sa isa ka grade 10 student Ehud Putin.
0: RMN Patrol 774
1: may lang kinakumpiskar ini ay abaw.
0: RMN Patrol 774
1: sige labo tabi to kay nga gawon tani mga kabayanan kay ginalabot tani kung pwede ang iniginhatag nga number sa imo ni Kwan ni kasamang ni Radyo Man Marjorie Erbom niya ni sige liw gabi.
0: RMN Patrol 774
1: hindi matama mga kabayanan na tigayon nga pakumpiskar sa mga kapulisan ang isa ka 38 caliber revolver nga armas lutang sa isa ka 15 years old nga grade 10 student sa isa ka Banuaw base sa report na baton sang pulis sang regional office PRO 6 nga ang pusil mga kabayan may anom ka mga bala kag nakumpiskar sang nagsulod ang grade 10 na student sa isa ka eskwelahan sa isa ka Banua mga kabayanan sa probinsya sang Iloilo susubong gin turnover naman sang wala pa ginhingadlaw niya eskwelahan ang nasambit ka arma sa kapulisan samtang gin turnover naman ining estudyante sa Department of Social Welfare and Development or DSWD.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa mga kabiyan sa linya nato ng aton sining PRO 6 o ko ng aton sining mga kabiyan ng PIO sa spokesperson sa IPPO si Police Colonel Arnel Solis sa linya naton. Sa aeroport mo subong si Radyo Man Rudel. So gusto na mo ni mga kabiyan ng makuha taning iba detailed niya information ini. Ito ka-alarming naman ni mga kabiyan ano mo ilang tumaga ano-ano pagganin yung kaso sa Tacloban. So may na-recover naman yung armas. Si Police Colonel Arnel Solis sa linya naton. Sir, upon mo subong si Radyo Man Rudel sang RMN. Maayong gabi ka, Colonel Solis, sir.
2: Radiman Rodela, may gabi sa imo kag may gabi sa tagpalamati kag tumalanaw sa imo programa.
1: Okay. Sir, gusto na namo i-confirm ining information nga rabato na mo diri. Is it true nga may isa ka grade 10 student nga nakuhaan sang isa ka 38 revolver?
2: Radiman Rodela, matuod din ano, mga alas 4:30 sang hapon subong adlaw June 30, 2026. Dira sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School, dira sa Barangay Ilaya, Poblacion, Barotac Nuevo, Iloilo. Kung sabihin ang isa sa mga manunudlo naton, nagtawag sa aton nga kapulisan dira sa Barotac Nuevo Municipal Police Station informing ang isa nila ka-estudyante, mayara suspected nga ginaposes nga isa ka unknown caliber of firearm ara sa iya backpack. And pag-abot sa aton yung mga kapulisan sa eskwelahan sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School, specifically sa opisina sa guidance counselor, dito gin-check ang bag na nakuha no, sa isa ka 15-year-old na estudyante kag nakuha ang isa ka caliber 38 revolver kag may unod ini nga anom ka live ammunition intended for caliber 38.
1: Mm-mm.
2: And ang ining firearm ara sa custody sang aton nga mga kapulisan. And also nagtawag man ang aton nga police kag ang aton nga school authorities sang personnel sang Municipal Social Welfare and Development Office.
1: Mm-mm.
2: And amo ni considering below 18 ang ining estudyante, ginano ni siya, gina-turn over sa aton nga MSWDO for proper intervention.
1: Mm-hmm. Sir, ang ining student is 15 years old, is it true?
2: Yes, Regiman Rodel.
1: Okay. Now, sir, paano na possess ining armas ang sining 10 years old or 15 years old nga estudyante ang ining 38 revolver? Diin ko na ining nagalin?
2: Sa subong Regiman Rodel, no, isa na sa mga imbestigahan sa aton ng mga kapulisan dira sa Barotac Nuevo Municipal Police Station.
1: Mm-mm.
2: And gusto man i-reach out sa aton ng mga kapulisan kag sa aton ng MSWDO ang parent no sang sininga bat para maibaluan ko na paano naglabot sa sininga 15-year-old ang isa ka 38 caliber revolver.
1: Uh-oh.
2: And for what purpose ang ining armas.
1: Okay. Sir, ano ba lang ining usually sa mga balantang kung may mga nag-ginaposit, labi na kung may mga armas sa mga recover sa sining mga kabataan, usually daw kalabanan mga military or mga members sa PNP, ang ilan sining mga parents or guardian. Ay, doon ko na anong background sa sining pamilya sa bata nga ni.
2: Regiman Rodel, no, sa subong wala pa nato nakuha kung ano ang profession sang parents ang sining 15-year-old. And initial part sang aton nga follow-up investigation, it's because nga needed nga maistorya naton ang ginikanan or guardian sang sining 15-year-old nga bata para may baluan nato ang mga circumstances behind, no. So damo kita nga mga issues or matters nga gusto ipamangkot sa ginikanan para masanagan ang aton nga investigation.
1: Pero so far na inform na gin man ang mga guardian niya sini Colonel Solis.
2: Yes, Regiman Rodel, no. Pero as to the specific details sa mga kinanglan naton, ginabalay pa naton subong and amo ni siya mga kinanglan naton para makompleto ang aton nga ginakandak na investigation.
1: Sir, may mga inisal na kamong istorya sa sining grading student kung nga ang may dala sa iyang armas?
2: Rajman Rodel, initially, ang aton nga police, kag ang aton nga MSWDO, nag-istorya no? Sa sininga mga sa sininga bata. Mm-mm. Pero for now, hindi pa naton ma-reveal. It's because nga gusto naton ini i-counter-check man ang iyang statement sa iyang parent.
1: Sige. So anyway, balang ko, limitado gin man kiti 15 years old ini Colonel, a grade 10 student. So limit na ni siguro ang mga interviews sa atong sininga mga DSWD, Colonel Solis.
2: Yes, Rajman Rodel, no, it's because nga dapat ang aton lang Women and Children Protection Desk ang maka-interview ini siya iya upod sa aton nga concerned man nga officer sa MSWDO, and of course much better nga ara pagid ang presensya sa ginikanan sino.
1: Okay, so nagapasalamat lang kita ibangon siguro sa inyo sini nga mga orientation ginahimo sa mga bulutuan, particular sa mga teachers and sa atong sini guidance counselor or sa mga principal. So mo na ni ang kuno ang roots ang sini inyong pag pangabudlay kag mga ginahimo ninyo nga mga pag istorya sa mga bulutuan, Colonel Solis, eh?
2: Rajman Rodel, ini produkto sa aton nga collective effort, no? Ang aton nga school authorities, ang aton nga police, and of course the parents teachers association sa eskwelahan naton. And gusto pa gid naton nga pabaskugon pa gid naton ang aton nga ano, ang aton nga cooperation with this organization sa school authorities kag sa PTA naton. Mm-mm. Para ma-ensure naton, no, nga maano naton, ma-ensure naton nga magiging peaceful and orderly ang aton yung mga eskwelahan diri sa Bilog Probinsya sang Iloilo.
1: So first time ini sir nga natabo naman matapos nga may mga conference or mga inunanon kamo sa mga bulutuan. First time na ining na tabo naman nga nakakuha kita sa mga naka-recover kita sa mga armas sa mga estudyante.
2: Yes, Rajman Rodel, no, since last week nga gina-intensify nato ng aton nga coordination and collaboration sa mga school authorities naton. Ini ang unang reported nga ang isa ka estudyante naton diri sa probinsya sang Iloilo nakuhaan sang isa ka armas lutang.
1: Okay, kung concern lang ko sir, kay kung paano na monitor ini sang teachers nga may armas, nga may armas ining grade 10 student, paano yan na tiktikan ini?
2: Actually may tip, no, nga naglabot sa aton nga teacher. Oh, okay. And muna nag-take action man yung teacher naton. Pero ano lang in a subtle way, no, para hindi man masyado maalarma ang ining 15-year-old.
1: Okay, pero why man nabi nga may mga before, prior sining pagka-recover sa armas, na may mga tima-tima na, may mga away-away na, may mga grupo-grupo na nga nag-ilinaway sa background abit sa sining school, Colonel Solis, eh?
2: Initially, Rajman Rodel, wala man, no, sang recorded or reported nga daw may mga disturbances naging create dira sa school ang involved ang mga estudyante naton. It so happened lang siguro vigilant lang ang mga estudyante man naton dira kagang school authorities.
1: Okay. Lastly, sir, basi ko may mga mensahe ikaw maluwas sa Sering Barutak Nuevo School. Basi ko may mga mensahe kapagid nga mga mapalabo sa ibang pagid nga mga eskwelahan, labi na sa ato sa mga school principals and mga teachers regarding sa sining atong campaign, Colonel Soli.
2: Rajman Rodel, ang sa part naman sa aton mga kapulisan, gina-maximize din nato ng aton yung mga available personnel nga makitaan sila, no, sa mga eskwelahan naton and maka-engage sila sa aton yung mga school authorities. But we encourage also ang aton yung school authorities and Parents Teachers Association, and of course ang mga ginikanan sa aton yung mga kabataan nga dapat vigilant kita. And always, istoryahon gid nato ng aton nga mga kabataan, ibaloon naton kung ano ang ilang situation, ano ilang mga concerns, para ma-detect naton early and maka-take action kita kung may ma-monitor kita nga may something unusual sa ilang mga actions or sa ilang mga plano. It's because early detection is a prevention din naton sa posibleng hindi maayo nga matabo.
1: Sige. On this note, Colonel Solis, sir, salamat yun sa saling oras sa ginatamon din sa Remen Iloilo. And good evening.
2: Maraming salamat, Rajman Rodel, and mayong gabi.
0: DYRI Breaking News. RMN Patrol
3: 774.
1: Nabatihan mga kabayanan ng atong sininga PIO spokesperson sang IPPO, Iloilo Provincial Police Office mga kabayanan, si Police Lieutenant Colonel Arnel Sulis.
3: RMN Patrol 774.
1: Mga kabayanan, ano ay pagkamaganoano ning kampanya sa mga kapulisan ta. Pero maayo mga kabayanan, kaya mga teachers, kaglakip na mga kabayanan ng pagka-vigilante sa atong silinga mga school teacher, kag-partikular sa mga officer naton mga kabayanan, nga natigayon ininga na intercept, ininga mga information kag napangayos ang bulig ang atong silinga mga atong silinga mga teachers sa atong silinga mga proper authorities. Kadari na kumpiskan mga kabayan ng 38 revolver. Ay, abo.
3: RMN Patrol 774.
1: Kag may na-recover mga kabayanan, anong ka mga bala? Anong plano sang bata nga ni grade 10 student?
3: RMN Patrol 774.
1: So sa barutak may boniho, mga kabayanan, sa isa kabalutuan, so gininago lang ini nga school. Naglakip na ang ngalan mga kabayanan for further investigation. Mga kabayanan, namuning gusto tagid may baluan. Ano may mga prior nga mga away-away? May prior mga kabayanan nga nilagsanay, hinumtanay, bully. Mga kabayanan, kung nga nagbit-bit din isang isa ka 38 revolvero. Ang suspitsado isa ka grade 10 na student kag 15 years old.
3: RMN Patrol 774.
1: Ang buting yung mga kabataan na ano na lang ni Arnay, mga kabiyan ang puturo sila kung nada katiro naman ini. Pila naman kabilog ng mga tulaan kabuhi o kumapilasa naman ni kung kaso lumupok ining anong ka mga balaw.
3: RMN Patrol 774.
1: Did mga kabiyanan ang inika 38 caliber revolver?
3: RMN Patrol 774.
1: Ano natabo sa ginikanan sini?
3: RMN Patrol 774.
1: Anyway, yatag tani ang investigation sa DSWD. Follow-up tani mga kabayanan sa updates ni sa Barutak Nuevo PNP. Try ta abito kung ano ang labutad ako ng mga principal sa sining bulutuan.
3: RMN Patrol 774.
1: May lang gani mga kabayanan na intercept ini sa timprano pa.
3: RMN Patrol 774.
1: Ng mga kabataan na puro ilay pa siwing-siwing na ni mga kabayanan kahit daw mapanunduman sa kaguling mo niya, cowboy.
3: RMN Patrol 774.
1: Sige mga kabayanan, standby ka mo sa mga update kaga development sa sini mga kabayanan nga mga information.
3: RMN Patrol 774.
1: Samtag sa piyakabahin mga kabayanan, dabadayan dayon maginman, buwas nga adlaw, may continuation, may ribansa pa ang ini mga kabayanan rally sa Iglesia ni Cristo. Ini mga kabayanan, ako ay magkita sa mga personal diri mga kabayanan sa siningasikta sa Iglesia ni Cristo. Kaya manti mga kabayanan, prangka nga istorya, nabuligan ako sa ano niyo, sa Iglesia ni Cristo, sa kita na padalagan mga kabayanan sa pagka city councilor sa siyudad. Isa sa mga nagbulig mga kabayanan ng kabalas lang ta, kaya manti mga kabayanan, maayugin man nga klase sa sikta, kaya manti nakaagi magkita simba sini, naging ganyat kita mga kabayanan sa upod natun sa Piyaka Station, si Leita Ninen Barnuevo. Diri mga kabayanan kung ganyat ako nga magsimba sa ila sining simbahan. Kung sa bagay mga kabayanan, bisa diin malang kuya. Kasimba ako, nakagi ko yung simba gani diri mga kabayanan sa ato sining brother ng mga Muslimo.
3: RMN Patrol 774.
1: Sa akong kaugalingon mga kabayanan, ibisa na ano pang klase sa sikta, ibisa na ano pang klase sa simbahan, isama lang yung akong ginatuuhan nga Ginoo si Jesus Christ.
3: RMN Patrol 774.
1: Why na kung may gina iban pang ginapatihan nga Diyos? Diyos kilang naton mga kabiyan nga matutuon. Hindi kay Diyos na Diyos ko. O hindi ganin Diyos sa pineapple juice.
3: RRMN Patrol 774.
1: Natutuod tagin niya Diyos, mga kabiyan nga Diyos ko, na ginakabig nato, mga kabiyan nga mo, ang Savior nato, mga kabiyan nga sa oras-oras nga tanan.
3: RRMN Patrol 774.
1: Lang ko mga kabiyanan sa may isaway man dari sa siningasikta ang Iglesia ni Kristo. Okay, mga kabiyanan, tuod nga lain man niya nga aton siling relihon. Kaya kuya mga kabiyanan, ragikuhalin pa sang gamay ko ang among mga gilikanan, intuluan kami mga kabiyanan nga mingin na reliyoso sa Catholic, mga kabiyanan sa nga religion.
3: RRMN Patrol 774.
1: Kagamon ni Guru mga kabiyan, di sa madula na kuskalibutan, naway kuya gana nga maghalin mga kabiyan sa akong reliyon.
3: RRMN Patrol 774.
1: Tanan ng silikunan, 70 Adventist. Mga kabiyan na nakaagimata simba sa 70 Adventist. Mga kabiyan na kagsubuman dari sa mga iba ng kwano? Mormon? Nakaupo na ko ni Mormon?
3: RRMN Patrol 774.
1: Ang wala kong gila masimbahan ang Iglesia ni Tarzan.
3: RRMN Patrol 774.
1: Suway kita sa may gina-question, maayo mga kumpari ko, mga member mga kabiyanan sa mga Iglesia ni Kristo, mga matarong, kag maayo mga kabiyanan yung mga pamatasan nga mga klasisang mga member sang INC. Ba't mga kabiyanan ako balang naintindi, hindi ko maintindihan sa Iglesia ni Kristo nga maluwas tuod nga ti paghambal sa ilan sining mga kabiyanan nga mga leader, mga kabiyan labi na si Manalo, mga kabiyan kung ano ang ginamando sa ila sining ibabaw, nagapati ni mga kabiyan ang aras sa idalong.
3: RRMN Patrol 774.
1: Pero in case mga kabiyanan ni Senator Rodanti Marcolita, ang senador mga kabiyan nga nagagumbatuan.
3: RRMN Patrol 774.
1: Matapos ang gimbuyag ya diri ni Ombudsman na Boying Rimulya nga pasakaan na sa siling simana sang kaso nga plunder. So mga kabiyan, diri lang ko natingala kung nga nag-ibual ang Iglesia ni Kristo. Nagapamangkot lang ko subong sa mga member sang INC. Sino mga kabiyan, maluwas ini sakay Senator Rodanti Marcolita. Ano nga senador ini? Senador ni sa sang Pilipino or senador sang Iglesia ni Kristo?
3: RRMN Patrol 774.
1: Waya question niya ginapi

0: ara gid man sa mga Duterte. Kay man sang time sang former president, mga kabayan ng tigulang to, mga kabayan halos tanan nga mga opisyalis, yara mga kabayanan sa kabinet, mga member sang Iglesia ni Cristo.
1: RMN Patrol 774.
0: Na isang time nga to kami magkabalasla ng mga Duterte, mga kabayan ginatunga-tungahan nila, isa lang nila mga kabayanan ka hako sa liog, ginataranta ng mga Duterte. Di mo ni mga kabayanan nga wala na sila sang may mga mahimo sa diring administration. Amo ni nga nag-aal sa balutan na sila kag nagakontra na sa administration. Hindi kay sila mga kabayanan kung ila lang ang mga rasones, mga gimbindalo. Pwisit!
1: RMN Patrol 774.
0: Rason nyo na lang ini, ang tuod siniya nga pinan nyo gid, hindi nyo gusto, ma-pressure nyo lang ang administration ni Marcos para hindi ma-preso, mapusasan, kag mapaslak sa karsel, pareho sa natabo sa kay Jinggoy Estrada, bangod sang kaso nga plunder, ang inyo nga nagadadoom sang batuan na senador.
1: RMN Patrol 774.
0: Diyan mo ni mga kabiyan, kung sentidor ginapadako niyong hangin, kag-ulo nag-hydrocephalus ang ulo ni Marcolita.
1: RMN Patrol 774.
0: Amo na mga kabiyanan, nga nagasagsag man na batasan sa sining, ginakumos mga kabiyan nga libas ang itsura.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi ni Mayo mga kabiyanan, kawala ining nagakatabo sa iban niyang mga sikta.
1: RMN Patrol 774.
0: Nagadalag kong ulo mga kabiyanan sang sining mga taga-Iglesia ni Cristo, tukanti mga wala na sila sang hulagon, wala na sila mga kabiyanan sang may mga itulod nga agenda para mabuligan kag maduso naman nila, ibutang naman sa posisyon sa kundiin nga mga kabinet sekretary ang ilang mga membro sang sikta.
1: RMN Patrol 774.
0: Amo na yung pagkamatuod nga istorya da. Amo na dumduman mo managliligad mga kabiyanan sa nagligad niya administration kay mga kabiyanan niya nahadlok mga to mga kabiyanan ng former president nga to subong sa dahig nga tuong nga chimpo ginatunga-tungahan sa isa lang to mga kabiyanan kakumod sang mga taga-Iglesia ni Cristo kakunol dayon itlog ya.
1: RMN Patrol 774.
0: Damo ni nagsagsag nagdalag kong ulo sa mga taga-Iglesia ni Cristo.
1: RMN Patrol 774.
0: In fairness sa mga matarong ha.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya madumduman ta mga kabiyanan na hindi kita magsala sang time to ni Digong. Ang PNP chief sa ito mga kabiyanan, hindi kita magsala daw. Pinaduso sa ito mga kabiyanan. Nag-PNP chief gito ang sa mga Iglesia ni Cristo. Pila ka mga cabinet secretary, mga kabiyan, Iglesia ni Cristo.
1: RMN Patrol 774.
0: Damo ni nga daw mapatay-patay sila mga kabiyanan nga magdaog ang mga Duterte naman sa 2028. Kay mga kabiyanan, liugo naman nila.
1: RMN Patrol 774.
0: Oh, tiyabaw ko muna. Kaya hindi ba kuya Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Tarsian, ay Tarsan ni Subong?
1: RMN Patrol 774.
0: Linya ka muna. Kaya sinungayay ta?
1: RMN Patrol 774.
0: Muna nagadak ko ang ulo mga kabiyanan sang senador nga ni. Kay mati, siyang may sala diri nag-ako isa sa TV station niya, mga kabiyanan niya, nakakuha sa mga contribution, nagwala yung mga gimbutang mga kabiyanan sa expenditure niya. Manining mga kabiyanan may expenditure ni, susi-susi ni, may background ako sini, hila kami kabilog, diri mga kabiyanan nga gin, sa pina man sang sining kumilik, mga kabiyanan bangod sang expenditure man.
1: RMN Patrol 774.
0: Napilitan kita to paridress mga kabiyanan sa palasyo din.

0: gobernador sa COMELEC Central Office, bangod mga kabiyanan sa sining expenditure, kay man naglalapaw man itong mga kabiyan contribution ta, nga ang matuod sa to is mga kabiyan na pro bono, gratis it amore, ito yung ginatag mga kabiyanan, gindonar mga kabiyanan sa aton sining contributor. So ginexplicar ko na to sa COMELEC Central Office. And mga kabiyanan, sa kalooy sang mahal nga Ginoo nga akong ginatuohan.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa bulig man mga kabiyan sang akon sining abogado Attorney Jinky Cop, mga kabiyanan na dismiss ang kaso ko pabor sa akon.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya ang mga kaupod ko sa itong naging pang padalaan sang love letter sang COMELEC, muli ko sa kita magsala mga kabiyanan si former City Councilor Ed Piñarredondo, si Nong Ed, kag ang Mayor sang Saraga, Mayor Tarusa.
1: RMN Patrol 774.
0: Gasolon, danay lang kami ito sa Central COMELEC kay bangod sang love letter ngayon padala sang COMELEC. Pero mga kabiyanan naga, pasalamat kita kay bangod sang depensa man sang aton sining mga sang aton sining abogado. So na dismiss ang kaso mga kabiyanan kag kita mga kabiyanan ginpaboran sang COMELEC.
1: RMN Patrol 774.
0: Ito na lang alang katong mga depensa ba mga kabiyanan, perpetual disqualification kag imo yan kay bisa magjanitor ka lang sa gobyerno, hindi ka mabaton, te, gusto mo na?
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya muna ko nga mga kabiyang concern ko sa sining mga paano ni, sa sining mga contribution, te, legal, may legal background sa abogado siya.
1: RMN Patrol 774.
0: Kapangayo sa lalay sa Iglesia ni Cristo.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya mo nang ginapamangkot kung ginasulit-sulit, inisa nga senador, senador inisa sa Pilipino o kung senador inisa sa Iglesia ni Cristo.
1: RMN Patrol 774.
0: Amo ni mga kabiyan, gusto na ito may baluan, e para mabalaan ta, idigan nyo na.
1: RMN Patrol 774.
0: Sit na ng mga kabiyanan nga nag-gumbatuan kag dokinumos mga kabiyanan nga dahon sang libas ang nawong.
1: RMN Patrol 774.
0: Maisog pa. Oh, linya ka mo de!
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya nagpahangin naman lang eh. Ano ka mo pa kagirihab eh.
1: RMN Patrol 774.
0: Ibas baribansa naman sila. Amulan ni mga kabiyanan nga mga ila sining ginadiman kay manti hindi sila gusto nga dagdagan kag pasakaan sang kaso nga plunder. Di, kamo nang gobyerno, kamo nang madikta. Iglesia ni Cristo ay tinuntok.
1: RMN Patrol 774.
0: Tinuntok ito.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya na tag-gobyerno, kamo na lang amon patihan. Kamo na lang makuan, makontrol sang gobyerno ta sa Pilipinas. Iglesia ni Cristo na lang.
1: RMN Patrol 774.
0: Abi, binag-binagan nyo man. Kaya kung mag-amo ni mga kabiyanan nga pinagtingaan nga hindi nyo pag-iduso man. Nga rally man kamo to. Nga pagwao nyo man si Jinggoy, kayo upo nyo man eh.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga si Marcolita lang niya. Anong ara kay Marcolita? Nga wala iya sa kay Jinggoy?
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya pala riho malang na sila maitlog.
1: RMN Patrol 774.
0: Yuhu di Putin.
1: RMN Patrol 774.
0: So lang taong tanim boss, mga kabiyanan, kagkun ako mga kabiyanan sa gobyerno, sunlugon ko gigisunlugon ni kuna ko sa kay ombudsman na Boying Merimolya mga kabiyanan buwas ipile ko nga daan.
1: RMN Patrol 774.
0: Daw ba yan daw eksimtid siya iya kay bangod kayo na mersa ang iglesia ni Cristo nga ang iya ginapaka Diyos Diyos, mga kabiyana, masisimanalo. Yawan is kilala niya sa kay Jesus Christ.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi magamuna mala niya nga senador sa iya sa Iglesia ni Cristo. Te, para ke? Ano ma... Ali kita kasweldo sini? Ali ko yung mga kabiyan bayad sang tax ko ni buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Namo ni kay last card na lang ini sa mga iglesia ni Kristo para mga kabiyan hindi kaya siling investigation sa flood control buisit. Eh, pati kasi na
1: RRMN Patrol 774.
0: Ikin pailan man kaso si Bong Revilla, ikin pailan man kaso si Jinggoy ara naman isunod naman ng mga mag-asawang diskaya eh, naga abogado pangdating sa galit sa mag-asawang diskaya o
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna mga kabiyada, hindi ko kainchindi sa siling klase sa sikta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pati mga kabiyana politika sa Pilipinas, intrahan sa mga ihudipote nila, mga atribido.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nangaway na lang kung nagpuruso ito mga kabiyanan sa pagka-iglesia ni Kristo. Nga ang mga kabiyanan siguro ginawahig man ko sa mahal nga makako nga hindi ko rin sa siningaluga nga sikta kay amo ni galing matabuho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, kilala ka mo ni Kwan? Nakilala ka mo sa iglesia ni Kristo? Si Marcolita malang ni? Ang kilala ni Late, akaron? Ma-explicar ini mga kabiyanan sa iglesia ni Kristong perwisyo to sa Manila nga kadamo sa mga nagkalastranded, mga estudyante nga way nagkasulod sa eskwelahan nila, ang mga kuan ambulansya nga way nagkaagid to mga kabiyan madulong sa pasyente, ang mga pasahero, ang mga driver. De, tagaan nyo sila sa isang kagantang bugas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Inaway!
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ka na, may naman sa nga kunyay blood sa bangunan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nabi, nabi, hindi pa mahuhulay naman ko sa inyong mga medical. Was! Kita na naman ta!
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano gina nga aras sa kay Marcolita kada mapatay gina mga taga-iglesia ni Kristo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Narekagot tinunto ito.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat lang ko mga kabiyana nga sa Gyapon kapabiling ko aras sa iglesia ni Tarzan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nami mga kabiyanan malapit-lapit na nami itong patusoon siya itong duwa kang computer riyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maayos sila magbulig mga kabiyanan pangamatsya nila kay benepisyo nila kay mga kabiyanan ba na nila nga isa na lang gilang isa na gilang kagard kakard nila mga kabiyanan nga nabili no si Marcolita na gilang amo maning utro man ni mga kabiyanan nga nagaugom batuan nga parumduman niya iglesia ka ni Kristo sa iya mga kabiyanan senador sa isang iglesia ni Kristo hindi sa iya sa mga Pilipino.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di abi te kasugiro ka pa hikayan mo mga upon mo mga senador nga wala sa mga legal background hindi ka ubo sinamo yo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kapangayo na sa ayuda mga kabiyanan sa Iglesia ni Kristo. Eh?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nami, ito pala riho kung isa lang iyang anak man to. May bending dalo. Nakikichindi mga kabiyan pero may lang sa gina chat sang iya sa ring amay. Hindi kaubo sinamo. Iyan man sa mga upo dito ng mga congressman. No?
1: RRMN Patrol 774.
0: May sintuon mga agtang nila nga doon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Marigosyo tanay, gawin ka matikwaon sa mga ihudipute nila ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka po siya ng mga kabinang. Ito gin pa. nag-guilty ang heart ko sa buong gabi.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, mga ihudi po, tinilaw. Hindi nga po siya na ginadulong na sa inyo gamit kamos ang Evergreen Herbal Capsule. Mga kabiyana, bisa hindi ka na rin mag-inom sa mintinas mo kasamang John Hartwell. Pero nag-guilty na nga kung sininga heart sa buong gabi.
1: RMN Patrol 774.
0: Mga klase sa isyo mga kabayan na mahumuok naman itulog kakaroon. Bukas naman, ribansa naman ta!
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka po siya na ginadulong sa inyo gamit kita magtumaras ang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalip yung nagpabago ka nagbalansi sa mga sistema sa aton sinigalawan. Kaya kung kamukulang mga kabayan na ukon sobra nga sugar, sobra nga kolesterol, uric acid, asin, patso, kuntambo, creatinine, kag-acid. Kaya siyempre kung kulang makamo sa vitamins ka minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini mga kabayan nagbalansi sa acid kag alkaline, sugar, kolesterol nga hindi magsubra karubo kag hindi man magsubra katahan. Mga kabayan kaiman ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap ka turmeric sa luyot malunggay ang palaya wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Equality product ni Doki Co Alternative and Health Food Center aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Babakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre sa mga kalalakihan, na kung nagka-problema ka mo mga kabiyana niya, why na nag-flag ceremony ang inyo sining mga ispreketik. Yari mga kami marikomendan na itong gamit kita, tumar kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya ini mga kabiyana ang number one yung capsule na pang lalaki sa Bilunga Panay Island, Kagimara. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, gatag resistensya kami, sir, sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsik, karagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredient. May tungkat, ali, ginseng, maka, kagoli, gutuin. Safe sa hat, kaya wala inisang side effect. Mag-inom sang Mega Man, duwa ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadaw kang nag-inom, pwede man, isa lang kadadaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi kagibawian kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras, a quality product ni Tita Arlene kagsang HealthMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA o kung sa Food and Drug Administration. Ganit sa mga kalalakihan, mag-Mega Man Herbal Capsule na... Now na!
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta mga natipong niya report, i-check naman mga kabiyang palibot sa syudad sa atong siringa patrol. Standby! Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:08 na sang gabi.
2: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw.
3: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: D3 Bike Health News. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sa manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
9: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kag-bilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
8: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga anami imo tulog, Sir Boy. ano ang rason nga nga kung gainom ka dito ribayo, nami imo tulog.
9: There are two kinds nga exclusively maubras ang dito ribayo.
8: Nga wala sa plain dito. Okay.
9: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics. Ang
8: meaning pa, sir boy, kapag inom mo dito ribayo, the BCO dito ribayo, may lauric acid.
9: Mm-hmm.
8: And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay.
9: Himoson.
8: Himoson. Buhi ang good bacteria.
10: D3Bio! Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
11: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
8: Magabot ka. Now next.
9: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
8: Mm-hmm.
9: A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, adin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-cryptopan. Ang cryptopan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amuna ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka na kainog ka dito ribayo, tayo yun. Okay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay tungod may MCTs.
8: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyaw. Pag inamos ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
9: probiotics.
8: Probiotics ang good bacteria, ang imo mga buhi da nga good bacteria. Tapos himo sila serotonin. And that serotonin amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria.
9: Ang plain D3 niya, makatupad sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
8: Masugo pa sa immune system.
9: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3Bio, duwa.
8: Paglabay, himos na yun ang mga bad bacteria. Kanami sa D3Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong pan plain D3. Kay tagpila gani, tag-14. Tapos ang plain D3, no? Ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kuwan.
9: Napaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Ginaupod ko siya sa extra virgin coconut.
8: Tapos take note, ang robot sa vitamin D3, hindi na rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas kahimu D3 man? Wala. BCO, guro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na alin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin kinhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang aloga, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero, Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil mo sa D3Bio, nami din tulog sa process. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3Bio, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Saan mo na? Pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3Bio. The question is, ang imong plain D3, may amuna? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero, ang amon BCO, may plain D3. Paman pa!
9: Paman pa!
11: D3 Bio!
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!
13: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Sakit kay na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaro.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
16: Gina Cano. Ang ginibadya ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
17: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
18: Sa DTX 500.
16: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
18: Subong kamusta?
16: Okay na. Halin sa nalit kami sa DTX 500. Mayinig ko ginibadya.
11: TTX 500.
19: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
20: Unta tina. Tusiran forte. Hulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
11: Tusiran forte.
21: Unilab quality yan.
22: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubong makulit?
2: Just stop it.
17: Sample Plus Gold.
18: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
17: Santon Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
22: Bakit Ripeed ang binibili mo?
23: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
24: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
25: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
23: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
26: Kailangan Rite Medicines, kailangan RiteMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
27: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay.
28: Goodbye.

0: polycotton, 7-chat, piece, sa pamaymo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio!
4: Ang D3Bio!
3: Yung may Visio!
4: Ang Visio!
3: Yung may D3!
4: Mga butka!

0: 99.9% ng bacteria kid virus tested. Kindayal sa mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Ang oras sa mabiyan diri sa Arimen, Iloilo, Philippines, Standard Time, kag-oras sa Bilugga, Pilipinas. 18 minutos na nagkaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
6: RMN Patrol 774.
5: Parang ko mo nagpamati mga kabiyanan dari sa inyo para tuntunan sa RMN Patrol 774.
6: RMN Patrol 774.
5: Check na nagdugay-dugay mga kabiyang manatipon nga report sa aton patrol. Pero may mga kabiyanan sa bilog nga Pilipinas mga kabiyanan naka red alert status subong ang PNP kag Armed Forces of the Philippines.
6: RRMN Patrol 774.
5: Kag ang majority na katutok mga kabiyanan dito sa National Capital Region or na NCR. Hindi bangod mga kabiyan sa padayon nga rally sa Iglesia ni Cristo. Hindi mga kabiyanan sa mga religious group. Nagsilimpon-simpon na. Ang ibang to galalambal por may mga binlod man.
6: RRMN Patrol 774.
5: Kapalang ang ulintas mga kabiyanan sang kaso, labi na si Mike Defensor, mga kabiyanan nga tumano, nag-ambal man itong mga kabiyanan sa Silinga Rally, munang isa sa mga hindi nato naintindihan, nga gina-dot-dotid mga kabiyanan, gina-patay-patayan sang Iglesia ni Cristo. Ini mga klase sa mga former nga mga politiko, mga kabiyanan nga tukante, tani mga kabiyanan kun sa atong paglantaw diri nga daw may ara nga gina lantaw nga agenda mga kabiyanan kung nga ang ginasuporta ni sa Iglesia ni Cristo. Imagine mga kabiyanan masuporta kay mo, may kaso nga human trafficking ang ila ginasaknag.
6: RRMN Patrol 774.
5: Tapos mga kabiyanan, nagambal man si former Senate President Alan Peter Cayetano. Okay, mga kabiyanan, ano ang ambot mga kabiyanan? Ini ang personal ng interes yan ni Cayetano.
6: RRMN Patrol 774.
5: Bangon sini, ginapasakay man niya sa Iglesia ni Cristo. Mananaw ang nagwaya sa mga kabiyanan na pinaksiwan ang ilang mga kausa.
6: RRMN Patrol 774.
5: Tapos patay-pataya Manila si Ugum Batuan, si Marcolita mga kabiyanan niya ti. May kaso niya nga plunder. Kapagkatapos mga kabiyanan, ginapasuni nila nga una nga nag nag-imbestigar sa siling flood control. May painano-ano, in-announce na ni mga kabiyanan na sa sunas ang presidente ni President Marcos. So, makailan niya mga kabiyanan, kag ang ginhimo din mga kabiyanan ni Marcolita sa iyang naman ng mga Blue Ribbon Committee matapos naging kuha man ni Lacson. Napresentar man niya sa iya siling nga witness nga ginhuno sila itong nga nagapamunit lang siya. Buti sa mga kabiyanan sa Ruas Boulevard, sila ni Mike Defensor.
6: RRMN Patrol 774.
5: Kag pinapungko lang nila mga kabiyanan sa Blue Ribbon Committee, galingin man ulos ang committee chair nga si Lacson. Kundi nila ito kinuha ni Mike Defensor mga kabiyanan si Gutisa namit yung purpamunit ito sa Ruas Boulevard. Di nalay ito man kundi nagkalamutsing.
6: RRMN Patrol 774.
5: Huwag na napakita bisa ng kalag subong mga kabiyan ni Gutisa.
6: RRMN Patrol 774.
5: Kaya mo ni mga subong mga kabiyanan na gipaydalom sa red alert ng tanan yung mga PNP. Kag armed forces sa sunod sa aton mga kabiyanan nga information. Inibangod sang sining religious group nga rally sa Itza People Power Monument. Mga kabiyanan sa Quezon City. Pero kapadayo naman ang pag-koordinar sa AFP sa Philippine National Police. Kaibang pagid yung mga government agencies. Amo ni subong makita tari mga kabiyanan ng mga patrolya sa aton sa mga police visible ng mga kagtatanan ng mga DOP subong daw yung pang recall subong sa aton sa mga regional director sa PNP kay subong mga kabiyanan red alert bilog na PNP kag Armed Forces of the Philippines.
6: RRMN Patrol 774.
5: Para lang mapasiguro mga kabiyanan kaluwasan kag siguridad kag wala untat ya pagdulong sa mga kinanglanon nga serbisyo mga kabiyanan sa mga pumuluyo. Ha? Boss, rally naman kamo. Gagahimuon niya man permisyo sa mga driver nga mga makaluluoyo. May matanig kung tagaan nyo itong isang gantang bugat.
6: RRMN Patrol 774.
5: Pagka-insulto mga kabiyanan, why koordinasyon, why isang permit? Sabi ko na ano kapoderoso sa mga ihudiputi nila.
6: RRMN Patrol 774.
5: Ito sila na yung gobyerno. O muna, kinanag ka mo sang tunga-tunga. Makuan nyo, maintulin nyo sa una ang administrasyon. Kinanag ka mo na yung abin nyo. Makuan nyo pa, uruinto nyo pa ang subong administration. Why nang mga power? Why na? Lubat na kamo subong pa ang administration.
6: RRMN Patrol 774.
5: Pahigad na kamo sa higad.
6: RRMN Patrol 774.
5: Kagpahuway na kamo sa banga.
6: RRMN Patrol 774.
5: So mga kabiyanan na standby, ay ko ang tanang report. Check tabi kasama ang march. Kaya daw tanang yung mga patrol nag-aaral subong sa mga nagkarinlain yung mga kwano na-designate sa mga halos do corner.
6: RRMN Patrol 774.
5: Kag may report kita nga daw nag-conduct sila sa mga checkpoints. So may manang mga kabiyanan nga inaimusubong inibangod kay red alert ang tanan. PNP kag armed forces kag iban pa mga kabiyanan nga mga concern agency.
6: RRMN Patrol 774.
5: At isang report mga kabiyan sa aton siling kapatrol, mga kabiyanan, inigaporsyon na ginadulong man sa inyo, gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaya sa inigka-natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista, epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga benepisyo nga yaraman sa D3 Bio Food Supplement. Kaiman ang D3 Bio manggaranong sa medium chain na triglyceride nga nagabulig pabakot sa resistensya sa ato sining kalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kag siyempre mga kabinggatag man sa lugang enerhiya, ang D3 Bio sa ato sining kalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatian. Siyempre may anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupo sa mga nagaulubag nga ginaangkon sa atong siringalawas tungod sa mga antioxidants nga aras sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man sa paggabuhin sa timbang paagi sa pagpadasi sa metabolismo sa atong siringalawas. Initanan niya benepisyo sarang maangkon paagi sa pagsuplemento sa D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kagubo, relax, D3 Bio.
6: RRMN Patrol 774.
5: Narin ang mga gabihan sa linya na aton patrol. Upod sa kay Radyo Man, Marjorie Herbo Miane.
7: TYRI, Radyo Man, report.
8: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Matawahay pa man karon ang syudad sa Iloilo. May pagpanalithi lang kagiina apang manipis lang man. Kag hindi gin makatugas sa tawag ni sa pagbaha sa syudad. No, sa detalye diri sa mga natipon naton nga balita, nagdangat sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa shabu nga nagabugat sa 75 grams ang nakumpiskar sa drug by bust operation sa CD Drug Enforcement Unit o CDEU sa Zone 1B, Barangay San Juan Molo, Iloilo City, alas 2:40 kainasang hapon ang mga nadakpan nga magbalaka isa ang gininag usa kay alias Makmak 37 anyos alias JR 34 anyos kag alias Bunbun 29 anyos ang tatlo lunsay residente sa nasambit nga barangay sunod kay Police Captain Roque Jimeno III Chief sa CDEU nga ang tatlo ang ginakabi nga high value individual preso na karon ang tatlo sa Molo PNP kamaga pangatubas ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak na bahin, napasagaan na sa kaso ang mag-live-in nga ginapahayag kilala nga scammer nga nadakpan sa entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group of CIDG6 sa Barangay Ginubatan, Leganes, Lunes ang hapon. Ang arestado nga mag-live-in ang gininago kanay alias Vanessa, 33 anyos, ang Barangay San Jose Molo, tag alias Jonathan Sangpavilla. Sunod kay Police Lieutenant Marlon Aison, team leader sa CIDG Regional Special Operations Task Operations Team nga ang kaso nga ilang ginpasaka amo ang paglapas ang Article 315 o kan istapa Article 178 o kan paggamit sa peke nga pangalan tag Republic Act 338 or 3883 o kan business name law sa karon preso ang tatlong duha sa detention facilities ng CIDG. Mensahe diri ni Aison Radyo Marodel sa mga nabiktima nga magdangop sa pinakamalapit ng CIDG office sa ila lugar agud nga makapasaka sang dugang nga kaso. Sa katapusan naton nga balita, ara na sa advanced state of decomposition o kung nagakadunot na ang bangkay sang nasapuan sa isa ka payag sa Barangay Cubay Haro subong nga gabi no bangkay ini sa isa ka tricycle driver naging kilala kay Froilan Villegas alias Alog 48 anos ang edad kag-residente sa nasabit nga barangay. Suno kay alias J. Bron, 16 anyos, isa sa mga nagsulod sa lugar. Nga nagkakadunot na ang bangkay ni Alog sang ilang nasapuan. Pahayag pa ni J. Bron ang masamingan nagainom si Alog pagkatapos sini nga magbiyahe. Tag masamingan nagkakasupay. Dugang pa sini nga uli nga nakita nga buhi si Alog. Sang Domingo sang hapon, matapos nagpauli halin sa ilimnan. Pagpatpas ng mga pumuluyo nga si Alog, ang bago lang gid mag-ayo sa Balatian nga TV. Amo na madulong naton nga mga balita subong nga gabi. Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sang Baramin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kag BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
9: RRMN Patrol 774.
10: Salamat sa report ni Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane. Magiging kapulsyon mga kabi ang ginadulungan sa inyo gamit kita sang Life Extension Vitamin D3. Pataasong tanga ato sa ringa vitamin D3 level sa ato sa ringa dugo para magkabato kita sa anumang yung klase sa balatian ilabinagid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least sa duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw daw ang pinaka-recommendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Medical Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakalan sa tanan yung mga branches sa Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaopo ra ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapang inyong mga balatian kag magdako ang mga garastuhon sa mga ospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic anhantang sa lower ground floor, Robinson Small, GD Leon Street, Iloilo City. Naiara man sila sa Tagba Caro, Iria Street Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kagang pinagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
9: RRMN Patrol 774.
5: Mayong gabi lang sa atong sining mga nag-upo diri sa atong palatuntunan si Brad Pitt Madera Bistower sa tanawhan ni Y Iloilo. Hoy, kumusta ang panahon sa inyo daga? Ulan-ulan man da. Subuman sa mga kauturan tada da sa kalmay. Karaudan kag sabong bilog nga mga taga ni Y dao. Mayo lang nga pagpamati.
11: RRMN Patrol 774.
5: Si kumpari Barangay Kagawa na Pari Romar Martires, si Marida, mayong gabi lang, mag-thank you sa pagpamati. Si Pari Mateo dao, sa Mateo Carsa Center, kag si Pari Motok, mga kabiyansang RA Car Center.
11: RRMN Patrol 774.
5: Pagpapagali mga kabiyanan si Bia Porber Barangay Kagawa da Pariberta Torres o kag si Marisa Nilida, may lang pagpamati kag sa mga chikiting nila da si ba kayo po kumusta gali da kag si si Bula kag si Rodel.
11: RRMN Patrol 774.
5: Lipat ko sa isa mong kabata para i-vertaw.
11: RRMN Patrol 774.
5: Ay, ang bot nung kabiyanan. Si Indan Centeno sang Ahoy, ang nurse ng bayan. Alamang nag-upunan sa itong kagamang kababayan kong mga taga Northern Iloilo. Mayroon ang pagpamati.
11: RRMN Patrol 774.
5: Jive Ministro sa gapamati manari man sa aton ano natabo sa iglesia nga daw da tanan nga ginaendorso nila puro na napriso kag plunder pa ang kaso pareho nang Dairy Villa Estrada kag subong naman si Marcolita ang reliyon dapat nga mag-abay sa konsensya sa mga tumuluo hindi nga magdikta kung sino iboto nila.
11: RRMN Patrol 774.
5: Isa sa mga masawa itala mga kabiyanan kay sa mga politiko ay mga kabiyanan pinadiktahan nila ilang mga kwano ang ilang mga membro ilang mga tumuluo sabagay mga kabiyanan kung i-compare mo sa mga sikta katulad sini daw di rin na lang kumatener mga kabiyanan sa akong iglesia ni Tarzan.
11: RRMN Patrol 774.
5: Pag gusto ko yung mga kabiyan, huwag sa may nagadikta sa akong di kung sinong butuhon mo, kung sino ang imong lungion.
11: RRMN Patrol 774.
5: Ay, ambot mga kabiyanan. Kung ikaw, hindi nila matunga-tungahan, hindi nila maintulin ang subong administrasyon, hindi nila mga kabiyan madiktahan, na kung mga kabiyan maiduso sila kung sino itong mga tarpulano, ng mga Herodes nga butang sa kabinet, kag mga kabiyan makaposisyon, kay man banantaman nga gamiton man ni nila.
11: RRMN Patrol 774.
5: Muna nga daw, hindi kuman mga kabiyanan ka matulon man nga klase sa sektanik kag reliyon.
11: RRMN Patrol 774.
5: Kay ginadiktahan ang kada membro.
11: RRMN Patrol 774.
5: Why kay mo ya freedom mga kabiyanan bilang tumuluo?
11: RRMN Patrol 774.
5: Yun na lang, diri na lang ko, inyo na lang na. Diri na lang ko ya sa iglesia ni Tarzan.
11: RRMN Patrol 774.
5: Pagbalik ta report sang aton sini connection sa City Hall. Mga kabiyanan, standby. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time alas 11:35 na sang gabi.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Rhea. Ako nregla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
13: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Non-Liniment Oil.
15: Kaspan?
13: Wala problema.
15: Non-Liniment Oil Partner.
13: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylic. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
15: Non-Liniment Oil.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy gatay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masalikat.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mighty C,
17: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
17: D3 Bio.
19: Ako si Lito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
16: Yung may D3.
17: Pagkat sa mga butka, Mighty C,
16: ang alkaline ng vitamin C.
20: Si Jake, ang una, niwang-niwang sa ako. Wala dituga na magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times C. After 1 week, namigit ang akong napaming. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C,
16: mabaka sa mga butka.
21: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Parex B. Vitamin B1, B6, B12. Is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
17: Cellphone Plus Gold.
23: Oh, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan ko.
17: Cellphone Plus Gold.
16: Mas pinalakas.
17: Pinagaling.
16: Pinahusan.
17: Cellphone Plus Gold.
16: Sa mga butika.
24: Maayo ang lawas ng bata mo.
25: Sus, masakit ang man ino.
24: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
26: Unilab quality yan.
27: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
29: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanan.
30: Ang discarte sa ilonggo dira.
31: Lexinoforte!
32: Masdasig banat sa abat!
33: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
33: Paracetamol caffeine is the generic name of Lexinoforte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Umbo! Lema! Ipahuwa!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
4: Mayo na lang, may bag-ong nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
5: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
4: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
7: I have lagnat, and I have sipon. Pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid!
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato, dira! Ang kilala mong Alaksan, extra na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa!
10: Oo! Pina-extra dasig! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Oh! Malakat na ta! May ara pa sa wala! Sa tuo! Itog-itog lang! Sa tunga!
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang agamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
14: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bye, Jessic. Halong!
0: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
17: Unta tina. Tusiran forte. Hulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untap na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Magtusiran. Tusiran.
18: Tusiran forte.
0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
19: Ang oras sa mabiyang dari sa Armen, Iloilo, Philippines, and that time, alas 11:42 na sang gabi.
20: RMN Patrol 774.
19: Padayon ko muna kapabati dari mga kabiyadan sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774. Punta ng report ni Radyo Man Joel. Marati sa report mga kabiyan sa ato, siling correction sa City Hall. Mga kabiyan na rin ka porsyon na ginadulong man sa inyo mga kabiyan sa DTX 500. Gamit kita, mga kabiyanan. Mataas ba lang imun siling blood sugar? May family history ka bala sa diabetes? So hindi na pagunat nga maglalapang inyong mga balatian. Gani, maggamit na magtumar sa DTX 500. Gaya ng DTX 500 ang may powerful extra kalinsa amargoso kag disugard sugar cane. Nga epektibo sa pagkontrolar sa imusinig mataas ng blood sugar bangod sa diabetic. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kag siyempre updan mo na lang mga kabiyan ng sa Mighty C, kaya mo gini ang partner niya, Mighty C. Ang alkaline niya, vitamin C, makabulig sa pagtapna sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming akomodasyon. Mabakala sa mga butika kag ni produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
20: RMN Patrol 774.
19: Opisina ni Councilor Mabilog nagpasalig nga magapasa sang trip ticket sa Committee on Good Government. Ari ang detalye nga report po sa kay Radyo Man Joel Franco.
20: DYRI Radyo Man Report.
13: Ang inikabahin gidala sa inyo si Kaluwan Sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makapabakod sa ating lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapunggan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol levels sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapunggan ang pagkina sa aton memoria. Ganit sa tagsagad law, mag Santon Plus Gold na kita.
18: Nagpasalig ang opisina ni Councilor Shin Marie Mabilog nga magapasa sila sang trip ticket sa Committee on Good Government. Suno kay Attorney Justin Francis Bionat nagtiglawas kay Mabilog sa committee hearing magapasa sila sang trip ticket in due time.
21: On the part of Councilor Mabilog, she has communicated to me right now that she has the intention to submit her trip tickets in due time. As requested by the committee.
18: Hining sabat ni Bionat sa pamangkot ni Committee Chairman Councilor Rex Marcos Arabia kung bala magapasa sa nga trip ticket si Mabilog. Wala nakatambong si Mabilog sa ikaduang hugnat sang hearing. Niyatagan sa committee mga konsihal kag General Services Office sang lima kadlaw. Sugod subo ang kung magpasa ang trip ticket sa rin sa pagsugod sang 2026. Madadaan nga gamit ni Mabilog ang salakyan sa syudad na naka-issue sa bisan ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda sa adlaw sang Domingo kinakita ini sa isa ka mall. Balita nagikan sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
13: Ningabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagpagpamakot sa aton lawas, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
20: RMN Patrol 774.
19: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco.
20: RMN Patrol 774.
19: Mga kabiyanan, ini mga predictions ini sa mga economists. Pero hindi ba yung mga kabiyanan ng mga kanini? Ng mga paglantaw sa mga ekonomista. Hindi ba mga kabiyanan ang ini nga piso masarurok pagid mga kabiyanan? Posible magalagapak pagid sa 63 peso mga kabiyanan ang baylohanay sang kada dolyar sa katapusan sang
20: 2026. RRMN Patrol 774.
19: Ano paglapati mga kabiyanan sa mga ekonomista, mga kabiyanan sa mga negosyante particular, bangod mga kabiyanan sa ginapaabot niya paglagapak naman sang piso na magadangas sa 63 mga kabiyanan ang baylo sang isa kada dolyar matapos ang 2026 tungod sang nagahina nga suporta sa lokal nga kwarta mga kabiyanan suno sa ANS Research.
20: RRMN Patrol 774.
19: So ini mga kabiyanan ginapagwa sang Asia Economic Outlook ginsiling sang ANS nga bisan nakabulig sa piso ang optimismo sa posible nga kasugtanan sa tungas sa Estados Unidos kag Iran. Pero ginalauman lamang mga kabiyan ini nga umalagi lang.
20: RRMN Patrol 774.
19: At tungod sang ginatawag external deficit sang pungsod, ang wala kasiguruhan sa lokal nga politika kag ginalauman nga masugot nga pulisiya sang US Federal Reserve. Sa panin mga kabiyanan kay lima kalabugay sa mga buwisit ng mga politiko.
20: RRMN Patrol 774.
19: Ganit ka na nagturutawhay ng mga kabiyanan ang ano ni ang CINIC, no? So ang information suno sa ANS mga kabiyanan nakabulig ang mahina nga piso sa pagpasaka sang balor. Mamugilan ni maka gahunong sunod ka naga huling mga kabiyanan sang mga remittances sang overseas Filipino workers nga nagpabaskog sa ikasarang nga makigkompetensya sa mga exporter apang mahimo man ini nga magtugas sang mas mataas nga imported inflation kag dugang nga gasto sa pagbayad sang utang nga nakabase sa foreign currency.
20: RRMN Patrol 774.
19: Masubo mga kabiyan kay magbayad kita sang atong sini utang ti dollar ini. Di kung mag 63 ang dollar ay up.
20: RRMN Patrol 774.
19: Nga dati mga kabiyan gabayad kita pero sa 58 lang mga kabiyan nga baylo sang dollar. Di mag 63 na imagine. Maptipong kagidanay 63 peso sa isa kadolyar. Kaya malang kung tatlo kadolyar ibayad ta. billion or million money?
20: RMN Patrol 774.
19: Di, tipon ka na 63 ka million, mga kabiyanan nga, o 63 peso sa isa ka dollar. Di, yan mo na eh. Amakon mo na nga 58 lang sa una, subong nag-63 na. Sus, mga kabiyanan. So, nauna nga ginsiling diri sa Bangko Sentral ng Pilipinas ni Governor Ilirri Moluna Jr. nga mahimo nga pagkabulig ka paghina sang piso sa pagbaskog sang exports kag pagmuhin sang trade deficit apang mahimo man nga iduso sinipasaka ang inflation. So, ginapamilit man niya nga wala naga dala na ang BSP sang partikular nga target sa valor sang

0: 60 siya, but nagbalik naman, no? Nalansang naman sa 61 sa pinakalatest, mga kabiyanan, subungad lao. Ang pailo sang piso batok sa dollar is 61.35. Tinagligan ng 60 na ni, nagbalik naman sa 61. Oh, maraka gusit.
1: RMN Patrol 774.
0: Mabalik kita ng mga kabiyanan ng mga bangka na lang kita pakanto sa Banana Republic.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, both mga kabiyanan sa Pilipinas, only in the Philippines.
1: RMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, ari na preparado na para sa mga kabiyanan nga ugna sang sining impeachment trial kay sa masunod ng Lunes, oh.
1: RMN Patrol 774.
0: So, nagka-prepara na mga kabiyana para sa impeachment trial. So, gin-arrange na ang Senado. Naplastar na mga pulungkuan, kaglamisa sa Senado para sa umpisa sa impeachment trial sa July 6. Di sa Lunes na ni.
1: RMN Patrol 774.
0: Nakaporma naman ang ang mga pagapungkuan sa mga senator, judge, testigo, prosecution, depensa, mga kabiyan na kagipakita ini sa media subong adlaw sa ni Senate President Sherwin Gatzalian. Preparado na.
1: RMN Patrol 774.
0: Ng mga kabiyanan, isa sa mga rason ng mga ginalabugan ng isang iglesia ni Kristo ni mga kabiyanan kay si Marcolita lang niya umani ang impeachment. Isa pa ni mga kabiyanan sa ginaligling kag agenda man sang iglesia ni Kristo, mga kabiyanan, kay hindi nila maintulin ang subong administration, hindi nila mga kabiyanan matunga-tungahan.
1: RMN Patrol 774.
0: Didag-una nila mga kabiyanan sa ilang mga membro man yati. Balataman ibanda mga kabiyanan daw ga-kwan man. Gapakating apero ti mano kabi kebe presyor sa ilang mga leader. Amo nang hindi maayo mga kabiyanan sa isa ka reliyon. Nga mga kabiyanan, why kaya freedom ang sa imo sining right ginadiktahan kay imo.
1: RMN Patrol 774.
0: Di kung gusto nyo mag-upod sa akon, upod sa amon reliyon, sa iglesia ni Tarzan, libre to, pag gusto ka lang.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambot.
1: RMN Patrol 774.
0: Ige, kay Buas, malantaw na magkita sang rally sa ikaduhang aribansa na nila, oh.
1: RMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, dami man niyang kuanin bala mga kabiyanan sa kuan o Japan. Kaya ang ilas yung dessert, ito hindi ko mga kuan bala ma-describe. Ice cream mga kabiyanan nga may talaba nga natungtong sa ice cream. Ano ang sabor niya sini?
1: RMN Patrol 774.
0: Pero mga kabi, ginaserve ini sa Japan ka nagsikat, nag-click.
1: RMN Patrol 774.
0: Ano lang ang mga negosyo mga kabiyan sa Japan? No, may mga konsepto mga sila mga kabiyan ginahimo. Pero mga kabiyan nagka-click. Kung duman mo to mga kabiyan na nga mga iba nga nag-suffer mga kabiyan sa mga stress, kinanglan mga kabiyan na nga medyo mag-relax. So may aral sila nga coffee shop. Mga kabiyan na nga pwede ka to yung makarelax, makatulog, isa may upod ikaw nga lalaki. Pero gina-limit, wala lang sang romance.
1: RMN Patrol 774.
0: Pwede kaya mga kabiyanan na makahag sa imo sininga kaiping mga kabiyanan, lalaki man o kung babae. Pero mga kabiyanan, dako ang nabulig sa nisa mga gina stress mga kabiyanan ka mga nagaproblema. Mga kabiyanan sa ila sininga mga ano ni sa mga trabaho, kagulang sa tulog. So mo ni mga kabiyanan ang mga style nila. Pero subo may ara naman no? Nga mga kabiyanan konsepto man sa mga negosyante, nga ila sininga dessert, ice cream nga may talaba sa

0: ibabaw. Madun namin Guru Engineer Bibot Idro Solano sang Bibot ng Milas Talabani.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya man mga kabiyan na maluwas ng matambok mga kabiyan ng Talabani Bibot kaga Milas Talabahan. Namin kwanta abinin nga style ni introduce na ba siguro mag-click man tuwal engineer. Ice cream nga may Talaba. So sikat mga kabiyan sa kalanaan sa Japano. Nasikat man din kadaan mga kabiyanan ng Bibot ng Milas Talabahan, tinugangan talang Guru Engineer. Abitisting abing ice cream nga butangan ta sa babaw sang Talaba.
1: RMN Patrol 774.
0: Nagmidyokon magdugang pagid nga konsepto. Ice cream, hindi gani halo-halo butangan mo kwan. Dang sa ibabaw mga kabiyanan sang kwan, alimango.
1: RMN Patrol 774.
0: Kamu ni isa kakalanan sa Japan ang nag-viral bangod sa pinasahi nga ice cream nga ila ginaserve bilang dessert. Ang Michino Iki Yamada, isa ka roadside eateryo sa Iwate Prefecture sa Japan mga kabiyang nga nangin viral bangod sa ila ginaserve nga ice cream nga pinasahi sa tanan mga kabiyan bangod may toppings ini nga Talaba.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaginbulitan nila sang soy sauce. So apisar mga kabiyan nga hindi man namin sa dila ang kombinasyon sang ice cream mga kabiyan kag Wister apang para sa mga nakatilaw sa nasambit nga dessert sang Michino Iki Yamada ipahayag sa mga ining nga worth it nga matilawan. So madamo naman na curious mga kabiyan sa among unique kag dessert. Kabangdana nga nagdagsaang nagabisita sa among kalanan agutilawan man ang bag-o nga sahi sang dessert nga ila ginaserve. Abi engineer Bibot.
1: RMN Patrol 774.
0: No, hindi mo man describe ko galing mo ng ice cream mo tangan mo talaban ano ato dang sabor niya sini.
1: RMN Patrol 774.
0: Rumayo na lang ni sa mga kabiyanan ice cream mo tangan mo pinaksiwan.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan. Sige na, kay mag-go na kita o ah. Ato na mga kabiyanan na taganit sang hostisya mga kabiyan, mga nag-upo na rin sa aton pala tuntunan. Si Casmer Ericabal, present na ba unang-una, Gidya? Mga kabiyan, thank you, Gid. Si Gispal. Subuman, mga kabiyan, nan si Casmer Gicobilla. Wow, mga kabiyan, kumusta ka na, Daday?
1: RMN Patrol 774.
0: Subuman, si Ma'am Telifar. Kag Susan Siskar. Si Alice Friedrich sa present man. Kag siyempre mga kabiyanan, harina na si Kasmaji Cobillas. Good evening, Sir Rodel. Likewise, kag sabuman mga kabiyanan, si Magsasaka Bukid. Kanami isang ngalan niya, isang sige. Si Flor Kahilig Ariman. Kag Amoroso Glenn, present man siya. Si Tristan White Gulay. Si Peter Salis, watching idol. Okay. Si Glenn Tacuban na Hintusula. Present man siya. Ado, hindi maayo ko nga itong audio sa FB. So, kasama dyan. Sige, si Sinel Dilariarte. Present man siya. Watching from watching your live program from Barangay Daragan, Benavista, Guimaras. Okay. Lori Abadunio de la Cruz. Present man siya. Si Jiprox Fernandez. Signal nyo daw utot. Tulisan ka mga krona.
1: RMN Patrol 774.
0: Kasagara ko rin nga itong signal to. Sige, check lang da. Pindot-pindota lang daan na yung aton nga UT-turn niya.
1: RMN Patrol 774.
0: Si Odi Rili, present man siya. Watching from Madrid, Spain. Oh, ay mga kabayanan ng pansang Madrid ng Espanyol. Buenas noche, amigos, amigas!
1: RMN Patrol 774.
0: El Turo Capon no puede casta.
1: RMN Patrol 774.
0: Si Boeing Wendra Francisco from Trupang Kurokoko Bong Mayunan sa mga dumayun ni nga kwan mo, account mo kasamang bo ng aton sini nga ginasakdag mo gid ang aton dira nga kwan ang aton nga mga kabuhi sa Kapis. Sige, thank you gid. Kag si Maria Ruby Canonicato watching from Mission Road Lumalinda, California, USA. Ibedin Balboa Arsenal present man Nico Cordoba, si Kwangali, si Migo naton mga kabiyanan na Roy Sihar, kagsubo mga kabiyanan si Art Calzal, si Pari Art Calzas, ayong gabi man na pare, long time no see na kita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Nico Cordoba watching from Dubai. Oy, mayo lang nga pag pamati dira sa mga kababayan tanga mga Pilipino sa Dubai. Kagsubo man, good evening man sa kay Flor Kahili Kamuro Suglin. Sino pa gini? Is pala rin na ka wala nagidyak adlock mga kabataan subong magsuklit siyang revolver no tuod ay ambot mga kabiyanan ni sa ilaw di may man kay panasubong vigilante ng mga maestrata tugyan tanan ni sa ila kay sila ni yung may poder gid kagara sila posisyon da estudyante ni sige si kwan si Florencia Sokal dito Kalimpay kag mga kabian Lorenzo Sabalina Sabalilag. Okay, alam na dis kag sabuman mga kabianan si Daimel present man Gladys si Torki Orbe. Oh, ipakita mo na po naman sa imo nga biya tupis man na do artista ay ng parinti ko
1: RRMN Patrol 774.
0: Lumuro naman sa Diyo, natao ako nga Katoliko, mapatay ako nga Katoliko, pero ginarespeto ko ang reliyon niya ginatuhuan sa akon isig kapareho. Purikit ang moderns parinti kay ang reliyon hindi makaluwas sa tao kundi ang aton nga pagtuo. Maayong gabi mga utod kay Kristo. Amen. Praise the Lord.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ulang na lang di. Sunod na karoon niya gabi. Kung karoon sa program ko ba lang, ma-Bible study na lang kita pa rin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Leo Pasigi Reyes, present man. Kurit ka gin, sir. Kag sumuman na si Mr. 10,000 Kaitano. Man sa rally, mo na gani mga kabiyanan nga ginasakdag man niya, ginasupport man niya sa Iglesia ni Cristo ni mga kamara din sa lapakong yung mga klase sa mga politiko bla.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Rhodes Ariman, present man. Rhodes, ikaw na naman. Ari ka naman na, Rhodes. Gusto mo naman makuha ang emotion nga parte. Yudi Putin ka. Kabay pa nga mabangutun ka karoon sa gabi, Rods.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya pagturististing eh, kaya ibisan amon lang yung mga ginambaring may kidney-kidney problema. Ay, Jesus, isa ka lang ka wala akong kuguro ba? Siguro naapukol ka di, hamakama.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, pagkita ka bide, tanatong nga abilidad mo. Hindi na basi ko na kumadunot na siyang imong kidney. Sige, kabay pa nga kunin ka na lang ni Lord Rhodes.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, sige, dayhard ka gini kwa na ni Batuan. Ay sus, bisan wapa ka mo, bali ugutak mo di kay. Si Yolina Arancelio Alcorin. Pas, balik ka naman ha, kay da, tamayo won, ta naman ka dayon. Ito ka namin, pag kung isparigal ka, kung dirikas to bangko, tatlo ka mga computer, matuson mo gin.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi pagilala ka bala ng mga ngalan mo na nga daw, hindi man naman sa kuwaning nga ngalan mo ni ito pinudyot man na ni mga kabensa na mawan
1: RRMN Patrol 774
0: Jeep Rox Fernandez, hindi man ni sila pa kung nilang man kuwaaw ni ikaw lang kuwaan sa mga gagu-gagu ni nagatuo ka sa Diyos pero ari pag yun ang utro pag yun Jeep Rox Fernandez ay ako yung nga nagatuo ko sa kagulingon ko nga Rileon. So, si Jeep Rox Fernandez. Lord, kunin mo man siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Valius Rua. Lugin na. Kakahilti mga kabiyanan ng lawas. Ang lawas ko. Ang heart ko ni kumamuni mo encounter kung mga palat yun yung mga tao niyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mata-mata lang sila, Lord.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, dahil lapaw na kita sa lati, no? Si Mayrin Gubatang Gasilis, kag si Renri sa Makalalag. Okay, salamat. Kita na naman kita karoon sa gabi. Kaya may sparingan naman kami din mga kabiyanan ni Jeep Rox Fernandez kag ni Rod sa mga palatyon sa kalibutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Biyak sa atong siring technical partner, si Radyo Man John Hartwell Tuwala. Hindi naman ninyo anchor man, Radyo Man Rodelfo Lunagado, Tatak RMN.
2: So the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: MN.
1: Mayaga mga karadyuman, maulanon ng aga. Philippine Standard Time at Tatak RMN Time. Alas 12:26.
0: Tatak RMN.
2: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magkampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.
5: Sa alas 12, tulog na ang manok. Pero si Tiyoy daw naka Red Bull ang utok. Sa RN Iloilo, siya ang bida. Bisan brownout ang tingog, walagid kapoy nga maglupad.

0: Choy!
1: Good morning! Good morning, mga karadyuman! Hello, mga kasama! Maulanon nga Miyerkules. First day of July. Maulanon? Nami mo bata! Nami iping! Nami pamasahe ito sa duha ka masahista! Nami pakarati subong! Gayaw! Welcome sa Morning Talk Show ng Bayan. Welcome sa programa yung sugid kay Tioy, ang kinagigiliwan sa ato mga pinalanggang mga suke nga palapulaw. Welcome, welcome, welcome sa mga pinalanggan nato na dinig sa syudad, gaga sa probinsya sa Iloilo, sa mga nagapulaw-pulaw, sa mga nagashot-shot dala sa Mailitik, sa bahin sa probinsya sa Guimaras, sa Rantim Litik daw. Sabado pagani ang ampang ta, celebrate na ka mo? Sa mga taga Negros Island Region, and tanan-tanan naton yung mga PWDs, mga OFWs working and living abroad, kamusta ang inyong atsyempuda? Dere sa mga nagainulan, sa mga aga nagapulupa na liti, check ta ang aton nga weather update this Wednesday. It is the first day of July. Preparado ng Estados Unidos? Ngayon man sa Sabado, 4th of July, Independence Day. Mga kasama, mga paunahing mga balita kay impormasyon na dapat yung malaman, labinigin dito sa may Maynila, sa may NCR. Mas asumong daw damo to ng mga rallyista, nagatipon-tipon, said sa shrine. No, nga, bot ko nga, nagatipon-tipon to sila. Puwerte ang traffic ang gina. Why, pag ito natapos? So, istorya natin, dugay-dugay, yan ang hampang ni Alex Yala. Kinanglan kong inyong update. Kaya medyo na delay-delay ang hampang ni Alex Yala. Scheduled subong adlaw, 12:05. Around 12:05, pasado alas 12, sang hating gabi. Dire sa Pilipinas, Philippine time. And sa may Germany, so plus 6 ba? Kung at sa may ano galing, so Wimbledon, no? Agay, no? So update kita, parte na rin kay Alex Yala. Makontra niya ang pambato sa Mexico si Renata Zarazua para sa first round ng Wimbledon Open. And karon mga kasama, mga may init ka mga balita. Tutukan ang mga may init ka mga balita kag impormasyon para updated ka sa ato niya Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Kapundaton sa News Center, Rajman Rezi Danioso Bordon. And sa ato mga suke, online kita ha. We are broadcasting nationwide and worldwide through our online platforms. Unahon ta ang Facebook. Live na live ang programa isugid kay Tioy sa DYRI RMN Iloilo. I-search nyo na, scroll down nyo and makita nyo programa isugid kay Tioy. Palayo na lang i-like, i-share, and i-follow. Please! Sa YouTube, we're also online. Pagkita lang at RMN Iloilo Official. And syempre, ang aton yung RMN application, pwede install sa inyong mga mobile phones ang RMN application. Pagkita lang sa inyong iTunes, sa Play Store, ang RMN Iloilo. So, welcome sa maulanon ng Miyerkules sa syudad, akot sa probinsya, kung nag-inulan man. May low pressure area kagapon. Abot kong ganap na ini nga bagyo. Eh bago lang ko bugtaw. Pwerte man na natabo to sa FIFA World Cup, no? Ang mga ginalauman nga madaog kagapon na perde sa penalty shootout ining patas ng hampang. Ginistoryahan nato na no sa hindi familiar sa football. Kung magwalis gali sa knockout stage, kung magwalis mahatag sa extra time ang referee. Pagkatapos ng extra time, kung patas man gapon, amon yung penalty shootout. Kada team, mapili sang lima. No, lima ka mga player. Kada team, amon yung sa penalty shootout. Mga wala ginalauman nga maperde. Sus, nagkalaperde ka gapon sa FIFA World Cup. And ang mga bago nga hampang or mga scheduled nga pahampang, subong nga adlaw sa Miyerkules, bantayan sa ating nga FIBA World Cup. Mainit-init ini sa iban nga pungsod. Walang ko sa iban nga mga pungsod. Amo na yung FIBA Mania. So tutukan, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang inyong alaga ng pinakawapo, pinakamacho, tamod-tamod pa, Tioy Pancho! May ulunan ka da, kulukup, imagine ako. Op, hindi pag-ayod-ayod niya ang ulunan, basi bumalos. Yan ang aking technical partner, Rajma Jason Renzi Cabatania. Kami po ang RMN Iloilo. We were serving you for 73 years. Rajma Jason, may nagreklamo di. Ah, may concern, okay ng Facebook ta. Nagasaka-saka na kito mahinay. Pero may sagrak. Ah, pasensya na sa sagrak. Mayroon ang sagrak da. Hindi lang ang tingog ni pati pansyo ang masagrak. Sa mga nagkasaulog sa ilang birthday, sumong adlaw, happy birthday! Kamusta ang birthday mo, Mama Aileen Aurea Rojo? Do ka damo sa mga handa mo da, oh? Damo sa mga cakes! Si Lorna Diligencia, happy, happy, happy birthday, Nanay Lorna Diligencia. No, si Mitzi, kabaluna, nag-voice message. Pamangkot yun, nagbakalko radyo, amot guba ni. Kayawan ko pangita sa programa mo, hindi ko kinibakita. Hindi magkabala ka, Mitzi, hindi guba ang radyo mo. Wala lang kita ga-on-air subong. Online lang kita tlad. So just stay tuned sa mga pangunahing mga balita at impormasyon. Unaon nato ng balita dito sa may Venezuela, mga kasama. Nagasaka na ang death toll sa may Venezuela sa twin earthquakes. Subong, mga kasama, as of today, may total na nagsaka ang mga nagkalamatay. Na-confirmed ng mga patay sa Venezuela. Nagsaka ini sa 1,750,000 ka mga tao ang nagkalamatay sa ining window. Nga pila ni kaadlaw, mga kasama. So sa amo na yung gagamay nila, paglaom ng mga rescuers nga may ma-rescue ang mga buhi. Every day passes, every second, every minute, every hour nga nagkalipas nga wala sa survivor, nga naginipis sa mga tsansa, no? Nga maka-rescue sa mga buhi ng mga survivors, no? Mga natabunan to, mga kasama, sa mga rubble, sa mga nagkalatumpa ng mga building. So let's continue to pray. So ang death toll sa Venezuela confirmed na po, 1,750. Lord, please save their souls.
0: Tatak, RMN.
1: Sa iba pag ito ng mga balita, may linog. No, hindi lang sa Venezuela. O hindi naman sa Pilipinas. Tinayog sang 5.8 magnitude earthquake ang New Britain region ng Papua New Guinea. Kagapon nga adlaw, no? Subong adlaw, Miyerkules, Papua New Guinea. This is coming from aljazeera.com page. So malaman natin sa Papua New Guinea, kadamo da sa mga Pilipino, kadamo da sa mga teachers, no? Mga trainers, mga teachers, ato mga kapwa, mga Pilipino. Hope all is good, hope all is safe. Sa inagtayog na linog sa may Papua New Guinea. So salawat, update nyo ko kung magsugod ng hampang ni Alex Yala. Gabay lang, makalusot mo, makadaog ini si Alex Yala sa first round. Kaya hindi man ini kululbaan ng iyang kontra. No, lower rank ini si Renata Zarzua ng Mexico. Pero sambal nato niya ni bilog ang bola. Bolo bantayan. And subong, akagabi, no, sa ato mga contacts dito sa may Metro Manila, sa may NCR, may mga estimate na nung around 5,000, 5,000 mga rally goers. Ato nagatilipon-tipon na sa EDSA White Plains as of 11 p.m. para sa Iglesia ni Cristo Rally.
0: Tatak, RMN.
1: Sorry yan, ato dugay-dugay inang rally-rally nga ina, no? Aton, dako ang respeto naton sa aton yung mga Iglesia ni Cristo, mga Inc. or Iglesia ni Cristo, ng mga brothers and sisters. Damo kita mga kumpare, damo kita mga amigo, mga co-players, and damo makita mga pariente ng mga Iglesia ni Cristo. Pero subong daw ang nagkakalatabo dito, ginausar ang relihiyon na subong. No, ginausar ang relihiyon. Why ko nagawa siling nagpausar? Pero daw ginausar sa mga politiko ang mga nagkalain-lain yung mga relihiyon para isulong ang ilang personal na agenda o base vendetta. And ang aton survey question para sa aton mga ginikanan. Pabor ka mo bala nga ibawal o dumilian ang paggamit ng cellphone sa mga eskwelahan.
0: Tatak! RMN.
1: Wala ko wala tinikita nagambal nga ibawal ang cellphone sa mga kabataan. Ang aton pabor kamobla, tagsabre nga ah, no? If you're in favor, yes, put a comment. Kung hindi ka pabor, nga ah, aton nga basahon. So sa mga gusto mag participar sa aton nga survey question, please do so, no? Please be open-minded, no? At respetuhon nato ng opinion sa aton mga kauturan. Wala sang sala dire, wala sang sala nga sabat. Pabor kamo bala nga ibawal o dumilian ang paggamit sang cellphone. So, syempre magamit na mga estudyante sa sulod sang bulutuan o sulod sang eskwelahan.
0: Tatak RMN.
1: So please comment. Ambot sa iban nga pungsod daw may ara na ini nga ginabawal nila ang pag-usar sang cellphone sa sulod sa mga classroom, pagsulod sa eskwelahan, may time, siyempre may time limit or may time nga gina-allot sa ila nga mag-usar, siguro every recess para mag-check sila, basta may message sa mga ginikanan. Pero we're talking about in general niya, nga ibawal ni bala nga pag-usar sa cellphone sa mga estudyante pag-abot sa eskwelahan. So is this i-off or i-surrender? No, i-surrender sa ilang mga class advisors ang mga cellphone, which is more convenient sa aton mga estudyante. Okay, mayo man eh kung wala cellphone. Kaya ang iba niya, gina-search sa Google ang sabat. Mag-ubra essay, sang una, nagapalibog kita, nagabasa kita libro, nagabasa kita dyaryo, nagapabasa kita sa mga pocketbook para makatuon kita aton chain of thought sa pag-ubra, sa pag-compose ng isang sentence o paragraph para sa aton ng mga essay. Subong? Ah, ChatGPT. Bulig ni AI. Tumutamo mo? Pwede artistic, pwede simple, pwede professional. Ibutang mo nandao, bisan sala-sala ang imong konteksto. Sala-sala ba? ChatGPT. Pagwa ba? Grabe daw, writer ka mo. So, palihog. No, palihog. Kung may ara ka mo ko-comment or inyong opinion, butang nyo na da sa ating Facebook page. Ha? Basaon ta sa Dili Madugay. And mga kasama, Gintalana, Subo nga adlaw, July 1, ang distribution sang bugas sa idalom sang Bigay Bigas sa Masa Rice Program sa Barangay Barrio Obrero Lapus. May 550 or 550 ka mga beneficiaries ang barangay santo sa datos ang Iloilo City Government. Una dregin siling sa barangay, isang barangay Barrio Obrero nga wala naka-coordinate sa ilang national government kay Iloilo City Government sa implementasyon sa proyekto. Sa tuwing Lunes, nag-kick off na ang distribution sa distrito sang La Paz. No? So, 3 tranches ini. No? June, October, and December. May 41,958 ka mga beneficiary sa bugos nga syudad nga ginatumod sang CSWDO santo ini sa guidelines sang national government. And dire sa syudad, nagasiling na si Mayor Raisa Treñas. May 3rd trans bugas, pero haba ni Mayor Raisa Treñas sa 3rd trans, hindi lang bugas, may pag-grocery pa. Sana all. And karon mga kasama, bulubantayan man ini ang NBA kay may posibilidad kuno ang trade ng Clippers kagsang Toronto Raptors. Si Kawhi Leonard may posibilidad nga makabalik sa Toronto kabaylo ni Brandon Ingram. Brandon Ingram.
0: Tatak RMN.
1: And all set naman. All set. All eyes are set. Masaylo ayhan si Papang LeBron sa Golden State Warriors.
0: Tatak RMN.
1: Bulubad tayo ng mga balitang yan. Alas 12:46. Basahon ta na yung mga tamyaw kag mga opinion, mga comments din. Kung bala, pabor ka mo na ibawal o dumilian ang mga estudyante sa pag-usar sang ilang mga cellphones sa eskwelahan. Hi kay Sir John Magtanong, Sir Jespal, si Sir Alden Sueta, may pagkapiolo, si Sir Noel Jimenea, good morning, Gilbert Encarges, ang mga tagalitik, JJ, good morning. Sino upod-upod mo na shot-shot sa litik? Sir John Magtanong, Dada Gonzalez Flores, shout out to you sa mga 4P's beneficiaries sang San Remeo. Antike na, no? Basta Dada, no? Rosal Ninita, mayong aga, Ma Maria Ruby Canonicato, si Len Landoy, Melanie Harjunin, mayong aga man kay Antonina Acameros, Rebecca Alminaza, Madam Alice Friedrich, Jose Leo Obligar, Rial Legamon, Koy Aman, kay Vin Mel Paciente, Ronel Sonio, Melvic, Elizer Filarca, damo mo nagpamati sa aton ba? Ang Long Master Vlog, Maria Rodora Cerato, mayong aga, Happy Wednesday, kay Julius Dideles, Stanley Cerillo, Lon Rojo, nasa may isan huwano, Jason Habuneta, mayong aga, Sir Stephen Fanega, kamusta ma'am? Aser? Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, good morning! Si Brad Pet Madera Bestuer, Edna Mohal, Aileen Aurea Rojo, Mark Joe Ebuena, si FRMG Nono, kag Carl Agado. Thank you! Watching always sa Barangay Danao, Haniway, Bestuer, Armada, Alejero, Duerme, Porcillo Family. Salamat, Sarah Brad Pet Madera Bestuer. Si Nanay Flor Kahilig, wonderful weekday to you, Punch. May nga gaman kay Ma'am Rona Mahanduko ng aton nga singing OFW. Panamis ang limog ni Ma'am Rona Manuko. Si Jasmine Galea Fakultad. Thank you. Good morning man. Kay Candido Encanuhado. Mel Gitter Gargaran. Daligid. Ma'am Telly Piffer. Ma'am Cindy Popo. Kay Mayora. Kay Ma'am Sisi. Ma'am Margie Cubillas. Thank you. Elizer Filarca. Morning, T.I. Punch, pa-shoutout na from Ayangan, Cebu na Gimaras. Nagapamati, no? Hambali Mark Joe Ebuena, salamat sa inyo. Angelita Gonzalez, happy birthday kay Maria Renzel Alfonso. Ma'am Melanie Harbulin, Mark Tristan Diasis. Salamat man sa pag-upod, Nanay Lorna Vasquez. Ari na mga comments kung pabor o hindi pabor. No, ang mga estudyante nga mag-usar sa ilang mga cellphone sa eskwelahan. Hambal ni Brad Pet Madera Bestuer, yes, tiyoy, pabor ako para makafocus ang mga kabataan sa ilang leksyon kag hindi sagad himo malain kagagatanaw sa mga balita ng mga fake news. Ako, pabor, tiyoy, pabor, gidyoy. Diri, no, tiyoy, sa may Austria, bawal ina ang magdala ang mga estudyante sang cellphone o maggamit sang cellphone sa sulod sang eskwelahan. Ila binagid ko may klase, di ba? Dada Gonzalez Flores, yes, tiyoy, pabor, gid, tiyoy. Kinahanglan gid naton i-regulate, no, ang pag-usar sa mga cellphone sa mga estudyante kay para ang focus nila sa lessons nila. Damo abi ang mga mabasahan nila ng mga fake news sa social media which may cause some confusion kag mga manipulasyon labi na gid sa mga kabataan. Mark Joe Ebuena, mayo gid nga wala cellphone para layo sa iban nga hilikoton sa mga bata para makatuon sila maayo. Kay may time man sila mag-cellphone every break o magpauli sa balay. Aba ni Sir Jespal, yes, tiyoy, pabor gid ako, tiyoy. Or pwede man, keypad cellphone ang i-require nila sa mga estudyante.

ako na po sa snake. Hama niya, hey, katalamat, gampang. Sa aton sa kuna, grabing snake, no? Pero sagat-sagat na, pero sumapakita mo sa kabataan, snake siya niya, ay, nano ka daw, grade 1 ka. Sa bagay, aton gani sang una, wala man cellphone, katawahay man. Percy Val, mayingagad na sa may Dubai, assalamu alaikum. Sa aton mga pinalaga ng masuke ng mga Muslim. Pa shout out pagintiyoy sa mga kaupod ko pula kay Mami Errol, kay Cloud, kay Snow. Ay kanami sa mga ngalan. Cloud, Snow, wala si Stark at si Moon. Hi Tiyoy, good morning. Aba nagka-comment-comment na si Ma'am Bikay, si Ma'am Avic Paez Esmeralda. Tristan Abonado de Aces Mayngaga. Si Audley Ryle, good morning Tiyoy Punch, watching from Madrid, Spain. Si Ma'am Gladys Estorque Orbe, kamusta Ma'am Gladys? Grabe nga mga post ko, tupis oh. Magabutan ganin ang isa mo katupis na tapos guys. Tiyoy, paborgid ako nga ibawal ang mga cellphones, no? Sa mga eskulahan ng balinanay floor kahilig. Ang kipad sipi, oh, hindi pa init sa mata sa mga kalam kamot. Nga base gani kawaton, ina, eh, balik pa si mo to, dagdag cellphone. Romeo Sobire, salamat sa mga nag-comment. Sa mga lumapa ka-comment, mga estudyante, I need comments, ma'am, from students, no? Kaya, kamuni ang tupiko, no? Mga estudyante, kayo daw, daw clouded ang inyong paminsaron kung ara ang cellphone. Kaya hindi natin malikawan ini, mga estudyante, biska nag-eleksyon si ma'am, labinigit ko nagasulat sa whiteboard o sa blackboard. Ang mga estudyante, mag-abot cellphone, kag-machat-chat, o dito makita ekaroon. So, wala gid focus, no? Divided ang ilang mga focus. Pero may mga ibang estudyante na dira nila gina-download, abi, ang ilang mga lessons, no? Mga lesson plans o lessons nila, ang mga assignments, no, through online na ginapadala, elementary gani subong, required na gani nga may iPad o may pad. Diba, atong pad paper, subong iPad na. Sa mga cellphones, sa mga maestra, sa mga teachers, sa mga parents, no, pabor ka mo, hindi pabor. Hindi nyo pag-tago-tago ng inyong mga comments o mga opinion. We need more comments, ano? Para mamarasmasan man ang aton nga DepEd. Kaya daw ka happy-go-lucky sa aton mga estudyante. No, sa sulod, sa embulusin ng eskulahan. Kalabanan ng mga bullying, no, di raman nag-sugod, no, sa pag-usar sang cellphone. Hindi may mga mapicturan sila nga mga nagakaon, nga ang mga may sultan nga mga uga, ginapicturan. Ang mga loner ng mga badan, ginapicturan. No, daw, bullying, cyberbullying, eh, di ba? Kung may mga cellphones ang kabataan, imbis nga magtuon sila to socialize, kung may cellphone lang, ba, mga branded ang cellphone, mga iPhone, mga takas ng mga specs, pag ikaw pigado cellphone mo, ay, out ka sa group. Dira na ginabasihan ang statue, no? Dira na ginabasihan ang financial capacity sa isa katao sa cellphone subong. Tatak! RMA. Puro bang iPhone na, mga anong pinaka-latest mong iPhone 16 na may 17 na? May 17 na? Di ba puro pag 17? Ang mga friends na, puro iPhone 17 na? May iba niya, ay, iPhone 15. Ay, yuck, you're so poor. Bakal ka na iPhone 17 para grupo, ta? Ang mga iba to, anong grupo to, ah? Amo to sa piyak to, sa kilid, Oppo group na. Ang mga gamer, ah, Realme group na. Dira na ginabasihan, eh, no? Sa cellphone. And us, mayo kita, ya, kan mga kipad-kipad kita, naanad kita, yung we use it for communication, no? Ining text lang, tawag, may mga importante. Pero si Pabla, sangyagin pasugtan man ni Mrs. Ogin pasugtan man, no? Hindi, wala nila layo sa eskulahan. Sangyagin pasugtan man ni Mrs. O sangyagin pasugtan man ni Mister. Nga mag-usar cellphone ng iyang partner, asawa o bana. Sa sulod sang balay, ano ang natabo? Dabo nagbululagay. Adult na ina, ha? Hamtong ng edad, adult na ina, may mga kabataan na guluba pa mga ang ilang mga pamilya. Tukod man sa mobile phone, ay ginapagustuhan na lang. Bisan sa banyo, ginadala, may kachat na. Huwag kakabalo, mga kachat to. Hamba niya, single sa chat niya. Huwag sa asawa. Nagbululagay. What more, mga kabataan subong? Kagkadamo subong sa mga phone, mobile phones, no? Kita nyo ni mga nag-chat sa inyo, ng mga gaming.

0: mga sites, ini mga gambling sites, online gambling sites, no? Gina-chat ka ba ng mga kabataan? Ginainganyo ang mga kabataan nga oh, may ano ka, may rebate. Lagaan ka sang 200 pesos pero hindi mo ma-cash out. Dapat ihampang mo. So ang kabataan nagka-addict ba sa cellphone? May iba na pasahan sa mga video, 'di ba 'yung mga skandal? So imbis nga panason, ginpalapta pa. May nga gaman kay Ma'am Susan P. Siscar, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halorina, Mayadayad nga ga, Sir Kim Ivan Ferrares, Sir Ruter Infante, Sir Buds Jr., Mayo nga ga, Sir Shokoy, Shokokoy, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Pudena family tuning in via RMN application, si Sir Gilfred Dionio, mayo nga gaman, si Mama Grace Soberano Durende Sudusa, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, may nga ga, Sir Marlon Franco Supremo, good morning, sir. At iyon, pabor ako nga may cellphone, no, ang mga kabataan para ma-monitor ang whereabouts nila. Yes, ma'am, pero ang pinapisoryanta, nanay Lorna, basi bago ka lang bugtaw, ang pasugot ka mo bala na dumilian o ibawal ang mga kabataan nga mag-usar sang cellphone sa ila bunutuan, so ilang mga eskwelahan.
1: Tatak!
0: Sa school o sa classroom lang ang ginasoryahan ta, ha? iPhone 17 Max, tiyoy. 1 terabyte. Ah, mo nang bag-usubo. Ay, ambot sa mga cellphones mo. Sundon mo ang trends ng iPhone, malibog ulo mo. Lantawa mo lang, bakal ka subong iPhone 17. Next couple of months, may iPhone 19 naman, ha? Abroad Pet Madera Beswer, pabor gid ako nga ibawal kay gina-share sa mga estudyante ang mga fake news kagagatan-aw sa mga video nga hindi dapat makita sa mga estudyante. May ngaga kay Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Lorna Vasquez, Snooki Galon, kay Eileen Dizen Paraico, watching from Lawi, Jordan Guimaras, Nanay Flor. Morning, yoy! Good morning! Kay Mama Margie Cubilla, si Sir Jespal, may aga ko, no? Kay Mama Susan P. Siscar. Salamat. Morning man kay Day Susan. FRMG Nono, pabor gid ako, tiyoy. Okay gid, tiyoy, keypad. Ana lang ang cellphone, tiyoy. Kay ang bata ko, hello da sa tiyoy, kay ang bata ko amo na keypad. Hello da sa mga family Gordevilla, sa may Nueva Invention Barotac Viejo, watching from Riyadh. Uy, si Coach Guy Puentes o si Coach Ray Puentes, online na subong si Coach Guy, Coach Ray Puentes ng Silay City.
1: Tatak! RMN.
0: Ang Silay and Little Giants.
1: Tatak! RMN.
0: Softball team. Kamusta, bro? Good morning sa imo ang Fuentes family. Coach Ray Fuentes, mayong aga sa imo, brother. Telepi firm, mayong aga man. Check natin, dugay-dugay, ang aton yung weather update. Maulanon, bagyo na ba? May bagyo na ba? Ano nang signal sini? Atani, maghina signal yan. Kagad din ang lokasyon sang ininga bagyo. Mga kasama, yaring ating weather update.
1: RMN News, panahon.
0: Kapod naton sa linya live from Pag-asa, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, good morning. Naligid, mga kasama. Hello, Engineer Rolly, good morning.
2: Yes, sir. Mayang aga, sir. Kaya sa atin man yung mga pagpanaan. Muna sa latest weather update sa buong adlaw, July 1, year 2020. So, sa karanong, kada natin binamonitorin yung low-cost area, yara sa sulit ng ating mga Philippine area of responsibility. Kuli natin yung chance of natin over sa katagatas ng flood of Galera, Oriental Mindoro. So, sabi ako na taas yung chance na mag-develop sa isa ka bagyo sa karanong, maliban sa iya, focus mo sa mga dagat ang nag-effect sa southern, sa western section ng Mindanao. Gusto ko sa western Visayas, so generally ang kagod sa dahil na plan sa hindi maka-experience sa nilalunan na kalamitan. Ano yung mga lap-lap ka nga mga pag-ulunan, pag-pangilat ka na ito. Tantangan na bilhin naman yung bahay sa western Visayas, so maka-experience sa generally mga nilalunan na kalamitan. kalimutan. And yung mga isolated, yung mga pagamulan, pag pangalat pa nag-oob tala ng Martin Vinci. Kasarangan natin yung hangin, hindi ka nabagat na nakapandan, kasi kala yung sila sa kasarangan ng mga pagbalat sa ating pagkakata. Forecast temperature na to, yung data sa 25 to 31 degrees Celsius, adlaw na to, magkabitlak na ating program sa isang pagkakata. Yung mga latest sa update na nagigit sa inyong pag-asa, wala ka.
0: Engineer Rolly, mayong aga.
2: Yes sir, mayong aga sir.
0: So ining weather disturbance, LPA man sa Gyapon hasta subong adlaw July 1.
2: Yes sir, sa base sa itong latest monitoring, nagkapailalan pa yung sister na LPA, pero posible na yung sister mag-develop sa isa katagyo rin within 24 hours.
0: Oh, so the next 24 hours, maging isa ka bagyo, yung taas ang posibilidad niya mag-isa ka bagyo. And with this being said, Engineer Rolly, matraverse gid ini, matabok gid ini sa aton sa Western Visayas o dito sa babaw sa may Luzon area, Engineer Rolly?
2: Well, pakakadun na yun sa Sir West Philippine Theater, no? So, medyo palayo na yun sa aton dun sa may Panay. So, by tomorrow, generally, pa-improve naman ang aton weather condition.
0: Sana naton nilalauman nga magwa ini ang posibleng nga si Henry sa Philippine Area Responsibility in Engineer Rolly.
2: Possible by Thursday.
0: Sige. So subong Miyerkules first Wednesday para sa July maka-experience sa makita sang pag-ulan ini due to habagat kini no Engineer Rolly no.
2: Yes sir. So sige pa magad ano kaya pa ng habagat sir, pero wala na, once yung magwaan nyo siya, hindi medyo mag-ayo-ayo naman natin kanya.
0: Sige, well, this is Engineer Rolly, madamong salamat and good morning sa imo and sa mga kaoptanan mo sa pag-asa.
2: Yes sir, thank you, kagmain na
1: RMN News, panahon!
0: Ayan nyo nabatian, Engineer Rolly Cuenca. So, pulo, preparar lang. This morning, sa mga estudyante, sa mga masabak, no, sa dalanon subong, atong mga driver, uy, ang atong mga bulantero at bulantera daw, kamusta na sitwasyon dala sa may supermarket o Iloilo Terminal, public market, Iloilo Terminal Market, kay subong market day. O, ginaulan to, nabasa. Wala yung ipasulod sa super, na? Hanging habagat, kaya hopefully this Thursday, generally fair weather nakita. Mga kasama, ating weather update, bulog na ginadulong na sa inyo sa natural nga antiviral at antibacterial specialist ini. Ang Klinika D3 Bio ang pinagsama, extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Ang ining porsyon tulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkatulang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, Hilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa Siyudad San Pasi, Barangay Baybay, Negao, Pulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak RMN.
0: Klinika D3 Bio, mga kasama, kadamo sa mga benepisyo ang pwede niya mahatag sa ato, ano? Hindi lang ini para sa virus, bacteria, or fungi. Hindi lang ini antiviral or anti microbial agent, ano? Kadamo ini, nagapadasig ini sa ato metabolismo, nagahatag insigidang enerhiya, nagapapag-on no, sa ato nga mga tulaan tungkol sa sangkap niya nga vitamin D3 na ini sa ato mga senior citizens para malikawan ang Alzheimer's kag dementia. Inom adlaw-adlaw sang D3 Bio. May tonsil ka, pero mila nagahubag ang imong atutunlan. Pero mila nag-upset tungkol sa imong tonsil. Try mo. Klinika D3 Bio namin manini para sa mga acidic o mga acid reflux. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga suki niyo mga butik. Kag huwag pong kakalimutan. Pwedeng bumisita sa Klinika de Alternativo and Medicina Branches para magpakonsulta pa sa aton mga doctors of alternative medicine. Bisita lang ang pinakamalapit na klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Grabe man mabakal ang ibang pagiging mga produkto ni Doc Ramil Uy kasubong sa DTX 500, ang Pure C, ang Alkaline Vitamin C, kag ang Clinica T3 Bio. Sais minutos makalipas ang alauna. Namin ipulo pangape pero sumong tugnaw namin manyos ang non-slinimint oil. Ako ambot kung nag-motor-motor ako, kung nag-bisiklita ako bla. Mag-abot ko sa balay pagkagahon. Diyos na nga daw may hangin ang ako ng mga kaugat-ugatan sa tiil. Dutrang kasuhon ko bla. May lang kami non-slinimint oil na hagan-hagan ginang sakit. Sa mga balita kag impormasyon na na-post sa atin yung Facebook page, nga nakaligtaan yung basahin. Ari ang mga update, natigayan na nga makumpiskar sang kapulisan ng isa ka 38 caliber revolver nga armas lutang sa isa ka 15 anyos na grade 10 student sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School alas 4 sang sa hapon, no kagapon nga adlaw. Base sa report nga nabaton sang PRO 6 nga ang pusil nga may 6 kabala live ammunition kaga nakumpiskar sang nagsulod ang grade 10 student sa nasambit ni eskulahan, ganig gilayon ini nga gin-report sa mga kapulisan. Ang patuloy na nga ginatubot sa otoridad, ano? Ginimbisigaran sa otoridad kung paano nakalabot sa 15 anyos nga grade 10 student sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Ang armas na na-recover sa iya sulod ni sa iya mismo sa sulod sa eskulahan, dala niya bit-bit, no? Sang 15 anyos na bata? Sunok ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Officer IPPO, natukiban nga may armas ang estudyante matapos may nagpahibalo sa manunudlo nga may dala ini nga 38 kalibre nga pusil kag 6 kabala. Pahayag niya gilayon nga nagpakigangot ang Barotac Nuevo Municipal Police Station eskulan kag ginpatawag man ang ginikanan sang bata. Dugang panisoles, ginahibaluman ang background sang estudyante kag mga sirkumstansya agad matumod ang rason niya ang nagdala ini sang armas. Sa sabong yaran sa kustodiya sa Municipal Social Welfare and Development Office ang estudyante samtang yara sa Barotac Nuevo Municipal Police Station ang mga recoveries. Kasunod sini, nagpanawagan si Soli sa mga ginikanan, guardian kag manunudlo nga i-report gileon kag hindi kinaandan nga hulag kag buluhaton sa mga kabataan. Nagapalanindog ang akon nga kabalahibo. 15 anyos nga bata, paano ini siya? No, paano ini siya naka-access sa 38 na revolver? Amo na iya mga estudyante, no, kahapos sila magkuha sa pusil? Kahapos sila magbit-bit sa pusil sa eskulahan? Kung may kontra, gabuton, tagmaniro na lang? Ay, tani kong trending nga asintado kung sino ang target niya. Paralitan, wala, no? Gabay lang, wala may asintado, tiro niya pa ang igo. Di paano kami masalabat ng iban? Ay, mga ginikanan, mambal, hindi nyo kami mabasol. Mga ginikanan, kay man, wala kami kabalo sa mga ginabuhat sa estudyante. Daw ka rongaw. Basta gani yara sa imong kustodiya. Basta yara ang imong mga ang kabataan sa imong absolute sa imong panimalay. Kag ikaw ang nagasagot, imo na responsibilidad. Responsibilidad mo man hibaloon kung sino mga grupo ya. Responsibilidad mo man check up na kung asus ngano mga estudyantes mo do kaisog. Tatak. Isog-isog ito mga kabataan sumung. Ito kahapos ang sila magdala sa mga armas lutang. Sa ibang pagkita natin nga balita, gin-anunsyo naman no naghingyo si US President Donald Trump sa isa ka meeting nga hiwaton sa Qatar sa piyak sa nga pagpanginwala sa nga Tehran nga may ginaplano nga technical talks sa deal nga may katuyuan nga matapos ang gera sa Middle East. Ini matapos nagapatigayo ng Iran sang unang istoryahan ay sa Oman sa pagmanage sang Strait of Hormuz hanin sa ginpirmahan ang US-Iran deal kag nagsubtanay ang Washington kag Tehran nga untatan ang kinagamo. Suno sa White House spokesperson na si Caroline Leavitt magapadulong sa Doha para sa isa ka high level meeting sining nga semana sa US envoy Steve Witkoff kag adviser ni Trump kag umagad niya si Jared Kushner. Kinisiling naman ni Iranian Foreign Minister spokesman Esmail Bakay o Bakayi nga may delegasyon sa mga eksperto halin sa ila pungsod nga mapadulong sa Doha sininga semana apang ginapanginwala ang anuman nga mga sit down upod sa bahin sang Estados Unidos. Kaya ang aton din nagapangakikita kay Trump nga sige-sige pa ini ang iya nga pambumba sang Estados Unidos, pero sa wala hibalo sang iban, no? Ang Strait of Hormuz hindi pa gali totally open. Kay may balay dan ko, no, nung nagasigisigi pa ang toll fee sang Iran sa mga barko nga malabay sa Strait of Hormuz. Namo ng isa ka deal tani with the US, United States of America, nga dapat wala sang toll. Wala sang toll, hindi pwede manukot sang toll fee ang Iran sa mga barko nga mga labay sa Strait of Hormuz.
1: Tatak, RMN.
0: Sa nagapadayon nga rally digto, no? Subong ko, no, July 1 may permit na, no, nga nakuha ang Inc. or Iglesia ni Cristo. July 1, may permit na halin sa Quezon City Government. So, one but silingon sini, kagapon galing, wala permit. Ang masakit-sakit ini, aton din na respeto ang aton mga brothers and ang aton mga sisters nga Iglesia ni Cristo. Galing nga, nagapadala-dala ini. Kilala man ini nga, balaan man siguro sa mga leader, no, sa Iglesia ni Cristo. Masakit, masakit ako on. Masakit ba ito? Pero ginausar ang ini nga relihiyon kay kadamo sa mga members kay balaman nato ning Iglesia ni Cristo with respect, ano, nga kumagsiling ang ilang leader nga mag-attend, ga-attend sila, amo ni sila ka disiplinado, amo sila ka faithful sa ilang leader once magambal nga attend at amo ni botohon ta, we vote and we unify as one, amo ni botohon ga kooperar sila. So subong around 5,000 nga mga rallyista na subong ang nagatipon-tipon as of 11 p.m. dito sa may Quezon City. Pero ang mga ilang kausa ini, tuod bala ni ang kausa nga to stop pa corruption, maging transparent ang gobyerno. Pero nga ang mga nagasambal, no, ang mga nagahambal, ang mga nagahatag sa mga speeches dira, ang may mga kaso man.
1: Tatak! RMN.
0: Okay lang inaabala sa mga leaders nga ginausar ang ilang relihiyon, ang Iglesia ni Cristo sa amo nga mga rally. Pwede man kung gusto mag-rally sa Iglesia ni Cristo, pwede man tani nga sila-sila git ipubilog nga Iglesia ni Cristo sa bilog ng puso ng Pilipinas, kada area, kada puso, kada syudad, no, may ara na isila. So hindi na sila magkuwas ang ini mga politiko kay ini, we're trying to stop fake news. And balaman nato na mga birabiran lang ni mga iban ng mga politiko is for their personal gain, para sila nga personal lang ini ya, ano ko din labot sa inyo ya, ah. Eh kung may labot sila sa aton, sa mga tao, hindi nila pagpantuson na mapainitan, paulanan, no, papulawun din ang mga tao, mga tent. Ilain ang pagbato nila, pero ini gindong ginausar bla. Well, ako lang na, that's my own, that's my point of view. Ako nina opinion. Hope I'm wrong, pero daw amo nang ako nga pananaw. No, so hindi na ako mag-comment, no. We have nothing against religion. Ang aton ini ang ginausar. No, isipan na. Isipan ini si Senator Amy Marcos. Aton sa aton religion, whatever religion you have or whatever religion you are in, aton gina-instill sa aton nga relihiyon ang respetuhon aton, ang aton nga mga kauturan, ng aton dugo. Pero ini si Senator Amy Marcos ng hambal kagapon, hambal niya, wala silang pakialam gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, wala silang pakialam pagkat itong gobyerno ay bangag.
1: Tatak, RMN.
0: Panghod niya ginahambalan niya, bangag. So para kasi nung gain ini, no, kay Senator Amy Marcos, Para sa iya, para sa pungsod Pilipinas. Dapat kadamo sa mga agenda, kadamo sa mga dapat ipasa ang aton mga senador. Ara sa usaw sa mga rally. Is this in preparation para sa malambot nga 2028 election? Nga hindi na hambal na, ginabato na nila ang natabo sa Senado. Pero subong, ginapagigbato naman nila nga, imbisigaran ang natabo dito sa Hulyo 3. Ano ginmala, which is which? Ang e-personal nila ini nga ginapagigbato? O tuod-tuod nga ang ginapagigbato nila ang kausa sa bilog na pungsod Pilipinas? Akag aton mga kauturan ng mga imol.
1: Tata, RMN.
0: Ay, nano. Sa ibang pagkita nato ang natipon ng mga balita, ginapasaka sa Armed Forces of the Philippines or AFP ang status sa red alert sa mga units ini sa National Capital Region. Iniagod masiguro ang kahandaan sang AFP personnel kag assets sini agod magsuporta sa mga otoridad kung kinahanglan. Padayo naman ang pakig-angot sang AFP sa Philippine National Police o PNP kikibang pagid ng mga ahensya sa gobyerno para sa kaluwasan sa publiko, seguridad, kagpagpadala sa kinahanglanon nga serbisyo. Dalingit, sipnata naton si Alex Yala kay kagina leading na si Alex Yala. O as of now, ang hampang ni Alex Yala, 5-1. Abansa si Alex Yala, 5-1. Alex Yala, si Zarazua, 1-1.
1: Tatak, RMN.
0: Daw, makasunod si Alex. Update natin dugay-dugay. So nagpadayo na makakasama ang hampang ni Alex Yala. Lalingid si magsaka inibla. Ay, si Mitzi. Ay, ito si Mitzi. Ang aton nga suki nga PWD man, si Mitzi. Naka-online na. Hambala mga upod mo man nga mga PWD. For the meantime, no online kita anay, way pa kita sa radyo ha. Yoy, pabor ako nga wala cellphone, mga estudyante, during class lang. Agosto 5, may nga ga, watching from Kuwait. Going na sa June 8, no? Ang Sagay Little Giants, ang softball team sang Sagay Little Giants, nga gin-train, nga gin-manage ni Coach Guy Puentes, will be representing the Philippines sa Estados Unidos sa June 8 World Series na naman eh, bro! Well, congratulations, Sagay Little Giants. Bago-gabay lang, brother. Coach Guy, pagbalik nila, may bulos na to ang akon niya bat. Daw kaaling nga kay Senator Aimee, you know? Kapila, nag-inisa. Ambot, kuning gadgad yan. Kay Ma'am Gemma Pendon, may nga ga, Charlie Bordan. Tiyo, kakusog sa burot daw radio lang. Haw, gani man, ginakay. O, pasimsyagid, ha? Nagaburot ang app sa YouTube kag sa Facebook. Kagina daw, hindi na maintindihan ang drama. Tungod sa burot, tapos mahinay. Hindi pareho sang Armin Bacolod niya, klaro, gaburot, gidya. Pasimsyagid, no? Pasimsyagid. Pero, buwas, promise, okay na. Karon sa mag-abot si Christopher, si Chip Tope, sigurado, okay na, okay. Tiyo, daog na si Alex Yala. 6-1. Sa first set, daog si Alex Yala. Salamat sa aton yung mga listeners. Ano. Thank you.
1: Tatak, RMN.
0: Sa ibang pagid na aton nga natipon yung mga balita. Dalingin, no? May masubo-subo kita nga balita kay dikto sa may Sara. Kay patay ang isa ka lalaki samtang pilaso naman ang isa ka barangay Tanod matapos ginbuno sa barangay Anoring Sara Iloilo kagahon ini sang June 29. Ginkilala ang napatay kay Christopher Sow sa husto nga edad kagakasado samtang ang pilaso namon si barangay Tanod Leomar Inventor Malaga 46 anyos, ginakilala naman ang mga ginatudlong suspect kasanday Jonathan Kabading, Timothy So, papagido ya pa, sa isang pangit kalalaki nga kilala sa alias nga Natnat nga nunsay mga residente sa barangay Anoring Sara. So bulo bantayan nato nini kung natubod na ang mga suspetsado. So bantayan nato nini kung madasig nga maghulag ang aton mga kapulisan para madakop na ni ang mga suspetsado.
1: Tatak RMA.
0: Para sa mga ginikanan, ginanunsyo sang Cyber Crime Investigation and Coordinating Center nga hindi na accessible ang online game nga Gore Box sa Google Play Store kag Steam sa Pilipinas. Kasunod din sa natabo nga school shooting incident sa Tacloban, sa din nagwa sa investigasyon sa mga otoridad nga adik sa hampang nga Gore Box ang isa sa duha ka mga minor de edad nga suspect. Maga-epekto ini tubtob nga masiguro sang platform nga hindi nagilayon ma-bypass ang age restriction agod ma-download ang application. Aton mga Pinoy be, mga Pilipino, hulaton taanay malupok kag maghulag. Nilamo na kita hulaton taanay epekto kag maghulag. Pero ang testa ni, may mga cybercrime unit man kita, may mga IT experts man kita, no, tani ginascreen anay antes makasulod ang ina nga mga hinampang. Hindi nga patapuson, may mga may matabo nga mo ni, nagmahambal nga ati sige, gina istorya na to nga i-utdo ng streaming kaya hindi na bing accessible. Kadamo pagid nga, Gorbox lang ako, kadamo pagid na, sang una pagid na reklamo ining Roblox, Roblox, wala na gani maunta ko. Di lang, Roblox, Roblox, yung pirmi na ginareklamo. Pero subong, wala, manggapon, may natabo mga kasama. Sa ibang pagid natin, yung mga balita. Karon may balitang sports kita. Excited na ako kay Alex Iyala. Para sa aton mga hog raisers, ano? Ginapanugyan sa Department of Agriculture or DA ang hugot nga biosecurity sa mga nagasagod sa baboy ilabinagid ang mga backyard hog raisers. Ginpahayag ni Dr. Larissa E. Balopenos, Chief sa Integrated Laboratory Division sa Department of Agriculture, Western Visayas, kalakip sa biosecurity ang hindi pagpasunod sa biskan sino nga tao sa tangkal. Malayo ang ginahamtangan sini kag mayara sang muskitero para hindi masudlan sang langaw, lamok, kag biskan mga ilaga. I-secure ang mga feeds kag likawan ang magbakal sa mga barato nga posible nagahalin man sa iban nga baboy nga nagamit na. Pahayag pa sini nga dapat man lantawon ang ginapasulod nga baboy kun ini ang may masakit kag isiparar gid anay sa iban nga mga baboy. Dapat man magbutang sang foot bath, no, ining daw plunger biskan na ang mga tela na, trapo na, floor mat, baskun, kag daw, amo na ginabutang sang sunrox, no, para antes magsunod, kag magwa dira sa tangkal, lapak ka mo daanay, para hindi ma-infect, o malikawan nato ng ma-infect ka mga baboy, mga kasama. Dapat gid mag-usar man sang botas sa sunod sang tangkal, kag lain man sa gwa. Magbutang sang disinfectant, kag magpaghinaw sang kamot, antis magsulod sa tangkal. Nahibaluan nga nagdeklarar na ang probinsya sang Kapis sang kaso nga ASF sa Banwa sang Sapian, Pontevedra kag siyudad sang Rojas, samtang kinasuspetsahan naman nga hog cholera virus, no, hog cholera virus ang nag-igo sa Banwa sang Nueva Valencia, probinsya sang Guimaras.
1: Tatak RMN.
0: Dapat ini sa mga nagasagot sa baboy man, ginalikawan man, no, ang mag-usar anay sang damog. Ay wala kamo kahibalo, nga nagakuha lang kamo nagakuha to, di na libre ina mo. Libre ina ang pagpakaon sang pakaon sa inyong mga baboy, pero wala kamo kahibalo base may mga na butang da o may mga nalakip da mga kasama nga mga pork or hog products or pork products nga affected na, no, sang ASF.
1: Tatak! RMN.
0: So, sa mga hog farmers, sa mga backyard, likawan ani nato ng damog-damog. Mag-pids muna tayo. Ayan yan ang mga natipon yung mga balita. Mga kasama, ayan na dugay-dugay. Bantayan ang aton sports balita. Kay may aras ang report. Si Papang LeBron James, may breaking kita nga balita parte sa mga fans kaga mga bashers ni Papang LeBron James. Alauna 26, magkape muna tayo. Ang kapeng makabulig sa aton prostate kaga sa mga kababaihan nga may mga may dysmenorrhea. Ari ang kape nga para sa inyo, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang ini nga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remilito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, zantones, and malunggay. Sapuroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, madaling dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad ni Doc Remilito Uy. Available sa mga suki niyong butika, kag sa Yes to Health Clinic, nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City proper.
1: Tatak! RMN!
0: Santon Plus Coffee Mix and Santon Plus Gold. Hindi lang ini para sa diabetes, ha? Ang Santon Plus Gold, dako gid ang bulig sini sa pagpanubo sang sugar level sa aton lawas. Kay man, Santon Plus Gold supports health. Isa sa mga ingrediente sang Santon Plus Gold ang ampalaya, ang amargoso, makabulig ini pagpanubo sang fats o kung cholesterol level sa aton lawas, agot malikawan nato ng stroke kag heart attack. Bakal na sang Santon Plus Gold sa mga suki niyo mga botiga na hindi magkalipat nga magbisita sa Yes to Health Clinic ni Doc Remilito Uy sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Bisitay sila Domingo hasta Biyernes. Pwede ka mo nakabisita kag magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine. And syempre, tanan nga mga produkto de kalidad ni Doc Remilito Uy available. Alauna 28, ato na siplata ng aton mga classmates na nagalita-lita. Good morning, Mama Teresa Siasco Bahen. Kay Mama Maria Ruby Canonicato. Tamiyaw si Caproni Paguntalan sa Pararasur Tigbawan, Turbo Mateo sang Molo. Ang nakitamiyaw si Gold Star Mayong Aga. Diretiyo yung amon apo, wala cellphone from Sunday night to Friday night. No? May mga ginadisiplina ang mga kabataan. May nga nga kay Bambalbonico Bembang sa may Kuwait. Thank you. Si Nanay Flor, tiyo ay wala gid ko katulog halin pa sa programa na may radio man, Henry. Asa kayo sa Rodel? Asa sa programa? Alam ba si Sumbi ka na, Nanay Flor? Tulog-tulog man! Phil William Cepeda, good morning. Si Boss Totong Montejo, kag si Ma'am Rosie Montejo, ang mga tag-iasang City Furniture Appliances Store. May nga gaman kay Ma'am Evelyn Gigax, good morning. Kay Ma'am Inday Mary Lou Estelliore Patino. Kay Ma'am Sisi, good morning Ma'am Sisi Jackwix. Kay Edwin Mercado, may nga nga si mo papang Ma'am Marilu Villalobos ng Luben Store sa La Paz Public Market. Si Lina Alerta Len, may nga nga kitakit sa mga kita sa Sabado. Si Hiroki Hamano, si Ma'am Lani, dira sa may South Korea. Good morning, Ma'am Lani. Long time no see. Ma'am Bernadette Labes Peshon, kaki Ma'am Gladys Peshon, kagawad Dina Hermano, kaki Ma'am Delsa Hermano, Madam Aileen Dizen Paraico, Myla Hagokoy Gansia. Salamat, salamat sa inyong pag-upod. Si Coach Steve Deximo. Good morning, Sir Steve. Si Sir Ray Carvajal. Auntie Edna Dalmino, mayingaga. Madam Aileen Dizen Paraico. Nagatutok man si Wang Yu Drilon. Mga classmate. Karon, matiprano, wanta pa ang papadjia. Bantay-bantay mga kasama sa ating sports balita. Again, nakadaog si Alex Yala sa first set mga kasama. Pero subong, check to ang aton nga latest pinakamainit nga sports balita.
1: RMN News Sports.
0: Unahon na ito ng FIFA. Na FIFA World Cup. Puwerte ang natabo sa FIFA World Cup. Ang mga teams nga mga pag-on nga mga team, mga kasama, daw nakibot kita na early exit ining mga teams sa FIFA World Cup. Kagapon nga daw nagdaog ang Brazil ginkibot sang Brazil sa 95th noon, 95 minutos na manugtapos na tani ang score 1-1, nakapuntos pa ang Brazil. Kagagin na knockout na nila ang pungsod Japan sa score nga 2-1. Sa ibang pagid nato nga FIFA World Cup mga kasama si Saibari sa Morocco. No, Saibari sang Morocco ginkibot nila ni early exit mga kasama ang powerhouse ng Netherlands.
1: RMN News Sports.
0: Nagtapos ang hampang nila sa score na 1-1, penalty shootout. Sus na perdi sa penalty shootout ang Netherlands sa Morocco. So sulod na subong ang Morocco sa next round. Ang Netherlands early exit kag-ari pag-inang ginkibot sa mga kauturan natin ng mga Dortch, no? Ang Paraguay pinerde sa Paraguay sa penalty shootout man ang pungsod Germany.
1: RMN News Sports.
0: Ang Germany golpe nagluksa, early exit man ang ilang team sa FIFA World Cup. So penalty shootout man ini ang natabo sa Germany kaga Paraguay. Pantayan karon ang nagapadayon ng hampang sang Ivory Coast versus Norway. Ang score 0-0, 34th minute na. Ang Ivory Coast kag Norway. Bantayan man karon ang next game, alas 5. Subong adlaw, ang France will be going up against Sweden. Kag ang Mexico at 9 a.m. Mexico versus Ecuador.
1: RMN News Sports.
0: Sa iba natin nga sports balita, ang San Antonio Spurs, mga kasama, shooter na si Julian Champagne, wala nila ginbuyan, kay takugin ang bulig ni Julian Champagne, ang sharp shooter sa San Antonio Spurs. Ginakordunan na nila si Julian Champagne sa 3-year, $45 million contract. Samtang sa defending champion na si New York Knicks si Landry Shamet, ining sharpshooter man, second stringer na si Landry Shamet,
1: RMN News,
0: magapabilin sang apat pakatuig sa New York Knicks with a 4-year $24 million deal.
1: RMN News Sports.
0: And nayari na ang aton nga balita kay Alex Yala. Subong mga kasama, Alex Yala nag-avance second set na subong, ano? Si Alex Yala daog sa first set at 6-1 versus Zarazua. And sa second set, avance si Alex Yala 2-0. Kung makasik si Alex Yala, kumadaog niya ang second set, sulod na si Alex Yala. Kapit Pilipinas! Dito. Ari. Sa mga fans naman ni Papang LeBron James.
1: DYRI. breaking news.
0: Mga kasama sa mga fans ni LeBron James kaya sa mga fans ng Los Angeles Lakers. Ako, fan ako ni LeBron James. Kung diin si Papang LeBron, digto man ko yan. Hindi ba? Ikaw ya.
1: DYRI Breaking News.
0: Mga kasama, ginpahibalo ni LeBron James ang Los Angeles Lakers nga magapadayon siya sang iya NBA career. No, magapadayon siya kay hambal dire is ma-retire. No, ma-retire na, isapit na ang numero ni LeBron James sa Los Angeles Lakers. Pero ginpahibalo ni LeBron James ang Los Angeles Lakers nga magapadayon siya sa iya NBA career. Pero sa iba na nga team. So mabulag na sa Lakers. Inisuno kay Clutch Sports CEO Rich Rich Paul.
1: RMN News Sports.
0: Nagtiner ang 41 anyos nga si LeBron James sa iya nakaligad nga 8 ka season sa Lakers nga nagbulig sa franchise nga makadaog sang 2020 NBA title. Nagagwa subong ang mga report nga ginalauman ang Golden State Warriors nga kwaon si LeBron James matapos ginbalibaran ni Draymond Green ang player option nga may katuyuan nga magdugang ang magamadugangan ang maayo nga player sa ila roster. Magluwas sa iya ginalauman man nga makompleto ang trade kay Anthony Davis sang Washington Wizards.
1: RMN News Sports.
0: So LeBron James na dako ang posibilidad nga magkadto sa Golden State Warriors para makaupod si Stephen Curry kay amo ni isa sa mga handom ni LeBron James nga makaupod si Stephen Curry, si Draymond Green kag si Anthony Davis kag gusto gani ni Stephen Curry na ibalik si Thompson sa Golden State Warriors.
1: RMN News Sports.
0: May iban man nga nagagawa nga balita nga si LeBron James makwaon sang Miami Heat to complete no ang tandem ni Bam Adebayo, Ja Morant, Giannis Antetokounmpo kag si LeBron James.
1: RMN News Sports.
0: Pero may ara man nga iban balita nga nagagawa na si LeBron James wants to be back home sa Cleveland Cavaliers.
1: RMN News Sport.
0: Ginbalibaran ni Draymond Green ang iya 27.6 million player option nga nagasignal nga naghahanda na ang Golden State Warriors ang dalagko nga tikang. Base sa reports ng ESPN, kinahanglan sa Warriors ang financial flexibility kung lagso nila ang free agent nga si LeBron James kaya kumplituhon ang trade kay Anthony Davis sa Washington Wizards. Nagagwa nga nagpabutyag si Green sa club nga nakahanda siya nga batunon ang bag-o nga deal sa Warriors sa mas manubo nga sweldo para sa masunod nga season kag madugangan ng, ang mga maayo nga player sa ila roster. Gin report sang ESPN nga posible tanyagan si James sang 15.1 million nga non-taxpayer mid-level exception kung magatingob ang Stephen Curry Green James Davis quartet. Mahimo makabutang ang Warriors sang apat ka player sa court nga may combined 13 NBA championships, 48 All-Star selections kag 68 seasons.
1: RMN News Sports.
0: Laban naman kumatabo ini dulungan dia retire si Stephen Curry, Green James kag si Davis.
1: RMN News Sports.
0: All the big names, all the movements mga kasama. No, all the movements sang aton nga mga NBA superstars.
1: RMN News Sports.
0: Sa FIFA World Cup, aregali abansin na sa round of 16 ang apat ka teams na nagapadayon nga FIFA World Cup. Sunod na sa round of 16 ang Canada kag sunod nila nga makontra katubangon ang Morocco. Nahugal-hulat naman ang Paraguay kung sino ang magdaog sa tungasang France kag Sweden. Nakasunod man sa round of 16 ang Brazil kag sulod nila nga kontrahon ang magadaog sa tungas ang Ivory Coast, Cote d'Ivoire kag Norway.
1: RMN News Sports.
0: And yan, mga kasama ang natipo naton ng mga sports balita. Para sa latest sports balita, tutok lang diri sa RMN Iloilo. Ang ato niya sports balita, boylog nga, dalingid na dula, dalingid. Ang ato niya sports balita, boylog nga ginadulong na sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Proud to say nga, nag-proved sa ako sa Bulingon na dinisipig hindi ako kayo sa mga Herbal Capsule. Herbin, Herbal Capsule. Sa iba mo, Dok, nabi mo, since 2000 nga pagka, ano, kapag ka-fractured ko, ay daw almost 1 year, dito, Dok, hindi ko katulogod mo. Kang, I'm very thankful nga naka-ano ako gamit sa Herbal Capsule. Hindi mo, very effective sa ginisipyari sa akon. Kagaya, very affordable. Kung sa sabong ko, manginabat siya na para sa akon. Inang nag-invite ako sa inyo na magamit ng sini na Herbal Capsule, Evergreen Herbal Capsule. Kaya very benefited din niya sa akon. Kaya ako lang, inang ball chair na ako, no? Stroke na ako. Pero kay dako, gina akong pasalamat. Mrs. Rainy Sintinalis, patong-patong haniway.
3: Ang inihibahin dulong sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang kinadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sa acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kunubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sa pito para sa ato ni kayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheat dress, barley dress, kag vitamin C. Quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
1: Tatak! RMN.
0: Pwede man kamo kabisita sa Green Food Supplement Trading Center nga nahamtang sa Cisco Building sa may Mabolo Delgado. No, dira nyo makita ang tanan-tanan yung mga produkto de kalidad ni Doc Crispin Hiko. Adlaw-adlaw, inom kita 2 to 3 capsules ang Evergreen Herbal Capsule. Kaya sigurado ang mga sobrang kabangdanan sa mga balatian, buhinan, kaya mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas at ikadlaw-adlaw para mapabakod ang aton resistensya. Kompletong-kompleto yan. May vitamin C ang Evergreen.
1: Tatak! RMN.
0: Alauna 43, good morning, Sir Johnny Figuro. Nang Figuro Micha, para sigurado ang karning baboy mo na walang ASF, kag hindi double dead. Kag barato ang baboy, linghod, hindi na yon. Sir Johnny Figuro. Figuro Meat Shop, dira sa may Iloilo Terminal Market. Pati baka, damo na mga negosyante, mga baligya ka mo, mga pata, mga panit kang baboy, baka, mga dinugo nun. Sorry sa iglesia, sorry sa ito mga kauturan yung mga Muslim. Pero sa iba nato, yung mga kauturan, na mahilig magkaon sa dinuguan, para sa kito'y panso. Dira ka mo bakal kay Sir Johnny Figuro. Ay ang dugo, nga ginabaligya, wala tubig. Amanan ka pa na sangsapay. Paborito ko na magbakal na kay Sir Johnny. Basta mga pambulalo, kayo siya naghambal ni mo. Nga at least once a week, no, once or twice a week, nami kaon bulalo. Ining bone marrow, amo niyang healthy fat o good fat eh. No, so amo nang igup-igup ka sa mainit ka sa bone. May mais, may patatas. So, kompleto na yung biskar wala ganit kan. Oh! May patatas, may mais, may Chinese pichay, may green beans. Butang mo da, tapos ang karne mo, ipa-pressure cooker mo. Humo-humo kang karne, taktak mo ang utok. Pak! Pagtaktak mo sa utok. Butangan mo sa bawang imong kanon. Tapos may ara ka patis ang rupina, ang fish sauce, bla. Rupina patis na may gamay nga suwak. Gamay lang git. Tapos ginpusaan mo sang katumbal. Butang mo sa kanon mo. I-include mo tong utan. Kag ang utok-utok tong bone marrow. Bow! Naglaway man ko subong. Bulalo is life! Sa mga pag-in nato ng mga balita, bao, kinatigan ng korte, no? Dinampigan ng korte, dumduman nyo niya natabo sa Tito, Vic, and Joey. Kung sa din si Anjo Iliana, kung ano ang mga paratang sa TVJ. Nako, kinatigan ng korte ang TVJ Production Incorporated sa isinampan itong kaso laban sa dating host ng Eat Bulaga na si Anjo Iliana. May kaugnay ini sa paninirang puri, pahayag na paninirang puring pahayag ng aktor laban sa mga host ng Eat Bulaga na si Tito, Vic, and Joey, pati na si Wally ganito, di ba? At si Jose sa pamamagitan ng TikTok. Subong ginatasan o ginasugo sang korte, no? Na order ng korte, ginorderan ng korte si Anjo Iliana nga magbayad ng 3.5 million pesos bilang danyo sa TVJ Production dahil nakasira umano ito sa reputasyon sang noontime show at mga host nito sa kanyang pinagsasabi batay sa inilabas na resolusyon ng Branch 279 ng Regional Trial Court ng Mandaluyong City kagapon, June 29. Mga kasama, nagdigad-gadlaw, pumanig ang korte sa TVJ Productions sa inisinampan itong kasong injunction at damages laban kay Anjo Iliana. Bukod dito, nagpalabas din ang korte ng permanent injunction laban kay Anjo Iliana na nagbabawal sa kanya na mag-post, mag-share, mag-broadcast o muling i-upload ang kanyang naging pahayag sa TikTok at iba pang mga social media digital platform. Sinabi ng korte na hindi lisensya ang freedom of speech para manira ka ng reputasyon ng ibang tao. So, sometimes we get mixed up with freedom of speech, you know? Pero kung makaguba kita, nakapakapahuya kita sa ibang tao, that is another story. Kasunod nito, naglabas ng official statement ng TVJ Productions hinggil sa naging resulta sa sinapa nilang kaso kay Anjo. Selling sa TVJ, this victory is a defense of the integrity of Eat Bulaga, its host, and the trust that the generation of viewers have placed in the program. Ang pahayag sang TVJ Production.
1: Tatak! RMN!
0: Amo na yung masakit-sakit. Now you face the consequences kung anong mga pinagsasabi mo. Subong si Anjo Iliana, but ganit dating host nga natabo ini siya, no? Nga anong gut-gut niya ini? Nga gulpe bumalis ka? Pwede man lang istoryahan, no? Sang TVJ, mga senior mo na gani ini? Mga the legend na ini, pwede man istoryahan galing kung amo na kung saan nagapadala-dala kita sa aton nga buot. Wala kita kakonsulta sa aton nga mga abogado, wala ka pa konsulta sa mga abogado. Kaya amo niya ang kakalatabo. Ay, naku. Kaya subong, 3.5 lang sa total damage, hindi 3.5 kada isa. Ayan.
1: Tatak! RMN!
0: Second set, Iala por Zarzua 1. Aba, updated. Abi, check na ton. Si second set, kung tama si Ma'am Telly Piffer. At tama, 4-1, oh. 4-1, tapos leading sa fifth set, 40-30 si Alex Yala.
1: Tatak! RMN!
0: Sa mga bago lang ka-tune in, oh, ginasurahin namun, di gina-update natin ang women's single sang Wimbledon. Amuni ang debut, no? Debut ni Alex Yalan, ranked number 29 sa WTA, sa Wimbledon. Pero ranked number 32 sa WTA. Dapat maging proud. We have to be proud. And I am proud to be Filipino. Kay si Alex Yala, ang kauna-unahang Pilipina nga nakasulod sa Wimbledon Open. Isang malaking karangalan, hindi lang kay Alex Sala, kundi sa bilog na Pilipinas. Mga kasama sa second set, abansin na si Alex Yala, 5-1. So isa na lang kadaog, pasok na si Alex Yala sa second round. First set, 6-1, 5-1. So laban-laban sumong, nag-serve si Zarazua kay 15 love eh. Bansi Zarazua, isa na lang Alex. And mga kasama, yan ang natipo natin mga sports and entertainment balita. Para fresh na fresh ang imong mga balita naririnig, tutok lang dari sa RMN Iloilo. Alauna, 51, hello bro, P.I. Punch. Patamiyaw lang ko, happy 50th birthday. We welcome to the Golden Club. Kay Toto Sunny Sonyak Bobier, amo niyang choreographer ng magazine 60 Dancers. Ambal ni Zandro Zeplo. Happy birthday lang. Namin ni kung magtipon-tipon liwat.

0: Amo nang ginaistoryahan subong. Welcome to the golden age. Amo nang mga tropa ako subong. Ay, amo nang ginaistoryahan. Ito, ano, pila ka miligram ang imo nga, ano? Pila ka miligram ang imo sa kolesterol, pre. Amo ko, ambot, no, ginatunga man to ni Mrs. No, by chinko. Ibang bao, mayo pa ka mo. Gashat-shat ko. Ibang bayo pa ka mo. Na ikaw, pre, may kagashat daw. Hindi pwede, pre, may taas akong blood sugar. Grabe na subukan. Grabe na kita ginisun yan. Mga blood sugar, high blood, ang cholesterol. Mamang nga bao, hindi ko ka... Sorry, pre, may kukaupod sa inyo. No, ginatake ko sang arthritis ko, meg. Ma'am Telepifer, may nga man kay Mariam Hermo. Good morning. Alex Yala, Tio Yari, si 5-2. 5-2, nakabawi. Nakabawi, subong si Zarazua. Sa ining set kay siya nag-serve. Subong ang service, subong, Alex Yala, 5-2. So, isan lang kadaog. Mga kasama, walang lipatan, tutok lang kay Dugay-Dugay. Mapapaji na kita. Ang ato niya, Papa G, buylog nga ginadulong na sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Aton pamatingan ang isa ka testimonya sang isa ka Life Extension user.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang Vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay ng cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines, Mr. Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki niyong mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
4: Tatak RMN.
0: Ang Life Extension Philippines pinaagi sa ilang medical and pharmacy branches ang nagapromote sang health and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines ang nagapate nga ang regular nga medical check-up ang makasalbar sa aton sa makamamatay nga mga balatian kaangay sang cancer, heart attack and stroke, diabetes. Kaya mga komplikasyon sila. Kaya madamo pagayon ng mga balatian. The earlier na ato ma-detect ka mga simptomas sila yung mga balatian, the better ang success rate nga ini ang mabulong. Malikawan ang pagtugas ang komplikasyon nga rason sa paglala sang inyo balatian. Kag ma-minimize man ang sobra kamahal nga mga galastuson sa medical intervention and medical expenses. So magbisita sa pinakamalapit na branch sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag mag-avail sang ila ginahatag nga libre pero quality nga medical check-up adlaw-adlaw.

0: daw. Kaupo ng ilang mga licensed medical doctors and other medical professionals. Life Extension Philippines, the pioneer in the advocacy of health and wellness through integrative medicine approach.
1: DYRI Flash Report.
0: Makasama sa nagkapadayon niya Wimbledon Open Women's Singles Open sa Wimbledon sa court number 12 versus number 29 Alex Ayala and Mexico's Zarazua. Mga kasama, daog na, pasok na sa next round si Alex Ayala. Kompleto na. Natapos na ang two sets, no? Ginatapos ni Alex Ayala ang una niyang debut noong unang kampanya niya sa women's singles sa Wimbledon sa pag-isa 6-1, 6-2 kontra Mexico's Zarzua. Poka namin isang debut ni Alex Ayala. First time niya tumungtong sa Wimbledon. Si Alex Ayala ranked number 29 and hindi niya binigo ang mga fans, ang mga supporters at ang sambayan ng Pilipinas kay nagdaog kag nakasunod na si Alex Ayala sa next round Wimbledon sa score na 6-1, 6-2. Mabuhay ka, Alex! Ay, salamat. Ay, salamat man sa mga nag-update sa ato na sila Ma'am Telly Piffer, Sister Stephen Fanega. Salamat mga netizen sa aton mga suke, mga mainstay sa programa, as a mainstay sa pa-estasyon RMN Iloilo. We also like to say a special shout-out sa tanan ng mga RMN Fans Club, a main chapter, RMN Fans Club Hong Kong and Singapore chapter. Mabuhay po kayo. Tamang oras, 1 minuto antes mag-alas dos, ready na ba? Tunog-tunog agamay ang inyong monitor. Kayari na ang problema ni Ameline sa ton niya, Papa G.
2: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian. Diri siya numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Papachu. Ako si Amelie, 23 years old sa Igbaras, Iloilo. Third year college na ako, Papachu. Kagabi nyo, gamay pa lang ako na eksperyensyan ko ng madamo gidya sa nagapalangga sa ako. Wala labot sa akong pamilya. Sa akong ginikanan, may isa pag ikataw nga nagatatak sa kabuhi ko nga nakapabatsyag sa akong sang pagpalangga pariyo sang pagpalangga sang amay ko.
1: Merry Christmas, pare! Mare!
2: Salamat sa pag-invite diri sa akong sa inyo balay sa bunga Christmas.
1: Siyempre, nakahibalo daan kami nga nag-aisahanon ka lang sa inyo, ano pa? Napinsara na mo ni Laida nga diri ka na lang sa balay ma-spend sa inyo Christmas week.
3: Ay, amo matuod, Joaquin. Tigis sa pagi na pangita ka sa inada mo eh.
2: Matuod?
3: Uy!
4: Ayo, ay kapalibak!
3: Manitoy! Yay! Ari ka na ako! Gusto me ka!
2: Ba! Nahidlaw gid sa ako na ako ni Hada ba?
3: May Pasko ako sa imo?
2: Siyempre eh! A promise is a promise! Ari oh!
3: Wow! Nakata ako nga stock toy!
5: Ba! Palanggali siya ni Manino niya ba? May kota ka na sa iya ha?
2: Wala sang kaso sa ako na. Siya man lang ang nag-aisahanon ko kag paborito ko gid nga ihada.
4: Salamat gid pare kay natindugan mo gid ang imo pagka-godfather sa anak namon.
2: Kag hindi ina maguntat asta nga magdako siya.
3: Salamat Maninoy. I love you.

0: Papa G, isa sa mga paborito kong tao, amo si Maninoy Darwin. Kagabi nyo, na-inspire kita ko sa iya, halinsang gamay pa ako. Asta ka nagdako ako, Papa G, kang natubuan buo. Dako kitang nabulig niya sa ako. Tungod, one call away lang. Ara gid si Maninoy.
1: Guys, sa din kita ma-shoot sa natin niya film.
2: Amo matuod. Kinahanglan ta nga makapangita sa venue, nga opisina para sa film ta. Okay, din ta mangita man. Dapat daw ka real git balahaw. Ay, Amelie, ikaw, may nabalaan ka?
3: Wait, mamensara na yun ko ha.
4: Ahos ko! Dito sa opisina ni Maninoy Darwin.
2: Ah, Maninoy Darwin?
4: Oo, sa best friend bala ni Papa. Manager na siya sa buong sa company nila eh. For sure, pasugtan gini niya kita nga ma-shoot sang film naton. Ani ka bala, kaya taugan ko siya.
2: Sige, Daibi, go na para maka-start ng grupo ta. Daugan ta gini niya para ta sa grades ta.
4: Arada, yun ah!
0: Pagtawag ko kay Maninoy Darwin, nagpasugod dayon siya papaging dito kami sa iya opisina ma-shoot sang film nga amon himuon. Din-schedule niya kami sa Sabado para wala sila sa trabaho kag magamit namon ang ilang venue.
2: Ben, amat-amat page out ha and cut! Good take!
5: Okay na to, Jen? Good take na?
2: Yes, ah! Basta ikaw, ya! Isa high lang ngayon ka-take, ya!
4: Correct! Amo niyang nami! Isa high lang bala, oh.
2: True!
6: Tapos nagil ka mo mag-shoot?
2: Napamahawa
6: na yung kamo!
5: Wow!
2: Wow, ala, sir! Ginbaklan mo kayo kami yung pamahawa! Ay, wow! May iced coffee, kag-pastries pa!
5: Wow!
2: Bo, grabe ba? Bongga!
5: Thank you, sir, ha?
6: Sus, ah! Wala sang kaso, ah! Para sa inyo, ina! Para makaobra ka mo maayo kung may unod ang inyong mga tiyan. Kabalo naman ka mo nga kung gutom ka mo, wala ginagagana ang utok kaglawas, hindi bala?
4: Amogid!
2: Amogid, yes sir! Grabe! Salamat man, Amelie, ha! Kaydari mo kami gindala kay Maninoy mo!
4: Siyempre, si Maninoy pa ya! Wala niya sa mga perdi sa iya sa pagka Maninoy niya sa akon. Amo na nga paborito, kagin siya!
6: Amelie?

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: amo na kabuot si Maninoy Darwin. Selfless bala. Unaw ng iban sang saiya kaugalingon. Amo ina nga gamay pa lang ako papachi natubuan nako sang feeling sa iya. Matuod pa papachi. Si Maninoy Darwin ang unang lalaki na crush ko.
1: Ay, isang parang tao na siya, pero ito ka ko bilhin

0: sự đến cái sự khi sinh mấy các con của mình có sáng tạo thì sẽ không hay mà đi nói
1: Uy, ano ang mahalat ko sa ihatag mga guwapa?
0: Wala man yun ay ah. Nakita ko abi ko na nagabasa ko sa tablet mo. Itong apoy ka gate. Gusto mo, masahiyon kay ko na yun.
1: Amelie, sige, sige. Amugin ang luyag ko. Oh, ayo. Diri sa likod ko.
0: Oo, oh, maninoy.
1: Bawa.
0: Kalumpot yung kami. Tatanong ni Hapson.
2: Ambot, Papa J, ano man yan sulod sa ulo ko? Naging masahe ko man siya. Kag daw, nagdugang pagilang kainit sa nga akong lawas. Hindi ko na mahibalaan ko na nung kuryente nasang nagkakapot na ako sa iyalikod. Hindi ko na maintindihan. Siguro naluyag na kita kong sakin nga manino. Kag tungod hindi ko na mapungga ng akong kawalingon, daw mabuka na nga akong nagdugan. Ginkadtuan ko siya sa balay niya, kay nakatuntol man ako, kaginhambalan siya na.
1: Ba, Amelie, Ihada? Anong ginabuhat mo diri? Ano na oras iniya? Nagdesyan siya kabala kay mama at kay papa mo?
0: Shhh! Hindi mo nagigit sa ina man inyo.
1: Ba, kabalo ka na magtaka sa inyo, ha? Bad na bala.
0: Hindi man inyo, ha? Gaya ko nga din na makita ay...
1: Ba, Amelie, ano ka bala? Naging halukan mo ko sa bibig.
0: Maninoy, palangga ako dito ka. Sagto pa. Sa imo ko lang magkatsika rin pagpalangga sa isa ka lalaki. Please, Maninoy, kasagi ako. Dako na ako pag nakahamok na ako.
1: Ano? Pero hindi pwede ihada. Ihada ko ikaw kag ginataha kong ginikanan mo.
0: Wala ko labot, Maninoy. Ang luyad ka lang mapalipahin mo ako. Please, please, Maninoy.
1: Amelie?
0: Maninoy.
1: Balik ka. Bigko ko sa kwarto ko.
0: Kahama mo na yan.

0: Ginbalusa niya ang akong mga halok, papachi. Hasta nga nagdangat na ginkanisa.
1: Oh, shit!
2: Wala dito ko ng salangay, hatang sa pagkababayin.
1: Oh, shit!
2: Maninay, sige pa!
1: Kawal sa imo, Emily. Wala ko na-expect na matabo kita. Shit! Ara na!
2: Magwala ka na? Okay!
1: Bye! Oh, shit! Emily? Wala dapat natabo ini. Wala dapat, Emily.
2: Pero Malinoy, tatabo na kita. Naganda ako sa masunod yung bahay sa mga relasyon natin.
1: Emily, may plano kapag it nga maging kita?
2: Oo. Tatabo na kita ngayon ka na. Imo na ako, kag-akon ka na. Pasalamat ko, Dani. Kinsalbar ko ikaw sa pagkalaon mo. Makabata ako sa akon.
1: Emily, pero sa lain ni, ilabi na sa ginikanan mo. Trahon nila ako.
2: Wala ako sa labot. Taguo na natin ang relasyon natin eh. Ang importante, na nagapalanggaanin kita. Hindi pa naman ni Noy.
1: Emily?
0: Nakahibalo gid ako papadyay nga sala ini nga nagpatol ako sa kay Maninoy. Pero amo ini ang nagahatag kalipay sa akin. Malipayon ako kung upod ko siya. Nagpamatsyag ko siya na ang makapuno sa akong pagkababayi. Kada ko sa amo niya age gap, okay? Kag best friend pa niya ang amay ko. Kag kung mahibalaan ini ni mama kag papa, for sure, maaki gid sila kag basi sumpaon pa. Pero anhon ko papaji, si Maninoy ang akong love at first sight, kag ginahigugma ko gid siya. Bahala na papaji, kung dako nga gamo ang matubang ko. Walay gayon man ninyo ako, ano blang akong maayo nga buhaton diri. Ako gali si Emily, sang Igbaras, Iloilo. Madamo gid salamat and more power to your program, papaji.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
4: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pero
5: ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like puni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. Nans Super Plus, the new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang na enerhiya, kag mapagsik na lawas, adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig, kontra kapoy, kag pagpangluya sang lawas. Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno na kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sa resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kagsang Herbs Med Pharma Corporation.
6: May problema ka? Basta hindi lang kita, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpamatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
5: Alas 2:16, mayadayad ginaga sa ato mga pinanagang ka mga suke, nag-online sibong, nag-pamati sa Facebook, YouTube, and RMN application. Matugnawang aton kagahon. Base hindi ka pa ka-isrot kini si Sara ang mga produkto sang Herbs Med Pharma. Natilawan mo na ang Mega Man. Basta hindi lang kay Maninoy. Kaya hindi lang kay Maninay, pwede. Ang Mega Man. Siguradong-sigurado, titigas yan. Try nyo, tatay. Duwa ka kapsula sang Mega Man. Antis maglabing-labing kay nanay. Siguradong-sigurado. Pagkatapos nyo sang buwa, sang katutak na I love you ni nanay. Ang iba na bi-stress sa kapoy, sa pagkasako. No, amo niyang ginatunaan sa erectile dysfunction, kulang sa ensayo. Dapat Mega Man plus ensayo. Prac exercise na pwedeng-pwede gid. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butiga, biskan wala ka sang resistensya. At pagkatapos yung labing-labing, ha? Nance Lini Mint Oil. Sigurado, ang iyong ayud-ayudan kung nagasakit, mga kasukasuan, baba pwedeng-pwede. Mega Man, dapat may dala ka mo ni sa inyong ubra. Labirigad na atong mga driver, ang atong mga volantero at volantera, may insect repellent yan. May neem tree extract, sigurado, basta naka-Nance Lini Mint Oil ka. Dula ang planakit sang kalawasan, wala pa sang kagat sang lamukag. Pwede ni sa mga paso, pilas, manabaw man o madalom. Nagabulig man ni sa imong skin problems like buni, up-up, alipungan, lanag. Kagang, aray king-king-king! Aray na problema ni Emily. Daw, na starstruck sa kay Maninoy. May amay man siya. Diba ang iba ni, mga amuning ang mga klase ng problema, kuway ka amay, daw, father figure, uhaw pa sa father figure. Galing pinasay ang istorya ni Emily. No, lain ang tuyo niya kay Maninoy niya. Silinggay naton, balikan naton, ano ang responsibilidad sang isa ka Maninoy o Maninay. Ang Maninoy o Maninay, o godfather o godmother, stands as a second parent. Hindi lang yun yung Maninoy, parehas subong abi ang mga pagkabalo sa mga kabataan. Ang Maninoy kag Maninay, para lang ini sa kwarta. Ano na ba sa nakita, Maninoy, mangayo Paskwa. Di ba, mangayo regalo. Amo ng pagkaibalo sa mga kabataan subong. Pero mas dako ang papel sa mga Maninoy kag Maninay. No, sa mga kabataan, nagatindugin nini as a guardian, second parent, mga manuglaygay. No, naghahatag sa mga opinion, suhisyon, nagabulig sa mga kabataan when they are depressed. They serve as an inspiration sa mga kabataan. Nagagabay ina, yan, no? Nga makabulig, makapatapos, kag makahatag sa mayo nga obra, no, sa mga pag-empleyo. Na gani, pag mag-employ kami natin, may Maninoy ka na. Ay sigurado, kung Maninoy, Maninay ka na, sigurado, sulod ka sa ulubrahan. Galing lain ang ginsulod ni Emily. Mabasol naton na bala ang Maninoy. Kaya ba na lalaki lang na ang Maninoy. Mabasol bala naton ang Maninoy. Kaya nagpasugot man siya sa kagustuhan sang iyang ihada in the name of Emily. Sa mga babae naman. Daw makapalindig balahibo ang taong ginagisnan mo, na nagabulig sa imo, gintuyo kung matuslokon. Kag natuslokan, gin si Emily. Sa mga gusto maglaygay, please feel free ang inyong mga opinion. Suggestion will greatly help ano, sa ininga problema. Kag malikawan man, no, sang maliwat ang inyong mga problema. Pwede ka mo kalaygay through cellphone. Pwede nyo ko i-text o tawgan sa 0933-879-0931. Pwede man sa Facebook. Kung friends kita, i-PM mo ako or i-VC na voice call sa Tiyoy Punch.
7: And pwede man sa ato nyo wall sa DYRI RMN Iloilo. Pakita lang ang programa Isugid kay Tiyo. Pwede ka maka comment. More comments, better. May mga reklamo man kita subong, aparte diri sa ato nyo signal sa Facebook. Nagasagrak, nagahinay. Pulo pasimsahan nyo lang gamay. Pero promise by later on, makayunag itin eh. No? We'll just gamay lang kapag hango pa. Sige, may caller kita, nai. At least na magbasa sa mga comments. Hello, Maingaga.
8: Hello, Tiyoy. Morning.
7: Good morning, Maninay.
8: Maninay. Saka na, may kalbogon sa akong data. Ya, kaya ba sila mga ninay ko? Basta lalaki, ano ka kami?
7: Galing kung may ibat-ibat ka man, balaan mo nga iyaga mo. Tinuhog mo ganyan, imbis nga gabayan mo, imbis nga laygayan mo, hindi ninsak mo. Ah, galing, padalaman si Maninoy sa init sa lawas.
8: Padalaman sa abe, ang salak, ang baka na, ang ano na sa siling ko ba nga, ipapalaygay nga, hindi mo kasi ang salak na hindi namin. Kaya ano na lang nang imoon mo sa alin, balansan yung ginakanan mo. Kaya nagpa, ano ko sa inong nga maninay, nakakohel. Hindi sa liyo, nakakano. Basta makabo, ganyan. Kung mo na relasyon ba yun, grabe ba? Dahil sigurustan na yan, kaya mo nang kilala ko. Okay, sigurustan, patabo ko, para sigurustan ko. Yan mo, yun na, isugid sa ginikanan niya.
7: Isugid ni Amelie sa ginikanan niya nga natabo sila ni Ninoy?
8: Ewan nga nung matay na iskrip na matago. Balaan din ako sa liyong Japon, kaya mga tao.
7: Ito yung mga maninoy, amo ni ang mga best friend, ano, mga kababata. Amo ni ang mga ginakuha natin maninoy, mga kilala na gid natin. Masaligan. Amo na yung ginakuha natin mga maninoy, di ba? Kababata, kabisado muna na. Ah, siyempre, mga isa, mga mabuot, may kaya. Kag masaligan, di ba? Amo na mga qualifications, no? Nga ginabasya natin, magkuha kita sa maninoy o maninay, di ba?
8: Eh, nagubba na yung ilang pagkabis pa rin sa tatay, ah. Kung may balaan na na, layasan din na siya.
7: Miskan ano paguro nga pag-explicar o pag ang mga pag-explicar kag rason ini isang maninoy daw hindi ini mapatihan guro sang ginikanan, no?
8: Hindi namin lang mapatihan nga ang muna ang papa nila ang gano ngayon talos karon pag yun sa yang ni mo ni ko ginalang ni kibas ni ko ni mabalaan mo na Japan. Atabangan na sa Manila yung linino sa yayada eh. Di amo lang mabulig ko kanami kalbon. Mga kanabata kanami kalbon ko salamat na sila ng bata ko. Ay nagamon na sa ang butasan yung di manami. Yan, wala nang bulig sa kaya.
7: Dinangit, pero antes ka maghali, Nanay Rod, may pamangkot ng kusimo, pwede mo sabton, kag pwede man hindi mo sabton, no? Kaya na nga pa na yun, ini may rally sang Iglesia ni Cristo, at kilala ka man namon niya, tumuluo ka sang Iglesia ni Cristo. So sa Manila lang ang rally, diri sa Iloilo, wala ka mag ipatawag na marally sa Iloilo, no?
8: Oh, wala man din sa Manila.
7: Sa Manila lang. Sa ilang mga pagsin.
8: Wala din yung rally to. Parten lang sa Sarsara, sa Tabla.
7: Kaya nga ako ginapama, kung ano ang purpose o anong rason sa inang rally, wala man kita nagabawal, kaya aton inayang aton inang karapatan na magprotesta kita, wala na problema, no? Wala nagpamangkot na kay may ang kita, may right din kita at may karapatan kita nga mag-rally. Pero pamangkot ko, para sa imo, pwede mo ganis sabton, pwede hindi, no? Para sa imo, ano ang rason sa inang rally sa Iglesia ni Cristo?
9: Wala po, nasabak ko siya. Ngayon, wala ko nakabalokin. Hmm. Nasa nakaintindi sila marali. Kaya nakaga-upos niya.
7: Okay, pero sa Manila lang ini, no, sa NCR, diri sa Western Visayas, wala ka mo, no? Wala ka mo ginhambalan niya marali, no?
9: Wala akong may ara isa kabyo sa napakay. Nabakyan ko lang kong inang announce kung may rally mo dire.
7: Hmm.
9: Nakarali sa ba?
7: Hmm.
9: Pero wala kayo nag-upod.
7: Hmm.
9: Eh, wala makabaka-incendi. So, kung eh, pasinisya na sila, wala nabuwa na ko. Nagsailo ko sa club ko.
7: Aba, kayo may pakasal. Kaya nga kalas doon ka mo, ha? O, nasailo ko pa.
9: Nagsailo ko sa club ko.
7: Hindi lang
9: yun yung problema kung hindi namin napasan.
7: Hindi na tamagal, hindi na kita mag-hambal-hambal sa ina. Basta, pati na, respetuhon talaga lang. Kung malakalin kita, hindi na kita mag-hambal sa nga iban pa. Eh, tama na lang. Kung mahalin, kinamatarong mo man ang maghalin. Hindi na kita mag-bilin-bilin sa mga storya-storya na makaguba pa sa iyo.
9: Ay, mampilit tayo.
7: No, ganyan po, mampilit tayo. Sige.
9: Ay.
7: Salamat gid. No kay Nanay Rod. So wala gali no di sa NCR lang. Sumong nagadamo na nagadamo ang mga nagatipon ano. Sa rally dito sa may Gimara, sa may NCR. Amo na nang pamangkot no siguro parte ni sa katiwalian man siguro no corruption. Pero ano gid ang matutuod nga rason? Kung nga parte ni sa katiwalian o sa korupsyon nga ang ginapahambal nila mga nag-speech dira no may mga kaso man no tani kung gusto na sila lang no sila lang wala na mahambal nga mahambal ko hindi ka na kasi kaya may kaso ka gani katiwalian ng kaso mo plunder kaso mo kung may mga pending kang kaso tagay ka pa hambal-hambal di pabayiin na lang kami di kaya mo na yung among nga kausa. Let's respect, ano? Let's spend respect the rights sa pag-rally. Sa siling ko na gani, siyan sino pa, ano pa nga sekta na, ano pa nga reliyon, organisasyon, may karapatan natin bilang tao na mag-hold kita sa protesta, basta may permit. So sumong sa may NCR, Manila, so may permit, no? May permit sila nakuha. So abalantayan natin ini. May nga kay Mama Myla Hagokoy Gansha. Good morning. Kay Mama Mercedita Almirante. Mayong aga kay BFF, kay Sir Bernie Erpalua. Ara gali si Sir Bernie sumong sa Gimaras. Nagaburot ang audio sa FB Live mo, yoy. Hindi lang akong kagina pa. Ini may problema siguro sa sakit. Pero no worries, ano. Salamat sa inyong pag-intindi. Thank you for sticking around. Ibis ka nag-amona na, pero makaiugid na karoon. Hambal man ni Gemma Pendo, naghihina, yoy. Mas may na naghihinay kaysa madula. Mas may magsagra kang audio, hindi lang ang si Tio ay magsagra. Konting tiyaga. Siling nila, basta may tiyaga, may linaga. Basta may linaga, plus one rice. Daw, G-A-G-A ka, maninoy mo ina, pamilya mo na ina, Amelie. Daw lang ka, ikaw gid na, ang may sala. Naglandi ka, lumalandi ka lang, sudyante ka pa, lumandi ka na, sa maling tao ka pa, lumandi. Akabada kay Maninoy Mantiyoy, or godparent. Is a kaduha nga nanay or tatay. Pero ano amo na ang natabo, hindi gid man nami. Kay tani ikaw bilang maninoy, bilang mas may edad. Kay Amelie, tani gid punggan mo man ang imong utog. No, gid punggan mo, kagaginlaygayan mo siya nga hindi ina karapat dapat. Daw wala ka respeto. Kilala mo ko maninoy. Daw amay mo na ko. Tapos amo pa nang ipakita mo sa akin kung ako maninoy saya. Mag-amo na sa isugid kung nasa sa iyang gilikanan. Pero subong, daw na hostage si maninoy. Kung hindi mo na pag dayunon, kung likaw-likawan mo si Amelie, ikaw ang mabutang sa ital-ital. Ginabutang mo man, no? Sa kalainan ang imong relasyon sa imong kumparit kumare paano pa masalig ang ibang nga tao biskan sa iban pa na guro Hindi ba basol ang babae? Ang balasolon ginda, Tiyoy, ang maninoy. Ay, nagkakalatabo nung nagkakalatabo sa mga kabataan subo. Kabad gid kay ihada, ah. Problema gid ina nga dako ang bani Sir Jespal. Kung makalabot ina sa ginikanan, kung magbusong pagid ina, ikaw kadako-dako gid ina nga problema, Tiyoy Pancho. Tiyoy, ang ma-advise ko ang bani Ma'am Gemma Pendon. Uy, kamusta na kamugali na sa France? Kaya puwerte na ang heat wave. Sobra 1,300 na kuno ang nagkalamatay. Dira sa may friends sa heat wave, kamusta na ka muna? Mama Gemma Pendo, nakabakal ka na sa electric pan? Kaya nagaka-out of stock ko ng mga electric pan, mga aircon? Aubos. Laban-laban, dason nga si Manan eh, damo naman mga incheck na mga to. Baligya sa mga aircon. Haba ni Ma'am Gemma Pendon, Tiyoy, ang ma-advise ko lang ya. Biskan anun pa ina ni Hiyada, kasulay, kung ikaw nga may edad na dapat siya gidya ang nag-stop o nagpugong o naglikaw sa gusto sa nga imong Hiyada. Pwede mo gid mahimo. Kay biskan mag-uba man ina ang imong Hiyada sa atubangan mo, kung hindi ikaw, hindi gid ina iya matabo. Galing laon gali si Maninoy. Si araw-araw ay katilaw. Nasilaw sa guro sa kahugot. Kahugot. Katahom sang kutis ang iyang ihada. Wala man nakainom, hindi man hubog. Normal man ang Maninoy. Wala gid nagpalalimbos ang balahibong ang bata na ina. Ang iyada mo daw, bata mo na mo. Halinsang gamay. Hasta magdako, kilala ka. Ito daw, bata mo na na yan, Ninoy. Ano klase pagkatao? Si Papang Miling, pang mayong aga. Wala kabalo si Roda. Ari ko tigbawan. Kita mo, ay ka man nagpabalo. Ikaw talagang tigulang ka. Ara kay Lisnig Bawan, tihalong-halong da. Papang Miling. Nanay Lorna Vasquez, tama kahig na signal dre, Tiyoy. Okay lang matapos na panglabako. Si Raymar Eli Magbanwa, mayong aga. Good morning kay Raymar Eli Magbanwa. Thank you sa pag-upod dre sa programa Isugid kay Tiyoy. Alas 2:33 mga kasama. Yan ang tamang oras sa sa may Maninoy. Kung may nabilin ka pa, no? May nabilin ka pa nga konsensya, sugid mo gid inaya sa imong mga kumpare, whether mangakig siya o hindi, no, isugid mo gid inaya. Or kung hindi mo maisugid, mas mayo pang halin ka na lang da sa lugar. Kay sigurado, grabe gid ini nga gamo ang gintuga sang inyong ginhibo. Na problema no ang pagpanghilawas daw, pila lang kalikami, pila lang ini ka minuto ang kalipayan mo. Pero ang konsekwensya sini sang ginhibo nyo, baw habang buhay mong lulukduhin. Lokdohon mo gid inaya. Sa Maninoy, Diyoy, ano siya? Bangag. Ano nang kakalatabo sa mga tao kabataan subong? Wala nagid respeto sa isa kag isa. Wala nagataha, no? Wala na ininga nagataha, Tiyoy, sa mga katigulangan. Daw amay mo na inaya, pinatos mo pa. Ikaw pa mismo nga ihada. Kung nag-horny-horny ka, when you feeling horny, tanigin paligo mo na lang. Why, galit abi ang mga kabataan sa buong Tiyoy? No, wala nagpangamuyo, wala na nagasilimba, wala na ini sila sang spiritual guidance. pero kung may spiritual guidance, kung nagasimba ini, nagapangamuyo ini, sigurado dira pa lang sa mga nabatyagan niya, mangibabaw na ang Espiritu Santo, mapunggan niya na ina ang ginabatyag niya. Galing nagpadala-dala sila sa sulay. Silingganin na nagpadala-dala ka sa yawa. Sa Manino, yes, tuod. Nagpadala-dala ka sa yawa. Sa ginhimo mo ina, ginakadlawan ka sa buong sandimonyo. Ginakadlawan ka sa yawa nga. Ha, ha. Nakaimo sa sangsala! Yoy, mayungaga para kay El, ano? Amelie, hindi Ellie. Para kay Amelie, wala ka na na mahimo. Wala ka na mahimo, hindi pwede inaguro matabo ang imong gusto nga makaupod mo si Maninoy mo, maging karelasyon mo, maging boyfriend mo, o maging bana mo. Bata ka pa, Amelie. No, bata ka pa. Nadala ka lang sa init sang imong alawas, hindi na pagpalangga ang imo na batyagan, kung hindi admiration, no, admiration sa imo nga Maninoy. Paminsar liwat, Amelie, pwede ka bala magupod sa isa ka tao nga upang ang imo nga ginikanan? May edad, may edad na si Maninoy, pati gurong iya nga obra kumabalaan sa iya opisina. Kumabalaan kag masugit sa mga ginikanan sa iya ginaobrahan, makaka si Maninoy mo sa obra. Tungod sa ginhimo mo. Ay, tiyoy ka namin magbimbang, pero pili-pili man kung sino ato na bimbangon. Tungod o ka namin ginimag. Kung kaya nyo pa, ka namin ginyang magbimbang dula, problema mo. Diba kung ang iban may problema, makadto sa mga nightclub, mainom-inom para maibsan ang ilang ginabatsagan, makuha sang chicks pa init-init, mahambal siya nga pa, ay problema ko ah. Palipaya ko para madula, problema ko ah. O galing yan kay Maninoy niya, nagbimbang siya, imbis madula ang problema niya, bow, nagka-problema pa sa katawa-tawahay sa pangabuhi mo, Ninoy. Gin-intrahan mo pa. Member ka na namon ng mga La Union Group. Damo kita ng mga La Union, ng mga malipayon man nga wala partner. Mangita ka lang partner, minor di edad pa. Ayun, minor di edad din man ako. Minor di edad gid man si Amelie. Way kumabantayan gawa kay naga si Arco. Pila edad to ni Amelie man? Kung minor di edad si Amelie, kag natabo ka mo, naku po, ano na lang ni ang resume, maging resultasi mo. Alas 2:39, dalingid eh, namiini nga balita, no? Akay kagina, nagabanta, nagalantaw lang ko, nagahulat ko nga magtapong layliwat mo. Ining harapan, kagharapan ni Troy, kag ni Franco, nakita nyo? Sa Targetanic sa Uto, ining duwa ka masahista bala, nga nakita naton sa nag-viral nga video na na-post man sa DYRI, RMN Iloilo Facebook page. Nga nagtapong lay, dito sa may Bulilaw, Manduriaw, bahin sa Manduriaw, nga ginawayan ni babae. Baw kagay gapon gali o. Live nga nag-atubangay sa RNN Targetanay sa Udto. Mayo lang kay si Radyoman si Radyoman Ronel Sorbito. Mayo lang kay si Boseng. Si Parekoy Ronel Sorbito. Nakaupo din nyo. Baw mayo lang kay wala to nag-intra si Master. Nag-atubangay kagapon ang duwa kamasahista nga nagtapunglay sa barangay Bulilaw, Manduriaw sang June 28. Duwa sila nagkadto. Kay una na interview tong isa dila ni Ma Marjorie, Miss Amani, Radyoman Marjorie Herbo. No, na-interview to si Franco. Si hambal ni Troy, mapa-interview man ko kay ara so i-aside lang ni Franco ang nabatian. Ara man sa galito sa masaya na binahambal nila nagapuli sa may ruhas. Ara man sa tugani sa may massage sa may spato. Why man sa nanaog nagpa-interview. Amo ni si Troy, 27 years old, residente sa Sagay City, Negros Occidental. Kag si Franco, 25, bata-bata ini. Kag residente sa Banati, Iloilo. Nag-viral ini nga na pagtapong line nila sa Higad Sandalan, sa may Mandurriao. Ginpahayag nga babae ang ila gintaw ginawayan, apang ginathag ni Troy. O kaya ang statement ni Franco, nga gin-add niya si sinugani ngalan sang babae. Sino ngalan sang babae ito, Pamela? Anong ngalan sang babae ganito? Si Pamela gid man ako. Nalipat ko to, malipatons bong. Ano ganito ngalan sang babae? Kagin pahayag to ni Franco kagapon sa interview niya with Radyoman Marjorie Miani, nga gin-add niya kuno ang babae sa Facebook. Kag dito sila nagchatanay. Kag pagkabalo ni Troy kay Miga, Pamela. Si Pamela, sakto, Jespal, Pamela. No? Salamat, Sir Jespal. Pag palo no, ni Troy, na nagchat, nagagintahaga tapulay. Ining si Troy, si Franco. Ginpahayag nga babae ang ilag ginawayan. Apang ginathag ni Troy, no, Troy, nga hindi kuno matuod kag suyaanay sa obra o sa trabaho ang nagdala sa ila sa amuna nga iskandalo. Bangod siniluyag sang duwanga at hagon kung ano gid ang kamaturan sa ilatag sa kabahin. Agod nga matapos naman ang ininga issue. Kung sa obra, siguro agaway ino nga may kliyente ko. Tapos sa suhuton mo daw amo na, di ba? Kung may kliyente ang isa, suhuton niya. Nga, mali ako man, testing ni mama, sa baramayo pa ko na magmasahe. O sir, mas mayo pa ko na magmasahe sa iya. Mas barato pa. Ambot ko may extra service. May ES ang ginatanyag yung masahe, ha? So sinong patiyan natin din? Ambot kung anong hatol ni Boss Ronel to. Ang ginapatiyan natin, babae, pero ang kay Troy hindi matuod ko no. Kung hindi suyaanay sa obra, ang dapat ni kwao natin nga side. No, dapat ma-interview ka ron sa RMN. Base sa isugid kay Tiyoy. Abe. Ma'am, base pwede naton maimbitar si Pamela. Amo niyang name, kaya ang isa ka side, si, para mabala nato ng kabaturan kay Duway. Si may kanya-kanya na sila nga rason. Tekita, sa tunga-tunga, hindi naton makonfirm. Kaya ang isa, ginaaligar, nga babae ang ginhalinan. Ang bali niyang kay Franco, babae ang ginhalinan, nasuya si Troy. Kaya ang si Pamela, miga niya na. Kaginachat pa ni Franco. Pero kay Troy, kagapon, ambal niya na hindi babae ang rason kung hindi suyaanay sa obra. So the score is 1-1. Dapat may tiebreaker, dapat may ara kita sa free kick o penalty shootout. Base kilala nyo si Pamela, Troy, ba sinagapamati ka o di, si Franco? Hindi man natin mahambalan. I-chat niya si Pamela. Pwede man, Franco! Troy, kung nagapamati ka mo, ba si pwede niyo ma-forward sa ako ng Facebook account o cellphone number ni Pamela? Kay pamangkoton ta si Pamela. Amiya, Pamela, ano gid man bala? Tuod gid man bala ang rason nga nangakik si Troy kay migo niya si Troy mo. Ang rason bala na suya si Troy kay ginachat ka ni Franco or miga manugid gid ni amigo sa miga. Suya ko na siya kay pirmiya ginaagaw ang akon nga kliyente. Tinamad na sa imbis nga mangita kliyente, nagapanuhot na sang kliyente sang ibang. So si Pamela ang makasabat. So sa may mga kay may kontak kay Pamela, no, palihog lang, pabalo nyo kay Pamela na gusto ko sa maistorya. Pamela, kung nagpamati ka subong, kung ikay nakikinig ngayon, Pamela, one or two, pwede ba kaming tumawa? Pwede ko bala ka-istorya, biskan lima kaminuto lang sa inyo. Gary, ako sa Lemes Rayanes, mayong aga. Si Magdalena Ganizera, mayong aga, tiyo Pancho Magdalena Tamonan, family, kagmayong aga man sa tanan-tanan nga nagapamati. Aktibo si Mamay Lahago Koy Gansya, si Angelita Gonzales, si Sir Jespal, balaan na si Pamela, matigid ka mo ha? Mga chismis-chismis na unamiangid ka mo ha? Zaldi Bitoonas, morning, T.I. Pancho, God bless you and your program and your family. Thank you. Pamela 1, Pamela Mela 1, Pamela 2, hambal ni Pamahal Lahago Koy Gansya. Updated ka man, Mamayla. Yoy, good morning. Ang bali, Ma'am Gemma Pendo. Yoy, grabe, gid man diri ang init na 40 degrees. Hindi man grabe ang 40 degrees sa Ma'am Gem. O galing, wala lang maanad, no? Wala maanad ang mga kauturan natin dira sa may Europa. Kasi siling natin may winter, may autumn, may summer, kag may fall. Na maguhan lang sa tiempo. Daw hindi na maagwanta. Ang kalain nyo ay kaya daw ginakulang ka-oxygen. Humid, daw humid, nipis ang hangin. Ginakulang ang oxygen kung ara kasagwa. Kay tama kainit. Kaya ginakulang ang aircon subong kag electric fan, pati cooler fan out of stock. Tuod gidyoy daw hindi na magwanta ang init. Biskan sa mga eskwelahan subong, close na. Nag-early summer holiday. Ako naman, tiyoy, okay man ako yakay. May cooler fan man ako yoy. Kaya hindi lang ina kung dugay kit sa Pilipinas, anad kit sa init. Anad kit sa init. Paano hindi ka maanad sa init? Kahit tag-ulan, tag-init pa lang aton, kimpuri. But the shocking news is, pati ang akon nga bayaw sa Germany, shocking news is, out of stock ang aircon electric fan. May ato to sila ginabakal. Kita nyo na ang gamay nga electric fan. Ang handy na bla, bawaan mo tong ina-electric fan nila sa sulod sa kwarto. Si Pabla, kung ano ang ginasuuyop niya nga hangin, amo man ang ibugaya mo, hindi na cooler, electric fan, no? Higupo niya ang hangin, kaya ibuga sa imo. So kung init ang hangin, kaya init man ang ibuga sa imo. Damog imandri ang affected sa heat wave ang kalabanan sa nagkalamatay tiyoy. Kalabanan diri mga senior o mga 60 years old and up. Ahay. Paging Pamela. Paging Pamela. Hambali mamaila hago ko'y gansya. Paging Pamela. Gusto ka ma-interview ni Tiyoy Pancho Pamela. Ba si friend nyo si Troy? Ang nakita nyo, gwapo, no? Mga gwapo sila, no? Amo na gano'ng qualification sa masahista, no? A pleasing personality. Kag maskulado dapat, kasi mapusa ka sa mga hangin-hangin. Kag dapat wala kang cable. Wala kalyo cable sa kamot. Ikaw naman, masahay ka, kibulo ng kamot. Agay! Sabi mo, mga taman ka, oh, taman heavy. Hindi, ang cable mo, nung ginapilas, panit ko. Dapat hindi ka kibulon. Hambal ni Emilio, papangmiling, tiyoy, nasulay gani ni Eva si Adan, si Manoy pa, hindi nasulay. Basta si Satanas maghimo, problema gid nga dako. Dangop dapat sa Ginoo na may spiritual guidance. At kung hugot ang imo nga pagtuo sa Ginoo, hindi man hambal nga balikawan naton ang sulay. Pero kung puhugot ang aton nga pagtuo sa Ginoo, no, mas may dako ang posibilidad nga malikawan naton ang ina nga mga sulay. Akon nga kilala, basta may problema na siya, either sa kwarta, sa pamilya, o sa bisyo niya, ang una niya ginahimo na is nagapiyong sa mata mo. Kung ano ka, pre, nagapiyong mata, ano ka, concentrate? Niya, hindi, pre. Testingan ko anay nga mga muyo.
10: Tatak! RMN!
7: Mga muyo, kung anay nga tagaan ko sang kakusog, kagkaalam sang Ginoo para matubang ko ining problema.
10: Tatak! RMN!
7: Which is true, ba? Kita yan, naanad kita yan, basta may problema, basta may problema, patapuson ta anay kagpangamuyuan. Mahimo ka santikan kung hindi ma-solve sa pang problema, hindi ma-solve ang problema, amo na ang second option nato ng pangamuyo.
10: Tatak!
7: It's always mostly the second option. May problema, mahimo kita anay santikan. Kung palpak, wala na, hindi maging mayo ang resulta sa atong ginhimo, mangamuyo kita. Pero dapat gali, mangamuyo kita anay. No, ask for spiritual guidance. Ano man ang imong reliyon, amo naman ang imong Diyos. Isama na ang Diyos, di ba? Mga buyo kita anay, antes kita maghulag, di ba? Adiretiyo sa Antalya, sa Turkey, 33 degrees, 33, mainit. Mainit pero dry. July and August, ang grabe init yun. 33, sus, ginapanihulan ng nag-init. July and August, nakalapot 50 degrees. Uy, grabe, no? Doon sa South Sudan, ang South Sudan na February, December, January, February, March, amo ng tag-ininit, lampot kami to 54. No, 54, 55. Abo, ano yun, lapit na ta sa adlaw, sining chimpota. Yung 40 degrees diyo sa Europe, hindi gid normal. Muna ang mga old, ang nagadamo mga old nagkalamatay. Kay mostly of the houses

0: Man.
1: Today is the first day of July. Hello, July! Unang abulan sang Hulyo. Bulubantayan man natin mga kasama ang ating weather update. Karon alas 4 sa unang radyo, unang balita. May balita kita kagina from Pag-asa nga ang ining bagyo, ang ining low pressure area. Dako, no? Dako ang posibilidad nga manging bagyo. Pero by today, this morning, amat-amat na ini magwa pakato sa West Philippine Sea. So, kung maging bagyo siya, digto na siya sa West Philippine Sea. And sunod sa Pag-asa, ang aton nga eksperyahan siya hindi rin nga pag-ulan-ulan, dulot ini isang hanging habagat. So, bulubantay lang kita. Kaya may mga improving weather na kita sunod sa Pag-asa. By tomorrow, buwas nga adlaw, Huwebes. So, sumong sa mga estudyante, sa mga driver ta, sa mga may responsibilidad sa dis oras ang kagahon, mag-ulo andam-andam lang. May mga pagtupa-tupa ini sa manipis nga pag-ulan. Maybe pag mas munog man nga pag-ulan. Wala man kita sang gale warning para sa ato mga kauturan ng mga mangingisda. Pero ang aton mga mangunguma, daw ginapangamuyo nila ini mag-ulan. Kay wala pa ini sa Loconoca per scrapping. Kay tam-an ka init. Ang iba niya sa Quinto Distrito, nagasalig ini sa tubig halin sa ulan. So wala pa sila ka per scrapping halin sang Mayo. Daw bago pa lang ini sa Kapang-Arado. Kaya dako kuno ang bulig ini kung mag-ulan-ulan dito sa may Quinto Distrito. Kag sa aton mga kauturan ng mga mangunguma nga nagasalig sa ulan. A probinsya sang Guimaras, dira man wala irigasyon ano. Pakadto dira sa may Nazaret no, wala man sang irigasyon. Damo sang nga pwede umahan dira. Galing nagasalig sa tubig ulan. Kay Dreyoy, heater sila tiyo, wala aircon. Ano mo lang heater? Kapat dual may heater, kaya may aircon. Hindi ganito, tamang katugaw. Ay, kanami, tutot namnam. Alas 12:55, matugaw nga kagahon. May solusyon ako dyan, ang pinakamanamit niya kape. 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo. 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balungay, Garcinia Cambodia, chia seeds, black cumin, cocoa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Mo, kapihin nyo.
1: Tilawin ninyo na. Kung wala pa kamo katilaw, ano pang ginahulat-hulat ninyo? Kapihin nyo. 14-in-1 Herbal Coffee. Pinasahiin nga kape. 14-in-1. Damong ito mga health benefits para sa inyo. Yoy, kami diriti, yoy. Konsepsyon. Bawbag-o lang kami kasabog. Very late na gidang first scrapping. Ang naganig, bantay kita nin sa ulan. Ambot na kung matapos niya kung magwaan yung bagyo, mapuwerte naman kainit. Subong today, dirisa mo ng init, 102 degrees Fahrenheit. Sobrang init. In Celsius, pila na ina, Ma'am Telly P. Firm. And again, congratulations sa mga nagbantay sa hampang. Nagpulaw-pulaw sa hampang ni Alex Yala. Daog si Alex Yala sa 2 sets, ano, kontra kay Zarazua. Sa second round, amo niya nga bulubantayan naton. Sa second round, doon kay nagtaog na si Alex Yala. Sang Wimbledon, maposible kuno nga atubangon ni Alex Yala si former world number 1 kag subong kag former number 1 kag 23 time Grand Slam winner na si Serena Williams. Kung malutos ni Serena Williams si Maya Joint sa Australia, so amo ni ang duwa nga posible nga kontrahon ni Alex Yala, no? Subong mahampang karon si Serena Williams, mas baskog si

0: Serena kay Venus, no? Ah, mas baskog si Uno. Mas bagko ni si Serena. Muning daw lawa siya daw matso, no? Kung magdaog si Serena Williams, amo ng kontraho ni Alex Yala sa second round. Pero kung maperde ni Maya Joint sang Australia, si Serena Williams, matik Maya Joint. So it's either Serena Williams o si Maya Joint ang posible nga kontrahon ni Alex Yala.
1: Tatak! RML.
0: Dani, si Venus na lang. Si Williams na lang kontrahon niya. Kaya kay Tigulbam na to. Dos minutos makalipas ang alas dos sa Mayong aga. Hello, hello, hello, July. Kagtanan-tanan yung mga nagigas sa ulog sa Ilakadlawan, Subong. Happy birthday from all of us here sa RMN Iloilo. Bantayan karon. Sara sa ato mga kauturan ng mga mangunguma. Kag mga kauturan natin ng mga mangingisda. Na binagid ng mga nagakrapping, Subong. Mga fruit vendors natin. Mga vegetable vendors natin. No? Ang Department of Agriculture, no? Sa DA, ang istoryahan din ang mga parte sa agrikultura. At 3:30, unang radyo, unang balita, pagsapit ng alas 4, breaking news natin dire. Ang pag-silo no, ni LeBron James, no, biyayaan niya na ini ang Los Angeles Lakers. Sambal niya, you could go on without me.
1: Tatak!
0: Kaya hindi man gusto butuon na ni LeBron James ano ang salary cap sa Los Angeles Lakers kay with his exit no damo ang mga player nga makamakuha sa Los Angeles Lakers nga para mapabaskog at para matagaan ini break si Austin Reeves kag si Luka Doncic na sila ni mga duwa ni Mamuno nga maging championship contender na gid sila no ang pamangkot direte si Bronny di ini mahampa. Sino nga tema makuha kay Bronny? Aba si Bitbiton, maninilib. Dire ka sa iloyo ko, di ka nada. Nag-update man, ganun dito guys, sa unang radyo, unang balita, sa mga news and public affairs program, ining rally ng Iglesia ni Cristo dito sa may NCR, sa may EDSA Shrine. Updates and more, tutukan, dire lamang sa RMN Iloilo.
1: Tatak! RMN.
0: Sa ngalan sa aking mga partner sa News Center, Radyo Man Rezzy Danioso Purdon, kag si Radyo Man Jason Renzi Cabatania, ini ang inyong alagad, Radyo Man Michael Marquez Lumakad, Tiyoy Pancho for short. Kita na yung makita, buwas nga daw, adlaw sang Webes, dari sa programa isugid kay Tiyoy. Salamat sa mga nag-like, mag-share, and nag-follow. Have a beautiful Wednesday morning. Ciao, baby!

0: Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
1: Megaman!
0: Megaman!
1: Herbal Capsule!
0: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
1: Megaman!
0: Mabukal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Mrs. Anong gani ka, ma'am?
4: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction dire, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sa lawas. Para sa sakit sa lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra sa subong? 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ito niyong mga suki, nga tagpalamati sa ito niyong programa, kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arfia. Kagsaduhan naton kamaambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa local government units, aton yung mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag

0: farmer leaders nga nagaupo gid sa aton nga programa. Ayhan, yala kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate samtang nagahanda kita sa aton nga pagpreparal sa aton nga mga hilikoton subong nga aga sa mga kabataan naton bapulo pa matyag anay kita sang aton nga tiempo kay medyo ulan-ulan diri sa aton na hamtangan kag hulaton naton ang announcements halin sa mga legitimate nga mga social media pages kag aton nga mainstream media kag tingwaon naton nga mahibaluan ini para hindi kita maalang-alang sa aton nga pagkadto sa eskwelahan. Sa kay Sir Alger pati Alka Kanyonigo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa subong man kay Antonio Gaho, no, kay Sir Franke Garke, Pablo Namit Pinwila, kag Luda Pinwila, subong man kay Erning Pinyas, kag sa tanan nga katapo sang Santa Clara Farmers Association, kay Judy Tayupon, kag mga members Sanggalang Farmers Association, subong man kay Doling Amago, Berting Capas Gordo, kay Sir Ermelando Miniel, kay Ma'am Viola Garcia, Ma'am Girlie Villas Magno, kag SB Laritano sang Leon, shout out gid sa inyo nga tanan, salamat sa padayon nga pagsapdag sang aton nga programa. Dako ang bulig sang padayon nga pagtanom sang mga kahoy sa aton pag-preserve sang forest cover dili sa probinsya sang Iloilo, probinsya sang Capiz kag probinsya sang Antique. Suno sa aton nga hinun-anon o kon pag pakigangot kay Dr. Ernest Fidelizo, Provincial Environment and Natural Resources Officer sang Capiz, iya ginpahayag nga importante ang tree planting agud maprotehiran ang palibot kag malikawan ang nagadugang nga epekto sang climate change. No, suno kay Fidelizo, sa subong nga posible maka-experience ang bungsod sang mas mainit nga panahon bangod sang mabaskog nga El Nino kag hindi regular nga pag-ulan, nagapadayon ang peligro sang gilayon nga pagbaha sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ginpahayag pa niya ang mga kahoy ang nagabulig man sa pagpugong sang landslide ilabi na gid sa mga kabukiran kag iban pa nga mga lugar nga wala sang flood control structures. Bangod ang gamot sa mga ini, nagapabakod sang duta kag nagapaminos sang erosyon. Nahibaluan nga sang adlaw nga ginasaulog ang National Arbor Day tuig 2026 kung sa diin nagatipatigayon sang tree growing activity ang mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag mga stakeholders. Sa mga aktibidad, kapin 12,000 ka mga mangrove forest trees kag fruit trees ang gintanom sa nagkalain-lain nga lugar sa isla sang Panay. Nagalauman ang natungdan nga pinaagi sa sini nga inisyatibo mas mapabakod pa ang konserbasyon sa aton palibot, maprotehiran ang palibot kag masiguro ang mas manami kag mas luwas nga palaaboton para sa masunod nga mga henerasyon. Padayon ang aton advokasya nga ang mga ginpangtanom naton nga mga fruit trees kag mga forest trees aton gid amligan, aton nga tatapon para mangin mataas ang survival rate sang sini nga mga gintanom naton nga kahoy. Kay kung hindi naton ini pag-amligan, mahimo nga magkalamatay ini tugas ang pagpabaya naton, paghalab sang aton nga mga kasapatan kagtuman nga tag-ilinit o kung hindi mahawanan ang ila tagsa-tagsa ka mga puno. Gani, padayon ang aton pagpanghangkat sa komunidad kag sa tanan nga nagapamati sa aton nga programa, himuon naton ang salang naton nga mahimo nga mangin instrumento kita nga ang tanan ini nga mga forest trees kag fruit trees makasurvive, magdako kag magabulig sa masunod nga henerasyon. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga katapo sang Agbao Crops and Livestock Farmers Association kay Joan Pilahio, Maria Lina Castronevo, Jerlyn Castor, Jovelyn Almeles, Joylyn Asis, Mary Jane Amagin, Cherry Robles, kag subuman kay Mayor Matt Palabrika sang Bingawan, kag Sir Victor Castro Verde. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Anay Mayor Henry Anotado, good morning sa imo, sir. Maayo lang da nga pag-inom sa mainit-init nga kape. Subuman kay Sir Jesse Valenzuela, kay Amado Padilla, kay Romeo Hilafil, kag Armando Imano. Shout out man kay Cesar Ciudad, kay Ricardo Rosendo Hintolilla, Richard Agudines, kag Army Linjoy Lospa. Sa subong man kay Sir Mike Torejo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Natala na nga iga-auction sang National Food Authority ang 741,570 kasako sang lokal nga bugas nga natago sa sulod sang masobra na 6 kabulan. Suno sa NFTA, ang tikang kabahin sang ila programa agod mahawanan ang mga budiga kag mahatagan sang espasyo ang bagong stock sang bugas. Nagabalor sang masobra 1.19 billion pesos ang kabugusan nga bugas nga iga-auction sang National Food Authority. Magapatigayon man ang NFA sang pre-auction conference agod ipabutyag ang mga patakaran kag proseso sa pag-auction. Kani sa mga interesado na magpasakop sa sining auction sang 740,000 kasako sang lokal nga bugas, magpakig-angot lamang sa pinakamalapit nga talatapan sang National Food Authority sa inyo tagsa-tagsa ka probinsya. Ginalauman naton ang ining mga bugas ang mahimo nga mabakal kag magkaroon kita sang bastante nga espasyo o cold space para sa masunod naman nga cropping nga patubas sang aton nga mga munguma para sige-sige nga magbakal ang aton katuwang nga ahensya, National Food Authority. Sa dugang naton nga updates subong nga aga, padayon ang information dissemination sang Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma agod makaprepare sa posible nga epekto sang El Nino. Sa aton nga paghinun-anon kay Engineer Jimmy Elidia Jr., Senior Agriculturist kag focal person sang DA Western Visayas sa DRRM, iya ginpahayag nga ang sektor sang agrikultura ang isa sa pinakaapektado kon mayala sang El Nino. Ilabi na ang mga talamnan nga nagatanom sang palay o kung ginatamnan sang palay, mais kag ulotanon. Suno sa kay Engineer Elidia, padayon nga ginasuportahan sang DA ang mga mangunguma paagi sa nagkalain-lain nga programa kag sa buligpan sa mga local government units. Agod mahagan-hagan sa mga mangunguma ang epekto sang El Nino sa ila tagsa-tagsa ka mga palangabuhian. Ginhingyo man sang Department of Agriculture sa mga mangunguma nga hindi mag-risgo sa pagtanom kung kulang ang supply sang tubig kag magpangayo sang giya o kon advice sa aton nga mga local agriculture office antes nga magdesisyon sa pagpananom paagi sini malikawan nga dako ang kapildihan sang ila tagsa-tagsa ka pananom. Aton man nga gina hingyo ang aton nga mga munguma nga hindi gid magkalipat nga mag parehesto sang aton tagsa-tagsa ka mga tanom sa registry system for basic sector ng agriculture, subong man ang sa Philippine Crop Insurance Corporation. Sa sining nga pamaagi, mahimo niya mabalikan ang aton nga kapital kon maigo sa tuman nga tag-ilinit, pamisti o kon pamaratian ang aton nga gintanom nga commodity sa sining may yala kitagi na tubang nga El Nino. Sa kaangot naton nga balita, nagpahanom-dom ang Department of Agriculture sa mga mangunguma sa kapis nga maghanda batok sa posible nga epekto sang El Nino. Suno sa kay Provincial Agriculturist Raul Perez, iya ginpahayag nga mayyala sang available nga mga binhi sang palay nga ginahatag ang ahensya para sa mga mangunguma nga maapektuhan sang halit nga dala sang El Nino. Suno sa kay Perez, kon hindi makahingagaw sang pagtanom sang humay sa ikaduha nga cropping season bangod sang mainit nga panahon, ila nga ginarecommend sang Provincial Agriculture Office sang kapis nga magbalhin ang mga mangunguma sa iban nga mga tanom nga mas makasalang sa limitado nga supply sang tubig pareha sa pagtanom sa mga high value crops, sandiya, ulo tanon o kon mais. Ginhingyo man sang ahensya ang mga mangunguma nga magplano sang ila pagatanom kag magsunod sa mga advisories sang ahensya agud malikawan ang dako nga pagkalugi bangod sa epekto sang El Nino. Katuwang naton ang Office of the Provincial Agriculture kag ang bugos nga local government unit pang probinsya sang kapis sa aton nga pagpakigbato sa tuman nga epekto sang El Nino sa sining tuig nga ginaexpectal naton magahalit sa later part sang third quarter hasta sa fourth quarter sang 2026 kag mahimo nga magalabot sa first quarter sang 2027. Gani sa aton nga mga farmers mag-follow gid sa mga social media pages sang Department of Agriculture Western Visayas sa aton nga AMIA, Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture, kag sa mga social media pages sang aton nga munisipyo kag probinsya. Sa sina mahimo naton mahibaluan ang mga pahanumdom nga kinahanglanon sang aton nga mga mangunguma. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton kay Albert Enrique Albert Pineda Jr., kay Robert Capada Tugiles, kay Ma'am Felisa Clavel, good morning ma'am, kay Sir Rinol Cagcon, Ma'am Gio Octaviano, kay Junelle Sereneo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa, kay Ma'am Bibing Dadivas, kag Sir John Dadivas sang Alta Chiela, shout out sa inyo. Subong man kay Raquel Palomo kag sa tanan nga katapo sang Kadilang Farmers Association, kay Sir Rick Guilos kag Ma'am Tines Sudario Guilos, subong man kay Nanay Ginita Dicen sa Binavista Gimalas, no, subong man kay Francis Mintoy kag Ma'am Violeta Fentivelia, kay Sir Kiriko Calopez Senior sang Barangay sang Malagi Leon, nung Dani Galientes kag Honorato Santerva, subuman kay Serafin Flubido Jr., good morning, salamat gid sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Sa dugang naton nga update subong nga aga, ginumpisahan na sang Iloilo City Government ang pagpanagtag sang bugas sa idalom sang Bigay Bigas sa Masa Rice Program sang National Government sang nagligad nga adlaw sa Lapas Plaza Gym. Mayala sang 41,958 kapamilya sa syudad sang Iloilo gikan sa nagkalainlain nga sektor ang mahatagan sang bugas. Target nga mahatagan amo ang mga imol nga pamilya kaupod na ang Pantawid Pilipino Program, vulnerable sectors kaangay sang senior citizens, persons with disabilities, solo parents kag mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Department of Agriculture Registry System for Basic Sector ng Agriculture kag Transport Sector kaangay sang jeepney kag tricycle drivers o kon operators. Base sa datos nga ginpagwa sang Iloilo City Government, mayara sang 72 million pesos nga pundo nga gin-download ang national government sa syudad para sa sini nga programa. Bulo ka kilo nga bugas ang mabaton sang tagsa ka beneficiary nga ihatag sang tatlo ka hugnat o kon may kabugusan nga 30 ka kilo ang ila tanan-tanan nga mabaton. Ginpasalig sang aton nga city mayor nga ginpili ang mga beneficiaries santo sa guidelines nga ginpapanaog sang national government. Ang alokasyon sang pundo ginbase sa national government sa populasyon sang local government unit. No? Nagpasalamat kita sa sini nga inisyatibo kag we encourage no ang aton nga mga local government units nga dapat lokal nga bugas produkto sang aton lokal nga mga bangunguma ang gamiton sa sining programa sang aton nga local government unit bigay-bigas sa masa rice program para hindi lang ang mga vulnerable sectors ang matagaan naton sang benepisyo kundi subungman aton nga mga local farmers diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kaya ang ilagid nga produkto lokal nga bugas ang aton nga baklon kag amo man ni ang aton nga ipangatag sigurado nga safe kaunon kag manamit nga kaunon sang aton nga mga consumidores. Amo na ang aton nga padayon nga advokasya nga dapat produkto lokal suportahan naton labi na gid sang aton nga mga leaders sa local government units kag amo ini ang gamiton para sa mga programa nga ginapatuman sang aton nga mga partners sa gobyerno. Kag good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Director Larry Nacionales, subuman kay Ma'am Velma Encanto, kag Archel Encanto, no kay Rodel Ravina, subuman kay Jay Aranda, salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Sa sininga tinion aton nga pamatian ang Agribit Report halin sa aton Agribit Reporter diri sa Department of Agriculture Western Visayas interns gikan sa West Visayas State University College of Communication. Pamatian naton si Kathleen Pulido sa iyang report subong nga aga. Kathleen, sa imong report.
1: Para sa mga nagapanguna nga balita halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Department of Agriculture nagaduso sa koordinado nga aksyon agud mapadayon nga produktibo ang Laguna Lake. Ginaduso sa Department of Agriculture ang isa ka pamaagi nga nagakinahanglan sang pagbinuligay sang bugos ng gobyerno agud masiguro nga magapadayon nga produktibo ang Laguna Lake para sa mga mangingisda kag fish pen operators bilang nagapabilin nga isa sa mga kritikal nga ginahalinan sang tubig para sa Metro Manila. Din saligan para sa seguridad sa pagkaon kag epektibo bilang kabahin sa sistema sa pagkontrol sang baha sa rehiyon. Pagkatapos ang serya sa mga konsultasyon sa mga mangingisda kag mga operators ang aquaculture sa palibot sang Laguna Lake, ginhatagan pagtamod ni Agriculture Secretary Francisco P. Tio Laurel Jr. kag Undersecretary for Fisheries Drusila Esther Bayate ang kinahanglanon para sa mas mabakod nga koordinasyon sa tunga sang Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, Laguna Lake Development Authority, Philippine Coast Guard, Metropolitan Manila Development Authority, kag mga water concessionaries. Suno sa ila, ang katuyuan amo ang pagbalanse sang produksyon sang pangisdaan, pagprotekta sang

0: pagnubo sang iya kapasidad mahimo makaapekto direkta sa supply kag presyo sini sa Metro Manila. Isa sa mga nagapanguna nga issue nga ginpatungdan sang mga partisipante sa among konsultasyon ang operasyon sa mga floodgate sang manggahan kag napindan sa tion sang tag-init. Ginapanugyan sa mga mangingisda kag fish pen operators nga padayon nga bukas ang floodgate sa bugos na summer season agud mapauswag ang sirkulasyon sang tubig, mapataas ang dissolved oxygen, mapaayo ang kalidad sang tubig kag mahaganhagan ang risgo sang fish kills kag stunted growth sang mga isda. Gindala naman ni Secretary Tio Laurel ang ini nga panugyan kay MMDA Chairman Attorney Robando Artes. Matapos ang paghinun-anon, nagkasugot ang mga ahensya nga padayon nga bukas ang mga floodgate tubtob sa opisyal nga pagsugod sang tig-ululan. Gintanaw man sang MMDA ang malawig nga solusyon para sa operasyon sa mga floodgate sa panahon sang tag-init, bisan pa nga kinahanglan gihapon ang pagsira sini kung magsugod na ang mabaspog ng pag-ulan. Agud suportahan ang paghimo sa mga pulisa nga nakabase sa siyensa, palaparon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sang Department of Agriculture ang mga aktibidad sa water profiling kag mapatigayon ini sa bugos na tuig na pagmonitor sang algal blooms, populasyon sang plankton, levels sang dissolved oxygen kag iban pa nga mga importante nga mga indicator sang kalidad sang tubig. Ginsiling man ni Yusek Bayate nga nagasuporta si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa mga inisyatibo para sa mga mangingisda kag aquaculture operators kag nagpangako ini nga mapaayo ang mga serbisyo para sa ila. Nagaplano man ang PCG nga magtukod sang dugang ang mga estasyon nga mas lapit sa mga nagapanguna nga ruta sang nabigasyon agud mapadasig ang pag-issue sang dispatch permits kag safe passage clearances. Dugang pa sini, mag-deployment sila sang dugang ang mga detachment sa mga ruta nga kasagaran ginagamit sang mga pangisda nga sakayan kag mga bangka nga nagadala sang fingerlings pakadto sa Danao. Suno kay Yusek Bayate, importante ang epesyente nga transportasyon para sa mga operasyon sa aquaculture bangod ang malawid nga pagbiyahe mahimo makahatag sang stress sa mga fingerlings antes ini ibutang sa mga fish pen nga mahimo makaapekto sa ila survival rate kag produktibidad. Suno kay Sec. Tio Laurel nga ang malawig nga pagkamalungtaron sa produksyon sa Laguna Lake magadepende sa padayon nga pagbinuligay kag kooperasyon sa tanan nga mga sektor nga may kaangtanan sini. Ini si Kathleen Pulido, Naga Balita.
1: Thank you gid Kathleen Pulido sa imong balita subong aga padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers, cooperatives and associations, labi na gid sa naga pasakop sa agri-negosyo nga magparehistro sa aton registry system for basic sector in agriculture. Yari ang padayon naton nga pagpangagda sa inyo.
2: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa manguma kag mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sang husto pagpatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong magkita para sa ila pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agud na sabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sakip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangin instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya pag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agun masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang Sagip Saka Act ukon ang Republic Act No. 11321. Kung ikaw may ara sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginulat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
1: Yes, amoy ito ang padayon naton nga pagpangagda nga pagparehistro na sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development.

Development Information System. Magbisita lamang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division dili sa Department of Agriculture Western Visayas kag pangitaon si Ma'am Leia Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tumbukon. Kag paaboton naton kamo dili sa aton nga opisina. Wala nakita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director Director Dennis Arpia. Kag duha naton ka maambong kamapisan nga Regional Technical Directors Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa moswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang profesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May problem sa siyang una sa kurason ko, no?
3: Oo, sir. May rheumatic heart siya. May distinction. Vitamin D3 sa isa ka daw. Kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na siya mga litong. Ako, bigyan pa kang salamat po.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
6: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
10: Magabot ka.
11: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4:08 na sa aga.
14: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
15: Radyo Man, Eric John Pamplona.
16: Eric John Pamplona.
15: Kag Radyo Man,
16: Benroy Bernal.
15: Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
17: RMN.
13: Mayong aga Banwa, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang programa Unang Radyo Unang Balita. Diri sa DYRI RMN Iloilo 774 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Adlaw na kita sang Miyerkules, imbukada ng adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Lubos gid ang aton nga pag-abi-abi sa mga pinalangga naton nga mga karadyuman. Diri sa 180 ka mga kabarangayan nga nagabugo sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sang probinsya. Mga kaipin nga kaprobinsyanan sa bilog ng Western Visayas, kagtubtob sa malabutan sang aton sini nga pagwaragwag. Good morning, mayong aga gid sa aton tanan-tanan. Sa mga overseas sa Filipino workers working abroad, diin ka man nga bayan sang kalibutan, anuman nga oras sa inyo kamay pangayara kamo sa mayong kahimtangan. Pastara, kay kami ang bahala diri sa nga mga balita. Subog nga aga, ini ang inyo alagad si Radyo Man Benroy Bernal.
15: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
13: Kahapon ginpatigayon ang isa ka dako nga rally no sang mga katapo sang iglesia ni Cristo dito sa may EDSA. And ini ang gintambugan sang linibo ka mga tawo.
18: Alright.
13: O mga miyembro sang iglesia ni Cristo. And ini ang pagpakita bilang pagpakita sang suporta sa kay Senator Dante Marculita. Matandaan nga ti si Marculita bi miyembro ini sang iglesia ni Cristo. No, kag isa sa mga factors kung nga nagdaog siya sa eleksyon bangod sining black vote sa nga iglesia ni Cristo. And ti ang loyalty sa iglesia ara kay Marculita. Tingali kay si Marculita subong in trouble. Kay ini siya ang ara ng kaso niya sa ombudsman. Kagi-resolve inisang ombudsman ang kaso yung 75 million plunder case ni, no? Sa pagbato niya kuno sang kwarta sang durations, sad inisya ang congressman pa kag hindi pa siya senadora during the time. So diri ni nag-umpisa nga ti may ara siya sang kaso kag kon i-resolve ini sang ombudsman forward sa Sandigan Bayan amoning graft court naton. Wow, ti base kon ma-disgrasya si Barkulita di kay magambal ka plunder is a non-bailable offense. Now plunder case more than 50 million nga ti issue of corruption sa imo. It can be considered as a plunder. Oh, ti kon ma-akusaran ka sini kag ma papanaugan ka sa nga mandamiento di aristo, disgrasya gid indi ka maka gwa until nga ti ma-appeal mo to nga ma-appeal kag base kon pasugtan ka man makabaili nga kay indi magini absolute, no, sa nga Sandigan na Bayan. Diyan mo nga nagapatigayon kapon sang rally, medyo naggarot-garot lang, no? May mga dos-dosanay, may mga naging barikada ang mga bus. Oh, may mga persanay sa tunga sang rallyista kag sang mga kapulisan. May duha ka pulis nga napilasan, pero mga minor, no? May ginpangaristo man ang aton sininga kapulisan. Ang pila ka mga nagatambong sini kahapon, amo si Senator Aimee Marcos nga ginpakamalaot ang administrasyon. Si former Senate President Alan Peter Cayetano ang nagpabutyag man sang iya sining pagpakigupod, no, sa sining kausa. Agod nga ti ipanawagan nga hindi pagdesisyonon si Marcolita. Si Ambaldri ni Alan Peter Cayetano nagpangayo siya sang pasaylo bangod sa perte nga traffic. Damo man mo mga more or less guro mga 15,000, no? Puno-puno man ang EDSA, ang dalan sa EDSA puno-puno man, no? Na hamper gid ang traffic. Pero siling ni Cayetano nga bisan pa nagperwisyo ini sa la flow sang traffic, kinanglanon ini abis ang aton sining gobyerno, no, sang tawo para magbugtaw ang tanan bangod sining mga nagakalanabo. Si Aimee Marcos naman niya green criticize man ang iya sining utod nga si President Ferdinand Bongbong Marcos matapos ini siya nga nagpanulong dito sa EDSA sa Quezon City kahapon. Siling ni Marcos, siling ni Aimee, and I quote, wala siyang pakialam, referring to his brother, eh, no? Sa iya sining kwan nga utod, gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, wala siyang pakialam pagkat itong gobyerno ay bangag. Wala siyang pakialam, gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, wala siyang pakialam pagkat itong gobyerno ay bangag. Ang utod niya, galing kay Dugay naman ang ginasigitan, ano? Ni Aimee Marcos, nakusara niya galing nga nagagamit niya sang drugs ang presidente sang pungsod Pilipinas nga iya man lang utod. Samtang ginpayag man sang Malacanang, no, nga hindi makapugong ini nga rally nga nagasuporta kay Senator Rodante Marcolita para nga madayon ang kaso. Ginpayag diri sang Malacanang nga dapat atubangon ni Senator Marcolita ang legal process sang iya ginapangatubang kaso nga plunder. Suno kay pala sa Press Officers Undersecretary Claire Castro nga ang kaso ni Marcolita ang nagugat sa iya mismo nga pag-ako. Pag-ako nga nabaton niya ang 75 million gikan sa tatlo ka donors sang ini siya ang congressman. Payag sang spokesperson nga ang kaso wala nagatuyo nga pamalabagan ang senador agod hindi sinima duso ang iya kausa batok sa korupsyon. Labi na ang ginapasuni anomalia sa flood control. Ginatumod pa sini nga ang investigasyon sa flood control projects ang gobyerno, sang gobyerno ang wala lang nakadepende sa isa ka tawo. Nanawagan man si Castro kay Marcolita nga magsunod sang legal process imbis nga magpatigayon sang protesta. Samtang ang sandigan ba ang ombudsman nagpagwa man sang ila punto nga sila ang mag-file sang kaso. Sunod diri sa Deputy Ombudsman, wala sang epekto ang ginpatigayon nga mass protest, no? Sang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon sa pagpasaka sang kaso nga non-bailable plunder sang Ombudsman bato kay Marcolita. Ini ang payag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Hindi mapunggan sang protesta sa mga tagsakdag ni Marcolita ang pag-atubang sinisiya kaso nga plunder, no? Ang balik Clavano nga kaangay sang ginapakigbato sa mga mga nagrally nga miyembro sang INC, ginaduso man sang ombudsman ang transparency kag accountability. Siling niya padre, and I quote, kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din po ang ipinaglalaban ng Office of the Ombudsman. Ginpanindugan pa niya nga ang ilang mando amo ang mag-imbestigar kag mag-prosecute sang kaso kag hindi magpauntat sini. Kung sa bagay, di ba kung may kaso against sa imo, pag abot sa korte, magwa managyapon kung matuod ang akusasyon o kung hindi. Galing kayo muna gani, nagapong ko abis sa ombudsman, medyo kwan ka, medyo makahambal ka nga ba, do kwan guru ni, do hindi mo makahambal din nga 100% impartial ining hulag kay man politiko. Amo na gani nga tani, ang sa ombudsman nagapong ko, butahan man tani sang independent man bala nga tao. Hindi man tani bala halin sa politika. What to expect sa tao nga halin sa politika nga hindi mag istorya politika? Labi pa nga presidential appointee si Boying Remulla sang ni President Ferdinand Marcos Jr. Magluwas tiyo kinaman na tani bisan paano kay from the start di dumayo man ang direksyon nga gusto iset ni Ombudsman na Boying Remulla, no? Bilang ombudsman do mabilib man kita. Bisan politiko, bisan nagaduda kita kay politiko, syempre basta politiko ya ang hampang sina politika, no? Bisan paano gani man do makambal makita tani nga ati okay lang abas ikun lain man nga tinuga si kwan si Ombudsman Remulla. Basi kung tuod seryoso man siya sa direksyon niya, iset niya, hindi, nagambal pa siya, dugangan ta lawyers ta. Kulang lawyers, ombudsman, mudamo, kaso. Kay ato ni nga panasigon ang tanan. Kay sila niya muning handong ko alin sang una. Ngati, panglagson, ini mga kurap sa gobyerno. Di bala daw manami man pamatian tani. Nga, bisan paano, bisan nagaduda ka kay politiko, ini sila, basi mga independent man ini sila. Mga independent man ini sila sa ila sininga hulag. Di, galing kay problema, daw wala binati-bati. Di bala, ang nakalapriso pa lang, mga kontra pa lang sa politika, hindi niya nga muna, hindi amo niya nga direksyon ang gusto natin, tanik nga matabua. Di bala, ang ato niya gusto tani nga direksyon, tanan-tanan niya, no? Even ining tanan-tanan, patas ang tanan-tanan. Wala kita nagambal nga hindi pagprisuhon ang kontra. Wala kita nagambal nga hindi pagprisuhon si Bong Revilla. Wala kita nagambal nga hindi pagprisuhon si Jinggo Estrada. Nagkakabagay maging guru eh. Kaya halin pa na yasang una kada corruption, may corruption issue, involved sila. Kaga may ebidensya against sa ila. Arang ebidensya. Pero galing ang problema, tanawaman bala, no? kontra palang subong ang nagakalapriso? Ang hindi kontra, wala pa ni isa nga may napriso sa hindi kontra, no? Ti, anong natabo sa mga senador nga may mga damang-damang man pag-abot sa flood control? O, damo ni sila pinang-mention. Di pala, si... Si Escudero. Si... Joel Villanueva. O, day Grace po pato sa una. Day bisan day... day Angara. O, damo ni sila sangin pang-mention. Nga parte sa flood control anomaly sa Congress. Ah, di amak nga perte ka namo eh, di ba? Nga ginpag-mention ang mga witnesses sa mga congressman, pati mga Ilonggo congressmen, ganim eh, nagkaladalahig, hindi nagkaladalahig ah, pinanglawag. Oh, kaya hindi niya langulangong lawag ah, supported with evidence. Oh, di ba? Diri sa ito ng, ano ganini, ang Oswag Ilonggo party list, isa ini sa mga nalawagan sang mga taga DPWH to nga nagserve nga witness kag madamo pa across the country no nga mga congressmen naton di nakabati kamo ni isa sa ila o bisan si kwan pao si Martin Romualdez o ang kaso ni Saldico o ano na natabo subong do wala na bati ah. Wala sang resolusyon. Oh, kung ano atong nagkalanabo sa ila sini nga kaso? Ang kay Joel Villanueva, tekuno ara na o oh, magwa na ang resolusyon sini. Amo ni, amo to sa isa-isa kasi isa na lang kasi mana, duha kasi mana. Boy shit. Nagligad pa rin nga tinuoy nga tug-an nga Disyembre, pala magutok na kuno ang presuan sang nga gin nga gin pain para sa mga kurap. Oh, di ba? Amo ni improvisa, nagligad pa ini nga tuig dugay-dugay, isa na katuig. Di ko ni malimtan ang ambal sang ombudsman ni Buing Rimuria nga by before December 15. Oh. Oh, 2025 ni sila nga madamo sa ila ang masulod sa prisuan. Tidugay-dugay, December 2026 na kita. Si Bong Rebilla palang nagsulod dito kag si Jinggoy Estrada. Anak ng titeng na klase ka pangabuwi niyo. Daw ginadribol pa gani ang kay Chase Escudero kay nag-jump ship sila. Oh, kaya man eh, sila ini ang mga hayag-hayag niya, pangawat niya, no? Ang ilan na ulamiran, pero wala pa. In fairness man kay Rodante Marcolita, amo man niya nag-aalsa man ang tao. Kay actually kadamo man niya sang kwani, kadamo man niya sang mga disagreement ta sa may mga nag-disagree kita sa pila ka mga bagay, sa pila ka mga punto ni Marcolita. Madamo. Oh, di ba? Madamo man sang trouble si Rodante Marcolita. Actually, do laban-laban nga ni trouble kay tip pamulitika man ng iya. O, di ba? Hindi man niya personal, hindi man niya iya, hindi man ni public interest ang ginaduso iya. Personal kag political interest man eh. Ang ginaduso iya kag sigiya sini nga grupo. Pero sa kaso nga ni nga plunder, Diyos mio. Wala man ni na ang plunder nga ini, abin nyo kung ano natabo. Na sang congressman pa siya, tatlo ni katawo, nagatag siya ng donations. O, ti ang tatlo ni katawo nga nagatag donations tig 25 million each. Ti 25 million ta 25 million times 3 75. So more than 50 million plunder na. Kay under sa ton sining plunder law, no? Sa layin naton nga sino man ang nangawat, nangawat more than 50 million it can be considered as plunder. No, basta 50 million above. Kung nangawat ka sa kaman sa gobyerno, pero wala lang dira nagalimit, nagambal man nga itong sininganay, nga bisan nagbaton ka lang sa gift, wala lang galing specify, kundiin abihalin ang gift, no? Kung private, qualified man na, kung kayambal sa ombudsman, Hindi man pwedeng ang gift halin sa public. Kung ay mo na ginapangatag nga gift ang kwarta ta. Oh, ti ang gift in a form of gift coming from private individual, it can be considered as plunder. Oh, no bago lang gani kita kabati sang amo sini. Di ba la? Kay commonly, kung plunder, ti kinawat mo ang kaban sang gobyerno. Kinawat mo ang kwarta, ang pundo sang gobyerno. Katulad sini sang flood control project. Ti ang kay Marcolita, kay gin may donation siya, no? And ini donation nangin gift ini sa iya, pero wala ya gin declare. So yes, ini nga sosi or yes, ini nga election expenditure, no? Nga ginasubmit mo sa COMELEC. Tika wala butang balon nga nangin gift ato sa iya, no? Tika nagbaton ka kuno sang gift, bisan pa to dalin sa private, it can be considered as plunder. Ayan mo na gani, bago sa pamatinaan ta, no? Nga may amo gali na, bisan private gali, no? Private nga individual na gatag sa imo, asang certain amount kung ara ka sa gobyerno, tapos labi na kung politiko ka, ti wala mo gin-declare sa imo sining nga sosi, ti kamalamalahan ina, pwede na makonsider as plunder kay nangin gift ina, nangin purma ina sang gift para sa imo nga mo ang ginasaad sang aton nga kasuguan nga damo subong ang nagataas sang kilay. Daw dira karon naga problema ang aton sining nga gobyerno nga daw nagapati nga ti desisyon ang ginila si Marcolita. Amo ni nga ambalta kung kisa budlay man kung tama, naging kabahol. Huwag magkita nagpangunapin si Nicky Marcolita kay Hambal Tagani. Damo man siya sang atraso sa gobyerno ta. Sa mga tinagaya kung isa, alos ibaligya man ng sinchik ang gobyerno ta. Hindi man siya kapangunapin sa aton sa mga punto sa Senado, sa mga binaisay sa Senado daw. Kung isa, hindi manusto iya nga direksyon. Pero diri daw natibot lang kita nga amo gali ni ang plunder case. E kung di nag-alsama ng tawo, ay oo, Pilipinas. Alas 4.28 na sa aga, diri sa aton sininga pag-pangalagad. May second day pa ni Subong, no? Kay nakasecure ako no sa nga permit. Bawa ba si kung dako-dako pa gini? No? Kay, remember, nga Iglesia ni Cristo ini, no? Kada mo sa membro do, mga 7 to 8 million ni sila mo. Pero, hindi man natanan magkadto. Hindi man ang million magkadto da, no? Subong ko, no? Nakasecure na sila sa permit from Quezon City local government kag ipatigayo nila ang second day of rally, no, nila dito sa may EDSA bantayan tana karon ha. Sa dugang pang mga balita, update naman niya sa kaso ni Joel Villanueva suno diri sa ombudsman nga balikan sang sa suno diri sa DOJ nga ila balikan ang kaso nga flood control scandal ni Senator Joel Villanueva matapos ginpayag sang ombudsman, ang Office of the Ombudsman nga padayonon sini ang case build up. Sa case build up palang gali ni Diyos mio, daw gin prolong gino para nga kay karon kon ara na ng kaso sa ombudsman, kung sabagay gin pa balik gali kag gini kag pa case build up. Ginpayag din ni Ombudsman Remulla nga kulang ang mga ebidensya. Bato kay Villanueva Pizar nga una na niya nga ginsiling nga luto na ang complaints para sa pag-file sa korte. Aran ng kaso gali, no? Sa Ombudsman, tiyang ambal ni Ombudsman Remulla nga luto na ni. I-resolve nila kagiti siyempre pasa to sa Sandigan Bayan. Landerman ni mo. Luto na ni. Luto na gid man. Kay ang ambal ni Remulla. Ang ambal ni Remulla, hindi niya kulang ebidensya. Balik ta to sa DOJ to. O DOJ, pan ka mo anay? Patigayon ka mo anay sang in-depth pagit nga investigation da. case build up pagid ka mo kay hindi pagali ni luto. Oh, hindi luto man, luto na. Sa pihakabahing ginanunsyo sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center nga hindi na accessible ang online game nga Gurbax sa Google Play Store kag Steam sa Pilipinas. Kasunod din sa natabo nga school shooting incident sa Maytacloban sa di nagagwa sa investigasyon sang mga otoridad nga adik sa hampang nga Gurbax ang isa sa dua no, ka minor di edad nga suspek. Sunod din sa CICC ginpanugutan sang Google ang inyo sang gobyerno nga temporaryo nga i-restrict ang access sa nasambit nga online games. Uy, di magkila kita ka ayo, no? No? Nga abidit nato ni pag i-restrict permanently. Ining mga games-games nga ini, amo ni nagahalit sa puturo sang aton sininga mga kabataan. Ining mga sugal-sugal nga ini sa online, sugal-sugal online, amo ini nagaguba sa pamilya? Amo ini nagaguba sa mga puturo naton diri sa Pilipinas? Ang mga naga ubra sini iya ti gakinadlaw ya kay nag-income sa niya raw mga Pilipino ara mga customer to. Birayo da nga hampang tuduwi da nga hampang tuduwi da nga sugal online kay para nga dako income namon. O mga kabataan nyo, pambangayo da, gurbox da, kag kung ano nga mga box-box da, o patiro-tiruwayo da, para malingaw sila. Kay isamta, nag-ampang sila, di nag-income ta. O tingo, ya, daw kwan lang kita, daw ginagamit kita nga instrumento, sining mga loko-loko, nga mga nag-promote, sining gambling, kag sining games-games nga ini nga hindi man mapuslanon. Di, temporaryo lang nga suspension. Ipa-suspend bala or ipa-untato na lang ini. Permanent. Kaya mga kabataan, wala man ni may makuha nga leksyon di ang mga kabataan. Oh, nga kung magampang kasi ni mangin mayo kang bata. Mangin profesional ka sulo. Garantiyan nga mangin maestro ka, maestra ka. Garantiya nga mga doktor ka, mga engineer ka, mga abogado ka. Kaya garantiya, initi ko di bampang lang mga bata ta sinitanan. O, di, sa una, ganiway na, way, makita na gambang, na mabalik kita sa tradisyonal. Pero sa una, wala maning, di, nag-alabogado man, nag-ininyero man, nag-maestro, nag-maestra man, nangin profesional man. O, ang mga kabataan sa una, nga wala man gani available nga amusin eh. O, di pwede malang gali ni ma-ideyahan nga pauntaton. Tingin din naton pag pauntaton na puluhisit mga kong gisani sa Pilipinas kay may otoridad man kita gali at pwede man kita gali kahinyo sini, no? Pwede man gali nato ma-ideyahan nga mapauntat ini nga temporaryo pa nga hindi naton pag-ipermanente. O, subungo mga kabataan o do mga nagakwano ginimo nila yagin ilog nila to yung sa Tacloban tong bata to. Oh, may mga binun anay na subong, may mga dilal anay na karon patalom. Oh. Di ba sa Negros to may nadakpan tong nga nagpang ano to nagdalakot siya o nagpangbuno. Oh, diri sa ato no. May ari man yo. May ginaimbestigaran diri ang nga 15 anyos nga grade 10 na student sa Barutaca, Nuevo Comprehensive High School nga may na-recover nga arma siya. Imayo bala na, ano, iniklasik kung subong mga kabataan ta. Kay pinabayan, tagig tulutudo. O, ang mga girikanan, otro man nga nagpabaya. Kay gumayo ang pagpanako sa bata mo kung giyaan mo ni. Sa lamaron pala nga, kwan nga, edad. O, pag-abot niya na sa kadamaan, mabehave na sa iya. No? Behave niya katamang imo sa nga bata. Pero kung ginspoil gani sa sulod sa panimalay, kayo do lang ka man kung kisa ang ara na sa sulod sa nga panimalay, hindi man katudlo kagkasaway siya sa nga bata. Ay, sos, pag-abot sa kadamaan, mauya na sa bata ya, spaon na sa bata ya, kung hindi matag ang gusto sa bata ya. Wala disiplina sa lamaron pa lang nga edad, no? Kay wala mo gin disiplina sa sulod sa imo sini nga panimalay o pakawian ka sa bata mo. Di pag dako yan ha. Laman-laman bulakbol na na siya. Manapungol na na siya. Manggustit na na siya sa mga classmates ito. Pag-abot sa high school, amo na na, mabit-bit na na sa nga pusil. Mabit-bit na na sa nga hinaniban. O, may mo na na sa nga katuntuhan sa sulod sa nga bulutuan. Te, ang resulta sina, ipatawag ka sa nga ginikanan sa nga eskulahan. O, sa eskulahan pa na na, sa guidance counselor pa lang na, or sa principal o kung sa diin manda, isitol pa lang na. Pag sunod, laban-laban basik kung sa police station na kamo magkilitanay sini, kay may nadugan na, kay may ginibo ng iban nga katuntuhan, ang imo sini nga bata. Te, pag-graduate na sa high school, o, laban-laban, hindi na mag-eskwila. Makuan na na, maupor na na sa barkada. Laban-laban, mahigop na na druga. O, maro-ro na na sang illegal drugs. O, ti, sa ulihi, madakpan sang otoridad ta, mapriso. O, pagwaya sa prisuhan, pilakad lang ti, makapamilya naman na. Mabata man na siya, may asawa, mga asawa siya, mabata siya. Tino ekspektaron mo sa bata iya sina kung amon ang amay niya? O, ekspektaron mo nga maging astronaut ang bata niya kay ang amay niya ra sa prisuhan kay dakpan sa illegal drugs? O, kung kailang kumayo ang mga pangasawa, ti ano ekspektaron mo, abi? Would you think mga profesional, mga asawa sa tao nga adiktos? Amo na, hindi ni mautod ang cycle. O, amo man nagyapon ang bata ito, matinunto man na. O, pilakadlaw, ma-out of school youth na na. Kag, kung ano ang nangin kapalaran sa iya sini nga amay, laban-laban, amo man na ang mangin kapalaran sa iya sini nga bata, hindi natin mautod ang cycle. Tanawayo bala, panilagi yung mga kabataan, sumong kung anong attitude sa mga kabataan, hindi man tanan, kaya in fairness siya sa iba niyang aginikanan, ginadidikaran man niya nila kay ginatudluan ang ila sini nga mga kabataan, but there are those no nga mga ginikanan why gid ya pabayaan nila yang ila kabataan subong patani nga chimpo gani nga mas tutukan naton ini no kay kadamo sa mga outside forces nga naga influence sa aton sini nga mga kabataan. Alas 4:38 na sa aga, diri sa aton sini nga pagpangalagad standby kay Radyo Man Flo Navarrete sa hindi gid lamang nga madugay kay ibaloon ta ang sitwasyon sang aton sini nga palibot sang syudad kag lakip man ang aton sini nga presyo sa merkado. Good morning gali kay Daniel Taborno Jr. Marge Cubillas no kay Edgar Labarico Senior, Ren Presya Pagal nga nagapamati kag mga early birds nato ni no. Kay diyan sumagaysay kay pari Lito Binyas nga nagapamati man. Alex Caras, pari good morning kay Brad Pitt Madira Bistwer sa Danao Haniway Bistwer Madira Armada Family nga nagapamati man diri sa aton sini nga pagpangalaga. Sa piyak nga bahin no sa piyak nga bahin ang aton sini nga ano gani ini ang ASF no amo ning ginabantayan subong no kay ang aton sini nga Department of Agriculture ang nagapatigayon sa nga biosecurity sa mga nagasagot sa nga baboy labi na sa mga backyard hog raisers. Ginapayag diri ni Dr. Lirisi Bilopinos, Chief sang Integrated Laboratory Division sang Department of Agriculture, Western Visayas, lakip sa biosecurity ang hindi pagpasulod sang bisan sino nga tao sa tangkal. Malayo ang ginamtangan sinikag mayara sang moskitero para hindi masudlan sang langaw, lamok, kagbisan ang ilaga. I-secure man ang mga feeds kag likawan nga magbakal sang mga barato nga posible naghalin sa iban nga baboy nga nagamit na. Ginpayag sini nga dapat man nga lantawon ang ginapasulod nga baboy kun ini ang may masakit kag isiparargid ina siparargid sa iban nga baboy. Budle mangaling ni kay wa man kita kabalo kung may kun makita nato ning virus gani o ang ASF gani. Di ba nato ni maabi makita kay mabalaan na nato ni ASF kung patay ng baboy? O wa man kita kabalo kung may ASF na kung wala kung buhi pang nga baboy, mali man nato niya kay mapagsik man ang baboy, galing may sintomas niya galing sa nga ASF. O, tingko na kabakal kita ya sang edikto ya sa ibang nga lugar. Gindalata sa aton sining nga barangay. O, way galing kita ya kabalo nga may aran na sang signs and symptoms kay wala pa man, way pa man mapatay mo, buhi pa man, nagaginawa pa man ang sapat. O, tilangan, ano to, pangitaon tatong ASF, kung di ng ASF sa lawas siya. Di mo nga dapat, may, aragi niya sang istrikto kag, nga implementasyon, sini nga to, nga gobyerno, kag detection niya no? Tani, para nga ma-isolate nato ni sa kalugar, huwag magkita ya kabalo kay, siyempre, may mga tao nga nagkaon to sang, di ba, kung bisan magkaon ka sang baboy, kaya may ASF, dala mo na ng virus na. Di ko nagkatoto sa halin to sa iba nga lugar, o, checkpoint mo na, ti, pag-checkpoint mo, o, kung may dala siya nga karne sa baboy, ti, kita mo. Kung may mga byproducts siya, ti, makita mo. Ti, kung kinaon niya to karon. Ano mo rin? Paluadon mo rin sa kag-examine, i-examine mo to ang kinaon niyang baboy. Di karon ma kadto siya sa kwan sa tangkal to, nagkadto na nagpuli sa panimalay niya. Nagkadto siya to sa kaingo niya to nga may baboy, may tangkal. Ay, Diyos mio. Kundi dalayan ang virus to. O, hasta sa ulihin nga naglapta nga naglapta. Di mo na ganing ang balta nga dapat may mga direkta invest sa detection, no? Sa mga baboy kung bala infected sila or not sa ASF. Kaya kung ang isa ka lugar ma-detect, abi, mabalaan, no? Na-examine ang mga baboy dira nga may ASF, hindi makapanginlaman kita na yon. Pero kung wala, ti person eh, dito sa may kapis, may ASF dito. O, ti karon kay may ASF dito, ulihin naman nato na detect ni. Na dugay ni nang kalamatay mga baboy, ulihin malaya ka declare di nato nga may ASF. Oh, pero dugay-dugay na to yang damo na to yang nagakalamatay yang baboy naga ginabinaligyan na lang galing nila baboy nila taga size male ang 40 50 kilos kay para lang mapuslan nila kay basic kon mapatay sa ASF. Sini man niya nagkinarangkaran ng aton sini nga Department of Agriculture? Sabagay, alin pa man niya sa una, Department of Agriculture, daw wala ka man niya ka bati nga nag-advance ini. O, bisan sa problema sa mga mangunguma. Ah, daw wala man niya labot ka ng Department of Agriculture. O, tanong bala subong, gabako yung mga mangunguma naton. Kaya nagbalik niya sa, kwan, liwat-liwat talang Jace, nagbalik niya sa normal ang presyo sang gatong. Ay, sos ang mga produkto, yung agricultural products, wala yan nagbalik sa dati. Ti pasugtan ka mga pasakaan sang diamak ganing pagpasaka ninyo kay iti nagsaka sa the time ang presyo sang krudo, sang gasolina, anay nga nagbalik na ta sa normal. Hindi na kamo yung magbalik yan sa presyo nyo. Ti patyo nyo yung aton sininga mga manguma. Di mo na subong, diri na tani magsulod ang aton sininga Department of Agriculture. Tininda! Oh, nakita nyo na nagbarakang ang nagbika ang Department of Agriculture ka nagsinggitan nga, oy, mga negosyante, balik kayo na sa normal ang inyo sining presyo kay ang presyo sa gatong subong naga balik naman sa normal. Wala di kita nakabati sa Department of Agriculture ang pinanagtagya sang expired nga bini amo yang ila. Ambot nga na ginsagan ni Leia ka muro-muro da kaga ginsagan ni Leia ka huko ng mga bini na kag ipangatag nila ya sa tao. Expired? O, tagpito na kabulan, tigwalaw na kabulan? Yung kabatas ka bala sila, mapuslan pa na sa mga uma? At totoo mga bini sa Department of Agriculture, ginapang bahog sa pato, ka ginabubod sa sapa, eh di man mapuslan. O, tiyan mo na yung balta, sa ASF ngayon eh, nagligad pa kita yung may infected sang ASF. damo niya nagkalamatay ng mga baboy. Pinambaligyan na to yan sa ibang niya lugar. Ang bantayan niya, baligyan na yan. Tag-sintot-sintan ng kilo, may paaman ka pa nga tunga sa pagid sa kilo. Bakal ka isa ka kilo, dusintos. Bakal ka isa ka kilo, sintot-sinta. May paaman ka pagid nga tunga sa kilo para lang magbakal ka. Di, abe nga nagbarato na. O, anong buta balon sina? O, analay sarayo, abe na sa Department of Agriculture. Di, subong lang kamo yan nag... puro patuman sa bayo security nyo nga, ha? Tapos yung inampang kalamatay na to yan nag pinangiyaw na to yung mga baboy. Ito ay takabalo to yan kung pilang infected sa to sa ASF. O kung safe bala to, kung hindi, kung di na sumong ang ASF, kung ari na diri sa Iloilo, ara na sa aton sining yung mga tangkal. Subong palang kamo nagkinarankaran, naton kay non-functioning kamo yung mga ahinsya. Wala din niya klasik ako na. Ti, dugangan pa subong nga ginapinahog man sang, kwa na? Ginapinahog man sang, tawag sini? Sang, mga negosyante, ining mga hog racers na to. Nga, kung di mo pag-ibligya na, ilaban-laban, magkalamatay lang na. Bligya na lang adaan. Ti, baklo nila sa baratong apresyo, pero buhit pang sapat. Tapos ilang negosyuan ila patungan sang sobra-sobra dalon nila sa slaughterhouse, ibaligya nila ya sa mga tindahan, ibaligya to ni mahal, pero bakal nila ya sa mga nagasagod niya o ahaw nga mumala na sinaguran mga baboy, ay baklo nila sang perte kabarato man nga klase sang presyo. Iway gid puro gid alas 4:47 na sa aga, diri sa aton sining pagpangalagan. Sa piyak nga bayin na kumpiskar, no, sang kapulisan ang isa ka 38 nga revolver nga pusil sa 15 anyos nga grade 10 student sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Alas 4 sang kahapon, Diyos mio. Sa report kinabaton sang police Regional Office 6 nga ang pusil ang may anom ka mga bala kag nakumpiskar ang sang nagsulod ang grade 10 sa nasambit nga eskwelahan kag gilayon man ni report sa aton sini nga police din turnover sang eskwelahan ang armas lutang sa Barotac Nuevo police station samtang din turnover sa DSWD ang bata. Sa pagpatpat sa nga Piro 6 nga ang nasambit nga estudyante ang ginpaidalom karon sa Child Sensitive Intervention Process. Ano ayan ang himuon niya sa to sa sulod sang eskulahan? Ano to? Ukulo-kulo niya tong kusel? O, amo na? Ano niya to? Ipropakita lang? Base kung himuon niya to para sa katuntuan, natural. Okay, pusil ganina, balaan niya na. Eh, iti, bisan paano, matured naman yung utok. Kaya kay grade 10 naman mo. Diyos mio. Sa patag naman niya sa nga inampang, exciting ini ang ini nga mga inuras kag ini nga mga inadlaw. Kay si LeBron James ang superstar sang LA Lakers ginakuan ini gina kuno-kuno nga magabiya na sa Lakers kag ang posible nga landingan niya kuno Golden State Warriors. Ya mo na yung mga fans ang Lakers kag ni LeBron nagambal, sige go ahead na. Sailo na. Pero may kondisyon kuno ni Abim. Kung magsailo siya, kinanglan si Anthony Davis nga ara na subong sa may ano gani nga team poday triyang bla no ikwan siya ikwaon man siya, i-trade man siya pakadto sa Warriors para nga magupod si LeBron James. Kaya mo nang gusto ni LeBron James kido matigayon gid kay si Draymond Green, best friend galit nila ni kasosyo nila sa negosyo. Ti, wala na nag-kwan, way na nag-avail sa mataas nga kontrata si Draymond Green para may bakante ang salary cap nila. Para nga makasulod, ineng duwa. Wow, kumatabo. Grabe ni, no? Makong mo may Steph Curry, may Draymond Green, may LeBron James, may Anthony Davis. Kung championship pa nga to niya pag-istoryan, kay mga tigulang naman ni sila, puro pa ni mga injury, prone pa ni sa injury. Kasi malang-alang guro sa championship, kinamo sa mga kabataan, yung mga teams subong, mga bata, ng mga teams ng mga kampiyon, no? Pero ang kasikatan bla, the fact bla nga yun yung mga superstars ang ila, sining yung chimpo, mag-ululupod sa isa lang ka-team. O, doon yung bla kasikat sang team, no nga, goal of the night lang ni sila sa Olympics, goal of the night lang ni sila, Team USA sa World Cup, sa FIBA World Cup, sa Olympics, no? Pero this time, makaupo na din sila yung magahampang sa isa lang ka-team. Kung matigayon, pero do matigayon din. O, kay ti, ari naman ni sa hinunod naman ni sila sa mga karir nila mo. Si LeBron James, 41, turning 42. Si Steph Curry, pila 39 or 40, do 39. O, si AD, si Anthony Davis, do 36. Hindi nyo may mga edad-edad na. Pero ang kasikat bala sini nga mga players sa NBA. Oh, isipon mo nga tingbon mo sila kag pahampangon sa isa ka team. Balsan kilala ko nga fan ni LeBron niya. Guwede na, silo na, subong na, now na. Ayo. Oh. Sige, bantayan ini kay nagtuo ini nga mga development sa patag sa nga NBA nga aton bantayan. Pagbalik na, istoryanta, mga natipon nga balita sa nga aton siningan news. Alas 4.52.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilid. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
17: Sampon Plus Gold.
18: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Sampon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
17: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sampon Plus Gold.
19: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
20: Unta tina. Tusiran forte. Bunig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo? Mag-tusiran. Tusiran.
21: Tusiran forte.
22: Unilab quality yan.
23: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ubong makulit? Just stop it.
25: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at

0: Sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
2: Kailangan Right Medicines, kailangan RightMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
5: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Weekly duty ka din, no? Sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, narakuhan mo ranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sagutin tuwa ka bulan noong pawan ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: GTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sagap. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
6: Wow.
5: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
2: GTX 500.
7: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Magabot ka.
8: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Enjoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kahit bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: Super Fiber.
3: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako gina bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa parehos ng pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Babakal sa mga butika.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Berselda Cromayan.
7: Ako si Jobin Lara.
8: Si Sir Rose Caparangan.
9: Eh, mo yun na agisando.
7: Pagsing gating ko. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Nagayong mamatyag ko.
11: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
12: Epektibo ini kaalit.
13: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
4: D3 Bio.
14: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3.

0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
0: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS. Evergreen Herbal Capsule.
3: Pagaling si Yon, balita ko yan.
4: May high blood ka man sa una?
3: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon ko iyan. Sa budsang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
2: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Salit si J, sa una yan, iwang-iwang sa apel. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
15: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
16: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino may isang salita.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3. Dito ako, Bilib. Sample Plus Gold.
20: Ako, Gali, si Rhea. Ako, Redla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya, Regla.
5: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
2: Oo, sir. May rheumatic heart sa. May distinction. Vitamin D3 sa isa kadlaw. Kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga ditong. Ako, bigyan pa sa salamat po.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
5: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kadda si kid, kapuyon akon mata. Kiss, ah, masilaw kuyad sa screen.
6: Pareho kita, ah. Kuman, pirmi pula, kag-uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig, kapuyon akon mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulik protektar sang mata batok sa blue light, kag-eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer, ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadaw at law ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
10: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Sample Gold Coffee Mix.
10: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Itry Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Magabuti ka.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Dali kasi napit akong tuhod.
15: Rightis na gali.
16: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, di kaayo ang may TC.
10: May TC! Mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
17: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
10: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
18: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulokan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
19: Ang iBerry mabakal sa mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa suking mga butika.
20: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
21: Alas 5:06 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
20: Radyo Man, Eric John Pamplona.
22: Eric John Pamplona.
20: Kag Radyo Man,
22: Benroy Bernal.
20: Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
21: Tanbay kay check naton mga balita nga natipon sa aton sining news center. By the way, good morning kay Bennett Van Ronquillo Noblesa, kay Violeta Hintil, no? Kay Angelita Gonzalez, Eljem Intiero, nga nagapamati man sa aton Florencia Sokaldi, Sokaldito Kalimpay, good morning. Standby kay check na nato ang mga balita ka natipon sa aton sining news center, pero ining bahin dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga igo. Hinimoy ni Pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agot tagahan sa nagakaigo nga pag-amlik ang aton chan colon kag bilog ka gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas sa ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga kolon kag regular nga pagpamuin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakali ni sa mga butika. Dugang pa sa aton ng mga balita, student permit ni Charles Lapascua nga driver ni Councilor Shin Marie Mabilog ginpaidalom sa 90-day suspension sang Land Transportation Office. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
0: DYRI Radyo Man Report.
14: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang baratian sa aton lawas.
15: Ginpaidalom sang Land Transportation Office 6 sa 90 days preventive suspension ang ginauyatan nga student permit ni Charles Lapascua nga anay driver ni City Councilor Shin Marie Mabilog. Ginpahayag ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudio Sohidos Pandesecan nga nagapadayon pa ang investigasyon sang Investigation Division sang ahensya sa kaso ni Lapascua.
23: So gulat magita no, I don't want to preempt the investigation of Attorney Miranda sa Attorney Investigation Unit, but similar to Attorney Lira, may preventive suspension man ang iyang solar permit. So, hindi na magamit subong. Even if accompanied by a licensed driver. 1 year ang validity.
15: Okay.
23: Magamit mo na as long as you're accompanied by a licensed driver. I-suspend naman na eh. Kag ipasurrender naman siya. Well, ang ato preventive suspension is 90 days.
15: 90 days, okay.
23: Unless sooner terminated ang ato na investigation. So, paras man sila. Unless sooner terminated. So, kung ma-resolve na ito in 10 days, hindi na maglambot sa 90 days. Doon na tawag ng sanction. I-recommend sa ating investigation unit.
15: Nahibaluan nga Mayo 24 to 2026 sang nakuhaan sang litrato ang service vehicle ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda nga ginhulam sang opisina ni City Councilor Shin Marie Mabilog nga nakapark sa GT Mall sa distrito sang Molo sa adlaw nga Domingo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN, ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
21: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Nans Liniment Oil nagatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatian, dalas ang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sini nga balay. May neem tree extract nga parehong performance sa citronella nagatag protection sa exposed nimo nga panit. Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kag isa nga rekis alap apalipong nga an-an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika.
0: Tatak RMN.
21: Sa dugang pa nga mga balita, pusil na kumpiskar sang Barotac Nuevo PNP sa isa ka grade 10 student. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
0: DYRI Radyo Man Report.
24: Ang ini nga balita ginatulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
25: Natigayon nga makumpiskar sa kapulisan ang isa ka .38 caliber revolver nga armas lutang sa isa ka 15 anyos nga grade 10 student ka sang Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Base sa report ginabaton sa Police Regional Office 6 nga ang pusil ang may anom ka mga bala kay nakumpiskar sa bag sa grade 10 students ang nagsurod ini sa nasambit nga eskwelahan. Gani gilayon ini nga ginreport sa kapulisan. Gin-turnover naman sa nasambit nga eskwelahan ang arma sa kapulisan samtang gin-turnover ang estudyante sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpatpat sa PRO 6. Nga ang nasambit nga estudyante ang ginapailalom na sa karon sa Child Sensitive Intervention Process. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
24: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
21: Mega Man Herbal Capsule number 1 ininga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato ini sa pulaw nagapapagsik kay nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe ininga katama kay puro niya nga herbal ang ingrediente. Mayari ini sang tungkat ali, may ginseng, maca, kagori goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Gani mag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Dugang pa nga mga balita corona o kung pagdayaw sang Reyna sa Piyesta Makabig ng official function sa City Councilor kung naginun-anon sila sa mga residente antes ang okasyon. Punita iyo, Lusota. Kaya ti, i-justify mo malanda nga naginun-anon ka, ti official function na. Although, ang primary purpose mo, agod nga magdayaw. Magdayaw sa barangay. Sige, Lut, si iyo sang mayo. Check ta Radyo Man Joel Franco.
1: City Hall Reports.
2: Ang hindi nga bang higil dala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag sa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagpaminara sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa imo digestion problems. Nagpalubos sa pagbutod sa imutsan, nag-detoxify sa imulawas, kaya nagabulit padula sa migraine at sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, akubado sa FDA, kaya mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
3: Makabing official functions ang city councilors ng pagkorona o pagdayaw sa Reyna sa pista sa barangay. Suno kay Iloilo City DILG Director Oscar Lim, inikon antes ang ilaktividad, may natabo ang pagpakigsubilanon sa mga pumuluyo. Matag ni Lim ang pagkanao sa functions ang konsihal kung opisyal o kung hindi, nagadepende ini sa perspective sang tagsa-tagsa. Malawas ni Malawan man nanawon suno kay Lim nga nagasakay sa sikad o kung jeep ang konsyal pakato sa barangay.
4: Depende sa perspective sang galang taon na, sir, di, okay, nakorona siya to. Pero before the coronation, kapakigistorya siya sa mga barangay officials, ano ang mabulig sa sanggunihan sa aton barangay. Di ba lang? Kahit isa medyo kuris-kuris man lang na istorya, pero di pagabot din rin dumduman sang tanan, bala ay amunay kulang din itong barangay. Ginaba sila firme kayo drainage, gamay, or wala na limpiwan. So makarecommend sila through resolution sa chief executive or make an ordinance, inakan ordinance nga mabuhinan ang problema sa may barangay. Kaya di ba na, amo na ang role sa sanggunian.
3: Kini ang patang nilim sa tion sa committee hearing, angot sa husto ng paggamit sa salakyan sa gobyerno. Maradaan niya sa naligyan niya si Managing Siling niya City Budget Officer Gimanyal Kapulso na may official yung ceremonial function sa mga konsihal. Yun pala ni Kapulso ng official function may kangkanan sa paghihon sa ordinansa na mahimo sila mahagamit sa salakyan sa gobyerno. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
20: RMN News, panahon!
21: Standby, kay check nato ng pinaka-uling alakat sa nga panahon. Aray sa linya naton si Engineer Ole Cuenca, sir. Good morning. Upod mo si Radyo Man Benroy Bernal.
5: Yes, sir. Mayong aga, sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest sa update sa subong adlaw, July 1, year 2026. So, sa karon no, ang ginamonitor naton nga si, or ang low pressure area ang ginamonitor naton kag niligad ng mga inadlaw, nag-develop na ini siya into a tropical depression kag may local name nga Bagyong Henry. Si Bagyong Henry, uli nato na siplatan ang iyang sentro yara sa Kalayon nga 70 kilometers sa west-southwest of Abukay, Bataan. May maximum sustained wind din siya nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastinest or pagmadlas sa galapot up to 55 kilometers per hour. Naghulagin ni siya northwest toward sa kadasigun nga 25 kilometers per hour. Si Bagyong Henry, nag-develop ini siya sa may West Philippine Sea, meaning nakakross na ini siya sa may Pungsod, Pilipinas, no? Kaga pakadto na ini siya sa may Vietnam or China. Wala man siya sang direktang epekto diri sa ato na pang sa gihapon ng southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa western section sang Visayas kag Mindanao. Diri sa aton sa may western Visayas, so generally magulog-alumon, tugtog sa magalumon na itong kalangitan kag may mga lapta-lapta kita ng mga pagulan-ulan pag pangilat pa ng goob dala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan natin nga hangin, di ka nabagat na nakatungdan, magadalain ni sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin, yara sa 24 to 30 degrees Celsius. Adlaw natin, magabot lang, alas 5.31, kag magatuno din siya alas 6.6 karon sa hapon. Kagaman natin latest sa the update, talindi sa Ililipag-asa, Rolly Cuenca.
20: RNN News, panahon!
21: There you are, ang aton sining pag-asa Iloilo. May kuwan kita, lain sa panahon, pero ti layo man sa aton, ano? May mga pagulan-ulan diri sa aton, pero ti normal malang ina. Hindi man naguro, sige-sige, good ah. Arimin. Evergreen Herbal Club Capsule, cleansing, nourishing, balancing. Nagapalimpyo, nagapabakod, nagapabalanse sang sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa lawas ta? Ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang nga dapat buhinan kabangdanan sang balatian? Ang sobrang nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag constipation. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals, katulad sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bilin nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot longevity and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palayada ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer and vitamin C, the healing nutrient, quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabagkalini sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, gani. Magtumar kita sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Tatimbang nato ni sa kayong lawas. Sa dugag nga kasayuran, contact kay Dr. Spinhico sa numero 0910-126-4595. Kag sa aton sining Capitol, Peace and Security sa Western Visayas, din istoryahan sa ARPOC meeting. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
20: Capitol Reports.
6: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabot ang ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kay integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkagto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
7: Agud gyud pa siguro nga mangyan malinong ang bilog Western Visayas nagdiwat sa Sinapol ang miyembro sa Regional Peace and Order Council 6 sa pagpanguna ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bilang chairman. Topo ng national government agencies ilagin update ang gobernador sa national security concerns. Kabahin sa highlights ang bag-o lamang natapos ng Internal Threat and Defense Operation Estimate na ginpresentar sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Yung pagkibahin man sa Police Regional Office 6 ang Regional Peace and Order to latest Illegal Drug Situation Report sa Philippine Drug Enforcement Agency 6. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Tia Panes, Otero, Tatak, RMN.
6: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J.D. Leon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Provision Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueto Street, Provision South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Tamakalan City, Negros, Occidental.
21: Alas 5.22 na sa aga, diri sa aton sining pagpangalagad, mag-DTX 500, mataas bilang presyon sa imodugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kagula ka magkaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sa dugo, din ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kag madamo nga komplikasyon kangay nagilamang sang stroke. heart disease, inipagayo sa pilas, pagkautod sa tiil, tagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charanti na lin sa marguso nga nagamimik sa insulin function. Tunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. Gani, mag-DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo ini sang may TC. Dugay ka na bala nag-aanto sa katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, magkabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa dugang pang mga balita, sa patag naman sa inampang, former Memphis Grizzly superstar Ja Morant nagsailo na sa Portland Trail Blazers. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
20: TYRI Radyo Man Report.
15: Ang balita sa sports, ang ginadulong sinyo sa kaluan sa new and improved non-super plus. Maskin pa epektibo, kag maskin pabaskog. Gintingob ang mangustin, plus kuyabano, plus malunggay, para sa mas mapaskog na resistensya. Dugang inyariya, kag mas mapagsig na lawas at law-adlaw. Non-super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mamaskog na person. Bulik kontra sa kapoy, kag palangluya sa lawas. Magkasaylo na sa Portland Trail Blazers si Ja Morant gikan sa Memphis Grizzlies. Suno sa report, nagisugot ang duha ka team kay iswap si Morant kabaylo kay Jeremy Grant kag Chris Morea. Si Morant ang ginpili sa Memphis upod sa ikaduha nga overall pick sa 2019 NBA draft. May average na 22.4 points, 7.4 assists kag 4.6 rebounds. Kadahampang kasama mo sa TYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Ilabol na sa mga butika sa bilog na Isla Sang Panay, kag probinsya sang Quimaras. Produkto ni Tita Arlene, sang Herbsmed Pharma Corporation.
20: Tatak RMN.
21: Mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May limay ni kindi basta-basta nga ingredient, tigil pa idado mini sa may din nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit nga patubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ang eukaliptos na ipilayo sa kagat sang lamok, sapat-sapat mayo man nga pangontra, sarikis kagatol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sang pungot sa ilong kaginawag, nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kagwapa magkabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog, ginabuligan dula ang kurinot nga panit. Gani, mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Ang Soft Touch Wonder Oil, haplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika, magkabakal ka man sinidra sa may Miramart Mall, sa may entrance bala, malapit sila sining activity center. Kag pwede ka man kabakal online, i-check mo lang ang FB page na Soft Touch Wonder Oil. Check ka naman sa Hello Attorney, si Radyoman Joylene Paraonda.
20: TYRI Radyoman Report.
8: Problema mo bala ang dysmenorrhea sa kada mag-abot ang imong regla? Hindi ka magpa-stress kay ini may solusyon na. Magtumar lang sang Dr. Pinoy's Squalene Adlaw kay iya natunawon ang inflammation nga kabangdanan sang sakit. Ang omega-3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy's Squalene importante para sa hormone balance bungod ini ang nagapabaskog sa cell function kag hormone production. Ginapanormal man sini ang kadamuon sa estrogen kag testosterone sang lawas para sa insakto nga menstrual cycle. Ang Dr. Pinoy ginarekomendar kuman sa mga babae nga nagamenopause kay sila ang nagakadulaan na sang cardioprotective estrogen. Gani, prone gid kamo sa cardiovascular problem kaangay sa heart attack kag stroke. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapanubo sang triglycerides para nga malikawan ang ininga problema. Gani sa mga nanay, tita, kumare kag amiga para nga ma-enjoy mo ang menopause nga wala sang balatian. Ang Dr. Pinoy indi mo gid pagkalintan para sa hormones nga healthy, mag Dr. Pinoy gid pirmi. Mabakal sa Eve's Pharmacy, Lady Pharmacy, Botica Ilonggo kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung balaano ang katuyuan sa Juvenile Justice and Welfare Act sa Pilipinas. Attorney?
9: Well, iningatong niya Juvenile Justice Delinquency Act, no, is primarily intended as a reformation. No? Supposedly, dapat i-reform niya ang any children that may be classified to be children in conflict with the law. Though it's instead of punishing them for retribution, ang magagawa sila nga i-rehabilitate sila, may mga intervention programs, kasi intended siya para nga maging mas may reformative, no? Nga chance nga maka-reform o makapag-upa ang nasambit ng minor de edad instead of putting them in jail.
8: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
21: Kagamayong aga sa aton sininga mga mangunguma, sa aton nga mga agripreneurs, aton nga mga kasaka, exciting gid ini, no? Ang Iloilo New Agri kag kubutan nga hatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabulay. Magkigbayin sa kubuta kagapay sa manguguma para sa masanag nga agrikultura. Isa ini ka raffle promo sa diin may chance ka nga magdaog sang brand new kubuta products. Bisan sino magbakal sa nga kubuta equipment and genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo nga raffle ticket ang imo sini nga makuha. Kung may raffle ticket ka, syempre sulatan mo na sa pangalan mo. Kung taka number, ibutang mo na ang official receipt number kag iulog ini sa mga drop boxes sa Iloilo New Agri o kung sila mga outlets, no? Ang raffle draw patigayon nun sa December 5 diyan sa may Ina Farmers Learning Center Agri Farm sa Barotac Nuevo, Iloilo. Of course with DTI supervision. Ang nagaulat sa inyo nga premyo, ang grand prize, isa ini ka kubuta traktor o kontraktura brand new. Kag kubuta, syempre, kalidad na. Ang second prize, kubuta rice transplanter. Ang third prize, kubuta special power tiller. Kag madabok pa nga iban nga mga premyo. Magpasakop, gani, no? Magpasakop sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Alas 5:30 na diri sa aton sininga pagpanganagad. Good morning na sa aton sininga mga listeners and viewers subong nga aga, no? Romeo Heter nga nga pamati, Benito Aranwes, kay Richard Carigaba, kay Francisco Salabi. Good morning gid sa imo, no? Kay Aripagid, no? Okay, kay Richard Carigaba, okay, good morning. Kay Stephen Paniga, no? Good morning, sir. Kay Nani Binliro Bichayda, kay Guard Ayota Arbolonyo, kay Lito Binyas, kagsa Binyas family dyan sa may Pakyan, sa may Uton. Kay Ilat Cartin Mario Suarez kay Jerry Banyes dira sa may Mandaraw Public Market. Kay Kapitan Bilyuga siya patahan sa Tabukan, no? Siya mga tao siya sa awa nagapamati kami, good morning. Kag kay nung Benta Blati Brother Bong Cathedral nga nagapamati man. Kay nung Klasing Escobio dira sa may Kalampitaw sa may Igbaras sa Iloilo. Kag ambali Sir Joey Aino sa mga sa Puganan Integrated School. Dira sa may Lambunaw, thank you and good morning man. Kay nung Rudy Barsibas kay manang yan sa nga nagabiyahe. Subong man sa kay Alex Sakaras, pare good morning. Kay kagawad Naldo Mandulusaga, kay Sir Loren Kausing dira sa may Barotac Viejo man. Salamat man sa inyo sining pagpamati, no? Good morning. Kay pare Jeff Aris Alfuente, no? Good morning kids sa inyo tanan. Kay Bonnie Calad, kay Stephen Paniga, okay. Thank you. And to kay Sir Quilios, ma'am tayin sa Quilios, nga nag-monitor man diri sa atong sining nga pagpangalagad. Thank you and good morning. Kay Tristan Wayak Gulay. Good morning man sa imo kay Father Noneta Pilubilio. No? Kay sa tatoy manu kanen si Foods, no? Kay jo tatoy ni Kunsing, kay to Hector kay may maricho kag sila sini nga mga tawo. Thank you gid. And sa pagpamati pirme and good morning gid sa inyo tanan tanan. Sige, standby kay magkabalik kita. Istoryan ta mga balita lokal diri sa aton sini nga pagkapangalagan. Kapon nag-face off gid ang duha ka mga masista, no, nga nag-inaway, tapulay kag nag-viral, no, sa social media matapos nga nagtapulay sila dala sa may barangay Bulilaw sa may distrito sa Mandurya. Mayo man kay isang uli posible nga mag-ulian na man kasi mga best of friends man sila kay naputuas naman lang nila ang ila nga sakit sang buot. Si Marivic Ismama Takadaw, Pernel Vasquez, David Almuenda, nagapamati, no? Kay Jeffrey Villaluna Hibionada. Kay Sir, ano ganini? Kay Elmer Pusok, nga nagapamati. Kay Alan, kay Sir Alan Blesa Guinness, dira sa may sa may Concepcion na Iloilo, good morning gid kag madamog na sila. Sige, magabalik kita, standby sa hindi lamang madugay. Alas 5:34.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyong kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Heavy duty katin lo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample plus gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold sa mga butika.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
11: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
14: Megaman Herbal Capsule.
13: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
14: Megaman.
13: Mabukal sa mga butika.
15: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balakdian sa kidney.
16: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko galing. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpagigay ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
1: Santhon Plus Gold.
17: Ako gali si Shirley.
18: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
17: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Santhon Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagpo-pause na ang mga hubag ko.
1: Santhon Plus Gold.
14: Mas pinamakas,
1: pinagaling,
14: pinahusa.
1: Santhon Plus Gold.
13: Sa mga butika.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Rodel. Amo di pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
1: lalakas
13: at gaganda ka pa.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ugali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo din pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabe epekto. Inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
13: Mababaka sa mga butika.
21: Alas 5:46, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
22: Radyo Man, Eric John Pamplona.
23: Eric John Pamplona.
22: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
23: Benroy Bernal.
22: Back to back sa unang radyo, unang balita.
21: Ini nga pahin, dala sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na binay makamamatay nga cancer. Maginom at isdo ang kakapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya, ang numero uno the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, babakal sa tanan nga branches sa Life Extension kini kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libre medical consultation kaupod ang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa ospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, sunod sa Iloilo, Tagbak Distrito, sa Karo, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasay, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Solwita Street sa Oton. Ito po ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo. Libre ng medical consultation. Ito po ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
22: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo. Unang balita. Unang radyo. Unang balita.
21: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita, kahapon nagatubungay ang duha ka masahista. No, diri sa RMN Iloilo Studio, no? Si Troy kag si Franco. Ang nag-viral nga mga masahista patapos nagtapungulay sa may barangay Pulilaw sa may distrito sang Mandurriao kay nagpautwasanay sila puno sang kalain sang buot. Di na-establish nga may nagagatong-gatong lang manggigali, no? Sa ilang aduwa, that's why nga di nagsukatay man pagkalalaki, tanduganay man bugal, kasi siyempre kung lalaki ka, di basta lalaki ka kuno, away ka man ga-trust kung storyali na laki mo, no? Di pag ang katanay naway, tapungulay, tapungulay eh. Di galing kayo nagdulot in eh, sang iskandalo publiko. Mayo man kay ti ang duwa, nagpangayo, kag nainsidian man nila, ila sininga sila, nagpangayo sang pasahilo sa city mayor, siyempre, istorbo ka ni siyudad, nagsikat ang Iloilo tungod sa inyo, sa barangay, nagsikat man ang barangay tungod man sa inyo, malanta naman subong daan nga, magubra ka lang gamay nga kabulastugan, nagabantay kag arang mata subong ang social media. Ano mo na, punggan? Hindi mo na mapunggan? Hindi mo na nga balta, may mga leksyon ini kay ti pamilyado man sila, no? May mga leksyon kay nga napulot sa sining itabo. Pero ang mayo lang, kay ti wala iya dug-anay. Wala iya nagbinun-anay. Waya nag-tinirway. Kay kapon, settled ng tanan, no? At least, ang balta gani, basi kung ma-renew nila ang sining friendship, kagdoon mo gina, kag pilakadlaw mag-inayuhay man, ano? Kay hindi man nigaligid babae ang ginalinan. Alam nyo kung babae ning ginagawan ay sus gadalom kagadalom ng away laban-laban guro ay ni pinasinsya anay sila nga duwa galing kay hindi man galit kuno amo na ang rason. So at least no, na periodan ang tanan. Sa piyak nga bahin ang aton nga mga eskwelahan, tako ini nga concern, no? Sa mga eskwelahan aton bangod sini nagakatabo subong sa may Barutak Nuevo. May natabo dito, may nadakpa, no? 38 nga pusil talasang grade 10 student, no? Sang Barutak Nuevo Comprehensive National High School, nadakpan sa nga ton, sining ka mga otoridad, na-intercept siya. Ang 38 nga nagdala siya, ano ang pamangkot na, nga nagdala ang estudyante? Ano niya ni para i-display? Ano niya ni para nga i-kulintas? Kay may balay, no? Anya pusil? Tiko wala ni na intercept. Basi ko na imo ni sa katuntuan. Amo na ganing ang balta, hindi tayo mapaktan subong. Ang utok sa aton sining mga kabataan. Because nga kadamo sang influence sa outside world, no? Ginambal naton sa gwa sa inyo sining mga panimalay bisan ano pagani kung gisa ka toy-toy sang nga ginikanan. Nagaliko pang banas ang bata. Bagod sang influensya sa gwa, how much more kun wala matoy-toyan? Ti ano expectaron mo? What do you expect sa bata nga ini? Ti kita mo sa mo pala ni edad bit-bit siya pusil. Siguro ilog-ilog yato yang nagakalanabo subong. Negros to yo, ti may mga ginbuno. Sa iba nga lugar may mga pusil may nakpan, may ginbuno. Ano nga klase ini? Ti nga aton sining eskulahan diri sa Western Visayas alone, no? 75% sa mga eskwelahan naton wala sang security guards. Mabudlay. Kung magka-problema, sino tawagon sini? Alangan ng maestra? Kung kinanglan ng gwardiya, kaya may mga patalong abing adalada, may linaway abida, alangan nga si ma'am ang natambag sini? Kung may sir ti ara maestro no? Pero lang hindi ako may aras ang gwardiya. Kaya ang gwardiya, ngalin sa agency, amo niya kabalo mag-handle sa amo sininga sitwasyon. Tigalin kayo wala sa mga gwardiya, ang aton sininga mga eskwelahan. Timakon mong pila na kaeskwelahan niya, Randy, all over Western Visayas, 2,841. No? Mga kuwan ng dira, mga lapit 2,000 o mga dira sa 2,000 ang wala sang gwardiya. Ang DepEd Subong nagapalibog balgali ni Secretary Angara nga posible mag-request sila sang additional nga budget para nga ti mapabutangan sang gwardiya ining mga bulutuan. Kag amo ginaiya dapat ang nagakabagay Subong. Ang niya mga kwan pa lang ni mga short term nga solusyon sa problema sa mga kabataan Subong. No, hindi pa niyang long term, ang batiyang long term diya nga baguhon tagidya ang pinamatasan, no? Sa ngaton sini nga mga kabataan, ang long term diya ang solusyon sini umpisan gini sa panimalay diya. Umpisan gini sa mga ginikanan, secondary diri ngaton sini nga mga teachers kagang nga eskwelahan. Kay kun di mo ni pagsuguran niya sa panimalay, why ni? Why gyapon ito? Ano na ni sang isa ka gwardiya kun perti ka damo sa mga bulakbol utok na mga kabataan man? O, ti, sa ano ni sa eskwelahan, makontrol ya, pero pagwa ya. O, ti, ano lang kagwardiya? Kontrol lang para kagwardiya? Kaya mo na ganing ang balta, pundasyon gidya, no? Sa sulod sang panimalay, amuni ang aton sininga kinanglanon. Alas 5:53 na saga diri sa aton nga pagpangalagad sa Piak Kabahin. Ang Land Transportation Office nagpapanaog sang 90 days preventive suspension sa student permit ni Charles Lapascua. Si Charles Lapascua, amuning driver ni City Councilor Sheen Marie Mabilog, sang napicturan ang iya sining salakyan, nga ti detail ni sakuan salakyan sang vice mayor nga gingamit ya, napicturan dara sa may GT Mall sa may distrito sang Mulo.

ายอะติปีนี่ต้นมอไหนอย่างเงี้ยติโอน้องกินังลั่นมอไหนงาวันวาลุนสกางี้นั้นอันติสงาตัวนี่ล่ะอังปัญหาแกกูมาลิสังปัญหาไว้กูมาลิสังอักตัวนั้นกันแกไม่ปัญหาสุดาพัดไม่อาระคะสังอักตัวนั้นอันแกอตอร์เนลีรานะมันยาน้องสังซิติลีกัลกินปะปนาวกันมันเชียสังsuspension kay hindi nga lang niya no ang nakabutang sa nasambit nga lisensya. So at least no, even ang tanan patas pala Rio, kung sino ang may sala no, pasabton. Kung sino ang may sala, kung kinanglan nga may penalidad nga i-impose siya. So imuo naton ina. Kay amo ina ang nagakabagay. So ari na na syukos na may pinalidad na si Councilor Shin Marie Mabilog na lang ang wala pakakumply. Sa niya sinin nga promiso, promisa. Ki dako nga ton tani nga ekspektasyon sini nga sagto pa lang sa ngin promisa niya sa publiko pagi sa pagpa-interview diri sa RMN nga ti ipakita yung trip ticket. Kaya niya gani nga kung anong driver ki may suspension na gani sa student permit yo. O, ti, pinalidad na ina, no, sa consequence na ina, saya sinigagin mo, ti, sa parte ni Councilor Shin Marie Mabilog, may din patigayon nga, hearing, ang Committee on Good Government, no, kay ginapanukot ni sila, ni Councilor Rex Sarabia, ngayon chairman, saya sinigagin trip ticket, bisan paano si Councilor Sarabia nagulag-ulag man, no? Sa todo nag-tihin-tihin man isa. Kay man pala riyo man lang sila da sa City Council. Di subong napilitan man siya. Nga panukton sa kapariyo yung mga konsyal pagi siya sininga kumitiba sa mga trip ticket ti sa hearing why nag-appear si Shin Marie Mabilog instead ginpadalaya si Attorney Justin Francis Bunat. Amo ang nagtiglawa siya kag ginpayag diri kay ginasukot sila mo kung ginapasikto kung bala makatag sila sa nga trip ticket ti ang sabat in due time. Ano pa niyang sagad ka arte asang opisina ni Councilor Shin Marie Mabilog man, no? Nagligad pa ni publicly ginpahayag mo na ini, no? Ano gidya ang ara sa imo siniya nga trip ticket nga hindi mo gidya mahatag-hatag niya sa publiko? Oh. Kwan ini dokumento nga ti kinanglan man sa nga publiko, papel nga kinanglan sa publiko kag nagadiman ang nga publiko kay ikaw man nagsagad ka pro promisa nga ti i-release mo in public kay imo siniya nga trip ticket. Tapos mong may mga in due time kung kinanglanon, kung ano-ano na lang, damo na lang sang rason. Prangka ka na lang bala kung hindi ka maghatag para tapuso ang taning istorya. No? Hindi nga damo pa sang liko. Iatag na bala kay total wala man na bala sang problema. Ang imo sini nga trip ticket, may trip ticket ka man bala during the time. Di ka simple na na i-produce, ihatag para nga ti matanaw sa publiko kung bala husto manggit nga mayara ka sang trip ticket nga gingamit or nag-secure ka sang trip ticket bago ka dala sang salakyan sang gobyerno. Kadamo pa yabi sang palikuliko yung kadamo pa sa mga rason niya para nga ti antes nga yatag ining trip ticket. Ay na ano nga klase. Sige, bantayan kani kay gusto tagi ni may buluan ang Freedom of Information Ordinance na pirmahan ni Mayor Mabilog, ni Mayor Raisa Trinyas. O, ti ikaw ning author sini Councilor Mabilog, madam, ikaw ng author sini, tinaga-demand kita, ang pumuluyo naga-demand, ang gininyo namon nga trip ticket, ipakita lang sa publiko, kay ti, kinanglaman na nga makita sa publiko for transparency sake, ti, di bala, chairman ka, ikaw ang nag-diyon sinisang kwan sa Freedom of Information Ordinance, pagkatapos, ano nga pangayuan ka sini isang trip ticket mo, simple lang ganit ka pangayo ta trip ticket hindi mo pa ma-provide. Why na kita sa nabiling nga tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako si Radyuman Benroy Bernal.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo ka tiyan. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
3: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay.
4: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
5: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
6: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Oras alas 6:04 sang aga.
12: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
13: Straight to the point. Headliners.
11: Opisina ni Councilor Mabilog nagpasalig na magapasa sang iyang trip ticket sa paggamit sang salakyan sa Domingong adlaw sa Committee on Good Government.
14: Student permit nga ginauyata ni Charles na Pascua ginpaidalom sa 90 days preventive suspension sang LTO.
11: Driver's license ni Attorney Lira ginpaidalom sa 90 day preventive suspension bangod sa lain nga ngalan, lisensya ginapasurrender sang LTO 6.
14: Armas kag mga bala nakuha si sa kagrade o kung grade 10 student sa Barutak Nuevo National Comprehensive High School.
11: Balita nasyonal, rally sang Iglesia ni Cristo hindi makapugong sa ombudsman sa pagpasaka sang kasong plunder bato kay Senador Marcoleta.
14: Sa international news, Trump ginanunsyo nga may meeting sa Qatar upod sa Iran.
11: Sa negosyo, inflation sa June 2026 posible mag-igo sa 7% sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
14: Sa hinampang, LeBron James magabiya na sa Lakers kamagahampang sa ibang nga team. Sunod sa report.
11: Sa entertainment, Mati Juniosa, Best Performance Nominee sa National Reality TV Awards 2026.
14: Sa extra wow balita, Batman sang Mexico ginapang duct tape sa poste ang makawatan sang motorsiklo.
13: Tatak RMN.
11: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
14: Magaradyuman, ari kita sa adlaw na ng Miyerkules, July 1, 2026.
11: Nutrition man, no? Subo. Ako si Radyo Man, Novi Malion Guasa.
14: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
13: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Aha, RMN. RMN News, panahon.
15: Maayong aga mga karadyuman, ini ang lakad sa panahon, Subo nga adlaw. Nahimo na ngayon sa kabagyong low pressure area sa sulod sa Pilipinas, last dos kay na sang kaagahon. Pagkatawon ini karon nga bagyo Henry sunod sa pag-asa. Sa pinakauli niya report, magita ng sentro sang bagyo sa 70 kilometers sang Abukay, Bataan. Dala sa niyang hangin nga may kabastugon nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro, kag pag madlos tugtog 55 kilometers per hour. Wala naman ini sa direktang epekto sa pungsod apang sa gihapon nag-apekto ang habagat sa Visayas kag Mindanao. Bangod sini, mangin magalumon ang panahon kag may pagtupa sa pag-ulan sa Western Visayas dala sa habagat. Makasarangan ang uyab sang hangin sa Western Visayas kag magadala sa makasarangan man sa pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subungan laya ra sa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:31 sini nga aga kag magatunod la sa 6:16 karon sa gabi. Ini ang update halin sa Pag-asa Iloilo. Radyo man Kia Panes Otero, Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
11: Sa detalye sa aton balita lokal.
14: Magaradyo man nagpasalig ang opisina ni Councilor Shin Marie Mabilog nga magapasa sa trip ticket sa Committee on Good Government. Sunod kay Attorney Justin Francis Bunat, nagtiglawas kay Mabilog sa committee hearing, magapasa sila sa trip ticket in due time. Ini ang sabat ni Bunat sa pamangkot ni Committee Chairman Councilor Rex Marcos Arabia Kunbala, magapasa sa iya trip ticket si Mabilog.
16: On the part of Councilor Mabilog, she has communicated to me right now that she has the intention to submit her trip tickets in due time as requested by the committee.
14: Ang kabahin sang kumpirmaso ni Attorney Justin Francis Bunat, wala nakatamo si Mabilog sa ikaduwang hugnat sang hearing. Inatagan sang committee ang mga konsihal kag General Services Office ang lima kadlaw, sugod subong agun magpasa sa ila trip ticket salin sang pagsugod sang 2026.
11: Hindi ko makapasa siya sa right forum, tapos bugado niya naman ang nagagbal.
14: Wala kaya palabra di honor. Pero Radyo Manovi, gusto ko ni ang ginobra sang Committee on Good Government. Mm. Ang ginapangayo naton nga ticket gani ang kaga nagligad lang sa dadakpan lang. Pero ang hambal sa Committee on Good Government, ang trip ticket bilog nga 2026. Ti from January na to up to the present. Sa jagit na daw.
11: Jagit. Nagamay nga problema, nagdako pa. Nagdako pa eh. Hindi ka mo abi transparent.
10: Tatak RMN.
11: Eh, anong bulong sa isa?
14: Hindi ka mahisa.
11: Makabig nga official function sang city councilor sang pag-corona kung pagdayo sang Reyna sa piyesta sang barangay. Sino kay Iloilo City DILG Director Oscar Lim. Ini kunante sang ila aktibidad may matabo nga pagpakigsugilanon sa mga pumuluyo. Patag ni Lim, ang pagtanaw sang function sang konsyal kung opisyal o kung hindi, nagadepende na sa perspective sang tagsa-tagsa. Magluwas sini, malaway man na tanawon suno kay Ling na nagasakay sa sikad o kung jeep ng konsyal pakadto sa barangay.
17: Mag-justify mo siya, hindi nang katungo sa consultation ng tao, kaya hindi kista na ako kung istorya ko. Amo ganin naman pagpala earlier na ang katungo sa barangay, kulang katungo kapit na dito from consultation, hindi nang katungo na anything. Pero kung palagpat ang katungo ko, magbakulagaw pa lang, mag-undang explain. Pero kung nagkawunta, para maging effective man ang legislation nila na ma-serve sa mga pumuluyo, siguro allowed sila na magkatubig po as official function nila. Kaya actually, hindi malangang dili sa city na muna, bilong Pilipinas sa muna na.
11: Ang kabayan sa payag ni City DILG Director Oscar Lim. Ini ang patag ni Lim sa tiyon sang committee hearing angot sa husto nga paggamit sang salakyan. Matandaan nga sa nagligad nga simana, ginsiling ni City Budget Officer Viminel Capulso nga may opisyal kag ceremonial function sa mga konsihal. Ipatag ni Capulso nga ang official function may kantanan sa pagdihon sang ordinansa nga may mo sila makagamit sang salakyan sang gobyerno. Yan ay ka. Koreksyonan ko lang si Director Oscar Lim. Sila niya doon kalaw ay mana na magsakay sa SIGA doon jeep ang konsihal. Sir, sa imo palang mga tinaga bilang DILG Director, na ginapabalumos tao nga ka-privilege sa mga opisyal sa nga gobyerno.
14: Meaning gali...
11: Sir, what's wrong with riding a public transport?
14: Yes.
11: What's wrong? No? Si Vice Mayor Jeffrey Ganson sa una, kita ko na sakay jeep. No, si
14: Arman Parkon.
11: Councilor Arman Parkon.
14: Sakay na sa jeep.
11: Sakay sa jeep. Bitbit niya po ng bag niyang itom ng pansa. Traditional gift.
14: Sakay niya sa jeep.
11: Di, sige man re-elect sa iyo. Why man nagambal ang taong malayan sa'yo? In fact, magka-create kapagod impression na you are one of these ordinary people na masugata mo.
14: Radyo Manovi,
11: hindi
14: ko kauyon sa tabas ang tinaga sa taga-DILG.
11: Oh.
14: Nga kung ikaw gali iyang konsihal o ikaw gali iyang ara sa gobyerno, kahuluya gali Radyo Manovi nga magkatuka sa isa ka isa ka function, nag-commute ka lang.
11: Oo,
14: amo na iagali gurong sa imo.
11: Sir, ang kauluya ya, kung nag-auba ka sa dalan, galakat ka pa kadto sa pista.
14: Anong kauluya?
11: Pero siling abi mag-public transport ka, wala sang kauluya da, Director Lim.
14: Anong kauluya da nga, ano privilege ka mo hao? Kaya ra ka mo sa gobyerno, privilege ka mo, nga dapat masakaigig ka mo sa private vehicle ninyo?
11: Kalaway, no? DILG pa nagambal sini. So, daw hindi manami. So, pananaw niya galiya, dapat kung politiko ka.
14: Dapat niya gali...
11: Galikuan ka, Gid.
14: Isugat dulong ka.
11: No? Social, gali tulukon. Pangkulan niya ka mo si Oscar Lim.
13: Tatak, RMN.
14: Nagpanawagan si Councilor Jose Maria Dilaliana sa mga kaupod ng kunsihal nga magsumiter sa trip tickets sa inapagami sa government vehicles. Sunog kay Dilaliana nga paagi siri matulduka na ang isyo sa hindi husto nga paggamit sa salakyan sa gobyerno.
18: I hope that the fellow councilor na nagagamit sa public vehicle will also secure this committee the same trip ticket para tapos na ni. Let's end this katakaan ng tao sa paliwat-liwat para matapos na ni ang iling investigation.
14: Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Jose Maria Dilaliana, ginimo sa kunsihal ang panawagan matapos nagdesisyon ang majority block sa konseho nga magpasa sila sa trip tickets sa ilatag sa koopisina. Gipay ni Committee Chairman Rex Marcos Arabia nga subong lamang sila nagdesisyon sa mayoriya nga magpasa man sa ilang trip tickets bango sila ginahingi o maniya ang oposisyon nga Sanday Councilor Shane Marie Mabilog kag Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda nga magpasa man sa ilang trip tickets.
13: Tatak RMN.
11: Oras, alas 6:14 sang aga. Gimpaydalom sang LTO 6 sa 90 kadlaw nga preventive suspension na ginuyatan nga student permit ni Charles La Pascua nga driver ni City Councilor Shin Marie Mabilog. Gimpayag ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaud Josoy Duspan II nga nagapadayon pang investigasyon sang Investigation Division sang ahensya. Paayag pa ni Duspan na may isang katuig nga validity ang student permit ni La Pascua kag ginapa-surrender Manila ini sa natungdan. Dugang pa ni Duspan nga pagkahulaton niya ang mangin rekomendasyon sang Investigation Division kag igapatuman ang nagakaigo nga sanksyon. Naibulan nga Mayo 24, 2026 ang nakuhaan sang litrato ang service vehicle ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda nga ginhulam sang opisina ni City Councilor Shin Marie Mabilog nga nakapark sa GT Mall sa distrito sang Molo sa adlaw sang Domingo. Ayo gid, very good RDD boy. Very good, very good.
14: No? Medyo late lang.
11: Late lang pero
14: importante ara.
11: Kuya man's director Duspan kay tirahon niya si Attorney Lira tapos hindi niya matira ang kay Mabilog. Di ba si
14: Malaway man.
11: Madalman pa sa bla.
14: Malaway man.
11: Okay, si Lira identify kay Trin niya si La Pascua identified kay Mabilog.
14: Ipatuman lang iya.
11: So salamat attorney. Sa kuya. Salamat sa huya. No? Kasi nakabatsag sa isang huya, kinanglan niyang suspenderon. Ayon ni magladudla ni mga opisyal.
14: Oo. Basta may sala kaya sigurado ginaya madudla kagit na tumanog.
11: Kapin pa si Mabilog, huwag ga-kwan, galiho-liho. Siga duyo-duyo.
14: Duyo-duyo siya? Ba't anong sagi niya ni ka-duyo-duyo?
11: Oo. Si Director Duspan, preparar ka na da. Kaya ba siyang balon ka man nga nahisa ka lang? Ba't naisa ang tao niya? Gamiton mo slakyan sa gobyerno, isa na.
14: Jesus, hindi nang hisa
11: na. Anong hisaan sa tao sa inyo?
14: Nga mahisa ang tao sa inyo, nga ano ka mo?
11: Oh.
14: Abi, paano mahisa, abi, ang tao sa inyo?
11: Oh.
14: Weh, hisaan ang tao. Kamu dapat ang mahisa sa tao.
11: Gani, no? Jesus. Pero anong gulong sa isa, oh?
14: Hindi ka mahisa.
11: Oras, alas 6:16 ang aga. Break na sa balita, mga pikita. Mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini. Ang timpara mga pagtuhaw sa mga kurinot kagkurit-kurit sa ato na unga daw tigulang kinatulupon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix.
14: Gintalana, subong adlaw, July 1, ang distribution sa buga sa idalong sa bigay-biga sa masa rice program sa Barangay Barrio Obrero, Lapos. May 550 kabinipisaryo ang Barangay Santos Abdeita sa Iloilo City Government. Una dirigin sa isang barangay, Barrio Obrero, nga wala nagka-coordinate sa ilang national government kay Iloilo City Government sa implementasyon sa proyekto. Sa itong Lunes, ang kick-off sa distribution sa Distrito sa La Paz. May 41,958 kabinipisyaryo sa bukos nga sudad nga gintumod sa CSWD o Santos sa guidelines sa national government. Dabal anta man na. Pero kung ako iya, pahimunong naman lang ako, importante ang pumunuyo ko, Radyo Manuvi, na tagaan.
11: Lumayo man na kay Basi, lagi na support man sila sa pumunuyo.
14: Pero tikon makita mo man na ang distribution.
11: Subong nga schedule gali.
14: Tikon may ara sang schedule, then hindi man na mag-schedule kung why na da.
11: Pagway na gabis, barangay, no?
14: Tikay may mga leader nga nagpirmanay. May kada barangay gali, may ara sang leader. Mapurok leader ang tawag sa na Radyo Manuvi.
11: Hindi na kinangalan na gabis, barangay.
14: Na? Kung hindi.
11: Kung ibang barangay, kapitan gilaw?
14: Kung grupo.
11: Kung grupo. Kung grupo ang kapitan, pwede.
14: Oo.
11: Kung hindi grupo, hindi pwede.
14: Hindi.
11: Tinga si Kap James Kondo kung trao.
14: Tiyembo? Balaan man nila kung kontras na kung hindi. Ako yan, di man ko kabaluway, mga hindi ba ko yung taga-Barrio Obrero?
11: Kung kontra kag hindi, importante kung may listahan na eh. Gaan ang deserving.
14: Gaan, namo man.
11: Ang mga deserving.
14: Gaan, gaan.
11: But of course, hindi sa Pilipinas, balaan nyo naman.
14: Balaan nyo man ang kawaturan.
11: Ang deserving, tagaan din man na, pero ang iban to makumod din na kay hindi man tanan matagaan mo no, tapos ting iban makuan mo na may exaggerate mo na nga kami mas deserving man. So ang sa dingli ganito abita settled na to, nagirit pag ina mga nagreklamo sila nilang isang gingaanda hindi man nataga dire sila ko file niyo na lang kaso
14: file niyo na lang
11: kopya no, kay karon pag sabat nyo masabat naman si Kap, dahil nabidugay, masabat naman kamo. Ang airtime niya sa nga remendra na lang natanan mapokus.
14: Oo, oh, hindi na namon maubos sa inyong amo niya oras.
11: Oras, alas 6:19 sa aga. Ginpaydalom sa 90-day preventive suspension ang ginauyatan nga driver's license ni Attorney Jose Hilacio Lira sa Iloilo City Legal Office, umpisa sa Bungadlaw. Kukon kahapon nga daw, June 30, 2026. Ginpayag ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudjo Sohidospan II, Grinio Lira Hilacio Castro ang ngalan nga nakabutang sa ginuyatan sa abogado nga driver sa license. Payag pa ni Dospan nga ginserbi nila ang suspension kay Lira kadungan sini ang pagpasurrender sa iya lisensya sa ahensya. Sa subong sunod kay Dospan, ginahulat niya ang recommendation sa investigation unit sa ginpatigayon ng investigasyon. Duga pa ni Dospan nga naga-issue sila sa show cause order para tagan ini sang tion nga magsabat apang wala ini mapatag ni Lira kun nga lain nga ngalan ang nakabutang sa iya driver's license. Naibulan nga natabo ang pag-flag down sa salakyan ni Lira sa tong May 5, 2026 sa natukiban nga wala naga-seatbelt ang iupod kag expired ang restro sang iya salakyan. Yano man, ang ginadala nga ngalan ni Attorney Lira lain.
14: Ano gid ang tutuod yang ngalan now? Base may mga ngalan bala Radyo Manuvi nga
11: gin request mo bala sa Supreme Court na mo nang imo.
14: Posible na. Like
11: si Mayor Jerry Treñas.
14: Oh, Jerry Treñas, hindi man na Jerry Treñas, di ba? Jerry Treñas ang
11: ngalan niya gid ya
14: Binabintura
11: Jeronimo. So gin ayo niya Supreme Court nga Jerry Treñas ang dalon niya. Ya. So ba si Attorney Lira mo man eh?
14: Di, pwede bala na nga mag-apply ka to Radyo Manuvi, di ba?
11: Hilacio eh. Ang Jose, wala. Ang Jose malang wala. Jose, Hilacio Lira mo.
14: Diba
11: si... Si Attorney Lira, ang resensya gin-submit niya ko no, Hilacio Lira. O, ti Castro Goro, middle name na. Or Grinyo. So meaning... Nasi kon Jose lang wala.
14: Di ba Radyo Manuvi, magkuha ka sa driver's license. May ginapresent ka ng mga IDs mo ng daan. Ano pangita? Nalipat ako kung paano magkuha eh. Birth certificate?
11: Di ginagrant man?
14: Di problema nyo na sa LTO ang ingrant nyo eh. Kaya di kung may dokumento na eh. Pagpamangkot ito sa imo, ginakuha na ang imo nga so, birth certificate na kung anong ginahatag dito. Dahil yun ginasunda na sa imo nga paghatag sa imo sa driver's license.
11: So, matian tabi karon report ni Radyo Manmon kung paano nga nambal ni Director Hedospan. Kag si Attorney Lira, Attorney, kung makasabat ka.
14: Sisabat ka, mas namigura to niya.
11: Kami kung ano gidman bala ang alan mo, kag nga sa driver's license mo, lain sa public knowledge namon sa alan mo.
14: Oh.
11: Okay? Pero do dalom ang
14: tinga
11: Director Hibuspan.
14: Tinga nga isuspend daw.
11: Anong sala sang inyo na yung record sa LTO mo?
14: Anong nga isuspend mo ya Gaudioso?
11: Oo. Tinining kung ano man di ang alan ni Attorney Lira, nga ginadala sa public niya nga projection, ano ang labot sang record sang LTO ya?
14: Di ba, di ba?
11: Base kung amugin man na yung tuod niya nga ngalan.
14: Ang Radyo Manuvi, ang imo daya kay ang ginakapta niya, may driver's license siya.
11: Kag siya ina.
14: Kag siya ina. Mm. Kag kamo na nag-release.
11: Hindi na sa'yo kinanggalan. Mag-probe pa kung mga alay ni sa press mula sa aton, di? Si Brad Pungkan. Yala niya si Jacob,
14: Jacob sa Talusia.
11: Tikaron kung pagkakilala mo sa iya si Brad Pungkan, ang driver's license niya, Jacob sa Talusia, kagin submit niya to kay ginausisa niyo siya, anong sala niya karon nga i-prove niya iya? Yeah. Siya si Brad Pungkan or si Jacob sa Talusia?
14: No, bawing ni ang iya sang LTO. Then isuspend mo 90 days? Anong, paano mo isuspend? Bukot mayad eh.
11: Kasi balang istorya ng inibo sa idol.
14: Bukot maya ng imo jod good juice.
11: Nakaraan mo, huwag na natin palitan. Basis ka.
19: Kaparad lawan.
11: Ano nga maanin nga aming kanta ni sila nga duwa mo? Umiiyak ang ating puso, nagurusa, ngunit ayaw ka, may makikita.
14: Or pwede man nga.
11: Umiiyak ang puso ko't sumisigaw.
19: Ang
11: hindi mo na gani nga. Bahit maputi na ang buhok ko. Ang balita ngayon na batian, dilungsang Santong Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa manggustin, malunggay, marguso, ahos, kag spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa may kong dugo. Na nagadala sa malatian sa atong lawas. Santon Plus Gold.
14: Sabi ang kabahin katundanan sa Santanan ang disaster preparedness. Sunog kay Attorney Melissa Banias, Chief sa DRRM Division, kag Operation Section sa Office of the Civil Defense, hindi lang trabaho sa gobyerno ang paghanda batok sa kalamidad. Paig ni Banias, ang tagsa kapumuloy dapat mapasiguro sa kandaan nga magka-survive sa sulod sa 72 ka oras matapos maglabay ang kalamidad. Pasalig ni Banias, giniban madulog ang gobyerno sa pag-educate sa publiko na maging handa sa tanan nga tion.
20: Training kids to tango, so meaning the preparedness is a shared responsibility. In our part naman as a government, especially in the OCD, we don't stop doing it until nga ang ating mga katawahan higa magnuto niya. So in other words, no matter how big they are, no, sige-sige, huwag ka na sa umbra, hasta nga mapugot sila. There are really something that are beyond our control. One of those is the attitude sa mga tao. So ang pwede talaga maubra, sige-sige, hold on. So you cannot put sanction man sa ila.
14: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Melissa Banias, ginimo ni Banias sa pahayag bilang reaksyon sa inipagseryoso sa publiko sa earthquake drills nga ginahimo kaangay sa natabo sa Iloilo City Hall sa nagligad nga nationwide simultaneous earthquake drill o NSED, kung sa din natalupang sa mga coordinators nga wala gin seryoso sa mga empleyado sa drill. Nagalaom si Banias gininapaghulaton sa publiko nga matabo ang calamity, antiseryosohon ang disaster preparedness exercises sa gobyerno. Naibaluan nga subong adlaw magasugod ang Disaster Preparedness Month celebration sa Pilipinas. Mangin highlight sa aktibidad ang Rescue Olympics sa Antique kag Kabalaka Expo sa Mandurriao nga magasugod sa July 2.
21: Tatak RMN.
11: Oras sa 6:26 ang aga. Personal nga nagpadulong sa live studio sa RMN Iloilo ang duha ka masahista nga nagtrending matapos nagtapungulay sa Bulilaw Mandurriao sa Domingo June 28 sa programa Targitanay sa Udto. Nagatubangay ang duha gud iplastar nilatag sa kabahin angot sa natabo. Ang duha ka masahista mo sa Day Troy 27 kag residente sang Sagay City Negros Occidental kag Franco 25 kag taga Banate Iloilo. Sunod kay Troy nga ginhangkat niya si Franco nga magkapumulay pagi sa text message matapos kami nagtawag sa iya nga kliyente nga ginaligar, nagsulsol agon mag-away sila. Payag niya nga nagsugot man si Franco nga magtapumulay sila apangin sila nga wala lang sang dalanay sang anuman nga gamit kag kaapin.
0: Nagang katani kami duwa sa text na gikuha ko ang iyang
1: number
0: sa anong
1: do Facebook page o what?
0: Facebook page sang Iloilo Masahista.
1: Okay, amo dito mo kuha number niya.
0: Oo.
1: Tapos ay why ka number niya before?
0: Wala wala.
1: So
0: wala.
1: Ano ginambal mo? Ikaw na text kay Franco?
0: Oo.
1: Ano ginambal mo kay Franco?
0: Nagambaw siya, pre, ano ni plastada pre man daw daw lain mo ni ang mga kadto di sa ko nga mga istorya.
1: Okay.
0: Na amo te.
1: Sang nabaton mo, Frank? Wala. Sang amo nang adlaw mismo Domingo. Ano ano pagbaton mo kibot ka?
22: Okay, kibot ko iga panyaga ko Radyo Man Ronel mo.
1: Oo, okay.
22: Iyam balko ti sige ari mako di sa dalom ng panyaga ko di.
1: Okay.
22: Amo na to din natabo.
23: Kinatagman sang duha nga hindi matuod nga babay ang ila ginawayan bangod ang ila sparring para lang mapagwa ang ila kalain sa but. Nanawagan na ini sa publiko nga unta to na ang pagpalatas ang ila video bangod aminado sila nga hindi ni maayong impluwensa sa iban.
0: Ang knowledge nga na natunan ko sa amo sin nga programa kag sa nagyan namon.
1: Yes.
0: Before you step na magdesisyon magsulod ka sa isa ka problema, pinsaron mo ana biskan hindi lang sa isa lang ka pagpaminsar nimo. Kung pwede nga himuon mo ka pila ka paminsar nimo para maintindihan mo ang resulta. Himuon mo na lang gid ang konsekwensya. Nga ginatawag.
1: Kay take ko lang taon mo.
0: Pag-ara na.
1: Why na? Wala
0: makalot ka na lang kag magduko sa higad kag maghinulson.
1: Oh,
24: huli.
1: Saan nag-viral ini? Anong nabatyagan mo, Troy?
0: Grabe nga kahuya, sir.
1: Okay.
0: Grabe nga kahuya. Ga-expect na kong ano ako, ang ihambal sa akong sa mga tao sa amon.
1: Oh.
0: Anong ihambal sa mga pamilya ko.
1: Mm-hmm.
0: Makita. Tapos, especially sa mga client, mga regular client ko.
1: Oh,
0: mahambal sila nga, ay, ka-troublemaker man ay galik kay Troy. Oh, abin ako. Okay, wala ko background ng mga amusin
1: ako.
0: Halos tanan ng mga client. Respetado ko na. Kahit ko, dila kami ka pangita o source of income mo.
1: Ang imo prank? Ang imo prank?
24: Ako muna, sir. Dapat, Radyo Man Ronel, dapat, hindi lang sa nakita ito lang ang video, lain ang panulok namon, lain ang panulok nila sa amon. Muna.
23: Ang kabayan sang bongga nga pahayag. Nanay Franco kag Troy, mga masayista na nagtapungulay sa Bulilao. Manduriao. So, pa lang ah. Ang away nga to kuno kung sila pa magambal kay tapos naman. Sarot lang to.
25: Why to ah?
23: No? So,
25: why magin sila magpila sa igid?
23: Tiyan mo na sa ibanda nga pareho sa ila. Hindi na panipin ako nito. Ako ang ay sumuputo. Susuntay ito mo kumuto mo na na. Ikaw na ma-advise mo sa ila mo sa ito.
25: Ano comment ako?
23: Sa tama na, no?
25: Ayos na to.
23: Ay, sumuputo, susuntay ton, mukumoko. Oras alas 6:30 sa aga. Ang balita ang inyo nabatian, dulong naman sa inyo sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. DTX 500, manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagdadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500. Pagipares nyo ang Mighty C, alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabakod immune system, ka nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, atong kombinasyon sa maayo nga panglawason.
26: Magkaradyo man na armas kag mga bala, nakuha si isang ka-grade 10 student sa Barutak Nuevo National Comprehensive High School. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Rezi Bordon.
27: Na-recover sang otoridad sa isa ka 15 anyos nga grade 10 student sang Barotec Nuevo National Comprehensive High School ang armas kag bala sa sulod mismo sang eskwelahan. Sino kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, natukiban nga may armas sang estudyante matapos may nagpahibalo sa manunudo nga may dala ini nga 38 caliber revolver kag anom ka mga bala. Pahayag niya, gilayon niya nagpakigangot sa Barotec Nuevo Municipal Police Station ng eskwelahan kag ginpatawag man ang gilikanan sang bata. Dugang pa ni Solis, ginahibalo ang background sang estudyante kag mga sirkumstansya agud matumod ang rason nga nagadala ini sang armas.
28: Sa mga manunudlo naton, nagtawag sa aton nga kapulisan dira sa Barotec Nuevo Municipal Police Station informing nga ang isa nila ka estudyante mayara suspected nga ginaposes nga isa ka unknown caliber of firearm ara sa iya backpack. And pag-abot sa aton nga mga kapulisan sa eskwelahan, specifically sa opisina sang guidance counselor, dito gin-check ang bag nga nakuha no sa isa ka 15-year-old nga estudyante kag nakuha ang isa ka caliber 38 revolver kag may unod ini nga anom ka live ammunition.
27: Sa subong yara na sa kasadiyas ng Municipal Social Welfare and Development Office ang estudyante, samtang yara sa Barotec Nuevo Municipal Police Station ang mga recoveries. Kasunod sa rin nagparawagan si Soli sa mga gilikanan, guardian kag manunudlo, nga i-report kila yon ang hindi kinaandan niya hulag kag buluhaton sa mga kabataan.
28: We encourage also ang aton nga school authorities and parents teachers association and of course ang mga ginikanan sa aton nga mga kabataan nga dapat vigilant kita and always istoryahon gid nato ng aton nga mga kabataan, ibaluhon naton kung ano ang ilang situation, ano ilang mga concerns para ma-detect naton early and maka-take action kita kung may mamunto, kung may ma-monitor kita nga may something unusual sa ilang mga actions or sa ilang mga plano. It's because early detection is a prevention din na naton sa posibleng hindi maayong matabo.
27: Ang kabangisang payag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman, Rezi, Danioso, Bordon. Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
23: Oras alas 6:33 ang aga. Plastic bottles mahimo na ma-convert sa points sagod magamit sa pag-shopping. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
3: Mahimo na makatipon sang points gikan sa basura ka magamit sang shopping sa partner stores sa siyudad sang Iloilo. Hindi matapos magpirma sa memorandum o agreement ng Iloilo City Government sa Risbin Waste Technology Incorporated para sa pagpabakod sa environmental sustainability kag mga inisyatibo sa circular economy. Nagpanguna sa pagpirma sa MOA Amosanday Mayor Isa Trenas, upod kay General Services Office Head Engineer Neil Ravina kag Martin Cornelius Martres, co-founder kag Iloilo Site Manager sang Risbin. Ang MOA may kagaran sa pagpatuman sa proyekto nga close the loop inclusive and tech-enabled plastic collection for sustainable recycling si Dalom sang EU Green Economy Partnership upod sa Pilipinas. Suno kay Ravina, may 25 karisbid stations nga ipahamtang sa mga strategic na lugar kagay sa eskwilahan, public plaza, sa esplanade. Ang tag sa ka-plastic bottle ginahulog sa Risbin Station may katumbas nga points nga mahimo magamit sa pagbakal sa mga partner store. Pata ni Ravina, hindi pwede ma-convert sa cash ang points kundi magamit lamang sa pagpamalaklon. Kinahanglan lang nga mag-download sang Risbin app kag ma-register agad mako ang points sa tag sa ka-plastic bottle na ginahulog.
4: May online application siya nga makikredit na imong number ang tanan nga ipasulod mo nung plastic PET bottle sa imo sa amon nga equipment. So pag credit all members nga mga establishment pwede ka to dito kabakal for the value nga equivalent sa credits nga ginatag sa imo based sa imo ginulog dito sa the dispenser.
3: Ang patag ni Engineer Neil Ravina, head sang General Services Office. Manadaan niya sa naligyan niya si Managin Buksan man sa syudad ang internet vending machine nga nagabaton sang pet bottles kabaylo sang internet data. Balita nagigan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
23: Oras alas 6:35 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulon sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa mangaranon unay sa good cholesterol na masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan. Tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstrago lang aton nga dugan. Ikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika. Kagbisitahan tang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Turista sa barangay program sang Iloilo Province, si Kabatuman sang Provincial Tourism Office sa mga island barangay sa probinsya, kag sa isla sang Sikugon. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
5: Igapatuman sang Iloilo Provincial Government ang turista sa barangay program sa mga island barangay ilabi na sa isla sang Sikugon. Ginpahayag ni Provincial Tourism Officer Olin Yusin sang Iloilo Provincial Government ang turista sa barangay ang isa sa paagi nga mabuligan ang mga residente sa isla matapos nga naguntat na ang operasyon sang Ayala Land sang Damlaglang.
6: On the government side, on the provincial side, usually ang sa ato niya is more on the community base niya, tourism pala. May plano man kita dira, sir. Actually, ang ato niya inadusubo ang programa natin dito sa province, yung pangunahan ni Governor Toto ang hatod ng turista sa barangay program. Isa do homestay program ni Balasa Sir sa aton nga communities no nga maka-accept sila ato naman niya nga mga market ining mga backpackers or those that would want to experience mga buhi sa isa ka fisher folk abi through a homestay program na accredited ni DOT. So ma-immerse sa family tapos mabog daw sa abi upod sa fisher folk na upod pangista.
5: Payag pa sining nga mayara sang lima ka grupo sang mga residente sa lugar halin sa Ayala Group samtang ang duha ka grupo ang under negotiation. Ang nasambit nga mga residente ang ginatarget sang probinsya na malakip sa turista sa barangay program.
6: Actually, amo na ang isa natin ka ginatarget man. It just so happened nga ay nag-foreclose dito lang ang Ayala property dito sa Ayala.
5: Nahibaluhan nga isa sa mga rason nga nag-undat ang operasyon sa resort sa lugar bangod sa magamay nga numero sa mga turista na nagakadto sa nasambit nga isla. Ginabanta nga naglabot sa binilyon ang kapirdihan sang mga negosyo sa nasambit nga lugar. Kasama mo sa DYRI RMN Iriino, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
21: Tatak RMN.
23: Oras sa 6:38 sang aga. Sa piyak na bahin, duha ka ginapayag scammer nga nadakpan sa entrapment operation sang CIDG6 sa Leganes na pasakaan na sang kaso. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miane.
27: Napasakaan na sang kaso ang mag-live-in nga ginapahayag kilalang scammer nga nadakpan sa entrapment operation sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG6 sa Barangay Ginubatan, Leganes, Lunes ang hapon. Ang arestado nga mag-live-in partner mo sanday alias Vanessa, 33 anyos, sa Barangay San Jose Molo, kag alias Jonathan, sa Pavia. Sunod kay Police Lieutenant Marlon Aison, team leader sa CADG Regional Special Operations Team, nga ang kaso nga ilagin pasaka mo ang paglapas sa Article 315 o kon estafa, Article 178 o kon paggamit sa peke nga pangalan, kag RA 3883 o kon business name law. Sa karon preso ang duha sa detention facilities sa CIDG6. Mensahe ni Aison sa iban pagid nga nabiktima nga magdangop sa pinakamalapit nga CIDG office sa ila lugar agud makapasaka sang dugang nga kaso. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
21: Tatak RMN.
23: Oras sa 6:39 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian dulong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract, na may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy nga aton kape mag Vita D Plus Coffee Mix.
26: Isa kabalay ginsunod sang kawatan sa lapas cellphone kag kwarta nataban. Kasama mo sa balita Radyo Man Flo Navarrete.
5: Na-capture sa CCTV ang pagsulod sang kawatan sa isa ka balay sa Barangay Gustilo, La Paz, Iloilo City, gabi sa Hunyo 29. Balay ginapanagian ni JR Balbanida, 54 anyos ang nasambit na lugar, samtang ang sospek amo si Mark Binibini, 40 anyos sang Rojas City. Suno kay gagawad Jongjong Labto sang Gustilo, La Paz. Nakita sa CCTV footage ang paglakat sang sospek sa dalan na tugtog nga nakalapot sa balay nga iyang naging kawatan.
7: May nataban gamit ng kawatan, no? Nga nasulod sa isa kabalay, ini siya isa ka pangayaw.
5: Na-identify na rin pangalan?
7: Sa itong mga investigasyon, na-identify ito niya pangalan nga si alias Marvin Ibini, tumandok sang Roa City.
5: Kabahin sa pagpayag ni Kagawad Labto, nataba ni Binibini ang duha ka cellphone na kag 10,000 pesos na cash nga nakabutang sa lamisa sang biktima. Pahayag pa sang opisyal nga dakugid ang nabulig sang CCTV footage sa barangay agud matumod kag matakpan ang suspect. Preso na si Binibini sa lapas penti kag pasakaan sang kaso na robbery. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
21: Life Extension Vitamin D3.
8: Roberto Guerra, Senyor. Mag-isipur na ako sa Mark. Lumay ng tubo sa likod ko nga bukol.
9: Aha.
8: Daw may cheese balaw. Rihiga ginisitaan ako ka life extension. Day 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang at kasa magayag. Eksibo ka niyo.
21: The doctors recommended brand Ngenite Attack LE Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Oras alas 6:42 sang aga. Sato naman nga tingog iligay nun ang tigulo, laigay ni nanay kagtatay. Pagabasahon ni Radyoman Tia Otero.
9: Tingog iligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog iligay nun.
10: Ining binalaybay, ginatiguluhan, laygay ni nanay kag tatay. Sa ulihing tubo, sining henerasyon, laygay ni nanay kag tatay dapat tumanon. Wala sang girikanan, gatudlo kalainan. Mga kabataan, ginatituyan sa tadlong adalan. Apang, ano bala, batasan sang kabataan subong. Daw sila pa ang maisog kun sila sawayon. Gabarak pa ang ba-ba kung magsabat sa ginikanan. Ahay, baliskad na subong ang kalibutan. Laygay sang ginikanan para gid sa kaayuhan. Indi magbato, ikaw paggagabaan. Nahimo nga sala, imo hinulsulan. Mga laygay maayo ang tinutuyo. Ginatadlong, mga sala nga nahimo. Indi magsunggod dayon, alsa binagtong. Pagrebelde kon sawayon, wala sang maayo nga padulungan. Ining binalaybay, ginsulat kag ginpadala ni ginang Ruby Herzabalino, kuymi sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligay nun ginadulong sa inyo sang Kapi Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ni ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, macaroot, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Kapi Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Kapi Henyo, pangabuhi nyo, Kapi Henyo.
23: Lasay 44 sang aga. Sa ato nga pagbalik, dugang pa nga mga balita sa health news. Bastante nga oxygen makapahamis sang panit.
26: Sa ato naman nga labs ko si Mother Earth, pag-usar sang suga nga makini sa kuryente, makabulig sa dunang manggad.
23: Inigagiban pa nga mga balita sa atong pagbalik. Standby sa makadaling mabulasan na yung online greetings ni Busay Dol. 6:46 ang aga.
21: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. This Time Check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
21: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Ahoy! Kidney Care Time!
15: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
16: You care, we care, Kidney Care!
17: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
18: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uyang skin.
0: Shout out sa mga call center agents dira kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kapit akong graveyard. Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ting mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Gigan sa

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang akong routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, calcium senoside, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senoside, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mapuligan ka gid na mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senoside is the generic name of Sinoco.
1: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
4: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol. It's the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
8: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
14: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
17: Ang Iberi mabagang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kunseng suki ng mga butika.
18: Iberi, for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
18: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulor sa bango ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
1: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:53 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
6: Wala sang epekto ang gipatigayon nga masa protest sa magatapos sa Iglesia ni Cristo kon ayon si sa EDSA kahapon sa papasaka sang kaso nga non-bailable plunder sang ombudsman bato kay Senador Dante Marcoleta. Sunod kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi mapunggan sa protesta sa mga tagsakdag ni Marcoleta ang pagatubang sinisi ang kaso may kantaran sa 75 million pesos nga declared campaign contributions. Paig ni Clavano, nakaangay sang ginapakigbato sa mga nagarali sa nga INC, ginaduso man sang ombudsman ang transparency kag accountability. Kanidugan pa niya ang ilaman dato ang magmaimbestigar ka magprosecute sang kaso kag hindi mapauntat sini. Kahapon nagdangat sa halos 15,000 ka INC members ang nagtipon sa lugar nga nagtuga naman sang huol sa taray nga motorista kag trabador nga nagagi sa lugar bango sa hitabo ginkanselar ni President Ferdinand Marcos Jr. ang isa ka presidential luncheon samtang ginseraduha naman ang pinagkadalan padulong sa Malacañang. Subong adlaw ginalauman na magapadayon ang rally matapos makakuha sila sang permit. Ginpaidalom naman sa red alert status ang tarangya units ng Armed Forces of the Philippines sa National Capital.

0: mabipabilin siya sa Golden State para makomodate ang salary cap. Tidaw dako chan sa base kung magtingog Draymond Green, Steph Curry, LeBron James, kag Anthony Davis.
1: Wow. Medyo may mga...
0: Si Luka Doncic nagambal naman sa buong nagpaalam na siya kay LeBron James. Yeah, it's an honor to play with you. So idol niya si LeBron.
1: Tiyo eh. Kung matabo na Radjumanovi, medyo may mga edad na ni sila. Pero mataas gyapon si Curry kag si LeBron.
0: One season mo sa idol.
1: One season.
0: Mga experienceado sa finals.
1: Updan mo lang sila sa mga kabataan.
0: Yo, ara pa man.
1: Yara pa man sila, mga mabakod pa ini Radjumanovi. Lataunta kung anong matabo.
0: Laibid man, oh. Ang effect gali sa LeBron James kag Steph Curry.
1: Laibid.
0: Normally, sa mga posta sa NBA finals ng ligaan, why gari react ang tao? Sumumisan sa akon lang yung wall. Dumabuang yung mga tao sa mga taga-Amerika itong mga amigo ko. Nagariyak.
1: Ako, Abi, why kung
0: nigin... So, sinabi ni Tuon sa finals, nagbinungguan na, ilain gid man.
1: Sadya.
0: Kita mo nga tuntong ghostwriter, feeling niya doon inutil na siya.
1: Kaya wala eh.
0: Kaya nagasapak sa post ko.
1: Kaya ang tao, hindi man nila familiar gid yung mga players gini.
0: Oh.
1: Why they approve kung Golden State Warriors, sabi?
0: Or
1: Lakers? Oh. Or Boston? Amo na iya, galing kay ti ini yung mga baguman ni sila, hindi sila sikat gid. Ti may nakita kita nga daw hindi na kuno mahatag sang Lakers ang ginapangayo ni LeBron. Pero I doubt si LeBron Radjumanovi when igilagas ang dakong aswildo.
0: Why chasing greatness na lang.
1: Why ni ang kwarta si ni LeBron bisan tampukan sa hindi kanini hindi ni sa magbaho.
0: Pero may nami kung may nami ta karon komentaryo, plus start na karon. Kung paano nga ang baliw bala sa isa katawo, na usar niya gid, parang mag-suit man sa iyang mga interesses.
1: Yeah.
0: Tikita mo, nakuha niya nga mag-kaymo sa history nga naupod niya ang bata niya yung pang father and son in history sa NBA. Nakuha niya man ang mga rings nga gusto niya. Kay because siya si LeBron James, sailo-sailo lang sa iya team eh. May mga kritisiso man, pero layan ang dating. Subong naman, ano bala, Mac-Mustard, Curry, kag LeBron James, magtingom sa isa ka team?
1: Ginambal nila nga kuno si LeBron base mabalik sa Cavaliers, mabalik sa Miami Heat. Gusto nila nga Giannis, LBJ, LeBron, kag si sino pa nang upo nila na sa Miami. Pero, Radjumanovi, yung best friend niya, Abi, best friend niya, no? Kag partner niya sa ilang mga negosyo, si Draymond Green. Amo na nga sa tatlo ka team, mas grabe iya ang impact sang Golden State Warriors and nagpanubo pa sang sweldo si Draymond Green.
0: So 2 to 3 years na lang actually ma-retire na siguro si LeBron kag si Steph Curry.
1: Siguro si LeBron.
0: Feeling ko gani mag-champion sila. Bi ko madayon
1: isa na lang guro.
0: Mag-champion sa feeling ko ma-retire siya.
1: Si Curry Radjumanovi mga 2 to 3 years pwede pa siya. Oo. Pero tingway pa manong magbubo ang percentage nila sampang.
0: Gani.
2: Si Tatak. Grabe pang MN.
0: Oras, alas 6:58 sa aga, namunok lang na kay may post si LeBron James. Pero nakita ko man, may post subong si Cebu Governor Pambariquatro. Sila niya, Cebu Values Peace. Di kayo ginaayo ang Cebu nga mag-join to sa rally sa Iglesia ni Cristo. Di niya, Cebu Values Peace. Sabi may mensahe si Governor Pambariquatro kung ano ang
1: kundok. Kung basahon mo, Radjumanovi, ang mga messages, ang thread, sinahambal sila nga isang term ka na lang. Isang term ka na lang kay...
0: Actually, ang ibunggo ko na sa iya, board member nga Duterte apelido. Well, may matakabalo kay ba ang Duterte makusog sa Cebu?
1: Tiho, kusog sila.
0: Okay, Cebuano speaking man mo. So we will see, we will see. Ang balita ang inyong nabatian, tulong naman sa inyo sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors. Wala sang bayad. Pumasari lang sila kung din malapit ang inyong lugar. May ara sa Estancia, Pasi, San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Magadama, Santa Barbara, Tagbac, Haro, Uton, Iloilo, kag sa tatlo naton ka mga mall, sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy. Ginanunso ni Presidential Communications Office Dave Gomez nga madayon ang official visit ni President Bongbong Marcos sa Canada. Inisapiyak sa protesta nga nagakatabo subong sa Pilipinas. Naibulan nga natala na mapadulong si Marcos sa Canada. Subong adlaw, July 1 to July 4, agon makikita kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney kag istoryahan ang progreso sang bilateral cooperation sa pila ka bahin lakip na sa defense, security kag trade. Una na ini gin confirm sang opisina sang

0: Canadian Prime Minister na magamarka sa pinakauna nga pagbisita sang leader sang Pilipinas sa Canada sa sulod sang 11 katuig.
1: Tatak RMN.
0: Sa balita international,
2: naging news si US President Donald Trump sang isa ka meeting hiwaton sa Qatar sa biyag sang pagpanginwala sang Tehran nga may ginaplano nga technical talks sa deal nga may katuyuan nga matapos ang giran sa Middle East. Di matapos sa patigayon ang Iran sang unang istoryanay sa uman sa pagmanis sang Strait of Hormuz alin sang impirmahan sang US-Iran deal nga nagsugtanay ang Washington kag Tehran nga untaton ang kinagamo. Suno kay White House spokesman Caroline Leavitt magapadulong sa duha para sa isa ka high level meeting sininga simana sanda US envoy Steve Witkoff kag adviser ni Trump kag umagad nga si Jared Kushner.
1: Tatak RMN.
3: RMN News Negosyo.
2: Posible nga magdasig sa 7% ang inflation sininga simana bangus sa mas mataas nga rate sang kuryente kag presyo sang utanon sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas ginapananaw sang BSP nga magahamboy ang inflation sa 6.7% sa Hunyo. Sa bayluhanay naman sa dolyar subong adlaw magkaradyo man sa US dollar 61 pesos and 36 centavos.
0: Ang balita sa negosyo dulong sa inyo sang Nan sa Superplus, the new and improved Nan Superplus sa capsule. Nagapabakod sa atong immune system, ginapalikaw kita sa madamo ng mga palatian. Ginkombinar, gintingob na porsa sang Mangustin, Guyabano, Kagmalunggay. Nan sa Superplus sa capsule, available na sa mga butika.
3: RMN News Sports.
0: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Gimpahibalo ni LeBron James ang Los Angeles Lakers na magkapadayon siya sa NBA career sa ibang nga team. Sunong kay Clutch sa Sports CEO Rich Paul. Nagtinar ang 41-year-old na si James ay nagligad nga 8 ka season sa Lakers na nagbulig sa franchise nga makadaog sang 2020 NBA title. Nagwa ang mga report nga ginalauman ang Golden State Warriors nga kuwaon si James matapos ginbalibaran ni Draymond Green ang player option nga may katuyuan nga magdugangan ang maayo nga player sa ila roster. Magluwas siya ginlauman man nga nakompleto ang trade kay makompleto ang trade kay Anthony Davis sang Washington Wizards. Balikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack tumataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ug gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3.
3: RMN News Entertainment.
2: Nominado si Mati Junyosa para sa Best Performance sa National Reality TV Awards 2026. Ginpagwang nomination sa UK-based Filipino singer sa official Instagram page ng NRTA nga nagasining na ginakilala sa kategorya ang mga individual nga nag-deliver sa standout performances, unforgettable moments, kagdalayawon nga contributions sa nagkuha sa atensyon sa audiences. Sa Instagram, nagpasalamat si Mati sa nominasyon. Ang NRTA amo isahanon nga official reality TV award sa kalibutan. Ilapatigayon ang tuigan nga award sa USA kag UK. Subong nga tuig hiwato ni sa July 29 sa Forchester Hall sa London. Ang inbugala sa Pilipinas si Mati matapos magkakuha sa duha ka Golden Buzzer sa iya papasakop sa Britain's Got Talent. Nagtapos siya sa ikaapat nga puwesto.
0: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinungkay sa lang kasasya sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kaang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
4: Wow! Balita!
0: Nagapati ka man bala nga matuod si Batman. Sa Mexico, ginhambalan ang misteryoso nga vigilante nga ginatawag kay Batman nga may isa ka misyon. Siya ang ginapatihan nga nagapangpina sa mga kawatan sang motorsiklo. Suno sa report, ginaduct tape niya ang mga ini sa mga poste. Narecover man sa lugar ang mga motor nga ginapatihan ginkawat sa mga sospek. May nakabutang nga karatula nga nagasiling nga mga kawatan ang ginduct tape niya. Base sa tali, 5 na ka-insidente sang kangay sila ang na-record sang otoridad. Apisar madamo nagapati sa krusada ni Batman, ginsiling naman sang otoridad nga posible kahimuan ini sang mga gang sang vigilante. Padayon ini ang ginaimbestigaran sang kapulisan. Iya sang gobyerno.
5: Laban na ba? Ngayon ako agapadalalan sa laminsahe nga ang tatinyo ng kinamatay.
0: Wala ini gina-encourage, pero bisan diin nga country. ng Pilipinas, uyon sa tao kung tough ka on crimes.
5: Mm. Kagabi, ang ilang tao kong pelikula Radyo Manubi, Citizen Vigilante. Ginkwani siya, ginban siya sa Germany. Kay siya ang gapamatay sa mga hindi masolve ng mga kaso. Pero sabi, may kaso sang rape. Ang judge, hindi niya pag-i-convict. Pero balaanon nga dapat i-convict. Pinapamatay niyang suspect, pati ang judge. So, ang ini nga kwan, nga movie subong, ginaistoryahan ini sa bilog ng kalibutan. Pero ang Germany, kay dito gin shooting Radyo Manubi, ginpauntat nila dito.
0: Yo, ito ginagaan mo sa msa karon. Ang tao nga sundon. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
5: Mga Radyo Man, sa mga tab, balamati naton, ari ang food supplement ka para sa imo, DTX 500, may charantin. Nagikan sa Marguso nga nagabulig ini parubo sa blood sugar, di sugar sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay, mataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang choy. Sa mga suki naton mga garadyo man, kadto ka sa butika, bakal ka sini paduktor ka, and untatan mo anay ang pagkaon sang tamis. That's it. Yani sa mata para mati naton mag DTX 500.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 7:07 sa aga. Karon part 2 sa aton nga pagpangalagay. Istoryahan ta ang pagsuspend sa ang lisensya ni Attorney Hilacio Lira kag sang driver ni Councilor Shin Marie Mabilog na si Charles Lapascua. Mayugid sa LTO, mayugid.
5: Mayo na.
0: Kag sumuman, istoryahan ta karon ang nagapadayon nga welga sa makatapos ang Iglesia ni Cristo. Hasta karon sila alas 8. Ang dalawang gani ko pagbugtaw ko subong, masilain ang presidente sa Pilipinas, Prodo Y. Gibatia. So, lang taon ta kung makagain traksyon subong ang wilgang ini sa Iglesia ni Cristo. Kagti, siyempre, i-highlight na karon ang speech naman ni Senador Amy Marcos. Ako ya, hindi na kuya magambal sa kung ano ang kausa ng ini.
5: Ako, muman.
0: Hindi na kuya magpatol sa pagka-senador ni Amy Marcos, no? Pero bilang isa ka utod, regardless kung ano man ang utod mo, no? Bilang isa ka utod, pwede ka man ka-criticize. Intrati mo sa witi-witi ng mga istorya sa sining mga nagakontra sa utod mo. Tawagun mo timo, bangag man ang utod mo.
5: Kung ako, Radyo Manubi, kung utod.
0: Chip na ni Senador Amy Marcos, duway na sa lugar. No? Balukan din sa Pilipinas, close family ties kita mo. Bisan may sala pa na, awaya ang sala, pero hindi ka mag-resort sa name calling.
5: Ang kung utod mo ang kontra mo, Radyo Manubi,
0: balaway agasabat si Iabla?
5: Pwede mo siya ma-criticize sa mga ginaubra niya, pero kung personal na.
0: Personal attack na.
5: Laway na na. Sobra-sobra. Sa imo, ikaw makilala ka sa pumuluyo kung ano ka, kung anong ginahambal mo sa imo
0: pamilya. Subong bisandiin lang ang comment sa Iabo sa idol. Ta-ta-git siya. Kagbisan ang rally ngayon kung lang taon nyo, sa kadamudamo sa mga legit ng mga mainstream pages, media pages, ang comments ng tao, grabe din.
1: Tatak RMN.
0: Istoryahan na ito ni Nicaron. Kagang ombudsman, firm sila. Sige nila, why na ipikto niya, ma-arestuhon gina muna niya kung may warto.
5: Okay, dapat, dapat.
0: No, manabat gina yung Smarculita. Kaga kung ano man dayang ilay.
5: Second part karon istoryahan taman, Radyo Manubi, may ara sang grade 10 nga student nga dadakpan, may pusil sulod to sa eskulahan. Hibaloon ta karon ang mailik may nadakpan. Pero kadamaan gali sa mga public schools na ito na daan, wala sang security guard. So istorya na ito ni, and sumung man, masabat ang taga provincial tourism office naton regarding what's next. Kay natabo na ini,
0: nanira.
5: Ano mga plans, ano mga reasons, istoryahan tara karon second part diri sa
0: mga pagpapa.
5: Si Kogon Island.
1: Tatak RMN.
0: Mines and Geosciences Bureau, subong adlaw masabat kuno sila.
5: Okay.
0: Wow, maayugit. Ma-explain ang regional director nila.
5: Lang karon, ma.
0: Angot ni sa illegal quarry sa Duenas, nadugay ng hulat sa provincial government para mapailan kaso ato sila. Pero ay gahulag ang dokumento sa Mines and Geosciences Bureau kay under the law, sila ang maka-file sang kaso nga mas mabugat ang penalidad. Kagtiyambog yung mana dapat gabuligay ang national government,
5: dapat
0: ang local government. So anong kakatabo diri sa aton?
1: Tatak RMN.
0: Sige, parto karon, balikan na kita. Mabulo sa 9 RMN Network News. Ako si Radyo Man, Novi Guasa.
5: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
1: RMN. RMN Network News.
6: Situasyon, hiniling din ang PNP sa mga organizer at tiyaking hindi lubos sa mga balang publiko sa isasagawang rally at hindi maapekto ng daloy ng trafiko sa EDSA. Samantala, tahimik pang sitwasyon dito sa bagay ng southbound lane kung saan tayo nakapesto sa ngayon. Light to moderate naman ang naranasang daloy ng trafiko. Inatasan na rin ng PILG, ang local government at Philippine National Police na pairali ng maximum tolerance at tiyaking mapayapa at maayos sa itong ligtas na sitwasyon. Samantala, sinabi naman ni Acting District Director Melesio Busliga ng ETD na mahigpit ay pagbabawal ang pagsasagawa ng rally sa southbound lane ng EDSA.
7: Lilipat doon sa White Plains Avenue. Bakit sir? Permit mo nila doon sa kapila.
8: Wala silang permit na nakuha na para dito sa
7: southbound? Hindi, yun ang permit nila sa kapila, sa White Plains Avenue.
8: Wala silang permit dito
7: sir? Wala.
8: Yung temperament niyo sa police sir, ilan kayo?
7: As of now, 900, pero may para tayo. Para mapanatili yung daloy ng trapiko at naayusan dito. Para pag may pasunta dito ng sasakyan, magpapark mga pagpuprotesta, papalipati natin.
6: Insexel, RMN Manila, Radyo Man Gerald, Biulet, Tatok, RMN.
9: RMN Special Coverage. Sa kaugnay pa rin balita, ang Armed Forces of the Philippines ay naka-red alert status na rin po dito sa National Capital Region kasunod pa rin nga ng rallying yan ng Iglesia ni Cristo. Kasama natin sa balita ito si Rajman Marjo Domingo.
10: RMN Special Coverage. Itinaas na ng Armed Forces of the Philippines ang status nito sa red alert status sa mga units ito sa National Capital Region. Ang nasabing hakbang ay para matiyak ang kahandaan ng mga AFP personnel at assets nito para sumuporta sa mga otoridad kung kinakailangan. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng AFP sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa kaligtasan ng publiko, seguridad at pagdala ng kinakailangan serbisyo. Brigadini ng Humong sa Datahan ng Pilipinas, mananatili itong profesional, non-partisan, ipatutupad ang batas at may respeto sa karapatang pantao. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Marjo Domingo.

0: siyam na senador ang makulong para maipakita ang pagtukoy sa constitutional requirement na 2/3 na boto sa lahat ng senador na kakailanganin para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
1: RMN Weather Report. RMN Todo Bagyo.
2: Lumakas pa at naging isang garap na bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito pa ang pangalan ay Bagyong Henry. Sa huling bulletin ng PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 115 kilometro west-southwest ng Abukay, Bataan. Taglay nito, ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometro kada oras. Malapit sa gitna at ang bugso ay umaabot sa 55 kilometro kada oras. Kumikilos po ang bagyong pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 1 sa southwest portion ng Zambales, western portion ng Bataan at Lubang Islands. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas ng umaga. Kagunay po niyan, sinuspindi ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang bayan sa Batangas, Laguna, Occidental at Oriental Mindoro, maging sa Western Visayas dahil nga sa sama ng panahon.
3: Bumaba pa sa critical low level ang antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Batay sa monitoring ng PAGASA, as of 8 a.m. kahapon, umaabot na sa 159.95 meters ang antas ng tubig sa dam, halos isang metrong mas mababa sa critical level na 160 meters at mahigit 50 metro na mas mababa pa sa normal level na 210 meters. Sa kabila nito, tiniyak naman ng mga water concessionaire na walang magiging kakulangan ng supply ng tubig dahil sa mga alternatibong mapagkukunan gaya ng Wawa Dam at Laguna de Bai. Una na rin tiniyak ng PAGASA na posibleng magsimulang bumalik sa normal ang water level sa Angat sa ikalawa o ikatlong linggo ng Hulyo dahil mas madalas na ang pag-ulan dala ng hanging habagat. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng humigit kumulang 90% ng tubig sa Metro Manila.
2: Samantala, nakapagtala po ng minor Phreato magmatic eruption sa Bulkang Taal pasado alas 2 ng hapon kahapon. Sa kuha ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakitang aktwal na pagputok ng bulkan na nagtagal ng mahigit 4 na minuto. Nagdulot yung pagbuga ng abo at steam plumes o pagsingaw na may taas na 1,200 meters mula sa creator ng bulkan. Ayon sa PBOX, ang Phreato magmatic eruptions ay nangyayari kapag nagkakaroon ng contact o nagdidikit ang mainit na magma sa tubig sa ilalim ng bulkan. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 1 ang Bulkang Taal.
3: Nasa Tutok Bulkan, Tutok Lindol naman tayo. Ang Balot Island sa Rangani, Davao Occidental, niyanig po ng magnitude 5.4 na lindol. Kasama natin sa balita, si Radyo Man Kirby Manzon ng RMN Davao.
4: Sinalubong ang unang araw ng Hulyo ng magnitude 5.4 na lindol, partikular na ang Balot Island sa Rangani sa Davao Occidental. Sa datos mula sa DOST PHIVOLX, alas 5.34 ng umaga ngayong July 1, tumama ang lindol na may lalim na 10 kilometro. Naitala naman ang intensity 4 sa Kiamba sa Rangani at intensity 1 sa General Santos City. Sa instrumental intensities, naitala ang intensity 3 sa Kiamba at Maasim sa Rangani, intensity 2 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malapatan, Malungon at Maitom sa Rangani, Tiboli, South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat, habang intensity 1 naman ay naitala sa Digo City, Davao del Sur, Corona del City, Surala, Santo Niño, South Cotabato. Nilinaw naman ang PBOX na ito ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim sa Rangani noong nakaraang buwan. Patuloy naman ngayon ang pagsusuri ng mga otoridad dahil posibleng anyang magdudulot ng danyos ang nasabing pagyanig. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
2: RMN Police Report. Punta tayo ng Quezon, meron pong 4 na namatay at 11 nasugatan matapos araruhin ng truck ang isang lamay sa Pagbilao, Quezon. Kasama natin sa balita ito si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
5: Kalunos-lunos sa pangyayari ang naitala sa aksidente na kinasangkutan ng isang wing van truck sa Mahalika Highway sa Oro ng Sitio Tumpukan, Dumaan sa Bangon, Pagbilao, Quezon. Base sa investigasyon, nasa northbound lane ang truck na minamaneho ng 24 anyos na helper na pinag-drive para makapagpahinga ang tunay na chuper ng sasakyan. Habang nananakbo ay lumingis sa linya umano ang truck at suyudin ang kinaroroonan ng lamay sa tabi ng kalsada. Nadamay ang 6 na sasakyan na isang jeepney, 3 motorsiklo at at dalawang tricycle. Bumangga rito sa mga silya na mesa di ba pang kagamitan sa burol hanggang tuluyang tumigil nang salpukin ang isang puno. Nagresulta ito ng pagkamatay ng dalawang biktima karagdagang dalawa pa na idiniklarang death on arrival sa pagamutan sa ninang tinamong pinsala. Nag-iwan ang 11 sugatan kabilang ang 7 nakikipaglamay, dalawang minoridad, ang truck helper at ang chauffeur ng truck na nagtamo rin ng minor injuries. Samantalang sinusulong ng lokal na pamahalaan ng pagbilaw ang mas maigpit na patakaran hinggil sa paglalamay at pagtatayo ng istruktura malapit sa highway at pagripas na rin sa speed limit na mga sasakyan upang maiwasan ang anumang sanguna tulad nito. Kasama mo sa Ramel Calabason at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tata RMM.
3: Abangan sa aming pagbabalik, online game na Gorbox inalis na sa mga downloading platform ng Google Play Store at ng Steam.
2: At barel at mga bala nakuha sa isang grade 10 student sa isang eskwelahan sa Iloilo.
1: Network News.
2: Buntag Pilipinas sa Idupos.
3: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
2: Apat ang arestado sa paihi mo.
8: Impeachment complaint.
9: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
7: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilaga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News.
3: Balik sa mga balita, 7:26 ng umaga ang oras ngayon. Tuluyan ang inalis sa mga downloading platform na Google Play Store at Steam ang online game na Gorbox. Sa isang pahayag, sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pinagbigyan ng Google ang hiling nila para i-block ang access ng laro sa bansa hanggat hindi natitiyak ang maayos na pagpapatupad ng age restrictions sa pagda-download nito. Ang hakbang nito, anila, ay makabubuti para maprotektahan ang mga kabataan sa mga hindi angkop na content. Base sa Threat Monitoring Center ng CICC, hindi na madadownload ang Gorbox at hindi na rin ito malalaro kahit na na-download na bago pa ang ban. Ang nasabing online game ay isa sa mga itinuturong na ka-impluensya sa dalawang minor de edad na shooter sa isang paaralan sa Tacloban City.
2: Balita tayo sa probinsya. Baril at mga bala nakuha sa isang grade 10 student sa isang eskwelahan sa Iloilo. Kasama natin sa balita ito, Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
10: Na-recover ng otoridad mula sa isang 15-anyos na grade 10 student ng Barotac Nuevo National Comprehensive High School dito sa lalawigan ng Iloilo ang isang armas at mga bala sa loob mismo ng paaralan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nito na nalaman na may baril ang estudyante matapos makatanggap ng tip ang isang guro na may dala itong .38 caliber revolver at anim na mga bala. Aninga, kaagad na humingi ng tulong sa Barotac Nuevo Municipal Police Station siya ng paralan at ipinatawag ang magulang ng bata. Dagdag pa ni Solis, patuloy pang inaalam ang background ng estudyante at kung bakit may dala itong baril. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang estudyante, samantalang nasa Barotac Nuevo Municipal Police Station naman ang mga recoveries. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radjoman, Rezi, Danioso, Bordon, Tatak, RMN.
1: RMN Police Report.
3: Samantala, isang public school teacher sa Cebu, arestado dahil sa illegal na droga. Kasama natin sa balita, Radjoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
11: Pahalip na maging isang magandang modelo sa kanyang mga mag-aaral at siyang maghimok na umiwas sa masamang bisyo, isang public school teacher ang naaresto matapos mahulihan ng ipinagbabawal na droga sa lungsod ng Cebu. Ang 53 anyos na naaresto ng Sawag Calero Police Station ay isang guro sa isa sa mga public school sa Cebu City. Napagalaman sa investigasyon ng kapulisan na habang nagsasagawa ito ng anti-illegal drug operation sa isang lugar sa barangay Sawag Calero, namataan nila ang guro na itinago muna ang pangalan na nakikipagtransaksyon ng Cebu. Nang mamalayan ito ang mga pulis, kaagad tumakbo si Sir, ngunit ito ay nadapa kung kaya't naaresto ito ng kapulisan. Nakunan ito ng isang paketeng shabu at nakahandang sampahan ng kaso ng kapulisan. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
2: Sa iba po tayong balita, at least good news po ito dahil may umento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila ngayong Hulyo. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, 85 pesos ang inaprobahan dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners, NCR, na hahatiin sa dalawa. Ang unang bahagi na 60 pesos ay magiging epektibo sa July 19, habang yung natitirang 25 pesos ay ipatutupad daw sa January next year.
12: Magganap na naipatupad ang lahat ng hulog ang daily minimum wage sa Metro Manila. Ay aakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day para sa non-agricultural sector. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments, kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon na may empleyadong 15 o mas mababa, at manufacturing establishment sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador, ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos.
2: Nasa 1.1 million na minimum wage earners NCR ang inaasahan pong makikinabang sa tinawag ng DOLE na historic o makasaysayang aumento raw sa sahod. Pero para kay nagkaisa Labor Coalition Chair Attorney Sunny Matula, hindi pa rin ito sapat para sa pangangailangan ng mga manggagawa. Kaya pagpapatuloy pa rin anya ng grupo ang parawagan sa kanilang isinusulong na 200 pesos wage hike.
13: Yan po ay makakatulong. Talagay namin makakatulong sa buhay ng mga manggagawa araw-araw. At least, almost kalahati na tayo dun sa hinihingi natin na 200 pesos. So gusto sana namin na buo. Buo yung 85 pesos na binigay, pero installment pa rin. So hindi pa rin yan na makapagpahinto sa mga manggagawa na ituloy yung kanilang lobbying para sa 200 pesos wage hike.
2: Si nagkaisa Labor Coalition Chair Attorney Sunny Matula sa interview ng DZXL RMN Manila.
3: Sa kaugnay na balita, yun hong 85 pesos na wage increase sa NCR, barya lang daw. Sinong nagsabi niyan? XL Radyoman Grace Marian.
14: Para kay kamanggagawa, Party List Representative Elijah Eli San Fernando, insulto sa mga manggagawa sa National Capital Region ang bariyang 85 pesos na aumento sa arawang sahod. Bismayado rin si San Fernando, nakakarampot na nga lang ay utay-utay pa itong ipapatupad kung saan ang 60 piso ay ibibigay sa mga manggagawa ngayong Hulyo at ang 25 pesos naman ay sa January ng susunod na taon. Bunsod ito ay giniiti San Fernando na marapat pa rin na maisabatas ang panukalang 200 piso na daily minimum wage increase sa buong bansa.
15: At ang aming posisyon dito, barya na naman. Yung 85, hindi na nga ibibigay ng buo, installment pa. 60 pesos ngayong Hulyo at yung natitirang 25 pesos sa January 2027 pa. So ito mismo yung binabanggit ng mga manggagawa na hindi na talaga tumutugon yung current wage setting mechanism natin sa pamamagitan ng mga regional wage board doon sa pangangailangan ng mga manggagawa.
14: Malino para kay San Fernando na panakitbutas lang ang binarat na wage increase na ang tunay na intensyon ay para may ma-report si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nalalapit na State of the Nation address. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: RMN Special Coverage!
2: Iniugnay ni Vice President Sara Duterte sa tinawag niyang poor governance o mahinang pamamahala ng Administrasyong Marcos ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa Vice Presidente, bigo ang pamahalaan at tugunan ng mahalagang suliraning kinakaharap ng bansa, katulad ng mataas na presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho. Sa halip-anya na tugunan ng mga problema, ginagamit umano ng Administrasyon ang sistema ng hustisya laban sa mga taong nagsasalita tungkol sa umano'y katiwalian, umupo na sa kakayahan ng gobyerno at mabatiko sa Pangulo. Sagot naman ng Palasyo ng Malacanang, hindi dapat magturo si VP Sara dahil kung pag-uusapan aniya ang mahinang pamamahala, dapat questionin kung bakit hindi naimbestigahan noon ng Duterte administration ng mga issue sa flood control project.
16: Hindi maaari magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpa-imbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ng Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung nakansin, nakita, nagpa-imbestiga.
2: Si Balas Press Officer Claire Castro.
1: RMN Special Coverage.
3: Pangulong Bongbong Marcos, hindi itinuturing na banta ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
10: Hindi kinababahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinagawang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatuon ng Pangulo sa pagpapatupad ng batas at hindi ito dapat ma-impluensyahan ng interes ng sinumang individual o grupo.
16: Wala po nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas.
10: Nagtataka rin anya ang Pangulo kung bakit nauwi sa malawakang pagtitipon ang anunsyo ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigang Bayan.
16: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan na magbunsan ng ganitong kanakilali ang mga kapatiran, ang ating ibinagalang ng mga kapatiran sa IEC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, ibinagalang sila. Ang tanging lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan.
10: Sa usapin naman kung nagkulang ang intelligence agencies matapos mabigla ang mga otoridad sa madaling araw na pagtitipon. Sinabi ni Castro na hindi siya ang tamang taong sasagot dito dahil hindi mga rebelde o terorista ang nagtipon kundi mga pribadong individual.
16: Hindi naman sila terorista. Hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila. Na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natunggan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan. Mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering.
10: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
2: Samantala, biyaheng Canada po ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit kasunod ng imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. ang kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, walang magiging pagbabago sa schedule ng Pangulo sa gitna ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Nauna nang sinabi ng Malacanang na layunin ang biyahe ng Pangulo sa Canada hanggang July 4 na palawakin ang ugnayan ng dalawang bansa sa kalakalan, pamumuhunan, depensa, seguridad, enerhiya, artificial intelligence at iba pang mahalagang usapin. Makikipagpulong din ang Pangulo kay Carney para talakayin ang pagpapalalim ng kooperasyon sa Canada, gayon din ang mga isyong pang-rehiyon, kabilang ang Indo-Pacific at ang ASEAN chairship ng Pilipinas.
3: Gilas Pilipinas, wagi sa New Zealand tune-up games bago ang FIBA qualifiers. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
17: Patagumpay na tinapos ng Gilas Pilipinas ang kanilang tune-up campaign sa New Zealand matapos walisin ng dalawang laro kontra sa mga lokal na koponan bilang paghahanda sa paparating na FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nagpakitang Gilas ang pambansang koponan sa kanilang mga ensayo kung saan pinatibay nila ang depensa, ball movement at chemistry bago ang mas mabigat na hamon sa international competition. Sa huling tune-up match, dinumina ng Gilas ang Franklin Bulls matapos magtala ng 94-66 na panalo kung saan naging susi ang agresibong depensa at balance sing opensa ng koponan. Samantala, nauna namang tinalo ng Gilas ang Manawatu Jets. Sa score na 92-61 sa unang laro ng serye, tampok ang solidong ambag ni na Carl Tamayo at Kevin Cambau. Bit-bit ang momentum mula sa matagumpay na paghahanda. Nakatutok ang Gilas Pilipinas sa kanilang mga laban sa FIBA qualifiers kung saan haharapin nila ang mas matinding kompetisyon mula sa mga karibal na rehiyon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. RMN!
2: Hoy, birthday girl yung ating showbiz chismosa ngayong araw na ito.
3: Ay, hindi ko pipindutin to ng walang handa.
2: Hindi mo pipindutin ng walang
3: handa. Ay, napindot eh.
2: Eh, uuwi na raw eh. At ang tanong po natin, yung magkapatid na Ian tsaka si Matet De Leon, eh nagkaayos na nga ba Myra Jena Sayaw? Nagkaayos na ba?
18: Good morning, Prof. Ricky at Radyo and Sander.
3: Happy birthday.
18: Tila, thank you. Tila all is well na nga ang iniwang anak ni superstar Nora Honor. Sa social media kasi ng aktor na si Ian De Leon, nagpasalamat ito sa kapatid na si Matet De Leon sa kanila umanong wonderful conversation. Hiniling din ito na i-bless sila ng Panginoon maging ang kanilang pamilya. Sa hiwalay naman na post, ibinahagi ni Matet ang throwback picture nila ng mga kapatid niyang si Ian at Lotlot kasama si superstar, kalaki pang caption na pagkami sa kanilang ina. Hindi man tiyak kung tuluyan nangang nagkapatawaran, ikinatuwa ng netizens ang pag-uusap ng dalawa na simula na anila ng paghilom salamat ng kanilang pamilya. Maaalalang naging malaking usapin online ang family issues ng magkakapatid dahil umano sa iniwang mana ng superstar.
2: So ba Noranian o Vilmanian?
18: Noranian at Vilmanian.
2: Parehas.
18: Yes.
2: Pero para naman sa bata pa nito, hindi pa pinapanganak ito nung...
3: Oo.
18: Mm. Pero napanood ko naman po ang mga pelikula ng superstar.
2: Napanood mo.
18: Vilma Santos.
2: Oo, oh, yes. Sige. So...
18: At yan po ang ating showbiz chika ngayong araw ng
3: Happy birthday. Yes.
2: Mamadali.
3: Mamadali.
18: Ako po ang inyong Rajaman, Myra Jena Sayaw, Tatak, RMN.
2: Happy, Happy birthday!
18: Happy birthday!
2: Happy
18: birthday!
3: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyak.
2: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Masantos siya kabuwasan. Mayad-ayad nga agahon mga kasama.
7: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
2: 742
7: RMN Network News.
19: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation, pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocon. Himo sa extract sa taon sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray Senaol. Calcium senosite is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Calcium.

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
3: Ang diskarte sa inong gudira.
4: Lexilon Forte!
5: Masdasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Lexilon Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
9: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
10: Ako man! Isa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
8: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
8: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
11: Uy, 150 over 100 dali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay.
13: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
15: Kinicare, alungan ang imong kibi, alungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid!
18: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato tira! Ang kilala mong Alaksan, extra na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas pinagaling pa!
18: Oo! Pina-extra dasig! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Oh! Malakat na ta! May ara pa sa wala! Sa tuo! Itog-itog lang! Sa tunga!
18: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Magkano kilo ng karne?
20: 500.
19: Bula!
20: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
19: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap mong kasama.
22: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara o katarata. Siling saldo ko, ipa ang pera na kunundi. Ay, hindi ko yung fly kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon, kagbot ko sa akong mata. Na do may matika. Blaw, di, daudyod ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
23: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.
24: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
25: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
24: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
25: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suki tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
26: Maga Rajuman, ang oras la 7:47, ang takda sa aga. Good morning, Rajuman Mags!
27: Good morning, Boss Idol.
26: Kamusta ang imo adlaw?
27: Awa, sige.
26: Manja mo, no? Huwag kami diya na ayaw yan. kada kita ay tangaduwa, da pisngo ka. Siguro kinanglan mo na gidguro Rajuman Mags niya magsaylo sa ABS-CBN. Ayaw ako lang. Naminsar ko lang. Kung may franchise pang ABS-CBN.
27: Uh-huh. Ikaw tanin mo abulos mo.
26: Matsag ko, why na ko di?
27: Laban-laban.
26: Tuntun na yan. Why na subong sinulod ni Castro mo? Eh, gagawin masakit man ang malang. Kung may franchise pa, no? Mamakita pa kumula sa mga uma, sa mga uh-huh. Televisyon. Matsag ko, why na di? Why na ko di?
27: Diin ka.
26: Basi sa balay mo.
27: Galang daw TV.
26: Sa mga tambalamati natin, subong aga, Rajuman Mags, anong kape mo?
27: Nan's Corn Coffee. Sa malamig nga aga, it's time nga maghigop sang mainit-init nga Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Madami ini sa benepisyo, nag-boost sang inyo nga immune system. Nag-promote sang weight loss sa mga overweight kag nagapalaba sang inyo resistensya.
26: Aga, Rajuman, sa mga tambalamati natin, mainom kita sang Nan's Corn Coffee. Amo ini ang kape nga nakatibag, ang kape nga kaduwa mo sa iya imnon. 12 pesos siya, pero kaduwa mo sa imnon, so 6 pesos na lang ang iyang presyo. Barato, and para sa inyo mga karadyuman, manami nga kape, healthy nga kape, mainom kita sa Nan's Corn Coffee.
0: RMN News, Diretso Headline.
26: Peace and security sa Western Visayas, ginisturyahan sa ARPOC meeting.
27: Sa showbiz, Billy Crawford, gikilala nga kampiyon sa Masked Singer Friends Season 9.
26: Sa hinampang Ja Morant, gintrade sa Grizzlies sa Trail Blazers. Inikiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
27: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, dali ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
26: Magaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protektado ganiti yoy. Chay, sa mga suki natin kada adlaw inom ikaw sa Life Extension Vitamin D3. One soft gel lang, 200 IU na, pero pangitaon na natin ang tatak ilit, tatak original. Hindi kita mag-inom sa Life Extension nga wala sa tatak ili. Kaya ang aton yung urig yung aton imnon. Iwas po tayo sa mga piki-piki. Gani sa mga tab palamati natin, mag Life Extension Vitamin D3 na, available na sa aton ng mga butika. Kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
27: Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
0: Tatak RMN.
26: Magkarajungaman, agod ipasiguro nga mangin malinong ang bilog ng Western Visayas, nagiwas ang sinapol ang miyembro sang Regional Peace and Order Council o kung ARPOC 6 sa pagpanguna ni Iloilo Governor Toto Defensor bilang chairman kaupo ng National Government Agencies. Ilagin update ang gobernador sa national security concerns kabayan sa highlights ang bago lamang natapos nga internal threat and defense operations estimate nga ginpresentar sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Ginpakigbahin man sa Police Regional Office 6 ang Regional Peace and Order kag latest illegal drug situation report sa Philippine Drug Enforcement Agency.
27: Ang ining bahin kinadanon sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, kaya nagabalanse sa sistema sa atong lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob ng puwersa sa pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center. Liwat kag ginpaatag sa Department of Education Region 6 ang sistema sa pagdumilig sa cellphones sa mga estudyante santo sa mando sa departamento. Suno kay Dr. Leonerico Baredo, Chief Education Supervisor sa Education Support Services Division, santo sa DepEd Order Number 006 Series of 2026, isa sa mga kondisyon sini amo ang pagdumili sa paggamit sa mga portable electronic devices kaya nga isang smartphone sa mga estudyante kagamuman sa mga maestra sa tion sang active instructional hours. Apang ginatag ni Baredo nga may mga exemption sa mga pagsulundan kaya nga ikon gamito ng mga cell cellphone sa academic purposes pareho sa mga online collaborative activities.
2: So ginabawalan niya ang mga estudyante, even not only the students but also the teachers na magamit ang cellphone during active instructional hour. But there's also exemption na no, stipulated in the DepEd order. So exceptions for meritorious cases if the cellphone or portable electronic devices will be used for academic purposes.
27: Ang kabaynsang pahayag ni Dr. Leon Enrico Barredo, Chief Education Supervisor ng Education Support Services Division.
26: Las 7:52 ang tagna sa aga, ang balita ng inyo nabatian ang inatgulong sa inyo sang Santon Plus Co. May spirulina, may garlic, may mangustin, may balunggay, manami ni para sa inyong mga bukol-bukol. May kung adugo, hypertension, kamataas, ka blood sugar. Gani sa mga tap para matinatul, updala natul sa healthy lifestyle. Amuna, Noy, ang number one mugit ngayon mo on, ang imong pagkaon, hindi lang papatamigid. Muna na ako ang ginaayo sa imo. Amo man ang ginaayo ni Mrs. Ako. Kagamo man ang ginaayo ko sa iya. Kasi siyempre, ayo ay man ang gani sa mga tap para matinatul, exercise ka, bisan walking lang. 30 minutes nga walking daily? Ano kami inyo yaman ha? Tunuhin nyo na katangway ko napon. Mga manggaranong yung mukro mo. Makapahubot ka sa sigarilyo mo daw si utot-utot na kuro. Sa mga tabo naman din natin mamayan, Magzanton Plus Gold na kita, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Remil Oy.
3: Tatak RMN.
26: Good news sa tanan ng mga licensed elementary kag secondary teachers nga rin magtudlo sa mga public schools sa probinsya sa Iloilo. Nagapangita sa ang stentisize ka maestra ang Iloilo Provincial Government pagi sa Provincial School Board nga iga-deploy sa mga kabanwahanan sa probinsya. Ang babaton sa mga teachers ang may ang mga babaton ng mga teachers ang may daily compensation ng 545 pesos and 45 centavos sa sulod sa 10 ka bulan. Umpisa subong adlaw July 1 tutup July 10, nagabato na sa application ang provincial government sa luyag mahingkabahin sa siringa programa sa pagpamuno ni Governor Toto Defensor. Ang PSB teachers sa mahingkabulig sa Department of Education sa kakulangan sa manunudlo agun mapasiguro nga masabat ang problema sa reading proficiency sa mga estudyante.
27: Ang iningabahin kinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangustin, ang palaya, garlic, manunggay, kag spirulina, nga nagapanamik at nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad sang Yes to Health and Wellness. Nagdangat sa 510,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nga nagabugat sang 75 grams ang nakumpiskar sa drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa Zone 1B Barangay San Juan Molo, Iloilo kahapon. Ang mga dadakpan amo ang magpakaisa nga sa day alias Makmak 37 anyos alias JR 34 anyos

0: wala na. And then nakatindog na ako nga, bangus strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy, Quintinales, patong pasong haniway.
1: Agaradyuman sa mga tabalamatina ton mag-Evergreen Herbal Capsule.
2: Tatak!
1: Pero dyanay ka sa mga tabalamatina ton mga karadyuman, sumunga aga, ginapabalo natin sa inyo. Sino sa inyo ng lain matsag? Bayaw kamot. Ikaw? Ikaw, Choy? Lain matsag. Hindi na magpaipli sa kuhan sa inyong likod sa pertahan. Ikaw! Galain matsag mo. Kadto ka sa doktor. Kadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy and doktor natin libreng check-up. Ang ibayad mo lang kay Dok, thank you lang kag smile. Okay? Ang bayaran mo to bulong. Pero ang doktor, why na bayad? Doon pa bayaran ka sa doktor sa check-up, kado ka ni sakon. Pagkita mo sa akong ng resibo, kay bayaran ta ka ako ma-refund. Paklitihan ta pa ka. Inakonsultun ka sa doktor sa check-up. So, kadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, Aras Las Estancia, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilid sa Barangay Hall sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwasang Uton, Davis Building sa Hudan sa probinsya sang Gimaras.
2: Tatak RMN.
1: Sa piyagabahin sa ato naman, dugampang ang mga balita sa Hinampang.
2: RMN News Sports.
1: Magkaradyuman, magasaylo sa Portland Trail Blazers si Chamberlant, gikan sa Memphis Grizzlies. Sunod sa report, nag-isugot ang duwag ka-team. Ngay-swap si Morant Caballo kanday Jeremy Grant kag Chris Murray. Si Morant ang impini sa Memphis, support ang ikaduhang overall picks ng 2019 NBA Draft or NBA Draft na may average nga 22.4 points, 7.4 assists, kag 4.6 rebound.
3: Ang balita sa Hinampang, gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o VCO, kaya ra lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ng ulo, gasakit ng likod, gasakit ng hawak, pati ang tuhod ni magamalaka, inang selenamentol mo na, yo!
3: Good morning, Boss Tito Eric.
1: Boss Tito. Boss, pizza uno na. Sa mga tampalamati natin, mga garajuman, magnan selenamentol, ibuta mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na. Hindi ka pa, pagkututong sa lamok, kay Menemtre Extract, ikatatlo, may balanyos ka na. May kulon ka pa ang pambansang balanyo sa Mailungo, wala na sa iban. Nance Lediment Oil.
3: Nakuha ni Billy Crawford, Boss Idol, ang kampiyonato sa ikasyam nga edisyon ng Masked Singer France. Ginpakita sa Pinoy performer ang iya talento sa pagkanta kay Pagsaot, samtang nakasuksok sa costume sa karakter nga donkey. Agud nga matago ang iya identity. Sa iya Instagram post, nagpasalamat si Billy sa production sa programa, sa costume designer, kag sa iya fans nga nagsuporta sa iya nang journey sa kompetisyon. Ginpayag man niya nga espesyal ang iya ginpili nga karakter, bangod ini ang paborito sang iya anak nga si Amari.
1: In fairness kay Billy, mayo man isang sao.
3: Si
1: mayo man sa magkanta.
3: Mayo man nga host.
1: Mayo man sa nga host, mayo man sa mag-act. Oo, kumpito na siya.
3: Doon mo,
1: amo. Lucky lang siya, pero... Galing kay ang iya, abi iya, daw hindi bala siya pang lokal, daw hindi siya pang masa. Di pang high-end na yung iya.
3: Hatag ka na sa iya.
1: Dapat tani iya, balance eh. Pang high-end ka, dahil pang masa ka.
4: Mga komentar pa ko, may uras pa ko, mga komentar dito tayo.
3: Hatag ka na sa iya, gani. Lain ka man yun.
1: Mga karadyuman, impunto la soso, antang na sa aga, Radyuman Mags.
3: Ang balita sa entertainment, kidulo sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose. Palamoy po, naipit kag ng paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi padapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan ng magka-dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil, kay may sangkap ininga neem tree extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sang FDA.
1: Sa mga suki naton, mga karadyuman, ang kape para sa inyo nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Isipan nyo lang, ang kape nga gininom nyo may 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3. Hindi ka gitpirde. Ikadua, may rice mushroom extract. Ikatatlo, may mangos and fruit extract. Hindi ka pirde. Daog, bawing, bawi, katol. Gani sa mga suki naton ang kape para sa inyo na mitnam.